0: Avaw nung basketball player ng Ateneo ang report mula kay Hernel Tokmo. Hernel!
1: Yes, Doris at Alvin, itinaos ngayon ang huling misa dito sa Talacogon Gym para sa namayapang Ateneo basketball player na si Rene Clark Baterbonia. Maagang dinagsa ang gym ng mga nagluluksa at kasama sa libing ni Rene Clark Baterbonia sa Talacogon Memorial Park. Handa na ang karo sa labas ng gym habang nakasarado na ang kabaong nito. Ibabiyahe ito ng nasa 3 kilometro patungo sa sementeryo na inaasahang dadagsain ng maraming taga-suporta bukod sa pamilya at makilala ni Rene Clark. Siya ang unang ililibing sa bagong sementeryo na dating playing venue ng palarong pambansa archery noong nakaraang buwan lang. Tinitiyak naman ng mga otoridad na makapagluksa ng mabuti ang pamilya ni Baterbonia sa kabila ng dagsan ng mga tao. Isa rin ang huling gabi ni Baterbonia kung saan nagbahagi ng kanilang mga di malilimutang karanasan at mga alaala ang mga dating teammate at dating coach nito sa Ateneo de Davao. Kagabi rin idineklara ng lokal na pamahalaan ng Talacogon ang Rene Clark Baterbonia Day ang 8 ng Hunyo kada taon bilang pag-alala sa itinuturing na hometown sports hero ng Agusan del Sur. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Thank you! Maraming salamat, Hernel Tokmo. Partner, dahil natin nalimutang ano ba? Wala nang time eh.
0: Wala na tayong time pero babatiin ko pa rin. Wagas na wagas ang pagbati kay Pau Atienza.
2: Bumabawi.
0: Pau, happy birthday.
2: Jing Subido, sabi niya, how long po ang passport process niyo? Mga 2 to 3 hours. Pero mais naman po, mahaba pong pila. Ang daming kababayan natin ang gustong kumuha ng passport at magparinyo ng passport. Ang haba ng antay ko, pero mais naman. Magagalang. At mababait po mga taga DFA partner kahapon. Kinikwento ko yung ano ko. Hindi ako nagpaano. Nagpa-special lane. I went through the process kasi gusto ko ngang makita. Okay naman. Madami lang talaga. Pero maayos partner, may taga-ayos ng pila.
0: So, gaano katagal?
2: Mga 2 hours ako inabot.
0: Ah.
2: 12 yung slot ko eh.
0: Mm-mm.
2: 12 to 1. So, ang tip ko sa inyo, agahan nyo. Mas kukunti siguro yun. As early as 7 daw, meron eh.
0: Ay, ganyan.
2: Oh.
0: Partner, napakadamot mo. Bakit hindi mo akong ginawa ng appointment?
2: Online.
0: Doon ka na eh.
2: Online.
0: Yung mga kailangan magparenew na kayo ah.
2: Oo.
0: Walang sisihan kapag may A to A kayo. Yung pala, di ba? Wala na palang visa yung pasaporte. Tapos nagdala ka
2: pa ng... May kaibigan ako, partner, excited.
0: Uh-oh.
2: Pumunta na ng airport, di ba? Walang dalang passport. Ang saya, di ba?
0: Susunod
2: na, Tandem Nambayan! With the one and only Mujana Masa, Doris Bigornia. Ano sabi ko? Doris ang sabi ko, di ba?
0: Uh-huh.
2: Doris. Oo, Doris Bigornia. And of course, the one and only Robert Antimano. Mano! Na may kulay ang buhok, aba? Napansin ko, partner, ha? Mukhang bagong kulay ang buhok natin, ha? Tinitina ba natin ito?
0: Pang-impeachment yan.
2: Robert Mano, susunod na sa Tandem ng Bayan. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
0: Gising Pilipinas
2: Energy! Kulay ng damit ko.
3: Ang Morning Tandem ng Bayan.
4: Good morning!
3: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!
3: Basta AM, DZMM!

0: Miss Beautiful, 2 to time please.
1: Ang ating oras ay 8:07 na po ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan.

0: mga kapamilya, June 24 na agad. Happy Fiesta sa mga nagpe-fiesta.
1: San
0: Juan Bautista.
1: San Juan Bautista. At saka sa Manila, ano naman ang
0: kanilang
1: ganap doon?
0: Holiday, araw ng Maynila. Araw founding Maynila. Anniversary, 400 plus years.
1: Wow. Diba? At meron pang isa.
0: Uh-huh.
1: Birthday ng pamangkin ko, na si John John Ramos.
0: Aba, happy birthday. At happy meron birthday. Pang isa.
1: Meron pa.
0: May pawata-wata festival, di ba, dyan sa San Juan?
1: Tama.
0: Eh, alam naman natin, kapag... Fiesta ng San Juan, yung mga tao ay nagbabasaan.
1: Kaya nga.
0: Pero, di ba, ang pakiusap, huwag naman dun sa mga nakikiusap na huwag naman ninyong basain.
1: Kaya nga.
0: Yung pipilitin nyo pang basain ng water gun,
1: no?
0: Tapos didilaan mo pa.
1: Oo.
0: Magte-trending ka naman
1: ganyan,
0: yan.
1: O ganyan. At yun namang mga dadaan doon dahil wala silang ibang pwedeng daanan. Sana nagbaon kayo ng pamalit ninyo. Ganun na lang sana.
0: No choice eh. No? Minsan talaga madadamay ka dahil nga festival. Natutuwa sila. Tapos, mababasa kayo pala. Passing through ka lang dun sa city
1: nila. Iyan na nga eh. Tapos magdala na rin kayo ng isang balde para dun sa boss ninyo. Kasi kapag sinabi ng boss, nakahalukip-kip pa, partner, sa kanyang kinikili, ang kanyang kapay.
0: Mataas na mataas.
1: Mataas na mataas. Bakit talay ka? Eh, boss, kasi dumaan nga ako doon sa wata-wata. Wata-watahin mo mukha mo. Yan, oh. Sabi niya, bawas ka. Bawas ang sweldo. Ayan,
0: dyan na. Pagkasabing bawas, binuhos ka ng tubig. Ah, bawas pala, ha?
1: Bawas pala. Hindi po, wag po tayo maging violent. Hindi. kasiyahan naman lang yan. Kaya lang,
0: i-balance lang natin. Ayan. Huwag natin i-expect na lahat ay mauunawaan at lahat ay magpa-participate yan.
1: No? Away lang po yan. Away lang. Ayaw naman natin na sinaselebrate nga natin si San Juan Bautista. Nag-away-away tayo. Ayaw po niya yan.
0: Ganyan. Diba? Tsaka yung nakadadaan na yung taxi, haharangin nyo, pipilitin yung buksan yung bintana para lang mabasa. Huwag pong ganun. Mali!
1: At pakaalalahanin nyo po, ha, merong ordinansa. Sa buong bansa ba yun? Yung bawal ang walang saplot sa taas.
0: Oo. Mamaya pa... pabasa-basa kayo, sasabihin niya, ay, festival sa amin. Huli naman kayo, wala ka pang taas na dami.
1: Mag-festival ka ngayon.
0: Mag-festival ka sa kulungan.
1: Sa kulungan.
0: Magandang umaga, kapamilya. Ito po ang Tandem ng Bayan. Makakasama ninyo kami hanggang alas 9 ngayong umaga. Of course, with the beautiful...
2: Oh, no!
0: Oh, beautiful.
1: Bakit
0: oh, no! Siyempre, na-excite sila. Ipakikilala ka na, oh, no, ito na siya.
1: Parang ibang dating.
0: Ayaw mo ba, no?
1: Parang partner? Parang horror lumabas.
2: Love.
0: Ito isa.
2: Weh!
1: Ay, nanay ko.
0: Mas ayaw mo yun?
1: Pasama ng pasama. Si Doris Binoyan po ito. Good morning po sa ating lahat.
2: Ganda!
0: Ayun, oh. Ganda. Basta automatic yung pag Doris Bigornia.
2: Ganda!
1: Thank you naman.
0: Good morning, partner. Ako naman po si Robert Mano. Kumusta po ang inyong araw? Naku po! Marami na naman tayo pag-uusapan today na dapat talagang bigyan na natin ng atensyon.
1: Tama. Lalo na ang mga magulang, ang mga guro at mga estudyante rin mismo. Parang for the longest time, hindi nagdi-discussion ang husto. Mm-hmm. Madiscussion man dahil meron nangyari. Mm-hmm. Tapos kakalimutan.
0: Mm-hmm.
1: Paano ba natin masasustain ang ating education dito sa napaka-sensitibong issue na ito? Kasi partner, sumasagasan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi lang ng edukasyon eh. Pati sa pamilya, pati sa morals mo. Ano ba Tagalog ng morals?
0: Mga asal?
1: Mga prinsipyo mo, yung mga ganyan. Kaya napaka-sensitibo po nito, pero kailangang i-diskusyon. Kailangang may kaalaman tayo. Konting kaalaman.
0: Mula kay Doris.
1: Mali!
0: Kuya King, ikaw ba? Siyempre, pinag-uusapan pa rin po natin dito yung mga recent incident. Alam niyo po, akala natin magtatapos na dun sa pamamaril. Kanina may mga news item tayong nabasa. Saksakan naman ng mga estudyante rin. Merong gumamit ng ballpen, merong nagigante.
1: Ano,
0: ang tinuturo, bullying. Di ba, resulta ng bullying. Ngayon, ang tanong, di ba, dun sa research na ginawa, mataas ang ranking ng Pilipinas pagdating sa bullying. Kaya yung EDCOM 2, bago magpasok ng nakaraan partner, nagpaalala sila na dapat yung mga schools sa bansa natin, meron silang mga itinatatag na mga anti-bullying measures na ginagawa sa

0: bawat eskwelahan.
1: Correct, correct. Dahil doon sa isang pag-aaral partner, mataas ang antas natin ng Pilipinas doon sa bullying index. Kumbaga, pasok tayo doon sa bullying capital.
0: Yun ang sabi ng EDCOM. Doon sa study, bullying capital of the world, ang Pilipinas.
1: Pasok eh, di ba? Nakakagulat kasi parang hindi natin akalain na umabot tayo sa ganung klaseng antas. Kasi hindi naman nga natin nadidiskusya ng matagal, ng malaliman.
0: Ang bullying, iba-iba ang forma niyan eh. Hindi lang basta physical eh. Merong verbal, merong community, merong group, di ba? May mga tropa pips ka, ganun. Kaya yung effect dun sa bata, iba din. So, ang nagiging problema lang ay sometimes yung mga bata hindi open sa mga magulang or yung mga magulang hindi nakukumusta yung mga bata. Kaya, nananatili lang yung sugat dun sa puso ng bata lang. Hanggang sa makahanap ng ibang makakausap na magbibigay ng maling gagawin na siya naman sinusunod nila for minsan dahil nga walang proper guidance.
1: Tama. Kung yung sana ay hindi lang umabot yung sa sukdulan na nga kasi yung pati emotion ni Angel Chico ay pasok din dyan eh. So kung hindi po marunong o hindi kakayanin na mag-cope nung bata, nung magulang, teacher, hindi po kagandahan ang magiging resulta niyan.
0: Oo. Mukhang tama nga na sa every start ng class, kahit yung isa, dalawa, tatlo, limang minuto ninyo na sa mga teacher, baka po pwede no, na mag-alat ng oras lang para explain lang na sa mga estudyante na hindi maganda yan, na kapag gumawa ka rin naman sa mga kahit minor ka, may kulong pa rin, makukulong ka pa rin, at haharap ka pa rin sa batas, di ba? Kapag gumawa ka ng hindi maganda.
1: Tsaka, kwentuhan lang para hindi ma-off yung mga estudyante. Na bakit mo ko nilelecturean sa ganyan? Bakit ganyan? Alam mo naman mga kabataan ngayon, ang daming tanong, di ba? At maganda rin partner, ano? Kasi naalala ko tuloy bigla nung ako ay elementary, nasa isang Catholic school ako, araw-araw.
0: Nambubuli ka?
1: Hindi.
0: Ah, mali, mali.
1: Mali! Mali. Bago pa yun.
0: Ay, bago pa yun.
1: Dahil nga Catholic school eh.
0: Lagot ka kay sister.
1: Ayun na nga. Every day bago kami mag-start ng klase, nandun kami sa chapel. Nag-rosaryo.
0: Ayan. Very good.
1: Nagiging kampante ka. Nagiging, hindi kampante,
0: nagiging habit mo na.
1: Peaceful ang iyong araw. Pero, ang nangyari, ano kaya nangyari kay Doray? Ay!
0: Ayan, nananatiling mabait, ha?
1: Ano ba?
0: Importante. Tsaka mahalaga nga din yung mga guidance counselors na meron para may nakakausap yung mga bata, di ba? At dahil dyan, may mga kakausapin muna tayo.
1: Okay. Isaya ni Kamil.
0: Dito muna tayo. Alamin muna po natin ang mga nakalap na balita ng ating mga masisipag at matitikas na radyo. Patrol! Ito na sinasabi ko, partner.
1: Ano ba yan?
0: Basaan eh. Yan. Nag-umpisa na sa San Juan City bilang pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Gusto mo magpunta doon, partner?
1: Ayaw ko. Dati na ako nagko-cover niyan. Ayaw ko yan.
0: Basang-basa ka pag uwi mo.
1: Oo, parang kumakanta ako ng AJs.
0: Basang-basa. Alamin po natin ang kasiyahan dyan sa San Juan. Mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, basa ka na ba?
2: Good morning, Kante, mga Robert and Torres. Hindi pa. At dahil nandito na tayo sa taas ng isang car truck, pero eto nga, yung alas 8 pa lamang ng umaga, babad na yung mga residente ng San Juan City matapos nang magsimula ng opisyal itong basaan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival ngayong Yamyar 24. Kita natin dito, Robert at Doris, ay yung mga fire truck, ayan na, nagpapasaboy na ng tubig dito sa pinaglabanan street. Ito lamang yung itinilagang basaan zone. Ibig sabihin, hindi na pwedeng magbasaan sa iba pang bahagi ng San Juan bukod dito sa kalsadang ito. Ayan, yung iba mga nakawatoy gan, yung iba nag-aabang lamabasa netong mga fire truck. At kaugnay nga nung paglalagay ng basaan zone ngayong taon at noong nakarang taon ay may maring paalala si San Juan City Mayor Francis Zamora. Narito yung ating panem sa kanya.
3: Okay, magbabasa outside the basaan zone. Yan po, makakapagpapa po kayo sabagat magpapahit po kayo ng 5,000 pesos at maaari po kayo makulong ng 10 araw. Kaya kung ako po kayo, masok na lang kayo ng basahan zone. Unlimited basahan po rito from 7 a.m. 2 p.m. di kayo pagpumunta, mag-enjoy pa kayo.
2: Yan nga ang ating panayam kay San Juan City Mayor Francis Zamora. Dito, Tandem Robert Torres, ayan, nag-enjoy talaga dito, lalo yung mga bata. May bitbit na watugan, yung iba naman, balde.
0: Mm-hmm.
2: Yung iba ay mismong mga bote na lamang ng mineral water, pinupuno nila ng tubig at inihahagis yun naman dun sa kanilang mga kapwa nakikisaya dito sa basahan. Pinabahagi nga ng Wata Wata Festival. Bukod dito sa basahan, Robert Torres, kanina nakita din natin, mayroong mga float na ipinarada dito bago magsimula yung mismo na basahan. 10 barangay yan, yung kasama doon sa kanilang
0: float parade.
2: Competition, float parade, tama, na kung saan itinatampok dito yung mga bahagi o yung mga storya sa buhay ni St. John the Baptist. Mm-hmm. At kanina narinig natin na Robert Torres, medyo talagang intense yung competition dahil yung price ng first place ay aabot ng 100,000 pesos. Kaya kanina, kita talaga natin na in character yung mga laman ng float bilang mga karakter na tampok sa Biblia.
0: Mm-hmm.
2: At yung mga float nila mismo, magaganda talaga at masasabi nating pinag-importan.
0: Oo, yan, pero nga, ang importante rin dyan, Zeus, na-remind ba sila? Baka naman yung mga may water gun dyan o kaya ay may mga pabote-bote, baka marumi yung tubig na ilagay yan nila dyan, ha?
1: Naman.
0: Huwag ganyan. Mali yun, mali.
1: Maling mali.
0: Oo.
2: Tama ka dyan na mahigpit nga yung pagpapala na ni San Juan City Mayor Francis Zamora patungkol dyan at maging yung mga precaution na kailangan na gawin dito na mga makikilahok kaya matagal nang naibahagi sa kanila at bilang paghahanda nga dito sa festival na ito. Kanina, nakapanem natin si San Juan City Mayor Zamora.
0: Mm-hmm.
2: Pinag-inala na niya nga sa ating sa mga makikilahok dito yung mga pwede at hindi pwedeng gawin. Pero
0: ayan,
2: sabi naman niya, pero sabi naman niya, dapat ay makisaya lamang dahil nga limitado lamang din yung oras ng unlimited basahan dito na magsisimula nga alas 7 ng umaga hanggang alas 2 lamang yan, mamayang kapon.
1: Ayun, ayun naman pala. 7 to 2 lang. So after that, tuyuan na. Huwag naman basaan.
0: Basaan ngayon. Tuyuan, mami. Partner, kala ko itatanong mo. Zeus, may mga nakahubad ba dyan? Bawal eh. Bawal ha.
2: Ama kayo dyan, Robert De Torres. Wala nga tayong nakitang nakatopless dito na mga naglalakad sa alusada. At kita naman natin doon sa mga nabanggit niya ni Mayor Zamora na mga pinagbabawal at mga pwedeng gawin. Tumatalima naman yung mga residente ng San Juan.
0: Oo, tsaka maganda na nag-designate na lang talaga sila partner ng lugar para controlled.
1: Tsaka yung oras.
0: Yung oras, tama. Plus, syempre, mas kakaunti yung tubig
1: tama
0: na magagamit. Alam naman natin, may El Nino,
1: correct,
0: medyo pinagtitipid
1: correct
0: tayo. At least kapag ganito, na-contain lang sa isang lugar, malaki yung matitipid pa rin nila. Nagse-celebrate pa rin sila, pero hindi ganoon karami na masasayang
1: tama
0: because nga, dito lang naman sa area na yan gagawin.
1: Correct. Pero ang request natin, pagbalik ni Zeus mamaya for update, basa na siya.
0: Dapat basa siya.
1: Dapat basa
0: siya. O siya yung may hawak, dapat tong hose, igaganan niyo. Zeus, maraming salamat. Mag-iingat at enjoy sa Wata Wata Festival, Zeus.
2: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Samantala, may tatlong truck daw ng basura.
1: Aray.
0: Karaniwang nahahakot sa paligid. Ah, oo. Dahil ang dami mo yung bisita.
1: Oo,
0: baklaran day ngayon, Wednesday. At sa Friday, kapistahan mismo ng Our Lady of ng Mother of Perpetual Health. Kapistahan niya sa Sabado. Kaya ngayon, yung mga magsisimba, tuloy-tuloy yung novena masses dyan, partner. Matatapos siya ng Friday and then Saturday, kapiestahan ng Ina ng Laging Saklolo.
1: So, alis muna ako, partner.
0: Simba ka?
1: Mag-novena ako. Sige, alis ka.
0: Gusto ko din.
1: Duman muna tayo sa Wata-Wata.
0: Ay, parang mali.
1: Mali.
0: Basa tayong darating na simbahan. Dito po yan sa paligid ng Baclaran Church at Baclaran Market tuwing umaga. Ayon po yan sa Paranaque City Environment and Natural Resources Office o Senro. Ha? At anong gagawin nila dyan? Alamin po natin mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
4: Good morning, Tandem Robert at Doris. Nagsisimula ang paglilinis sa lugar sa dakong alas 3 ng madaling araw para matiyak na maayos at malinis ang paligid bago dumagsa ang mga deboto at mamimili. Ayon sa Paranaque Centro, malaking bahagi ng mga nakukulit ng basura ay nagmumula sa mga night market na matatagpuan sa paligid ng Baclaran. Dahil dito, umaabot ng 3 truck ng basura ang kinakailangan hakutin tuwing umaga, bukod pa sa mga karagdagang biyahe ng mga garbage truck sa iba't ibang oras. Bilang paghahanda sa kapistahan ng Baclaran Church sa June 27, paiigtingin pa raw nila ang maintenance cleaning sa paligid ng Redemptorist at mga pangunahing kalsada kabilang ang Rojas Boulevard. Agahan din ang mga operasyon sa paglilinis para matiyak na handa ang lugar sa pagdagsa ng mga deboto sa araw ng kapistahan.
5: Ang simula po kasi namin ng walis dito, mga alas 3 po. Ang alas 2, nandito na po sila. Tapos mga alas 3 po, simula na po sila na magwalis. Wali po ang nahukuha namin ditong basura. Misaw kasi isang umaga, alas 5, dumarating truck namin. Mga 3 truck ang dumarating na humahapot. Bukod yung hahapot ng alas 4, hahapot po alas 5. Tapos may mga alas 7, may hahapot na rin po. Yung po yung basura na maraw na po. Pero yan po, yung mga, ano na po yan, yung mga naiiwan na lang po yung mga night market.
4: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ro Encueto, Ding DMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Ro Encueto. Ito naman, Walk of Faith, partner.
1: Para saan yan?
0: Isinagawa ng mga taga-simbahan bilang protesta sa pagpuputol ng puno sa lungsod ng Maynila. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Trish Shalindo. Trish!
6: Good morning, Robert at Doris. Idinaan sa paglalakad at pagdarasal ng Our Lady of Remedies Parish Malate Catholic Church ang kanilang panawagang itigil na ang pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue. Naglatag ng 15 Station of the Cross sa Malate ang mga taga-simbahan at saglit na tumitigil para mag-alay ng dasal. Binabasbasan naman ng pari ang mga natitirang puno habang tinatalian ng berdeng laso. Kalakip ang panawagang isalbang mga ito. Ang isa sa mga lumuhok sa mapayapang protesta, iginiit sa kanyang placard na mas marami pang kurakot sa bansa kaysa sa mga nakatanim na puno. Bahagian nila ng pananagutan bilang katiwala ng nilikha ng Diyos na pangalagaan ang kalikasan. Ayon kay Reggie Cruz, Vice Coordinator for Ministry and Organization ng Simbahan, apektado rin sila sa epekto ng pagpuputol ng mga puno para lang mapatayo ang sale. Narito ang kanyang pahayag.
7: Karamihan po ng mga volunteers po namin ay nakatira po mismo dito sa area. Mula bata po ako, marami na po ako naranasan ng pagbaha tuwing malakas po. Tulad na po ngayon, parang na po Hulyo, patuloy na po dumarating ang tagulan, ang mga bagyo. So malaking prone po ito, masakit din po sa amin na makita na patuloy yung pagpuputol na puno na wala man lang po ginawang public hearing. Ay kami po mismo yung nakakaranas po ng paghihirap po dito tulad ng pagtagulan at pagtaginit po. Dati po kasi malilim dyan eh, ngayon wala na po talaga.
6: Kani-kanina lamang, Robert at Doris, nagsimula ng umambon dito sa May Malate. Gayun pa man, patuloy pa rin yung isinasagawang walk of faith. Matapos nito ay lalagdang mga lumahok ng dokumento para tutulan ang proyekto saka isusumite sa Department of Environment and Natural Resources. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Shalindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Shalindo. Yung ilang magulang daw po ng mga estudyante naman ng Batasan Hills National High School dito yan sa Quezon City.
1: Malapit partner, lang sa atin.
0: Nanawagan ng mas mahigpit na seguridad. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
4: Robert at Doris, bantay sarado. Ito ngayon ang ginagawa ng ilang mga magulang na nasa entrance ng Batasan Hills National High School matapos ang kagimbal-kimbal na pamaril ng dalawang mag-aaral sa San Jose National High School sa Tacloban. Bagamat siniguro naman ng kanilang principal ng paaralan na ligtas ang kanilang mga anak sa loob ng campus, aminado ang ilang mga magulang na hindi maiaalis ang pangamba sa kanila dahil sa nangyaring insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Na isang-isang nanay ang mas mahigpit na seguridad, lalo na sa mga security guard sa pag-iinspeksyon ng mga dalang gamit ng mga estudyante, lalo pat nasangkot na niya ang kanyang grade 10 na anak sa insidente ng saksakan laban sa isa pang mag-aaral kahit pa sa labas ito ng campus nangyari. Narito ang kanyang pahayag.
8: Based kasi sa anak ko diba yung nangyari na ganun nga. Hindi talaga lahat ng barkada is totoo. Hindi lahat ng barkada is makakatulong sa'yo. May mga barkada na yan ang ikakabagsak mo. May barkada na yan ang tutulong sa'yo. Makulong ka. Ni one-on-one talk namin siya na paano kung may nangyari sa kanya na nakasaksak siya. Tutulungan ba siya ng mga barkada niya? So, hindi. So, habang kinakausap namin yung anak namin, tahimik naman siya nakikinig. Tapos one time, siguro na-realize niya na may ano ginaga-guide siya ng parents niya, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Ayan, mayroon na namang barila na nangyari, diba? So maging awareness na lang yung guard at saka tulungan na lang din ng parents. Yun lang.
4: Yan ang payag ng isang magulang ng mag-aaral sa Batasan Hills National High School. Mahalaga din aniya ang tamang paggabay at pagdisiplina nilang mga magulang para may paintindi sa mga anak na huwag magpadala sa masamang impluwensya ng barkada sa paaralan para makaiwas at mailayo ang buhay ng mga anak sa karahasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol!
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
0: Tutut time, please.
1: Our tutut time right now.
0: Mm-hmm. Inglesera talaga.
1: Oo. 8:29 na po ng umaga, oy!
10: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: Ang mutya ng masa, Doris Bigornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi na mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
17: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
18: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
19: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Responsible gaming at bagcore.ph.
21: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
22: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang.
2: Ito ang Tandem ng Bayan!
5: Good morning!
23: Ganda!
0: Hi. Siya po yun, ganda.
1: Hi. Parang hindi talaga bagay. Parang may naalala ko na kung sina... Hi.
0: Pwede na ako makaungi.
1: Yeah.
0: Hindi na ako nakapagsalita, partner. Oras po natin, alas 8.33 ng umaga. Uy!
1: Grabe ka, Robert.
0: Ayan. Okay ka na?
1: Serious.
0: Ako naman ang di makag-get over. Okay, nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Gaya nga po na pag-usapan natin kanina, malaking challenge po para lalo na sa mga kabataan.
1: Tama.
0: Yung ating mental health. Yung nagsasabi na stress sila, yung nagsasabi na malungkot sila,
1: yan.
0: Yung nagsasabi na parang hindi sila komportable sa buhay nila at nararamdaman nila mag-isa lang sila, lonely sila.
1: Parang walang saysay. Parang ano ang mission ko dito sa buhay na to. Although yung mga kabataan ngayon, masyadong malalim na yung mga pag-iisip na ganun, hindi ba? Sabi ko nga sa'yo, di ba, yung mga 9 years old, mga 8, inosente pa yan di ba? Pero nagbago na po ang takbo ng mundo nagbago na ang takbo
0: dahil
1: ng ating
0: dahil ang laki ng impluensya sa kanila dati tayo pag tilaok ng manok piko ka lang
1: tumbang preso
0: luksong baka text Chinese jolen garter. Chinese garter tapos ang maghapon
1: pero yun tapos magkukuntuhan na kayo ng mga katropa
0: at kailangan
1: mo.
0: At kailangan before 6 makauwi ka dahil sabay-sabay kayo magdarasal at sabay-sabay kayo maghahapon ng pamilya
1: tama walang telepono noon kaya lahat kayo nagkumakain nag-uusap o gusto yung buong araw mo yung ganyan nagkakaroon ng interaction
0: correct at dun sa recent study kasi partner, sinasabi, 72% ng mga kabataan Pinoy yung nakakaramdam ng loneliness, sadness. Diba?
1: 72?
0: Taas. Ganun karami, partner. Kaya ang tanong natin, anong ginagawa ng pamahalaan? Anong mga options meron tayo kapag ganito yung nararamdaman natin o nararamdaman ng mga kaanak natin? Minsan kasi hindi naalis, partner, yung bang sabihing parang gusto kong magpakonsulta kasi lagi ako malungkot. Ay, baliw ka na. Lagi may mga label na
1: saka
0: ganun.
1: Gusto ko magpakonsulta, ganyan ka. Napaka-arte mo naman.
0: Yan, isa pa yun. Doon ka sa Mandaluyong, pumasok ka doon sa loob.
1: May
0: mga
1: stigma
0: ganyan. Stigma. Na dapat, ay hindi na natin sinasabi dahil ang laki po nung epekto nito kasi.
1: Nakadadagdag pa ka mo.
0: Kumbaga sa sakit, matindi yung nararanasan din ng tao. Everyday, imagine everyday niya mararamdaman yun. Tapos sasabihin mo lang sa kanya, ay, arte lang yan.
1: Yan na nga.
0: Diba? Kaya ngayon, kakausap po tayo ng isang eksperto para turuan po kayo ha, mga magulang, mga bata, mga anak, ito, pakinggan nyo po ito dahil para magkaroon tayo ng option at sino ba yung pupuntahan natin kapag ganito na yung nararamdaman natin.
1: Para alam natin, kasi pagka ganyan na yung sitwasyon mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, sinong kakausapin mo. Meron po.
0: Marami. Actually. May mga non-government organizations.
1: Correct.
0: Meron ding mga coming from the government side at mga ospital, mga doktor na talagang dalubhasa pagdating dito. Kausapin po natin ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health, si Dr. Noel Reyes. Dr. Noel, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Doc.
5: Good morning!
24: Magandang umaga po sa inyo, Doris and Robert, at sa inyong mga tagapakinig ngayong umaga.
1: Apo, Doc. Kayo po ba ay nagulat, nagigimbal sa sunod-sunod na mga insidente ng ganung violence na bunsod ng bullying na natanggap nila at yung kanilang nararamdaman ay medyo hindi shock doon sa sinasabi ng para sa kabataan natin na dapat ay nag-enjoy lang, nag-aaral lang, bakit napasukan na ng violence?
24: Well, globally, nakikita naman natin ito. No? Sa buong mundo, there's an increased trend in terms of how our children or our teenagers react to certain issues, no, yung mga pangyayari sa buhay nila. And of course, talagang tumataas ang statistics ng bullying. Mm-hmm. No?
1: Opo. Pero yung nangyari sa nangyari po sa Tacloban, hanggang ngayon partner, hindi pa naman talaga established na bullying.
0: Yung punot dulo.
1: Ang tanong po ngayon, Doc, sa ano bang gagawin unang-una ng magulang, mm-hmm, ng guro, ng estudyante? Bakit nagkaganyan po ang sitwasyon?
24: Maaring natakil nyo na kanina, no, nasabi nyo na ang stigma ay napakalaki pa rin factor kung bakit nadidelay ang pag-seek ng, mm-hmm, professional help ng mga Filipinos, no? Ang National Center for Mental Health po ay handa 24/7 po naman kaming bukas dito, mm-hmm, and we do have so many services that are being provided po for our for the Filipino, no? We have the 24/7 crisis hotline, we have an outpatient service, we have an emergency room, no? At medyo well equipped na po ang National Center for Mental Health to handle everything, no? And based on the National the Mental Health Act and the Universal Healthcare Act, talaga pong natalaga ang National Center for Mental Health as the apex hospital or the premier hospital for mental health in the country.
0: Opo. Dr. Noel, para po siguro bigyan natin ng ideya yung mga nanay, yung mga bata din po ano na nanonood sa atin. Kapag sinabi po nating mental health, ano po ang sakop dito at ano yung mga barometro or parameters para masabi nating maayos pa yung ating emotion, yung ating mental health versus dun sa pwedeng kailangan ko nang mag-seek ng professional care, mm-hmm, ng kailangan ko nang kausapin si Dr. Noel Reyes. Oo. Kapag ganito naman na yung nararanasan ko.
24: Unang-una, Robert, no, pag sinabi natin you're mentally healthy, it does not necessarily mean na because wala kang sakit, mm-hmm, sa pag-iisip, no. Ang mental health it encompasses so many things. Number one, tinitingnan natin yung resilience mo, no? Ikaw ba nakaka-cope with the normal stress in life or daily life, no? O baka naman makita mo lang na traffic, ang init na lang ulo mo. So you're not that mentally healthy. Pangalawa, are you contributing to the community? Are you a productive member of the community, no? Pangatlo probably is the yung interactions mo with the other people, yung social interaction mo with family, no? And of course, yung personal functioning mo, no? In terms of your hygiene, in terms of your appetite, at in terms of your occupation and school, academic, no? So, hindi lang ito, ang mental health, no? Hindi lang sinasabi na, ay, hindi ka depressed, ay hindi ka wala ka anxiety, ay hindi ka wala ka naririnig na bulong. That not necessarily mean na you are mentally healthy. Marami tayong tinitignan na parameters, no, being a productive member of community, being resilient, or you can handle the normal stress in life, you can cope with the some of the daily issues, no, and of course yung how you interact with other people.
1: Oo, pero ano po yung pwede nating matawag na red flag, Doc, para malaman natin
0: kasi parang napansin ng magulang, parang bakit ganito yung
1: bata
0: yung
1: rin
0: anak
1: mismo,
0: ko.
1: Na teka lang,
0: siya mismo.
1: Hindi naman ako ganito dati. Mm-hmm.
24: Yeah. Opo, Doris, of course may konting change, no, in terms of behavior, in terms of pag-iisip, cognition o in terms of emotion, no?
1: Opo.
24: Kung dati siyang masaya ay naging malungkutin, kung he prefers to be isolate himself, no, pagbabago sa kilos yan. Kung dati naasahan mo sa gawaing bahay, bigla naging tamad, dati malinis sa katawan, ngayon ayaw nang maligo, dati pumapasok sa eskwela o pumapasok sa trabaho on time, ngayon panay na ang late, panay na ang absent. These are subtle changes na yes you can say na red flags yan kasi it's a change of all aspects, no, behavior, cognition and emotional, no, so yun yan yung mga iwa watch out natin.
1: Opo, opo. Pero kapag ka nakita na po itong mga red flags na ito, kailangan po ba dumiretso na sa mga profesional na kagaya ninyo? Or po pwede pa rin ayusin yan? Una muna sa pamilya, o kaya doon sa eskwela niya, yung mga guru niya, mga guidance counselor, yung community niya. Kailangan ba talagang diretso na sa professional help?
24: Tama yung sinabi mo, Doris, ano? Kasi sa family kasi almost one third of their life lang they spent nakikita nila ang magulang, no? Pag nasa bahay. Tapos mga tao sa eskwelahan, teachers, guidance counselors, no? Yun naman nakakita ng of course another third of the life of the child, no? Mm-hmm. And of course yung naman sana nakakatulog, no? So 8 hours sleep. So maraming dapat na nagsasabi, no? Ang unfortunately, no, sa school kasi, when the guidance counselors are doing their job, ipapatawag yung parents, meron po kasi kami nakikitang ganito sa anak ninyo. Mm. Sometimes, it is the parents pa who rejects the idea.
0: Totoo din.
24: Or sometimes naman, nakikita na ng parents sa bahay, pero dahil parents sila, tayo nilang tanggapin na baka may something is wrong sa anak nila, they postpone the consultation or the seeking of help.
1: Oo.
24: Because probably stigma pa din, no?
1: In denial, yung mga magulang.
24: Denial, yes.
0: Mm-hmm. Or baka ang isipin nila, Doc Noel, ay baka mahal kapag pinakonsulta ko pa
1: yan,
0: siya, baka mapamahal ako.
1: Oo.
24: Yeah. Well, ang National Center for Mental Health po ay isang gobyerno, no? Isang government hospital. And it is not charged, no?
0: You know.
24: Kasama po kami sa pagsunod o pag-comply kay President Bongbong Marcos sa zero balance billing. So, talaga pong wala kaming sinisingin.
1: Opo. Paano po kung nagiging ano yung bata, belligerent? Ano ba yun, yung mapag-away na talagang lahat na lang ginagawa niya ng paraan para makipag-away siya? Red flag po ba yun, Doc?
24: Kung ito po ay kasama sa talagang change of behavior at saka kinalakihan niya, pagiging matigas ang ulo, no, belligerent, at hindi siya maka-cope with yung rules and regulation, no, eh dapat po talaga bata pa lang nakikita na namin kasi may diagnosis po sa mga pambata na psychiatric conditions, no, child and adolescent psychiatry, na pwede nating tugunan kaagad, no, para sa habang lumalaki siya na-address natin yung naging kamalian. Yun po kailangan natin ng cooperation ng family members.
1: Mm-mm.
24: Kaya mas maganda nga po makita kaagad, ma-evaluate and ma-assess, and then sa treatment po, kahit anong intervention, kasama na po naming mga doktor yung parents sa paggamot, no, pag-suporta doon sa kanilang pasyente.
1: Correct.
0: Ayan. Tsaka paano natin i-address, Dr. Noel? Minsan kasi dahil nga, di ba, hindi naniniwala sa ganyan. Bakit baliw ba yung anak ko para ipakonsulta ko ng ganyan?
1: Oo.
0: Sabi niya, tapos, ang sasabihin, bakit 20 years, 30 years ago, wala namang mental health na pinag-uusapan. Mm-hmm. Normal naman kami.
1: Correct.
0: How do we address that, Dr. Noel?
24: Talaga pong maraming ganyan na mga magulang, ano. Ibang-iba na po ang generation ngayon, eh, no? Actually, per generation, may kaakibat na attribute ang mga kabataan, no?
1: Opo.
24: Sa ngayon po kasi talagang itong mga kabataan ngayon ay nasanay talaga sa gadgets, no? Unfortunately kasi, because of our economic condition, no, the mother has to work, no? So, ang naiiwan sa bahay minsan, iniiwanan na lang ng tablet yan, no? Iniiwanan na lang ng laptop yan, no?
1: Totoo.
24: Na hindi natin nag-guide kung ano yung napapanood nila o nakukuha nila sa mga ganitong social media.
1: Opo.
24: Tama po kayo sa pag-state nung, kasi ito yung nanggaling sa isang Singapore study na sabi nga nila, Filipinos are the loneliest children, ano,
0: youth, na opo,
24: nagiging lonely sila. Pero may panahon po kasi noon, eh, mga parang sinasabi nila na during the COVID time and the recent past COVID, no, post-COVID, nagkakaroon ng gano'n. It is, the explanation po kasi during that time was everybody was urban migrating, no?
1: Correct.
24: Lahat po kasi nagpupunta sa urban areas, number one, because of better education, better job opportunity, better healthcare, no? Nandito po kasi sa Metro Manila yung, sa NCR yung mga hospital na mga galing. Ang problema po kasi, pagpunta nila dito, medyo malaki ang gagastos nila kung lahat sila. So, ang nangyayari po, yung isang tao lang, ang support system po ay naiiwan.
0: Iwan.
24: O kaya po may konting loneliness factor na dumadating sa mga Pilipino na nag-urban migrate. No? So, ang nakakabigla nga lang po nun, because of the technology, ang ating mga kabataan they do AI, no, meron silang kaibigan na nasa laptop,
0: may kinakausap,
24: yun ang kinakausap nila, and unfortunately they yung skills nila, social skills on how to make friends ay nababawasan, because of course kung sila lang ay cellphone lang at daliri lang ang ginagamit, ano, to communicate, nababawasan yung ganun, and they are having a difficult time in terms of expressing themselves and understanding the feelings of others, yung empathy, no? So yun po yung nangyayari. At meron lang po sana akong panawagan sa mga magulang.
0: Ayan po.
24: Yung sasabihin sa anak na kaya mo yan, nung panahon namin walang ganyan, na pagtiisa namin ang paghihirap, no? It almost automatically negate yung feelings ng bata, no? Parang sasabihin na hindi na iintindihan ni papa o ni mama, kasi sabi nila time nila wala naman daw ganyan, no? Pero nararamdaman yan, it's genuine, it's true, no? It's happening already na the feeling is like that, no? So talagang dapat po na they should open their minds, no, that the pressures during our time is quite very different from the pressures that they are receiving right now, whether it's peer pressure, whether it's social pressure, no. So kailangan po maintindihan natin at mag-guide sila, no, and we are here at the National Center for Mental Health to help them understand and probably guide them, no.
1: Opo, opo. Pero, isa na lang ako, partner. Vulnerable po ba sa ganyan klaseng sitwasyon yung mga anak po ng mga OFW?
24: We have a special program po, Ma'am Doris, for them, ano. Not only in terms of their mental health, no. Of course, pati din sa kanilang scholastic skills, no. Kaya po we've been working closely with DepEd and CHED in terms of this issue, no. Vulnerable po talaga ang itong population na to, because maybe they have been receiving so little guidance from their parents.
0: Opo, Dr. Noel, nabanggit po ninyo kanina, para lang po ulitin ko dun sa mga magulang na nakikinig, yung National Center for Mental Health, kapag nagpakonsulta po kayo dyan, nandyan po ang mga eksperto natin, wala po kayong babayaran. Zero po, kaya wag po kayo magdalawang isip na magpunta o magpakonsulta sa kanila.
1: Correct.
0: Pero panghuli na lang, Dr. Noel, kapag po gusto nilang magpakonsulta, kapag po may gusto silang makausap at mahingan ng advice o kung paano yung dapat gawin, ano po yung crisis hotline ng National Center for Mental Health na pwede po nilang tawagan para magka-access po sila, Dr. Noel?
24: Opo, salamat, Robert. We have a toll-free number for those who are using the landline, 1-800-188-1553, no? And for those who are using the cell phone, we have a smart line, no? 0919-057-1553, and a Globe number of 0917-899-8727. Tawag lang po kayo, at any given time, there will be around 8 or 9 responders to answer your calls. Medyo konti lang pong pasensya minsan at nagkakasunod-sunod ang tawag na ikukyuk po kayo sa tawag. Pero nevertheless po, may sasagot po sa inyo.
0: Ayan. Maraming salamat po sa magandang paliwanag at siyempre may option ngayon yung mga kababayan natin. Huwag po kayo matakot, zero po, wala kayong babayaran. Oo. Dr. Noel Reyes, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Salamat, Doc. Handang tumulong.
0: Si Dr. Noel Reyes po ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Mula po sa usapin ng mental health,
1: saan tayo pupunta?
0: Eh, syempre partner, gaya ng promise natin sa kanila, lagi pa rin natin kukumustahin yung mga kababayan natin na nilindol. Kaya makakausap po natin ang Provincial Information Officer ng Sarangani naman this time, si Ma'am Joanna Grace Lapore. Ma'am Joanna, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Morning, ma'am.
4: Good morning. Magandang umaga, Sir Robert and Ma'am Doris.
0: Opo.
4: Mula sa Sarangani na nasa state of calamity pa rin hanggang ngayon.
0: Opo, okay. Nabanggit mo yung nasa state of calamity pa rin kayo, Ma'am Joanna. As we speak, kumusta po ang pagbangon ng Sarangani at kumusta po ang mga mamamayan ng Sarangani after po nung malakas na lindol?
4: Nagpapasalamat po tayo dahil yung crucial, critical na power supply ay fully restored na sa 15 barangay ng Glan, Sarangani Province. Ang Glan po, ang hardest hit. Meron na lang pong remaining na 13 barangays na partially restored ang kanilang power supply. Pero malaking ginhawa na rin po ito dahil isang napaka-critical na lifeline ang kuryente. Pero po, sa ngayon, Sir Robert and Mang Doris, we have that report na umabot na po sa 36 ang confirmed deaths sa Sarangani Province. 23 po mula sa Glan. Nadagdagan po yung sa malapatan dahil po sa post-earthquake trauma. So a total of 36 na po ang ating confirmed deaths. Meron pa rin pong 16 na missing. Pero dahil po sa localized thunderstorm, apektado po ang ating MOSAR, ang ating search and rescue operation. So meron pong iba ding mga pamilya na nag-decision po na mag-issue na lang ng affidavit na hindi na po nila gustong ipagpatuloy ang paghahanap dun sa kanilang mga kaanak na missing dahil po sa earthquake. Umabot na po ng 91,807 ang affected na families.
1: Opo, opo. So, kaya pa po ba, ma'am, sa ganyang klaseng sitwasyon na ayan, parang sumasama, partner, mm-hmm. Nadadagdagan yung bilang, tapos yung mga nasa evacuation center, natutustusan po ba yung mga pangangailangan? Saka
0: yung kabuhayan po nila, Ma'am Joanna.
4: Ang naging focus po ng ating mga first few days after the earthquake po ay ang relief operations. Yung pangangailangan sa pagkain at tubig ay natugunan naman po. May mga partners po tayo from national agencies, pati na rin po ang mga humanitarian missions na nagbigay po ng tulong. We are now moving into the rehabilitation and recovery efforts naman po. Kaya ngayon, ang pangangailangan hindi na lang po sa tubig at pagkain nakafocus, maliban sa mga tents na temporarily yun po ang tinutulugan ng ating mga kababayan na ayaw magstay sa mga evacuation centers. Ang needs po ngayon ay towards construction materials na po dahil kinakailangan na pong magsimula ang pag-rebuild ng mga nasirang mga bahay.
1: Opo.
4: After Robert Mondori, sumabot po ng 6-4.
0: Medyo nawawala, Ma'am Joanna.
4: Hello po.
0: Ayan, yeah, sorry. Yeah. Medyo nawawala lang po. Go ahead po.
4: Opo. Umabot po kasi sa 6,450 ang totally damaged home sa Sarangani. Kaya pati na rin po yung 26,270 na partially damaged homes, kinakailangan na rin pong i-rebuild.
0: Mm-hmm,
4: so, nandun po nakapokus na po, nag-shift na po ang ating attention ngayon at energy sa rehabilitation and recovery effort.
0: Opo.
4: Although as we speak po, Sir Robert Ma'am Doris, if I may, dahil po sa localized thunderstorm, nagkaroon po ng landslide triggered lightning. And issue po tayo trust advisory sa Sarangani Province dahil po nagkaroon ng pagtitipon ng tubig dahil hindi po maka get through doon sa ating regular na river flow dahil nga po sa landslide. So, delikado po ito for possible landslide and flash floods.
0: Pero Ma'am Joanna, so far, yan po ay advisory na ibinigay ninyo, which is tama po. Pero wala pa naman po sa awa ng Diyos na na-experience tayo na flash flood or landslide.
1: Yan.
0: Dahil nga nag-uulan dyan at yung natural way ng tubig ay naharang, ay wala pa naman po.
4: Wala po.
0: Ayun. Yun yung naman, importante doon. At least may paalala ano,
1: correct,
0: sa kanila.
4: Correct.
0: Ang dalangin na lang natin doon eh maganda umayos yung kanilang weather at ito tinan mo kagaya niyan yung communication hindi pa ganun ka-stable ha? Pero ang importante po doon binabanggit ni Ma'am Joanna na unti-unti pinipilit na bumangon yung mga dapat tulungan tinutulungan yung mga bahay na hindi na dapat gamitin ay i-rebuild tutulungan sila
1: up for ano
0: bago na dapat
1: pagre-rebuild kaya yun ang pangangailangan nila yung construction materials
0: yan importante kaya naman
1: ano
0: partner ba? Bati ko lang to bago tayo magbabay ha
1: sige go
0: bati ko lang ng happy birthday
1: sino ba yan?
0: Happy birthday sa nag-iisang Selly Bueno. Ooh. Ate Selly, happy birthday po.
6: Happy birthday!
0: Dalawa na ID niya ni Ate Selly.
1: Bakit?
0: Dual citizen na siya. Happy birthday at yung kaibigan natin na taga Reuters, si Mikhail Flores. Happy birthday, Mikhail!
1: Happy birthday. At nais ko lang pasalamatan si Ma'am Ates Lopez.
0: Mm-hmm.
1: Inalerto niya ako tungkol doon sa nangyari naman doon sa Negros.
0: Sa Negros, nabasa rin natin yung item dyan eh.
1: Thank you ma'am. At Jim Gomez ng Associated Press. Mga friendship natin.
0: Alam naman ang mga friendship natin. Correct.
1: Kaya.
0: Magandang umaga po sa inyo ha. Si Ma'am Fatima Flores, maraming salamat po sa pagtutok everyday sa Tandem ng Bayan. At pati ko lang yung dati kong estudyante sa Pamantasan, partner, mahusay ito. May resibo, nagpadala ng picture na nanonood eh. Kaya hindi ko pwede hindi magreti. Gracelyn Esguera, magandang umaga. At sa kanya bossing na si Congressman Coco Yap, magandang umaga po sa inyong opisina.
1: Oo, at magandang umaga din sa 200 million.
0: Wow!
1: Na nanonood sa atin ngayon sa YouTube natin.
0: Aha, magandang umaga.
1: 20,000 po yan. Aha. Kayong tatamad-tamad. Dagdagan nyo pa.
0: Gawin na natin yung 80.
1: Tumawad.
0: Paano? It's 9 o'clock. Dahil dyan, bye-bye time na. Until tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: WWW, let's go. Thank you.
1: Salamat, partner.
0: Ingat.
7: Ang Bigornya at Mano Tandem sa DZMM. Boses sa gitna ng mga balita.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: DDDZMM número 1 sa aksyon. DDDZMM balita ngayon.
1: Kapamilya, nangangalampag ang ilang grupo sa pamahalaan dahil sa kakulangan umano ng paghahanda at pagtugon ng mga eksperto sa El Nino. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Reconsideration ng grupong Amihan National Federation of Peasant Women, ang Administrasyong Marcos at Department of Agriculture dahil umano sa kakulangan ng paghahanda para sa epekto ng El Nino sa mga magsasaka at produksyon ng pagkain. Ayon kay Amihan Secretary General Cathy Estavillo, wala pa rin sapat na plano ang pamahalaan sa kabila ng banta ng matinding pagtuyot at malaking pondong inilaan para rito. Iginit ng grupo na hindi sapat ang pautang at limitadong ayuda bilang tugon sa pinsalang dulot ng El Nino. Anila, maraming magsasakaan na lugi noong nakaraang El Nino dahil sa natuyong pananim at kakulangan ng patubig. Nanawagan ng Amihan ng direktang kompensasyon para sa mga maapektuhong magsasaka at mas malaking suporta sa sektor ng agrikultura para maiwasan ang pagbaba ng produksyon ng pagkain.
3: Pag-i-import pa rin ang palaging nasa likod nung nakikita nila na kakapusan natin sa pagkain. Kaya talagang matindi, no, yung kakapusan natin sa pagkain na talagang nagre-resulta ng todo-todong pag-i-import ng ating pangangailangan, lalong-lalo na ng bigas, na kaya naman natin likhain kung nandun lang yung political will ng gobyerno na tulungan, tugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga magsasaka.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Nakaharap sa patong-patong na reklamo ang isang recruitment agency dahil sa iba't ibang paglabag. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
4: Rika, masikip, madilim, marumi at pinamamahayag ng mga insekto. Ganito ay nilarawan ng mga nag-a-apply bilang overseas Filipino workers ang accommodation facility ng isang recruitment agency sa Imo City, Cavite. Lumalabas sa investigasyon ng Department of Migrant Workers na nasa 37 aplikante ang pinatitira ng Samantha Manpower Recruitment Agency Incorporated sa isang two-story apartment na hindi idineklara sa mga otoridad. Nabatid din na may ilang aplikanteng matagal na naghihintay ng deployment at napilitang manatili roon kahit hindi katanggap-tanggap ang kondisyon ng kanilang tinutuluyan. Natuklasan din ng DMW na pasula ang lisensya ng Manpower Agency simula pa noong Mayo 13 at hindi rehistrado o otorisado ang apartment bilang accommodation facility. Inihahanda na ng DMW ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa recruitment agency. Agad inendorso ng DMW sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang lahat ng apektadong individual para mabigyan ng pansamantalang matutuluyan, pagkain at iba pang tulong. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon. Basta AM, MM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at

0: Magandang morning sa ating mga kapamilya na Wednesday pa lang, kailangan na agad gisingin ang mga natutulog na mga buto-buto kasi palubat na agad ang energy levels ninyo. Ano ba? Daan kayo ng San Juan, magpabasa kayo doon.
1: Wata-wata.
0: Wata-wata ngayon kasi pista ni San Juan. Kisi pa ako.
1: Diba?
0: St. John.
1: Oo.
0: So doon sila magbabasaan ngayon.
1: Ano ang... Pilipino ng Baptist.
0: Binyag. Baptize.
1: Ang layo.
0: Root word. Ano yung root? Ano yung Baptist?
1: St. John the Baptist.
0: Oh. Nambibinyag.
1: Hindi. Ano sa Tagalog yun?
0: Ano?
1: Bautista.
0: Oh, yeah. San Juan Bautista.
1: Yan.
0: Ayan, sabi mo apelido ni St. John. Hirap na, hirap.
1: Iba yung binyag. Sa bagay pa rin. Dito ba yun? Si St. John the Baptist nga nagbibinyag.
0: Yun nga, di ba? Sinasalba ko besa. Ano ba? Nako partner, napakalabo ng weather ngayon na. Parang on the way dito pa lang sa opisina, ilang beses na siya nag-try na umaraw.
1: Uh-oh.
0: Tapos sabi niya, no, hindi. Masama ang feeling ko. Makulimlim ako agad. Tapos maya-maya, naiyak ako. Umulan na naman.
1: Uh-oh.
0: Yung konting ambon. Dito lang. Sa amin, wala kang ulan kagabi. Uh-oh. Mainit lang eh.
1: It mirrors the day.
0: Uh-oh.
1: And the date.
0: Oo.
1: You know why?
0: Why?
1: Kasi today is the 24th.
0: Oh.
1: In terms of payday, you're neither here nor...
0: Yes. Oo. Para sa mga katulad naming 10-25 ang sahod, yung mga at renta pa lang partner, 'di ba?
1: Pizza.
0: Pizza de peligro,
1: yeah,
0: na, 'di ba?
1: Pwesto.
0: Ako

0: Oil, ang tawag doon, mantika, yun, di ba? Tapos, lagyan mo ng patis, o kaya asin, o kaya bagoong.
1: Parang pansit canton.
0: Yun na yun.
1: Talagang, pwede.
0: Huwag lang masyadong, masyadong maraming mantika. Kasi, di ba?
1: Oo nga, masakit sa mausan yun.
0: Pagkatapos nun, nakapagtipid ka nga, magpapaderma ka
1: naman. Kaya nga,
0: Mahal ng derma.
1: Yes, alam mo, naranasan ko rin yung mga ganyan, yung mga simpleng, simpleng kainan, probinsya lang. Ako, laking ginamos ako eh. Alam mo yun, ginamos. Yun yung yun yung bagoong ng mga Bisaya.
0: Correct.
1: Yan, ginamos.
0: Yan ba yung may mga isda? Maliliit?
1: Na kulay gray, parang semento lang.
0: Sa Pangasinan, ang tawag yata dyan, padas.
1: Hindi ko alam yun. Sa amin, ginamos. Kahit konti lang, isaw-saw mo lang, masistretch mo talaga yan. Yan ang mga masarap na ulam.
0: Bagoong balayan.
1: Yan ang kailangan mo ipatikim sa akin, partner, sa susunod.
0: Jesus Mario, si talaga ng mga ang tanda ka eh.
1: Akala ko mapapaulala ka rin. ang mga ginamos, alam na alam po nila, Camille.
0: Ganun kasimple.
1: Ang buhay noon.
0: Ang buhay noong araw.
1: Tama.
0: Wala pang Gorbax noon.
1: Alam mo.
0: Isa ka dyan.
1: Medyo kailangan nating damdahanin ang usapan dyan mamaya with Sir Art Samaniego. Dahil
0: correct,
1: the gamer in me cannot say. We'll disagree.
0: Ayan.
1: Maraming layers ng usapan tayo dyan.
0: Oo. Pero,
1: magandang pag-uusapan natin.
0: Pero it's time, sabi nga nila, it's an inconvenient conversation.
1: Oo.
0: But it has to be done.
1: Yes.
0: Kasi nga po, huwag nating sabihin na, ilan pa lang naman yan. Hello, one death
1: is too many.
0: One death too many.
1: Yes.
0: Nawag po. At sa Amerika, ang bine-blame nila dyan, yung Second Amendment. Among other things.
1: Uh-huh.
0: Kasi, ito yung a well-regulated militia governing gun ownership na laging pinag-aawayan sa Amerika.
1: Correct.
0: Hindi nila mabitawan ito.
1: Correct.
0: Oo. So, it says a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.
1: Sa kanila yun.
0: Sa kanila yun.
1: Oo, hindi yan dito sa atin.
0: Kaya naman, kumustahin mo naman, Diyos ko po.
1: Kaya nga, napakarami
0: lang. So, mamaya pag-usapan natin together with Sir Art, yung mga pwedeng legislation.
1: Tama.
0: Para makatulong, dahil magkakaroon na ng Senate hearing si Sen. Risa
1: Tama.
0: Oo. Let's talk about it, and then ano mga legislative bills na naging law na ngayon sa Amerika relative to prevention of school shootings.
1: Yan.
0: They're very specific. K-12.
1: Oo. Kasi sila talaga yung nakitaan natin ng matinding school-related gun shootings. Diba?
0: Yeah. Oo. So, libo na ito ha. Libo na sa Amerika. Okay. But we'll talk about that later. In the meantime, eto muna ang ating mga naglalagablav na mga balita sa Balita Patan on a
1: 24th of Wednesday, June.
0: 24th of Wednesday.
1: 24th of June.
0: Kahit.
1: 2026 Wednesday na po.
0: Una, PNP naniniwalang pinagplanuhan ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Distance learning sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma at ayaw nang pumasok, pinag-aaralan din.
1: Bagyong Francisco humina habang kumikilos palabas ng bansa, pero isa pang bagyong tatawaging Gardo posibleng pumasok ng par bukas.
0: Online video game na Gorbax pansamantalang ipinagbawal sa bansa. Pangulong Marcos bukas ding ipagbawal ang mararahas na online games.
1: Grade 9 student sugatan matapos saksakin ng grade 10 student sa labas ng eskwelahan sa Negros Occidental. Iba na namang kaso ito doon sa mga nauna sa Cavite last week.
0: Ched, pinagpapaliwanag ang Ateneo de Manila University sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Investigasyon ng NBI, target na tapusin ngayong Linggo.
1: Sinasabing pisikal na pang-abuso sa National Guard trainee sa Camp Kapinpin. Iniimbestigahan ng Philippine Army.
0: Paano kalang layong alisin ang expiration sa prepaid load inihain sa kamera? Di ba tapos na to?
1: Hindi lahat. Ha? Oo, hindi lahat.
2: Akala ko noon pa na noon settle pa ito ganyan. Na wala nang expiration.
1: Meron yung iba, meron pa rin. Ah, tsaka pwede bang pati yung data na mga prepaid data.

0: hindi ba dapat ano yun? Isa lang yun?
1: Iba pa yung load. Iba pa yung expiration. Yung data.
0: No, I mean, iba pa yung data.
1: Yes, minsan may load ka partner na ilo-load mo, may libreng data, may iba na hiwalay pa yung data at hiwalay pa yung load, pantawag at pang-text. Okay. Diba?
0: To be fair, meron akong nilo-load na ano, pag ginagamit lang namin pag nagbabiyahe kami.
1: Oo.
0: Abay, kumisan isa, dalawang buwan Ay, meron may load pa.
1: Oh, diba? Oh. Gara. Okay. Yung parang pocket wifi.
0: Yes, pocket wifi. Tama. Portable.
1: Oo. Yan. Yung ba yung 30 MB?
0: Ano? 30 MB
1: yung 30 gig pala, 30 gig.
0: Ay, and maliit lang siya Tsaka ang binibili ko lang naman mga 50, ganun, 99.
1: Bro, dalawang buwan din. Hindi talaga ginagamit.
0: Hindi, talaga pag nagbabiyahe lang.
1: Kuha pa tayo, meron pa daw iba.
0: Pala.
1: Sa labas ng bansa, Amerika sinuspindi ang sanctions sa langis na mula sa Iran.
0: At malukot na balita, 15 ang patay sa sunog sa Lucknow, India.
2: Balita Pakan!
1: Pero di pa po natatapos dyan ang ating mga balita. Meron pa tayong mga report mula sa ating mga Radyo Patrol.
2: Diyan na ang Radyo Patrol!
0: Alamin natin ang sitwasyon sa loob ng Senado para sa pre-trial conference ng VP Sara impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Joam Garner.
3: Recap, Peter, aarangkada na nga ngayong araw ang ika-apat na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kani-kanina lang nagkaroon ng pagkakataon o saglit na pagkakataon yung mga miyembro ng media na makapasok doon sa rectorum kung saan gaganapin nga itong pre-trial conference. At nakita natin na nagdagdag ng team pinayagan dahil nung ilan sa mga reklamo ng mga defense team at prosecution ay dahil maraming dokumento, libo-libong dokumento yung mga kailangan busisiin, kulang yung team na nagbubusisiin ito. So ngayon, nagdagdag ng team. Kanina nakita na rin natin sila ML Party List Representative Laila Dilima na isa sa mga tumatayong miyembro ng prosecution. At nagkaroon tayo ng saglit na pagkakataon na ma-ambush interview itong si Attorney Michael Poua, spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte. At sinabi niya nga na magpapatuloy lang kung saan sila natapos doon sa kanilang pre-trial briefing, yung pag-uusapan nila ngayong araw. Target din nilang matapos na ngayong araw itong pre-trial conference dahil ika-apat na ito simula noong Lunes. At dalawa na lang yung nabalitaan natin, dalawa na lang yung kailangan nilang talakayin doon sa Articles of Impeachment, Vice President Sara Duterte. Ayan yung Article 1, yung tungkol dun sa may confidential funds. At yung Article 2, tungkol naman sa unexplained wealth o di may paluwanag na yaman ni VP Duterte. Rica, Peter.
1: Oo nga, Zeus, Jom, hindi pa rin tapos no, yung pre-trial conference. So, masasabi ba nila na etong pag-uusap natin yun, kasama niya mali-malit ang mga ebidensya ay matatapos ang usapan today?
3: Alam mo, yan yung target ng prosecution at ng defense team na matapos na ngayon. Pero dahil nga libo-libong dokumento yung laman ng mga mali-malit ang inilabas mula sa defense team at sa prosecution, kumbaga hoping for the best na matapos ngayong araw yan.
0: Pero nagpa-reserve na ito hanggang Sabado. Mukhang hanggang aabutin ng hanggang Sabado kung nag-agree sila. Okay, very good. Maraming salamat. Radyo Patrol, Jom Garner. Extra, please.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, BZMM.
1: Malacanang nilinaw na walang kapalit na hinihingi ang Russia sa pagpapauwi sa mga Pilipinong nakulong doon. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Rica at Peter, nilinaw ng Malacanang na walang hininging kapalit ang pamahalaan ng Russia para sa pagpapalaya sa 24 na Pilipinong nakulong sa nasabing bansa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, binanggit lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng mga naturang kababayan na magharap sila sa bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin. Nagulat umano si Putin nang malaman ng tungkol sa mga Pilipinong nakakulong at agad na ipinangakong susuriin ang kanilang kalagayan. Sinabihan niya ng Russian President na hahanapin niya ito ng solusyon alisunod sa batas at pulisiya ng kanilang bansa. Binigyan din niya si Castro na nirerespeto ng Pilipinas ang mga batas ng Russia at naging positibo naman ang tugon ni Putin na nagresulta sa agarang pagpapauwi sa mga Pilipino, bagay na lubos namang ikinagalak ni Pangulong Marcos Jr. Magugulitang nakulong ang mga Pilipino dahil sa mga kulang na dokumento matapos umanong mabiktima ng mga illegal recruiter. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Susunod, mas counting tubig inaasahang magagamit sa Wata Wata Festival ng San Juan City ngayong taon. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, ano, nagkakabasaan ba?
5: Diyan, Peter Rica, ito nga, nandito lang ngayon sa pinaglabahan ng street sa San Juan City na itinalagang basaan zone. At dito nga lamang pwedeng magbasa yung mga residente ng San Juan binabagi ng pagsa-celebrate nitong Wata Wata Festival. Ngayon, Peter at Rica, nagsimula itong basaan, basado yung alas 7 na tumaga kanina at pagkakagal mamayang alas 2 ng hapon. Kabilang yan, doon sa mga hakbang na ginawa ng San Juan City LGU para mas kakaunti na yung tubig na magamit ngayong Wata Wata Festival. Yung mga tubig din ay nanggagaling dito sa fire truck. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nasa 36 na fire truck lamang yung kanilang gagamitin para sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival ngayong taon. Mas kakaunti yan kung karamuang mga nakarang taon. Anya, kasama rin doon sa hakbang ng San Juan City sa pagtitipid ng tubig, yung paglalagay ng mas maliit na basaan zone na dito na nga lamang yan. Hindi po ang pinaglabanan street ay pwedeng magbasaan sa pagitan yan noong end Domingo lamang at Tapi Guevara Street. No? Kumbaga, mas maliit na yun, mas maikli itong basaan zone. Ano nila, makatutulog ito para mas kakaunti yung tubig na magamit dahil nga sa nagbabadyang epekto ng El Nino at yung pagbabalas ng tubig sa ilang mga dam sa Luzon. Peter at Rica, ngayon, ito yung nangyayari. Ayan, yung mga fire truck, nagsasagoy na ng tubig dito sa mga nakikisaya sa San Juan City. Kanina namimigay din ng t-shirt yung LGU.
0: Para at, mabasa.
5: Yan nga yung...
6: pampalit.
5: Yan nga yung...
0: pampalit sa nabasang t-shirt. Ganon.
5: Mabasang t-shirt. Peter at Rica, yung pinamimigay dito. At mismong si San Juan City Mayor Francis Zamora yung nagpapabasa. Nasa taas siya ng fire truck. At siya na rin yung namimigay ng t-shirt.
0: Okay.
5: Nakita natin kanina.
0: Si Mayor Francis sa, mismo, basa na.
5: Tama, kasama din natin siya kanina bandang alas 8 nasa taas siya nung isa pang fire truck na nag nabasa na rin yung ating set.
0: Ayan na.
1: Ayan na, babasa na si Zeus. Talagang nahuwata-wata si Zeus sa Wata-Wata Festival.
0: Ayan, wala na.
5: Enjoy dito yung mga bata at bukod kaya sa mga bata, Pito at Rica, kanina may nakita din tayo yung senior citizen, maging mga PWD na nakikisama ko. Kanina nakaisap tayo na operasyon sa spine, pero nakikisama siya rito sa Wata Wata Festival. So, pag nanais na mapagaling siya dahil ito kasing Wata Wata ay magiging edisyon na nagbibigay pugay sa patron saint ng saluan na si Saint John the Baptist. Yan muna, yung pinakauling sitwasyon dito sa San Juan City. Ito, ang yan ang balita kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus. Yeah. Ang saya dyan kay Zeus.
0: Pugak-pugak na yung cellphone.
1: Kaya na, ingatan may cellphone.
0: At bumili ka ng 2 kilong bigas.
1: Oo, bakit?
0: Doon mo ipapasok yung cellphone.
1: Ay, oo. Pantuyo, panghigop ng moisture. Apaka old school mo, partner. Ayaw magsili ka, Jel.
0: Uy, tinanong ko si Ketchup GPT yan.
1: Oo, effect daw, effect.
0: Depende daw sa variety na
1: hindi pwede yung mura-mura lang.
0: Wala. Pag...
1: Naku, napaka-effective. Ang sera man dun kay Zeus na basapan ng Wata Wata Festival. Teka, bago tayo pumunta sa susunod natin mga report, oras muna, partner.
0: It's exactly 9:23.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Eto pa! Karagdagang pondo para sa security equipment. Nais isulong ng sangguniang panglungsod ng Quezon City matapos ang insidente sa Tacloban. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, report please.
8: Peter at Rica, nais ng konseho ng Quezon City na mas paigtingin pa ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod sa pamamagitan niyan ng paglalagay ng mas maraming mga CCTV sa lahat ng kanilang pampublikong paaralan matapos nga yung naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban na kinasawi ng apat na mag-aaral. Nakatakpa silang humiling ng karagdagang budget sa DepEd Schools Division Office ng Lungsod para dito. Nais ring isulong ng sangguniang panglungsod na magkaroon ng komprehensibong plano at implementasyon ang kanilang lokal na pamahalaan kasama ang iba't ibang ahensya tulad ng Department of Education, DSWD, PNP at iba pang sektor laban sa mga magulang ng mga kabataang masasangkot sa katulad ng mga insidente ng karahasan, krimen at kahit bullying na dapat ay mapatawan ng mas mabigat na kaparusahan bilang may mas malaking pananagutan sa kanilang mga anak. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik Live!
1: Ako ulit? Kinuha ko na lahat kanina
0: eh. Kinuha mo na rin ng lahat
1: eh. Alamin natin ang pinakauling sitwasyon sa Libing. Dito pala kay Ateneo student athlete Rene Clerk Clert Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur. Naroon ang ating kapamilya na si Hernel Tokmo. Alamin natin. Hernel, kumusta dyan sa Libing ni Rene Baterbonya?
6: Yes, Rica at Peter, katatapos lang ng idinaos na misa sa Talacogon Municipal Gym sa Agusan del Sur sa mga huling sandali bago ihatid sa himlayan si Ateneo basketball player Rene Clert Pobet Baterbonya. Sa mensahe ng ina ni Rene Clert na si Roveline Baterbonya, nagpasalamat siya sa mga otoridad at lokal na pamahalaan sa maayos na burol hanggang sa Libing ng kanyang anak. Nagpapasalamat din siya sa mga nagabot ng tulong at humingi ng pahumanhin na hindi niya nakausap ang lahat dahil sa dami ng mga nakiramay. Lumos din ang kanyang pasasalamat sa mga nagluksa rin kahit hindi man kilala ng personal ang kanyang anak. Nang magbasbas ng banal na tubig o holy water, hindi naman mapigilan ang hinagpis ni Ginang Roveline at ang dalawang lola ni Pobet. Puno ang Talacogon Municipal Gym na mga taong nagmamahal kay Pobet at nais na magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. At sa ngayon ay tumutulak tayo, bumabiyahe tayo papunta sa Talacogon Memorial Park. Haantayin natin doon ang karo kung saan nakasakay ang mga labi ni Rene Clert Baterbonya. Inaasahan din natin ang dami ng mga tao sa sementeryo pero may mga designated areas lamang na hindi masyado malapit sa nicho ni Baterbonya upang makapagluksa rin ng maayos ang pamilya at may media area din tayo doon kung saan Libing ni Baterbonya.
0: Ernel, Ernel,
6: yes, Peter.
0: Unang-unang ating pakikiramay. In the meantime, gusto ko lang matanong kung meron bang mga representatives mula sa Ateneo dyan? Either Ateneo dito sa Quezon City or Ateneo de Davao?
6: So napansin natin, Peter, may mga kinatawan, no? Mga dating teammates ni Pobet at ang kanyang dating coach na si Jess Evangelio at may mga guro rin tayo plus I think na dumating dito sa Talacogon Municipal Gym. Pero sa side naman, sa parte naman ng Ateneo de Manila, hindi pa natin na-kumpirma kung sino yung mga dumalo dito. Basta napakaraming mga tao sa Talacogon Gym, mga ordinaryong tao at syempre ang pamilya, kakilala ni Bob, kamag-anak, ang paghatid kay Bobet sa huling himlayan nito dito sa Talacogon Memorial Park.
0: Okay, maraming salamat Ernel. And sa muli, kung meron mang iba pang dapat na iulat, shout ka lang ha. Maraming salamat Ernel.
1: Ayan, maraming salamat kay Hernel Tokmo at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
1: Ang oras na nagmamadaling umaga,
7: 9:28. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Sa oras natin ngayon, ang pag-uusapan naman po natin, ito talaga, mukhang kakainin ito sa susunod pang mga araw, yung consciousness ng buong Pilipinas dahil nga po apektado ang lahat dito, ang mga magulang, ang mga anak, ang mga guro, at ang buong komunidad para po sa pagpapalaki ng ating mga anak. Dahil nakita po natin na sunod-sunod ang naging hindi magandang pangyayari, sunod-sunod na mga karahasan, mga violenting kaganapan ang nangyayari na involved po ang ating mga estudyante, ang ating mga anak sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at iba't iba pong mga eskwelahan. Ang CEA po, o Catholic Educational Association of the Philippines, ay nananawagan ng reforma sa sistema ng edukasyon bunsod nga po ng mga karahasan sa mga paaralan. Ano nga po ba itong mga kanilang ipinapanawagan at meron ba silang mga pwede nilang ma-suggest sa DepEd at sa CHED para nga po magandang mapag-usapan at nang makatulong naman po sa pagreforma at paghubog ng ating mga anak. Kasama po natin ang Director at Large. Nawawala? Yun ba ibig sabihin? Director at Large at member po ng National Advocacy Commission at Catholic Educational Association of the Philippines at President ng Notre Dame of the Dianggas University. Uy, kumustahin na rin natin si Brother Manny dun sa kanilang mga nasirang eskwelahan, diba? Joining us on Zoom si Brother Manuel De Leon. Brother Manny, magandang umaga po. Peter at Rica po ang inyong kasama muli sa Balita Patan.
9: Hey Rica at ka Peter, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Opo.
9: At lalong-lalo na sa ating mga viewers at tagapakinig.
1: Opo, good morning po.
0: Good morning, brother.
1: Yes, brother.
9: Good morning.
1: Thank you po for joining us on Zoom. At least ngayon po, no, nakausap na po namin kayo at nakita namin ang inyong kagwapuhan. Bago po tayo tumalun dun sa ating topic ngayon, kumustahin lang din po namin, sir, kasi di ba po yung isa ninyong school ay nasira na itong malakas na lindol, kamakailan lamang?
9: Opo. Mahigit ng dalawang linggo since nag June 8 na mayroon tayong magnitude 7.8 earthquake na yung ating 4-story building na nagha-house ng mga 700 pupils sa elementary department ay talagang gumuho. At saka last Monday, nagkaroon na kami ng ritual para naman mabigyan ng blessing yung mga magdidemolish at mabigyan ng pasalamat na rin. Walang nasaktan at walang nasawi doon sa pagguho ng ating building. At sana naman yung memories, learnings, at saka yung mga friendship na build through the years ay maging memorable pa rin sa ating mga estudyante.
0: Nakakalungkot din, ano?
9: Opo.
0: Mga malungkot din yun. In the meantime, as a result, Brother Manny, may we ask, ito ba ay ina-expect na makakadisrupt sa school year ng mga mag-aaral?
9: Of course, mayroong mga inconvenience na mangyayari. Marami din sa aming mga eskwelahan dito, public and private, ay apektado rin, di po ba? Kami, luckily, meron tayong junior high school building na pwede pang mag-shifting ng klase. So, gagawin na lang namin ng adjustment at saka ng paraan na hindi makukompromise yung learning ng mga estudyante. So, yun po. In a way, in 2019, nung nagkaroon tayo ng malaking earthquake, naging off-limits din po itong building na to kasi nag-retrofit. Pero nagawa natin ang paraan. But that was only maybe 3 to 6 months lang yung disruption.
1: Mm-hmm.
9: But this time, it will take a long time because
1: opo,
9: we need to demolish and to rebuild. Opo.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, let's talk about ito pong kalunos-lunos na nangyari sa Tacloban. Ano po, Brother Manny?
9: Okay.
0: In the first place, I suppose you were shocked and surprised. But is this something that you felt talagang mangyayari at mangyayari sa atin sa Pilipinas dahil sa epekto ng social media and other factors?
9: Alam mo, Peter at saka Rica, no, na nakakabahala at nakakatakot na rin yung nangyari sa Tacloban, ano? Now, we can understand yung acts of nature, no, yung earthquake, typhoons, pwede pa nating I think we can understand it, pero yung man-made na talagang intentionally gagamit ka ng dahas para mamaril sa mga inosenteng mga estudyante at mga bata. Parang unimaginable na mangyayari sa Pilipinas. Although, naririnig natin to, nababalitaan sa Amerika, sa ibang bansa, na nangyayari naman ko ito. Pero it becomes like a phenomenon eh, na dapat na mabahala po tayo. Opo.
0: Okay, pero in the process po, of course, kailangan ng ano noon, soul searching talaga. Saan ba talaga nagkamali? Ano ba ang pagkukulang kung meron man? From a purely educational standpoint, what can we do po, Brother Manny, para hindi man ma-eliminate totally, at least reduce and prevent some other school shootings, especially dito sa K-12?
9: Opo. Kinakailangan talaga ng systemic review ng ating supervision, di ba? Dapat yung merong strict security measures na we have to review yung ating mga security guards, CCTV, yung environment sa eskwelahan, baraka overcrowded na rin yung ating campuses. Pag mayroong disorder, you expect a disaster eh, di ba? Pag walang order, so siguro titingnan natin, are we overcrowding our school campuses? Sa dami-dami po naman estudyante, baka yung dalawang security guards na hindi na kayang i-supervise, yung mga teachers, they're so busy with their lessons, yung supervision aspect na napaka-importante po yan, eh nakakaligtaan, di po ba? So I think there should be a review in making sure na we are providing a safe spaces sa ating mga estudyante. Talagang talagang it's a very sad story yung nangyari sa Tacloban.
1: Opo. At ngayon nga lang din, Brother Manny, merong panibagong balita na naman na grade 9 student, sinaksak daw ng grade 10 sa labas ng eskwelahan sa Negros Occidental. So another, ano na naman to, no? Spate of
9: parang
1: violence.
9: Parang pangatlo na to, no? Yung sa Cavite.
1: May dalawa sa Cavite.
9: Sa Tacloban.
1: Opo. Iba-iba naman po ito, no?
9: Opo.
1: Yun nga po. Pero nakikita po natin, iba-ibang mga lugar, and yet, yung mga estudyante natin, ganito na nga po ang ginagawa. Meron naman po hanggang ngayon na values education na tinuturo. Hindi naman po yan tinanggal, no? Sa ating curriculum. Pero bakit po parang kulang pa? Sa tingin niyo po ba, we should enforce more the values education that we currently have on the curriculum?
9: Maraming factors po yan eh. Sa family upbringing, if the yung bata, yung naka-experience ng strict parents na wala sa lugar, or mayroon namang mga lenient na anything goes, nakaka-contribute din po yan. Yung mga peer pressures ng mga kaibigan, barkada. Pero I think yung nakakabahala po talaga itong effect ng internet at saka yung one, ng online gaming, na kung saan they are able to see and watch and maybe enjoy, and maybe want to imitate. I know yung nakikita nila doon sa mga gamings sa internet, ano? At baka meron din ko na parang a phenomenon na parang naging cult na meron na silang parang sinusunod na commander na gawin nyo to, sisikat kayo, di ba? So parang may ganong theory na rin na lumalabas. Yeah. Sa akin, of course, importante yung community collaboration. The police, the local government, the community. Pero yung values formation talaga, napakahalaga ho yan eh, na itinuturo na yung respect for human life, na dapat yung violence should have no place in the school or in society, na respect for one another, at saka yung emotional wellness ng mga bata, no, na dapat na poprotektahan yung emotional wellness nila. Kaya maganda rin na mayroong mga protocols sa eskwelahan, like child protection policies, ano yung mga clear-cut policies na pag nangyayari ito, anong pwedeng consequences, no? At saka importante yung mga strict supervision ng mga administrators, mm-hmm. no? Identifying hotspots where bullying can likely happen
1: mm-hmm.
9: or occur, like mm-hmm. in the hallway, cafeteria, or in the playing fields.
1: Mm-hmm.
9: So, mm-hmm. it's a very big, complicated thing that we need to be very conscious about, no? To be safety conscious.
0: Yes.
9: Yeah.
0: Pero, Brother Manny, nabanggit nga ninyo, no, na there's a lot of pressure on the academe now that this tragedy, this terrible tragedy has happened. Pero iniimagine ko po na mas matindi ang pressure para sa mga Catholic institutions or even some other religious institutions, ano, to prevent this tragedy. Kagaya ng Notre Dame of Dajangas, di po ba? I mean, I'm sure that you're very much aware na if there's a safe school, if there is such a thing, ano po, eh, ito yung mga religious schools, don't you think so?
9: Well, we want to think na sana lahat ng eskwelahan, private man yan o public, it's the responsibility of the state to provide quality education and safe spaces. So sana lahat ng eskwelahan, not only Catholic schools, should provide that environment for security and safety, no? So, although, sad to say na there's so much wanting about our public school system, kasi ang dami-dami talagang estudyante. Like, mm-hmm. 90% of our young people are schooled in a public school system. It's only 10% lang ho yung sa private schools eh.
0: Oh.
9: So, dapat we have to, the government has to provide enough funds to ensure that the structures, the safety and security, the environment in the public school system,
1: mm-hmm.
9: which comprise 90% of our young people are staying, no?
1: Mm-hmm.
9: Mabigyan ng priority po.
1: Mm-hmm. Po kung seguridad din naman po ng mga estudyante ang pag-uusapan, marami naman din po tayong pwedeng gawin, no? Yung sinasabi po ng iba, we can tap into PNP source, PNP to assist us muna habang inaayos ng mga security ng eskwelahan ng kanilang mga security. But there are some parents or teachers na against din naman po na makakita ng mga mas stricter security measures katulad na lang ng pagkakaroon ng mga armas sa loob ng eskwelahan ng kahit na designated officers naman po ito. Ayaw po ng ibang mga magulang ang ganun. But kung paitingin po natin na ang pagtitiwala ng mga magulang sa eskwelahan, ano pa po ba ang maaari pa natin gawin when it comes to security measures, Brother Manny?
9: Alam niyo po, Ma'am Rica at Peter, parang there's a social contract, no? Pag tinanggap mo yung isang bata, parang inako mo na yung responsibility as a mm-hmm. parent.
1: Mm-hmm.
9: So you have to think like as a parent, if you are a school administrator, na mm-hmm. when that child is entrusted to your care, you have to be very to ensure na secure po sila, no? Kaya kinakailangan talaga na very comprehensive yung ating security measures sa mm-hmm. ating mga paaralan.
1: Mm-hmm.
9: At of course, we can understand na talagang sa limited resources, nakakaroon ng problema. Like, for example, with due respect, no, to Ateneo de Manila University, they are well-funded, they have all the resources, and yet this tragedy happened. The coach and the coaching team, they were only taking care of a team, no? Pero this thing happened, no? Of course, we can always blame there was neglect, there was a lack of supervision. But these things do happen, eh. Kaya ako, bilang administrators for the last maybe 40 years, there could be many things that happen. Like the earthquake, had we not transferred the date of the opening of classes, I cannot just imagine the number of deaths during the earthquake. So many things do happen, but we can just do some preventive measures, siguro.
0: Yes, and among other things, nire-review ko nga itong mga legislation po sa
1: US.
0: Opo, na pwedeng pagbasihan. Baka makatulong sa ating mga taga-ugit ng batas, ano po, meron po yung tinatawag na Stop School Violence Act. Meron silang pinapatupad na may mga grants ano para sa threat assessment program, anonymous reporting systems or parang tip lines, may violence prevention training, may school security improvements, and so many other pieces of legislation po. But let's talk about itong medyo mas controversial in terms of what if you were asked, Brother Manny, do you approve of limiting the use of social media for under 16 para hindi sila masyadong exposed sa lahat ng mga risks of SOCMED?
9: Well, there are countries already implementing the ban on the use of social media, no? I don't know whether there is an empirical study to prove that they are effective, no? So I'm not in the position yet to make a conclusion that we should implement that in the Philippines, no? But definitely there should be a supervision and some strict guidelines on the use of social media, like, or even the government, meron ba pwede silang gawin na ibaban yung mga website promoting Apo. Violence or mga apps. Online gaming or apps. Opo. I agree with you na in other countries meron na sila mga legislation like Anti-Bullying Prevention Act, like mandated reporting kung meron silang observable behavior na may tendency na magbubully, and nire-report na kaagad sa local government, no? Pero meron yatang magandang suggestion na why don't we promote restorative justice na magkakaroon ng mga mediation circles wherein we are able to train even students to become aware the consequences of these mga violent acts among themselves, no? So I think marami tayong dapat gawin, Pak Peter at saka Rica.
0: Opo.
1: This is a whole op nation approach.
0: Opo. At saka siguro dapat i-engender na yan sa curriculum natin, Brother Manny, mga ganitong prevention. Ano po? Brother Manny, we thank you very much. Kami natutuwa na more or less medyo normal na po kayo dyan sa Notre Dame, and we hope to talk to you again kasi malayo-layo pa po itong pag-uusapan natin in terms of what's happening.
9: Oh, yes. I'm just happy that the CEAP came out with a statement immediately. No? So
0: correct.
9: This was approved, I think, the other day, the day after the incident. No?
0: Yes.
9: So, but, you know, I'm not the spokesperson of CEAP. I'm giving my opinion an educator, but I don't speak on behalf of CAP, although I'm a member of the Board of Trustees. Opo.
0: Mm-hmm. Malaking bagay na po yun.
9: Opo.
0: Thank you so much, Brother
1: Manny. Thank you for your time, Brother Manny.
0: You have a nice day, sir.
9: Thank you, Ma'am Rica and Peter.
1: Ingat po kayo. Ayan ang ating Director-at-Large at member ng National Advocacy Commission at ng Catholic Educational Association of the Philippines, or CAP, si Brother Manny De Leon. Ayan. Mamaya, partner, ang pag-uusapan naman natin ay yung pag-block nga ng mga apps. Specifically, itong Roblox. Yung Gorebox. Kasi itong Roblox, pinag-usapan din yun kailan lang. Ano? Yung Gorebox, na yan po ang titingnan kung dapat bang permanent ban o temporary ban lang muna. Yan po sa pagbabalik ng programang
0: Balitapatan.
2: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities, on the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Abangan sa Private Confessions.
14: Habang iniisip mong pipigilan kita, Blessy, hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong umunawa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong suportahan ka. Oo, praktikal ako. Oo, baka kinabahan ako sa gastos. Pero asawa mo ako, partner mo ako. Kung pangarap mo ito, dapat kasama mo ako sa pagdadala nito. Hindi mo kailangang akuin mag-isa ang lahat. Dahil yun din ang dahilan kung bakit tayo nagpakasal. Hindi para magkanya-kanya tayo ng laban, kundi para magkasama nating harapin ang mga ito.
2: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tapatan ng opinyon. Prangkahang talakayan. Balitapatan.
1: Fifteen na po na nagmamadaling morning. Dami nating nanonood, partner, sa ating YouTube ng DZMM Teleradyo. Maraming salamat sa 17,000 million billion trillion subscribers natin for today. Mabuhay talaga kayo.
0: Thank you. Oo. Thank you so much. Alam mo ba na may nanonood pa sa atin sa New York City? Nag-text
1: talaga?
0: Sa akin.
1: Talaga? Kubaw?
0: Oo, hindi.
1: Ay, hindi. New York
0: NYC.
1: City talaga. Gara.
0: The Big Apple.
1: Sino yan?
0: Iggy and Albert, formerly with the Filipino channel. So for mga kapamilya ito, Iggy and Albert, thank you for watching. Art and Jinky Diaz, mga katropa sa Maxes, salamat sa panonood.
1: Ayan, yung kaibigan ko rin ang pinakamagandang naglalakad na manika, si Catherine Medonson Diam, at yung kanyang yaya na si Ate Claret Ikban, nanonood din sa atin, partner, kasi meron silang mga inalaga ang bata. Tatlo yung anak nito ni Catherine, ni Kat.
0: Pag nagpapatulog po kayo ng bata, this is the best program.
1: Tama. Siyempre, naglalaro yung mga anak niya ng games, di ba? Perfect for us to talk about this.
0: Games.
1: Oo, games. Naglalaro yan, di ba?
0: Hindi yung games, yung real life games.
1: Oo.
0: Hindi yung mga
1: online na delikado na ano. Kaya nga yan, nakikinig sila sa atin. At ang kanilang mga anak na, ang cute ng mga pangalan ng si Summer, si Autumn, tsaka yung isa si Snow.
0: Winter.
1: Hindi nga winter, Snow. Tingin ko yung spring, yung pang-apat, kung ano kayang papangalan niya sa anak niya. And speaking of mga ibaban nga po na mga apps, yung pag-regulate sa mga games at sa kung ano-ano pa on social media, isang napakagaling na ating MSE ang ating makausap dito. MSE? Tama ba yun?
0: SME?
1: Ating cybersecurity analyst, co-convener ng Scam Watch Pinas, si Sir Art Samaniego, joining us on our asan to? Viber ba to? Zoom? Hi, Sir Art! Good morning! Peter at Rica E2!
15: Good morning Rica and Peter at sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood, magandang umaga po.
0: Hi Sir Art, good to have you back. O sige Rica, kasi nagpareserba na si Rica, ako magtatanong ha.
1: Hindi talaga ako.
0: Kapag games ang pinag-uusapan online, hindi siya papatalo talaga.
1: Hindi.
0: Go.
1: Kasi nga as a gamer Sir Art, no, ako'y umaalma. Ay, hindi naman umaalma. I am also in support of regulating some games. Pero kasi nakikita talaga natin, there are really violent games na hindi lang naman to ngayon meron. Even pa before. Pero we'd never had a spate of this kind of violence. At ngayon lang naman talaga natin ito nakita. So even if we ban games or social media or watching violent movies, television series or anything, meron ba talagang magiging malaking drastic change ang pag-ban, considering na merong ugali ang tao na the more you ban, the more we seek?
15: Oo. So yun nga. Kasi 4 years, ganun na yung ano, pag may nangyayaring violence, sinisisi kagad natin yung video game. Automatic na yan eh, dahil naglalaro. Pero may ginawang study kasi sa Oxford Internet Institute, sa University of Oxford, na wala sila nakita ang clear link between aggressive behavior sa mga teenager ha, at sa amount of time at sa kung ano nilalaro nila online. So, walang connection yung violence sa nilalaro ng bata doon sa ano, sa ina-apply niya in real life.
0: That's a very ano,
1: so, very telling yung study.
0: Well, yes, but it's also very controversial because some people say na wala na, brainwash na, parang ganun.
15: Pero walang study na nagpapatunay na yung games nakakaapekto sa real life behavior nung gamer. Pero mayroong study nagpapatunay na walang epekto to sa real life behavior nung naglalaro. So ang interesting pa sa research na to, hindi lang yung gamer yung tinanong nila. Pati yung mga magulang at mga kaibigan at mga nakakaugnayan ng mga subjects nila. At yun nga, pinapakita nila na hindi natatranslate in real life kung ano yung ginagawa dun sa game.
1: See, ito talaga yung inaano ko din eh, iniisip ko rin. Dahil nga existing na ang mga ganitong klase ng lifestyle na nga po ito actually, Sir Arte. Yung pagiging nerd natin, pagiging geeks natin, di ba? It's becoming a lifestyle. And if hindi naman natatranslate talaga, why then the need to block? Pwede naman nating i-regulate. Pwede bang ganun na lang ang usapin natin, regulation na lang instead of blocking?
15: Hindi, yung kasi ang pinakamadaling gawin. Para syempre sabihin na may ginagawa sila. Di ba? O, mablock natin to. Naalala mo yung sa Telegram, naalala mo yung sa Signal.
1: Oo.
15: Na ibaban ng gobyerno. Kasi meron daw mga masasamang loob nandun. Pero sinong pinarusahan nila? Ang pinarusahan nila, yung mga legitimate users. Na ginagamit sa business, ginagamit ng mga journalist para protektahan yung mga sources nila. Pero ang Department of Internet and Censorship and Takedown, yung DICT, ganun ang
1: Internet Censorship and Internet Takedown.
15: Censorship and Takedown, DICT. So yun yung automatic yun yung default move nila.
1: Oh, go to
15: ibang kagad to.
1: Oo.
0: Eh, nakalagay
15: ito,
0: dito.
15: Ito kasi.
0: Oo.
15: Ay, pero ito ha, hindi ibig sabihin yung mga magulang dapat magwalang bahala doon sa nilalaro ng mga anak nila.
0: Oo, tama.
15: Siyempre dapat gabayan din natin.
0: Okay. Nagbabasa ako ngayon, Sir Arta, no? Nakalagay nga na there doesn't seem to be any connection at all, no? Playing violent online video games does not directly cause real-world criminal violence or mass shootings among students. Ito yung mabigat na however. However, extensive psychological research indicates that heavy exposure to violent games can act as a risk factor for minor aggressive behaviors, hostile thinking, and short-term desensitization.
1: Maganda rin itong punto mo, partner, kasi magulang ka eh.
0: Correct. Eh, kasi naalala ko noon, pag nanonood kami, siyempre, loadin namin si ano eh. Yung
1: Lito Lapid. Sino ba yung mapanahon ninyo?
0: Yung mga kung fu noon, di ba? Bruce Lee.
1: Yan.
0: Pagkatapos namin manood ng Bruce Lee, paglabas namin ng
1: gagayahin nyo. Wala! Ano di kayo?
0: You talking to me? Yan, mga ganun. Sir Art. Sorry ah, tanda na no.
15: Sa kasi ano, Ramon Zamora, di ba?
1: Hindi ko nga kilala yun eh.
0: So meron kahit kano, kahit paano may, kasi nga, idol eh.
1: Gagayahin mo eh.
0: So, still and all, di po ba? Go ahead, Sir Art.
15: Pero yun nga, isa to, hindi to yung sisisihin mo kagad na ito yung dahilan. Kasi meron pa ibang mga factors kung bakit nila nagawa yon. Eto halimbawa, baka nabully yung mga bata. Mental health ng mga batang to. Family environment. Yung social influences. Eto ang pinaka-importante na nakikita ko ngayon, yung online community.
1: Yan.
15: Na sinasalihan ng mga batang to. Na eto na trace, na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group.
1: Ano yung 764?
15: Ito yung isang movement, online movement, kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturoan kung ano ang dapat gawin ng mga batang to. So ito yung pwedeng matrace natin eh. O, meron bang nag-uudyok sa mga batang to na gawin to?
1: Dito sa Pilipinas yan, Sir Art?
15: Online kasi siya. Ma-access siya sa internet. At itong mga batang to, nakikita na nakikipag-chat doon sa mga ibang membro ng grupo.
1: Iyon yung delikado kasi hindi na natin na ma-monitor kung sino ang nakakausap ng mga kabataan ito. Oo. No? So sa usapin po ng ganito, whether to legalize or not to legalize, sino-sino ba ang mga dapat nating mga kausapin na mga bahagi na community leaders para makita naman natin lahat ng mga punto, lahat ng mga POV before we finally decide?
15: So ito ha, ang daling sisihin ng school dito. Ang daling sisihin ng school.
1: Mm-hmm.
15: Pero dapat malaman natin na hindi mamomonitor o hindi alam ng school ang ginagawa ng mga bata paglabas niya ng bahay.
1: Opo.
15: So madali din sisihin ang magulang, sasabihin, hindi yan ginaguide ng parents. Pero pag ang bata, mas marami pa siyang time sa school, di ba? Nandun siya sa school. So ang dapat natin gawin ngayon, lahat to dapat, they should work, we need to work with each other. Mm-hmm. The government, the school, the church. Mm-hmm. Po, napaka-importante na simbahan. Mm-hmm. Pati pamilya. Dapat ito ngayon ang i-consider natin. Dapat ito yung i-consult natin. Kasi sa nakikita ko ngayon, bata pa lang, binobombard na yan ng kung ano-anong information online.
0: Mm-hmm.
15: Kaya dapat ito ngayon, Ang saya ko nung sinabi ng CICC Director Aboy Paraiso na i-recommend niya na isama ang internet safety sa curriculum ng eskwelahan.
0: Yeah.
15: Oo. Kaya sabi ko sa kanya, Yusek, dapat gawin natin yung grade 1 pa lang.
1: Tama.
15: Turuan na natin. Kasi pag umabot yun ng grade 6, baka too late na.
1: Tama.
15: Na udyo ka na yan ng husto. So sinusuportahan ko ang DICT. CICC, DICT dito sa proposal nila na to.
1: Yeah, and this is just the beginning. No, we can do more. Sir Art, unfortunately, naubusan na po tayo ng oras, pero maraming salamat po for sharing your time with us and your insights also.
0: Thank you, Sir Art.
15: Thank you very much.
1: Thank you po. Good morning po. Si Sir Art Samaniego Jr., ang cybersecurity analyst at co-convener ng Scam Watch Pilipinas. Bigyan natin ng panahon, partner, na mabasa itong may isang mensahe si Jeff Ramos. Anong sabi niya, partner?
0: Sabi niya, ang pagkakasangkot ng ilang kabataang Pilipino sa mga marahas na insidente ay maaaring dulot ng kombinasyon ng iba't ibang dahilan. Kabilang dito, ang impluwensya ng social media na maaaring magpalaganap ng karahasan, cyberbullying at paghahangad ng atensyon. Mga palabas o telenovela sa telebisyon na minsan nagpapakita ng dahas bilang solusyon sa problema at labis na paggamit ng online games bagamat walang matibay na ebidensyang ang Roblox o ibang laro lamang ang direktang sanhi ng karahasan.
1: Si Princess Pineda, concerned citizen lang po, if you want to stop violence, start with our local programs featuring extreme violence at may iba pa daw, marami siyang mga sinabi, anything with killing and hurting people, just say it.
0: Si Chor naman, sabi niya, hello po, check po din nila
1: baka
0: connected fraternity sa mga nangyayari sa kabataan. Medyo, well, you know, if we have to tick the box or check the box. Marami ito eh.
1: Correct.
0: Itugtong ko lang yung pinakamahalaga yung sinabi ni Jeff Ramos sa bandang huli. Mahalaga ring isaalang-alang ang mga problemang pampamilya, negatibong impluensya ng kapaligiran at barkada, mga suliraning pangkaisipan at posibleng pagkakaroon ng access sa armas.
1: Totoo rin po yan. Magandang mga punto yan. Kaya pasensya na po, kumain kami ng 2 minuto sa programang Kabayan ni Danny Buenape.
0: Ay, nandiyan na si Danny.
1: Nandiyan na siya.
0: Akala ko pwede ulit tayo mag-overtime.
1: Overtime na natin. Gusto mo ba? Susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musgi po.
1: God bless everyone. Ingot!
0: God bless and good night.
16: C
2: sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balbo.

0: ibinasura ng Supreme Court ang isang patakaran ng Government Service Insurance System o GSIS na naglilimita sa benepisyo sa mga secondary beneficiaries sa mga ng mga miyembro. Ayon sa Supreme Court, lumampas sa kapangyarihan ng GSIS nang magtakda ito ng karagdagang requirement na wala sa batas. Sa desisyon, pinabura ng isang ama na hindi nabigyan ng benepisyo matapos pumanaw ang kanyang anak na kawani ng gobyerno. Iniutos din ng Korte Suprema na muling kwentahin ang dapat matanggap na benepisyo alinsunod sa umiiral na batas. Wreath laying ceremony isinagawa sa Malate para sa pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Narito ang kumpirmado siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Trish Arindo, Trish.
1: Rika, bilang pagdiriwang sa ika-apatakaan ng 55th anibersaryo ng Araw ng Maynila, nag-alay ng puting bulaklak ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa Bantay Miraha, Sulayman sa Malate kaninang alas 8 ng umaga. Pinangunahan ni Manila Vice Mayor Chi Atienza ang seremonya na dinaluhan din ng barangay officials at iba pang kawali ng lungsod. Sasabayan ito ng inaugurasyon ng Pet Park sa Plaza Azul sa Pandakan bago ang natakdang State of the City Address sa Maynila. Mamayang alas 4 ng hapon malapit sa Carino Grandstand. Nananatili namang sarado ang paligid ng Luneta, partikular yung Katigbak Drive, South Road at Independence Road kaugnay ng selebrasyon. Samantala sa mga oras ito, Rica, bumuhos na ang malakas na pag-ulan dito sa Malate, Maynila na sinabayan pa ng malakas na hangin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trish Lindo. Samantala, mahigit 500 ang senior citizens sa ikalawang distrito ng Davao City ang nakatakdang tumanggap ng tig 10,000 pesos na cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarian Act sa isang payout na isinagawa sa People's Park. Ang naturang benepisyo ay bahagi ng pinalawak na batas na nagbibigay ng insentibo hindi lamang sa mga centenarian kundi pati sa mga senior citizens na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Ito'y para kilalanin at suportahan ang kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan kasabay ng pagtulong sa kanilang pangangailangang pinansyal. Ayon sa mga opisyal, bahagi rin ito ng mas malawak na programa ng pamahalaan para sa social protection at dignidad ng senior citizens sa bansa.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: DZMM Balita Ngayon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan na umaga ha sa ating lahat. Today is Wednesday, June 24, 2026. Ako po, nagbabalik, Danny Buenafeo, dito sa programang Kabayan. Nawala ng dalawang araw dahil may misyon na inatupag. Pero ano ho tayo, antabay lang dahil malakas ang ulan. On my way here dito along Commonwealth, medyo masikip eh. May mga traffic, no? Diyan lalo sa may bandang Quezon Avenue tsaka sa may Circle. Pero for now, ayan, tabayan na natin dahil nga, di ba, meron na naman daw panibago eh. Di ba, umalis na yata si Fernando pero may isa pang darating na bagyo. So, meron tayo ipapasok muna. Okay, pasok lang muna natin to, no? Alerto tayo dito sa baha.
1: Panahon, patrol! Alerto sa baha! Alerto sa baha!
0: Makakausap natin sa linya ng telepono ang pag-asa weather forecaster natin, si John Manalo, para sa latest. Ha? Ano ba, John? Ano ang bago, ang lagay ng panahon natin?
2: Magandang umaga po, Sir Danny. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Ito pong binabantayan natin, si Bagyong Francisco ay patuloy pa na

0: chance. At may mga pag-ulan din po tayo na inaasahan, both na dalan nitong si Bagyong Francisco at ganoon din naman dahil sa hanging habagat, particularly dito sa Palawan at ganoon din sa Occidental Mindoro. Dito naman po sa Metro Manila ay nananatili na maulap ang ating kalangitan. Nandiyan pa rin po yung chance ng mga pag-ulan. Magpapatuloy po yan hanggang bukas, and then by Friday mas mababawasan na, eventually by Saturday mas magpo-focus na itong mga pag-ulan dito sa western section ng Southern Luzon at ganoon din dito sa western section ng Visayas. Yung isa naman po na bagyo na minomonitor natin ay sa kasalukuyan ay tropical storm ang kanyang kategory. May international name ito na Higos at sa kasalukuyan ay nasa layong 2,185 kilometers east ng Central Luzon. Papasok po ba ito ng PAR? Yes po, base sa ating analysis, papasok po ito bukas. Pero ang magandang, maganda po dito ay lalabas din naman siya by Friday at wala po itong magiging epekto na direkta sa anumang parte ng ating bansa. Ang pinaka-posible lang nito na maidulot ay yung paghila ng moisture o ng habagat na kung saan ay posible ito na magdulot ng substantial amount o yung mga pag-ulan dito sa western section ng ating bansa. At yan po yung ating update mula dito sa
1: US. John, question lang. Yes po. Oh, John, bali ito si Fernando. Sabi mo bukas pa ito mag-exit, pero for now, dito ba sa NCR, wala naman nakataas na signal? Puro pag-ulan lang ang mangyayari, gano'n?
0: Opo, ito pong si Bagyong Francisco ay wala pong epekto dito sa Metro Manila. Purely, may hila din naman po ito si Bagyong Francisco, pero mainly po talaga ay habagat po yung nakaka-apekto sa atin dito sa Metro Manila. Kaya may mga pagkulog at pagkilat din po tayo na naririnig.
1: Pero meron bang threat na, let's say, tumagal na pwede magdulot ng baha sa Metro Manila? Siyempre, yung mga nag-aaral din ngayon.
0: Opo, mga thunderstorm activity lamang po ito. At mababa naman po yung chance na ito ay magdudulot ng mga malawak ang pagbaha. Pero ay yung chance na ito ay, ibig sabihin po ay, although mababa yung chance, may posibilidad pa rin.
1: I see. Pero itong sabi mo na pa ipapasok pa na isang bagyo, ito ba yung Gardo? Tama ba?
0: Yes po, ito po yung tatawagin natin na Gardo pagpasok niya ng PAR.
1: Okay, and then kailan to expected? Will this hit also some part of NCR na ganoon, makakadudulot din ng ulan sa atin o posibleng pagbaha o thunderstorm?
0: Wala naman, yun po yung good news dito, wala naman po itong magiging direktang epekto. Pero yung potential niya na humila ng habagat ay nananatiling posible, pero hindi naman po natin nakikita na magdudulot ito ng mga malalakas na pag-ulan, malawak ang pagbaha. Hindi po natin nakikita yung sa sinayo nitong magiging si Gardo.
1: Okay. Thank you sa update sa weather natin. Salamat sa pagbibigay ng konting balita tungkol dito.
0: Maraming salamat din po at mag-ingat po tayo.
1: Okay, yan o si John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Alerto sa bagyo at habagat. DZMM Traffic Update.
1: Kuha naman tayo ng update tungkol dam sa traffic dahil Wednesday din ngayon, dahil Baclaran Day. Makakausap naman natin si Charlie Nosares, MMDA Metro Base. Charlie, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
3: Yes, magandang umaga sa iyo, Samang Danny. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng DCMM. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nagsisimulang bumagal dito lamang po sa may Ermin Garcia sa Cubao. Tapat po yan ng Q-Mart at tuloy-tuloy naman yan hanggang sa may Shaw Boulevard. At nakakaranas lamang po tayo ng moderate traffic pagdating ng Estrella sa Makati hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan, papasok naman ng Makati Business District. At masusundan na lamang po yan na pagdating na dyan na sa may bahagi ng Malibay, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. And after ng Taft Avenue, maluwag na po yan. Ang northbound naman ng EDSA, dyan po sa may paakyat ng Magallanes sa flyover, moderate to heavy traffic po yan hanggang sa may Buendia MRT station. At makakaranas din tayo ng moderate traffic lamang po dyan sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang dito na po yan sa may Guadix at Ortigas MRT station. Pero pag-akyat mo ng Ortigas sa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan dyan naman sa may Aurora Boulevard sa Cubao, na kung saan ay volume lamang po yan ng mga motorista. Dahil nga po, paminsan-minsan ay bumubuhos ang ulan kaya't madulas po yung ating mga kalsada. Dito naman sa may bahagi ng Katipunan Avenue,

0: nyo, mabagal din ang daloy ng traffic dyan pa lang po sa may Comoloson na flyover hanggang makarating yan ng Philippine Public Safety College. Pero masusundan na lamang po yan pagbaba ng C5 Libis sa flyover, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas din po ng pagbagal at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Bagong Ilog sa Pasig. Ang C5 Kalayaan naman, may katamtaman lamang ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng market-market yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ang C5 mula po dyan sa may Bayani Road sa Taguig, moderate traffic po yan at babaga lamang po yan pagdating na dito sa may Levy Mariano hanggang sa may McKinley Intersection. Moderate to heavy traffic din na sa may Bagong Ilog flyover patungo naman ng Lanusa. Pagsapit naman dyan na sa may Eastwood, muli tayong makakaranas na ng pagbagal, paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Northbound lane naman ang Katipunan mula po dyan na sa may Aurora Boulevard, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Ateneo Gateway. Pero after ng Ateneo Gateway, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. At ngayon nga po, araw ng Miyerkules, ang number coding naman natin ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6. Pero sa mga oras na ito ay nasa window hour na po tayo na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding na kung saan bawal muli silang bumiyahe hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna, kasamang Dani, ang ating traffic advisory para sa mga motorista nga natin sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
1: Maraming salamat, Charlie Nosares. MMDA Metro Base natin sa sitwasyon ng trapiko. Ang oras, 10:17 in the morning.
2: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: TTTCMM, numero uno sa aksyon.
1: Okay, balik na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito ay alamin natin, nakuha tayo ng update dahil nagkaroon pala ng matinding pagbaha, flash flood, dyan ho sa Sofronio Española, Palawan, dyan mismo sa Panitian Elementary School. Makakausap natin via Zoom ang isang teacher doon, si Teacher Ivy Granada. Teacher Ivy, good morning, o si Danny Buenafe sa Kabayan. Teacher Ivy. Okay, pinipilit lang natin na nag-freeze yata yung signal nila. Pero dyan ho siya, nasa Palawan ho ngayon. Kasi talagang tinamaan. Actually, Monday ho nangyari yung flash flood. Isang oras lang. Talagang ilang classroom ba yun naapektuhan. Grabe daw eh. Tapos, nag-ano ka agad. May problema din kasi pala yung river, flood control project, yung sinasabi nila, yung Pulot River. Yan ang aalamin din natin dahil pagkatapos natin makausap ito si Teacher Ivy ay meron naman tayong makakausap na taga MDR-RMO na Sofronio Española, Palawan. Okay? Ready na ba siya? Hindi pa rin natin makuha si Teacher Ivy. At saka meron lang ho tayong mga video rin. No? Alam ko meron sila mga bagong video na pinadala sa atin para habang kausap natin si Teacher Ivy ay malaman natin, no? Pinakikita natin yung mga grabe ho, ilang mga classrooms ang binaha, hanggang bewang daw sabi nila itong flash flood sa submerge yung Palawan Elementary School in waist deep flood water hanggang bewang. So, ibig sabihin, kung mga ang pagkakaalam natin, itong Panitian Elementary School ay halos 700 students, 644 students to. Tapos ang kanilang 17 rooms ang binaha. Yan ang report sa atin. Meron silang teaching personnel na 26 at saka mga non-teaching personnel. So malaki-laki din to, no? 644 students at least ang binigay sa ating datos dito. So yung ulan daw ay nangyari noong June 22, bunsod daw ng Habagat na pinalakas ng bagyong Francisco. Eh di ba, binabanggit ko kanina ni ng ating pag-asa nga yung itong Francisco ay mag-exit pa lang bukas, pero ang pinaka-center nito Batanes. Pero dito ho sa Metro Manila nararanasan na ho natin pag-ulan, lalo na dito sa Quezon City, no? So sabi daw ng mga guro diyan sa Panitian Elementary School, umapaw yung katabing ilog ng eskwelahan kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Isang oras nga eh, kaya flash flood kaagad eh. So, sabi nila, yung lugar naman daw, normal na sa kanila yung ganung sitwasyon. Anyway, makakausap na ho natin, ready na ho siya via Zoom. Sana hindi maputol ang ating linya. Si Teacher Ivy Granada. Teacher Ivy, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
5: Yes, sir. Good morning. Good morning po.
1: Oh, good morning, Teacher Ivy. Kamusta naman ho ang sitwasyon nyo? Meron pa ho bang baha ngayon dyan sa lugar nyo, sa eskwelahan, sa Panitian Elementary School?
5: Awa po nandiyo, sir. Wala na rin po. Umupa na po siya noong 22 din po, noong hapon.
1: Noong hapon. Okay. Eh, ang bali, tama ba? 17 rooms o yung mga paaralan, silid paaralan ang nabaha ngayon?
5: Yes po, sir. Yes.
1: Okay, yan. Pinapakita namin yung video hanggang bewang nga eh. Ibig sabihin, matindi. For now, ba? Kamusta naman? May mga pasok bang mga estudyante natin?
5: For now, sir, nagsuspend po si Mayor at saka yung school head po namin na kaming pasok. Hindi po siya ready yung
1: okay.
5: Classroom.
1: So, ito, ang laki ng balibaha, no? So, mabilis naman ho siya nag-subside. Ano ho ba to? Madalas ho ba nangyayari ito? Kasi malapit lang pala ito sa ilog.
5: Yes po. Kabilaan po kasi yung ilog dito, sir, sa school.
1: Oo. So, ngayon, yung ilog umapaw, kaya umabot dyan sa eskwelahan. Yan lang bang eskwelahan, yung Panitian Elementary School ang naapektuhan? O may mga kabahayan din dyan? O may iba pang eskwelahan?
5: May iba. Kaya po, actually sir, kasama po ang barangay hall namin. Tapos yung sa side po dito ng school, yun po yung naapektuhan ng baha. Yung barangay hall at saka yung mga, yung plaza namin at saka yung iba po ang bahayan.
1: Okay. Pero ito ho ba, pag let's say, kasi nangyari, bunsod lang daw ito ng Habagat. Nangyari, no? Ibig sabihin, yung bagyong Francisco rin, part of it, pero madalas ho ba ganito, na pag ganitong mga habagat na dumaan sa inyo, talagang ano ho ito? Kasi matindi ho yung baha, tapos puro putik nga, paglilinis.
5: Hindi naman, sir, actually, usual po yung baha, pero hindi po ganun kataas. Hindi po katulad nung nangyari noong 22, hindi po ganun kataas. Actually, sa isang side lang po ng wings ng school namin yung inaabot kapag may baha. Pero ngayon po kasi, pati dito po sa kabilang side na medyo mataas na, naabot po.
1: Mm-hmm. Eh kasi ang isa sa mga parang tinututukan o parang palagay ng mga ibang residente doon ay it has something to do, kaya daw tumindi yung pagbabaha, yung hindi raw natapos yung flood control na project dyan sa Pulot River. Alam mo ba yon, Teacher Ivy?
5: Ipapot River po yun, hindi po Pulot River. Ipapot po.
1: Pulot River nga. Oo.
5: Opo, mayroon flood control na nilagay po dati, pero hindi po siya natuloy. Tapos maikli lang po yung nilagay nila, and then hindi din po siya garoon kataka. So, hindi rin po talaga kayang i-cover yung baha pag sa
1: Oo nga, ibig sabihin, kung nagawa ito, itong river control, sabi nila, yung project na to, yung river control nga, project na flood control project, ay posible na address, hindi kayo binaha dyan. Kasi dapat daw, itong kontrata na to, 34 million pesos to, dapat ang construction nito, basta dito sa aking advice, April 11 to September 2025, last year pa dapat, tapos na yan, pero Kasi may budget yan sa 2025 National Expenditure Program. So, kayo ho ba aware kayo sa ganitong mga project na ibig sabihin? Eh, kasi masyado kayong nadamay dito sa baha na to.
5: Alam po namin may project doon, sir. Oo. Pero po, hindi po kami aware na hanggang saan, kailan po yun matatapos. Aware po namin na may ginawa po doon. And then, hindi po last year lang po yan, sir, yung ginawang platform doon sa likod namin. Matagal na po, siguro mo.
1: Ganun ba? But,
5: 2019 pa po before the pandemic.
1: Oo.
5: Nagawa na po doon. Pero po, yun ay maitig lang po talaga at hindi natapos.
1: Okay. So, ano naman, for now, kamusta naman ang mga estudyante natin? Wala namang nagkasakit o as a result of that?
5: Wala naman po. Ano lang po talaga, yung na-damage lang po sa mga estudyante namin, yung kanilang mga school supplies po. Kasi po, usually, iniiwan po kasi ang mga bags sa mga rooms. Every time po na malakas ang ulan, biglang ulan, ganun. Iniiwan na po siya sa mga rooms. Kasi po, umuwi pa po ng malayo yung mga estudyante namin. So, ngayon po, hindi namin expect na ganun pala kataas ang paka. So, lahat po ng pinatungan ng mga bags na pagkante namin ay nawala. May actually po, yung sa anak ko nga, nakita yung bag niya. Parang siguro nasama na ng...
1: Teacher Ivy, bali ang advice sa amin dito, tumulong naman yung mga tauhan no, ng Philippine Marines para dun sa paglilinis ng paaralan. And... ngayon ay kaya mabilis no na naagapan kaagad pero sabi nyo maraming nasayang dito yung mga school supplies, printers, 'di ba? Mga
5: yes,
1: band papers ganun, nasayang.
5: Yes.
1: Oo. So,
5: ano? Even po yung mga natapos na naming reports na sana i-submit na po. Wala na po yun na nadala po
1: yun. Oo. So marami yung nasalanta na parang libro, water dispenser. So anong tulong na ipinaabot sa inyo ng DepEd at saka ng LGU nyo dyan?
5: So far po, humihingi pa lang po sila ng mga talanta lang. Ng bahat na po na yun. Humihingi lang po sila ng mga listahan po ng materials and pati din po yung sa mga estudyante namin. Yun pa lang sa parsa ngayon. Tapos ang tumulong sa amin ng time na yun ay yung kataga in there po. And then Philippine Marines, Coast Guard po, yung police, yung, then BF po, yun pala po, tsaka yung barangay officials namin.
1: Okay. Siguro pwede nyo i-share sa amin, no? Yung naging, na-traumatize ba siguro yung mga estudyante? Kasi nangyari ito sa kasagsagan na nasa loob sila ng classroom, 10 to 11 or 11 into 12, noon, ng tanghali, nandyan sila sa loob, biglang umapaw yung, ginawa nyong mga kaugulang aksyong kaagad para at least ma-mitigate yung ano, problema, ng mga, hindi ma-traumatize yung mga bata.
5: Sa po ay naging chat po kami na ipag-connect po kami sa parent po. Kumusta na po yung mga so far po, wala naman po negative feedback po na galing sa parent na kung ano nangyari sa mga anak nila. Kasi po, noong time po na yun, ano, 11:30 po kasi start ng ulan eh. Then 12 o'clock po, mga around 12:30 po, lumakas na yung bag. So, time na yun po, bago yun talaga bumaka, nag-chat na po kasi kami sa GC ng mga parent namin na po pinapotre yung And then, yun po, pumunta naman po yung mga parent. May mga na-standard lang po kami istante kasi po hindi namin pinadala yung mga bata na walang pagpapagutang. Kasi mas safe na rin po sila kung nag-settle sa school kasi sila type ng lamin ay mataas. So, doon po nga sila nag-log. And then, nung pakto naman po dumating yung mga taga-MDR po, yun po, na save naman sila na na-rescue po sila pati yung mga teachers po namin na iba po yung look para mailabas po yung mga na-stranded namin mga estudyante.
1: Okay, medyo napuputol-putol ho yung signal natin, Teacher Ivy. For now ba? Yung connectivity, yung signal ninyo, isa ba yan sa mga nagiging problema nyo for now dahil dulot yan ng baha or meron bang mga naputol na mga tumumbang poste o yung supply ng kuryente nyo? Kumusta dyan?
5: Wala naman po. Wala naman po damage pagdating sa kuryente namin.
1: Okay.
5: Ayun lang po, noong time na yun, salamat din po kami na run out kasi may mga extension wire na nasa baba na po. Abot na ng baha. So, nung time na yun nag-run out, mas thank you. Kasi, syempre, mas nabawasan yung ano namin, worries namin na kayo kung ano mangyari. Pero po, after po nung baha, bumalik naman po yung kuryente. So, yung sa signal po, Starlink po yung gamit namin sa data. Yun nga lang po, pag ganitong medyo sumasama yung panang medyo makulim din. Yun po yung apektado yung aming signal.
1: Eh, ngayon, Teacher Ivy, kamusta na ang lagay ng panahon ninyo? Maganda na ba?
5: Hindi pa naman po talaga ganun kaganda, pero kaya na rin po ito.
1: Mm-hmm.
5: Sanay naman po kami na ganito yung panahon.
1: Makulimlim. Makulimlim.
5: Opo.
1: Ganun. Oo. So ang ano, ang klase nyo, most likely hanggang Biyernes na walang pasok dyan sa panitian. Tama ba?
5: Hindi pa naman po. Kasi ang declare lang po is ngayong araw.
1: Okay.
5: Dahil ang lang po kahapon ay mga nasa 60-70% pa lang po ng pool namin. So may mga rooms pa po nalilinis na until now.
1: Nililinis pa. Oo.
5: And sa pagkakitong mga iba namin gamit, yun po. So
1: sige,
5: baka
1: po
5: mag-spend pa rin tomorrow. Then buka, ang resume po ng klase, hindi lang po namin. So, Monday.
1: Okay. Hopefully mag-resume bukas. Sige po. Okay.
5: At the same time po, walang gamit ang mga bata namin.
1: Okay. Oh, sige, marami salamat. Ingat po kayo dyan, Teacher Ivy. Ha? Salamat sa oras.
5: Yes po. Thank you po.
1: Okay, yan ho si Teacher Ivy Granada ng Panitian Elementary School na binaha dyan sa Sofronio, Espanyola, Palawan. At kaugnay pa rin ang balitang yan ay makakausap naman natin sa linya ng telepono ang MDRRMO ng Sofronio, Espanyola dyan din sa Palawan. Para magbigay pa sa atin ang aksyon na ginagawa nila doon, si Nestor Agas. Nestor, si Danny Buenafe sa programang ang Kabayan.
6: Nestor Asag po.
1: Hello, sir?
6: Hello, sir. Nestor Asag po.
1: Asag? Ah, sorry.
6: Yes.
1: Ah. Oo. Nestor, bali sa MDRRMO ka pala. So, bigyan mo lang kami ng update for now kasi nagkaroon daw ng matinding pagbaha dyan sa lugar sa Sofronio, Espanyola, lalo na dyan sa Panitian Elementary School nung Lunes.
6: Yes po.
1: Kamusta ho sila ngayon? Ngayon ho ba? Kasi sabi niya, humupa naman, pero classes suspended pa rin. Pero ano ho ba? Meron ba tayo mga, in terms of mga na-damage na mga infrastructure dyan sa lugar, sa dyan nga sa ano, Sofronio, Espanyola?
6: Actually po, immediately after no Monday and Tuesday po, bumalik yung team natin. After ng response operations natin, bumalik kayong team namin, then nag-conduct po kami ng para mabuhay namin ang aming incident report. Doon po sa mga hiningin yung data about sa mga damages. So, sa damage assessment po namin na pinabutan yung ang team namin, There were 17 classrooms po ang naanuhan ng tubig. Then mga books natin, learning materials, instructional materials. Ito may base rin po sa mga information na kinuha natin doon sa mga teachers, mga computers, so printers, and other equipment, mga furnitures. Yan. Yan po.
1: Yeah. So,
6: Yes po.
1: Yeah, bali sinasabi mo, Nestor, in 17 structures, you're referring to the 17 classrooms, yung particular
6: classroom
1: school na yon,
6: classroom.
1: Panitian. Tama ba?
6: Ako, classrooms lang po, opo.
1: Okay, so ibig sabihin, apart from the school, baka lang meron pa ba tayong mga iba, let's say, kabahayan na nasira as a result of that habagat na flash floods na yon nung Lunes?
6: Wala naman pong reported na sa area. Although na nadaanan din sila ng tubig, doon lang din po sa malapit sa school. Hindi naman po yung buong panitian. Yun lang po sa area ng school and then sa vicinity rin ng barangayol. And then, yun lang po ang medyo affected. Medyo malakas po talaga ang ulan dahil according to them, more or less, maaaring nasa 10:30 mga ganyan, umulan na po eh. Malakas, then about to begin na yung school, ay yung klase sa hapon, before 1 o'clock, yun na po halos biglang tumaas ang tubig.
1: Oo.
6: So, hindi na sila kagad nakaprawag sa amin, kaya medyo...
1: Oo. At least, Nestor, minimum lang yung damage, no? Itong eskwelahan lang, na ngayon naman, mukhang humupa na at mukhang tumurong ang Philippine Marines sa paglilinis, no? Yung mga burak, mga putik dyan. Pero ang gusto ko lang matanong dyan, dahil kayo naman ang in charge sa MDRRMO, ang issue daw kasi, kaya matindi raw yung pagbaha, eh dahil daw meron daw na udlot na river flood control project dyan sa Pulot River na dapat natapos na. Eh yan daw ang isa sa mga nag-cause. Ay yun ba, alam nyo, yung impormasyon na yon?
6: Hindi po, yung sa Pulot River, sir, malayo po yung palitian sa Pulot mismo, yung publication area. Yung po, may ilog po kasi doon sa likod ng school.
1: Ano ba yung pangalan noon, yung river na yon, sa likod?
6: Yung... Maliit lang po kasi siya, hindi siya kaya mag-accommodate ng ganun kalaking volume ng tubig. Kaya may meron doon flood control na ano, pero putol na po siya. Putol po siya. Okay. Hanggang doon na siguro yung... Hindi ko rin po masabi kayo, hindi ko pa alam yung ano niyan. Dahil 3 years pa rin lang ako dito. Hindi ko alam yung eksaktong kwento nung ano. Pero mababaw po yung ilog na yun. Kaya madalas po, pag yun ang... Sa kabilang sitio ng panitian, yung ipaputo, pag bumagsak po yung tubig doon, usually po umaapaw talaga at papunta doon sa school, dahil malapit din po sa school yun.
1: Okay, pero base sa inyong karanasan, ito ba ang first time na nangyari? Kasi mabilis eh, isang oras lang daw na matinding ulan, matindi na, no? 17 classrooms kagad ang binab. Mm-hmm. Hanggang bewang eh, pinapakita natin yung video rito. Yun ang ano eh, siyempre eskwelahan yan, na-traumatize din ang mga bata sa kasagsagan ng kanilang nasa loob sila ng classroom. So, what measures ba ang ginagawa ng LGU dyan, Nestor, para at least hindi na mangyari ulit ito?
6: Opo, patingnan na rin po ng ano natin, kung ano yung, dahil po, hindi ko alam kung yung project yung baka sa provincial.
1: Oo nga eh.
6: Kanino, bali, ipinapa ano po sa amin doon ng ating mayor na tingnan yung possibility na kung anong pwedeng intervention. Ang ano, dahil yung mga canals po doon sa gilid ay maliliit po siya talaga. Hindi po siya kaya makakabulit na ganun bigla ang volume ng tubig. Kaya, maaaring isa itong ano, yung mga drainage system. Ito po yung tinitingnan natin ngayon kung paano natin gagawin. Bago siya interview nyo, papunta na sana kami ng engineering office.
1: Okay,
6: doon sa area. Although may po tao na tayo doon na tinitingnan na kagad para at least. Yung isang araw po na kasama rin po yung mindful personnel natin at saka sa paglilinis ng school. BFP, nagbuga ng tubig doon para po mas mabilis. Kaya lang hindi siguro natapos talaga kahapon.
1: Sige. Basta at least malaman natin kung ano yung sinasabi nyo na possible intervention na gagawin, no? Para at least hindi maulit, kawawa yung mga estudyante.
6: Tony, sir, ano mo yan eh? Hindi, may mga time na pag malakas talaga ang ulan, usually ganun po yung nangyayari. Tapos may mga time naman na hindi. Well, alaman. Kaya niyang baga... Hindi masyado yung volume ng tubig. Hindi naman po bumabaha. May time na bumabaha, minsan walang pasok.
1: Kaya nga.
6: Mas maganda rin. Eh ngayon, nagkataon po na yan na po yung ano yung barangay na na umapaw yung tubig.
1: Sige.
6: Sa na yung barangay po, wala naman. Medyo tumaas lang yung level ng tubig.
1: Kaya nga eh. Dahil siguro nga.
6: Nagkataon talaga.
1: Dahil siguro malapit nga sa ilog, kaya nga dapat merong solusyon na gawin. Oo, kasi kawawa.
6: Yung maliit po na ilog sa likod, sir, meron kayong isang ilog na medyo mas malaki ng konti sa may national highway.
1: Malapit, pero, malapit din ho yan, Sofronio, sa may ano ho, sa eskwelahan, Pinatian. Yan,
6: ako, hindi kalay, may kalay na konti, siguro mga 100 meters or 150 meters. Malapit na yung tulay na pinabanggit ko po. Yung isa naman yung sa likod talaga, siguro ilang metro lang naman halos. Yung malapit talaga. Yung sa
1: Nestor,
6: likod po yung...
1: Nestor, yung bang Sofronio Espanyola, gaano kalayo yan sa Puerto Princesa?
6: Actually, yung ano nyo, nasa 160 plus po.
1: Kilometers?
6: Kilometers po.
1: Layo pala.
6: Malayo, sir?
1: Malayo pala. sige.
6: Tapos yung panitian po hanggang pinakabayan niya, siguro mga ano... Abot pa ng mga 20 siguro kilometers yan.
1: Layo rin pala, no?
6: 22, mga ganyan pa, 20 plus pa, mga ganyan. Malayo din po.
1: Sige. Nestor, kinapos na tayo sa oras. Maraming salamat sa update. Sana mag-ingat kayo dyan. Oo, ingat. Salamat
6: po. Maraming salamat din po sa pag-interview.
1: Okay. Yan ho si Nestor Asag, ha? MDRRMO dyan sa Sofronio Española, Palawan. Okay, sinusubukan din natin na kunin yung ang DepEd, DPWH, si Mayor Abner Tesorio, at mismo si Governor Amy Roa Alvarez. Okay, ang oras natin ngayon, 10:39 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Huwag ko kayong alis, magbabalik ang programang Kabayan.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
7: Bakit Right Med ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
12: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
16: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ho ang programang Kabayan. Ipasok lang natin to, ha. Mga Radio Patrol reports natin, mga ahensya ng pamahalaan. Ha? Teka, time check pala muna tayo. 10:43 in the morning. Sorry.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Okay, ito pala ang report natin. Mga ahensya ng pamahalaan, tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan at biktima ng pamamaril sa Tacloban. Yan ang report na balitang kumpirmado mula kay Christian Yuzores. Christian, go!
3: Matyaga ng Radyo Patrol!
17: Tiniyak ng Malacanang ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima at naapektuhan ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pagbibigay ng psychosocial services ang Department of Social Welfare and Development at Department of Health sa mga estudyante at grupong gurong naapektuhan ng insidente. Habang bibigyan ng financial assistance na 150,000 pesos ang mga nauilang pamilya ng tatlong namatay. Nauna nang sinabi ni Castro na suportado ng Malacañan ang panukalang ibaba sa 12 anyos ang age of criminal responsibility ng mga menor de edad na masasangkot sa krimen o lalabag sa batas, pero nilinaw na kailangan pang mabasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bersyon ng panukala. Bukas din anya ang Malacañang sa pagpapatupad ng mahigpit na polisiya sa mga kabataan laban sa paggamit ng social media at online games. Ayon kay Castro, napag-uusapan na ang mga panukalang pagban sa ilang social media platforms at itinuturing na magandang bungkahi ang ban para sa mga kabataan. Bukas anya si Pangulong Marcos sa mga ganitong panukala at umaasang kikilos agad ang Kongreso para magbalangkas ng malino na panukalang batas para pagwalaw ang mga kabataan sa social media at online games gaya sa ibang bansa. Nauna nang ipinatemporary ba ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online gaming application na Gorebox na sinasabing kinahuhumalingan ng isa sa dalawang minor de edad na namarin sa paaralan sa Tacloban. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Meron pa tayo report, ha? Tatlo nilapatan ng paunang lunas dahil sa pagbagsak ng bahagi ng Center Island sa kasagsagan ng Wata Wata Festival. Yan naman ang report mula kay Zeus Legaspi. Zeus, go!
11: Danny, katitila lamang ng malakas na pag-ulan na bumukos dito sa may bahagi ng San Juan kanina na sinabayan ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Sa kabila ng pag-ulan na yan, Danny, ay hindi naman natinag yung mga residente at yung iba dumayo pa rito sa San Juan City gaya nitong Amore Zumba Group na yan, nagpo-perform dito sa San Juan City kanina umaga. Hindi sila nagpatinag sa gitna ng malakas na pag-ulan at nagpatuloy pa rin yung pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Pero kanina, Danny, ay tatlo nga yung kanilangan lapatan ng paunang lunas matapos magtamo na sugat sa kanilang mga paa. Kwento ng isa sa mga nasugatan, nakikisaya lamang sila sa Basahan Festival nang biglang bumagsak ang sementong bahagi ng Center Island dito sa may pinaglabakan ng street. Ito yung designated na basaan zone. Ibig sabihin, hindi na pwedeng magbasaan sa iba pang bahagi ng San Juan bukod dito sa kalsadang ito. Isa, yung nagtamo ng galo sa bukong-bukong o kanyang ankle habang dalawa ang nasugatan at namaga ang paa. Bukod dito, sinabi naman sa Radyo Patrol ng mga medical volunteer mula Red Cross na puro minor cases pa lamang ang lumalapit sa first aid station, kabilang yung mga nagtamo ng malilit na sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ngayon, Danny, ganito yung sitwasyon dito sa San Juan City. Nagpapatuloy yung pagdiriwang ng Wata Wata o Basaan Festival. Yung ano, pa-lunch time na kasi, Danny, kaya yung iba ay umalis na mula dun sa mismong kalsada. Nagtutungo na sila ngayon dito sa mismong grounds ng San Juan City Hall kung saan na pwede silang bumili dito. May mga booth kasi ng mga pagkain. At ayan na nga, doon naman sa may unahang bahagi ng pinaglabanan shrine, meron pa rin mga fire truck na patuloy yung pagsaboy ng tubig pagkatapos ng malakas na pag-ulan para mabasa muli yung mga nagdiriwang nitong kapistahan.
1: Zeus,
11: Zeus,
1: tanong lang, Zeus. Yes. Oo, kasi alam ko pag ganyan talaga very festive ang mood ng mga tao dyan, no? Diba? Basta ano lang yan, no? Tuloy-tuloy yung pagbabasa nila ng tubig. Yung mga, let's say, yung mga PUJ, yung mga jeepney na mga ano, yung mga drivers, siguro baka na o-offend sila yung mga mga pasahero nila na ano, nababasa, sinasabuyan. Okay lang kung naka-aircon ka, yung mga private vehicles, pero inaano ko yung mga public vehicles na pwedeng walang aircon, di ba? Pwedeng binubuhusan pa ng tubig din yon mga yon.
11: Yan nga yung dahilan, Danny, ano, kung bakit nagkaroon na itong basaan zone na limitado lamang dito sa pinaglabanan street. Paliwanag sa atin ni San Juan City Mayor Francis Zamora, nagtalaga sila ng maliit na bahagi lamang nitong kalsadang ito para hindi na mangyari at hindi na maulit yung mga ganyang klase ng mga insidente kung saan nababasa yung mga hindi naman nais makisaya dito sa kapistahan. Kaya yan muna yung naging solusyon dito ng San Juan.
1: So yung lugar na yan, hindi dinadaanan. Yung lugar na yan, hindi dinadaanan ng mga jeepney. Ibig sabihin, yung zone na yan.
11: Tama ka dyan, Danny. Sarado. Itong bahagi ng pinaglabanan street na itinilagang ang basaan zone. Walang makakadaan dito ng mga pampublikong sasakyan.
1: Okay. So yung mga private vehicles, hindi naman sila nagagalit. Ibig sabihin, dun sa... kasi gusto ng iba dyan, buksan yung bintana para mabasa yung nasa loob. Walang ganun mga insidente.
11: Wala pang ganun, Danny. Dahil yung mga pribadong sasakyan na nandito ay talaga nakikilhok din naman doon sa mismong festival. At yung mga... Kumbaga, kung dadaan ka lamang dito, hindi talaga papayagan yan.
1: Yeah.
11: Kumbaga, sarado talaga itong kalsada. May tablado rin kasi doon sa harapan. Kung sige. Kapag ka, ikaw ay isang pribado sasakyan nandito sa San Juan City, meron kang alternatibo ruta na dapat natahakin para makarating dito o makarating sa iyong patutunguhan. Hindi ka talaga pwede dumaan sa bahagi na ito ng pinaglabanan.
1: Okay, sige. Extra, Zeus, thank you.
11: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Meron pa tayong report, ha? Resulta ng investigasyon ng CIDG sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sa Dipakulao, Aurora, isusumite na sa DOJ sa Biyernes. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Marlene Padiernos. Marlene. Marlene? Okay, nawala lang si Marlene at kinokontak natin. Alam ko kasi nagkaroon na sila ng ni-reconstruct nila yung event na yan nung pumunta pa doon yung CIDG sa mismong Dipakulao para malaman kung makuha no yung mga input at saka malaman nila mas malalim na pagsusuri sa investigasyon nga dyan sa pagkamatay ng dalawa, si Rene Clert Baterbonya at saka si Adili. Ang alam ko ngayong araw na to ang libing. Ah, at baka by this time baka naihatid na dun sa pinaka Memorial Park ang labi ni Rene Baterbonya at hindi ko lang alam, malamang yata today or tomorrow ililipad naman ang bangkay ni Adili sa Nigeria. Ah, taga Nigeria ho kasi yung isang namatay. Biro nyo, ha? Namatay yan. 6'10 ho ang height niyan. Pero grabe. Ha? Yung, kaya iniimbestigahan yung rip current. Eh, no? Masyado kasing maalon dyan sa Aurora, yung Dipakulao. Kaya yan ay pinuntahan ng CIDG agents. Nakita natin kahapon yan. Kaya inaalam lang natin kung ano yung, ano, ha? Yung resulta dahil magkakaroon pala ng ano. Hopefully, isusumiti sa DOJ sa Biyernes. Alam ko rin yung mismong coach, head coach na si Tim Tab Baldwin na nag-resign na rin at nag-take na ng leave of absence ay pumunta na rin sa NBI for the investigation. Hopefully ang NBI din yata ay matatapos na nila ang investigasyon within the week. Anyway, nandiyan ako si Marlene Padiernos tungkol nga dyan sa nalunod na student-athlete sa Dipakulao, Aurora. Isusumite na raw yung resulta ng investigasyon sa DOJ sa Biyernes. Marlene, go!
18: Danny, bago yan ay kapapasok lamang ako ng perma ni PNP Chief Police General Jose Melancio Natatas Jr. sa katatapos lamang na ambos interview na na-refer na sa prosecutor ang filing ng criminal complaint laban sa 15-year-old na si alias Rod na isa sa mga estudyanteng na Marine sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Ayon sa PNP, tigtatlong counts ng murder at frustrated murder. Gayun na rin ang multiple counts ng serious physical injuries ang inihain sa prosecutor laban kay alias Rod. Mananatili naman sa kusodiya na DSWD Regional Rehabilitation for Youth ang dalawang CICL na nasa likod ng malagim na tragedya dyan sa paaralan sa Tacloban City. Samantala, kagnay naman doon sa ulat pahinggil sa update sa investigasyon sa kaso ni Baterbonya at Adili, inihiyag ni DALG Secretary John Vic Remulla na nasa huling yugto na ng investigasyon ng PNP-CIDG hinggil nga dito sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili sa Dipakulao, Aurora. Sa ambush interviews, sinabi ni Remulla na Biyernes nakatakdang isumite sa DOJ ang resulta ng investigasyon para sa kaukulang pagdasampa na kaso laban sa mga matutukoy na responsable sa nangyaring trahedya. Nagkakaroon na kasi anya na kalinawan at direksyon ang kanilang investigasyon matapos ang halos dalawang linggong pagdisiyasata. At pakikipagpanayam sa halos 100 katao na nagresulta naman sa umigit kumulang 1,200 pages ng mga testimonya mula sa mga sangkot at testigo. Sa ngayon, may ilang pang personalidad ang kailangan makuusap ng CIDG, kabilang na si Father Nemike na napakita ng CIDG ngayong araw. Habang bukas naman, ipapatawag din si Sen. Manuel Pangilinan at Father Bobby Yap, ang presidente ng Ateneo de Manila University para naman yan sa huling araw ng fact-finding investigation sa naturang kaso. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Tanong ko lang, Marlene, sabi mo kanina na ano kayo, no? Ambush interview kay Natates, yes. General. So this is in connection naman dun sa nangyaring Barila, no? Yung dalawang estudyante, tama ba? Yung nabanggit mo sa shooting sa San Jose National High School.
18: Go ahead.
1: Hindi, bali ang inaccused lang, parang sinampahan na lang kaso, isa lang estudyante, yung 15-year-old na student, tama ba?
18: Yes, Danny, yung sa ngayon, Danny, yung doon sa data ng PNP na nakuha natin impormasyon, doon pa lamang kay Elias Trod, yung 15 years old na namaril doon sa Tacloban, ang inirefer na sa prosecutor para sa filing ng criminal complaint. Mamaya, inaasahan natin na baka humarap naman si PNP PIO Chief Colonel Alan Rayco para naman mabigyan ng kalinawan o dagdag na informasyon patungkol naman doon sa magiging disposisyon sa 14-year-old na estudyanteng
1: Dawid Ten o nasalibod
18: din na kuhambanal dito sa insidente ito, Danny.
1: Pero bali, itong 15-year-old student, ito yung sinampahan ng 3 counts of murder at saka 3 counts of frustrated murder, tama ba?
18: Pag-alini niya, Danny, referred for prosecutor pa lang ito.
1: Okay.
18: Sa nagsasampa sa korte. Ang paglilino ni Colonel ko kanina, referred pa lang for filing sa prosecutor. Tapos, tsaka divisionan kung iakit sa korte o saan ilalagay itong dalawang CACL natin, Danny.
1: Okay. Extra, maraming salamat, Marlene.
18: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Time check tayo. 10:55 na ho ng umaga.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: O, kuha muna tayo ng update dahil dito sa ating alerto sa baha.
19: Alerto sa bagyo at habagat. Alerto sa baha. Alerto sa baha.
1: Okay, dahil nga patuloy pa rin nararamdaman natin at kahit dito sa ating lugar, sa studio, malakas ang buhos ng ulan. Makakausap natin si spokesperson ng Quezon City DRRMO, bunso nitong malakas na ulan at ano ba ang pwedeng paalala nila sa mga residente? Si Peachy De Leon. Peachy, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
20: Good morning po.
1: Kamusta naman, Peachy? Ano ba ang pwede niyong ma-share na update natin dahil dito sa umuulan at baka nag-worry iba natin mga estudyante?
20: Okay, usually po kasi pagka umuulan, na mo-monitor po namin yan through the reports of the barangay and may GCs po kami. Mm-hmm. And as of as we speak po, wala naman pong reported na flooding po.
1: Mm-hmm. Okay. So, yung mga the usual na mga lugar, no, katulad ng Araneta Avenue, España, yung Taft Avenue, wala bang potential na mga flooding na ina-expect tayo? At saka, gaano katagal kaya itong pag-ulan na to?
20: Kasi po, report ng meteorologist namin, hindi naman po gano'ng affected ang QC sa Bagyo Francisco.
1: Okay.
20: I think so. Yung mga madalas pong nababaha naman po, hindi naman po humihinto ang Quezon City Engineering Department sa pag-declogging po niyan. Lalo na pong rainy season na nakaprepare po talaga, kasama ang mga barangays for declogging po.
1: At saka alam ko, Pichi, inayos na yung Saraneta Avenue, di ba? Yung may flood control na in-address niya dyan si Secretary Vince na yung pumping station. Naayos na yata di ba, Pichi?
20: Yes po, yes.
1: So, ibig sabihin...
20: So, we will see in a couple of months and days po kung pag sobrang lakas ng ulan, kung effective na po yung pag-ayos po.
1: Oo. So, yung previous days din, malakas din yung mga pag-ulan, hindi tayo nakaranas ng ganyan, lalo na sa area ng Araneta Avenue? Walang ganon?
20: Meron pong mga reported na mga floodings na gutter deep po, pero mabilis naman po nagsusubside.
1: Yun, maganda.
20: So, walang no need for evacuation, need for ano.
1: Okay. At hindi ano mga issue na mga ang tagal kasi humupa tapos tumitirik yung mga sasakyan na dumadaan.
20: Opo, wala pong ganun na report. Mabilis po nagsubside.
1: Mm-hmm. Okay. So at least as far as Quezon City is concerned, yun lang ba yung parang problematic kayo before? Ito pang Commonwealth, wala naman tayong problema diyan?
20: Yung dati po kasi ano yun Ibang case po yun, parang 3 days of equivalent na rain yung bumuhos, kaya po siya bumaha. Pero hopefully wala pong mangyayaring ganun by this time. And continue nga po ang declogging ng engineering department po and okay. barangay po.
1: Oh sige. Nako, basta kami nakatabay lang ha, Pichi, for any development kasi meron na naman papasok itong gardo naman eh. Hindi natin
20: yes, ma... Yes po, anytime po. Tawag lang po kayo.
1: Okay. Yan ho, si Pichi De Leon, spokesperson ho ng Quezon City DRRMO, latest tungkol dito sa mga posibleng pagbaha pero hopefully sabi nila mukhang wala naman as far as Quezon City is concerned. Okay, ako po si Danny Buenafe, magbabalik ho ko bukas dito sa programang Kabayan pero huwag ko kayong alis dahil susunod na po nagseservisyo Niña Corpus at Check Patalyonest. Bye-bye, see you tomorrow.
19: Alerto sa bagyo at habagat. Alerto sa baha. Alerto sa baha.
0: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
19: DDDCMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.

0: ating oras, 11:01 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Wednesday, June 24, 2026. Kumusta na po kayong lahat? Grabe no, isang malaking buntong hininga. Kaya pa? Laban lang no, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Batiin ko ng naimbag, abigat, ano, partner. Kaya mo pa, kaya pa.
1: Kayang-kaya para sa ekonomiya siyempre.
0: Diba? Para sa ekonomiya.
1: Oo, para sa ekonomiya. Isang maulang umaga. Well, depende kung nasan kayo. Dito sa Quezon City, medyo maulan. And I believe sa si San Juan nga yata.
0: Oo, alam mo ba na basaan dapat ngayon sa San Juan?
1: Paano
0: diba?
1: Nga yun? No?
0: Ay, wala, ngayon,
1: diba
0: sana
1: naman.
0: Eh.
1: So, tsaka, ipagka-KJ no, yung panahon, no? Paano tsaka, babasayin yung isang basaan sa ulan?
0: Kasi ano, at saka hindi na strict na sila. Hindi ka basta kasi, randomly magbabasa ng mga
1: diba, simula
0: tao.
1: Simula nung nangyari talaga na lagi may away.
0: Oo naman.
1: Nag-cover ka ba dati niya?
0: Oo, naawa nga ako yung mga papasok sa eskwelahan na
1: kasi,
0: hindi taga San Juan.
1: Kasi bubuksan mo yung pintuan ng sasakyan.
0: Diba?
1: Hindi dapat yun.
0: Mali
1: yun. Or nasa loob ka na ng jeep.
0: Yeah, sa loob ng jeep nakita ko yun.
1: Papasok ka eh, di ba?
0: Diba?
1: Yung abala yun eh.
0: Pero pinagbawal na nga yun niya, Mayor Alzamora.
1: Tapos minsan maduming tubig pa.
0: Wag naman. Diba, iba yung mga loko-loko.
1: I mean, nawawala yung spirit nung fiesta eh. Na,
0: yes.
1: Masaya lang. Tsaka kung sino yung nasa common area, doon kayo magbasaan or kapitbahay mo.
0: Yun pero na nga, may common papasok. Area.
1: Oo.
0: Parang sa paputok rin yan eh, di ba? Doon lang sa tamang lugar at nasa lugar.
1: Oo.
0: Kaya binabati pa rin natin ang Happy Fiesta.
1: Yes.
0: Ang San Juan, walang pasok yung iba dyan. Mm. Oo, yung ibang schools.
1: Kasama yung Manila ang Manila. Hindi ako
0: government.
1: Sure,
0: parang sumabay ang Manila.
1: Alam ko nga eh, may
0: no?
1: Araw
0: check
1: na
0: natin.
1: Ano,
0: may pareho walang pasok, ano? Well, enjoy niyo po ang walang pasok, makinig ng balita, maging maalam. Ang aming pag-uusapan ngayong araw ay, ito na naman po yung mga mahirap na usapan.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kailangang maging aware po tayo. Kaya ang ating question of the day, Partner Jack, pabor ka ba sa... Teka, natakpan. Pabor ka bang... okay. Ang aming question of the day, pabor ka bang ibaba ang age of criminal responsibility?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, okay. Pabor ka bang ibaba ang age of criminal responsibility? I-viber niyo po yan sa amin, 0919-278-3000. At pwede nyo rin po kaming syempre i-message sa aming Facebook live streaming at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, syempre sa aming digital free TV at cable provider na Signal sa PRTV Prime Media Channel 31. Of course, nasa YouTube rin tayo, partner.
1: Mm-hmm.
0: Well, ano nga ba ang age of criminal liability?
1: Yun nga eh, di ba? Sa interview natin kahapon sa Arangkada kay Attorney Jess Falsi, sinasabi nga niya na itong dalawang shooter ay may chat, parang may pinag-usapan pa sila chat na sinasabi na hindi sila magiging criminally liable. So, ang lumalabas nga, ay naging biktima pa ng fake news yung
0: sinabi
1: dalawa.
0: Niya.
1: Doon humugot ng lakas ng loob din yung dalawa.
0: Kumbaga sinasabi niya, biktima sila in a sense doon sa fake news na tara, gawin natin
1: na itong
0: krimen.
1: Na pinanghawakan nila eh, di ba?
0: Oo, dahil hindi naman tayo makukulong.
1: Oo, doon.
0: Di ba? Nagkaroon ng lakas ng loob itong mga batang to.
1: Dahil yun nga eh, kaya mamaya, mahirap din eh, makakausap tayo yung tungkol dyan nga sa juvenile justice law natin. Kung ano ba talaga? Diba yung sinasabi pero sinasabi nga diba parang 15 to 18 is pwede na rin naman maging accountable sa ilalim
0: kasi
1: ng batas.
0: Medyo tricky tong dalawang bata na to eh kasi isa 14, isa 15. Iba yung mangyayari sa 14.
1: Oo.
0: Kasi less than 15 siya eh. Iba yung 15 and above.
1: Mm-mm.
0: So mas medyo may konting less liability ba ang tawag doon doon sa 14 years old kumpara doon sa 15 years old.
1: Ang hirap kasi dahil meron naman niya may nagpo-push na ibaba yung ano pero minsan masyado mababa yung gusto nila eh 9 years parang 9 years old pa lang gusto na nila.
0: Naku, may 9 years old talaga partner may mga ganyan so parang kailangan mag-isip-isip ka kasi pag binalik mo yan sa society, may tama na yan eh. Hindi naman sa ano, I mean, I'm talking in general,
1: yeah,
0: ano? Kasi sa totoo lang sa ating bansa, eto ha, pag ikaw ay 15 years old, pababa, meron kang absolute exemption sa criminal liability.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, hindi sila maaaring makasuhan sa korte o ikulong sa regular na kulungan.
1: Yes.
0: Gayunpaman, meron silang civil liability, pananagutang pinansyal o danyos na babayaran ng magulang. Ngayon, kung ikaw ay 15 years old, pataas hanggang 18, depende raw kung meron kang tinatawag na discernment.
1: Kung baga, yung, alam mo na yung magiging consequences, ginawa mo pa rin.
0: O kakayahang malaman ang tama sa mali, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At mauunawaan mo yung kinahihitna ng iyong ginawa. Kaya yung 14, parang kung magulang ka nung biktima na nasawi at mga nasugatan, hindi mo matatanggap. Kasi imagine, hindi mo siya pwedeng kasuhan.
1: Mm-hmm.
0: Yung regular na kaso, partner. So, ano kaya yun? No? Kaya yun ang question natin. Diba? Pabor ka
1: sure
0: ba babaan ng criminal liability?
1: Maraming magko-comment dito. Dahil nga, una-una, dahil nga nakakasyak talaga yung nangyari. Tsaka talagang maraming tanong, maraming malabo kung ano ba talaga yung nakalagay sa juvenile justice law natin.
0: Okay. All right. Kaya dahil po dyan, ngayong umaga, may makakasama po tayong eksperto tungkol sa juvenile justice para maintindihan po natin talaga kung ano ba ang proseso, yung step-by-step na maaaring mangyari kapag ikaw ay isang menor de edad at ikaw ay nakapatay, di ba? Or sinadya mong pumatay.
1: Mm-hmm.
0: Imagine. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kasi talaga ma-absorb yung nangyari, partner.
1: Actually, nabubuksan lagi itong issue na to tuwing dati may rape case that's involved ay minor. Lagi nauungkat yung usapin tungkol dito. Tapos mawawala yung issue na yan. Then eventually, pag may nangyari na naman na ganitong klase, mauungkat na naman.
0: Kasi ito yung pinaka-extreme
1: Oo.
0: Oo, yung mga dati parang sige, pinapabayaan lang yung mga nagnakaw or whatever. Oo. Pero may mga nananakaw.

0: minsan, sa totoo lang yung social media, hinahaluan na yung mga bansa eh. Minsan, kala mo Pilipinas, pero ano, pero sabi ito, sa Pilipinas talaga nangyari.
1: Ito ay, yun nga, na nangyari sa ating bansa at sa panahon ngayon, partner, parang anything is possible na eh. Dahil sa social media.
0: Oo, yun nga, ano na, hindi naman tayo ganyan, hindi naman ganyan yung mga bata eh, no?
1: Kaya nga, dapat strict siguro talaga pagdating sa pagbaban rin ng mga social media na yan. Mm-hmm. And kailangan natin talagang maging, anong tawag dito? You have to put your foot down. Uh-oh. Hindi pwedeng, hindi pwede pero pwede. Ito, mga ganun ba?
0: Yung parang half-baked lagi.
1: Para mas masaya lahat. Wala akong ganun eh. May talagang hindi sasaya sa iyong desisyon. Uh-oh. Pero mag-desisyon ka. Mm-hmm. Kasi sa ibang bansa, like the United Kingdom, UK, 16 and below, they banned it.
0: Yung pag-ano ng certain apps.
1: Yes. Yeah, and you know, sa school ng anak ko, minsan kailangan ng iPad. Kunyari, 8 years old, ganyan. Yeah. Talagang dinala yung iPad sa school at inayos ng school. Tinanggal lahat ng mga Roblox, tinanggal yung mga gaming.
0: Sila nag-uninstall.
1: You cannot. Hindi ka, may system silang ginawa, kailangan mo dalhin yung iPad, i-change nila yung settings kasi yun yung iPad for school. So ngayon, bawal mag-chat lahat ba? Wala, puro school stuff lang yun nandun.
0: Which is tama
1: great.
0: Naman. Tama yun.
1: Pero may extra effort yung school na gawin yun. Mm-hmm. So it's pala, isipan po yan, lalo na yung iba, mas late yung pasukan. Mm-hmm. Pero ako, natuwa ako. Syempre, malungkot yung mga bata. Galit, di ba? Mamamatay ba sila sa galit, di ba?
0: Pero
1: sa iyak.
0: Productive naman yung, for productivity naman yung mga apps na iniwan, di ba? Hindi naman siya yung kung ano-ano lang.
1: Sa totoo lang, kung magulang, kakatulad ko, nakita ko talaga yung difference talaga, partner. Pag sila ay in their world, na naka-online na ganyan, parang wala sila nakikita sa paligid, partner. Nag-iiba ugali.
0: Kahit yung anak ko nung nag-aaral pa ganun din, halos hindi yung makausap din eh.
1: Diba? Yeah, nung panahon natin, Atari lang, family computer. Parang
0: doon masaya na eh.
1: Hindi naman tayo.
0: Naglalaro naman ako ng baril-barilan na mga laro. Hindi naman ako naging violente sa
1: eskwelahan. Sobrang realistic eh.
0: Iba talaga ngayon eh. I mean, sabi ko nga, naglalaro din ako sa computer consoles ng mga shooting na ano, pero hindi ko nung pumasok sa isip ko na mamamaril
1: ako. Iba kasi ngayon, at saka kung sino-sinong pwede mong makausap, sino-sinong impluensya, buong mundo. Talaga yung mga magulang, kailangan pag-isipan po nating mabuti. Siguro panandalian o yung anak mo, parang busy. Sa totoo lang, ako, masakit man na makita siyang umiyak at magluspasay. Sorry.
0: Para sa kanya
1: para sa'yo yan. Maglupa sa ikaw, umiyak ka. Bahala ka sa buhay mo. Maghanap ka ng magalit ka na. Diba? Pero syempre, there's a way. Sabi nga ng mga developmental pediatrician or psychologist, kailangan mo rin balansin kasi pwede rin naman magrebelde, magalit sa'yo.
0: Yun nga eh. Pag masyado mo inano, magtatago yan.
1: Magagalit.
0: Gagawin nila ng patago yung mga bagay na
1: gano'n.
0: So, alam mo kahapon nga, gusto ko sana tanungin, anong age yung pwede mo pakialaman yung ano na social media na? Hindi yung titingnan mo yung ano nila, para ka tumingin sa diary nun eh. Hindi mo naman naanin yung account, magkaka-access ka. Pero titingnan mo ko ano yung mga pinopost. Tapos, sisitahin mo ba siya pagdating sa bahay? Uy, nakita ko yung post mo ah. Ikaw ba ganun ka sa mga
1: alam mo?
0: Pag may nakita kang post?
1: Yung ibang, kasi yung anak kong 14, wala naman social media yan.
0: Siya yung wala.
1: Yung iba niyang barkada meron.
0: Uh-oh.
1: Pero yung anak kong 14, wala. Pero yung ibang nanay na kakilala ko, may iba silang account.
0: Para mag-stalk.
1: Medyo. May ganun.
0: Mamaya, follower mo pala. Sabi ko, guidance counselor ng eskwelahan eh. No?
1: Pwede pala yun.
0: Sa style.
1: It's a thought.
0: Gumagawa pa ng ano eh. Kumbaga sa adults ay burner.
1: Malay pa nila.
0: Burner. Pero,
1: kasi partner, yung bata na namaril, kung nakita mo yung mga post niya dati, talagang... pwede mo siyang pag-iisipan talaga na gagawa na to ng masama and right then and there, pwede mo na siyang hulihin sana.
0: Mm-hmm.
1: Tulad nung nangyari sa mga batang gumawa ng bomba. But that's a different issue. Anyway, eto na po siya. Nako, excited po kami makasama ang aming kaservisyo of the day.
2: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD kaservisyo of the day.
1: Kasama po natin walang iba kundi ang law professor ng Ateneo Law School, Attorney Araceli Habaradas. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
3: Magandang umaga, Ninya and Chek. Magandang umaga sa ating lahat.
1: Opo, Attorney, ayan nga po, pinag-uusapan ngayon itong juvenile

0: justice. Okay, siguro unahin muna natin ang tanong na to. In layman's term po, ano po ba ang Juvenile Justice and Welfare Act?
1: Okay, ang Juvenile Justice and Welfare Act, para simple na lang, ang sinasabi dito ay kapag ang bata ay may nagawang mali or krimen at offense, iba ang pagtrato sa kanila kumpara kung isang adult ang gumawa ng krimen. Kasi meron tayong criminal justice system na kung tayo'y nagkasala, meron tayong prosesong pinagdadaanan.
2: Yes.
1: Ang mga bata, pag nagkasala, may ibang proseso din silang pinagdadaanan to make them accountable.
2: Okay.
1: Yun, pero sa age appropriate yung mga proseso na ginagamit doon.
2: Mm-hmm. Pero attorney, yun nga doon sa existing na policy or dito sa bansa, ano ba talaga? I mean pag 15 to 18 and then yung mga 15 below, paano pa talaga ang nakalagay sa batas natin?
1: Okay, yung simple na lang, no, and yes. I think you've heard this sa maraming interview na rin.
2: Oo.
1: Kapag above 15, meaning pagkatapos ng 15th birthday ng isang bata,
2: okay,
1: at below 18 siya, maaari na siyang maging criminally liable kapag nakita at na-assess na meron siyang tinatawag na discernment.
2: Okay.
1: Itatabi ko muna yun, ha.
2: Yeah.
1: So meaning yung mga below 15, meron tinatawag na they are exempt from criminal liability. Pero ihahabol ko na kasi yun yung ano eh, dun sensitive yung mga
2: tao. Yung contention po.
1: Pag sinabing exempt, hindi ibig sabihin na hindi sila accountable.
2: Mm.
1: Hindi mo sila pwedeng kasuhan, pero may proseso yung batas na inilalaan para pagdaanan ng mga batang below 15 para sila ay patuloy na maging accountable, responsible doon sa kanilang maling nagawa, at sila ay ma-rehabilitate para hindi sila maging adult criminals sa mga 15 yun.
2: Opo.
1: Ngayon, pag above 15 ka, maaaring may posibilidad na makasuhan ka, katulad nung dito sa shooting incident. Kung nakitang siya ay tinatawag na acting with discernment,
2: okay,
1: pwede siyang makasuhan at adadaan kay judge. Ganyan po.
2: No? Pero okay, yung 15 and above, 15 to 18, pwede silang kasuhan, pero ano yun, makukulong sila sa mga, saan sila kumbaga mapipiit po?
1: Okay, so let us say, no, let us say dumiretso yung kaso niya sa judge at nag-ongoing yung trial. Kapag nakita na, oo nga, nag-commit siya ng, let's say, murder or homicide, ang proseso po ay sinususpend yung sentence. It doesn't mean makakawala siya, ha. Ang ibig sabihin lang ng suspended ang sentence ay ilalagay ka sa isang facility. Meron tayong RRCY, Regional Rehabilitation, basta mga youth facility.
2: Okay.
1: At doon sila mag-undergo ng mga rigid and structured programs para sila ay ma-rehabilitate.
0: Opo.
1: And they will still be deprived of their liberty. Kumbaga, wala silang kalayaan pa rin.
0: Yeah. And then after that, itutuloy po yung kaso, ganun?
1: So tuloy yung kaso sa korte, tapos pag sinabi ng judge, oo nga, parang siya ay may ginawang mali, suspended yung sentence, imbis na mag-rule yung judge na sabihin kulong na, suspend yung sentence, ipapasok ka namin sa RRCY, dun sa facility, at meron kang programang pagdadaanan dun para ma-address yung mga dahilan kung bakit ka nag-commit ng offense, para ma-rehabilitate ka at umayos ka. Pero at a certain age, kung nakita na hindi ka umayos, hindi ka na-rehabilitate, pwede kang gumraduate doon sa regular na kulong.
0: So yung pagdating niya, so yung suspension mawawala.
2: Oo.
0: 'Di ba? Itutuloy yung kaso sa iyo at pwede kang sentensyahan.
2: At mapunta ka sa regular
1: na ang
2: jail.
1: Ang sentensya.
0: Oo.
1: Kasi tapos na yung kaso eh, 'di ba?
0: Oo. So ito yung sa 15 and above. Yung 15 and below, yan po eh, kasi parang hindi matanggap ng marami. Aba, wala mangyayari dito sa 15 and below?
1: Hindi totoo yun. Na walang mangyayari sa kanila.
0: I mean, meron, pero iba hindi ganun ka, parang hindi enough yung mangyayari sa kanya. Kaya can you give us a step-by-step process po dito sa 14,
2: yung
0: for example?
2: Yung sinasabing exemption?
0: Yeah. Yes, from criminal liability.
1: Okay, I will just latch on a bit yung sa nabanggit mo niya na yung impression kasi ng tao, yung hindi enough. Ano ba ang ibig sabihin natin ng enough, 'di ba? Enough ba is equivalent to makulong? 'Di ba? So doon yung question. So kung may mangyayari ba, meron. And sa katulad nitong yung kinukuwento niyo yung pangalawang bata, 14 siya, 'di ba? So below 15, ang mangyayari sa kanya kahit exempt siya from criminal liability, I think ngayon nasa bahay pag-asa na siya, meaning deprived na rin siya ng liberty at sa ilalim ng batas natin.
2: Mm-hmm.
1: O pwede kasi na ipa-involuntary commitment kaagad yung batang yan, meaning tatanggalin siya sa pamilya niya, tatanggalin siya sa community niya, ipapasok siya sa bahay pag-asa at kinukuha na ng estado yung guardianship sa kanya.
2: Mm-hmm.
1: At doon sa loob, technically parang nakakulong ka rin, di ba? Because you're deprived of liberty. Ang requirement sa batas, I think, is at least 1 year na nasa loob ka at kailangan kang mag-undergo ng mga programa, intervention programs, counseling, anger management. It's a whole set of intensive interventions para ma-address rin ang dahilan kung bakit sila nag-commit ng ganong offense.
2: Uh-huh.
1: And I think that's, by my standards, that's enough. Age-appropriate lang yung pamamaraan na ginagamit.
0: Pero 1 year. And then after 1 year, ano pong pwedeng mangyari?
1: At least, sa understanding ko, is very similar din. I-evaluate kung sapat na ba ang programang binigay sa'yo. Pero kung hindi pa, I assume that you have to keep on undergoing and doing your intervention. So itatest kung ano yung naging impact sa bata, kung nagka-remorse ba siya, naintindihan niya ba yung consequences ng ginawa niya, titingnan, ano ba ang chances na magko-commit ulit ito ng mali.
2: Bago mo idalin sa society ulit.
1: Yes.
0: So you mean to say, Attorney Araceli, yung 14 years old dun sa bahay, pag-asa nga na hindi siya free, deprived of liberty nga siya. Let's say 1 year, 2 years, sabihin na natin 3 years, ano na siya, 15, 16, kunyari 17. At nakita na nung 17 siya, after 3 years of rehab, mukhang nagsisi naman tong bata na to, pinagsisihan talaga niya at gusto niya talagang magbago. So, ibabalik na siya sa kanyang mga magulang, ganun, or pwede na siyang makalaya.
1: Hindi ako social worker, so medyo limited yung capability ko to explain.
2: Yes.
1: No? Pero meron silang tinatawag na after that, hindi yung, okay, sige, alis ka na, bahala ka na. May tinatawag pa silang konsepto ng, maliban sa rehabilitation, may tinatawag pa silang bahagi ng reintegration, yung kakayanan niya na bumalik sa lipunan at maging productive citizen. Diba? So binabantayan pa rin yan para tingnan na okay ka na ba or hindi. So it's a long parang period of responsibility sa bahagi ng estado para matiyak na umayos ka na ba talaga? Naintindihan mo na ba yung maling ginawa mo at hindi ka na ba uulit?
0: Kasi we're talking rin naman about generally rin naman Attorney Araceli, you know, hindi naman lahat nakapatay, hindi naman lahat ganito kagrabe yung crime. So there are other kids siguro who deserve a second chance.
2: Yeah.
0: Pero ngayon po kasi may mga very emotional ang public.
2: Talagang galit. Some people feel that.
0: Well, at this point pa lang, di ba? Na some people, kahit na bata pa yan, sa gravity nung ginawa niya, parang ang hirap bigyan ng second chance.
2: Oo,
0: at isipin
2: lang,
0: na meron pa ba, pwede pa kaya magbago tong batang to?
2: Honestly, yung karamihan sa social media is talaga out for blood din eh.
0: Yung parang diba? Syempre,
2: sobrang
0: diba?
2: Yung galit po nila eh.
0: Oo, pero ayun nga, Attorney Araceli, yan siguro yung mga emotion speaking, but yung spirit of the juvenile justice law, para sa maintindihan ng lahat, kasi gusto mo rin naman silang ibalik sa society and give them a second chance that, that sometimes they deserve it. Tama po.
1: Okay, so thank you, Ninya, na binanggit mo yun, no? It's true na yung incidenting ito ay isang trahedya. Very unusual itong kasong ito. And our sympathies go out dun sa mga naapektuhan. But here's the thing, tama kanina na sinasabi mo, ang batas na ito ay actually progressive. It's really intended para ma-address yung needs ng mga batang offenders. And there's a whole range of offenses. And it's really for the benefit of minors. Mm. Ibibigay ko lang ng konting konteksto para maintindihan ng tao, bakit ba nagkaroon ng ganitong batas?
2: Mm-hmm.
1: Nagkaroon ng ganitong batas because it works on the premise na ang bata ay iba sa matanda. Iba ang judgment at decision-making abilities ng isang bata kesa sa matanda. Kaya nga hindi pwedeng bumoto ang bata eh. Hindi yan pwedeng pumirma ng kontrata, hindi yan pwedeng umutang sa bangko,
2: mm-hmm.
1: hindi yan pwedeng ikasal. Kasi ang belief ng lipunan at ng Estado, hindi pa sapat ang kakayanan nilang maintindihan ang mga desisyon nila, correct?
2: Mm-hmm.
1: Diba? So kung yun ang basehan natin, pag below 18, ang mga adults ang responsible na mag-decide para sa kanila. So coming from that belief na yung kakayanan nila, is, hindi pa sila developmentally advanced compared sa adults. So dahil doon, ang assumption natin, pag may ginawa yan, it means yung level of brain development ay hindi pa katulad ng mga matatanda. Kaya hindi sila pwedeng itrato katulad ng matatanda. Therefore, using the words of Nina, maraming mga bata ang nagde-deserve na mag-undergo ng rehabilitation at mabigyan ng second chance.
2: So,
0: pero yun nga po, pero may mga ibang hindi. Feeling namin hindi. Hindi. In general, ano, may, I'm sure, hindi naman perfect ang batas eh, or perfect itong mga ginagawa natin. But for sure, may mga, they don't deserve a second chance kasi baka gawin nila uli. Maging salot uli sa lipunan, makapatay pa uli. Hindi ba, attorney? So ngayon, yung proposal ng iba, gusto nilang ibaba yung sa 12 years old, 'di ba? Yung batas na nagsasabi na yung criminal responsibility or liability ay ano lang 15 and above. Gusto nilang ibaba sa 12.
2: Yeah.
0: Opo. Baka merong ayan, kailangan palitan yung batas, no, Attorney Araceli. It's going to be a process.
1: Okay. I think you're referring to a proposal. In fact, yung isang proposal na nakita ko sa Senado is i-lower to 10 years old.
2: Yeah. Tama.
0: Mababa pa.
2: 10 to 9 pa nga. May nakita pa nga ako dati 9.
1: Oo. So tinignan ko itong Senate bill na ito at tinignan ko ano ba yung dahilan kung bakit i-finile ng proponent itong bill na ito.
2: Mm-hmm.
1: At yung nakita ko sa explanatory note, ang sabi ng author ng bill ay dahil daw ang mga bata ngayon ay exposed na sa maraming modern sensibilities at dahil exposed na sila sa maraming technological advancements.
2: Mm-hmm.
1: Yung pinag-uusapan nyo kanina ni Jack, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Dahil daw doon sa exposure to technology, mas mabilis na daw ang development ng matured discernment ng mga mas bata. Yun yung argument doon sa Senate Bill.
2: Mm-hmm.
1: To which I agree. I disagree.
0: Mm-hmm.
1: Because access to technology and access to more information is not equivalent to development of mature judgment.
2: Mm-hmm.
1: Hindi siya pareho. Hindi porket dumadami ang alam ng isang bata, ibig sabihin ba may nag-i-improve yung ability nila to resist peer pressure? Nagkakaroon na ba sila ng better assessment ng long-term consequences ng kanilang actions? Kaya na ba nilang mag-emotionally regulate?
2: Mm.
1: Hindi pa rin. Diba? Kahit anong teki ng bata, it doesn't follow na nagiging mature sila along the way.
2: Mm.
1: So I think it's not a good reason based sa Senate bill to argue that way, not porket magaling magpindot sa mga computer at ganyan, eh nag-mature na sila. In fact, I would argue, dahil mas exposed ang mga bata sa technology and more information, mas nagiging vulnerable sila.
0: Mm-mm. Mas biktima pa sila.
1: I medyo sensitive ako to use the word biktima, but I agree with you, Nina. Kasi yung mga totoong biktima, they will feel like, bakit sila biktima, di ba? I would feel that they are more vulnerable.
0: Yung
1: brain nila, hindi pa nakaka-catch up. Yung ability nila to emotionally regulate, wala pa. And science will show, up until early adulthood, hanggang nasa 20s ka, hindi pa fully developed ang brain mo. Hindi much more yung 10 years old.
2: Opo. Pero ano, attorney?
0: So how, pwede kayang may parang, anong magandang reason or baka pwedeng ilagay doon na baka sa isang pambihirang pagkakataon kapag ganito? Di ba? Parang ganon.
1: Sa ilalim ng batas kasi natin meron naman eh.
0: Okay. Nagkakana po kami kasi syempre yung emotions bilang magulang talagang po.
1: I understand. Kaya nung in-amend yung batas many years ago, meron yung window na kapag below 15 ka pero above 12, uh-huh, if you commit a serious offense, dati kasi binabalik ka kagad sa community eh, sa lumang version ng batas. Pero dinagdag sa batas na kapag above 12 and below 15, which is one of the suspects, di ba? Mm. They will already go through an intensive intervention juvenile justice program. So parang tatanggalan ka pa rin ng kalayaan. Mm-hmm. And iba yung programang ibibigay sa'yo. Siguro, ano lang, no? I can see the uncertainty there. Dahil mas, with a tragedy, we feel very emotional and we're looking for immediate solutions. Pero sa tingin ko kasi, ang belief ko is, medyo pag-emotional tayo and we decide to change the law based on this one unusual incident, baka hindi natin sinasolve ang problema.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. I think the better question to ask is, bakit ba nag-o-offend ang mga bata?
2: Mm-hmm.
1: Hindi natin pinag-uusapan yon. Ang pinagdedebate natin, 10 ba, 11, mm-hmm, 12, 13 years old. That's just, you know, very sorry, but medyo superficial yung debate kung pag-uusapan lang natin yung numero.
2: Mm-hmm.
1: But if we ask, bakit ba nag-o-offend yung mga bata? Saan ba nagkulang ang mga adults?
2: Mm-hmm.
1: I would add so many things na sana yun ang maging subject ng debate, mm-hmm, para may makuha tayo sa trahedyang to. Meron ba tayong victim support and protection legislation? Wala. Kamusta ang security and safety sa schools natin? May polisiya ba tayo? Oh. Wala. Ano ang government response pagdating doon sa unlimited access to technology ng mga bata? Wala.
2: Mm-hmm.
1: Kamusta ang educational system natin and the mental wellness of children? Wala. Children offend because of many things, and among them are dysfunctional family,
2: mm-hmm,
1: wala silang support system, economic factors, adult exploitation. There are so many real reasons why they offend.
0: Yes.
1: Pwede rin ang pag-usapan natin, di ba? Hindi yung 10 ba or 11.
2: Uh-huh.
0: Yeah. I really agree with that. Kasi, attorney, kaya nga namin kayo gusto ko usapin, ano, and thank you for bringing those things up.
2: Mm-hmm.
0: Because now, people are talking about, tama po kay security, mental health, even yung dynamic sa isang pamilya. Dapat siguro minsan chine-check, ano?
2: Yeah.
0: Yung ano nangyayari sa bahay. Pero that's really going out of your way. Eh.
2: Mm-hmm.
0: Or yung community mo mismo. Kasi yung isa pong tanong, Pam, narinig natin yung magulang nung isa sa mga namatay.
2: Uh-huh.
0: At sinabi niya na dapat kailangan ko ng hustisya, sabi nung nanay. Yung magulang daw dapat panagutin.
2: Oh, yun nga eh. Under sa law natin, existing law, ano yung maging pananagutan? Meron ba pananagutan yung magulang?
1: Okay, I can't say na sobrang expert ako sa aspetong to, but roughly, di ba, parents can be civilly liable doon sa mga offense ng anak nila.
2: Mm-hmm.
1: But I can probably make an argument na, and then extreme case to ha, kapag may ebidensyang nakita, baka pwedeng matest ito bilang case,
2: mm-hmm,
1: na pag nakitang naging sobrang pabaya or ang magulang ang naging susi kung bakit nagka-access sila sa baril,
2: mm-hmm,
1: or sila mismo yung nagturo ng mga violent ways, mm-hmm, or in-expose nila yung bata unnecessarily, I would even think na pwede yan sa, baka pwede siya mag-fall under child abuse. Kasi ikaw yung naging dahilan kung bakit umakto ng ganun yung anak mo. I'm not accusing the parents, ha, but correct kayo. We should talk more about parental liability. For now, civil liability and possibly... maybe child abuse only if there is evidence to support base sa sa batas.
0: Kasi,
1: it's a good idea, no? Na bakit hindi yan ang pagtalunan natin ngayon? Can we talk about ano ba sinasabi ng batas pagdating sa parental responsibility? Na kailangan yun yung i-level up natin.
2: Mm-hmm.
0: Tama. Okay, opo. Naku, maraming salamat, Attorney Araceli Habaradas, Law Professor Ateneo Law School, for being our kaserbisyo of the day at sa pagpapaliwanag po ng maganda at maayos. Ito pong very debatable and sensitive topic, especially ngayon po. Maraming salamat, Attorney Araceli.
1: Salamat po.
2: Salamat, ma'am.
0: Thank you po. Mabuhay po kayo. Okay. Ayan, partner, isang malaking buntong hininga.
2: Kaya nga, pag binabasa ko yung mga sagot, karamihan ay pabor.
0: Na ibaba.
2: Alam mo, alam mo yun, nandun pa yung, mataas pa yung emotions eh.
0: And it's something you'll expect.
2: Pero ano yun nga lang, syempre, we are prone din na mag-overreact sa isang, kasi syempre, nandun yung emotion mo eh. Diba? Oh, kailangan naman mo pag-isipan mo talaga din so, muna umpisa, yung next na hakbang mo.
0: Oh, umpisa talaga emotions talaga and then oh, after that, meron siguro yung stages, oh, diba? Oh, eh.
2: Siguro sa once na mag ano, maano mo yung emotions mo, then doon ka mag-decide kung ano ba talaga dapat gawin.
0: Yes, okay. Isa lang basahin ko lang isang answer sa ating QOTD sa pabor. Mm. Sabi ni Maria Prado, yes, pabor na sa pinababang edad ang makulong na kabataan. Mm. Wala nang takot mga kabataan ngayong gumawa ng masama dahil dinadahilan nila na di sila makukulong. Mm. Sinong kawawa? Magulang.
2: Si Nona Damian, okay. Sabi niya, pag-aralan mabuti muna. And yung ages liability sa minor. Kumbaga, huwag naman kagad, pag-aralan muna.
0: Huwag padalos-dalos. Oh, oh. Si Christian Ramos, di ako pabor na babaan ang age para sa criminal liabilities. Mas mabuting lagyan ng pangilang batas para sa mga magulang na nagpapabaya at responsable sa pag-guide at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Mm-hmm. Alright? Ang oras po natin, 11:36 ng umaga. Magbabalik
3: ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ito po ang DZMM. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol 630!
13: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ating oras, 11:39 na ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Nagseserbisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos. Sa DZMM.

0: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Partner Jack, di ba nag-sandwich ka kahapon?
1: Lagi tuwing umaga yun dahil binawasan ko ngayon ang aking rice.
0: Pero bread naman.
1: Yes, may bangalit ako. Yun natira na si ginawa ko yesterday.
0: Talaga?
1: Meron pa.
0: Ang favorite ko po, classic ako, chicken sandwich. Or tuna sandwich. Or ang dami pala, egg sandwich. Diba?
1: Kagutom.
0: Magla-lunch na eh. Uh-oh. Pero dito muna tayo sa ating kaservisyo of the day.
2: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, kaservisyo of the day.
0: Ngayong umaga, mapalad po tayo na makakasama po natin. Truly nagseserbisyo. Ito talaga. Kasama po natin ang Philippine Air Force. Ayan, ang kanilang spokesperson na si Colonel Maria Cristina Basco or Colonel Basco. Magandang umaga po sa inyo.
3: Magandang umaga po, Ma'am Mina and Sir Jack at sa ating mga tagapanood po sa DZMM. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Welcome po sa Arangkada.
1: Sa Arangkada. Mamaya pang hapon yung partner.
0: Oo, kasi may Arangkada kami.
1: Meron pang isang show po mamaya.
0: 5:30 po yun. Anyway, kasama rin po niya ang Assistant Head ng Service Support Department ng Philippine Air Force. Mm-hmm. Walang iba kundi si First Lieutenant Sir Hernan Perez. Mm-hmm. Sir Hernan, good morning.
4: Good morning po Ma'am Nina and Sir Jack and to everyone watching. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Ganda talagang tingnan ng kanilang forma.
1: Overall style.
0: Yung pa lang.
1: You suit mo nung di ba sa Arangkada, sabi mo.
0: Pang
1: Top Gun yung itsura mo nun eh.
0: Style na. Hinabi na jacket.
1: Yeah.
0: Oo. Ganda. Maganda kasi yung military look rin. Pero anyway, going beyond that, iba kasi yung dating ng men and women in uniform.
1: Saka si Air Force, iba talaga yung itsura.
0: Lalo na yung Air Force.
1: Ganda.
0: Dahil ba yung kay Tom Cruise?
1: Oo, isa Top Gun nga.
0: Tom Cruise talaga, no? Okay, anyway. Ma'am, una-una, happy anniversary in advance sa inyo, sa PAF. Kailan po ba ang anniversary at ilang years na ang PAF sa Pilipinas?
3: Opo, ang anniversary po ng Philippine Air Force ay sa July 1. And tayo po ay nag-e-exist na for 79 years. So, among the branches of service po, Army, Air Force, Navy, kami po ang pinakabata, kami po ang bunso.
1: Kayo yung pinaka-ano doon, ano,
3: yes,
1: sa anniversary.
3: Po.
1: Alam mo, partner, nung bata ako, which is not too long ago. Pero dati, tuwing makikita ko yun, alam mo na anniversary, kasi parang lagi kayo nagpapalipad eh, parang may mga pinapakita
0: yes.
1: nyo, yung mga, which is, pero lately, parang hindi ko na nakikita. Baka may isang space na lang kayo nagkakaroon ng mga ganun activities.
3: Yes po. Actually, sir, that was the initial plan po natin. Sana yung capability demonstration natin.
1: Yeah,
3: dahil, sa totoo lang po ngayon, napakaganda nga pong, it's a very good time to be in the Air Force because we have so much equipment, bago po, makabago na po ang ating mga platforms. Dahil nga lang po dito sa current situation natin, nung mga nakaraan yung sa Middle East po, so nagkaroon nga lang po tayo ng kaunting Enercon measures, syempre po, pag tayo po yung magpapalipad ng ating mga plataforma, kailangan po natin ng gas. So, sa ngayon po, we opted for a more austere celebration. Meaningful pa rin po siya. Syempre, ang ating iniisip nga po is dapat po, makibagay po tayo dito sa ating current situation. And ang focus po kasi natin ngayon is dun sa mga more important operations natin.
0: Oo, sayang nga rin naman sa gas.
1: Oo, pero dati nung bata ko
0: yun,
1: nakikita ko pa yun, yung mga, well, hindi naman yung tora-tora, no? Pero yung mga, ano ba, kalimutan ko na yung mga planes na yun, pero maganda makikita mo talaga
0: ako,
1: sila. Ang ganda. Maingay.
0: Last year, dun sa 80th anniversary ng Battle of Manila ba yun? There in the American Cemetery. I saw, tas may mga colors pa.
1: Yeah.
0: Andun ako nun.
1: Nandun ka?
0: Oo, nag-attend ako niyan. Kasi very historic. 80th. Tama po ba? 80th. Ngayon, 81 na eh. So tumatanda na yung mga ano natin eh. Yung mga nakakita nung, well, gera ng World War II. Anyway, ibang usapan. But, ma'am, Sir Hernan, syempre gusto ko lang, very basic lang ang question ko. Bakit yung po naging gustong pumasok sa Philippine Air Force?
4: Actually, ma'am, the very interesting question. Sa akin po naman, ma'am, background ko po, sir, actually, my father is also in the military service. Okay. Was in the military service. However, sir, nung bata po ako, ma'am, you know, as usual, nagiging idolo po natin ng ating mga magulang. Pero somewhere along the way, medyo di ko na po masyadong ginusto maging military. Gusto ko po maging doktor. Gusto ko po sumerbisyo through medicine.
1: All right.
4: Pero somewhere along the way, ma'am, sumubok lang po ako mag-try sa Philippine Military Academy. And siguro, ma'am, sometimes there are times na dinadaan lang tayo ng Diyos papunta dun sa kung saan po talaga tayo mag-grow. And dahil pangarap ko po maging isang piloto, ngayon po, ma'am, I am actually an instructor pilot.
1: Oh, okay.
4: Yes po, ma'am. Okay. Bali, ma'am, I am the field of education po para magturo po sa susunod na henerasyon ng mga piloto.
1: Oh, may redirection talaga ang minsan sa career mo.
0: Minsan talaga. Tsaka, kahit pa paano siguro subconsciously nakikita mo yung tatay mo or nanay mo kung anong ginagawa nila. Kahit una sasabihin mo, ayokong maging ganyan ang ending, magiging ganun ka rin.
1: Kaya nga, ako din, gusto ko dati maging doktor, pero kita mo
0: ako
1: naman.
0: Ako naman, gusto kong maging, gusto kong magpalipad. Sino ba namang hindi? At some point in their lives, dream yan ng lahat ng bata, magpalipad ng eroplano, hindi po ba? But kakaunti lang kasi mga kababaihan. So I would like to ask Colonel Basco, kumusta po ang mga, ang dami ng kababaihan sa Philippine Air Force? Yeah. At how do we encourage more women to join the force?
3: Opo, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat doon po sa passage ng Republic Act 7192. Ito po yung Women in Nation Building Act. Ito po yung nag-udyok para po magkaroon kami ng pagkakataon na maka-join po sa regular force no, ng armed forces. Particularly po, makapasok din po kami ng mga military schools, kagaya nga po ng PMA, ng Officer Candidate School, and Basic Military School. So, ngayon po, ano po kasi, very diverse po ang offerings ng Air Force. Marami po tayong pwedeng pasukin. Meron po tayong mga pagpipiloto, meron din po tayo sa medical profession, meron din po sa legal, meron po tayong JAGS, ano po. And we also have yung unmanned aerial vehicles na pagpipiloto. So, the possibility is endless. Ang importante lang po is yung pumasok po tayo doon sa requirement no, na physically fit. Yun po yung mga requirements po natin. Yung age group, ganyan po. So, ayun po. I'm very happy that nagkaroon po kami ng pagkakataon na makabilang po sa Philippine Air
1: Force. Pero kumusta, ma'am, ang fleet natin? I mean, kumusta na tayo? I mean, very capable na ba tayo? Just in case, huwag naman mangyari, di ba? Pero, like, meron na tayo problem sa West Philippine Sea, eh. Kumusta yung fleet natin sa Air Force? I mean, nag-improve naman over the years.
3: Opo, actually nga po, dahil nga po sa strengthen modernization efforts po natin and sa suporta po ng ating liderato, ng ating Commander-in-Chief, and ng ating Secretary of National Defense, patuloy po tayong kumukuha ng mga platforms and we're beefing up our capabilities. Sa katunayan nga po, tayo po ang may pinakamaraming fleet ng Black Hawk dito sa Southeast Asia.
0: What?
3: Sa ngayon. Yes, and these were all procured brand new. So, ano po, on top of that, meron pa po tayong paparating na FA-50. Ayun po yung maingay. Fighter jets po. And also, that's very important for, particularly for territorial defense. So, pagpapatrolya natin.
0: Okay. Sir Hernan, sa mga nakikinig ngayon, siguro na-inspire sa inyo, may mga nagpaplano, gusto ko rin maging pilot or maging member ng Air Force. Ano pong advice nyo sa kanila?
4: Ma'am, actually, there are three ways po, ma'am, to enter the military service. Mainly, so the first, ma'am, is PMA. Doon po ako galing, ma'am, sa Philippine Military Academy. So the age group, ma'am, is 17 to 22 years old.
1: Okay.
0: So parang after high school.
4: Kahit high school, ma'am. After senior high school, qualified na
1: pwede
4: sila, ma'am.
1: Na, yes, ma'am.
0: Magte-test ka, di ba?
4: Yes, ma'am.
0: And sa Baguio yan, di ba?
4: Ma'am, actually, there are testing centers all across the country.
0: Okay. Yes,
4: kaya pwede, ma'am, accessible siya sa ating lahat, sa mga sa mga kabataan na gustong mag-PMA.
0: And ilan lang ang kinukuha?
4: Usually, ma'am, nasa around 350 to 400. And usually, ma'am, nag-e-exam is around 20,000 to 30,000.
0: Wow,
4: so, kailangan talaga, ma'am, mag-prepare.
0: Anong klaseng preparation? Math? Science? Ma'am, bigyan na advice yung mga nakikinig.
4: Actually, ma'am, sa totoo lang, ma'am, it's just like any other college entrance test.
1: Ah,
4: so, ma'am, pag nag-prepare ka for your college entrance exam, exam, mm-hmm. it's almost the same. Halos the same. Yun wala na. Lang pong science sa PMA entrance exam.
1: Oh, nagkakaiba na definitely sa training na. Doon na.
4: Yes, sir. And also, sir, we also have to keep ourselves physically fit kasi ma'am, part po yun. And also our medical fitness.
0: Dapat wala kang sakit sa puso, yung mga ganun. Diba? Ano pa po? Sabi nyo, may dalawa pa.
4: The second, ma'am, is also for officers. We call it the Philippine Air Force Officer Candidate School. Mm-hmm. Pero meron din itong counterparts in the Army and in the Navy. Pero syempre, ma'am, as an Air Force officer, I will promote the Air Force. Ang ito, ma'am, ay for those 21 to 27 years old with a bachelor's degree naman.
0: Oh, okay. So, pwede ka pa. Ay, 27, hindi na. Hindi ka na pwede.
1: Sayang.
0: And then, lastly?
4: And then the last, ma'am, is through the Basic Military School for 18 to 35 years old.
0: Pasok ka ba doon, partner?
1: Yung totoo?
0: Hindi na.
1: Bawal siguro malulain, no?
4: Bawal. Actually, sir, I have a fear of heights. Sa totoo lang, sir. I will share it. My fear of heights po, sir.
0: Fear of heights. Wow. How did you do it? How
4: Pero
0: did you
4: ma'am,
0: overcome?
4: I think once you're already there, na lumilipad ka na, ma'am, siguro, pag nandun ka na, ano, sir, yung, alam nyo, sir, di ba yung feeling na pag nakatingin kayo sa from a
0: yes,
4: high building,
0: may ganun yung parang
4: ano mang kakabahan ka,
0: ma'am. Kinakabahan ka. Oo.
4: Pero ma'am, when you feel safe sa ginagamit mong equipment, ma'am, then you're nawawala yung takot na yun, ma'am.
0: Talagang nasa safe space. Safe equipment, importante talaga yan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Thank you for coming. Mm-hmm. It's such a welcome,
3: parang maraming salamat.
0: Nakaka-good vibes lang, kahit papano, coming from all the news that's going on, ma'am. So I would like to greet you a happy 79th anniversary po. Ano po abangan sa anniversary natin?
3: Okay po, nung meron po tayo mga pre-anniversary activities na ginawa, like meron po tayong Air Power Symposium, Youth Leader Summit, also exhibitions to different schools like yung UST po, and yung ADOLE. So our, kumbaga tayo, pinapakita po natin sa taong bayan na very active po ang Philippine Air Force. At kami po yung nagpapasalamat sa trust and support ng ating mga kababayan. Sa katunayan nga po, mataas nga po yung score po natin sa yung trust and satisfaction ratings po. So, maraming salamat po sa ating mga kababayan.
0: Maraming salamat po at mabuhay po ang Philippine Air Force. Thank you for your service po.
1: Yes, yun po. Yung disasabihin ko, thank you for your service, ma'am.
0: Opo. Yan po si Colonel Maria Cristina Basco, spokesperson ng Philippine Air Force, at si First Lieutenant Sir Hernan Perez, ang Service Support Department ng Philippine Air Force. Yes. Thank you so much.
1: Thank you, ma'am.
3: Thank you, sir.
0: Ang oras po natin, 11:51 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Abangan sa Private Confessions.
7: Habang iniisip mong pipigilan kita, Blessy, hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong umunawa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong suportahan ka. Oo, praktikal ako. Oo, baka kinabahan ako sa gastos. Pero asawa mo ako, partner mo ako. Kung pangarap mo ito, dapat kasama mo ako sa pagdadala nito. Hindi mo kailangang akuin mag-isa ang lahat. Dahil yun din ang dahilan kung bakit tayo nagpakasal. Hindi para magkanya-kanya tayo ng laban, kundi para magkasama nating harapin ang mga ito.
2: Private Confessions. Private
8: Confessions.
9: Ito po ang DZMM. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ating oras, 11:54 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
9: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: partner. Kumusta naman pinapagawa mong ano? Pinapagawa mong resort.
1: Bahay ng aso.
0: Ngayong umaga, pag-usapan po natin ang construction. O, diba? At mga trends sa construction ngayon. Kasama po natin ngayong umaga si Engineer June Elepaño. Siya po ay Board of Trustee and Past President ng Philippine Constructors Association. Tama ba? Constructors Association yeah. or PCA. Ayan. Mm-hmm. Good morning po, Engineer June.
2: Hi, good morning, Minya and Jax.
0: Opo. Thank you for joining us. Una ko pong tanong kasi merong PhilConstruct 2026. Ayan. Ano po bang aabangan?
2: Yung aming PhilConstruct for 2026, this is actually a yearly event namin, no? Mm-hmm. And this event highlights yung mga bago sa construction, mga technologies, building materials, mga smart building solutions, heavy equipment, and even sa mga air conditioning innovations, no? And these technologies are both from local and international.
0: Hey, sir, go ahead po. Okay, so saan po ito gaganapin?
2: Ang venue ho namin for this year, for this coming one, is in SM Mall of Asia, no? Mm-hmm. Sa SMX. At saka, another location is SM MOA Concert Grounds. Yung sa SMX, yan yung indoor exhibits namin. Yung sa concert grounds, yan yung outdoor exhibit namin. Hindi lang, magkalapit lang naman sila, hindi ganong kalayo.
0: Po. So, meron po bang tickets? Kailangan po bang bumili ng tickets or libre po ba ito?
2: Actually, libre po ito. Merong kaming link that you can register before the show, no? But during the show, that's where we have to charge, no? That's why we are encouraging everyone to register right now. And I hope you can see it in our posters in our digital media advertisements.
1: So ano po yung makikita dito, Engineer, dun sa event na ito? I mean, nandun yung mga materials na pwedeng, yung mga makabago, like, di ba, nauuso ngayon yung sa parang mga container van. Kasama ho ba yan, yung mga options na ganun po?
2: Opo. Doon sa indoor exhibit namin, doon karamihan yung mga sinasabi niyong mga ginagamit sa construction, even sa mga finishing materials, no? Yung mga ginagamit natin even sa bahay, sa mga opisina, at sa lahat ng mga where construction is being done, no? Mm-hmm. And on the outdoor display naman, doon sa MOA concert grounds.
1: Yes.
2: Yeah, we have the equipment.
1: Okay.
2: We have equipments there. So medyo merong mga heavy equipments doon. That's why we need to bring it outside.
1: Ah, okay. May mga heavy equipment.
0: Ah, yung mga man nakikita ko doon mga, yung sa pictures po, no? Ang tawag sa mga ganun po. Example ng
2: mga,
0: equipments.
2: Mga crane, mga trucks, mga bulldozer, and excavators.
1: Tsaka yung parang lift ng para sa mga workers, di ba po?
2: Yes. Naka-display po sila doon. Yeah. And then some of them are operational also. And although we don't encourage the visitors to try it, no? Just look at
0: delikado.
2: It.
1: Para makita lang,
0: alam mo na, tatakot ako sa ganyan, baka mabagsakan kayo, di ba? Sorry po.
2: Pero kung kayo, gusto ninyong subukan, meron kami tinatawag na simulator doon.
1: Simulator,
2: yes. I think you should try and take a look at it. And there you can simulate operation of a backhoe, bulldozer, and different earth-moving equipments.
0: Opo. And last question po, ano po ba yung mga trend na umuusbong sa construction ngayon?
2: Well, basically, it's now we're looking towards more on the environment, no? Mm-hmm. Yung mga energy efficient, at saka yung mga tatawag naming mga green buildings.
1: Sustainable.
2: No? These are the trends right now. And I guess you've heard about the yung mga solar panel, mm-hmm. which is also being used sa mga kabahayan natin, no? Mm-hmm. Hindi na lang ito ginagamit lang sa mga malalaking project, no? So there you can see it in our PhilConstruct.
0: Po. All right. Nako, maraming salamat po and good luck sa PhilConstruct 2026 na gaganapin po sa SMX Convention Center and SM Concert Grounds ngayon na po this weekend, June 25 to 28.
2: Starting tomorrow.
1: Good luck, sir, and more power po sa Philippine Constructors Association po.
0: Thank you, sir.
2: Maraming salamat din po. Maraming salamat po.
1: Sa oras niyo, sir.
0: Thank you. Ayan, partner, kailangan mag-register ka para hindi magbayad ng ticket.
1: Oo, di ba? Parang interesting niya dalian niya. Maraming innovation niya.
0: Dati ko pa gusto pumunta kasi every year we have them.
1: Yeah, tumitingin ako online. Napafascinate ko yung mga gawa sa... Yun nga yung mga container vans.
0: Yung
1: parang naka-ready na. Pero yun lang sinasabi ko, di ba maingay yun?
0: Maingay.
1: Maingay yun,
0: kaya malagyan ng baka may soundproof something.
1: Katulad sa amin sa Batanes, no? Diba? Sabi ko, baka pwede sa Batanes.
0: Kasi yung mga stone houses nyo.
1: Jay, tsaka mahal lang ang construction sa amin. Kasi binabar ko pa
0: yun nga. Naku, ibabar ko mo yung container van.
1: Pero ang hirap din kasi bumili ka ng mga construction materials. Kasi ang mahal.
0: Tsaka bawal gamitin yung ibang bato doon, di ba? Pinagbawal na kasi baka maubos.
1: Kaya nga.
0: Ayan, so anyway, very interesting po. If you have time, June 25 to 26, dyan po sa SMX, Philippine Constructors Association, in support of the Ayala Foundation. Ayan, maraming salamat po. Partner Jack, salamat sa iyo.
1: Yes, salamat din. And see you later sa Arangkada Balita.
0: Salamat rin pala kay Maring Maan Makapagal for filling in nung ako po ay talagang walang boses. Last week, wala talaga. Isang linggo.
1: Kahapon nga, di ba, hinahanap ka ni Attorney Falsi. Wala ka. Sabi ko, hindi, nandiyan siya.
0: Medyo nag-voice rest. Opo. Maraming salamat, partner. Susunod na po ang headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!
1: Bye! Ingat po kayo.
3: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM! MM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:03.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Basta AM DZMM.
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga lihim na pilit ikinukubli. Private Confessions. Private Confessions.
4: Nang mapansin ni Rona na halos maubos na ang kanilang ipon, nagsimula siyang maghinala. Pero sa araw na sinundan niya si Blessy, hindi pagtataksil ang nakita niya. Sa halip na tuklasan niya ang isang lumang gusali na lihim nitong binabayaran sa loob ng 2 taon. Ngunit bakit? At bakit konektado ito sa pinakamahalagang tao sa buhay niya? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Blessy na pinamagatang Pagdududa ang muntik ng sumira sa kanilang pagsasama at isang katotohanan ang nagpabago sa kanila.
3: Private Confessions.
4: Hindi lahat ng lihim ay masama. Pero kahit mabuti ang dahilan, may mga katotohanang kapag itinago ng matagal, pwede pa ring makasakit. Blessy, pangalan na madalas na nakikita sa mga resibo ng grocery na maingat kong binabudget buwan-buwan. Pangalan sa mga enrollment form ng mga anak namin. Pangalan sa mga notebook kung saan ko sinusulat ang bawat sentimong pumapasok at lumalabas sa bahay. At sa loob ng 11 taon naming pagsasama ni Ronan, sanay na akong ako ang naghahawak ng pera namin. Hindi dahil maluho siya, kabaliktaran. Napakasipag ng asawa ko. Minsan nga pakiramdam ko, mas mahal niya ang overtime kesa pahinga. Maaga siyang umaalis, madalas gabing-gabi nang umuwi. May mga pagkakataong pati Sabado at Linggo ay pumapasok siya. At sa bawat pag-uwi niya, pareho ang tanong, kaya pa ba natin? At pareho rin ang sagot ko, kaya pa. Hindi naging madali ang buhay namin, pero natutunan naming maging masaya sa kung ano ang meron kami. Kaya nang medyo gumaan ang buhay at nagsimula kaming makaipon, pakiramdam ko, unti-unti na naming naaabot ang mga pangarap namin. Mas malaking bahay, mas magandang kinabukasan para sa mga anak, mas maayos na retirement. Yun ang mga bagay na madalas naming pag-usapan. Pero may isang pangarap na matagal nang nakabaon sa puso ko. Pangarap na hindi akin. Pangarap ng ibang tao. Isang taong matagal nang wala. At yun ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. 2 taon bago mangyari ang kwentong ito, may nadaanan akong lumang building sa kabilang bayan. Luma. Sirang-sira. May mga bitak ang pader. Halos hindi na matirhan. Pero nang makita ko yun, para akong ibinalik ng panahon sa nakaraan. Dahil yun ang dating inuupahan ni Naronan at ng kanyang ina noong bata pa siya. Maraming beses niya yung naikwento sa akin. at mas maraming beses ko namang narinig mula sa biyanan kong si Aling Teresa bago siya pumanaw. Minsan gusto kong gawing maliit na learning center ang lugar na yan para may mapuntahan ang mga batang walang kakayahang mag-aral. Para may lugar silang matutunan kahit wala silang pera. Palagi niyang sinasabi yon noon, pero hindi niya natupad. At nang mawala siya, parang kasabay ring nawala ang pangarap na iyon. O yun ang akala ko. Hanggang sa makita ko ulit ang gusali. At doon nagsimulang mabuo ang isang ideya. Sa umpisa, simpleng pangarap lang. Hanggang sa malaman kong binebenta na pala ang lupa. At may balak ng gibain ang gusali. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may humila sa puso ko. Parang may nagsabing huwag ko itong pabayaang mawala. Kaya nagsimula akong magtanong, mag-inquire, makipag-usap sa may-ari. At bago ko namalayan, nakapagbigay ako ng unang bayad. Palihim, hindi ko sinabi kay Ronan. Hindi dahil may masama akong balak, kundi kilala ko siya. Praktikal siya. Matalino. At siguradong sasabihin niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Na mas mahalaga ang ipon. Mas mahalaga ang kinabukasan ng mga bata. At alam kong tama siya. Pero alam ko ring hindi na muling darating ang pagkakataong iyon. Kaya, itinuloy ko. Buwan-buwan. Paunti-unti. Hanggang sa nagsimula ng lumiit ang laman ng account namin. Noong una, hindi niya napansin. Pero habang tumatagal, nagsimula na siyang magtanong. Parang mabilis maubos ang ipon natin?

Jesse, napatingin ako sa kanya. May problema ba tayo? Napahigpit ang hawak ko sa baso. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan kung saan napupunta ang pera. Tahimik akong napayuko. Gusto kong sabihin ang totoo. Paulit-ulit. Pero sa tuwing susubukan ko, naiisip ko ang building. Yung mga batang balang araw ay pwedeng matulungan nito. Yung pangarap ng nanay niya. At natatakot akong mawala ang lahat kapag sinabi ko agad. Kaya natin, sagot ko. Magtiwala ka lang. Pero habang lumilipas ang mga buwan, hindi na sapat ang salitang yon. Mas lalo siyang naging tahimik. Mas lalo siyang nagmasid. At mas lalo kong naramdaman ang bigat ng lihim na dala ko. Isang hapon matapos akong makipagkita sa kontraktor na tumitingin sa gusali, may napansin akong kakaiba. Parang may sasakyang sumusunod sa akin. Noong una, inisip kong nagkataon lang. Pero nang makita ko ulit ito sa susunod na kanto, kinabahan ako. Hindi ko alam na ang taong nasa loob noon ay si Ronan. At sa araw na yon, magsisimulang mabunyag ang lahat ng matagal kong itinago.

Habang nakatingin ako sa lumang gusali at iniisip kung paano ko ito bubuhayin muli, hindi ko alam na ilang metro lang ang layo, nakatayo ang asawa ko. At habang pinagmamasdan niya ako, unti-unti ring nabubuo sa isip niya ang pinakamasamang posibilidad. Hindi niya alam kung magagalit ba siya, matatakot, o masasaktan. Dahil ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat, may lihim palang hindi niya kailanman nalaman.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang binhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
2: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
2: Arthrosyn, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
4: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mga kwentong hindi dapat ilabas. Private Confessions.
11: Hindi ko alam na sinusundan na pala ako ni Ronan. Habang nakatayo ako sa harap ng lumang gusali na halos 2 taon ko nang pinagbubuhusan ng oras, pera at pagod, ang nasa isip ko lang noon ay kung paano ko matatapos ang renovation bago sumapit ang kaarawan ng yumaon niyang ina. Hindi ko alam na ilang metro lang ang layo, nakatayo ang asawa ko. Tahimik, naguguluhan, at unti-unting nasasaktan. Nakita ko lang siya nang marinig ko ang boses niya. Blessy. Parang tumigil ang mundo ko. Paglingon ko, naroon siya. Nakatayo sa ilalim ng puno. Nakatitig sa akin. At sa unang tingin pa lang, alam kong alam na niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung magsisinungaling pa ba ako o aamin na. Lumapit siya ng dahan-dahan. Tumingin sa gusali. Pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. Ito ba ang dahilan? Tahimik akong tumango. Dito na pupunta ang pera? Tumulo ang luha ko. Oo, wala siyang sinabi. At yun ang lalong nagpabigat sa pakiramdam ko. Mas madali pa sana kung nagalit siya. Kung sumigaw siya. Kung pinagalitan niya ako. Pero hindi. Tahimik lang siya. At doon ako natakot. Dahil sa loob ng 11 taon naming pagsasama, kilala ko si Ronan. Kapag tahimik siya, yun ang mga sandaling pinakamasakit. Pumasok kami sa loob ng gusali. Hindi pa tapos ang renovation. May mga sirang upuan, may mga bagong pintura sa dingding. May ilang lumang bookshelf na ipinagawa ko. At sa gitna ng silid ay may malaking blueprint. Tinitigan niya yon. Learning center? Mahina akong tumango. Para sa mga bata? Oo. Tumahimik siya ulit. At doon ko na sinabi ang lahat. Kung paano ko nakita ulit ang gusali. Kung paano ko naaalala ang pangarap ng kanyang ina. Kung paano ko na lamang gigibain na ito. Kung paano ko natakot na mawala ang huling alaalang konektado sa kanya. At kung paano ko nagsimulang magbayad ng palihim. Buwan-buwan, paunti-unti, hanggang halos maubos ang ipon namin. Habang nagsasalita ako, wala siyang imik. Nakikinig lang. At habang mas marami akong inaamin, mas lalo akong nahihiya. Dahil ngayon ko lang nakikita kung gaano kalaki ang itinago ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahina ang tanong niya. Pero yun ang pinakakinatatakutan ko. Payuko ako. Dahil alam kong pipigilan mo ako. Bakit? Dahil mahal mo ang pamilya natin. Napatawa siya ng mapait. Masama ba iyon? Umiling ako agad. Hindi. Pero alam kong uunahin mo ang ipon. Uunahin mo ang kinabukasan ng mga bata. At baka hindi na matuloy ito. Tumahimik ulit siya. At doon ko naunawaan ang isang bagay. Hindi pala sapat ang mabuting dahilan. dahil kahit maganda ang layunin ko, nasaktan ko pa rin ang taong mahal ko. Habang ipinapaliwanag ko kung bakit ko itinago ang lahat, tahimik lang si Ronan. Akala ko galit siya dahil naubos ang ipon namin. Pero ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang nagpaluha sa akin. Dahil hindi pala pera ang pinakamasakit na nawala sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, umupo siya sa lumang silya. Pinagmasdan ang paligid. At saka siya nagsalita. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Napatingin ako sa kanya. Umiling. Hindi yung pera. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi rin yung ipon. Nararamdaman kong nanginginig ang mga kamay ko. Ang pinakamasakit ay hindi mo ako pinagkatiwalaan sa pangarap na ito. Hindi ako nakapagsalita dahil tama siya. Sa kagustuhan kong protektahan ang pangarap, nakalimutan kong protektahan ang tiwala. At yun ang bagay na mas mahalaga kesa anumang gusali. Habang iniisip mong pipigilan kita, Blessy, hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong umunawa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong suportahan ka. Oo, praktikal ako. Oo, baka kinabahan ako sa gastos. Pero asawa mo ako. Partner mo ako. Kung pangarap mo ito, dapat kasama mo ako sa pagdadala nito. Hindi mo kailangang akuin mag-isa ang lahat. Dahil yun din ang dahilan kung bakit tayo nagpakasal. Hindi para magkanya-kanya tayo ng laban, kundi para magkasama nating harapin ang mga ito. Tuluyan akong napaiyak. Dahil sa buong panahon na akala kong ginagawa ko ito para sa kanya, nakalimutan kong tanungin kung ano ang mararamdaman niya. Niyakap niya ako at doon ako mas lalo pang umiyak. Hindi dahil galit siya, kundi hindi siya galit. Mas pinili niyang unawain ako. Katulad ng maraming beses niyang ginawa noon.

Makalipas ang ilang linggo, nagsimula kaming ayusin ang lahat. Hindi agad naging madali. Kinailangan naming pag-usapan ang budget, ang mga utang, ang mga plano, ang mga sakripisyong kailangan pa naming gawin. May mga pagkakataong hindi kami nagkakasundo. May mga pagkakataong pareho kaming napapagod. Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, wala nang lihim. At dahil doon, mas gumaan ang lahat. Nang tuluyang mabuksan ang Learning Center makalipas ang ilang buwan, hindi engrande ang seremonya. Walang sikat na tao. Walang media. Walang malaking sponsor. Pero puno ito ng mga batang nakangiti. Mga batang may hawak na libro. Abik, matuto. At sa pintuan ng gusali ay may maliit na karatula. Hindi pangalan ko. Hindi rin pangalan ni Ronan. Kundi pangalan ng kanyang ina. Nang makita yun ni Ronan, matagal siyang hindi nakapagsalita. At nang magsalita siya, mahina lang. Matutuwa si Mama. Yun lang. Pero sapat na yon para mapaluha ako. Dahil alam kong sa wakas, natupad na ang pangarap na minsang muntik nang makalimutan ng lahat. At doon ko naunawaan ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagtitiwala. Tungkol din ito sa pagiging bukas. Sa pagsasabi ng totoo kahit mahirap. Sa pagbibigay ng pagkakataong makasama ang taong mahal mo sa bawat pangarap at bawat laban. Dahil sa huli, ang pamilya at pangarap ay hindi kailangang magkalaban. Kapag tama ang komunikasyon, maaari silang magkasamang mabuo.

0: Private Confessions sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang parahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po na rin, 12:35.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM. At DZMM Teleradio,
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee, at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
5: Victor, kainin mo na yung pagkain mo sa plato. Nakatingin sa iyo ang daddy Kim mo, oh. Anak, sige na. Baka magalit ang daddy Kim. Ayaw niya may natitirang pagkain.
6: Hindi po ako kumakain ng hipon. Ayaw rin po ng kimchi. Maanghang.
5: Anak, hindi pwedeng puro hotdog at bacon. Kailangan masanay kang kumain ng Korean food.
6: Ayaw nga po eh. Maanghang, Tito Karin.
7: You eat kimchi. No leftover. Bad luck.
5: Please, anak. Sige na. Kumain ka na kahit konti lang.
7: You bad boy. No manners. Come here.
5: Kim! Kim! Stop it! Please! No!
8: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
9: Ang nakaraan, tila pasabog ang biglang pagbabalik ni Karen mula sa Korea. Dala ang iba't ibang mga pasalubong, ngunit malamig ng pagtanggap sa kanya ng mag-inang Melissa at Sonia. Hindi naging malinaw ang dahilan kung bakit para itong bulang biglang nawala. Mula noon ay naging madalas ang pagpunta-punta ni Karen sa kanila. Laging inaaya si Victor sa mga pasyalan at binubusog ng mga material na bagay. Araw-araw, hindi nawawala ang takot sa dibdib ni Melissa na sa isang iglap maaaring mawala sa kanya si Victor. Isang araw, biglaan ang pag-alis ni Victor at Karen nang wala siyang pahintulot. Kaya nagkaroon ng sagutan sa pagitan nila Karen at Melissa. Doon inihayag ni Karen ang tahasang pagbawi kay Victor. Masamang-masama ang loob ni Melissa. Sa huli, sa pagkikita ni Karen at Paolo, natuklasan ni Melissa na magkakilala sila. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
5: Sorry, Paolo, kung medyo late ako. Kinailangan kong pumunta sa Korean Embassy para sa papers ni Victor. Teka, o-order ako.
10: No. Busog ako. Nag-order na ako ng iced tea kanina. Karen.
5: Ang liit ng mundo, no? Akalain mo, doon pa tayo sa bahay ni Melissa makikita after 7 years? Right?
10: Karen, humingi ako ng tawad sa kung ano man ang nagawa ko sa iyo noon. Magulong-magulong isip ko noon. Sinabi ko sa parents ko na buntis ka. At pinilit nila ako magpunta sa London.
5: Tumawag ako sa bahay niyo noon, Paolo. At ang sabi ng parents mo mismo, after mong malaman na buntis ako noon kay Victor, ikaw mismo ang nagpadala sa London para magtago. Alam mo bang, sobrang sama ng loob ko sa'yo noon.
10: Karen, hindi yan totoo. Sila ang pumilit sa akin. Pero nagbalik ako noon dito sa Pilipinas after a year. Nagpunta ako sa inyo. At ang sabi ng Tio Lando mo, wala ka na daw doon. At hindi na kita mahanap.
5: Doon ako kay Melissa napadpad. Anyway, matagal na yon. Kung ano man ang meron kayo ni Melissa ngayon, wala na akong pakialam doon. Teka, ano nga palang dahilan kung bakit bigla ka nagpakita sa akin? May mga dapat ba tayong pag-usapan?
10: Yung tungkol kay Victor.
5: Kung pati ikaw makikipag-usap at makikiusap sa akin na huwag kong bawiin sa kanila si Victor, please na, huwag ka nang magtangka. Oo, ikaw ang tatay ni Victor. Pero ako ang lehitimong ina ni Victor. At nasa akin ang lahat ng karapatan.

0: Victor, anak, makinig ka, ha? Nandito lahat ng gamit mo sa bag na ito, ha? Mga briefs mo, sando. Pag may pawis ka, magpalagay ka ng tuwalya sa likod. Alam mo, ayaw na ayaw ako natutuyuan ka ng pawis sa likod.
1: Kanina po ako magpapalagay ng towel.
0: Kanina pa? E di kay Mami Karen mo.
1: Ayoko po siyang tawaging Mami. Kasi hindi ko naman siya Mama. Ikaw lang ang Mama ko.
0: Victor, tumingin ka sa akin ng diretso.
1: Oh.
0: Makinig ka, ha? Si Karen, ang totoo mong Mami. Hindi pa ba malinaw sa'yo yun?
1: Ibig sabihin, Mama, hindi ka nagsabi ng totoo? Magsinungaling ka? Sabi mo masama ang magsinungaling. Sabi mo, ikaw ang Mama ko.
0: Anak, Victor, siguro dahil bata ka pa, hindi mo pa maiintindihan. Pag lumaki ka na, maiintindihan mo na ang lahat. Basta, pag nasa Korea ka na, magpapakabait ka. Ayokong matigas ang ulo mo kay Mami Karen mo, ha?
1: Mama, ayokong sumama sa kanya. Sasama lang ako kung kasama ko.
0: Victor, huwag na matigas ang ulo. Hindi nga pwede yun.
2: Victor, anak. Halika na. Naghihintay na ang daddy kay mo sa car.
0: Sige na, anak. Ayan na ang Mami Karen mo.
1: Mama! Mama, ayokong sumama sa kanya! Mama!
2: Victor, come on. Baby, halika na.
1: Mama! Mama, Melissa! Ayoko sumama sa kanya! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Ayoko sumama sa'yo! Mama!
3: Halos madurog ang puso ko ng mga sandaling iyon, Charo. Ipinakita ko kay Victor at Karen na ang lahat ay okay lang. Pinilit kong huwag umiyak. Kung pwede ko lang sumbatan si Karen sa lahat ng sakripisyo ko para sa bata. Tuluyan na niyang pinilas ang kalahati ng pagkatao ko.
1: Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong makita ang Mama Melissa ko.
2: Alam mo, Victor, magugustuhan mo sa Korea. Mas magaganda doon ang mga theme park. Malalaking roller coaster. Marami kang makikilalang mga bagong kaibigan. Mga Pilipino rin sila. May snow doon. Ang sarap! Ang lamig!
1: Tito Karen, ayoko po sumama sa Korea. Gusto ko na po sa amin. Kinalula sa sumama ko.
2: Manang Bebang! Paliguan mo na si Victor! Kailangan na niya matulog.
1: Ayokong matulog! Hindi ako matutulog!
4: Karen, you told me your son is a good boy. You lie. He's bad.
2: Kim, my love. Please, give him time to adjust. Please, for me.
4: Every day, he's like that. Always cry.
2: I'm begging you, Kim. Please, give him some time.

0: ganang kinuha ni Karen si Victor. Madalas, dito ka lang sa kwarto. Nanonood ng TV. Lagi mong yakap yung toy car niya. Melissa, ina din ako. Kaya alam kong hindi biro ang pinagdadaanan mo. Nang malaglag ang bunso mong kapatid. Tapos sumunod na inatake ang tatay mo. Akala ko, mamamatay na rin ako sa sobrang sakit. Pero kinaya ko, anak. Dahil kung hindi, wala ako sa tabi mo ngayon.
1: Sobrang sakit, Nay. Sobra. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay.
0: Alam ko, anak. Pero kailangan nating tanggapin. Nagsisisi ka ba sa lahat ng panahon at pagmamahal na binigay mo kay Victor?
1: Hindi po.
0: Yun ang mahalaga, anak. Nakita ng Diyos ang puso mo. Kung gaano mong kamahal si Victor. Alam ko, may ibibigay siyang regalo sa'yo. Kung hindi man ngayon, malamang sa hinaharap.

0: Victor, kainin mo na yung pagkain mo sa plato. Nakatingin sa'yo ang daddy kay mo. Anak, sige na. Baka magalit ang daddy kay mo. Ayaw niyang may natitirang pagkain. Hindi pa ako kumakain ng hipon. Ayaw ko din ng kimchi. Maanghang. Anak, hindi pwedeng puro hotdog at bacon lang. Kailangan masanay ka sa Korean food. Ayaw ko nga po eh. Maanghang, Tito Karin.
1: You eat kimchi. No leftover. Bad luck.
0: Please, anak. Sige na. Kumain ka na kahit konti lang.
1: You bad boy. No manners. Come here.
0: Kim! Kim, please stop it! Please! No!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Kontrobersya. Ugong-ugong. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
11: Hello, attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Maalaala mo kaya sa DZMM.
12: Charo, mula nang umalis si Victor sa bahay namin, daig ko pa ang namatayan. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo sa akin. Ang tingin ko sa paligid ay kulay abo. Walang buhay, walang kulay. At hindi ko alam kung saan magsisimula para muling makabangon.
0: Victor? Anak, hindi ka pa natutulog? Umiiyak ka? Sorry kanina, ha? Galit ka pa ba sa daddy kay mo? Hindi na po. Okay lang po yun. Kasi matigas ang ulo ko.

0: Дети, пусти меня. Мама, смотри, Лёля. Лёля, помолись за меня.
1: Виктор, hindi ba ang sabi ko sa'yo? Ayos ng lahat ng papeles mo papuntang Korea. Ayos ng lahat ng tiket natin. Hindi tayo pwedeng magtagal dito sa Pilipinas, anak. Kasi may negosyo ang daddy mo sa Korea.

Makinig ka sa akin, anak. Hindi ba ang sabi ni Melissa? Bata ka pa, kaya hindi mo naiintindihan ang mga bagay. Pero kapag lumaki ka na, mas maiintindihan mo kung bakit kailangan mong sumama sa akin. Victor, ako ang tunay mong mami. Kahit po walang nasubahay namin, kahit po konti lang ang laruan ko, masaya po ang uron. Kasi mahal ko si Mama sa si Lola. Pwede ko pa silang makita kahit bago

0: Salamat, Melissa. At pinaunlakan mong imbitasyon kung makita tayo dito sa park.
1: Wala yun. Naisip ko, mula nang dumating ka, ni hindi man lang tayo nakapag-usap ng maayos.
0: Ito na siguro ang tamang panahon para alaman mo kung ano talaga ang nangyari sa akin sa Korea. Melissa, okay naman ang lahat sa unang taon nung dumating ako doon. Pero ginahasa ako ng mismong may-ari ng club. Paulit-ulit. Hanggang sa tumakas ako. Aksidente kong nakilala sa isang mall si Kim. Miyembro siya ng isang high-profile syndicate sa Korea. Konektado sila sa big-time drugs at marami pa. Mapera siya. Kaya kahit alam kong delikado ang buhay ko sa kanya, tiniis ko. Napakahigpit niya sa akin. Ni hindi ako pwedeng umalis mag-isa. Ni ayaw niya akong pauwiin ng Pilipinas. Hanggang sa unti-unti na siyang tumiwalag sa sindikato nila. Isa lang ang masasabi ko, Melissa. Ni minsan, hindi nawala sa isip ko si Victor. Siya lang ang naging inspirasyon ko doon. Bukas ng umaga ang alis namin papuntang Korea. Baka may ibibilin ka bago tayo maghiwalay.
1: Dinala ko tong toy car ni Victor. Alam ko matutuwa siya kapag nakita niya yan. Favorite niya yan eh. Ayoko na rin niya makita para mas mabilis ako makabangon.
0: Sorry sa lahat, Melissa. Sana mapatawad mo ko. Hindi man ngayon, kahit sa ibang panahon.
1: May allergy siya sa hipon. Sinigang at adobong baboy ang paborito niya.
0: Pipili din kong matutong lutuin yun.
1: Kamutin mo yung likod niya bago matulog. Mahirap siyang makatulog kapag hindi kinakamot ang likod.
0: Salamat. Salamat sa lahat, Melissa.
1: Pakisabi sa kanya. Kahit hindi ako ang tunay niyong nanay. Mahal na mahal ko siya.

0: Melissa, magtatanghalian na. Abay, magsaing ka na. Ano ba ginagawa mo dyan sa bintana at nakatangod ka sa langit?
1: Nay, siguro nasa Korea na sila Victor, ano? O nasa eroplano pa? 6 AM daw ng umaga ang flight nila kanina.
0: Abay, malay ko kung gaano kahaba ang biyahe papuntang Korea. Batang to mga tanong, oo eh.
1: Kayo naman, naisip ko lang.
0: Kapag ikinasal na kayo ni Paolo, naku, sigurado ako, magkakaroon kayo ng isa pang Victor. Yun, yun talaga yung sayo. Ah, ayan na si Paolo. Buksan mo na. Kanina mo pa siya hinihintay, di ba?
2: Mama Melissa!
1: Oh, akala ko nasa eroplano na kayo. Karen! Hindi ba't kaninang umagang flight nyo?
2: Melissa, nag-usap kami ng masinsina ni Kim. Napagkasunduan namin na hindi na namin siya dadalhin sa Korea. Alam namin, mas magiging maligaya siya rito sa piling nyo. Ikaw nang bahala sa kanya, ha? Alagaan mo siyang mabuti.
1: Payakap nga ako sa baby ko.
2: Dito na daw ako sa inyo. Sabi ni Mami Karen.
1: Karen,

0: sa kasalukuyan, nasa poder ko pa rin si Victor. Next year, ega-graduate na siya ng college sa kursong Political Science. At gaya ng kanyang ama, balak niyang ituloy ito sa kursong law. Kami ni Paolo ay nabiyayaan ng isang supling at kami na rin ang nagmamanage ng business na naiwan ng mga magulang niya. Patuloy ang komunikasyon namin ni Karen. Sa tuwing umuwi silang buong pamilya dito sa Pilipinas, kasama kami sa pamamasyal. Ngayong malaki na si Victor, mas naging malinaw na sa kanya ang lahat, na si Karen ang kanyang biological mother at ako pa rin daw ang itinuturing niyang ina, higit sa kanino man. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, Melissa. Ano nga ba ang batayan ng isang mabuting ina? Para sa akin, hindi ito natatapos lamang sa pagdadala mo sa kanya sa loob ng sinapupunan ng 9 na buwan. Ang batayan ng isang mabuting ina ay pagkatapos mong mailuwal ang sanggol. Kasunod nito ang maayos na pagpapalaki, pag-aaruga at paggabay sa kanya sa isang tuwid na direksyon upang makamtan niya ang kanyang mga mithiin sa buhay. Kaya naman saludo ako kay Melissa at sa mga katulad niya na hindi inalintana ang sariling kapakanan at kaligayahan, maibigay lang ang isang maayos na buhay sa isang itinuring niyang tunay na anak. Naway naibigan ninyo ang ating kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car. Dito pa rin sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito pong muli si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po kami magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Philippines. Soros po natin. 103.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, para sa ilang cybersecurity analyst, walang direktang epekto ng isang bata. Ibinahagi sa DZMM ng cybersecurity analyst at co-convener ng Scamwatch Pilipinas na si Art Samaniego ang pag-aaral ng Oxford University kung saan nakitang hindi nagagaya sa real-life scenario ang mga napapanood o ginagawa sa online game. Para kay Samaniego, dapat tutukan ang ibang aspeto sa agresibong kilos ng kabataan tulad ng mental health, pamilya, social influence, lalo ng sinasarihang online community.
4: Online community na sinasalihan ng mga batang to. Aha. Na eto na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group. Ito yung isang online movement kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturoan kung ano ang dapat gawin. Meron bang nag-uudyok sa mga batang to na gawin to?
3: Sa ibang balita, dagdag hamon sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa Rangani ang pag-ulang dulot ng localized thunderstorm. Sinabi sa DZMM ni Sarangani Provincial Information Officer Joanna Lapore na nagdudulot pa ng pagguho ng lupa ang pag-ulan kaya pahirapan ang paghahanap sa mga natabunang labi. Ang ilang kaanak nag-issue na ng affidavit para hindi nahanapin ang kanilang nawawalang kamag-anak. Sa ngayon, umabot na sa 36 ang namatay sa probinsya habang 16 ang hinahanap. Nakatutok ng pamahalaang panlalawigan sa rehabilitasyon kaya bukod sa pagkain, tubig at mga tent, panawagan din nila ang ilang construction materials.
5: Need po ngayon ay towards construction materials na po dahil kinakailangan na pong magsimula ang pag-rebuild ng mga nasirang mga bahay.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang hapon po mga kapamilya. Happy Wednesday everyone. Hump day na po. Ibig sabihin kaunting tumbling na lang, tayo po ay tatawid na ulit sa ating pinakapaboritong bahagi ng linggo, ang weekend. Ganun. Oo, June 24, 2026 po mga kapamilya. At kaunting tumbling na lang din po ay tatawid na tayo sa ating pong buwan ng Hulyo. Napakabilis po ng 2026. Ang dami po nangyari sa unang half ng taon. Ang dami pong mga balitang hindi magaganda at may kinalaman nga po dito sa isa sa mga karumaldumal na krimen na nangyari sa Tacloban na pag-uusapan po natin maya-maya. But of course, napansin nyo na, wala nag-i-introduce ng at kasama ko rin po ang aking napagandang partner na si Liza Aquino. Wala tayong ganun ngayon at nakapahinga po ang napakapogi, napakabait, napaka-religious na si Attorney Noel Del Prado. Marami siyang kailangan gawin ngayon. So ako kahapon ang wala at siya naman ngayon ang wala. So hashtag salisigang kami for today. Hindi kami nagkita. Ayun na nga. Pero tomorrow, tingnan natin kung makukumpleto ang tambalang Aquino Del Prado. Balita ko nagmonolog-monolog siya ng matindi kahapon dito. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magmumonolog today. Hindi ko sagot ang mga payong legal. Meron po tayong makakasama dito sa studio. Maya-maya, isa po sa ating mga regular partners dito sa program. Pero syempre, Bago natin i-introduce ang ating makakasama for today's video, eh hello po muna dyan sa mga viewers po namin nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Magandang hapon, maulan na hapon po sa inyong lahat. At syempre, kumusta naman po lahat ng mga kapamilya po natin sa labas ng Republic of the Philippines? Kumusta, kumusta? Mga kapamilya po natin dyan sa The Filipino Channel, I1TFC, ating mga viewers po. Hello, hello! Gusto po namin malaman kumusta po kayo dyan sa inyong mga lugar. At syempre, wag po natin kakalimutan lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan para po sa ating guest lawyer for today, huwag kayo mahiya kasi siya, wala siya noon. Sasagutin po niya. Natawa na agad. Sasagutin po niya ang inyong mga katanungan legal hanggang alas 2 ng hapon. Kaya naman po, ipadala niyo na po yan sa amin po mga hotline. 0919-278-3000. Ulitin ko lang po. 0919-278-3000. Abangan po namin ang inyong mga mensahe maya-maya. But of course, kung kayo po ay pinanganak pa noong sinaunang panahon at may landline pa rin po sa inyong mga bahay, meron din po kaming mainit-init na mga hotlines pong pwede ninyong tawagan. 8924-4101. Local numbers po namin 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
8: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
0: Sa oras po na 1:09 ng hapon, atin na pong alamin at ikasa ang ating Wednesday lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
0: Kahapon po mga kapamilya, ay diniscuss po ng ating profesor, si Attorney Noel Del Prado, ang Juvenile Justice and Welfare Act. No? May kinalaman po ito dito sa karumal-dumal na pamamaril na nangyari sa isa pong eskwelahan sa May Tacloban. And just to give you an update, dun sa mga kakabukas lang po ng radyo-telebisyon, formal na pong nakasuhan ng Philippine National Police yung 15 years old, ano? Yung 15 years old na suspect, kasi dalawa ito, yung dalawang gunmen ay isang 14-year-old at isa naman po ay 15-year-old. So ngayon po ay formal nang kinasuhan ng 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder and multiple counts of serious physical injuries yung 15-year-old na gunmen. So hindi pa rin naman dito natatapos talaga ang nangyari, no? Hindi po natatapos ang laban para sa hustisya sa pagsasampa ng kaso. May mga iba pa pong pupuwedeng gawing remedyo itong mga biktima para may makuha pa rin sila na naaayon dito sa batas. So ito po ang part

0: Kasi po hindi po ito karaniwang nababalita, hindi po natin karaniwang nalalaman na may mga ganitong insidente po sa mga paaralan. And napakalalim po ng issue na ito, ano? So, ngayon po, ang sentro ng ating magiging discussion would be the liability. If there is such a liability for the parents ng mga bata na sangkot, hindi lang po sa ganito mga krimen. Ha? I mean like yung mga actions ng mga anak in general. Ano pong sabi ng batas dito?
1: Partner. Totoo yan, nakakalungkot talaga partner. At nakakabigla yung sitwasyon. Kasi madalas partner, yung mga school shooting, naririnig natin yung napapanood sa Amerika. Diba? Sa Europe, paminsan-minsan. Pero generally, dito sa atin, hindi masyado. So kagimbal-gimbal talaga, kumbaga yun nangyari dito sa situation na ito. Definitely partner, no, merong liability o may pananagutan dito yung magulang. Bakit? Unang-una, bakit? Kasi ang magulang ang may parental authority o may pangangalaga doon sa mga minor de edad na mga bata, no, na involved dito. Alam naman natin partner na kapag ang anak ay hindi pa umaabot sa legal age, which is 18 years old, syempre ang parental authority niyan ay nasa magulang talaga, unless tinanggalan ng parental authority ng husgado yung magulang. Pero sa pangkalahatan, syempre, ang default, ika nga, ang parental authority niyan ay nasa magulang. So, bahagi ng obligasyon ng magulang ay siguraduhin na napapalaki ng maayos at gumagalaw ng tama yung minor de edad na anak o mga anak nila. At syempre, kapag na-involve, katulad sa ganitong klase ng krimen, meron din pananagutan yung mga magulang. Pero, syempre, mas limitado, partner.
0: Okay.
1: Sa pangkalahatan, syempre, hindi naman makakasuhan din ng kasong kriminal.
0: Okay. Sabi so, mo hindi nga, pwedeng makulong ang magulang para sa kasalanan ng kanilang anak?
1: Sa pangkalahatan, hindi. At kadalasan ay civil in nature yung liability.
0: Okay.
1: Kaya nga, pumupunto dun sa pagkukulang nila na palakihin o gabayan ng tama yung magulang nila. So, yan yung general rule. Yung mga anak nila. General rule yan. Pero syempre, kung mapatunayan na halimbawa, naging kasama sila o accomplice, halimbawa, halimbawa,
0: kung may prior knowledge sila sa plano.
1: May prior knowledge, o halimbawa, for example, yung isang magulang, halimbawa, merong firearm.
0: Okay.
1: Diba? Merong barrel, for example. At lagi niya sinasabi sa anak niya, anak, tandaan mo ha, huwag kang magpapadihado. Pag binuli ka, nandyan yung barrel ko, gamitin mo.
0: Ah.
1: Yung ganyan. So, ibig sabihin, partner, kung merong ganong prior advice at sinunod ng anak yon, maaring makasuhan pa rin. At the very least partner, criminal negligence yun.
0: Oh, okay.
1: Kasi maaaring sabihin ng magulang, hindi ko naman inutusan niya, nabarilin niya yung kaklase niya.
0: Joke
1: pero,
0: lang.
1: Pero just the same, pagkukulang pa rin yon, dahil una, binigyan mo ng access yung anak mo sa baril, the same time, sinabihan mo siya o binigyan mo siya ng general idea, pwede ko palang barilin yung bully na kaklase ko o yung kinabibisitan ko na kaklase. So, criminal negligence yun, partner. Of course, kung kasama sa pagpaplano, ibang bagay din yon.
0: Anong tawag doon? Anong pwede ang pwedeng kasong isampa?
1: Criminal case pa rin yun, partner. Pwedeng, kung kasama sa pagpaplano, principal by inducement or indirect participation.
0: Okay.
1: Kung halimbawa, sa mga ibang pagkakataon naman na halimbawa, na gumawa ng krimen halimbawa yung kanyang anak, tapos nalaman niya gumawa ng krimen, imbis na isuko niya, tinago pa niya, kinanlong pa niya.
0: Oh, okay. So, obstruction of justice.
1: Obstruction of justice and partner. Pwede rin makasuhan siya na posibleng accessory or accomplice siya. So, depende doon sa ginawa niya.
0: Okay.
1: So, ito lang yung mga limitadong pagkakataon partner na maaaring makasuhan ng kasong kriminal kasama nung kanyang anak o kung sino man o kung siya man ay guardian noon. But sa pangkalahatan partner, civil liability.
0: Okay.
1: So, ano naman yung civil liability na yon? Siyempre, kasama dyan ang magulang, katulad sa sitwasyon na partner, yung masaklap na sitwasyon sa Tacloban, sigurado yung mga magulang noong mga gunmen o yung mga gumawa nito ay kailangang panagutin doon sa babayaran. Pagbabayad doon sa una, syempre sa danos perwisyos, doon sa pagkamatay ng tatlong bata.
0: Mm-hmm.
1: At doon sa iba naman, syempre doon sa mga ginasta nila.
0: Medical bills
1: at medical needs pa nila sa mga susunod na panahon, kasama rin yon. Of course, iba pa rin partner, ito kasi yung mga sinasabi nating mga actual costs. Syempre meron ding mga civil damages. O ibig sabihin, ito yung mga, syempre, lalo na yung mga nawalan ng anak, 'di ba? Hindi na bukod sa hindi na maibabalik sa kanila yung mga bata, syempre

0: merong depression niya, magkakaroon depression, sleepless nights, anxiety, etc., trauma. Yan. So kailangan bibigyan din ng halaga ng hukuman 'yan.
1: Okay.
0: So kung may mga nasira property halimbawa sa eskwelahan,
1: oh, yung classroom,
0: 'di ba? Yung mga classrooms at yung ibang desks, mga equipments doon, 'di ba? Sasagutin din nila 'yon.
1: Okay.
0: Kumbaga kasi lalabas 'yan damage to property 'yan. So kailangan din nilang sagutin 'yon.
1: E, paano kung hindi po nila kayang bayaran? Wala silang means to pay for those fees.
0: Mm-hmm.
1: Can you sue them criminally?
0: Yes, actually, lalabas doon yon na kapag, well, wala namang subsidiary imprisonment talaga partner dyan, pero ang mangyayari dyan, eh, kung meron silang, kung wala man silang cash partner, eh, bibigyang halaga o ituturing o titingnan dyan kung ano yung ibang mga properties o valuables na meron. Yes, so,
1: okay.
0: So yes, maghahatak yan. Maring hatakin yan ng sheriff na on final, decision or conviction nila, no? Maghahatak na yan.
1: Ah, grabe, ang bigat din ito.
0: Mm-hmm.
1: But tawid tayo dito sa, kasi all of these are yung mga hypothetical situations. We are not saying na in-encourage ng magulang itong mga bata doon sa Tacloban situation. These are merely hypothetical situations.
0: Yes.
1: Para alam po natin anong sinasabi ng batas sa bawat mga posibleng sitwasyon. Paano po kung, for example, dito sa Tacloban, ito yung question ko, direkta na talaga doon sa nangyari. Police authorities said doon sa kanilang initial investigation na ang baril ay hindi naman po sa magulang talaga. Ito po ay, I think, sa tiyahin.
0: Sa tiyahin.
1: Oo. Paano po yun kung hindi siya direct guardian nung bata na nakakuha nung baril niya?
0: Okay, partner. Kumbaga, kung hindi siya ang guardian nung bata, dahil siyempre, kung yan naman na may magulang, hindi siya makakasuhan bilang guardian, no? So, labas siya doon sa issue na yon. At maaaring kasuhan pa doon sa issue na yon ng civil liability or civil negligence, ano, yung mga magulang talaga ng mga bata kung meron pa sila. Pero hindi ibig sabihin nun na absuelto na yung policewoman. As we speak, di ba, sinabi na ng spokesperson ng Philippine National Police na definitely magkakaroon ng administrative action. Malamang mapupunta sa pagkasibak yan, dahil unang-una, partner, kapabayaan yon na paano nagkaroon ng access yung kanyang pamangkin dun sa kanyang baril.
1: Tama.
0: Kung off-duty man siya, dapat nakatago yun eh.
1: Tama.
0: Diba? In fact, sinasabi, part ng gun control, dapat nga nakapasok sa, o dapat naka-safe yan.
1: Oo, may, diba? Anong tawag din, vault or mga,
0: naka-vault dapat yan, diba? In other words, may mga, wala dapat access in general kung sino man, lalo na yung mga bata, pero dito nagkaroon ng access. Diba? So, at the very least, criminal negligence yun, partner, administrative negligence din for that matter. Ngayon, kung lalabas doon na iniwan niya talaga o binigyan niya ng access yung kanyang pamangkin dahil sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin eh, binigyan niya ng idea o ideya na sa ganitong sitwasyon, eh mas malaking pananagutan pa yon, criminal liability pa yon. Doon din papasok yung possible criminal liability niya. Bukod doon sa administrative at syempre later on civil liability rin.
1: Oo, yun doon sa 14-year-old naman, security guard. I think yung kanyang kaanak na nakuha rin niya, may access din siya doon sa baril. So may this be a reminder to everyone na may mga baril po, no? May mga proper documents kayo, may license to carry kayo, itago nyo pa rin.
0: Oh,
1: itago partner, nyo pa rin sa bahay ninyo yan.
0: Kasama yan, partner, sa responsible gun ownership eh.
1: Oo.
0: Kumbaga, hindi lang yung actual na paggamit, kundi yung pagtatago, pag-iingat ng barrel. Dahil, alam naman natin, syempre, lalo na kung may bala yan, di ba? Madali
1: una nga, dapat wala eh. Dapat
0: tama yun, di ba? Dapat nakatanggal yan. Kaya naka-empty yung magazine, di ba?
1: Yes, oo.
0: Pero, yun, sabihin na natin, nakasama sa kapabayaan yan.
1: Mm-mm.
0: May access na, tapos loaded
1: yan.
0: Pa.
1: Oo, nakapatay.
0: Diba? At sa totoo lang, partner, napakadaling i-AI or i-Google kung paano magkasa ng baril. Hindi ka tulad ng araw na baka kailangan pa mag-research sa library kung paano mo ikakasa.
1: Totoo.
0: Diba? E ngayon, that's one click away lang.
1: Mm-mm.
0: So, ibig sabihin, hindi natin, hindi mahirap isipin na ang 14 or 15-year-old na magagaling pa sa atin sa social media, sa computer use, sa internet use, eh madali silang mag-access ng ganyan.
1: Tama yan.
0: Even assuming, partner, na hindi nakalagay doon yung loaded na magazine, pero nandoon, kaya rin nilang i-AI or i-Google mm-hmm. yan mm-hmm. para magawa. So in other words, wala nang imposible na hindi nila kayang gawin yon. Kumbaga, kung kaya nga nilang, assuming na pinagplanuhan partner, kasi lumalabas sa mga balita na ano na wala namang specific target ang pagkakaintindi ko.
1: We have yet to verify.
0: Well, anyway, pero mukhang parang parang medyo rage yata ito, although may sinasabing may bullying issue, 'di ba? Pero ang bottom line nito, kung kaya nga nilang magplano ng ganun, kayang-kaya nilang i-research kung paano gumamit ng baril.
1: Oo, kasi kung meron silang gustong gawin, i-exhaust nila all options to realize yung mga gusto nila, para gawin yung mga gusto nilang gawin. Pero, of course, hindi ka naman gigising, attorney. And may I just say this, no? Na anuman po ang kanilang reason, wala pong tamang rason para ma-justify ang ginawa nila. Mali ang ginawa nila. No? Whatever man lalabas sa investigation, hindi po mababawasan ang kanilang kasalanan dito po sa nagawa po nila. Lives were lost because of this situation. But I do want to ask, attorney, hindi ka naman gigising lang, no? Sa kama mo, sabi mo, parang gusto ko mamaril today. It doesn't happen that way.
0: So,
1: meron kang, may mga red flags yan. May mga signals
0: meron
1: sa
0: yan.
1: Bahay.
0: Meron yan, partner.
1: So, paano po yan? For example, nakita na po yan ng mga magulang weeks, months, years before that happened. Pwede pa bang hugutin as evidence yan against those parents?
0: Pwede, partner. Pwede, partner, yan. Ano?
1: Wala prescriptive period yan na parang may pitik siya 3 years ago eh, pero after nun, di na kasi naulit. So, hindi na namin pinansin.
0: Well, ang may prescriptive period, partner, kung hanggang kailan pwedeng isampay yung kaso.
1: Okay.
0: Laban dito sa mga ngayon ay akusado na, no? O responder for that matter, inaisampa na, di ba? So, pero yung pagkuha ng ebidensya, whether may mga red flags 2 or 3 years ago, pwede, partner, na i-consider yan.
1: Pwede
0: maging ebidensya yan, partner, lalo na para patunayan yung kapabayaan halimbawa ng magulang o ng guardian na involved, no? Of course, syempre, partner, dadaan pa rin yan sa masusing proseso. Halimbawa, kung aabot sa korte yan, syempre, kailangan magkaroon ng expert testimony to the point. Halimbawa, maaaring magpresenta ng psychologist para sabihin na yung precondition niya halimbawa o yung mga nakikitang ganitong red flags o symptoms 3 years ago, pwede pa rin pumasok.
1: Okay.
0: Na pwedeng sabihin natin na pwedeng symptoma siya ng depression.
1: Okay.
0: O kaya naman yung uncontrollable o hindi
1: anger management issues.
0: So hindi makontrol na galit. So anger management issues 'yan.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, doon nga, partner, papasok 'yung sinasabi natin na ang magulang.
1: 'Yun. Okay. 'Di
0: ba? Ang magulang, 'di ba? Ang mas nakakakilala o ang higit na nakakakilala
1: dapat
0: sa mga anak
1: at dapat nakakakilala
0: sa mga anak ay 'yung mga magulang. 'Di ba, partner? No. So kasama sa obligasyon ng magulang ay yung pagmamonitor sa pang-araw-araw na ginagawa ng mga anak nila.
1: Mm-mm.
0: At kung may nakikita silang na mga red flags, katulad dito, halimbawa, nakita nila pagkagamit ng tablet o sa computer, may...
1: Ano yung sinesearch?
0: Oh, may
1: ginagawa
0: sinesearch
1: ko yan
0: na,
1: sa anak diba? Ko, may, I check. Anong
0: yes,
1: pinapanood?
0: Kasi minsan, issue tungkol sa pagkitil sa sariling buhay, di ba, partner?
1: Nako.
0: Yung ito, halimbawa, anong pwedeng gawin doon sa nagbubuli sa kanya? Mag-search tungkol sa guns.
1: Mm-mm.
0: Halimbawa, o yung mga mapanakit na bagay o instrumento, yan, red flag na yan kaagad.
1: So, dapat tinitingnan.
0: Yes, tinitingnan, minomonitor, tapos kung merong ganun, kausapin kaagad. Ngayon, syempre, alam naman natin, hindi naman lahat partner ng magulang ay may magandang relasyon sa mga anak. 'Di ba?
1: Yes.
0: So, kung sakali man na hindi makuha, halimbawa, sa pakikipag-usap, halimbawa sa o ng magulang sa anak, pwede namang padaanin 'yan, partner. Pwede namang magkaroon ng mga alternative measures diyan. Halimbawa, 'yun, kumausap ng kamag-anak na pwedeng kumausap doon sa kanyang anak.
1: Mm-mm.
0: Kaya naman, seek professional help.
1: Yes,
0: marami namang libre, partner, hindi
1: and
0: naman lahat.
1: It's not a sign of weakness. Para lang po alam niyo, minsan nakakahiya, kinakahiya ng ibang mga tao na kailangan nila ng professional psychological help.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi, it's a sign of actually bravery of accepting that you need help, di ba? So tama yun na attorney. You were saying, attorney.
0: Oh, yun nga na ngayon kung sa tingin niya despite the initial na mga intervention kundi pa rin dito na dapat, partner, pumasok na mag-report mag-report man lang sa barangay. Di ba? O kaya naman yun nga sa authority, sa kapulisan.
1: Mm-mm.
0: Kasi lalo, minor de edad, hindi naman huhulihin kaagad ng pulisyan. Yes. Poposasan, tapos ipipreso.
1: Oo.
0: Much more sasaktan. Hindi
1: Oo.
0: Naman. Di ba? So, may training na naman ng kapulisan natin sa mga ganitong bagay,
1: Merong
0: lalo na sa issue.
1: Women and Children Protection
0: Section. Yes, oo. At magagaling na partner mag-handle yung mga kapulisan natin sa ganyang Mm-mm. aspeto. No? So, Mm-mm. yun ang dapat na gawin. In other words, preventive measures ito, partner. Kumbaga, kung yung ganitong mga sitwasyon, partner, maaaring mapigilan ito.
1: Oo. Paalala lang din po natin no, na yung mga magulang po dyan, alam ko lahat po tayo mahirap ang buhay, we focus on trabaho para mabigyan po ng magandang buhay ang ating pong anak. Pero i-remind po natin na meron po tayong role beyond just providing for the family. Kailangan po natin gawin ang mga ito. Hindi po natin dapat inaasa sa mga guro ang pagdidisiplina sa mga anak po natin. Dapat po yan sa bahay pa lang. Azilea, example, makita mo pa lang na may konting tantrum yan. Talagang pinuputol ko ng sungay, patubo pa lang.
0: Kasi totoo, po, partner yan.
1: Mahirap kapag malaki na yan, problemado ka na. Pag example, edad na ng 14, 15, yung teenager years, alam mo yan, attorney, magsa-struggle ka na dyan.
0: Oo, no? Mas
1: may
0: mahirap na.
1: Challenging years yan.
0: Sabi nga ng mga matatanda, mas mahirap ng isuweto o disiplinahin yung mga bata pag medyo ganun. So in other words, una pa lang.
1: Formative years,
0: kinokorek mo na.
1: Yes, there you go.
0: Kasi sabi nga habang tumitigas ang buto ng mga bata, ito posibleng tumitigas din ang ulo ng mga yan. So dapat, bago umabot sa ganyan, ayusin na, i-correct na yung mga dapat na i-correct dun sa mga pangit na pag-uugali ng mga bata. Tsaka partner, yun nga, no? Alam natin, di ba, in this day and age, ang parehong magulang ang kailangan maghanap buhay.
1: Oo,
0: sa hirap ng buhay, di ba? Pero isipin talaga, dapat isipin natin yung mga magulang, no, na tama yun, kailangan maghanap buhay, pero kanino ba natin ginagawa yung paghahanap buhay natin,
1: di
0: ba? Para sa mga anak din natin. So, kung hindi rin natin naasikaso yung mga anak natin, para saan pa yung pagsisikap natin?
1: Napakaganda. At napakahirap po kapag nakita po natin ang anak natin nakagawa ng isang bagay na hindi na po natin maaayos. Mas mabigat yun sa atin.
0: Totoo.
1: Na parang, may mga what ifs ka na, what if dapat chinecheck ko pala ang cellphone, dapat chinecheck ko anong sinosearch, dapat chinecheck ko kumusta siya sa eskwelahan. When pag po ang mga anak po ninyo, mga nanonood, nakikinig, umuwi sa inyo sa dismissal mamaya, please, yun po ang pakisuyo ko ngayon, ask them, kumusta po sila? Kailangan po alam nila na tayong nasasandalan po nila, no? Sa kahit anuman pong challenges na kanilang kaharapin sa buhay. And of course, bago po kami magbigay dan sa ilang mga paalala, mga kapamilya, para po sa lahat ng mga may pinagdaraanan po no, na emotional o mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline 1553 o kaya naman po ay 1-800-1888-1553 para po yan sa Luzon-wide toll-free landline. Pupwede rin po kayong tumawag sa kanila pong hotline yung mga Globe and TM subscribers 0917-899-8727 at kung kayo naman po ay smart subscriber, ang kanila pong hotline 0919-057-1553. Huwag nyo na pong hintay yung may mangyari para po kayo tumawag at humingi ng tulong sa mga otoridad. Ano po mga kapamilya, let's pray that this will never happen again sa ating po mga kababayan. Nakikiramay po kami sa mga pamilya ng mga batang nasawi. Sa ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Sa aming pagbabalik, basahin po natin ang inyong mga katanungan sa live stream at sa aming pong Viber hotline. Ano, maghihintay po kami. So huwag po kayong bibitiw, babalik po ang Hello, Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Lumahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
2: Basta AM, DZMM!
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Basta AM, DZMM!
8: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, MM!
13: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Nagbabalik po ang Hello Attorney sa oras po na 1:34 ng hapon. Kayo po ay nakikinig pa rin po sa DZMM Radio Patrol sa Strength at nanonood po sa ating YouTube sa DZMM Teleradio. Hello, hello mga kapamilya. Liza Aquino pa rin po kasama si Attorney Jojo Flamiano. Sa mga kakabukas lang po ng radio television, ang aming pong topic for today ay yung liability ng ating mga magulang kapag po sila ay pag meron pong nagawang hindi maganda ang kanila po mga anak. And we're not just talking about yung mga matitindi talaga ng murder or ano man po yan na frustrated murder, no? All kinds of action ng ating mga anak ay may balik po sa atin. And ako, Attorney Jojo, mabanggit ko lang po eh, no? Yan ang lagi kong sinasabi sa anak ko. Sabi ko, anak, lahat ng mga magiging galaw mo, lahat ng lalabas sa bibig mo, lahat ng actions mo, magre-reflect sa akin bilang isang magulang. So kung mahal mo ako at ayaw mo ko saktan, I always tell her this, na ako ang sa akin ang balik, hindi naman sa bata. It would always back sa naging trabaho mo bilang magulang. So every day kapag may hindi magandang ginagawa ang bata, laging, although hindi kasi ako yung nananakit eh, hindi ko ugali talaga yun. So I always tell Azilea.
0: Mahirap na rin manakit ngayon, partner.
1: Mahirap na rin manakit. Iba na ang mga bata.
0: Makakasuhan tayo, partner.
1: Oh, hindi katulad tayo. Mga kapanahonan natin, napapalo talaga ako ng tatay ko eh. Nako talaga.
0: Ako, nasisinturon ako noon.
1: Yes, sinturon babies. I remember.
0: Diba? Pero ngayon, nako, medyo
1: hindi mo na magagawa.
0: Delikado yun, partner. Oh, oh.
1: So ang ginagawa ko na lang ngayon is, well, I'm in the business of communicating din naman as a broadcaster. Correct. Ay binabayaran ako makipag-communicate. Sabi ko, dapat ganun din yung sa anak ko. Sabi ko, naman marunong ako makipag-communicate. Mm-hmm. So I think what I'm trying to say here is communication is key sa bahay. Yun. You have to make sure na nararamdaman ng anak mong safe space kanya. Correct. Whatever happens, you will not judge them, you will listen to them, you will guide them in such a way na maiintindihan ng mga bagets.
0: Ang mahirap kasi, partner, eh yun nga, dahil hindi open yung communication lines sa pagitan ng mga anak at mga magulang, eh imbis na mag-open up sa magulang, nag-open up sa ibang tao.
1: Yes, oo.
0: O sa mga kaklase. Okay lang kung maganda yung sasabihin. Paano kung baluktot din?
1: Eh paano kung kapareha mo bata din, hindi rin naiintindihan, diba? So, paano?
0: Kumbaga, the blind following the blind dyan, diba? Mm-hmm. So, importante pa rin na tayong magulang, tayo yung tama ka, maging kanlungan, ikanga. Mm-hmm. Diba? Maging open sa atin. Mas maganda na maging open sa atin yung mga anak natin kaysa sa iba mag-open up yan. Mm-hmm. Kasi baka lalong pag sa iba, eh mamali pa ng payo na maibigay sa kanila.
1: Ang problema kasi takot mapagalitan ng mga bata. So example, may sasabihin sila, bigla sisigawan nyo na agad. Ayun, ang tendency doon, hindi na sila magsasalita. Tama. So ako talagang kagat ako ng dila dyan. Pag may bagay na nangyari, kinig muna ako.
0: Hingan ng malalim, partner muna.
1: Pakinggan muna natin ang ating mga anak. Because we might not see it right away, pero baka kasi yan na yung paraan nila of seeking help. Baka naman yan na yung paraan nila of saying, I need help. So makinig po muna tayo sa ating mga anak. Ano? At syempre po, makinig din kayo sa Hello Attorney.
0: Importante yun, partner.
1: Yan. 1 to 2 p.m.
0: Yun ang pinaka-importante.
1: Segue agad eh. And speaking of Hello Attorney, mga kapamilya, anunsyo ko na po ito bago tayo mag-goodbye sa ating programa mayamayang alas 12. Ano? May libreng payong legal pong hatid ang aming pong programa para po sa 40th anniversary ng DZMM. Ngayon pong July 18, Sabado po yan. Simula alauna ng hapon, bisitahin po ang Hello Attorney Legal Booth sa Caloocan Sports Complex, North Caloocan. Makakasama po ninyo si Attorney Noel Del Prado at ilang pang mga abogado na handang magbigay ng libreng payong legal at sumagot po sa inyong mga katanungang may kinalaman sa batas. Libre ha mga kapamilya, free ang consultation at first come first serve po ito, kaya agahan po ninyo ang pagpunta. Kita-kita po tayo ha sa DZMM 40. Apat na po na po tayo. Grabe po talaga. Napakabilis ng panahon. 40 years na po ang DZMM. Kita-kita po tayo dyan. July 18 po yan, Sabado. Ako, exciting, exciting. I hope to see you there, Attorney Jojo. Baka naman makapag-hi, hello ka lang sa amin doon.
0: Oo nga, hopefully. Hopefully, makapunta.
1: Oo. I'm extending the invitation sa'yo publicly, salamat. Partner. Para salamat. Ma-pressure kang pumunta.
0: Oh,
1: sabi lang, grabe!
0: The last time, nandoon ako ba, present ako.
1: Naman, hindi ka nawawala, actually. Ako lang. Ang wala last year.
0: Then, nung unang beses, wala ako kasi nasa out of the country yata ako. Pero nung pangalawang beses dito sa isang mall sa bandang sa may Marcos
1: Pasig,
0: Highway. Sa Marcos Highway. Mm-hmm. Ay, well, Pasig. Nandun ako. Nandun ako na.
1: Ikaw ang sumagot yata ng lahat ng mga tanong nila.
0: Slight.
1: Si Attorney Jojo, ang nagmando ng boot namin last time. Oo. Solo. Siya ang Hello Attorney namin that time.
0: Hindi, nakahabol naman si Attorney. Ano?
1: Pero maraming salamat, Attorney Jojo. Ah.
0: So, as always, basta sa Hello Attorney.
1: Oo. Kaya ngayon, sabi niya, we'll see. Sabi niya, we'll see. Ayaw ko mga biktima ulit. Pagdating ko, ako lang abogado. But thank you so much, Attorney Jojo. Pero of course, kung kayo po may mga katanungan kay Attorney Jojo, nandito na rin po siya sa inyo ang ating pong himpilan. On air na rin siya hanggang alas 2 ng hapon. E, tumawag na po kayo sa aming Viber hotline 0919-278-3000. E, dako lang tayo mabilisan dito po sa ating live stream. Because I've seen questions here. Tanong po nila, meron sila social life posting na mga questions po dito. Pero si Marvin Dayabad may magandang tanong. Pag sinabing civil ang liability ng magulang sa ganung krimen, so hindi po sila makukulong. Ano po ang ipapagawa sa mga magulang? Actually, this is a good question. Hindi lang po ba dapat yung mga bata ang may intervention? Dapat ba pati ang mga magulang ay sumailalim din sa seminar on parenting?
0: Yes, partner. Kasama yon. In fact, kasama yung partner, no? Doon sa diniscuss ni Attorney Noel kahapon nga, di ba? Doon sa Republic Act number 9344. O yung Juvenile Justice and Welfare Act. Kasama doon sa mga diversion or disposition programs ng bata. Children in conflict with the law, CICL partner. Kasama dyan, partner, yun nga, intervention, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga magulang. Kasi alam naman natin, di ba, partner, it takes two to tango.
1: Yes,
0: diba?
1: Oo.
0: Hindi naman isolated yan, hindi isolated action yan ng bata. In many instances, problema rin sa bahay yan, no? Sabihin na natin, may mga pagkakataon na kapabayaan din talaga ng ilang mga magulang, no? So, maaring hindi sinasadya o sinasadya man. So, dapat kasama. Ngayon, dun sa batas partner, yun, ang pinaka-primary, pangunahin talaga na liability mm-hmm. o pananagutan talaga dyan, eh yun nga, yung pagbabayad ng daños perwisyos dun sa mga
1: na agrabyado
0: o na perwisyo. So, dito nga pumapasok partner, yung actual na payment, pagbayad doon sa actual damages. Halimbawa, sa mga namatayan partner,
1: mm-mm.
0: may compensation dyan. Ang pinakamaliit sang ayon sa batas partner ay mga 50 hanggang 75,000 pesos yan partner.
1: Minimum.
0: For loss of life. Yan.
1: Parang ang liit.
0: Actually, yung hanggang...
1: Parang ang liit.
0: Hindi ko nga masabi yung na minimum yung 75 kasi ang pagkakaalam ko ha, sa ngayon na pinakamalaking na ibibigay is 75,000 pesos.
1: Hindi ba natin pwede i-adjust yung batas na to, partner? Parang sobra namang
0: masyadong
1: lugi
0: mababa,
1: ka pa sa buro
0: partner,
1: at palibig?
0: Yes, oo. Although, yun, yung mga ibang mga damages pa o yung mga actual na mga cost, yun nga, pagpapalibing, yung halimbawa bago nalagutan ng buhay kinailangan ipa-ospital, kailangan gamutin, kasama yon. Doon naman sa mga nag-survive partner, yun nga, yung mga ginasta sa gamot sa ospital at yung mga gagastahin pa. Kasi may mga tinamaan sa paa, sa tuhod, syempre, kailangan ng rehab yan.
1: Oo,
0: in
1: tama.
0: The future, ano? So, kung ano pa yung mga gagastahin in the future, isasama yun.
1: Okay.
0: Bukod pa, partner, yung sinasabi ko nga na moral damages, na ibig sabihin dahil nga doon sa depression, kalungkutan, na dinanas ng biktima. At para hindi na maulit, let's say, at para mas maging matino na, o sabihin mas maging mas maayos sila, mas magagabayan nila ng maayos yung mga anak nila, maaari ring bigyan, depende rin sa appreciation ng korte, ng exemplary damages.
1: Okay.
0: Yung ganun. So, yun yung primary civil liability talaga. Pero, yun nga, kasama rin sila doon sa mga programa na ipagagawa doon sa CICL.
1: Ang iba-iba kasi, thank you, iba-iba kasi ang ano, iba-iba kasi ang tawag dito, ang generation nating lahat.
0: Correct.
1: So, parang hindi naman po porket magpe-parenting seminar ka, meaning hindi ka na marunong bilang magulang eh. Pero just be open to other options on how you're gonna parent your child. Kasi, example po na lang, sa buhay ko, may kailangan akong guidance on how I'm gonna approach a certain situation sa anak ko. Kasi lumalaki na yung bata. And then I'll be asking my mom about it. And then I'll be hearing her thoughts on it. And I'll be like, I don't think it's gonna work sa anak ko. So, parang in a way, parang just explore yung mga pwedeng sabihin ng mga tao. Kaya may mga seminars for that, especially kapag ang magulang, inasangkot ang anak nila sa ganitong mga insidente. So, this is really a call for the parents, no? Na ang laki po ng role ninyo dito talaga.
0: Para may partner.
1: Diba? Go
0: kasi
1: ahead,
0: kumbaga, kung sa profession nga natin, may mga mentors tayo, di ba?
1: Yes, oo.
0: Eh, sa pagiging magulang natin, dapat tanggapin din natin na we are not perfect parents, di ba? Sino immediate mentors natin? Yung mga magulang na nagpalaki sa atin, di ba? Lalo na kung matino naman yung pagpapalaki sa atin. So, sila yung primary mentor natin, di ba? Yung primary mentor natin, di ba, dyan? So, yan, tama ka, hindi kailangan mahiya. Although, syempre, minsan partner, pride yun eh. Lalo pag sinabi, oh, bakit magka-counseling kayo? Hindi mo ba kaya yun?
1: Oh, ay, may mga ganyan nga mentality. Lalo na yung mga, sorry, okay, magagalit. Lalo na yung mga boomers, parang sasabihin nila, hindi, no, kami yan, sintro lang yan, okay na yan. Pero ikaw na nga, thank you for acknowledging it. It doesn't work on the kids now.
0: Correct.
1: Iba na, hindi na, hindi
0: na nag-work sa nga, kaartehan lang yan o gastos lang yan.
1: Oo, nako.
0: Diba, gastos lang yan. Noong mga panahon namin, wala namang ganyan. Diba, kaya lang syempre, yun nga, kailangan nating tanggapin na maraming bagay nung panahon natin na iba na ngayon.
1: Like cellphone, meron na ba nung panahon? Joke lang. May kuryente na ba nun, partner? O naglalampara ka pa nung time na hindi joke?
0: Meron naman.
1: Joke lang.
0: Meron na naman. Cellphone yan, medyo wala pa.
1: Meron yung mga cellphone yung malalaki, tapos yung may antenna, ganun eh. Tapos yung mga connection mo, dial-up connection mo.
0: Tsaka medyo kailangan mong pumunta sa second floor, third floor ng bahay mo.
1: Para may signal kayo.
0: Para may signal ka, diba?
1: Tama, tama. Abuta ko rin yun, huwag kayong mag-alala. Yung mga dial-up na mga ganyan. At yung mga...
0: Tsaka yung mga cellphone na kasing laki ng landline. Sabi mo kanina, yung Oh, yung mga malalaking cellphone, di ba?
1: Oh. Yeah. Pag-aalata niyo ang edad nating dalawa, attorney. Mukha lang tayong bagets. But no! Ako, matanda na po tayo dito. Partner, meron tayong magandang question po dito mula kay Zach Tolentino. Paano po yung 14 years old na isa doon sa mga gunmen? Mm-hmm. Example, dumaan na siya sa intervention program at bumait naman. At nag-work ang intervention program. Pero sa kaso po niya, nakapatay po sila eh. Paano po yun ayon sa batas?
0: Sa yun, ayon sa batas, partner, do, sa Juvenile Justice and Welfare Act, kapag ang edad ng perpetrator no, ay 15 years old and below, sinasabi dito na walang immediate criminal liability yan. Ibig sabihin, hindi ikukulong talaga yan, partner, no? Kundi dadaan yan doon sa mga rehabilitative programs ng nilatag ng pamahalaan.
1: Okay.
0: So kahit sabihin natin na nakapatay, kasi partner, linawi natin kasi baka sabihin ng iba, eh bakit ganun, eh nakapatay yan. Kasi partner, importante dito na tingnan natin ano ba yung intensyon ng batas na yan. Ang intensyon, partner, ng batas na yan ay ibahin yung treatment sa mga gumagawa ng krimen na nasa edad at doon sa mga minor de edad. Kasi sinasabi dito, partner, syempre, pag minor de edad yan, wala pa sa tamang pag-iisip, kaya dapat iba yung treatment sa kanila. At pangalawa, sabi nga, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, kaya yung batas natin sa mga kabataan, imbis na punitive, sabihin, imbis na ang intensyon ay parusahan sila, para madala sila, rehabilitative ito. Ibig sabihin, hindi sila pinarurusahan per se, pero sinasabi dito na kailangan dumaan ka sa ganitong programa para malinawan mo, ma-discover mo yung kamalian mo para mas magig mabuting tao ka at mamamayan ng Pilipinas. Rehabilitative, partner. Ibig sabihin, sinasabi ng batas dito na dahil bata pa naman yan, wala sa sariling pag-iisip o katwiran, may
1: bigyan
0: malaki
1: natin ng pagkakataon.
0: Bigyan ng pagkakataon. Malaki pa yung pag-asa na aayos pa ang buhay niyan.
1: Okay. Yun nga eh, kaya dadaan sa intervention. Pero just just so you know, mga kapamilya, pag hindi naman din kasi nag-work ang intervention, hindi rin naman din siya officially ibabalik sa lipunan eh. May iba pang gagawin dyan eh.
0: Yes, partner. Halimbawa, partner, ano, kapag napatunayan, lalo na doon sa kung ang edad ay 15 years old and above, pero below 18. No, kasi yun, ganun pa rin, hindi siya makukulong kaagad o hindi siya kakasuhan kaagad, hindi siya mag-undergo ng trial.
1: Depende.
0: Unless may discernment. Ang ibig sabihin po ng discernment, nakita ng usgado o ng pag-aanalisa ng social worker,
1: yes,
0: na
1: tama,
0: may sariling pag-iisip, matalino, alam na niya yung ginawa niya. So may pagpaplano, etc. Kung may discernment 'yon, agad-agad 'yon lilitisin 'yon, partner. Pero hindi pa rin makukulong. O pagpalagay na natin na
1: hindi siya ihahalo
0: sa mga partner.
1: Adult na mga,
0: yes, hindi ikukulong
1: PDL.
0: Yan, partner. Malamang papupuntahin 'yan sa mga institusyon ng DSWD.
1: Okay.
0: O ng mga ibang mga NGO na ang advocacy ay yung mga o meron silang mga youth welfare programs o housing.
1: Alright.
0: Ano? So doon sila ilalagak, hindi sila ikukulong.
1: Okay.
0: At yun nga, kumbaga, kung hindi pa rin mapapatino at lumalabas na meron silang kasalanan, kapag umabot naman yan, partner, ng below 18, kasi partner, ang tawag dyan, suspended sentence. Hindi siya sentensyahan talaga.
1: Sa ngayon, suspended. Pero kapag nag-18 na, walang pagbabago,
0: ayan.
1: Ayun, at least malinaw lang po sa inyo ito, mga kapamilya.
0: So hindi talaga totoo yung sinasabi, partner, na hindi makakasuhan yan at hindi makukulong yan dahil bata. Hindi.
1: So, para malinaw lang po yan, mga kapamilya. So, ngayon po ay magbibigay down po na kami sa ilang mga paalala. Attorney Jojo, meron tayo isang caller po niya na ikakasa dito sa program with just 10 minutes left. So, wag po kayo bibitiw, mga kapamilya. Magbabalik po ang Hello, Attorney.
14: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Ang galing! Pangmatagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
19: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
20: Ako to, si Chang Ami.
19: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
19: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Hello, Attorney sa oras po na 1:53 ng hapon. Magbibigay po muna tayo sa ilang mga mahalagang reports. Alamin po natin ang balitang hatid ni Christian Yosores. Christian, magandang hapon.
23: Magandang hapon, Liza. Handa ang Malacañang na maglaan ng karagdagang pondo para sa pagpapalakas ng seguridad ng mga pampublikong paaralan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at kawani ng paaralan at maiwasan na maulit ang insidente ng pamamaril na nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlo ang namatay. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ang dagdag na budget para sa pagkuha ng mas maraming well-trained security guards at iba pang hakbang na magtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Nauna nang sinabi ng Philippine National Police na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagrepaso sa umiiral na mga polisiya sa seguridad ng mga paaralan. Inirekomenda rin ng PNP na isa o dalawang gate lamang ang buksan sa mga eskwelahan para mapalakas ang seguridad at mas maayos na makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga tao sa loob ng mga paaralan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, alamin naman natin ngayon ang balitang hatid ni Jom Garner. Jom, magandang hapon.
24: Magandang hapon, Liza at Attorney Flaminiano. Maring pinabulaanan ni mamamayang Liberal Party List Representative at House Prosecutor Laila De Lima ang paratang na hindi nagpa-participate buong araw ang kanilang mga miyembro sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam, sinabi ni De Lima na hindi totoo ang bintang ng defense team ng ikalawang pangulo.
25: Indeed, the private prosecutors are under the direct control and supervision of the public prosecutors. Pero hindi naman tama yung sinasabi o bakit wala sila o bakit umaalis ka agad and all that. I think it's uncalled for because we're here. We make sure na meron public prosecutor na naka-assign.
24: Matatandang ibinalik ng defense team ni Duterte ang kise sa prosecutors na siyang umanong dahilan kung bakit nagtatagal ang pre-trial conference. Target matapos ngayong araw o bukas ng parehong panig ang pagmamarka sa mga ebidensya at dokumento para sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa bise na tumutukoy sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner, sa ating pong mga Radyo Patrol.
22: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Yung live caller po namin ay bukas na po namin maikakasa. We apologize po. Pero if kakayanin po yung live caller po natin, supposedly, baka pwede po tumawag po kayo habang MMK pa. Charot. Para mahaba-haba ang ating usapan. Ganon, ikasa po natin as early as 1:05 p.m. tomorrow para marami po tayong mapag-usapan. Ano? And same goes sa ating po mga nagpapadala ng mga katanungan. Kung kakayanin po na ipadala nyo na po ito within 5 to 10 business days. Joke. Baka pwede po ipadala nyo na po para makasana po namin yan for tomorrow, ha? Para hindi po tayo nagagahol sa oras. Pero sa ngayon po, si RJ Rich ay may message po sa ating usapan ngayon. Alam mo, RJ, feeling ko magkakasundo tayong dalawa. Pareha tayo na naiisip ngayon. Lagi bang reactive na lang ang galawan pagdating sa seguridad? Wala bang proactive na paraan? Ang ganda ng iyong mensahe kasi kami ni Atty. Jojo kanina, naiisip namin yun. Ngayon pa talaga mananawagan. Ngayon magbibigay ng pondo.
3: Correct.
1: For additional security, we all know na crowded ang mga paaralan natin. This is not a new information to us.
0: Year in, year out yan, partner. Oo, gan problema Jesus natin mayo yan.
1: Oo.
0: Diba? So,
1: tas, okay yan, diba, Atty. Jo?
0: So, thank you, RJ. Ah. Thank you sa pag-verbalize nung sentimiento namin ni partner
1: oo
0: Liza.
1: And I think ang dami pong nakakaisip po nito. Tinan mo si It's Me, Wiloski. Honestly, bakit nga ba reactive? Hindi natin alam talaga. Talagang yan ang nakakalungkot sa ating pong gobyerno. Hindi tayo po yung bumoto ng mga taong proactive, ano? Next election, para hindi maulit mga ganitong correct problema. Si Rina Lynn Saburido, nandito na nanonood from Cavite. Si Social Life Posting, hello! Si Yuri Kekain ay nandito na rin po sa live stream. May magandang message si Yuri Kekain kanina eh. Kaso, eto, generational cycle din po yata kasi yung ganyan. Pasa-pasa down the line, yung mga kaisipan both good and bad sa mga kabataan po ngayon. So how about we go break the cycle?
0: Mm-hmm.
1: Yun po ang mentality po natin ngayon. Kami po ay Team Sinturon growing up. And then ano, as parents po ngayon, Atty. Jojo and I, we solemnly swear, wow, not to make sinturon our child. Mm-hmm. Alam mo yun?
0: Well, yung effectiveness kasi partner or efficacy for that matter, generational din yata. Una, bukod sa bawal nang gawin yon at baka mapapulis pa tayo. Iba na yung effect nun sa mga bata. So kaya
1: let's break the cycle. That is it. Alam niyo yon, kapag po ang bata ay punong-puno ng pagmamahal sa bahay, walang alam na violence yan eh.
0: Correct.
1: We must make sure na ang bahay na inuwian ng ating mga anak ay punong-puno po ng pag-unawa at pagmamahal, pasensya, and of course, Diyos. Correct. Kailangan po ninyo ng Panginoon sa buhay para po gabayan kayo sa araw-araw. Hindi po dapat nawawala yun sa bawat desisyon po natin sa buhay. Ano? Atty. Jojo, baka may mga nais kang batiin. Thank you so much for your time dito sa program. Go ahead.
0: Ayun, well, batiin ko lang yung family ko, yung wife ko, si Jess. Tapos yung dalawa kong chikiting. Si Miko, magka-college na yung panganay ko.
1: Chikiting? Magka-college na?
0: Magka-college at saka yung bunso ko, si Zoe.
1: Hello
0: hi
1: po
0: sa inyo.
1: Hey, thank you so much po na binigyan kami pagkakataon makasama inyong Padre de Pamilya. Atty. Jojo, thank you so much for your time. Thank you so much po sa lahat ng mga insights po ninyo sa ating discussion today. And I hope to see you on July 18. Inaawin yun. Kita tayo doon, ha? Kala mo naman ako makakapunta, eh. Nako, naman. Maraming salamat po mga kapamilya sa isang oras po nating huntahan dito po sa Hello Attorney. Thank you so much sa lahat po nagpadala ng inyong mga mensahe. Si Shisan, nandito na po. I-ban din daw ang online games. Amen to that. O, ating pong DICT, ano na? Kayo na po, nasa inyong bola ngayon, maiwasan po ito. Ano? Si Edgardo Tenerife, nandito na rin po sa ating live stream. Yung mga ilang pa po nasa live stream, si Tita Winnie at si Doc Dennis ngayon na po, ang bahal mag-greet sa inyo. Pinasa ko na ang bola. Let us pass the cycle ng mga pag-greeting. Ano mga kapamilya? Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin dito sa Hello Attorney, ang mga batas sa madaling maintindihan. Susunod na po, DZMM, action ngayon. Bye!
22: Hello, Attorney, sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ng alas 2 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, mahigit 500 baboy ang napaulat na namatay dahil sa African Swine Fever sa San Enrique, Negros Occidental. Nag-border patrol ang lokal na pamahalaan para mapangalagaan ang mga natitirang baboy sa bayan. Pinayuhan din ang mga hog raiser na ibenta ng mga alagang baboy na maayos pa ang kondisyon. Kabilang ang backyard hog raising sa malaking industriya sa Negros Provinces. Sa ibang balita, serial number ng revolver na ginamit sa school shooting sa Tacloban City na trace ng PNP sa 2 lugar. Naritong kumpirmado. Siguradong balita mula sa Campo Crame, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Investigahan ngayon ng Philippine National Police ang caliber 38 revolver na baril na ginamit ng 15 anyos na Children in Conflict with the Law na namarin sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melen Trinitatis Jr., ito ay matapos na matrace ang serial number ng nasabing baril sa 2 lugar. Una na sinabi ng pulisya na nakarehistro ang naturang baril sa isang security agency sa Cebu, pero lumabas sa investigasyon na ang actual process nito ay natrace naman sa Bohol. Sa ngayon, inatasan na ni PNP Chief Trinitatis ang FEO, Social at Civil Security Group, na imbestigahan ito. Samantala, isinailalim na rin sa summary hearing proceedings ang policewoman na nagmamayari ng 9mm Glock na baril na ginamit naman ng 14 anyos na CICL na sangkot din sa naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa ating light news, pinalalawak pa ng SB19 member na si Justin ang kanyang kantang dahon sa pamamagitan ng pagpapakilala ng original characters na sina Trisha, Jaja at Brody. Ayon kay Justin, bahagi ito ng mas malaking creative universe na nais niyang i-develop na pinagsama-sama ang musika at visual storytelling. Anya, ang kanta ay gumagamit ng imahe ng dahon at puno bilang simbolo ng pag-ibig, paglago at katatagan na kayang malampasan ang iba't ibang yugto at pagsubok kagaya ng pagbabago ng panahon. Plano rin niyang dalhin ang proyekto sa mas malawak na platform tulad ng comics at merchandise para mas mapalapit pa sa fans ang kwento ng dahon.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
0: Magandang hapon mga kapamilya, ngayon po ay Biyerkules, 24 ng Hunyo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
3: Kasama nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa Sa Tambalang, handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon! Exciting day, Tita Winnie. Nandiyan na naman si Kuya Bud somewhere down there in Davao.
3: Right.
0: Para sa Sagip Ka Pamilya.
3: Oo. Magka-update po tayo sa ginagawa nilang pagtulong doon.
0: Yes. At meron, humihingi sa atin yung tulong na may solusyon tayo.
3: Ano naman ang tulong?
0: This saan? Time, nagkaroon na tayo ng problema sa basura. Ano pa?
3: Maraming beses
0: tubig.
3: Na. Tubig.
0: Ito naman, ilaw ng poste. Sa kalye. So, street lights.
3: Okay, sige.
0: It's a problem.
3: Naku eh, ang isa sa mga natugunan natin yan na Dok, yung sa may Bacoor Cavite.
0: Parang ganon. Diba? Yung sa may bisikleta, yung nagkakaroon ng problema sa curb, major apa.
3: Na madilim.
0: Yes.
3: Bago nga nag-resign si former secretary, nagawa niya ng paraan yun, diba?
0: Tama.
3: So, malaman po natin ang panawagan niyan maya-maya. Pero syempre, meron pa rin tayong klinika sa istri.
0: Ito na, tatalakayin natin ang tungkol sa psychological first aid.
3: Psychological first aid.
0: Alam mo, nung nakuha ko itong topic, inaral ko kaagad, binasa ko. At you know, nagta-timing talaga, this universe makes everything nagja-jibe lahat. Kasi wala naman nangyayaring ganito pang, you know, mga insidente, kagaya
3: dito
0: kahapon,
3: sa Pilipinas.
0: Pero ang itong psychological first aid pala, hindi ito isang uring counseling.
3: Okay.
0: Hindi ito therapy.
3: Okay.
0: Ito ay parang tayo, normal individuals. How do we address it?
3: First aid eh. Kasi pag inisip ko, pag sinabing first aid, Doc, immediate after the incident.
0: Yes, tama ka. Pero parang hindi natin, merong mga sasabihin kong things na dapat hindi natin sinasabi.
3: Okay. Sige, malaman diba? Natin yan.
0: Alam mo, nagulat din ako sa mga nabasa ko, sa journals.
3: May mga appropriate languages.
0: Yes.
3: To
0: at
3: be used.
0: Mga statements na naririnig ko, ay, hindi pala dapat.
3: Oh, okay. Sige.
0: Parang ganun.
3: Baka makakatulong po sa atin yan. Kasi alam naman natin na ang first aid, para masagip.
0: Pangunang lunas.
3: Pangunang lunas, di ba? Pangunang lunas. So, kung psychological, maaring hindi na siya mas madiin pa sa matinding pag-worry.
0: Para hindi mo siya i-press down ng gusto, di ba? Yes.
3: Okay,
0: yes.
3: And then?
0: Yun lang muna. Medyo mag-extend tayo ng discussion doon.
3: Okay,
0: dahil
3: okay.
0: Based on experience din natin, Tita Winnie, many other programs dati, marami ka rin na inkwentrong ganyan. Pwede natin, kasi napapakinggan kita dati. How do we and how must we sabi natin tayo, Angkor, hindi na ako sa larangan ng medisina, i-address ang mga callers natin.
3: Alam mo, napaka-importante niyan para sa mga katulad natin na nag-i-interview ng mga case studies.
0: Yes.
3: Kasi kailangan po, nag-i-interrogate ka sa pulis, di ba?
0: A bit of empathy.
3: Oo. Meron kang gustong ilabas na pakiramdam sa kanila.
0: Yes.
3: Isa sa mga ano na yon paano mo mailalabas yon? De syempre, trust. So how do you inculcate trust on them?
0: Sa conversation.
3: From them to you.
0: Yes.
3: Diba?
0: Parang nag-history taking kami ng pasyente. Siyempre, may mga private knowledge kami sa mga things na hindi namin dapat i-reveal.
3: Right,
0: maski
3: right,
0: na sa pamilya niya. Diba? It's between you and I. Yung mga ganon.
3: Kaya nga merong secrecy law.
0: Yes. Data Privacy Act din siya. Okay, let's go na to Davao kay Kuya Bods in a while.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
0: Namahagi po ang ABS-CBN Foundation sa Sagip Ka Pamilya, katuwang ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo ng 1,000 food packs sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kumustahin natin sila doon. Makakasama natin via Zoom si Kuya Bud Sayong, ang head ng News and Public Service Unit ng TV Patrol, Lingkod Ka Pamilya.
3: Hi, Kuya Buds!
0: Kuya Buds, good afternoon.
5: Hi, good afternoon po. Good afternoon po, Tita Winnie. Good afternoon, Doc Dennis. Nandito po tayo ngayon sa bayan mismo ng Jose Abad Santos o Davao Occidental. Actually, namigay ka, tama yung sinabi ninyo, namahagi po tayo kanina ng food packs doon sa area ng Botolan. According na dito sa na-receive natin na information, isa ito sa hardest hit na barangay mismo dito sa bayan mismo ng Jose Abad Santos.
3: So you ang patungkol, pinapatungkulan po ni Kuya Boots ay yung naganap pa ring lindol sa Mindanao, sa ilang bahagi ng Mindanao last week, ano, Kuya Boots?

0: ibang naka-adjust. Pero meron pa rin talagang may nagka-camp out pa sa labas kasi dahil doon sa mga aftershocks, yun yung mga situations talaga all over dito sa mga provinces affected na malapit doon sa epicenter. Yun talaga, Tito Winnie, yung ano, medyo nag-a-adjust pa hanggang ngayon kasi tuloy-tuloy pa rin po yung mga aftershocks po.
1: Malalakas wow. pa rin, Kuya Boots?
0: So far, Tito Winnie, yung huli namin na monitor is 4.8 po. Balot.
1: Ay, wow.
0: Island po yung yun, ano, epicenter po.
1: Ano naman ang naibahagi?
0: Pero nandito lang din po sa area po nito.
1: Ah, okay. Ano naman po ang mga naibahagi na natin, Kuya Boots?
0: So far, ang ano natin, Tito Winnie, nag-cross na tayo dito sa Davao Occidental. Ito nga yung bayan ng Jose Abad Santos. Bali, napamahagi natin yung relief packs. Ang pinakamarami natin, hot meals. Umaabot na ng 10,000 po yung na-serve natin dito sa three provinces.
1: And opo, Tito Winnie. Sino mga katulong nyo sa pagluluto?
0: Actually, sa pagluluto, ano, yung mga volunteers lang din po natin, Tito Winnie. Meron po tayong passionate youth na volunteers.
1: Yes.
0: At saka yung ano, passionate fathers in the Philippines.
1: Okay, very good yan.
0: Yun po yung ating katuwang po dito. Oo. Pero Tita Winnie, actually, katabi ko si Mayor Jason John Joyce.
1: Mm-mm.
0: Actually, para din ninyo makuha yung ano talaga po, situation po dito sa bayan po ng Abad Santos po, Tita Winnie.
1: Okay, apa. Sige. Hello, Mayor.
2: Good afternoon, sir.
1: Asa na si, ayan, yan si Mayor.
3: Good afternoon, Doc Dennis. Yes. And Tita Winnie po.
1: Yes. Mayor, magtatanong lang po kami kung ano ho ba ang pinsalang natamo ng inyong lugar dyan sa Davao o Occidental.
3: Tita Winnie, this is the strongest earthquake experience by the people of Jose Abad Santos. And because of that po, 8 po ang confirmed dead, 12 po ang presumed dead, 40 injured. And affecting 22,576 families in my entire municipality.
2: Maraming structural damage, Mayor.
3: Yes po, madami po tayong mga structural damages po. Actually, we have 39 schools, 405 classrooms, 16 barangay halls, 8 covered courts, 13 health facilities, and 73 churches.
1: Wow, anong mga...
3: Dagdag pa po doon ay yung mga kalsada po namin na heavily damaged po talaga.
1: Okay, so ano po yung mga recovery projects natin, Mayor?
3: Sa ngayon po ay pinagtutuunan natin ng pansin-una ay walang magugutom na Jasenyo po. Tuloy-tuloy po ang paghatid ng DSWD ng ating mga food packs. And also po yung ating local government unit, we already used our calamity fund to help our people sa mga pagkain. And we are also very thankful with the private donors and other local government units and agencies na tumutulong po sa atin. However, at this point po, gusto ko na po sana mag-move forward sa rebuilding the houses of our people because we have more than 18,000 people camping on different campsites po at humihingi po kami ng tulong sa ating mga pamilya. Kung pwede po, matulungan niyo po kami sa mga construction and building materials po.
1: Opo. Hindi po ba nagpamahagi na po ng tulong ang DSWD tungkol dyan?
3: Yes po, yung patuloy po ang pagbibigay ng emergency cash transfer ng DSWD. That's 5,000 pesos for partially damaged and 10,000 pesos for totally damaged po.
1: Okay.
3: Ito po ay pang-ayuda lamang po sa mga pagkain po at we need a bigger amount to rebuild the homes of our people.
1: Well, have you discussed that sa kanila, Mayor?
3: I think the proper authorities for this would be the NHA and DSUD. NHA pledged 30,000 for the totally damaged houses.
1: Mm.
3: And DSUD for now, nangako naman po ng 100 modular shelter units. Pero kulang po talaga ito para sa lahat po ng mga bahay na napinsala. Because we have a total of 7,000 damaged houses. At yung iba naman po ay ayaw na talagang bumalik sa mga

0: bahay nila dahil patuloy po ang pagyanig dito sa Jose Abad Santos.
1: Binanggit mo, Mayor, yung tungkol sa marami kayong campsites. Ano? Kumusta naman ang kalagayan doon sa campsites in terms of logistics? Meron kayong food and water? Meron kayong proper disposal or sewage system?
0: Yes, for now po, we have 15 severely affected barangays and a minimum of 10 cities. So aside sa food po, ay ngayon pinagtutuunan nating pansin yung mga needs nila for toilets and CR. Dahan-dahan po nating pinapagawa ng mga toilets and CR ang ating mga 10 cities. At meron din pong mga government agencies and private people na namigay ng mga water filtration system. But of course, we need more po kung meron po tayong mga kapamilya na may makapagbigay ng tulong for water filtration system, we would greatly appreciate it po para sa malinis na tubig.
2: Okay, three things from me, Mayor, ano? Nabanggit nyo kanina, NHA magbibigay ng 30,000. Ano po ito? 30,000 for each family or 30,000 sa kabuuan na lang?
0: 30,000 po sa lahat ng mga may totally damaged houses po.
2: Each families.
0: Yes po.
2: Ah, okay.
0: Yes po. That's for now po. We have a total of 2,648 po.
2: Okay. And then number two, sabi niyo meron po kayong mga residente na ayaw nang babalik sa kanilang dating tahanan dahil sa takot. Ano yung plano sa kanila?
0: What we intend to plan po is to provide po relocation areas for them. So the local government unit now, in partnership with the provincial government, naghahanap po kami ng mga lupa na kung pwede saan pagtayuan po ng mga relocation sites ng mga taong ayaw nang bumalik sa kanilang mga tahanan.
2: And how, gaano po katagal bago tayo makakita?
0: This will really take a long time po, especially with the procurement procedure po. But meron naman pong ibang mga private individuals na willing magpagamit ng kanilang mga lupa for the relocation. So at this point po ay naglilikom po tayo ng pondo para mapatayuan po ng bahay yung ating mga evacuees.
1: Yes.
2: And I guess itong mga tinutukoy ninyo, Mayor, ay yung nasa 10 cities?
0: Yes po, yung mga nasa 10 cities po natin. At meron din pong ibang mga mamamaya na ayaw pong iwanan yung pamamahay nila dahil andun pa yung mga kagamitan nila. So they are just pitching tents beside their houses po.
1: Outside the house.
2: Oh,
1: no?
2: Okay, so anong gagawin natin doon? Mayor,
0: yes,
2: napakadelikado.
0: Yes po, kailangan po talaga ng maraming mga relocation sites for all of the 15 affected barangays po.
2: Ah, okay. Wow. Kaya lang, Mayor, medyo sabi nyo nga matatagalan dahil hahanap pa tayo ng lugar, magpo-procure pa tayo. So, expectedly, mga 2 years?
1: Anong timeline natin, Mayor? Meron ba tayo?
0: Mahaba-haba pong panahon based po sa experiences ng ibang local government units na naapektuhan ng lindol o ng mga bagyo. It will really take a minimum of 2 years to totally rebuild and rehabilitate our municipality.
2: Pero last na lang, Mayor, kasi nasa tent cities ito, temporary shelters lamang po. Panahon na rin po ng tag-ulan, Mayor. Makakaya ba ng mga tents na ito ang pagbuhos ng ulan? At ligtas din ho ba sila sa pagbaha sa lugar kung nasaan ang mga tents?
0: Yes po, yung mga pinili natin na 10 city areas po are elevated po at determined as safe by the DENR and the MDRRMO po. Pero hindi mapipigilan po dahil kulang pa po yung mga tents natin po. Marami po talaga nakatira sa mga trapal lang po. Yung mga makeshift lang po na mga tents po at sila nabasa tuwing pag-ulan. In fact po, the past days po are malakas po yung pag-ulan dito. Marami na din pong apektado ng malakas na pag-ulan po.
2: Ah, wow. Nakakalungkot naman yan, Mayor. At syempre, may panawagan po kayo, right? Ano mensahe ninyo, Mayor John Joyce?
0: Yes, sa ating po mga taga-pakinig at mga kapamilya natin, kung meron po kayong mga extra funds po, we would like to appeal for your help, especially for big family tents po, para matirahan po ng ating mga evacuees. Dahil nga po, matatagalan pa na makapagpatayo kami ng mga bagong bahay nila. So we need a decent na matutulugan ng ating mga evacuees, especially safe spaces for the kids, for the women, for the senior citizens, and other marginalized sectors. But we really need more tents. And as we rebuild our municipality, we would appreciate also building materials para dahan-dahan na pong makapagpatayo ng bahay yung mga kababayan ko po.
2: Okay, Mayor. Maraming salamat. Balikan lang namin po si Kuya Boots.
1: Thank you, Mayor.
2: Thank you. Yan po si Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nandiyan ka pa ba, Kuya Boots?
1: Kuya Boots?
3: Yeah, Tita Winnie. Kuya Tita Boots, Winnie, nandito pa tayo.
2: Uuwi na ba kayo? O may pupuntahan pa kayo?
1: After 12 days, saan naman next?
3: Next dito, actually dito magsusuyo mga areas po dito nila Mayor, susunod-sunod din natin yung mga barangay na nabanggit ni Mayor na affected. Baka po mga pumasok tayo doon ng hot meals, and if either kung dumating na yung relief packs natin, Tita Winnie, Doc Dennis, yun na yung mga susunod nating priorities po sa susunod na mga araw po na nandito po tayo.
2: Okay, sige. Thank you so much, Kuya Boots. Ingat po kayo dyan, ha?
3: Thank you po. Thank you din, Doc Dennis, yes. Tita Winnie. Magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Yan po si Kuya Boots, Jodink Sayong. Siya po ang head ng News Public Service Unit ng TV Patrol sa Lingkod Kapamilya. Ingat po kayo lang.
1: Ingat po.
4: Action ngayon!
1: Okay.
2: Meruin mo, nasa tent ka na matitira for... Minimum lang yun na, sabi ni Mayor, 2 years.
1: Medyo nag-isip nga ako kasi minsan may camping weekend. High school pa to, many years ago.
2: Oh,
1: hindi ba? Hindi even yun sa Hague. Siyempre, ground yun eh. Medyo moist pa. Tapos, hindi pa, siyempre, tubig eh. Binanggit mo, tag-ulan.
2: Oo, at malakas ang ulan lately daw. Sa
1: Davao, is known for that.
2: Ako diba? Baka po, tumulong po tayo. May punta po kayo sa ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Nandun po ang mga paraan kung paano tayo makakatulong para makadagdag po ng pondo sa mga nangangailangan.
1: Yes.
2: At sa ating pagbabalik, mapapakinggan po natin ang panawagan sa pagkumpuni ng sirang street light sa Barangay 67, Caloocan City, at siyempre mga pag-uulat ng Radyo Patrol. Huwag kayong bibitiw, babalik po ang
1: Aksyon ngayon. Oras!
2: Oras natin, 2:25.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Smells good.
7: Tikman natin.
8: Sarap! Yummy!
9: Everest Refrigerators.
10: Love?
11: Ano Everbest food mo in the world?
12: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
13: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
18: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
19: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
18: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM!
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
23: Litong-lito?
24: Litong-lito?
23: Gulong-gulo?
24: Gulong-gulo?
23: Pinagpapasapasahan?
24: Pinagpapasapasahan?
23: Pinapaasa?
24: Pinapaasa?
10: Oras na para sa Aksyon at Solusyon.
1: Mga kapamilya, nananawagan po ang Barangay 67, Caloocan City sa pangungunan ng kanilang kagawad na si Jester Abuyen dahil sa sirang street lights na mahigit na 2 taon. Eh? Diba? 2 years, Tita Winnie. Ay, para sa iba pang detalye, makakausap po natin sa linya si Jester.
2: Hello, kagawad.
25: Yes po, hello po.
1: Good afternoon.
2: Hi, kagawad. Kagawad, gaano ka-importante yung street light na ito sa lugar nyo?
25: Alam niyo po, isa po sa pinaka-importante namin yan, lalo po sa pagpaparatili ho ng peace and order ho dito sa barangay natin. At alam naman ho natin na kapag madilim ho ang isang lugar, most of the time tinatambayan ho ito.
2: Right, oo, totoo naman. So, 2 taon na kayong walang street light sa lugar na ito, ganun?
25: Opo, opo, mga ganun po, kung tama
1: so,
25: po yung kakaalala.
1: So, ibig mong sabihin, kagawad, at this time, meron bang mga nangyayaring hindi okay pag madilim?
25: Kasi po, yung ginagawa ko ng mga kabataan, historically, since dito ho sila tumatambay, hindi ko naman po pwedeng sabihin na meron ka agad.
1: Opo.
25: So, I think prevention is better than cure. So, before that happens, at least ina-avoid na ho natin.
1: Totoo. But 2 years of prevention is very long.
2: Pero ano, nabanggit sa amin, kagawad, na nai-report nyo na sa Meralco. At meron na kayong reference number.
1: Anong aksyon?
2: Ano ang feedback na nakuha nyo sa Meralco?
25: Opo, ito mong reference number po na actually, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong reference number na ho namin to kasi first time na nai-report ho namin ito noong 2024 po and then 25 yung follow-up. Then ito nga po, si iniintindi na lang din po namin na baka meron din silang ibang ticket na inaasika so baka hindi naman ganun ka-priority rin po ito.
2: Hindi naman natin masabi yan. Pero opo. Nagkasunog din daw sa inyo, Mayor tuloy, kagawad?
25: Opo, opo. Hindi naman po actually nagkasunog, muntik lang po kasi yung meron po kaming kalye, yung Statsenberg Street, ang nakaraang pong umulan po kasi nagkaroon po ng konting spark yung linya ho ng Meralco, nagkaroon ho ng konting sunog. Naagapan naman ho namin ito. Habang nag-aantay po sa Meralco, nagawa na ho natin to ng reference number at na-report din sa kanila. And then habang nag-aantay po sa kanila, nag-iwan na lang po kami ng fire extinguisher if in case lang po.
2: Okay. So, ang dami pala nating ipapanawagan sa Meralco. Kagawad, pinatawagan po natin ang kanilang public relations office.
1: Yun, head ng public relations office ng Meralco.
2: Oo.
1: Pero hinintay pa natin
2: pa
1: yung kasagutan.
2: Hindi pa sinasagot. Pero rest assured na ibibring up po natin ito sa Meralco at bibigyan po namin kayo ng update as soon as we're able to talk to them. Ano, kagawad ah?
25: Opo, wala pong problema.
2: Sige. Salamat po.
1: Thank you very much po, sir.
2: Babalikan po namin kayo.
25: Salamat po.
1: Siya po si Kagawa Jester Abuyen mula sa Barangay 67 ng Caloocan City.
2: Mm-hmm.
1: Hirap naman talaga, Tita Winnie. 2 years, no street lights.
2: Hindi, tsaka parang ano, nadagdagan sila ng problema dun sa pag-i-spark noong poste.
1: Oo. Sana walang illegal collection din naman, di ba? No? Okay.
2: Ay. Pero bago ang lahat, meron muna tayong ite-thank you, Doc.
1: Yes. Late.
0: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Ay, ako Tita Winnie, paano ay, yan?
2: Alam ko, meron na.
1: Meron na ba tayo?
2: Meron na.
1: Oh, mag-radio patrol na tayo.
2: Oo. Yeah, bibigyan daan po natin ang mga balita ng radio patrol. Siyempre, ito una, pamilya ng isang sibilyan na napatay sa massacre sa Toboso, Negros Occidental noong Abril, nananawagang mabawi ang bangkay ng kanilang anak. Naku, bakit kailangan manawagan tungkol dito? Malaman po natin mula sa balitang kumpirmado sigurado yahatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Yes, Nico? Nico, come in.
1: Nico? Okay, pumunta na tayo sa susunod. Balikan natin si Nico Bagsik, no?
2: Okay.
1: Ang susunod na balita ay tungkol dyan sa Padre Faura Pumping Station na halos isang taon nang di umaandar. Target matapos sa susunod na buwan.
2: Okay.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol. Bert Dizon.
2: Yes, Bert.
5: Doc Dennis, Tita Winnie, ini-inspeksyon na ni DPWH o ini-inspeksyon ni DPW Secretary Vince Dizon ng Padre Faura Pumping Station na halos isang taon nang di umaandar. Kabilan din sa mga hindi gumagana ng pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard, ang Remedios at Abad Pumping Station. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ito sana ang tutulong para humigop sa baha sa kahabaan ng Cass Avenue, Padre Faura, Remedios, Malate hanggang P.O. Campo. Napag-alaman din ng kalihim na mula natapos ang Padre Faura Pumping Station noong 2024 ay wala pa itong sariling linya at metro ng kuryente at tanging pinagagana lamang ng mga generator.
8: Ngayon, by end of June, konektado na lahat itong mga pumping station dito sa Rojas Boulevard sa Meralco. At the same time, yung pag-repair, matatapos na tayo ng first week of July at the latest. Natapos lahat to, mamimenos yung baha sa all the way to Taft, all the way to P.O. Campo.
5: Iniyak naman ni Secretary Dizon na magtutuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga flood control mitigation kahit na walang nakalang pondo ngayong taon. Target naman ng DPWH na makipag-usap sa MMDA at Manila LGU para sa posibleng pag-ooperate ng mga naayos na pumping station. At yan,
2: ay,
5: ang balitang kumpirmado.
2: Bert, sandali. Huwag ka muna alis. Ano itong mga picture na pinapakita mo? Parang yung mismong tubo ng pumping station, may bara?
1: Barado?
5: Yes, Tita Winnie. Ano po yan? Yan yung sludge part ng pumping station.
2: Ano
5: so
2: yun?
5: Dahil nga nung nasira, yung sludge pump doon dumalaan yung mga nahihigo.
2: Okay.
5: So yung mga basura, yung nakikita yung malaking bilog, yan yung mismong motor ng pumping station. So naiipon dyan yung basura. At dahil nga simula 2024 ay naayos, then the following nasira siya dahil nga doon sa mga basura, hindi siya naayos.
2: So
5: ngayon, pinatututukan na ni Secretary Dizon na maayos yung tatlo yan, Tita Winnie, na pumping station na sira.
2: Oo, paano kasi naipit na dyan yung mga dumi?
1: Dapat tubig lang sana.
5: Aside sa mga dumi, sa mga plastic, Tita Winnie, ang pinaka-concern doon, yung pagkatanggal ng mga burak. Mas makapal yung mga burak nung tinanggal nila yung sludge part noong pumping station.
2: Okay, well, at least nakita ang diferensya at gagawa ng paraan, ano, Bert?
5: Tama ka dyan, Tita Winnie, at target nga nila yan na matapos itong darating na July para na din dito sa pagpasok pa ng mga darating na bagyo.
2: Oo, sige. Maraming salamat sa iyo, Bert.
1: Thank you, Bert Dizon.
5: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat si Bert Dizon. Nagbabalita po yan mula Pasay. Samantala, ano ba ito? Nasaan na siya? Meron tayong balita mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Yes, Robert.
9: Tita Winnie, mas bumilis na ang markings ng mga dokumento sa ika-apat na araw ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, dahil sa dagdag marking station ay mas napabilis sila ngayon. Pero hindi pa rin anya ito garantiya na matatapos na sila hanggang mamayang alas 7 ng gabi.
11: Priority po natin ay pabilis nga talaga. And today, I think, lalo pang napabilis, no? Because as we said yesterday, there were adjustments made. Meaning, Article 2, dalawa na yung marking station sila, o dalawang groups na yung nagmamarka ng mga dokumento. So, I think sa kanila nga, medyo confident sila na matatapos sila by, I guess, tomorrow matatapos na sila. So Article 1 naman, I was in the Article 1 marking, mas mabilis kami this morning. We devised ways para mapabilis lalo yung marking. So talagang nagtatrabaho kami ngayon para umabot tayo at hindi masyadong ma-extend itong pre-trial conference. So hopefully matapos naman.
9: Samantala, sasagutin naman ang defense team ang manifestation ng prosecution kung saan hinihiling na buksan ang mga dokumento mula sa BIR para malagyan na rin ito ng mga markings. Sabi ni POA, sasagutin nila ito pero nakatutokbo na sila ngayon sa markings ng mga dokumento. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Balikan natin ang balita ni Nico Bagsik na tungkol sa isang pamilya na isang sibilyan na napatay sa massacre sa Toboso, Negros Occidental noong Abril. Nananawagan po ang pamilya na mabawi ang bangkay ng kanilang anak. Ito po ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik.
12: Doc Dennis at Tita Winnie, nais ng ina ni Errol Wendell, miyembro ng Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura at isa sa siyam na nasawing sibilyan sa masakit na naganap sa barangay Salamangka, Toboso, Negros Occidental noong April 19 na maibalik sa kanilang pamilya ang bangkay ng anak mahigit na 2 buwan matapos ito mapatay. Kaya naging madamdamin ang panawagan ng ina ni Wendell na si Lisa sa lokal na pamahalaan ng Negros na bigyan ng pahintulot na ma-exhume ang labi ni Wendell matapos i-deny ng Rural Health Unit ng Negros Island Region ang kanilang request dahil sa kailangan pa umano ng pahintulot mula sa PNP SOCO, NBI o Korte. Ang panawagan ng kaanak ni Wendell kasama ng Negros 19 Campaign Network ay kasunod ng pahayag ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Fortune na ang labi ng unang naibigay sa pamilya Wendell ay hindi kanya base sa ginawang autopsy. Narito ang pahayag ng ina ni Errol Wendell.
13: Sobrang sakit po kasi parang nanay ako. Bakit pati ba yung ipagkait ko sa amin? Gusto ko lang makuha yung bangkay ng anak ko para mailibig, magluksa kami, na pamilya namin. Pati ba yung ipinagtanong pa rin sa amin? Yung nagpapanawagan ko sa lahat na maibalik yung anak ko. Para gusto nga initing namin siya ng maayos, na malapit sa amin. Yun lang.
12: Nanindigan ang ina ni Wendell na magiging ganap lamang aniya ang kanilang pagluluksa sa pagpas lang sa kanyang anak kung makakamit nila ang tunay nitong labi at maililibing sa kanyang huling hantungan. Yan ang balitang kumpirmado.
2: Eh, Nico. Nico?
12: Ita Winnie?
2: Yes, Ita Winnie. Paki-refresh mo nga sa amin, ano itong naganap na massacre sa Toboso?
12: Ito yung nabalita 2 months ago, nangyari ito April 19, Tita Winnie, yung merong mga miyembro ng NPA, New People's Army at mga civilian na nasawi doon na sa tinatawagan ng AFP, ng militar na encuentro di umano. Pero pinabulaanan ito ng mga pamilya ng mga civilian at sinabi nila na massacre ang nangyari dahil yung mga kaanak nila na binubuo ng mga estudyante, social worker, human rights activist, ay wala namang armas at nadamay lang doon sa nangyaring pag-atake ng militar.
2: Okay, so meron na bang balita kung nasaan ang katawan nitong kiniklaim ng pamilya?
12: Oo, Tito Winnie, ang yung katawan ay nailibing at naibigay ito sa ibang pamilya.
2: Ay.
12: Pumayag naman nila yung pamilya na naglibing doon sa bangkay ni Errol Wendell na ibigay sa kanila yung bangkay, pero walang binibigay na pahintulot yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad na lamang ng PNP Soko at yung lokal na pamahalaan ng Negros para makuha nila yung bangkay.
2: Bakit daw?
12: Ang sinabi doon nung lawyer nitong pamilya Wendell, yung sa ibang mga ahensya na deny yung kanilang request doon sa Rural Health Unit ng Negros, at yung iba naman ay pending, wala pang tugon yung ibang ahensya ng pamahalaan tukol nga dito sa kanilang request.
2: Sige, follow up na lang natin. Thank you, Nico.
12: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
14: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon!
1: Okay.
2: O siya, sa ating pagbabalik, abangan po ang pagbubukas ng ating klinika sa East 30. Tatalakayin ni Doc.
1: Psychological first aid, anong dapat gawin matapos ang isang traumatic incident?
2: Baka may mga katanungan po kayo, i-text nyo lamang po sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 892-44-101 local 567-1567-2 or 567-3. Huwag po kayong bibitiw. Babalik pa rin po ang
2: Aksyon Ngayon.
1: Aksyon Ngayon.
14: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
17: Arthrosin, get going!
23: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
26: Ako to, si Chang Ami.
24: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
27: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
28: Ano mga concerns? Ano mga issues?
27: Pagkakampi ng masang Pilipino.
28: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
27: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
28: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
27: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon!
29: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kahit hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungan medikal.
2: Psychological first aid.
1: Yes.
2: Okay, alam ko yung first aid. Pagka maraming klase ng first aid, di ba? Doc, sa sugat, sa pag nawala ng malay. Mm-hmm.
1: Anong dapat gawin? Airway, breathing, circulation, di ba?
2: Mm-hmm. CPR, etc.
1: Yes.
2: Pero psychological first aid, parang mahirap ito.
1: Kasi dito, pag psychological first aid, ang aim natin ay mabawasan ang stress ng tao o yung concern para maramdaman niya na meron siyang support.
2: Merong tutulong sa kanya.
1: May tutulong at may kaligtasan. Nasa isang state, safe space siya. Meron siyang pwedeng makausap, pwede siyang mag-rely sa'yo.
2: So, napakalaki ng trust.
1: Trust dito. And presence.
2: Oo. Hindi, kasi hindi kita kilala. How do I trust you? How will I believe in you?
1: Yes. By showing real concern, makikita niya. Kasi ikaw bilang a person who's grieving, a person who is in extreme stress.
2: Okay.
1: Maski na sino minsan, di ba? Elevator, biglang nagsara. Nagkulong kayo sa loob eh. Naging kausap mo ang kasama mo sa loob ng cart. Parang something of that nature, Tita Winnie. Okay. Parang nagsimula ng iyong communication. Pero hindi ito pala binibigay sa biktima lamang o familia. Okay. Pati sa mga nakakita, nakarinig, mga responders, mga kaibigan ng biktima.
2: Wow, doon nag-e-extend yung
1: yes,
2: first aid.
1: Akala ko yun nandun lang sa nangyari, sa scene.
2: Okay.
1: Hindi pala.
2: Wow.
1: Hindi ba?
2: E paano yun? Ako nakaranas ako ng aksidente several times.
1: So, yes.
2: Okay, the first time, may pinag-report ako na merong driver ng taxi sa labas ng palengke where I was holding my live feed. Nabaril siya sa ulo.
1: Okay.
2: Tapos sabi ng station, kailangan ko siyang
1: i-report. Bilang witness or...
2: Bilang reporter.
1: Bilang reporter?
2: Yes.
1: Oh, bilang reporter.
2: So, at kailangan ko siyang i-describe. Para
1: so, dapat tingnan mo?
2: Yeah.
1: Okay.
2: Okay. Then, number two, nakakita ako ng tao na naka... Ang dami kong mga trauma.
1: Alam ko, yung nangyari mong bisikleta na nakita mong nabundol. No?
2: Yung, bukod pa dun, yung sinaksak ng kapwa niya,
1: so, on
2: chef.
1: The act. Nandyan.
2: Nandyan yung body.
1: Okay.
2: At nangyari yun, alas 4 ng madaling araw, hindi ako makapag-report doon sa show namin kasi nandyan pa yung bangkay. Ang show ko dumating, alas 8 na.
1: Ganon?
2: Nakita ko mismo kung paano nagbago ang kulay ng mga paa niya kasi yun ang hindi covered.
1: Yes.
2: Tapos meron pa nakahan. Wala naman lumapit sa akin para ako
1: so, meron kang imprint. Ayon sa iyong sinasaad ngayon, Tita Winnie, makikita mo, nagfa-flashback ka.
2: Oh, yeah.
1: That is why we need this psychological first aid. I'm not saying you have to erase it. No.
2: But I can't.
1: No, you cannot. That's why many years thereafter.
2: Alam ko pa.
1: Oo.
2: Tsaka vivid.
1: Napaka-kumpleto. Kulay at lahat. Parang bumalik ka, dinala mo sarili mo sa lugar na iyon, di ba?
2: Right.
1: Kaya nga, how do we help?
2: So, naka-experience ba ako ng trauma?
1: Yes! Yes! You still have it. And that's why, in a way, naging karanasan mo para makatulong. Kaya kita mo kung pag nagkwento ka, pag nag-a-advise ka, ayon sa sarili mong karanasan.
2: Oh, yeah.
1: Di ba?
2: Oo, yes.
1: And alam mo, ano ang nararamdaman ng kapwa mo. Hindi ka biktima, pero nandun ka. Kasi, hindi ba? Hindi lamang ito sa biktima, hindi lamang ito sa familia, sa mga nakasaksi, sa mga nandun. Hindi ba? Hindi mo kakilala ang biktima, but nandyan ka sa sitwasyon.
2: Okay, pero hindi naman lahat merong direct involvement sa mga pangyayari.
1: Mm-hmm.
2: So, paanong gagawin?
1: Okay, pag nandun tayo, kung kayo po ay nasa lugar na iyon, titingnan nyo lang yung tao, yung biktima, bilang. Okay. Ang titingnan mo muna yung physical.
2: Okay.
1: Paano ka makakatulong? Siya ba ay may sugat?
2: Okay.
1: Kung may injury, meron tayong medical...
2: Or balisa.
1: Yes.
2: Okay.
1: Na pwede tayong, tumulong.
2: Intervene, okay.
1: Then, pakinggan mo siya. Huwag tayong magtanong kaagad. hindi interview kaagad. Wag tayong humo.
2: Paano approach?
1: Lapitan mo. Kumustahin mo lang.
2: So, kamusta ka
1: kumusta
2: na?
1: Kumusta ka na? Wag tayong humusga. Duguan siya eh.
2: Okay, okay.
1: Titingnan mo kung ang dugo ba galing sa kanya o tinamaan siya.
2: Pwede bang ano nangyari sa'yo?
1: Yun, pwede. Okay. Pero huwag natin pilitin magkwento.
2: Ah, hindi.
1: Pag hindi siya ayaw niya magkwento. Dahil yan ang isa sa mga normal ni Action Tito Winnie.
2: Ayaw magkwento. Okay, de, ayaw magsalita. Pwede ba kitang tingnan? Kasi may dugo ka eh.
1: Tama.
2: Baka may sugat ka.
1: Humingi ng permiso.
2: Yan.
1: Humingi na paalamin mo sa tao kung anong gusto mong gawin.
2: Ipaalam.
1: Paalam. Thank you very much, Tito Winnie.
2: Nakikinig si, si Sir To, yung uncle mo.
1: Si, Uncle Dennis Ong.
2: Uncle Dennis, oo.
1: Yun, ipaalam mo no ang anong, parang consent.
2: Okay.
1: Oh,
2: tinignan, walang sugat. Pwede ko ba itanong,
1: yes.
2: Bakit ka may dugo?
1: Oo. Tama.
2: Ayaw pa rin magsalita.
1: Wala.
2: Hindi ko pipilitin.
1: Anong gusto mong next? Dahil wala kang connect. Sabi mo, stranger ka.
2: Yeah.
1: Anong gusto mong tanungin sa kanya next?
2: Okay ka lang ba?
1: Pwedeng tanungin yon, pero i-connect natin sa kapamilya niya. Kaibigan niya.
2: Ah, okay. So, meron ka bang kamag-anak dito?
1: Yes. Sino ka? May pamilya ka ba dito? Sino ba
2: identity.
1: Pwede?
2: Identity.
1: Yes. Okay. Sino pwedeng na? Dahil bibigyan natin siya ng support system, sabi mo nga, that he trusts.
2: Pwedeng malaman ang pangalan mo?
1: Yes.
2: Oo. Sinabi pangalan, saan ka nakatira?
1: Mm-mm. Totoo yun, Tita Winnie.
2: Okay.
1: Pero ano ba ang alam natin na normal reaction sa mga traumatic incident?
2: Takot,
1: correct. Ano pa?
2: Tawag dito, yung to run away, evasive.
1: Hindi yan exactly to run away pa eh. Dahil yun una, hindi pa niya marehistro anong nangyari. Pagkabigla.
2: Indifferent.
1: Pagkabigla.
2: Okay. Shock.
1: Di ba? Yung indifferent is part of it o parang pamamanhid ng damdamin.
2: Oh my God.
1: Parang, ha? Meron nangyari na, hindi maganda.
2: Okay.
1: And yet, numb.
2: Frozen.
1: And then, anong after effect? Ikaw, after nag-report ka ng alas 4, dumating Soko alas 6, alas 8, nakauwi ka, nagpahinga ka, nakatulog ka? Mayos?
2: Hindi, kasi medyo ilang araw bago nawala yung picture sa akin.
1: Kaya nga.
2: Tsaka ilang beses na rin ako nabangga na aksidente, Doc.
1: Kasi nagpa-flashback sa utak mo.
2: Oh, yeah. There was a time na binangga kami ng tanker na nanginginig ako, pero I had to report what happened.
1: Mm-hmm.
2: So, kailangan yung composure.
1: Correct.
2: Pero alam mo yung ang bigat ng dibdib.
1: Yun. Yan ay isang normal reaction kasi paulit-ulit sa pag-alala sa event. Na
2: kailangan ko ba mag-alala sa sarili ko?
1: Hindi naman.
2: Hindi naman. Kasi sabi mo, wala
1: pero
2: kasing,
1: minsan,
2: walang psychological first aid.
1: Yes, pero hindi ka naging parang
2: distant?
1: Nasa state na kailangan ng professional help.
2: Wala.
1: Na sabihin natin, hindi ka na nga nakapagtrabaho, hindi na nakapag-aral, nagkakaroon ng panic attacks, may depressive episodes na prolonged, and this is more than 1 month na pirmig ganun ang reaction mo.
2: Wala naman.
1: Yun ang mga so, things na dapat natin.
2: Yun ang aim kung bakit tayo kailangan ng psychological first aid.
1: Yes. Dahil ang normal natin is, ano nangyari? Pinapakwento, pinipilit natin paulit-ulit.
2: Oh.
1: Gusto natin nga magkalma muna siya. Mag-collect muna ng kanyang emotion. And then wag natin sabihin na magpakatatag.
2: Be strong.
1: Why? Because are you saying bawal ako umiyak? Bawal ako magalit?
2: Okay.
1: So in other words, allow natin yung tao mag-express ng emotion. Pero nandun lang tayo bilang support.
2: So hayaan, kung gusto niya umiyak, iiyak siya.
1: Yes.
2: Pero kung halimbawa, wala.
1: No reaction.
2: Oo.
1: Wala. Support
2: lang.
1: Ka lang, physically.
2: Hayaan ko lang siyang ganyan?
1: Yes.
2: Bakit darating ba ang pagkakataon na magbe-break out?
1: Yes. Lalabas yan.
2: Okay.
1: Lalabas yan. Dahil nga, normal reaction ng unang-una, pagkabigla.
2: Oh naman.
1: Hindi pa nila natatanggap eh.
2: Oo.
1: Kaya wag natin sabihin na, kalimutan mo na yan. Forget it.
4: Paano hindi makakalim- kailangan
2: makakalimutan
1: ikaw,
2: yun.
1: Ikaw nga, kita mo. Daig mo pa minemorya mga linya mo eh. Oh, di ba? Oh, kasi na-describe mo lahat in details.
2: Oh, yan. Ako, na-experience mo na ba? Na alam mo, mababangga kayo?
1: Yes.
2: So, ang ginawa ko, Dok, kala mo ba, nila inayos ko pa yung sarili ko para kung sakali, on impact, hindi ako mababalikan ng buto.
1: Yes.
2: Mga ganyan.
1: Yung mag-aalam mo, di ba?
2: Oo, kaya lang.
1: And may training ka rin, Tita Winnie.
2: And, but when you're there, Iba rin, Doc, eh.
1: Totoo yan. Yung nangyari sa'yo, di ba?
2: Oh,
1: the
2: yeah.
1: trauma. That's why ikaw, ngayon na nagbibigay tayo, kay ikaw, ng tayo, minsan nang gagaling ka sa sitwasyon ng isang biktima.
2: Oo.
1: Kuha mo?
2: Tama.
1: Kaya kaya mong i-express ng mas matindi, mas detalyado, at alam mong nararamdaman mo, na-empathize mo yun biktima na tumatawag sa atin, na humingi ng solusyon.
2: And there were times, Doc, na wala akong masabi.
1: Tama.
2: Kasi ang sasabihin ko nilang sa kanya from my experiences in the past na naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo.
1: Okay.
2: Wala akong masabi para ma-comfort ka.
1: That's the best, Tita Winnie, kasi yun iba, biglang magbibigay ka agad ng payo. Hindi mo alam saan siya nanggagaling at hindi mo alam anong sitwasyon niya. At yun iba, grabe. May nakita tayo na pinapakita pang larawan video. Ito, anong nangyari dito? Yung pinipilit magkwento.
2: Oh,
1: that's why yung social media, sa ganun sitwasyon, may sinabi kahapon ng secretary and everything, na huwag tayo mag-post ng anything na hindi accurate. With due respect to reality and also to the people na apektado.
2: Alam mo, isipin nyo na lang siguro kasi, what if that happens to you?
1: Yeah, would and hopefully you
2: like,
1: not.
2: You would you like to be treated the same way as you are treating those people now? Diba sabi nga sa Bible, do unto others what you want others to do unto
1: you.
2: So, siguro, let's put ourselves in their shoes.
1: Yes.
2: Feel what they feel and sympathize.
1: Yes.
2: Empathize.
1: Dahil using the social media effect, with repeated exposure, you're increasing the stress. You're encouraging more anxiety. And the request is so very disrespectful.
2: More pain, more hurt will not help.
1: You're replaying the problem over and over again.
2: So,
1: that's why we need empathy. We have to give ourselves, bigyan natin sarili natin, tumulong. Hindi mo kailangan ka agad magbigay ng payo. Bigyan mo lang sarili mo oras and presence.
2: Yun. Malalaman niya na magkakampi kayo.
1: Yes. Nandito ako para suportahan ka.
2: Very good. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Gamitin lang po ang ating official name at Doc Dennis Official sa ating social media pages at pwede kayo magpadala ng inyong mga mensahe para saan mang katunungang medical.
2: Ayan. Ako, it's already 3 o'clock.
1: Yes.
2: Ilang segundo na lang po at mag-aalas 3 na kami po magpapaalam na pero babalik kami ni Doc tomorrow.
1: Yes.
2: Ako po yung Tita Winnie Cordero.
1: Ako po ang yung kapamilya, Doc Dennis.
2: Para sa
1: Aksyon Ngayon!
6: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: kami po'y kasapi ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas pong ikatlo ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, posibleng may kinalaman ang bullying sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Base sa paunang investigasyon, na biktima umano ng pambubuli ang mga sangkot na estudyante. Dahil dito nanawagan ng pamahalaan na palakasin ang school safety at protection sa mga estudyante kasabay ng masusing investigasyon sa insidente. Samantala, DSWD nagkaloob ng suporta sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa Tacloban school shooting. Naritong kumpirmado. Siguradong balita mula sa Quezon City, hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Trisha, bumisita si DSWD Secretary Rex Gatsalian sa buro ng mga estudyanteng nasawi sa nangyaring school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Personal na nakiramay sa mga pamilya ang kalihim at tiniyak na magbibigay ang ahensya ng tulong kabilang ang psychosocial support upang matulungan silang makabangon sa gitna ng matinding pagdadalamhati. Ayon sa DSWD, nasa kustodiya na ng ahensya ang 2 menor de edad na sangkot sa insidente at kasalukuyang nasa isang DSWD facility habang nagpapatuloy ang kaukulang proseso. Sinabi rin ng kalihim na nakahanda ang kagawaran na magbigay ng kinakailangang suporta sa mga apektadong pamilya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. 15 anyos na akusado rin sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City, sinampahan na ng reklamong kriminal. Atletang estudyante ng Ateneo na si Renee Clert Baterbonia na ilibing na. At comeback album ng BTS na Arirang kabilang sa best releases ng 2026. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon! Good afternoon!

maulang Wednesday afternoon po sa ating lahat, mga kapamilya, mga kaservisyo. Narito na naman po ang inyong Chang Ami. Samahan po ninyo ako hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Magandang magandang afternoon sa mga team bahay. Chill lang, relax. Yes. So far, so good ba, mga nanay? At kamusta po ang ating mga estudyante, ano? Third day ng balik to, ano, back to school. Yung mga team kotse naman. O kaya, team bahay ba? Hindi, bahay na nga yung kanina eh. Tapos team kotse, tapos team online. Yan, yeah, napaisip tuloy. Opo, meron po tayong binabantayang bagyo, ha? Baka kayo po ay inuulan dyan sa lugar po ninyo. Let us know kung ano po ang sitwasyon dyan sa inyong lugar. At mag-iingat po, ha? Huwag kalimutan magdala ng payong, ng jacket, sombrero, mga pang-proteksyon po sa ulan. At ito nga pong bagyo, nako, napakalakas, ano? At patuloy lamang po kayong tumutok dito sa DZMM. 630 kHz AM band sa Metro at Mega Manila. At tayo rin po yung napapanood sa cable naman, sa Team Bahay at Team Opisina. O sabi daw kasi meron ding Team Ospital. O po, hello po sa ating mga pasyente. Get well soon din po sa inyo. Salamat dahil nakatutok po kayo sa ating cable channel, sa DZMM Teleradio Cable Channel, at sa buong mundo sa mamagitan pa rin po ng The Filipino Channel at ng iWant. Live na live din po tayo sa YouTube at sa ating Facebook account. Kaya paki-like at mag-subscribe na po kayo dyan. Hello, hello sa ating 2.1 viewers ngayon sa YouTube. Salamat! Chris John Gatbunton, Miguel Andre Mira. Nasa bahay lang sila, team bahay sila. Oy, thank you, love you too. Roberto Clemente, present na din. Nasa Kalumpit, Bulacan. Dito po, Chang, walang ulan. Ay, oh, magpasalamat tayo. Pero sabi nung iba, kailangan na rin natin ng ulan, ano, para sa mga halaman natin. Ako kanina, nahirapang magsampay nung nilabang kong damit. Makulimlim eh. Marvin Riabad, kamusta naman dyan sa North Caloocan? Ah, makulimlim daw doon sa kanila. At cheese bread at kape ang kanyang merienda. Happy Midweek Wednesday, Chang! Another Anong Feels Mo episode today and more learnings again. Sabi naman niya ni Mami Tess Villamin, 8143. Salamat! Chang Ami, isang linggo na lang po, second anniversary na po ng ako to, si Chang Ami. Ay, thank you. At 37 days to go, 47th anniversary na. Ay, nang Itbulaga pala. Sa July 30, happy anniversary po sa kanila. Si Mami Ligaya Ching Tan, maulang hapon din po sa inyo. At sa mga Chang Aminatics daw, uy, salamat. Josh Kyle Edip Official, John Steven Villaflor. Ano na ba ang pangalan nito? Bakit sabi nila dito sa online, Bagyong Gardo? Wala pa tayo sa letter G. Nasa letter F pa lang. Francisco, no? O, yan po ang ating bagyong binabantayan. John Steven Villaflor. DZMM Radio Patrol sa East Renta. Good afternoon. Binabati niya yung cast daw ng Encantadia. Oh, salamat. LV Vidua, makulimlim din daw dyan sa Binangonan, Rizal. O, mag-ingat po, ha? And good afternoon. Kapag ang mga salita, Sheila Arbues, kailan po ang anniversary nyo? Alam ko kung hindi ako nagkakamali ay June 30. 6-3-0. Sa Punta Rin, Valenzuela, ay maulan din, sabi ni Chris John Gatbunton. Tita Cory Alejandro, blessed Wednesday afternoon. May gardo, pero tropical storm pa lang. Pero kung
pumasok na ba sa PAR? Ah, hindi pa natin alam. Mamaya hingi tayo ng update sa ating mga Radyo Patrol. Dennis Faustino, pagbati po mula sa North, tama ba ito? Northumberland. Ay, talaga ba? Sa England? Hindi pa ako nakakarating dyan. Hello, hello sa inyo, sa ating mga kapamilya dyan. Australia Garcia.

0: heat wave po dito ngayon pero iba pa rin ang Pinas, sabi ni Dennis. Hoy, ingat kayo dyan, Dennis, ha? Ay naku, bardagulan pala sa Showtime kanina, Chang, sabi ni Christian. Oo, kaya napagod ako. Ay, ngayong araw po ng Wednesday, dahil po ay anong feels mo ang ating segment ngayon. Isa pong sensitibong topic pero napakahalagang mapag-usapan ngayong hapong ito. At ito nga po ay ang school violence o yung karahasan sa paaralan. At paano nga ba daw mapapanatiling ligtas ang mga bata ngayon sa kanilang paaralan? At ano nga ba ang maaring dahilan at epekto nito sa mga bata? At anong maaring gawin ng mga kagaya ho natin, magulang, ng guro, estudyante at ng buong komunidad para maging ligtas ang mga bata sa kanila pong ikalawang tahanan? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Makakasama po natin maya-maya ang ating eksperto na si Coach Rainier Grospe sa ating pong anong feels mo sa oras nating 3:14 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Binyantaan po muna natin ang mga pag-uulat ng Radyo Patrol. Mga pulis na protektor umano sa nabistong paihi scheme sa Navotas City, tukoy na ng CIDG. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon, detalye.
2: Magandang hapon, Siyang Ami. Hawak na ng CIDG NCR ang mga pangalan ng ilang lokal na pulis na umano'y protektor sa nadiskubrehang paihi-scheme o illegal na bentahan ng diesel na may halong tubig sa Navotas City. Kamakailan lang kung saan 10 individual ang naaktuhan pa at naaresto ng mga otoridad. Una nang sinabi ni CIDG NCR Chief Colonel John Giyagin na natisid nila ang illegal na operasyon ng mga suspect mula sa sumbong ng isang LGU official. Nakatulong sa operasyon ang impormasyong ibinigay ng ilang residente kay Navotas Representative Tubi Tiangco hinggil sa iligan na aktibidad ng mga sospek. Sa isang pahayag, sinabi ni Tiangco na may mga natanggap din siyang anonymous text messages na nagsasabing bukod sa iligal ay mapanganib din ito, hindi lamang sa mga residente kundi maging sa kabuhayan ng mga mangisda. Kaya agad nila itong ipinaabot sa CIDG. Matatanda ang aabot sa 12 million pesos ang halaga ng nakumpiskang petrolyo ng mga operatiba, kabilang ang dalawang bangka at isang tanker na tinatayang naglalaman naman ng 28,000 liters na diesel. Habang tinangkarin ng mga suspect na sukulan ng 200,000 pesos ang mga pulis. Sa ngayon na isumita na ng CIDG kay PNP Chief General Jose Melancio Nicates Jr. ang mga pangalan at magkakakilanlan ng natural mga pulis na posibleng masibak serbisyo at masampahan ng kaukulang kaso kapag napatunayang dawit sa katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TVMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami, sandali lamang.

0: Si Chang Ami.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: CTTZMM, numero uno sa aksyon!
3: Mas pina-exciting

0: at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Oras po natin, mga kapamilya, 3:19 ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: At sandali lang, meron lamang po tayong gustong pasalamatan.
7: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
8: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
9: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig, may
5: nagmamahal. Good afternoon! Yes, Tita Alicia Palomo, humabol daw siya, nag-general cleaning. O nga naman, pagka ganitong araw ng Wednesday, masarap mag-general cleaning. Si Nona Damian ay nariyan na rin. At maraming salamat din kay Aaron John Navales Nicomedes from Marikina na nakikinig sa atin ngayon. So mga kapamilya, medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kaya kung kayo po ay may kilala o may alam na may pinagdaraanan po at nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari pong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727. Yan po ay para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa mga smart subscribers. At dito po sa ating himpilan ay pwede rin po kayong mag-Viber or mag-text sa 09-1927-83000 at i-address nyo lamang po ang inyong concern sa programang Ako To si Chang Ami at gagawan po namin ng paraan na ma-connect po kayo sa ating mga mental health experts na nakakasama dito po sa programa Monday to Friday. Meron po tayong psychologist, may psychiatrist at pati na rin po life coach. So sa mga nakalipas nga pong araw at linggo, itong buwan na po na ito, ay marami pong karahasan ang nangyari sa ilang mga paaralan at ilang lugar nga po dito sa ating bansa at nakakalungkot at talaga pong tayo po'y nakikiramay sa mga nasawi, yung mga naging biktima rin po na yung iba ho ay nasa ospital at nagpapagaling. Kaya napag-isipan ho namin ang aming executive producer na mahalaga po na ito ay mapag-usapan ngayong hapon sa ating pong anong feels mo. Ito nga pong sinasabi nilang school violence. At paano mapapanatiling ligtas ang mga bata sa kanila pong paaralan. At para po makasama natin ngayong hapon ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching, wala pong iba kundi si Coach Rainer Grospe. Coach, magandang hapon. Happy Wednesday.
10: Hi, happy Wednesday, Chang Ami at mga Aminatics at sa mga team hospital. Chang Ami, shoutout ko lang sa Mother Teresa of Calcutta Medical Center kasi yung lobby nila at saka yung cafeteria nila nakatutok talaga sa DZMM Live.
5: Talaga?
10: Nabanggit mo kasi yung team hospital.
5: Oo.
10: Diyan nagpapakimo yung nanay ko. So, hello po sa inyo.
5: Hello po. at kay Mommy din, syempre, hello. Getting strong, getting better, 'di ba?
10: Yes.
5: Yes, 'yun naman talaga ang mahalaga, and we're praying for Mommy. So coach, ito nga, sabi ko, nakakalungkot itong mga pangyayari at karamihan ng mga naririnig kong tanong sa mga taong nagkukwentuhan, nag-uusap, ano ba nangyayari na? Bakit ba dumarami itong school violence? Ano ba ang pinagmulan nito? Bakit ito nangyayari na papanood lang natin na ito'y sa balita sa Amerika lang, pero dito na ngayon sa Pilipinas, nangyayari na. At nakakalungkot. Kaya nais nating maunawaan ito para alam din natin ang mga magulang ng mga estudyante kung ano yung gagawin, paano tayo pwedeng maghanda or i-observe ang ating mga anak. Siguro maganda, Coach Rainier, maipaliwanag mo muna kung ano ba yung school violence. Ano ba ito? At may mga iba't ibang uri ba ito?
10: Yes, ang school violence, Chang Ami, mga pamilya, ay anything na actions, kilos, salita, or even situations, no, sa loob o paligid ng school na nangyayari, na nagre-result siya ng feeling ng takot, hiya, or hindi magandang pakiramdam ng bata na hindi siya ligtas. So, ang iba't ibang mga uri nito ay, unang-una dyan, syempre, yung physical violence. Yung physical violence, ito yung kadalasan na nakikita natin. So, ito yung pananakit, pwedeng pisikalan to, di ba? Pagsuntok, ganun, pananapak, panunulak, pambubugbog, pagkuha o pagsira ng mga gamit. Physical violence yun. No? Pero meron din tayong mga school violence, siyang amin na very silent. Tinatawag natin ng mga silent violence sila. Kasi hindi natin sila nakikita, hindi natin sila naririnig. No? Ito yung verbal violence, pang-aasar, pagmumura, panlalait, name calling, yan, parang ano na yan, no? Parang, yan yung umbrella ng bullying natin. Eh. So, example dyan, pag sinabihan kang BOBO, ayan, pangit, bakla, ayan, di ba? Ginagamit yan para ma-insulto ka. Tandaan natin siyang aming mga pamilya. Sa school, mga bata yan, nagfo-form pa yung brain nila. So, lahat ng sabihin mo sa kanila, maniniwala. Yan. Yun yung mga types ng violence natin. Meron din tayong emotional and, of course, social bully.
5: Sabi mo nga, sa ilalim nitong physical violence at verbal violence ay yung naririnig din natin ngayon. At ilang beses na natin pinag-usapan yan dito sa programa ay ang bullying. Hindi ba?
10: Yes.
5: Okay.
10: Yes.
5: Sa mahabang panahon, ito'y hindi na pag-uusapan dahil nung araw, sasabihin na naman nila, oh, normal yan, part of growing up. Kasi mga lalaki, okay lang yan, nagsusuntukan. Pero ngayon, na-realize natin na meron siyang limitations. Merong hangganan, may boundaries, di ba? At talagang meron siyang nagiging epekto sa pagkatao ng batang nabully. Again, lagi ko itong sinasabi, mahirap kang maging magulang ng nambubully, mahirap ka rin maging magulang ng nabully. Coach?
10: Mm-mm. Pareho yun. Pareho may challenges yun on both parts of the, on each parents, no? And yung bullying, it comes in different forms din. Meron tayong tinatawag na social bullying. Ito yung nakita natin sa school kapag paninira ng reputation, o no? Kaya pag inaasar sila, no? Yung meron din tayong online bullying ngayon.
5: Oo, because nasa digital age na sila, di ba?
10: Cyberbullying, yes. We have social bullying and we have cyberbullying. And true enough na ito ay hindi simpleng away lang ng mga bata. Hindi ito at simpleng asaran.
5: Asaran lang. Totoo. At saka dahil, go ahead, coach.
10: Yes, dahil tumatago siya emotionally. Yun yung pamantayan natin doon. Kapag umiyak, kapag humikbi, at bigla merong mga changes ng behavior na tahimik siya, kung hindi ayaw niya nang pumasok, hindi lang po yun simpleng away lang, di ba? Ano na yun? Bullying po yun na meron siyang emotional psychological effect.
5: Meron din akong nadiskubre na klase ng bullying. Ito na ikwento ng kaibigan ko sa akin. Meron palang mga magkakaibigan na may mga GC, kasi kung magulang may GC, ang mga bata, kunyari magkaklase, pwedeng magbarkada, pwedeng sa, well, I think more on kaklase and barkada sila eh, no? Nagpo-form sila ng kani-kanilang GC. At kapag ka isa doon, kunyari ay may katawa-tawang itsura o kaya katawa-tawang gupit, pinagtatawanan, kinukunan ng hindi alam, tapos pinagtatawanan doon sa GC na yon kung saan hindi siya kasali.
10: Good.
5: May ganong klase pala. Na hindi rin alam ng ibang magulang ha, na nabubuli yung kanilang, merong kasali yung anak nila at merong ibang GC na hindi kasali at dun din binubuli.
10: Grabe, grabe yung situation na ganun, Chang Ami, because they are using a technology and device and social media, it is under the category of cyberbullying. Pero yung specific na categorization niya is exclusion bullying.
5: Yeah.
10: No? Uh-huh. Yung ine-exclude natin yung isang tao at pinag-uusapan natin siya ng hindi maganda. Uh-oh. Tapos hindi niya to alam, parang behind their back. Ito yung siguro modern backstabbing. Modern
5: ganun.
10: Backstabbing
5: yeah,
10: to,
5: yeah,
10: no?
5: Yeah.
10: At Chang Ami, yung sakit, emotional pain noong masabihan ka na ang pangit mo, parang ganun, diba? Masabihan ka nang nanilait ka face to face ay sobrang sakit na. Tumatagos na 'yon. What more doon sa maramdaman mo na yung mga akala mong kaklase mo, kaibigan mo, ay may separate GC sa'yo. So, naramdaman mo na yung panlalait, naramdaman mo yung exclusion, at ang pinakamatindi dito, Chang Ami, mararamdaman mo is betrayal.
5: Betrayal, totoo. Kaya natin to hinihimay isa-isa kasi para mas maintindihan natin din kung kasi, di ba, alam naman natin yung teorya na cause and effect, hindi ba, Coach Miner? So, aside from that pa pala, naraman ko din, napag-alaman ko din dun sa isang friend ko na yung anak naman niya naging biktima ng bullying sa ibang paraan. Inuubos yung load nung bata. Pinapa-on yung data, tapos mag-hotspot lahat yung buong barkadahan doon, uubusin, tapos uubusin din ang baon nung bata. Nung panahon natin ang tawag dyan, dinidilihensyahan mo eh, di ba, Coach?
10: Oo, ngayon
5: so,
10: iba-iba na yung paraan.
5: So, nag-exist pa rin siya. Kasi iba na yung paraan eh. Ano na, may digital na. So, syempre, may allowance yung bata. Inuubos yung allowance, pati yung emergency money ng bata. So, that is also considered as bullying.
10: Mm-hmm. It is considered as bullying. Lalong-lalo na kung yung paraan ng pag-share ng resources na yon ay sapilitan. No, kung hindi siya voluntary ginawa ng bata at ginawa niya sa mga iba't ibang mga dahilan, Chang Ami, is number one, upang makisama para magkaroon siya ng kaibigan. Natitake advantage ito, no? Nalalaman ng mga ibang mga bata na gusto wala tong kaibigan kaya pwede ko siyang ma-take advantage, no? Maabuso. Ayan. So, yun. O kaya, gagawin nila ito base doon sa takot. It's either gusto nilang makisama or natatakot sila doon sa tao. And kapag ito yung dahilan kung bakit sinishare na yung baon niya, yung mga school supplies niya, at even yung load, digital load niya, is this is a form of bullying. This is a form of abuse of power and of weakness.
5: And itong may nag-uusapan natin ito, ito yung mga pwedeng mga kadahilanan kung bakit nagre-resulta ba ng school violence, Coach?
10: Okay. So, itong school violence na to ay nakikita kasi natin is yung mismong violent action na kaagad. Katulad sa balita.
5: Yeah.
10: Ang nabalitaan lang natin ay yung nangyari.
5: Oo.
10: Diba? Hindi natin nabalitaan. Ano ba yung mga pangyayari bago nangyari yung news na yon, 'di ba? So,
5: kasi mahalagang i-trace din 'yon eh, hindi ba?
10: Iyan na natin. Dun sa ang ganda ng tanong na ito ba ay ang bullying ay magli-lead ba sa violence? Lahat tayo ay nakakaramdam ng masasakit na pakiramdam, like betrayal, 'di ba? Nagagalit tayo, we feel disappointed, we feel upset towards other people, at lahat tayo, Chang Ami, mga pamilya, ay pwedeng makaisip ng any form to get back to them or to revenge.
5: Paghihiganti.
10: No? Siyempre, lalo na kung walang nagtatanggol ng sarili mo. Gusto mong maging patas yung laban eh. May maiisip ka na ganun. And the ang nagsaseparate doon sa mga bata, hindi lahat ng bully ay nagre-resort to violence.
5: Yeah.
10: No, ang nagsaseparate doon ay yung mga systems na hindi natin nakikita. Like, support system, family, friends, at yung accessibility. Kasi gusto kong pag-usapan, highlight natin, Chang Ami, yung accessibility muna na no matter what, kung yung bata ay iniisip niya na manakit, kung wala siyang access doon sa mga bagay na makakapanakit, hindi niya magagawa yon.
5: Yeah.
10: So yun yung unang part ng system natin.
5: So ibig sabihin noon, malaki pa rin ang role na ginagampanan ng mga magulang or ng mga taong may edad na nakakasama nung bata, 'di ba? Yung environment nung bata at kung paano yung naging behavior ng bata towards some adult stuff. Kunyari, kung may baril. Kasi tayo, 'di ba, may mga ugali tayo na, kesa sa iba mo matutunan, ako na magtuturo sa'yo uminom, ako na magtuturo sa'yo humawak ng baril, ako na magtuturo sa'yo without really knowing na meron itong good and bad effect. Tama ba, coach?
10: Yes, Chang Ami. Sobrang laki ng responsibility at accountability ng mga magulang at ng mga nakakatanda sa mga bata. Lagi nating isipin na sila ay bata. Kaya nga tinawag silang bata, Chang Ami.
5: Mm-hmm.
10: Dahil yung kanilang, biologically, ang kanilang prefrontal cortex, no matter 15, basta teenager ka, hindi pa yan fully developed. Kaya may mga kabataan tayo, teenagers tayo, na padalas-dalas ang mag-desisyon. Di ba? May mga nabubuntis agad, merong mga nagsastop mag-aral. Kasi hindi pa nila, yung brain nila, hindi pa kayang
5: ma-foresee yung future. Lahat.
10: Ano ba yung consequence sa akin ito?
5: Ano ba yung consequence ng action?
10: Yes. Oo. Kaya Chang Ami, meron tayong MTRCV, meron tayong parental guidance,
5: yes,
10: di ba? Kasi ang lahat ng actions ng mga bata ay dapat ang accountable ay parents po talaga. Ayan.
5: Kaya so, kadalasan, kaya nakarinig ako ng isang interview ng parang school director, tinatanong niya yung bata kung saan niya natutunan yung salita. Kasi parang may sinabi doon sa kaklase. So tinanong, saan mo ba natutunan? Ang sagot, naririnig ko po kay mama at kay papa tuwing nag-aaway sila. So, yung mga maliliit na bagay na gano'n, na akala natin ay okay lang na naririnig ng bata, definitely, coach, na-absorb. So, what more kung yung environment ay very toxic? So, may mahalaga din yung role na yon, di ba? Yung environment na hindi masyadong nakakakita ang bata ng pag-aaway ng magulang. Again, babalik lahat dun eh.
10: Mm-hmm. Dahil very popular yung social learning theory ni Albert Bandura sa mga bata. Kapag bata ang pinaka mabilis, kung gusto mong matuto yung bata, ipakita mo. Gawin mo tapos gagayahin niya. Yun po talaga yung nasa learning theory ng mga bata na kapag narinig nila, hindi naman nila iniisip kung tama yan o mali, kung mabuti o masama. Gagawin po nila, gagayahin po nila. Diba? Kaya, meron tayong, ang laki, ang bigat nung responsibility at accountability ng mga parents. And I hope, Chang Ami, through this program, ma-realize natin na yung behavior ng mga bata is not a character flaw. It's not, hindi...
5: Kasi minsan maririnig mo pa, kanino mo nakuha yan? Bakit ganyan ka mag-ugali? Ba't ka ganyan magpalasagot? Parang gusto mo sabihin dun sa nanay, tignan niyo po yung sarili niyo sa salamin. Di pa parang kayo po yun? Totoo, di ba?
10: Yes, sino pa ba yung kasama nila na
5: sasabihin mo dun sa bata,
10: 24/7?
5: Sasabihin mo dun sa bata, bakit ka pala mura? Bakit ka pala salita ng ganyan? Kanino ba naririnig? At inaakalang normal yun. So, yun yung masakit na katotohanan, ha? Na hindi po lahat ng magulang ay kayang tanggapin yun.
10: Yes po. At kapag tinanong natin siya, kapag ganun yung pagtanong natin, Chang Ami, yung bakit? Kanino mo natutunan yan? Bakit? They don't feel safe, Chang Ami, yung mga bata. halimbawa tinanong natin sila, bakit ka nagdadabog? Bakit yun na pala yung sign na nabubuli siya, tapos konti na lang maggagawa na siya ng violent action. At yung hindi natin yun din kailangan din natin pag-usapan dito, na hindi lang din sa preventive side, no, pinag-usapan natin yung responsibility ng mga parents, is also dun sa ano ba yung signs, early signs na yung bata ay victim of bullying and he's about to get revenge and resort to violent action.
5: Yes.
10: Kasi bago yung violent action, Chang Ami, maraming mga signs.
5: Yes. At magandang isa-isahin natin yan ngayong hapon na ito. Sige, go ahead, Coach Rainier. Ano ba yung mga signs na dapat tignan ng mga magulang at i-observe sa kanilang mga anak?
10: Behavior changes, sudden behavior changes. Yung both extremes, hindi mo depende dun sa personality ng bata. Kapag sobrang tahimik niya, isolated siya, ayaw niyang lumabas, makipaglaro, hindi na siya pumapasok. Or, labas siya ng labas, agitated siya, ayaw niya sa bahay, tapos gusto niya sa mga kaibigan niya, and then sumasagot siya sa magulang, or lagi siyang galit. Yung extreme, Chang Ami. So, hindi mo alam kung ano yun, kung tahimik ba siya, or aggressive ba siya. Malalaman lang natin yung behavior change, mga magulang, mga kapamilya, kung physically and emotionally present po tayo sa mga bata. Kasi, Chang Ami, hindi mo makikita yung change kung hindi mo nasusubaybayan yung bata.
5: At yun yung isang katotohanan din na masakit tanggapin, kasi lahat tayo ay working parents, di ba? So talagang intentional yung sinasabi mo nga, i-observe sila, kakamustahin, tatanungin, di ba? Bibigyang pahalaga yung kanilang nararamdaman. Ito'y isang aspeto lamang or isang environment lang, which is yung tahanan. Hindi ba, Coach? Mm-hmm. Wala pa tayo dyan doon sa aspetong sa digital world na kailangan din ay nakikita, nararamdaman ng magulang kung ano yung mga signs or symptoms na medyo nag-iiba na yung kanilang anak. So magbe-break lang tayo, Coach Rainier, at sa ating pagbabalik, yun ang pag-uusapan natin. Ang digital world ng mga bata na hindi kasama ang magulang. Yan po ang pag-uusapan natin dito po sa ating Anong Feels Mo? Sa ako to, si Chang Ami. Oras po natin 3:39 ng hapon.
11: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
12: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: TZMM Numero uno sa aksyon!
8: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maaasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
5: Ako to, si Chang Ami.
8: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
5: Ako to, si Chang Ami.
8: Anong feels mo?
15: pag-usapan natin.
5: Kahit anong mangyari. Ngayong hapon, dito po sa Ako To, si Chang Ami, pinag-uusapan natin sa anong feels mo. Ito nga pong nakakalungkot na mga sunod-sunod na pangyayari po ng school violence. At kasama po natin via Zoom ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching, si Coach Rainer Grospe. Coach, kanina napag-usapan natin yung tahanan, yung mga naririnig ng bata, nakikitang pag-aaway, yung physical violence and verbal violence. Mm-hmm. Iba na rin ang mga digital violence ngayon. Hindi lang napapanood sa mga series, sa mga games din.
10: Yes, hindi lang napapanood, nagiging part sila nung digital violence na, di ba? Na-experience nila, yes, digitally.
5: Baka hindi ho alam ng ibang mga nakikinig at nanonood sa atin ng mga magulang or mga lolo't lola, tito, tita, may mga games na rin po ngayon na parang nagpapanggap sila, di ba? Coach, na, mm-hmm, na sila yon. Na noona nga, ako talaga sabi ko, ano yung parang nagnanakaw kayo ng kotse? Hindi ba? May mga ganyan. Na akala mo, kotse-kotsehan lang sa unang tingin, pero mm-hmm, may ginagawa palang ganon. Siyempre, ang bata, again, iba-iba ang pagproseso sa utak, pagtanggap, at pag ano niyan, kumbaga pag-apply sa buhay.
10: Ang mga digital games at mga pinapanood natin at mga pinapapanood natin sa mga bata, no, ay inspired sa real life, and makikita ng mga bata na nakakakita noon at naglalaro mismo noon ay nakikita nila yung sarili nila as that character. So pwedeng yung digital world at yung physical world nila ay pwedeng magkaroon ng confusion, kasi kadalasan hindi naman alam, wala naman siyang kakayahan, ang disiplina ng isip niya na ay game lang to. Ay ano lang to. So naisip niya na this is real. Ginagawa ko siya, nilalaro ko siya. And naapektuhan ako emotionally. Then sumasaya ako, 'di ba? Yung mga games, they're made to parang ma-experience mo yung totoong pakiramdam, yung fear, yung excitement, yung galit, 'di ba? Yung real emotions din, kaya it will those emotions in the games will parang encourage you to have your character, no, to do something. And that is what mirrors your physical world as bata. Kapag may naramdaman kang ganito, na-experience mo yung sa game, tapos na-experience mo siya in real life, ano ngayon yung options mo? Wala na naman sa game yung ang option mo ay kapag ninakawan ka ng, kunyari sa game, dun sa example mo, tsangami, kung ninakawan ka ng kotse dun sa game ay pwede ka bang magpa-counseling? Pwede mo bang sabihin yung sa nanay? Wala namang option na ganun, di ba? Ano yung option na available dun sa game? Baka yun din yung mga option na maging available sa bata in real life.
5: At ang sinasabi nga natin dito ay hindi nga lahat ng bata ay kayang i-absorb in such a way na ito ay game lang. At kapag hindi nga alam ng magulang din kung ano yung game na nilalaro, hindi rin ito maipapaliwanag ng tama sa bata.
10: Yes. Maswerte ako, Changami, that nung bata ako, alam mo yun, nag-video games din naman ako. Alam, oo, kung
5: maalaman mo yung... Ako'y naabutan ko naman yung Pac-Man.
10: Counter-Strike.
5: Hindi, nung araw nga, sabi ko, natutulog na ako, may naririnig pa akong mga binabaril na zombies. Ano ba yan?
10: Diba? Oh, diba? Uy, ganun talaga. Tapos games yan, syempre entertainment, ganun, no? Maswerte lang tayo, maswerte lang ako na meron ako mga magulang na sinabihan ako na ano, na oh, ano naman yung nilalaro mo na yan? Ang daming mga dugo, ang daming mga patayan. Sa game lang yan, ha? Yan, masama yan, huwag mong gagawin yan. May mga paalala na ganun na kahit simpleng linya lang na gano'n, Chang Ami, is mararamdaman ng bata, ay, nasusupervise ako. Ay, may concern sa akin yung nanay ko. They will be annoyed, Chang Ami, pero kapag sinabihan sila na gano'n, tatatak yun sa isip nila. At kapag nandun sila sa situation, na yun, halimbawa ako, baka marinig ko yung nanay ko na sinabihan ako, huwag mong gagawin yan kasi masama yan. Yun yung importansya po ng parental guidance.
5: Yes. Again, no? Sa mga nakikinig sa atin at nanonood, wala po tayong sinisisi. Ang sinasabi natin ay tayo, bilang mga magulang, lawakan natin yung ating isipan na mayroong mga possibilities na ito yung mga pwede nilang gawin. Hindi rin natin sinasabi na ang mga bata ay hindi nakakapag-isip. Sila po'y nakakapag-isip. Lalo na yung mga digital, yung mga Gen Alpha, yung mga millennials, mas alam po nila yung digital world kesa sa atin. Kaya ang sinasabi ho namin dito ni Coach, ini-explain natin na dapat mas alam din natin or inaalam din natin. Diba? Kasi importante yes. yun.
10: Mm. Yes, Chang Ami. Hindi natin sinisisi yung mga parents.
5: Hindi rin natin sinisisi ang games. Sinasabi lang natin na merong maaring mga ibang nagawa tayo noon na maaring ito ang epekto at maaring may mga nagawa tayong dapat natin ibahin ng konti para maging iba din ang epekto. Tama?
10: And to add on that, Chang Ami, is I hope that this episode is more than blaming, maging siyang empowerment
5: yes.
10: episode na ma-realize po ninyo mga kapamilya kung gaano kalaki yung kapangyarihan ninyo to influence your kids.
5: Mm-hmm.
10: Ganun po siya kalaki.
5: Yes.
10: So may power po kayo. No?
5: Kasi at the end of the day, ang formation ng lahat ng ito ay nangyayari sa bahay. Hindi ba? Sa bahay, kung saan kasama natin din ang mga bata. And again, ako'y dumaan din sa pagkabata, Coach. Hmm. Alam mo yan at alam ko. Iba tayo sa bahay at iba rin tayo pag nasa school. Kaya, diba? Kaya alam din natin ngayon na ngayon ay tayo'y magulang na, ay gawain din ko yan nung bata ako eh, diba? So magandang nakikita rin natin yung aspeto na yon na, oh nung bata rin ako, nasubukan ko din yung ganyan, paano ko ba hinandel? Diba?
10: Mm-hmm. Yes, at ano ba yung hindi available sa akin noon at ano ba yung available sa akin ngayon? At meron tayong third, parang pangatlong world siyang amin na iba yung bata sa bahay, iba yung bata sa school, iba din siya sa digital world.
5: Oo. Kaya magugulat din kayo na, ay, anak ko ba yun? Bakit parang iba siya? Iba siya doon. Very aggressive, very angry, di ba? Kaya minsan, kapag ka naglalaro yung mga anak natin, chine-check din natin. Yun din ang role natin. Kaya mahirap po talagang maging magulang ngayon. Di ba, Coach?
10: Sobrang hirap. Tapos yung pag-check mo pa, Chang Ami, ay hindi dapat maging confrontational.
5: Yes.
10: Dapat ay magsimula dun sa tone na curious ka. No? Curious ka bakit ayaw na niya mag-aral. Curious ka bakit lagi siyang galit. Na gusto mo lang siyang maintindihan. No? And it takes like everyday check-in, Chang Ami. Kung you are a busy parent, you are trying your best to provide the basic needs at bigyan sila ng magandang buhay, isa kang huwarang magulang, di ba? Pero kahit gano'ng kakabisi, Chang Ami, huwag nating idahilan yung work natin dun sa pagkawala nung daily check-in.
5: Oh.
10: Ilang minutes lang yun? 5 minutes? 10 minutes? But kinumusta mo nga lang eh, di ba?
5: Oo, malaking bagay for them, napakahalaga. Kaya rin, alam mo, nagpapasalamat ako, nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon na openly ito'y napag-uusapan, hindi para magsisihan, but to open our minds and our hearts na meron pang chance, hindi ba? Na huwag tayong mapunta doon sa ending na ayaw natin pare-pareho. Kasi nga, ako naniniwala ako talaga dun sa cause and effect, hindi ba? At kung ano yung tinanim, di ba? May kasabihan ganon, Coach?
10: Aha. Uh-huh.
5: Di ba? May kasabihan. Kung anong tinanim, maaring iba ang bunga. Hindi. Kung ano yung tinanim, kaya dapat talaga bibigyan natin.
10: Mixed breed pala.
5: Naku, ayaw natin ng ganun. So, yung mga sinasabi natin na mga bagay na ganyan, ay ito'y mga maaring maliliit na mga tips or payo or symptoms na nakikita po ninyo sa inyong mga anak na pwede po ninyong obserbahan. Tama, Coach?
10: Aha, hindi kailangan maging psychologist, psychiatrist at life coach ng mga magulang para malaman ito, no? Kailangan lang na emotionally present po yung mga magulang po natin para makita natin yung mga maliliit na signs na to, yung simpleng pagkumusta, yun yung mga wag nating kakalimutan at kapag kinamusta natin sila, ay makinig tayo at maging fully present tayo. And at, merong ano ngayon, bagong recommendation na gadget-free conversation. Yan.
5: Yung halaga yan.
10: Pag kinumusta mo siya, make sure na kayo pareho ay hindi kayo nakatutok sa cellphone habang nag-uusap kayo.
5: Yeah, mahalaga gadget free. At yun ay kailangan pinapractice kung hindi man kaya ng araw-araw, Coach Rainer. Eh, di ba? Sana araw-araw, pero talagang minsan hindi mo may iwasan, di ba? May sasagot mo yung trabaho or ganito. Pero sana kung kumakain, talagang iwasan natin na walang gadget, di ba? Or kahit TV na nakabukas kapag tayo ay kumakain. Kasi doon pa rin talaga babalik eh. Maaring simple lang siya, pero malaking bagay at malaki ang naitutulong nito.
10: Yung focus at yung mararamdaman ng bata na nakikinig ka talaga, and the best time to talk to them is after school or before going to bed, kasi doon sa buong araw maraming pwedeng nangyari sa kanya, no? At pwede tayong magtanong ng mga open questions na anong nangyari sa kumusta ka, anong nangyari sa school, or may gusto ka bang ikwento na exciting sa school, at pwede mo ring ikwento na may nangyari bang interesting sa school ngayon.
5: So may mga bagay pa ba na dapat gawin ang magulang at yung mga mahal nating mga teachers din sa paaralan para maiwasan yung ganitong klaseng karahasan at mapanatili yung peace and order sa kanilang mga estudyante at sa eskwelahan?
10: Sa part mo ng magulang, continuous check-in and parental guidance, yung pag-input ng moral values ay nagsisimula sa mga magulang, no? At sa mga teachers naman, most of the day kayo po yung nakaka-observe dun sa mga bata, at alam ko yung mga teachers maraming trabaho, no? Pero kapag once na may mga na-observe, kailangan po nating i-document, i-note, at i-report. So, and at the end of the day, ang pinaka-effective is parent and school team up, teamwork ng parents at ng school, na, di ba? Hindi lang si teacher kasi, Changami, ay kapag may na-observe siya sa bata, mag-home visit yan eh. O kaya papatawag yung magulang, sasabihin, kumusta po siya sa bahay? Pwede din na si magulang ay pumunta sa school at tanungin yung teacher, kumusta po yung anak ko dito sa school? Yeah.
5: May tanong. Sige, go ahead, Coach.
10: Sige.
5: May tanong dito. Merong isang nagsasabi na paano daw kapag ka binlock ka ng anak mo? O totoo, nangyayari yan. Binlock ka ng anak mo or ng apo mo or ng pamangkin mo at hindi mo sila ma-check.
10: Bago po tayo i-block ng mga anak natin, ay una naramdaman nila na hindi sila safe, na nasusupervise sila. Yun po yung dahilan nun. So kapag binlock ka, wala po tayong magagawa kung hindi i-earn po ulit yung trust ng anak natin. I-earn natin siya ulit. Kasi meron ta, hindi tayo nakapag-provide ng safe space. Baka kasi may pinost lang siya, tapos pinagalitan mo na siya or ginudge mo na siya, di ba? Pwede po kasi tayong mag-inquire sa mga anak natin nang hindi nila na nararamdaman na ini-investigate sila.
5: May paraan.
10: May mga techniques tayo dyan, at the best po talaga is bata pa lang or even na ngayon ay maging friends tayo sa kanila. Ganun, yun yung parang technique na makipaglaro tayo, maging friends tayo. Ano ba yung pinag-uusapan ng mga magkaibigan, di ba? Sino yung crush mo? Sino yung gusto mo? Mga ganun, di ba?
5: Yung makaramdam sila na safe space ang bahay, ang pakikipag-usap ko kay mama at kay papa, kay tito, tita, lolo't lola, hindi ako ginajudge, hindi ako nakakaramdam ng verbal abuse or verbal violence, hindi ba? Hindi naman natin sabihin na parang magiging lalamya-lamyana, kasi iba yun ang kinakatwiran, Coach.
10: The authority is still up with the parents, but para makuha mo yung cooperation ng bata, kailangan mo ma-earn yung trust niya. Yung authority na sa'yo. minsan may mga tao na ay may mga bata ay sa iba-iba yung effect ng authority eh. Minsan kapag strict ka, susunod sila. Pero mas gusto natin kasi sumunod yung mga bata dahil they agree with you, they respect you, they don't fear you.
5: Oo, they respect you and they don't fear you. Meron ding takot ng konti pero may kasamang respeto at pagmamahal. Kasi nararamdaman din ng mata yun eh. Kapag ka nirirespeto rin naman ako ng magulang ko in return. Yeah. Diba? Sabi ko nga sa'yo, yung simpleng pagkatok lang sa kwarto at hindi ka dire-diretso, malaking bagay yun sa kanila pala, coach. Kasi ako nasanay nung araw, dire-diretso lang. Tapos papasok ako, higa ako, kakamustahin ko sila. Ngayon sinabihan ako, mama, I think dapat you should learn how to knock also. Kasi ako rin naman, ayoko nang dire-diretso sila sa kwarto ko. O, dun ko naunawaan na, okay. So, kung gusto kong nirerespeto ako na hindi basta-basta papasok sa kwarto ko, ako din, ipapractice ko yun. Nakakatok muna ako bago ko papasok sa kwarto nila. Hindi ako magdadialog na, ako, ang may-ari ng bahay na to, may karapatan akong pumasok sa kahit na kaninong kwarto.
10: Yun.
5: Yan ang mga panirang linya, di ba, coach?
10: Yun yung hindi mararamdaman ng anak na safe space. Kaya nga nakakapag-suggest yung anak na ma, kumatok ka muna dahil they already feel respected and safe kasi hindi nila nararamdaman na. Minsan, kaya sa sagot ng yung magulang na ganun, ay dahil natamaan yung ego na, aba, ano ko to, bakit ako tinuturoan? Parang wala pong ganun. Equal po tayo, pero yung authority sa inyo pa rin. Pero yung respect mutual.
5: Yun ay mahalaga, no? Na napunto natin ang ilan mga bagay na yan. At ito pong ating kwentuhan na ito ay patuloy lamang po na magiging bukas ang ating himpilan at ang ating programa para sabay-sabay ho tayong natututo mula po sa isang life coach, sa psychologist, sa psychiatrist na nakakasama natin dito sa programa. And for today nga, nakasama natin si Coach Rainier Grospen ng Limitless Life Coaching. Maraming salamat, Coach. At dun sa mga interesado to get in touch with you, saan po ba?
10: I-follow lamang ako sa mga social media platforms at hanapin ng at Life Coach Rainier at pag-usapan po natin dun ang mga topics about mental and social health. Thank you po.
5: Maraming salamat sa oras at sa impormasyong binahagi mo sa amin ngayong hapon. Susunod na po ang headlines sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. See you tomorrow. Bye. God bless.

0: Oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap bilang taya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Impoyaron ng Miyerkules, 24 ng buwan Hunyo taong 2026, ating po mga headlines sa hapon! 15 anyos na isa sa mga akusado sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City, sinampahan na ng reklamong kriminal. Tacloban school shooting, posible umanong may elemento ng extremism. Atletang estudyante ng Ateneo na si Rene Clerc Baterbonya, nailibing na. Malacanang pumalag sa paninisi ni Vice Presidente Duterte sa administrasyon sa nangyaring pamamaril sa Tacloban. Dating Congressman Mike Defensor, nakatakdang sampahan ng reklamo kaugnay ng sinalaki na KTV Bar sa Pasig. At comeback album ng Super K-Pop Group BTS, kabilang sa best releases ng 2026. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, sinampahan na ng patong-patong na reklamong kriminal ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasuwi ng tatlo at ikinasugat ng 20. Ayon sa Police Regional Office Eastern Visayas, kabilang sa reklamong inihain sa Tacloban City Prosecutor's Office, ang tatlong bilang ng reklamong murder, tatlong bilang ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries. Hindi naman kasama sa sinampahan ng reklamo ang 14 anyos na child in conflict with the law na lusot sa kriminal na pananagutan sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nasa kustudiya na ng City Social Welfare and Development Office ang 14 anyos na binatilyo na sasailalim sa intervention program. Una nang lumabas na nagpositibo sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante. Tinutukoy na ng Department of Justice ang posibilidad na hindi simpleng bullying ang nasa likod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Ayon sa DOJ, iniimbestigahan kung may kaugnayan nito sa tinatawag na nihilistic violent extremism. Isang uri ng karahasan na walang malinaw na ideolohiya. Dagdag pa ng ahensya, posibleng naka-impluensya ang mga nakikita online sa kabataan, kaya patuloy ang masusunod investigasyon sa insidente. Masinigpitan na ang seguridad sa Leyton National High School na pinakamalaking paaralan sa Eastern Visayas kasunod ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaninang umaga, mahaba ang pila ng mga papasok ng mga estudyante sa gate kung saan isa-isang ininspeksyon ang kanilang mga bag para mas ma-monitor ang mga pumapasok sa gate 1 at gate 3 ang itinalagang entrance habang gate 2 naman ang magiging exit. Hindi na rin papayagang pumasok ang mga sasakyan sa school grounds maliban sa mga sasakyan ng mga empleyado at sasakyan ng mga estudyanteng may disabilities. Hihingan din ng valid ID at kailangan din na magsulat sa visitor's log ang mga papasok sa campus. May isasagawa ding regular roving patrol sa oras ng klase. Sa tala, aabot sa 8,000 ang mga estudyante sa Leyton National High School. Kabilang ang age of criminal liability sa inaasahang tatalakayin sa pagdinig ng Senado sa primero ng Hulyo, kaugnay ng pamamaril ang 2 estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na tutol siyang ibaba ang edad sa kriminal na pananagutan ng mga bata. Katwira ni Gatchalian, epektibo pa rin ang mga Child Reform Center katulad ng Bahay Pag-asa kung saan maraming kabataang nasangkot sa krimen ang maayos na nakabalik sa lipunan matapos sumailalim sa rehabilitasyon. Sa halip na pagbaba ng age of criminal liability, isinulong ni Senator Gatchalian ang ban sa paggamit ng lahat ng uri ng social media sa mga edad 16 pababa, kabilang ang online games na nagpapakita ng karahasan. Una nang isinulong ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability.
1: Hindi ako sang-ayon dahil sa Valenzuela meron kaming Bahay Pag-asa. At base sa aming mga karanasan, maganda yung aming naging resulta doon. Ang aking bill na ifinal, ito ban social media for 16 years old and below, kasama na dito yung mga violent games. Alam mo, games, pwede kang pumatay at sa mga bata katulad nitong mga gumawa nitong krimen na 14, 15 years old, nakaka-impluensya sa kanila. So,
0: para naman sa litigation lawyer at child advocate na si Arnel Magcalas, dapat ibalik ang dating nakasaad sa revised penal code na mga batang 9 na taong gulang pababa ang exempted sa criminal liability.
2: Hindi na realistic yung 15. Ang taas niyan. Ibaba natin. It shouldn't not even be 12. No? Kasi tingin ko yung mga bata ngayon, alam na yung right or wrong.
0: Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang posibleng pagpoposte ng kanilang mga tauhan sa loob ng mga paaralan sa harap ito ng pangamba ng mga magulang matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan kung saan mga estudyante rin ang sangkot. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Nartatus Jr. na makikipag-ugnayan sila sa pamunuan ng mga paaralan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Bukod sa mga police assistance desks sa labas ng mga eskwelahan, posible rin anya na magposte ng mga police sa loob ng paaralan tuwing may flag-raising ceremony.
3: Tayo mismong stakeholder, tayo nagsasabi niyan, and then we will coordinate with the school. Pagka nandun tayo, whether with or without parel, it is, yun ang pag-uusapan natin. We don't need patrol inside campus.
4: Presence inside.
3: Inside the campus.
4: Yes.
3: The presence lang dyan, sinabi ko na nga kanina, is pagka nag-flag-raising, tumutulong sila doon. Kasi nandun sila sa labas eh.
4: Yes.
3: Eh, paano makapag-flag-raising din yung mga police? Kung flag-raising na sila sa school.
0: Stigma pa rin ang nakikitang dahilan kung bakit naaantala ang pagpapatingin sa doktor ng mga batang may pinagdaraan ng problema sa kanilang mental health. Sinabi sa DZMM ni National Center for Mental Health Center Chief Dr. Noel Reyes, may mga magulang na hindi agad kinikilala ang pinagdaraanan ng kanilang anak kaya natatagalan ang konsultasyon. Payo ng mga eksperto, bantayang mabuti ang pagbabago sa asal at emosyon ng bata at iparamdam ang pag-unawa sa halip na ikumpara sa nakaraan. Para sa mga nangangailangan ng tulong sa mental health, maaaring tumawag sa National Mental Health Crisis Hotline 1553 o sa 1-800-1888-1553. Available din ang mga numerong 0919-057-1553 at 0917-899-8727. Libre ang serbisyo sa National Center for Mental Health.
5: Yung sasabihin sa anak na kaya mo yan, nung panahon namin walang ganyan, it almost automatically negate yung feelings ng bata. They should open their minds, no? That the pressures during our time is quite very different from the pressures that they are receiving right now. Kailangan po maintindihan natin at mag-guide sila.
0: Oras po natin, 4:09.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Pinalagan ng Malacanang ang pahayag ni Vice Presidente Duterte kung saan isinisisi ang administrasyon dahil sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi terorista ang mga estudyanteng sangkot sa pamamaril kaya walang dahilan para magsagawa ng intelligence gathering na pinatututukan ng Vice Presidente. Inungkat din ni Undersecretary Castro ang pambobomba sa Davao noong 2016 at pagkamatay ng isang pulis noong 2019 dahil sa pagsabog sa paaralan na hindi sana umano nangyari kung nagsagawa ng intel gathering ang ama ni VP Sara na nooy dating Pangulong Rodrigo Duterte.
7: May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ang mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon.
0: Mga kapamilya, inilibing na ang Ateneo basketball player na si Rene Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur. Balita mula sa Agusan del Sur, hatid ni Ernel Tuakmo. Ernel!
8: Yes, Tony, hinatid na sa kanyang himlayan ang hometown sports hero na si Rene Clert Bobet Baterbonya
4: sa bagong sementeryo ng Talacogon, Agusan del Sur. Puno ang Talacogon gym ng mga taong nagluksa sa pumanaw na Ateneo basketball player. Sa misa sa gym, hindi mapigilan ang emosyon ng ina ni Bobet na si Ginang Rovelin at lola niyang si Jocelyn. Maya-maya ibinyahay ang karo sakay ang mga labi ni Bobet. May mga nag-abang sa mga kalsada para kumaway sa funeral convoy. Pagdating sa Talacogon Municipal Park, Memorial Park, labis ang hinagbis ng ina ni Bobet at ipapasalamat siya sa kabutihan at tulong ni Rene Clark sa kanilang pamilya. At hustisya naman ang sigaw ng ina na sana ay malaman na nila ang tunay na nangyari kina Butterbonia at Divine Adili sa Aurora. Bumuhos ang emosyon lalo na sa kanyang pamilya, mga kamag-anak, kakilala at mga teammates at dinagsari ng sementeryo ng mga taong nakiramay sa pamilya Butterbonia. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tocmo.
0: Maraming salamat, Ernel Tocmo. Nakatakdang sampahan ng reklamong qualified human trafficking sa Pasig City Prosecutor's Office si dating Quezon City Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng sinalaki na KTV bar sa Pasig noong 21 ng Abril kung saan mahigit 50 babae ang nasagip sa umano'y sex trafficking. Naniniwala si NBI Director Melvin Matibag na dapat sampahan ng reklamo si Defensor dahil sa mga ebidensyang naguugnay umano sa dating kongresista sa operasyon ng KTV bar. Iginit din ng NBI na natagalan ang pagsasampa ng reklamo dahil masusing pinag-aralan ng mga nakalap na ebidensya para matiyak na may sapat na batayan ang isasampang reklamo kay Defensor.
8: Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari. Yung

0: Magiging hamon para kay VP Sara ang pag-uulat ng mga nagawa sa taong bayan dahil hindi naman basta nakukuha sa mga numero ang paghatid ng impormasyon sa publiko kaugnay ng mga nagawang accomplishments sa trabaho. Inilatag ni Castro ang makailang beses umanong pagsita ng Commission on Audit sa mga report toon ng Office of the Vice President gaya ng 3.4 million pesos sa programang Magnegosyo Tadaya, kung saan nadiskubre ang kawalan umuno ng suporta sa mahigit 4,400 ang mga negosyante dahil walang pinagdaan ng feasibility study. Hindi rin ang dumaan sa evaluation ng DTI ang nasabing programa, gayon din ang kasulatang kasunduan na dapat umanong isinasagawa para hindi masita ng COA. Ipinunto ni Castro ang iba pang nasita ng COA sa OVP, kaugnay naman ang distribusyon ng ayuda, kulang-kulang na listahan ng rice beneficiaries at kawalan ng mga situational reports or mission orders na magsusuporta sa pamibigay ng mga ayuda. Si Castro, hindi natatapos ang pag-report sa numero lamang, kundi dapat ito mabigyan ng basihan kung totoo bang naipatupad ang mga programang ginawa ng OVP. Sa nasabing accomplishment report, nakasaad na mas nahirapan umano si VP Sara na maglingkod sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga walang basihang kritisismo at sistematikong pag-atake laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Naghain ng manifestation ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nalalapit na paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte. Nabilang sa kanilang hiling ang pagpapahintulot na gamitin ang wikang Pilipino at Ingles sa proceedings, gayon din ang pag-obliga sa magkabilang panig na maglatag agad ng kanilang mga testigo at ebidensya bago pa ang paglilitis. Hiniling din ang prosecution na payagan ang parehong public at private prosecutors na makapagtanong sa mga testigo. Bahagi rin ng mosyon ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente na isa umanong mahalagang ebidensya. Inaasahang magsisilbing gabay ang mga kahilingang ito sa magiging takbo ng impeachment trial. Tinawag ni Senador Chis Escudero na haka-haka ang umano'y pag-upo niya bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Kuyang Robert.
2: Sa podcast, sinabi ni Senator Escudero na sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6, dinedesisyonan ng mga senador kung sino ang magiging presiding officer. Posible anyang nabanggit siya na posibleng presiding officer dahil isa siya sa limang abogado sa 24 sa senador.
3: O siguro yun ang tinitingnan nila, na isa doon sa lima ang angkop, ang bagay na mag-preside, lalo doon sa sitwasyon na hindi abogado ang Senate President. Bagaman wala namang requirement na dapat abogado ang Senate President. So siguro doon ang gagaling yung mga haka-haka, yung mga proposal, yung mga panukalang ako mag-preside.
2: Ikinit naman ni Escudero na sino man ang magiging presiding officer, dapat parehas at patas sa aktual at sa pagtingin ng publiko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Tuloy ang graduation ng CAFGU Active Auxiliary Training sa 2nd Infantry Division sa kabila ng investigasyon sa umano'y pananakit ng training instructor sa ilang graduating trainee sa Camp Kapimpin. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
4: Tony, bagamat hindi kompleto, tuloy pa rin ang graduation ceremony ng tinatayang nasa 188 trainee ng CAFGU Active Auxiliary ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ngayong araw sa Camp Kapimpin sa Tanay, Rizal. Sa kabila ito na nagpapatuloy na investigasyon ng pamunuan sa umano'y pananakit ng training instructor sa 12 graduating trainees noong isang gabi. Una nang napuulat na nangyaring insidente sa kasagsagan ng kanilang fellowship activity sa loob ng kampo kung saan pinag-formation umano ng instructor na may ranggong staff sergeant ang mga trainee, pero natubo silang agresyon din ito kaya nagalit at nanakit umano ang instructor. Sa panayam sa kampo Aguinaldo, sinabi ni 2nd Infantry Division spokesperson Colonel Michael Aquino na ito ang dahilan kung bakit hindi nakasama sa graduation ceremony ang 12 sangkot sa insidente dahil bahagi ito ng kanilang protocol para magbigay daan sa investigasyon. Sa ngayon, nakahiwalay pa rin ang naturang instructor habang nagpapatuloy ang pagsiyasat. Iginit naman ang 2ID na isolated incident ito kasabay ng pagtiyak na nagiging patas ang investigasyon sa kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pajernos. At susunod, online games, walang

0: Abang epekto sa agresibong kilos ng mga bata. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trafiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon. Oras po natin, 4:18.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Headlines sa Hapon!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ang galing! Pangmatagalan!
5: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Oh.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon!
6: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
2: Headlines sa Hapon.
6: Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tony Velasquez. Headlines sa Hapon.
8: Headlines sa Hapon.
2: Traffic reports. Traffic reports.
0: Well, pamilya, alamin natin ang sitwasyon ng traffic sa Kahabana North Avenue hanggang sa Muñoz Market sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
9: Tony, abiso sa mga motorista, may build-up na ng mga sasakyan sa North Avenue northbound. Luluwag sa may Pilam QC at magkakaroon ulit ng pagbagal ng traffic pagdating sa may Trinoma. Pagdating sa SM North, moderate traffic na ang bubungad sa mga motorista. Magtutuloy-tuloy ang mabagal at natakbo ng mga sasakyan hanggang Muñoz Market. Paalala sa mga motorista, suspendido po ang number coding scheme sa Maynila ngayong araw bilang pagdiriwang ng araw ng Maynila. Pero bawal po sa ibang kalsada ngayong Miyerkules mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, PZNA.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Nakitaan ng DOLE na pagkukulang ng safety protocol sa resort sa Dipocalao, Aurora, kung saan namatay ang mga manlalaro na Ateneo na si Rene Baderbonya at Divine Adili. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
10: Ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, lumabas sa kanilang inisyal na inspeksyon na nakitaan ng pagkukulang sa safety signages ang resort. Dagdag ni Tolentino, patuloy ang investigasyon na isinasagawa ng DOLE. Central Luzon, hindi naman nakausap ng mga tauhan ng DOLE ang safety officer ng resort dahil wala o dahil nasa Manila umano ang mga ito. Posibleng pagmultahin o tuluyang mapasara ang resort kung bigo itong maipasa ang mga hinihinging dokumento sa weekend at kung mapatunayang nagpabaya ang pamunuan ng resort. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Bumagsak ang bahagi ng Center Island habang ipinagdiriwang ang taunang Wata Wata Festival sa San Juan City kaninang umaga. Ayon sa ulat, tatlo ang nasugatan. Anila, nakikisaya lang sila sa basaan nang biglang bumigay ang sementong bahagi ng Center Island sa Pinaglabanan Street. Isa ang nagalusan sa bukong-bukong habang nasugatan at namaga ang paa ng dalawa. Pero sa kabila nito, pangkalahatan naging mapayapa ang kapistahan. Para sa ilang eksperto, walang direktang epekto umano ang online game sa agresibong kilos ng ilang mga bata. Ibinahagi sa DZMM ng cybersecurity analyst na si Art Samaniego ang pag-aaral ng Oxford University kung saan nakitang hindi nagagaya sa real-life scenario ang mga napapanood o ginagawa sa online game. Dagdag pa ni Samaniego, dapat tutukan ang ibang aspeto ng agresibong kilos ng kabataan katulad ng mental health, pamilya, social influence, lalo na ang sinasalihang online community.
11: Ng mga batang to na eto na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group. To yung isang online movement kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturoan kung ano ang dapat gawin. Meron bang nag-uudyok sa mga batang to na gawin to?
0: At abangan sa ating headline abroad, aabot na sa 4 ang mga nalunod habang nagpapalamig dulot ng tumitindi pang heat wave sa Europa. Ang detalye sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
2: Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
2: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Headline abroad. Headline
14: Abroad.
0: Sa ating headline abroad, umabot na sa 40 ang napaulat na nalunod sa France habang nagtatangkang magpalamig sa gitna ng tumitindi pang heat wave sa Europa. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga biktima na nalunod sa ilog at ibang delikadong lugar habang umiiwas sa matinding init. Sa report, umakyat na sa 44 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa na nagdulot ng red alerts, pagsasara ng mga paaralan at aberya sa transportasyon sa iba-ibang bahagi ng Europe. Mga kapamilya, inaabangan na ang tandem ni na Filipina tennis star Alex Ayala at ang tennis legend na si Venus Williams sa round of 16 doubles ng Bad Homburg Open sa Germany. Makakaharap ng tambalan ni na world number 30 na si Ayala at 7-time Grand Slam champion na si Williams, ang duo ni na Alexandra Osborne at Catherine Harrison mamayang alas 10 ng gabi. Oras dito sa Pilipinas, tatangkain ni Ayala na makakuha ng panalo sa doubles matapos ilaglag ng pambato ng Belgium na si Elise Mertens sa singles round of 32. Nagdiriwang ang fans ng super Korean pop group na BTS matapos mapabilang ang kanilang comeback album na Arirang sa listahan ng best releases sa unang bahagi ng 2026. Itinapok ito ng ilang international publications tulad ng Rolling Stone, NME at The Telegraph na pumuri sa pagbabalik ng grupo at sa pag-highlight ng kanilang Korean roots. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang pag-tour ng BTS sa iba-ibang bahagi ng mundo. At yan ang headlines sa hapon. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
14: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras! Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Hi! I'm back.
2: Magandang hapon po, ako po si Zandro Ochona.
3: Ay, magandang hapon ka, Ite, kasi ang taas ng energy mo, partner. Kailangan kong pantayan. Good afternoon, Maan Makapagal. Ano nangyari sa'yo,
2: partner? Nakapagpahinga tayo.
3: Ayun, kaya pala
2: alam
3: ang taas nyo, ng energy.
2: Alam nyo, kasalanan nyo ng mga with due respect boys eh.
3: Kasi, ay.
2: Ayan. Alam mo yan, ito yung lalabas ko yung hinanakit ko. Naglabas na, nagsumbong.
3: Oo, bakit? Pinagod ka ba nila?
2: Last week, manonood kami ng Home Along the Riles na block screening ng PCMC
3: yes.
2: At ng PRTV.
3: Oo.
2: Aba,
3: ano nangyari?
2: Tumawa. Masakit ang gumaganon.
3: Bawat isa sa kanila.
2: Yung mga boys, yung mga girls kasama ko. Eh, si okay. Ina Gakad, tsaka si Cheska. Si Cheska. Eh, aba, yung mga boys, gising daw sila, masama yung pakiramdam. Sabi ko, hindi. Minum kayo ng gamot, lagnat, laki lang.
3: Correct. Oo. So, ano yun? Tinamaan ng katam.
2: Oo. So, akala ko ganun. Hindi kita kami Sunday. Saya-saya namin. Programa sa kami.
3: Oh.
2: Pag-uwi ko. Ako naman, sabi ko, ay, naku, napagod yata ako today.
3: Hindi yun, kasi nanood ka pa raw kasi. Nakuha mo yun sa mall. Oo, kung ano mang virus.
2: Ay, alam mo yun nga lang pala yung pagkakataon na nakapag-mall ako ulit.
3: Ah, talaga?
2: Feeling ko baka nga doon ko nakuha.
3: Ayun lang. Ang tawag doon ay parang, ano yun, nanibago? Kasi tagal mong hindi nag-mall. Ayan, nakapag-mall.
2: Mm. Akala ko joke lang nga yung mataas yung lagna tapos walang ubo sipon. Hala, ganun na ganun yung ramdaman
3: ko. Tsaka uso ba ngayon? Si Maring Nina Corpus, eh di ba 1 week din lang siyang wala. Kasi nga talagang dinali din ng sore throat
2: naman.
3: Na kinailangan niya mag-antibiotic.
2: Oh no. Ako naman,
3: so,
2: binabantayan.
3: So parang may bacterial infection ba yun?
2: Ako
3: so,
2: naman, parang feeling ko viral infection lang. Talagang yung typical na trangkaso. Kasi masakit lang talaga yung likod ko. Tapos,
3: ba't kasukasuan, ganyan?
2: Hindi naman, kasi baka iba yan.
3: Ano na yun? Alam na.
2: Pag medyo unders na, di ba?
3: Oo. Pero sabi nga, pahinga lang daw talaga yan.
2: Oo, tsaka maraming tubig, tsaka vitamins.
3: Tsaka di ba minsan yung meron kang gising talaga na parang ang bigat ng katawan. Tapos pag ipinahinga mo lang, okay na.
2: Oo. Diba? Nakakatawa. Yun kasi lang. Pag, ano pa ako, katrabaho pa ako.
3: Tapos hindi ganun talaga.
2: Hindi ko na kaya. Nag-message ako, hindi ko na po talaga kaya.
3: Pero, iba pa rin eh, no? Yung tipong kahit may sakit kasi ka trabaho, talagang ang bigat din. Sabi, kaya mo naman yan,
2: actually,
3: diba?
2: Hindi.
3: Depende. Depende, diba?
2: Tsaka may mga tinulugan nga ako trabaho. Sabi ko, mamayan kayo. Balikan ko kayo later, ha?
3: Oo. Grabe. Pero yun nga, nung panahon wala ka, ang dami rin nangyari, ha?
2: Nanonood.
3: Oo. Tulad yun sa Tacloban, yung campus shooting.
2: Actually, dun tayo nagising.
3: Mm-mm.
2: Para siyang nung Lindol, ano? Ito naman, shooting incident ang
3: kasi,
2: gumising sa atin.
3: Dala alas 9 ng umaga yun. Yun talaga yung bumulaga sa buong bansa nung araw na yun.
2: Mm-hmm.
3: Yung campus shooting. Kasi parang, hindi naman sinasabing first time, no? Pero in recent memory, parang ito talaga yung parang, yun nga eh, trahedya sa loob ng campus.
2: Saka maraming mga dalubhasa yung nagsasabi na hindi sa atin uso yung mga ganitong shooting incident kapareho sa Amerika.
3: Yes.
2: Dahil nga unang-una, restricted yung mga baril natin. Mm-mm. Although, may mga tinatawag na unregistered loose firearms. Hindi siya accessible sa mga bata.
3: Correct. Oo. Saka sa psikolohiya ng Pinoy, di ba? Kung may problema ka man, di ba tayo ay pala kaibigan tayo? Uh-huh. Lahat sinasabi natin sa kaibigan, mabarkada tayo. Di ba?
2: Nomo-nomo pa.
3: Yes. Oo. Tapos, close-knit din yung family natin na parang, di ba, nasasabi natin yung problema natin sa nanay, tatay, kapatid. Hindi tayo yung basta nagsasarili lang.
2: Oo, at diba? Mabagal yung internet natin. para ka makapag-video games ng violent.
3: Pero, ito nga lumalabas, partner, di ba? Base dun sa social media records nitong dalawa, ay mukhang aktibo.
2: Pero confirmed na ba na sila talaga daw ba yun?
3: Yung
2: mga lumabas online?
3: Oo. Ay, pero ang sinasabi kasi yung isa daw ay active doon sa Gorebox.
2: Oo.
3: Isang online game na sabi ay violente daw, marahas. Mm-hmm. And napag-alaman ng CICC
2: na, kaya siya binan.
3: Na talagang active doon yung isa doon.
2: Kaya
3: binan din yung Gorebox ng CICC.
2: Oo.
3: Di ba may Roblox din?
2: Oo.
3: Yun.
2: And then tsaka mismo yung mga gaming consoles, tignan nyo meron doon nakalagay na edad.
3: Oo.
2: Merong 16 doon, kailangan 16 years old ka pataas bago ka makapaglaro.
3: Actually, it's not the game naman yung delikado.
2: Mm-mm.
3: Ang problema kasi, yung mga chat room, yung mga, hindi ko alam kung paano sila nakapagsingit. Kumbaga, nakakausap nila yung mga players, no? Via mga messaging doon. Diba? So
2: pwedeng na-brainwash
3: din. Doon na hikayat. At diba, lumabas na rin sa mga, sa ano ngayon, sa social media ngayon, yung sabing parang kinaanibang grupo na hindi pa naman
2: kumpirmado
3: ng police.
2: Oo.
3: Pero yung mga netizen, nag-iimbestiga. Eh, syempre magagaling din sa computer yung ilan dyan.
2: Pero yun nga, alam mo, ang sa dinami-dami ng mga detalyeng nalalaman na natin ngayon, whether true or not, yung, kahit na may semblance lang na posibleng yun nga, yung posibleng naging dahilan, ang unang-unang dapat nating tanungin, paano sila nagkaroon ng access sa mga
3: baril? Sa baril, isa pa yun.
2: Kasi kung nandyan lahat ng factor, sabihin na natin, talagang nandyan na lahat ng pagkakataon para gawin nila ito. Kung wala silang access sa mga baril, yung mga baril na dinala nila, dahil yung mga baril na dinala nila, hindi pa nga ako nakakahawak noon.
3: Oo, tsaka, diba? Hindi, ako naman, feeling ko, mas nauna yung impluensya. No? Kasi kumbaga yung paghahanap mo ng armas, pangalawa na yan eh. Eh nagkataong accessible, dyan lang pala tinago, nilagay. Ayun. Kasi pwede namang kutsilyo.
2: Oo,
3: di ba? Sorry. For the ano. Pero, di ba, ang sa akin, yung mas nakakatakot, yung mas naunang impluensya. Kaya nila nagawa yun.
2: At ito pang tanong. Asan yung mga magulang nila na dapat gumagabay?
3: Isa pa yun.
2: Di ba?
3: Tsaka, hindi ko, ewan lang ha, base lang to sa mga nakikita sa social media ng mga post, no? Parang, nagpa-firing tong isa. Parang
2: at ganun? At pwede ba yung ganun?
3: Na ganun ka bata?
2: 15?
3: Oo.
2: Actually, medyo...
3: 14 and 15.
2: Nagulat nga ako kasi, yung mga netizens, mga tataba utak eh.
3: Uh-huh.
2: Akala daw nila 20 na yung isa.
3: Eh kasi
2: nga mature tignan.
3: Malaking bulas.
2: Oo.
3: Eh tanong nga nung anak ko, mami, syempre, inusenita, repeater ba siya? Kasi akala, matanda na rin. Mm-hmm. Pero malaking bulas. Kabaga, malaki talagang, kala mo, mama na siya.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Pero bata rin lang pala.
2: Mm-hmm.
3: No? 14 and 15. At yung pinakabata pa, as per police, ang mas may pinakamaraming naiputok. No? 33. No? Ang na-discover nga naiputok mula doon sa baril na hawak niya. At sabi nga ni Anti-Cybercrime Director Police Major General Wilson Asueta, kahit sila ay napag-alaman na nila yung mga grupong minsan ay actually iniimbestigahan na nila. Meron nga silang nasawata o nailigtas na minors, no, sa Calabar Zone na nakaanib dun sa grupong yon na naghahasik ng neo-Nazism, yung mga radicalism, extremism, ganun. At FBI, ang nakipag-coordinate pa sa kanila. Kasi di ba minsan sa US pa yan natitrace eh. Di ba minsan nga yung prostitution, yung mga online, minsan sila pa ang nagsasabi sa Pilipinas. No, iyon din FBI pa 'yon nagsabi.
2: Yun nga, pero sa dinami-dami nga nito, yun nga ang tanong pa rin. Asa na mga magulang nito at bakit sila nagkaroon ng access?
3: Pero iba rin kasi ngayon, 'di ba? Minsan alam mo na 'yan. Ako, may anak ako. Minsan talagang gusto nila mapag-isa. 'Di ba? Yung tipong may sariling mundo din. Minsan pag pinagalitan mo, 'di ba? Nagagalit din. Yung parang hindi ka basta-basta magpapagalitan mo yung anak. Meron kang isinasaalang-alang. Di ba sabi nga nila, iba yung generation ngayon. Kaya nga ang sabi, yung mga magulang, extra bantay. Lalo sa social media, ang hirap kaya nun. Di ba? Isa, mm-hmm. yung password ba? Sasabihin mm-hmm. sa'yo?
2: Hindi, ang gagawin
3: Ihingin mo ba?
2: Meron kang parent, meron yan parang parental access doon sa wifi.
3: Mm-hmm.
2: Para una-una, nakokontrol mo yung watch time nila.
3: Oh.
2: Kung gaano sila katagal na nakakapag-internet.
3: Yes.
2: At pangalawa, kung ano yung mga sites na napupuntahan nila.
3: Eh pero, di ba, minsan parang mm-hmm. privacy ko na to.
2: Mm-hmm.
3: Di ba, sabihin ng mga bata. Diba? Parang bigyan mm-hmm. nyo kami ng kalayaan.
2: At hep, meron pa pala tayong nakakalimutan.
3: Uh-oh.
2: Sino ba ang tila nag-normalize
3: Uh-oh.
2: Ng karahasan? Diba?
3: Mm.
2: Saan ba nagsimula itong pag-adika?
3: Oo. Mm. Oo.
2: Diba?
3: Oo. Tama-tama.
2: So, diba? So, na-normalize nyo eh.
3: Mm-hmm.
2: So, kapag feeling nila, api sila, gagawa siya ng kabulastagan.
3: Correct.
2: At itong kabulastagan na pwede nilang gawin, pwedeng deadly.
3: Mm-mm. Eh, yun nga. Eh, ang sabi, hindi lang dapat matapos sa bullying. Kasi, di ba? Totoo naman yun. Fact yun. Pero, yun nga, baka mas may factor pa na talagang nagbo-boost pa sa galit. Alam mo yun? Na nagpapatindi. Nung kanilang nararamdaman, nung galit, imbis kasi na, di ba, sabihin nila sa guidance counselor yon, di ba? Pwede naman isumbong ang bullying sa school.
2: So, ibig sabihin, ito'y layers upon layers ng pagkukulang ng magulang, ng sistema, ng paaralan, ng lipunan, at ito'y sakit ng lipunan na dapat nating gawa ng paraan para hindi na maulit dahil, what if yung isa doon sa tatlong namatay, yun yung susunod na maging pangulo ng Pilipinas? Nagsusolusyon sana sa mga problemang ginagawa na kinakaharap natin ngayon, di ba?
3: At ang importante ay yung investigasyon ng kinaukulan. Kasi kung totoo, no, ang mga balita ng mga extremist groups na tinatarget ang mga kabataan, di ba? Eh, delikado yun. Hindi nga lang sa atin eh. Siyempre, mas nauna pa yan sa US, sa ibang bansa. Parang, kumbaga, at least huling na nga tayo eh, di ba? Pero gaano na kalalim yan? Ilan na yung nare-recruit nila? Di ba? O ilang kabataan na yan?
2: At kailangan may dapat managot. Dapat may managot. At speaking of... Teka lang, partner. Teka lang. Pasok na kaya muna natin to. Anong oras na ba, Miss Beautiful? Na-miss ko to.
3: Ang oras, 4:04 na minuto, makalipas ang 4:00 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: At speaking of pananagutan, eto.
3: Ito ba yung nagot?
2: ay parang hindi.
3: Ah.
2: Tsaka napakagaling nito.
3: Ay.
2: Naka-v-neck.
3: Naman.
2: Dun sa kanyang ipinopost sa social media na nagle-lecture ng debate-debate. Makakasama po natin via Zoom pa nito. Via Zoom, ang public interest lawyer at director po ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino.
5: Magandang hapon, Sandro, Maan, sa lahat ating mga nakikinig. At sana naman wag binubulgar yung aking binek 15 years ago.
2: Pero ay alam mo, Attorney Dino, nung tayo ay high school, wala namang ganyang insidente, no?
5: Well, wala naman. Buti naman.
2: No, may bullying. Tindi na may bullying din doon, Attorney Dino, di ba?
5: Mm-hmm. Well, yun nga, sa akin kasi yung bullying na insidente na yan, di ba? Talaga namang no-no yan. No? Pero tandaan natin na every time na may nambubuli, every time na may binubuli, every time na may krimeng ginagawa yung mga minor de edad, hindi lang kasalanan ng minor de edad yan, ha? Kasalanan natin yan collectively as society. We are failing our children. The mere fact na mga bata yung mga gumawa nito, it is a collective fault dating lahat. Nanonormalize yung violence, sabi mo nga kanina. Yung influences ba na meron sila? Bakit ba ganoon yung naging desisyon? No? And hindi pwedeng sabihin na parusahan dapat yan, dapat parusahan. Di ba kasi lalo na kung meron silang discernment at accommodated dyan sa current law. Pero kailangan natin magnilay-nilay, are we failing our children and why is it that this is happening?
2: Mm-hmm. Eh, puntahan natin yung talagang topic na pag-uusapan natin ngayong hapon. Dahil nga, speaking of pananagutan, syempre umaandar na, no? Umaandar na itong pre-trial ni VP Sara Duterte.
3: Fourth day na
2: ng marking ng mga ebidensya.
3: Yes.
2: Ay, kamusta po? Ano pong assessment niyo so far, Attorney Dino?
3: Hindi, tsaka Attorney Dino, no? Itong fourth day, naghain sila ng manifestation. Una, ito Attorney Dino, nais ng House Prosecution na gawing kumaga ay gamitin na ang lingwaheng Filipino sa impeachment trial. Luobra ba to, Attorney Dino? Kasi di ba may mga termino eh. Mga legal terms. Parang ang hirap niyan kapag wikang Filipino ang ginamit, Attorney.
5: Well, yung Filipino naman, di ba, ang kagaibahan niyan sa Tagalog, yung Filipino is na-accommodate niya naman yung English na term. Hindi naman kailangan niya directly yung Tagalogin. No? So, kaya siya Filipino eh. No? Yung Filipino, minsan, kahit na yung term na Bisaya, ng mga Bisaya, term ng mga Ilocano, nasasama yan sa lingwaheng Filipino. Mm-hmm. And meron din tayong tinatawag na Filipino, yung mga na-arrogate na sa ating lingwahe ng mga salitang Ingles. Filipino na rin ang tawag dyan. No? Mm-hmm. Parte yan ng lingwahe, ng wikang Filipino. Pero definitely, ang intention is to make everything more accessible to everyone. No? Official na lingwahe naman ng Pilipinas yung Filipino. Yung kahit naman sa mga court records, hindi rin naman pinagbabawal ng Filipino. Although, usually English yung ginagamit namin. Pero sa aking palagay, no, dahil sa hindi naman ito extremely legal lang, maan, di ba? Ang impeachment process ay constitutional, political, and legal. No? Mm-hmm. Ibig sabihin, malinaw na kahit na ordinaryong tao, dapat naiintindihan dahil sangayon yun sa saligang batas. Hindi dapat yan very technical. Kaya sa aking palagay, kahit na hindi abogado, pwedeng maging presiding officer ng impeachment trial. So yun lang yun. Dapat lang na maging mas accessible sa publiko itong mga submission ng kahit na sino pang partido dito sa impeachment.
3: Okay. Pangalawang manifestation yata nila ay yung payagan, yung private lawyers ng House Prosecution Panel na makapagtanong sa testigo. Attorney Dino, so pwede ba yun? Kasi di ba ang sinasabi mga private lawyers, ay sa likod lang kami, taga-advise lang kami kung anumang mga legal strategy. Pero yung magtanong mismo sa testigo, pwede ba yun, Attorney Dino?
5: Kung maaalala mo noon, di ba, yung mga private lawyers naman ay pinayagan, no? Andyan sila, sila Ayo Bautista, if you would recall, doon sa impeachment ni Renato Corona. Halos siya yung nag-takeover after kasi mas magaling siyang litigator, di ba? Siyempre, yung mga congressman ng panahon na yan, hindi naman sila masyado nakapag-litigate. So, si Ayo Bautista mismo at siya mismo yung nagtatanong. No? So, wala akong nakikitang balakid kung bakit pagbabawalan yung mga private lawyers na nag-assist kung nag-enter naman sila ng appearance. Mm-hmm. At ang ibig sabihin niyan, under din naman sila ng disciplinary powers of the Senate as impeachment court and they will be under the control and supervision naman of the public prosecutors. Ginagawa rin naman niya kahit sa ordinaryong korte, ang nagtatanong ay private prosecutors pero under the control and supervision of public prosecutors.
3: Eh, yung pagbubukas, Attorney Dino, nung tax records, di ba?
2: Ito yung BIR box.
3: O, siniselyadong BIR box na hindi nabuksan. I think April yon, di ba? So, ngayon daw ay nais ng House Prosecution Panel na buksan na para mamarkahan na rin as evidence.
2: O hindi ba siya isa lang na yung buong box markahan?
3: Pero kasi gusto nila makita yung laman. Mamaya kasi, may kailangan pa pala tayo.
5: Well, sa aking palagay, dapat nga nabuksan na yan noon eh. Pero naging ano lang eh, laging maingat lang talaga yung Committee on Justice, di ba? House Committee on Justice. No? Pero dapat lang, buksan na yan kasi naging subject yan ng subpoena powers ng House of Representatives. Tsaka material evidence yan eh. No? And I don't see any reason why yung mga tax declarations ng public officials cannot be accessed, especially dun sa pinakasagradong mekanismo ng pananagutan, ang impeachment. Di ba? Ito, sinumite mo ito eh. Sinumite itong mga bagay na ito eh doon sa government agencies. Tapos ito yung pinaka-importanting mekanismo ng pananagutan sa saligang batas. So, I really don't see why hindi dapat buksan itong mga dokumento na isinumite naman mismo nila.
3: Oo. Mm-hmm. Yung defense panel din, partner, mm-hmm. parang hindi, meron silang reserved witness na tinatawag mm-hmm. na parang hindi pa nila ni-reveal ngayon mm-hmm. sa pre-trial brief.
2: Eh kasi nga ginagaya da.
3: Oo. So pwede ba yun? Kung baga ilalabas mo na lang later on habang umuusad yung paglilitis.
2: Yung surprise witness.
5: Oo. Well, ideally, ang purpose ka ng pre-trial is to avoid those things, diba? Kasi sa pre-trial, dapat malinaw na kung ano yung mga bagay-bagay na ipipresent lalo ng prosecution. Sa depensa naman, pwede naman siguro silang maglagay nga ng rebuttal witness. Kasi hindi mo pa alam kung ano yung ipipresenta ng mabuti. Diba? At malinaw eh. Nakalagay lang doon yung purpose, pero hindi mo pa alam kung ano talaga yung mismong testimonya. So, usually naman, pinapayagan yan at usual practice naman nagkakaroon ng rebuttal witnesses or reserve witnesses na lang na sa depensa.
3: Mm-hmm. Oh, lalo kung security, kung gumagay yung gagamitin na dahilan, eh yung security. Mm-hmm. Kapag ayaw nila ngayon pa lang, malaman na agad.
2: Eh.
3: Oo. Pwede yun, Attorney Dino.
5: Well, pwede nga, pinapayagan yan, pero kailangan mo kasing i-justify, no? Tsaka, anong security, di ba yung security yung pinag-uusapan, di dapat manghingi ng security, di ba? Mag-request ng security sa Senate as an impeachment court, or meron naman tayong witness protection program, no? Pero hindi pwede kasi na halos lahat is reserved. Pero kung ilan lang naman yan at may sufficient na justification, pinapayagan lang yan.
2: Mm-hmm. Pero itong mga bagay po ba na ito, siguro na solusyonan po ba? Sa tingin nyo, dahil nga pala miyembro kayo ng Bantay Senado, sa tingin nyo po ba kung binuksan lang sa publiko itong pre-trial, sana hindi na kailangan hilingin na prosecution ito?
5: Well, panawagan nga namin right from the very start, nagtataka ko kung bakit to una sa lahat hindi bukas sa publiko. Pag may nagpipitra-pre-trial nga sa isang korte, ha, na ordinaryong kaso na hindi of public interest, pwede nga tayo pumasok doon at manood ng pre-trial. Eh. Kasi the court is a public space, no? The courtroom is public property. And transparency is important in justice, no? Nagtataka talaga ako hanggang ngayon kung anong justification. Bakit hindi ginawang open sa publiko or sa members ng media itong pre-trial? Why is it that they are conducting pre-trial in secret, away from the prying eyes of the public? Hindi ba pera natin na pinag-uusapan dyan? Hindi ba proceedings natin yan? Hindi ba sagrado yan according sa Constitution? Eh kung sagrado yan, bakit tinatago sa publiko yung pre-trial? Hindi ko talaga makita ang justification until at this point in time. Kaya nga tuloy, ang daming mga haka-haka, dahil mga chismis, kinain daw ng buhay. Yung depensa, kinain daw ng buhay. Yung prosecution, di ba? Kaya may ganito mga haka-haka at propaganda na nagiging successful dahilan sa wala tayong access. So magre-rely na lang tayo sa chismis, magre-rely na lang tayo sa kung ano-ano pa. So malinaw ang panawagan ng Bantay Senado. Right from the very start, every part of the proceedings should be made public at hindi dapat yan tinatago, di ba, sa publiko dahil impeachment natin ito. Sagrado yan. At kung sagrado yan, lalong-lalo na dapat na nakabantay ang publiko in every part.
3: Sa dami ng ebidensya, voluminous. Ilan nga yun? Ilang pahina yun?
2: Parang 4,000.
3: Tingin nyo matatapos ng July 6 ba maumpisan?
2: Or hanggang this Friday?
3: Baka nga raw hanggang Sabado pa eh. Pero yun na nga, kung matatapos nga ng September, itong impeachment trial?
5: Posible, no? Posible pa rin kasi kung hindi lang alam mo 'yun pahabain pa at magkakaroon ng delaying tactics, posible naman kasi apat lang naman yung witnesses, tapos pwede namang i-adopt yung kanilang judicial affidavit. Pwede rin namang pag magte-testify sila mag-stipulate na kaya nilang i-identify yung mga dokumento na 'yon. In fact, meron na ng ganyang stipulation doon sa pre-trial sa aking rinig. Kasi nga, hindi open. Pero sa aking intindi, meron ng mga certain things na ini-stipulate doon na kayang i-identify naman ng mga witnesses yung mga dokumento doon. No? So makapal yung mga dokumento, naiintindihan naman natin yan, 4,000 plus. Pero sa aking palagay, posible, lalong-lalo na kung continuous ang trial.
2: Too late na ba para buksan pa sa publiko yung pre-trial?
5: Hindi. Dapat na, buksan na. Sa akin, babang di pa natatapos. Sabi nga nila, di ba, huli man at magaling, huli pa rin, pero at least bukas.
3: Kala ko kung matinik ay malalim.
5: Pero at least bukas, di ba? Kaysa wala, walang wala. Mm-hmm. So sa akin, buksan na nila sa lalong madaling panahon, makinig naman kayo sa publiko. Bakit ba tinatago ninyo sa publiko yung proceedings? Bakit?
3: Oh, kasi sabi, technical naman daw.
5: Regardless, di ba? May maraming mga members ng publiko na technical din mag-isip. Technical yan o hindi, hindi kayo magde-desisyon kung kailangan na makita yun o hindi. Kami. Mm-hmm. Dahil kami ang publiko, hindi sila. Mm-hmm. Di ba? So ganun ba yun? Pag sinabi, technical, this is good, too good for you. Technical, you won't understand it. Give the public the presumption of intelligence and give the members of the public at least the benefit of the doubt that we will know what to do with this information. Hindi yung tinatago ninyo para sa amin.
3: Kanong desisyon yun? Sa Senate Impeachment Court o sa magkabilang kampo? Pumayag din?
5: Sa Senate Impeachment Court, yeah. Mm-hmm. Definitely. Sa Senate Senate Impeachment Court. And mm-hmm. kung desisyon man yan ng magkabilang kampo, mali sila. No? Again, respetuhin ang publiko. Again, give us the presumption of intelligence. Again, provide us with our right to information. At dahil pera namin yan, pinag-uusapan dyan, mekanismo namin yan, kailangan makita namin.
3: Mm. Pero yung paggamit ng wikang Filipino, Attorney Dino, paano naman yung ating mga rehiyon? Mm. Iba nating mga dialect. Mm-hmm. Oo, paano yun? Mm-hmm. Kasi, syempre, hindi lang naman nakasentro sa Filipino o Tagalog. Oo. Diba? So
5: ako hindi ako opo sa idea na magkaroon ng mga interpreters ay ng mga court interpreters at magkaroon ng mga translations pero ang presumption kasi mas marami nakakaintindi ng Filipino kaysa Ingles. So yung tawag natin diyan, 'di ba, yung theory of lingua franca, when instruction is conducted at the using your native tongue, eh mas epektibo at mas naiintindihan ng mga tao. Dahil mas maraming nakakaintindi ng Filipino, yun siguro yung magiging default. Pero tama ka, no? Maganda rin sana kung pag-isipan yung Bisaya or even Ilocano. Lalo-lalo na yung mga Bisaya kasi I think this is the most spoken rin, di ba? Dito sa Pilipinas. So, kailangan i-take into consideration yan.
3: Tsaka,
5: so, kung pwede yung translation, okay din yun.
3: Ang mga testigo din, malaya silang makapaghayag, no? Ng kanilang nais sabihin sa wika na kung saan sila talagang komportable. Diba, Attorney Dino?
5: Yeah, kasi, diba, kaya intimidating yung court proceedings kasi English lahat. Kailangan mag-English, yun ang tingin ng mga tao. So, lalong mas nakakatakot eh. Nakaka-intimidate yung proceedings. Pero dapat kasi yung proceedings, yung impeachment proceedings, hindi dapat intimidating yan eh. At hindi dapat yan para sa mga abogado lamang. Tandaan natin, paulit-ulit ko ang sinasabi, yung saligang batas natin, kaya nga yan, verba legis ang rule dyan. Ibig sabihin, kung yung plain meaning, eh dapat kasi a reasonable average person can understand it and kaya nilang maintindihan. No? At dapat gawin natin ang lahat ng ating kaya na mekanismo para ma-make sure na naiintindihan ng publiko. Kasi nga, ang sabi ko nga, impeachment proceedings sila.
2: Mm-hmm. At itong mga nangyayari sa lipunan natin ngayon, sa tingin niyo, Attorney, may kinalaman ba to? At kung magtutuloy-tuloy yung ganitong pag-usad nitong impeachment pre-trial, so sumakatuwid, pwedeng abutin ito na panahon ng SONA, may impeachment trial pa rin, ano, Attorney? Pero bago mo sagutin yan, kami magbibigay daan lang sa ibang mga paalala. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Ang oras, 5:00 ng hapon.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang lamig!
5: Tika, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Aww.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
2: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
7: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hello, attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
12: Hello, Attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
13: Anong take mo?
0: Ay, balikan natin si Attorney Dino De Leon sa tanong na, Attorney Dino nga, paano kung abutin ng impeachment itong nalalapit na State of the Nation address ng Pangulo? May posibilidad ba na talagang, parang first time to in history, ano? Parang wala akong nababalit, wala akong matandaan na habang nagsusona, merong impeachment process na isinasagawa.
14: Well, mukha talaga mangyayari yun, no, na mag-overlap yung impeachment. Kasi fourth wind ang sabi ng Constitution. So wala talagang rason na antayin muna yung SONA, etc. na parang ginawa ni Jesus Cordero before, di ba? Na parang andayin muna pinalipas ang tagal-tagal na ilang buwan na, 5 buwan o 6 buwan na, pero hindi pa rin nagpo-proceed yung Senado as an impeachment court. So talagang mag-overlap, and it would be interesting if the President will have something to say. But the President cannot pretend na nothing is like nothing is happening, di ba? It is one of the most important political developments and of public interest, no, na mga bagay na mangyayari. And siguro kung ako, di ba, dapat importante na i-confront rin ng Pangulo yan at magkaroon siguro siya ng statement about it.
15: Attorney Dino, ano ang pwedeng makapagpa-delay, no, para baka kasi bago pa man maumpisahan ang paglilitis kay VP Sara, may mga action na, no, na posibleng makapagpa-delay sa impeachment trial?
14: Well, I would anticipate that there will be several filings coming from the defense. No? Baka meron silang mga clarificatory motion for clarification, baka meron silang mga request for admissions, no? And they may insist or na ito ay ma-resolve muna bago mag-proceed sa trial. Yan ang ina-expect ko ng mga moves ng depensa, lalong-lalo na right from the very start, even in their answer, eh, kitang-kita na puro technical ang sinasabi pero hindi hinaharap yung mm-hmm. ebidensya at hindi rin hinaharap yung ma-akusasyon. Technical lahat. No? Due process daw, ganon. Yung mga ebidensya, dapat hindi dahil hindi kasama sa complaint, kailangan i-exclude. Eh bakit? Diba? Kung ang gumawa ng complaint ultimately is the House of Representatives, and even if it's not part of the original complaint, the House of Representatives, as part of their power to initiate, will be the one to transmit, diba, yung articles of impeachment and yung supporting documents, no? So again, sa aking palagay, ang pwedeng susubukan ng depensa na mag-harp on technicalities para ma-delay, no? And hopefully the impeachment court will be wiser than that and will make sure that trial will really proceed forthwith without undue delay.
0: Eh nga pala, Attorney Dino, bago tayo magkalimutan, meron nga palang inihain ano, sa Supreme Court before itong defense na kumikwestiyon doon sa jurisdiction. Eh pero walang naging pagpapasya, no? So ibig sabihin ba itong pagdalo nila sa pretrial, eh nagsasubmit o kinikilala na nila yung jurisdiction itong impeachment court?
14: Well, ba't sila choice? Kasi walang 1 PRO eh. Walang nakuhang preliminary injunction eh. So mm-hmm. ibig sabihin, tuloy ang proceedings at hindi nila pwedeng baliwalain ito.
0: Mm-hmm. So ito na yun. Wala na talaga. Oo.
14: Wala na. Buti naman kasi ilang beses na postpone eh. Mm-hmm. Diba? Sabi ko nga, parang retake na ito eh. Our mechanisms have failed us in the past. Mm-hmm. Our institutions have failed us in the past. Napakaraming congressman ang pumirma last time. Mas marami pa ngayon. Pero yung will ng sovereign will of the people through their representatives, para nabaliwala na dati. Retake na ito. Nag-fail na tayo ng exam last year. At meron tayong chance na pumasa this year. No? Mm-hmm. At sana pumasa na tayo na papapakita natin yung mga institusyon natin ay nag-work at saka mm-hmm. mapapanagot natin yung mga dapat mapanagot kahit na mataas na official pa yan. No? Mm-hmm. At hindi natin tinotolerate ang pagnanakaw, pandarambong, pananakot, o pag-hire ng assassin, o ang isa pa eh yung pagko-corrupt ng mga opisyal ng DepEd, hindi dapat natin tinotolerate at mapakita natin dito sa retake na ito that our institutions are mm-hmm. working.
0: Siguro pang huli na lang, Attorney Dino, mensahe nyo na lang sa depensa, lalo na't yung pangamba nyo nga na baka mauwi sa mga teknikalidad itong impeachment trial.
14: Well, naiintindihan naman natin na may trabaho itong depensa, pero ultimately, let's remember, no, na bukod doon sa kanilang kinakailangan na pagdepensa, eh ang main purpose ng lahat ng ito is to be able to reach the truth. Anyway, 'di ba? Ito sa member ng depensa, bansa niyo rin 'to eh, 'di ba? Bansa din natin lahat ito eh. And sana we make sure tayo na kung talagang may pananagutan, huwag nating pagtakpan, 'di ba? Hayaan nating lumabas ang katotohanan.
0: All right. Sige po, maraming salamat, Attorney Dino.
15: Thank you.
0: See you Sunday.
14: Thank you very much. See you.
0: Bawal umabsent.
15: Nang India na ba sa sinihan?
0: Oh, hindi yan. Ah. Mapagkakatiwalaan yun si Attorney Dino.
15: Ayan.
0: Ayan po si Attorney Dino De Leon, Director ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated. Teka, kumuha muna tayo ng report sa labas ng himpilan. Sino ba yan, partner?
15: Late Representative Martin Romualdez nakidalamhati sa pamilya ng campus shooting sa Tacloban City. Ang Italia, iyahatid ni Don Chu mula sa FMR Tacloban. Don.
16: Yes, Sandro Ma, nakidalamhati si Late 1st District Representative Martin Romualdez sa pamilya ng nasawi sa San Jose National High School mass shooting itong Lunes. Kinumusta at nagparating ng tulong si Romualdez at sitting party list representative Andrew Romualdez sa pamilya ng mga nasawi matapos ang malaking na pamamaril. Personal team nagparating ng tulong si Romualdez sa mga nasugatan sa naturang insidente kung saan karamihan sa mga survivor ay nagkakonfine pa rin sa hospital. Sa likod nito, nananawagan si Romualdez sa lahat ng pagkakaisa. Sa patala, sinabi ng DOH 8, walang papayarang hospital bills sa mga biktima. na naka-confine sa private at government hospitals. At yung mulang latest mula dito sa Tacloban, ito si Don Chu. Balik sa inyo.
15: Maraming salamat sa iyo, Don Chu.
0: Okay, magbabalik po ang ATM.
13: Anong take mo?
7: Magbabalik sina Maan Makapagal at Sandro Ochona sa ATM.
12: ATM.
7: Anong take mo sa DZMM Radio Patrol sa East 30? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
8: Hello, Attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
12: Hello, Attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Ayan. Walang yan lang yan sa yakap soul.
1: Iyan bang nagpagaling sa'yo?
0: Oh, feeling ko.
1: Wow! Wow!
0: Oh, yung mga maniwala dyan, ha? Kayang maniniwala dyan. Oy, ito pala, teka lang. Oo, ito na. Makakausap natin ang hepe po ng Public Information Office ng PNP Region 8 o ng Eastern Visayas, si Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza. Magandang hapon po.
1: Good afternoon, ma'am.
2: Hello. Good afternoon po.
0: Opo, ma'am, may update na ba dito sa shooting incident?
1: Latest po.
0: I believe nakasuhan na, no? Tama po ba? Nakasuhan na po yung mga suspect?
2: Yes po, ma'am. Na-file na po ng criminal complaint ang isang CACL na 15 years old and above with the prosecutor's office of Tacloban City kagabi.
1: Oh, ano na po yung inyong na-discovery base sa investigasyon ninyo? Kasi sinasabi, 'di ba, na premeditated o planado since May, no? Itong kanilang ginawa. Ano po yung inyong natuklasan, Colonel?
2: Yes, ma'am, those were considered sa investigation na kinandak and lahat ng impormasyon na 'yon ay sinama po sa documents na ni-refer natin sa prosecutor's office.
1: So, ano nga po? So, diba, yes, ano po yung inyong nakita po base sa investigasyon? Paano nyo nasabi na planado?
2: Yes, ma'am, nasa prosecutor's office na po yan lahat ng mga information na nakuha natin and sila na po yung mag-a-assess and mag-i-evaluate.
1: So, ibig nyo bang sabihin through their social media accounts or ano ba, may mga tinext silang kaklase? Ganun lang, ma'am, yung hint lang. So, paano nyo natuklasan na planado ito? Since sinasabi nyo sa media interviews na premeditated nga itong ginawa nila.
2: We have considered interviews from the witnesses and yung mga, while kailangan pang suriin ng ating regional anti-cybercrime unit yung mga accounts, but we also have considered those screenshots of conversations ng dalawang CICL.
0: Yung armas na sa possession na po ng mga pulis at sa pagpapatuloy po ng investigasyon, syempre ang tinutumbok dyan yung motibo, kung alam ba nila yung kanilang ginagawa. Sa punto pong ito, may na-establish na po ba tayong motibo at saka kung naiintindihan talaga nung dalawa yung kanilang ginawa?
2: As to discernment, sir, they ni-refer po ang 15 years old and above na CACL to the CSWDO for the assessment of discernment. Mm-hmm. And ang result is he acted with discernment. Mm-hmm. Yes po. As to the motive, may mga nakuha tayong information, iba't ibang motibo, and we just have considered all of those kasi tinitingnan natin, but yun nga po, as I've said, nasama na yun sa document para i-assess yun ng prosecutor's office.
1: Nasabi na rin naman na bullying yung paunang motive, Colonel, doon sa kanilang ginawa. Pero sarado na ba kayo sa bullying o may nakikita pa kayo? Kasi lumalabas naman din sa social media, well, may mga kinaanibang grupo ito sa online, itong dalawang bata.
2: Yun nga po, ma'am, while na-submit na po yung kaso sa prosecutor's office. Yun, pero we are not just considering bullying na specific or nag-iisang angle sa motive. Yun po. Pero yun na, ma'am, nasa custody na, sa jurisdiction na po siya ng prosecutor's office. Oo.
1: Kumusta, ma'am, yung pagbabantay natin sa mga eskwelahan? Kasi parang partner sa 60 no, na public schools, kung di ako nagkakamali, tatlo ang hindi pa, wala pang klase. Ito yung malapit dun sa San Jose National High School. Tama po ba?
2: Hindi na, di ba? It's only San Jose National High School.
0: Ah, sila na lang.
1: Sila na lang.
2: Oo.
1: Ano yun? Pinagbantay niyo ba? Tig-isang police ba? May augmentation ba ang PNP?
2: May naka-deploy po tayo na personnel doon.
1: Oo. Sa bawat isang eskwelahan ba?
2: Dito sa Region 8, ma'am?
1: Mm-mm.
2: Yes, ma'am. Yeah. Nag-deploy po tayo ng personnel sa lahat ng mga schools.
1: Mm-mm.
2: So, in-

0: increase police presence.
1: Oo. At paano nakikipag-usap sa inyo ang DepEd, nakikipag-coordinate pagdating doon sa security ng bawat eskwelahan? Kasi di ba may mga gwardiya rin naman yan eh. Diba? Pero sa dami din kasi ng mga estudyante, ano ba yung protocol? Talaga bang binubuksan yung mga bag pagkakapasok nila sa eskwela?
0: Yes, ma'am. As to talk with the DepEd, meron na pong initial talks with them. Napapag-usapan na po yung safety and security measures na i-implement. So, as to the protocol na dapat binubuksan, policy na po yan ng school. So, yun po kasi sa school naman talaga na depende sa kanila kung yan yung gagawin nila upon entrance sa school. So, depende kung anong safety and security measures yung sinusunod ng eskwelahan.
2: Siyempre, yung mga magulang, maraming pangamba.
1: May takot pa rin.
2: Oo, yung mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Ito po bang ganitong mga insidente na kinauugnayan ng mga kabataan na minor de edad, marami po ba sa nalalaman ninyo dyan sa inyo pong nasasakupan?
0: Hindi po, sir.
2: Mga ilan
0: per record, you know? Oh, hindi, sir. We have minimal record on the number of CICL dito sa Region 8.
2: At ano po yung kurso? Siyempre, yung pagpapanagot ng batas. Dahil nga meron tayo mga espesyal na batas na ang pagtingin nga dito sa mga CICL, mayroong kurso, hindi siya yung kapareho ng mga kapag ikaw ay nasa wastong edad na at ikay kinasuhan ng murder, iba yung kurso ng takbo ng kaso. Kapag CICL, kamusta po yung direksyon ng kaso dyan po sa lugar ninyo? Marami po bang nauuwi po ba doon sa tamang dapat papuntahan, like yung intervention ng DSWD at ng iba pang ahensya ng pamahalaan?
0: Yes, sir. We know naman na pag CICL, ang sinusunod na proseso is yung ating RA 944 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So as for the PNP, yung role namin is the conduct of investigation sa mga CICL. And kung above 15 po yan, yung referral to the social worker for the assessment of discernment. So as for the PNP, kung yan ay na-assess ng social worker na acted with discernment, ang ginagawa po namin is the filing of appropriate criminal complaint. And ang referral ng custody nila with the social worker kasi doon dapat yung custody ng bata sa social worker, not with the PNP. And hindi dapat siya ilagay sa custodial facility. So for the intervention or diversion program as appropriate, nasa kay DSWD na po yan. So the programs na ipoformulate ng DSWD, the period, and yes, kung yung assessment kung kailan dapat palabasin or reintegrate back to the family and the community.
1: Colonel, ang PNP Kamkrame, ang anti-cybercrime group, no, ang nagsabi na may mga online spaces, no, na delikado para sa mga bata dahil posibleng nagre-recruit, nabibrainwash, naimpluwensyahan sa mga radicalism. Dapat daw ay bantayan sa social media o yung ginagawa ng ating mga anak, mga estudyante sa social media. Kayo po dyan, nakipag-unayan ba yung ACG sa inyo? Kasi sinasabi na rin naman nila na isa dyan ay aktibo sa isang online game na binana ng CICC. So paano nyo, kumbaga ay pinoprotektahan or pinapaalahanan ng ating mga magulang at mga guro na bantayan ang mga bata sa mga ganito?
0: Yes, ma'am. We have our awareness campaign sa mga schools. So, part ng mga dinidiscuss sa mga lectures, yung influence ng social media, our cybercrime law, and yung mga hindi magandang magiging resulta if they will be influenced by this violent na mga online apps. We also have our advisories sa ating social media page related to that.
1: Mm-mm. Kumusta naman yung mga residente natin, lalo yung komunidad?
2: Yung reception, no?
1: Oo, ng San Jose National High School, kahit yung mga eskwelahan, may takot pa rin ba sa kanila na pumasok? Siyempre, mga magulang. Mm-hmm. Kumusta po?
0: Namomonitor po natin na nag-heighten ng security measures yung mga schools because of the incident. Mm-hmm. So, yun po. But then, as for the PNP, we would like to assure the community na we are here to protect them and we have our programs and activities to ensure their safety and security.
1: Mm-hmm.
0: And yun po yung panawagan natin na makipagtulungan sa atin, mag-report agad for our immediate response and appropriate action.
1: Mm-hmm. Nasabi natin na bumabalik na sa normal ang sitwasyon sa lungsod, Colonel?
0: Yes, ma'am. So far, since the incident happened, hindi pa naman back to fully normal. But then, medyo nag-ano na po siya. May improvement na po sa from the situation na nangyari yung nung day na nangyari yung incident. We are looking forward na magiging normal na nga po yung situation dito.
1: Mm-mm. Sapat pa ba yung bilang ng ating mga pulis? No? Kasi sabi nyo, tig-isa yung eskwelahan. Sa anim na po yan, sa region ba yan, yung anim na po na sinasabi, ay lahat kung papabantayan nyo ng isang pulis. So magkukulang tayo. Humingi na ba kayo ng augmentation mula sa ibang regions?
0: Wala, ma'am. For this matter, matter of strategic deployment lang po yan ng ating PNP personnel.
1: Mm-hmm.
0: So, meron namang enough number of PNP personnel sa bawat municipal stations. So, kanya-kanyang deployment ang ating mga chief of police. And yun yung sinabi ko kanina na in-strategize po yung deployment and yung hours of deployment and yung shifting duty ng ating mga personnel.
2: Alright. Sige po. Siguro makikibalita na lang po kami ulit, Ma'am Annalisa, sa mga darating na panahon. At sana po, ingat po tayo at panatilihin po natin yung pagbabantay dyan sa ating mga estudyante sa inyo pong nasasakupan. Marami pong salamat, Ma'am.
1: Thank you.
0: Yes, sir. Thank you po.
2: Yan po si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza, ang Chief Public Information Office ng PNP Region 8. Hey, partner.
1: Okay, susunod na sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page. Paano? Happy week? Ay, hindi pa pala. Midweek pa lang.
1: Kakapasok mo pa lang. Okay,
2: bye.
3: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Makibantay sa mga makahalagang pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. July 6, Lunes, alas 4:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at FM Regional.
4: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
3: Mas tanong ating bayan, anong iyong...
8: mawalang galang na po.
9: Magbabalik po sila
8: para bumanat with due respect.
10: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
8: Richard Heydarian.
11: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
8: Carlos Flores.
12: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
8: Cleve Arguelles.
13: Seryoso, sincero, at yung buo.
8: Dino De Leon.
14: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
8: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
15: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
8: At Cheska Persia.
16: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
8: With you, respect. Tuwing Linggo, alauna-imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan. Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend. At FM Radio Originals. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
17: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
8: Dahil hindi tumitigil ang balita,
17: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
8: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
17: Ako po si Naomi Timosyo
8: sa PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
18: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
8: Labagan ng komentaryo.
19: Bakit ikaw ang gustong banatan?
18: Baka ba?
8: Real talk. Wala kang ligtas.
20: Ano klase ka?
8: Sa 4 alas.
21: Si RTV na kami.
8: Kasama si na Dr. Guido David.
22: Anong ibig sabihin?
8: Michael Fatin.
23: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
8: Alan Herman.
24: Masyadong maingay.
8: At Ronald Liamas.
25: Magkakamon ng debate.
8: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4

0: Pinagdiskusyonin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
0: Kayo ay nanonood sa PRTV

0: 24, 2026, Miyerkules. Nararanasan ngayon ang pagbugso-bugsong buhos ng ulan. Basa ang kalsada, kaya ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DGMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Patong-patong na reklamong kriminal, isinampa laban sa 15 anyos na suspect ng pamamaril sa Tacloban City. Isa pang menor de edad na suspect, mananatili sa kusadiya ng DSWD. Klase sa San Jose National High School, suspendido pa rin dahil sa ginagawang psychological first aid sa mga estudyante, magulang at mga guro. Investigasyon ng PNP-CADG sa pagkamatay ni na Ateneo student athletes Rene Baterbonya at Divine Adili. Isusumite sa DOJ. Baterbonya, naihatid na sa huling hantungan. House Prosecution and Defense Panel. Target matapos ngayong linggo ang pre-trial conference bago ang paglilitis ni VP Sara Duterte. At Wata Wata Festival 2026. Masayang ipinagdiwang sa San Juan City.
0: Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect sa pamamaril sa Tacloban. Yan ang umaarangkadang balita ni Dan Kirk Requez.
3: Malagim ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Lunes. Tatlong estudyante ang namatay at hindi bababa sa 20 ang nasugatan. Ang dalawang suspect, pawang mga minor de edad din. Kagabi, sinampahan na ng 3 counts of murder, multiple frustrated murder at serious physical injuries complaints sa piskalya ang 15 anyos na suspect.
4: Yun po yung ipafile sa side ng ating mga investigador, but this will still be assessed and evaluated by the prosecutor's office.
3: Dumating din ang ilang witness para sa inquest proceedings alas 9 ng gabi. Samantala, mapupunta naman sa Regional Rehabilitation Center for Youth ng DSWD ang 14 anyos na suspect.
4: As we know under RA 9344 na ang 15 years old below ay exempted from criminal liability. So wala pong ipa-file na complaint against him, pero siya ay ito, in fact na turn over na sa CSWDO and will undergo the appropriate intervention program.
3: Nauna nang nagpositibo sa paraffin test ang dalawang suspect. Positibo rin sa gunpowder nitrate ang mga gamit nilang baril mula sa Tacloban City. Ako si Dan Kirk Requez ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Suspendido pa rin ang klase sa San Jose National High School para bigyang daan ng psychological first aid ng mga guro, estudyante at magulang 2 araw matapos ang mass shooting. Pinaigting naman ang mas striktong safety measures sa iba pang paaralan sa Tacloban. Yan ang umarangkadang balita ni Jay Baryon.
5: Ito ang laging sitwasyon sa labas ng Leyte National High School kaninang umaga sa muling pagbabalik ng klase sa lahat ng eskwelahan sa lungsod base sa kautusan ng Tacloban City DepEd Division. Maliban lang dito sa 3 paaralan ng San Jose National High School, San Jose Central School at Manlurip Elementary School. Makikita sa video na umabot na sa kabilang eskwelahan ng kolehiyo na ilang metro lang ang layo ang mahabang pila bunsod sa dami ng mga estudyante ng nasabing paaralan. Ayon kay Dr. Nilo Ider, tagapagsalita ng DepEd Tacloban, na ang rason sa patuloy na suspensyon ng face-to-face classes ng 3 paaralan hanggang Biyernes ay bunsod sa ginagawang psychological first aid sa mga guro, estudyante at magulang. Samantala, ang 2 elementary schools ng San Jose at Manlurip ay suspendido lang ang klase sa face-to-face, ngunit magpapatuloy pa rin sa pamamagitan ng alternative learning delivery mode.
6: Ang reason natin kung kaya nung continue pa natin suspensyon ng face-to-face classes hindi nga tutulong eskwelahan until Friday is that ang San Jose National High School nagkakandak kitahin mga psychological first aid na natin mga teachers, na natin mga learners including ang mga parents.
5: Dahil dito, mas istriktong pinaigting ng pamunuan ang pagpapapasok sa mga estudyante at mga bisita kung saan mahigpit itong iniinspeksyon ang laman ng mga bag at loob ng sasakyan sa lahat ng papasok. Tangi ang mga empleyado at mayroong gate pass lang din ang papayagang makapasok sa loob ng paaralan. Ito'y para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at mga guro.
6: Nangangaro kitahin na pagintindiha atong publiko, this is part of our measures para ma-certain naton nga safe ito na aton mga eskwelahan because we do not want to have nga ini nga mahinabuotro ito na aton mga eskwelahan.
5: Ang nasabing pagpapatupad ng safety measures ay bahagi ng patakaran ng napagkasunduan sa ginawang executive meeting kahapon kasama ang lahat ng school heads, PNP at iba pang sangay ng ahensya. Umaapila naman si Eder sa publiko na suportahan ang kanilang mga hakbang na ipinapatupad para sa kaayusan at maiwasan na ang anumang banta ng karahasan sa nasabing lungsod. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Mariing kinondena ng mga senador ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaya naman iimbestigahan na rin ng Senado ang insidente. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
7: Bubuksan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa San Jose City National High School sa Tacloban sa darating na July 1. Sa isang pahayag, iginiit ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang karapatan ng kabataan na ligtas na makapasok sa mga paaralan. Isa sa mga layunin ng pagdinig ay usisain ang posibilidad ng impluwensya ng mga online platform sa nasabing insidente. Lumabas kasi sa naunang pagdinig ng komite noong April 14 na nagagamit ang ilang online platforms at games para i-groom, manipulahin at udyokan ng kabataan na maging marahas. Kaugnay nito, pansamantala namang sinuspinde ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online game na Gorebox. Sa paunang investigasyon, isa sa mga batang sangkot sa pamamaril sa Tacloban ay madalas na naglalaro nito. Kilala ang laro sa pagpapakita ng iba't ibang armas at mga bayolenteng tema. Samantala, nililaw naman ni Senator Kiko Pangilinan na may pananagutan ang mga batang sangkot sa karahasan.
8: Hindi sila maaring pakawalan.
9: Hindi po.
8: Lalo na ang kaso ay heinous crime.
9: Yes po.
8: And sa batas ng juvenile justice law, pagka heinous crime ang kaso ay maaring minimum
9: of one year
8: ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan.
9: Tatanggalin po yung kalayaan nila.
8: Tatanggalin ang kalayaan ng korte, ng magistrado. Ang minimum ay 1 year.
9: Yun.
8: So, uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga menor de edad na nagkasala. Mali yun. At kontra yun sa batas. Ang pangalawa, pagka menor de edad, hindi daw 15 anyos pataas, ay walang criminal liability. Meron hindi po. Rin oh. Yan tama.
9: Okay. Mm-hmm. Ang ano kasi ngayon, parang sinasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment.
8: Yes.
9: So conditional siya na criminal liability. Yes po, meron pong mga instances na ganun. Hinihintay lang po, kung hindi po talaga sila may rehabilitate base sa assessment ng social worker at syempre ang judge naman ang magde-decide niyan, talaga pong ano, isa-serve na nila yung ano nila, yung do the crime.
7: Mariin din kinondena ng ilang pang senador ang nangyaring insidente, gaya ni na Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Erwin Tulfo, Senator Meg Zubiri, Senator Bam Aquino at Senator Pia Cayetano. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tututukan ng kagawaran ang rehabilitation ng 14 anyos na suspect sa school shooting.
10: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
11: Kaya kami bilang magulang ni...
12: Personal na inihayag ng mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School ang kanilang saloobin kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang kanyang saloobin sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Bumisita ang kalihim sa mga lamay ng mga biktima mula sa pamilyang Fabian, Sipara at Dazo. Ayon sa pamilya ng mga biktima, lalo silang nasaktan nang malaman na hindi maaring sampahan ng kasong kriminal ang 14 anyos na suspect dahil sa umiiral na batas Samantala, ang 15 anyos na suspect ay nahaharap sa 3 counts ng murder, multiple first-rated murder at physical injury.
11: Humingi po ako ng tulong sa inyo. Sana po mapanagot po yung may ano dito, yung may-ari ng baril. Kasi kung hindi sa baril niya, hindi makakagawa ng ganyang krimen yung mga bata. At saka yung mga bata, hindi sila mapaparusahan. O sabi nga nung bata, magkunwari lang tayong mabait, after 1 year, lalabas na tayo.
12: Ipinaliwanag naman ni Secretary Gatchalian na ang mga menor de edad na lumalabag sa batas ay hindi basta-basta nakakalaya mula sa mga pasilidad para sa Children in Conflict with the Law o CICL.
13: Kunento ko kanina sa kanila at alam nila yung case na nangyari sa North Cotabato wherein yung assailants doon are now in prison. Kasi pagtapos ilagak sa pasilidad ng DSWD at nakita ng mga social worker namin, nakita ng mga child psychologist natin na hindi naman na walang remorse, hindi naman nangyari yung restorative justice. Kasi may mga ganung kaso talaga eh. May mga ganung kaso na hindi mo makikita yung remorse, hindi mo makikita yung restorative justice. Anong nangyari, tinurn over rin natin sila sa regular na kulungan when they reach the age of majority.
12: Ayon sa DSWD, patuloy ang pagbibigay ng psychosocial intervention, emotional support at iba pang kinakailangang serbisyo upang matulungan ang mga apektadong pamilya na makayanan ang epekto ng trahedya.
13: At hindi kami bibitaw hanggang sa dulo. Na nauunawa namin, nag-uusap kami ni Sec Sunny na yung buong community, yung buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil hindi mo wala kang anak doon. Everybody's worried sa nangyari. So we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community.
12: Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakidalamhati si late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa pamilya ng mga nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School nitong Lunes. Kinumusta at nagparating ng tulong si Romualdez at si Tingog Party List Representative Andrew Romualdez sa pamilya ng mga nasawi matapos ang malagim na pamamaril. Personal ding nagparating ng tulong si Romualdez sa mga nasugatan kung saan karamihan sa kanila ay naka-confine pa rin sa ospital. Nanawagan si Romualdez sa lahat ng pagkakaisa at pagtutulungan. Samantala, sinabi ng DOH-8 na walang babayarang hospital bills ang mga biktima na naka-confine sa private at government hospitals.
1: Pagkatapos ng malagim na krimen sa San Jose National High School sa Tacloban, kaakibat ng pagsigaw ng hustisya ay ang paghilom ng mga nakasaksi sa mismong pangyayari at ang mga pamilya ng mga biktima. Dahil dito, iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga naapektuhan ng naturang insidente. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Pangalawang araw matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Ganito na kahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa ilang paaralan sa Tacloban City. Alinsunod sa utos ni Pangalong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lamang natatapos sa pagpapaigting ng seguridad, kundi ang matiyak na matutulungan ang mga naging biktima nito. Mga pamilya ng tatlong namatay, mga nasugatan at lahat ng nagkaroon ng trauma dahil sa masalimuot na karanasan. Kumilos ang DSWD para tutukan ito.
14: Inanong nila ako kung may assurance ba na yung 14-year-old assailant ay at large pa ba na ang worry nila baka parang wala lang. Ang inassure ko sila na yung dalawang suspect or yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD, nasa isang facility na natin. And I assure them that.
15: Kapag hindi naka-recover from this traumatic experience, no, pwedeng maka-apekto ito dun sa development, lalong-lalo na ng isang bata na naka-witness nga po nung incident.
2: Sa gitna ng mga pagdadalamhati, hindi naman naiwasang maggamit ito sa politika. Bumulta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila ibinibintang sa administrasyon ang naturang pangyayari.
16: Kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old grade 7 student ang involved. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion? Dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent.
2: Samantala, sa pagpapatuloy ng investigasyon ng PNP, maraming lumalabas sa anggulo ukol sa motibo ng mga suspek. Isa sa mga sinisiyasat ang damit ng isa sa mga suspek na may tatak tulad ng mga suot ng mga suspek sa mga shooting incident sa ibang bansa.
17: We saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito.
2: Dahil sa insidente, suportado ng PNP ang pagpapababa ng edad sa klaw ng criminal liability mula 15 anyos ay gawing 12 anyos. Ayon sa Palacio, maaaring tutukan din ang pamahalaan ng pagpapalakas ng mga programa para sa mental health ng mga kabataan.
18: Hindi lingit sa kaalaman ng lahat na nagbabago ng panahon. Mabilis ang pagkuha at pagtanggap ng impormasyon. May mga hindi kaaya-aya ng mga social media contents at mga mararahas na online games para sa mga kabataan. Ayon sa Palacio, kung anumang merong panukala para sa Pangulo para tuluyang ipagbawal at itigil na ito sa Pilipinas, suportado ito ng Presidente. Mula dito sa Malacañang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Makabayan Block maghahain ng resolusyon para imbisigahan ang pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban City.
1: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
19: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
20: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
21: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
26: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
27: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
25: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
26: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
25: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
28: Masdan po ating bayan, anong iyong
29: kwentong kanto?
30: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
29: Labagan ng komentaryo.
31: Bakit ikaw ang gustong banatan?
32: Oo ba?
29: Real talk. Wala kang ligtas.
33: Ano klase ng kwento po?
29: Sa 4 alas.
34: Si RTV na kami.
29: Kasama si ng Dr. Guido David.
35: Anong ibig sabihin?
29: Michael Fatin.
36: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
29: Alan Herman.
37: Masyadong maingay.
29: At Ronald Liamas.
38: Magkakamulan ng debate.
29: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
39: Ano ba kayo dyan?
40: Green.
29: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon.
1: Pinag-aaralan ng Department of Justice ang posibilidad na hindi lamang pambubuli ang dahilan ng pamamaril ng dalawang estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City, kundi isang nihilistic violent extremism, isang paniniwala na nang hihikayat ng karahasan. Yan ang umarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
3: Iniimbestigahan ng Department of Justice ang anggulong na impluwensyahan ng online content na nanghihikayat ng karahasan at nilang ng bullying ang mga sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Katulad na lang ng nangyaring school shooting sa Estados Unidos noong 1999 na siyang nagpakilala ng nihilistic violent extremism. Di tulad ng tradisyonal na extremists na may impluwensya ng politika at relihiyon. Layon lang ng NVE ang maghasik ng gulo. Naniniwala naman na isang cybersecurity analyst na dapat imbestigahan ng grupong kinabibilangan umano ng mga suspect na 764, isang extremist network na hinihikayat ang paggawa ng karahasan. Ang target nila, mga kabataan.
4: Ito na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group.
3: Ano yung 764?
4: Ito yung isang movement, online movement, kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturuan kung ano ang dapat gawin ng mga batang ito. So ito yung pwedeng matrace natin eh. O meron bang nag-uudyok sa mga batang ito na gawin ito?
3: Habang iniimbestigahan ito, sumang-ayon din si Samaniego sa suhestyon ng DICT na dapat isama sa curriculum ng mga estudyante ang internet safety. Naniniwala din ang presidente ng isang paaralan na dapat pag-aralan ang overcrowding sa mga eskwelahan.
5: Na natin, are we overcrowding our school campuses? Sa dami-dami po naman estudyante, baka yung dalawang security guards na hindi na kayang i-supervise, yung mga teachers, they're so busy with their lessons, yung supervision aspect na napaka-importante po yan, ay nakakaligtaan.
3: Bukod dito, dapat ding matutukan ang pagkakaroon ng CCTV, pati Child Protection Service, lalo na sa pampublikong paaralan kung saan mas marami ang mga estudyante.
5: The government has to provide enough funds to ensure that the structures, the safety and security, the environment in the public school system, mm-hmm. which comprise 90% of our young people are staying, no? Mm-hmm. Mabigyan ng priority po.
3: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Puntong ito, makakasama natin live dito sa PRTV Prime Studios si Dr. Randy De Llosa. Siya po ay isang psychiatrist at clinical psychologist. Welcome po sa Arangkada Balita, Doc.
6: Thank you, Nina. Thank you.
0: Thank you for coming, Doc. No, dalawang araw po matapos itong walang habas na pamamaril dyan sa eskwelahan sa Tacloban, kung saan apat na po ang sinasabing namatay. Noong una, tatlo. Ngayon, apat na ng mga estudyante. Bilang isang psychiatrist, ano po sa tingin nyo nagtulak sa mga batang ito na gawin itong karumal-dumal na krimen? Ano po ang naging trigger kaya nila?
6: Sige. You know, Ninya, itong nangyari no is a very sad thing, very tragic. It's never expected and then it happened, you know. So, ano yung motive? It could be anything eh.
0: Opo.
6: I'll give you something. People say it's about bullying, it's about games. Pero we don't know, baka it's just about fun. Diba?
0: Wow, kung ganun, that's even very more disturbing.
6: Disturbing.
0: If your motive is because you're just having fun.
6: Yes.
0: That is so, well, sorry to say, demented or crazy.
6: Demented, yes.
0: What do you think, Doc?
6: Yes, and you know, when we talk about motives, it's not just one.
0: Opo.
6: Ito yung tinatawag na fallacy of the single cause. Akala natin isang reason lang.
0: Opo.
6: But actually, you have to identify all the factors, all the conditions para ma-resolve ang lahat ng conditions.
0: Okay.
6: Yes, I'll give you an example. Meron kayang mental health issue sila? Mm-hmm. Okay. Is it depression? Is it, you know, anxiety or whatever?
0: Mm-hmm.
6: Is it a life condition? Baka naman nabubuli sila. Baka may domestic violence.
0: Mm-hmm.
6: Is it just accessibility ng gun?
0: Mm-hmm.
6: Diba? Is it the game?
0: Mm-hmm.
6: Is it bullying?
0: Mm-hmm.
6: So we never think it's just one. It's a combination of all.
25: It can be all of these or some of these.
6: I would always think it's a combination of many.
25: Of many.
6: Yes.
25: O hindi lang nag-iisa.
6: Correct.
25: Opo, kasi sabihin na natin ang isang batang mas vulnerable. Yung iba kasing bata can stand up to bullies eh. Yes. O hindi nagpapabully.
6: Correct.
25: Yung iba, they become withdrawn. Correct. O hindi sila nagsasalta. And sabi nga, itong mga batang to ay hindi po described as quiet sila, hindi nagsasalita, walang kaibigan.
6: Yes.
25: And ang nangyari pa, nakahanap ng isang kaibigan.
6: Yes.
25: Ano pong masasabi nyo? Yung parang nagtutulungan pa. Kumbaga, yes. Parang meron silang mutual understanding.
6: Yes, yes. So that's the thing, no? You know, the thing I'm considering is also kung may personality disorder.
25: Hmm.
6: Kasi yung may mga tao na somehow criminally minded kahit bata pa.
25: Criminal minds talaga.
6: Yes, opo. Kahit ng bata pa. And then they find each other.
25: Opo, okay.
6: They find each other. Especially, siguro in the context of gaming, and then they're playing a violent game, and then they're on the same platform, or did they create bonds and friendships, and then they realize, pareho tayo ng pag-iisip pa.
25: At saka hindi na, parang nakakagulat na, let's say for example, criminal mind ka nga.
6: Yes.
25: Sa normal na sitwasyon, kung walang social media, syempre walang papansin sa'yo, at hindi ganun mag-isip yung mga kasama mo.
6: Yes.
25: Pero, pag nakahanap ka ng platform na pare-pareho kayo na mag-isip, na criminal mind,
6: yes.
25: Na for you it's fun to shoot people,
6: yes.
25: Then that's something. It emboldens you eh.
6: Yes.
25: Diba? Bibigyan ka ng lakas na loob na gawin ito.
6: Yes.
25: Opo.
6: Kasi ninya, can you imagine, you just find one friend, lumalakas na yung loob mo to do something bad?
25: What
6: more if it's a community?
25: And then you will feel na, oh, pwedeng-pwede to kasi united tayo. Ang dami pala namin sa buong mundo.
6: Correct. Correct. But there's a factor here that
25: opo.
6: We have. This is a trend now.
25: Oo.
6: It's called nihilistic.
25: Yes. Ito yung minention na nihilistic, violent, extremism. Is this what you're
6: yes.
25: trying to say, though?
6: And people have to understand, though. They can understand the violence.
25: Opo.
6: They can understand extreme yon.
25: Opo.
6: They need to understand the nihilism. Nihilism.
25: Ay, ano natututunan nila doon?
6: Okay. People have to understand nihilism, no? Eh, yung taong parang feeling niya walang katuturan ng buhay.
25: Mm.
6: Walang meaning, walang purpose.
25: Okay.
6: Okay. And then, dahil walang purpose or walang katuturan, what's the use of life? I can kill myself, I can kill others.
25: Mm.
6: So what does that mean? There might be an underlying depression.
25: Mm.
6: Okay? And then people are already looking at the violence, mm-mm. pero they didn't catch the depression sa umpisa.
25: Na part. Oh.
6: Correct. Oh. And then these are the predators, mga groomers.
25: Yes.
6: Naghahanap ng mga victims na pwedeng influence.
25: Like-minded or something.
6: Correct. Oh.
25: Opo.
6: I-manipulate ko nga itong depressed na tao
25: oh.
6: na addict
25: oh.
6: sa games.
25: Yes.
6: So it's not just about the games. It's about the depression and the games.
25: And pag nag-combine pa yan.
6: Yes, plus the predator,
25: opo.
6: Groomer.
25: Opo.
6: Groomer. And you can groom in many ways.
25: Yes.
6: One grooming is extortion.
25: Okay.
6: Okay.
25: Can you give an example?
6: Sextortion. Give me your pictures.
25: Mm-mm.
6: Okay. O di, may takot na siya. I can threaten eh. If you don't do what I say, I'll expose your pictures.
25: Mm-mm.
6: Okay. O sige, hurt yourself first. O sige, now, hurt others.
25: Grabe. So, na-blackmail ka.
6: Na-blackmail.
25: Oh, so, pwede rin yun. And wala kang magawa. So, you'll have to do the bad, di ba, you can, it will drive you to kill.
6: Yes.
25: Because na-blackmail ka.
6: Yes. And how is this now? Because this is a platform, how can people monitor the kid? How
25: yes.
6: can people monitor the platform? When sometimes confidentiality is expected, di ba, sa platforms.
25: Yes.
6: Oh, so, and then tahimik siya, introverted, who will know? And then biglang sasabog na lang, mag-explode.
25: Oo, and ang dami ng trahedya nangyari.
6: Correct.
25: So, at this point, people are saying na i-ban ang social media. It's been done in the UK, mm-hmm. Australia, Malaysia.
6: Mm-hmm.
25: Ano po ang tingin nyo magiging effect nito? Kasi ito debate talaga eh.
6: Right.
25: I mean, mga bata magagalit sa akin kapag
6: yes.
25: sinabi nating total ban. But
6: okay.
25: other countries have done it. 16 and under, banned. Mm-hmm.
6: Yes. I'm a bit biased about that.
25: Apa.
6: And I'll explain it. Ang tendency nating mga mas matanda is to bring our children back to our times.
25: Okay.
6: Okay. Our times na mas peaceful, ang times na mas hindi naman peaceful, no. Peaceful dahil walang
25: social media.
6: Walang social media.
25: Opo. Right?
6: And that will never happen again. In fact, if you progress, no, to the future, things will get worse.
25: Mm-hmm.
6: So if you ban something, if you ban social media sa children, you're actually just delaying their exposure to their teenage years. And when they're in their teenage years, they'll still experience the difficulty of navigating social media.
25: Mm-hmm.
6: It's better that they already get exposed now, wade through social media, kasi nabibigyan pa natin ng guidance.
25: Mm.
6: Okay? And it's not social media, it's a social media platform that has to be monitored and sanctioned.
25: Opo, opo.
6: I'll give an example. Ah.
25: Okay.
6: Ang dami kong beses, ako, nagre-report mismo sa social media.
25: Opo.
6: Ay, may porn ah. Ay, may child porn. Ay, okay. May violence. Ay, may killing. And it's against your, I specifically say, it's against your community rules.
25: Yes.
6: And they'll say, no, it doesn't go against.
25: Huh?
6: So they are violating their own rules.
25: Yeah, the social media platform itself. So kaya nga Doc, bakit sila ganun, di ba? Kasi kaya ang mga ibang countries, binan na lang sila kasi hindi nga sila sumusunod sa sarili nilang rules.
6: That's so a nagiging treatment.
25: Parang helpless ang tao.
6: Yes. If you are, what do you call this? Present in the moment, no?
25: Okay.
6: You will think things are getting worse.
25: Mm-mm.
6: Okay? Things will never get better. Things will just get worse. How can I prepare my kid or my students to navigate when things will get worse in the future?
25: Mm. So you're saying not total ban, but what? Some kind of ban or merong mga regulation?
6: Guidance. Unang-una
25: guidance.
6: Guidance muna sa parents.
25: Kaso hindi nga humo nangyayari because parents are busy. The reality is, you know, we all go to work. Even if every day sasabihin ko ganito, ang hirap gawin.
6: Yes, that's
25: kaya minsan kailangan natin ng government intervention or something, somebody else to do it.
6: Exactly. But the government, because of their politicking, no, is focusing on the wrong things.
25: Mm.
6: For them, it's about lowering
25: the age
6: of criminal liability.
25: Opo.
6: Pero we have to think, no, the UN and psychologists specify it's the basic minimum is 14 to 15 years old.
25: Mm.
6: Because at 16, then they're already able to incorporate their values,
25: mm-hmm.
6: and they have a stronger sense of right and wrong,
25: mm-hmm.
6: and they can manage their impulsivity.
25: Opo, okay. So,
6: pero before that, you don't expect that. Kaya nga kailangan ng guidance eh.
25: Opo, opo. Oh. So parang iba talaga ang, syempre ang bata.
6: Yeah.
25: Pero kasi ito, kaya marami po ang emotional, di ba?
6: Yes.
25: It's such a heinous crime.
6: Yes.
25: And it's unheard of. Hindi naman normal. So of course, you know, ang gusto po natin sa in an ideal setting, yung mga bata na yan, yung sinasabi nilang in conflict with the law,
6: mm-hmm.
25: we want to give them a second chance. We want to rehabilitate. We want to,
6: yes.
25: if they can be better people,
6: yes.
25: why not? By all means, di ba? And
6: yes.
25: Contribute to society. But yes. But these two did something so unthinkable.
6: Yes. That's why you won't let them go. They should really be sanctioned and penalized, you know, and they should experience a sense of suffering. Because if you take that away, parang kinulong lang and then rehabilitated, parang it's so easy.
25: Kaya nga sabi, kunyari magpakabait daw sila ng isang taon eh. Hindi ba nakakabahala yon para makalaya rin sila eventually?
6: Yes. Well, paglaya, we don't know naman talaga what they'll do. Pero while they're inside, the victims, whether parents or kids, no, have to have the sense na they are receiving the sense of justice.
25: Mm-hmm.
6: So the question now is, ano kaya ang pwedeng parusa, penalty sa batang ito just to wake him up and to balance it such that yung penalty, syempre sense of suffering, and the
25: remorse also.
6: how to bring out the remorse.
25: Opo.
6: And the parents of the aggrieved parents, no?
25: Opo.
6: Are somehow satisfied or contented
25: dun sa nangyari
6: sa penalty.
25: Oo.
6: Na nabigay.
25: Opo. Kasi yes, I understand, no? Of course, we will never understand, but the parents, when they say kailangan ng justice, at sinabing makukulong lang ng isang taon, syempre para sa kanila, it's not enough. Namatay ang ka ng anak eh.
6: Yes.
25: Oo.
6: Yes. Ang tawag dito, untimely death. Hindi ba our parents are supposed to go ahead?
25: Yes.
6: And look at this, ah. These are not even adults. These are young children. And you know, as bilang parent, no, you're just projecting your dreams, your ambitions on this kid. And then biglang nawala yung kid. It's so untimely, so tragic, so sudden.
25: Mm-hmm. Hmm. So what can the parents do then now? Yung mga affected po dito sa directly affected, even those who were injured, or even those who are nakaka-relate sa sitwasyon na ito. What's your advice?
6: Okay, for the parents?
25: Yes.
6: Itong mga parents, no, they have to be careful because they have to grieve for themselves. Mm-hmm. They need to vent out their anger. Kaya lang, they don't want to express too much of it because the kids are sponges.
25: Mm.
6: The kids will sense kung ano yung stress ng magulang.
25: Mm.
6: And then, meron na nga silang stress, they'll take it on pa. And then they might feel guilty pa. Naku, I'm giving my parents more problem by feeling like this. So the parents have to deal with it on their own. If they need help, you know, they talk to their friends, to religious people, get their own
25: psychiatrist. Huwag sa anak. Huwag nilang ilabas sa anak
6: nila. No.
25: Opo.
6: No, no. In fact, they should be the container of safety for their kid.
25: Opo. Hmm. And, there's another issue that I would like to bring up. And nakakatakot ito. And I don't mean to manakot. Pero there is this thing about copycats. Diba? Yung mga manggagaya.
6: Yes.
25: What if, dahil sa napapanood nila ngayon sa media, nakita nila nagawa,
6: Yes.
25: Ng mga batang ito, baka gawin rin nila. Or I'm sure hindi lang sila yung ganyang may criminal minds sa Pilipinas, hindi ba?
6: Yes. You know, it's social media that can promote criminal minds.
25: Mm.
6: And it's all because of AI and the algorithms. You watch one, you watch two, and then the social media already floods you.
25: Opo.
6: And then you complain, they won't stop.
25: So dapat hindi yun ang panoodin mo, hindi yun yung hanapin mo.
6: No.
25: Pero what about siguro a warning to our authorities? Kasi since it's so hard to control, hindi mo makontrol yung mga, let's say ngayon may mga batang na-embolden.
6: Right.
25: Sabihin nila, nagawa nila to.
6: Yes.
25: At sila rin, di ba?
6: Yes. Remember, some of them are actually just imagining that they'll do it. Pero when they actually see it being done, maingit sila ngayon. They'll say, yung iba nagawa, bakit ako hindi pwede? Okay, and then all the other factors are there, like gun accessibility, di ba? Yung kaibigan mong violent rin, mag-isip, the game, yung kawalan ng, yung introversion niya, yung kawalan ng...
25: Kapabayaan rin ng magulang siguro.
6: Magulang.
25: Problema sa bahay.
6: One more thing about magulang. How can you expect the kid to open up naman to you about yung depression niya? Kung hindi open yung lines ng communication. You don't do it kapag may trauma na. You have to build it right from the start. So the parents have to already have this communication and bonding na walang judgment. Kasi I'll tell you something, Ninya. When you hear a parent tell the kid, sa panahon namin, ganito
25: ayaw nila yan.
6: That means, na-break na yung ano?
25: Wala na, may wall na yon.
6: May wall na.
25: May wall ka na, hindi ka nakakausapin.
6: Right. So it's better to have an open ear, a listening ear.
25: Mm-mm.
6: And then you have to grow up rin with the times.
25: Mm-mm.
6: And figure out solutions in the times.
25: Mm-mm.
6: Not go back to where you came from.
25: Oo, nung panahon ko, ganito, ganyan ako, ayaw na ayaw po ng mga bata yan. Kasi pag sinabi rin sa akin ng magulang ko yan, nung panahon ko, parang, di ba, matataas ang kilay mo eh. Magkaiba tayo ng mga panahon.
6: Yes.
25: Oo. But anyway, siguro, this is such a complicated, and that, kung pwede, ilang oras pa tayo mag-uusap, Doc. But you touched on a lot of very important things na hindi masyadong napag-uusapan. Siguro, just to end our interview, in conclusion, I mean, ano ba yung dapat pwedeng gawin ngayon ng ating, siguro ng lahat, ng gobyerno, ng magulang, ng eskwelahan? To address this problem.
6: So future, I'm a bit pessimistic, okay? Pero yung panlaban sa pessimism sa future is preparation, okay? So how do we prepare? Siguro ano? We be more of an activist, though. with regards to political, social reforms. Mm-hmm. Parang mas maganda yung mga programa, especially sa school.
25: Opo.
6: Di ba?
25: Dapat ituro nila yan, yung mga sa mga bata pa lang kasama sa kanilang subjects.
6: Correct.
25: Social media.
6: Kaya every school authority, katulad ng teacher, etc., mm-hmm. they already need to know how to do PFA, mm-hmm. the psychological first aid.
25: And what is the psychological first aid? Mahaba ba yung sagot dyan? But how can they do that?
6: Sige, briefly, it's just giving opportunities mm-hmm. for the a victim to express himself,
25: mm.
6: okay, and then help the person get appropriate help.
25: Mm.
6: Psychologist, psychiatrist.
25: Mm-hmm. But let them speak and don't judge. Force.
6: No judging, no forcing. Mm-mm. Okay, kamustahin. And one more thing. You know that the victim is already suffering more mm-hmm. kasi masisira na yung tulog niya, yung appetite, mm-mm. may behavioral changes. So these are indications, baka may depression, anxiety, or post-traumatic stress disorder.
25: Mm-mm.
6: And kailangan may mental health professional mm-mm. na tulong.
25: Opo.
6: Otherwise, they just got worse.
25: All right. Naku, maraming salamat po sa ating psychiatrist na and clinical psychologist pa. Right. Walang iba kundi si Dr. Randy De Liosa. Thank you, Doc.
6: Thank you, Ninia.
25: Thank you. Yeah. Samantala, maghahain na rin ang resolusyon.

0: Improve ang youth rehabilitation centers, magiging mas maayos ang implementasyon ng batas.
1: Hindi natin masasabi na mali ang Juvenile and Justice Welfare Act pag hindi pa naman fully implemented ang batas. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo, kung gaano sila capacitated, well-funded, at kayang mag-intake ng kabataan na nasa children in conflict with the law.
0: Para kay ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino, hindi isolated criminal behavior ang nangyari. Naniniwala ang kongresista na nakaapekto ang mga siksikang klase at kakulangan ng psychosocial support sa paglala ng bullying, pananakot at iba pang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, 7 na ang naitatalang insidente ng school-related violence sa bansa. Ayon kay Ko, dapat kapit-bisig mula sa mga magulang hanggang sa gobyerno pagdating sa kapakanan ng mga bata.
1: Unang-unang priority rehabilitation. Then kung tignan natin na may culpability at pwede po yun, no, yung magulang, i-explore natin kung ano siya. Pero more importantly, kailangan pong suportahan ang mga magulang sa kanilang duties.
0: Nagbabala si Ko sa mga panukalang maaaring humantong sa sobrang paghihigpit sa mga karapatan ng mamamayan sa ngalan ng seguridad.
1: Yung arguments na yan, usually ang ginagamit para tumapak sa mga karapatan, hindi lang ng kabataan, pero ng mga mga Pilipino sa pagpapahayag. So, kaya po natin inaasahan yung coordination across agencies na kapag may red flags na ma-i-report, may aksyong kagyat na gawin para po hindi mangyari yung mga nangyayari.
0: Sa halip na parusahan ng mas maaga ang mga minor de edad, nais niyang palakasin ang rehabilitasyon, dagdaga ng pondo para sa youth rehabilitation centers, suportahan ang mga magulang at magsagawa muna ng masusing investigasyon bago baguhin ang umiiral na batas. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
2: Bumuhos ang emosyon sa libing kanina ni Rene Clark Materbonya sa Talacogon, Agusan del Sur. Muli namang nanawagan ang kanyang ina ng katarungan para sa kanyang anak. Yan ang umarkadang balita ni Noreen Igonya.
3: Pinuno ng mga supporters at nagmamahal kay Rene Clark Materbonya ang bagong Talacogon Municipal Cemetery sa Barangay Labnig, Talacogon, Agusan del Sur, alas 10 ng umaga nitong Hunyo 24. Mula pa sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang naghatid kay Rene na bumiyahi pa ng ilang oras makarating lang sa Talacogon upang suliyapan sa huling pagkakataon ang atleta, gaya ni Ginang Everdina.
4: Natas mi sa istorya niya, naluoy po mi sa bata nga supposed to be siya na ang pag-asa sa iyong pamilya niya. Minute lang, nawarag kalit.
3: Pasado alas 7 ng umaga nang umpisahan ang misa. Mag-aalas 10 naman nang dumating sa sementeryo ang mga labi ng atleta. Doon ay nakahanda na ang kanyang himlayan. Gagawan din ng lokal na pamahalaan ng musuleyo ang kanyang libingan. Tanda ng kanyang pagbigay ng karangalan sa kanilang bayan. Hindi mapigilan ang karamihan sa mga dumalo na mapaluha dahil inalala nila ang kabaitan ng binata.
5: O dili jud na dako kani mas mga kababata gyud. Tag may para sa mga dua basketball. Mao gani nga usay.
6: Kita mo kita gubuhat niya sa pagkatao gud.
3: Dito na rin nagbigay ng kanyang huling mensahe sa anak si Rovelin, ang nanay ni Rene. Dito na bumuhos ang emosyon ng lahat ng mga nakiramay. Pagkatapos ng emosyonal na mensahe ng nanay ni Rene, nawalan ito ng malay. Agad namang tumugon ang mga naka-standby na medic. Sa pagpanaw ni Rene, bit-bit ng mga nagmamahal sa kanya ang alaala ng kanyang maikli pero makabuluhang buhay na puno ng pangarap at pagmamahal sa pamilya. Sa mga dadaang taon, kada June 8, maaalala ng mga taga-Talacogon ang buhay ni Rene tuwing Rene Clert Bobet Baterbonya Day na ideneklara ng lokal na

0: Pamahalaan ng Talacogon. Mula dito sa Talacogon, Agusan del Sur, ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagpapatuloy pa rin ang pagmamarka ng mga ebidensya sa ika-apat na araw ng pre-trial conference. Naniniwala naman ang Senate Impeachment Court na posibleng masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
2: While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility. Tight, but not impossible.
3: Iginiit ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. na bagamat hindi inaasahan ang haba ng pre-trial conference, kumpiyansa pa rin ang lahat na posibleng masimulan ang paglilitis ng kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Paglilinaw ni Bantog, taliwas sa naunang bilang na 4,000, lumalabas na nasa 8,000 exhibit ang kinakailangang markahan para sa first article of impeachment o misuse of confidential funds. Dahil na rin ito sa pagtanggi ng kampo ng depensa sa common marking. Ngayong araw, nasa 1,300 exhibits pa lamang ang namamarkahan ng parehong kampo. Pero sabi ni Bantog, mas mabilis na ang proseso ngayon dahil sa pagdadagdag ng marking stations at teams. Sa usapin naman ng manifestation ng prosecution na buksan ang sealed BIR box na lumabas na sa House Impeachment Trial, iginiit ni Bantog na tanging Senate Impeachment Court lang ang makakaresolba nito. Sakaling hindi ito matugunan sa pre-trial conference, opinion ni Bantog, posible itong buksan sa mismong impeachment trial dahil bahagi pa rin naman ito ng pre-trial brief ng prosecution at may sasama sa pre-trial order.
2: The present status is that we have a box that is sealed, its contents unknown. It's a matter that only the impeachment court can decide on.
3: Pinakamatagal na ang paglalabas ng pre-trial order sa June 30, Martes, sa susunod na linggo. Ito ay dahil kailangan bigyan ng 3 araw ang parehong kampo na magbigay ng komento rito, bago pa ang unang araw ng paglilitis. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Pag-usapan natin ang day 4 ng pre-trial conference kasama ang former dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santamaria. Magandang gabi, Attorney Mel. Welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi sa iyo, Jack at Minya, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat.
4: Yes, Attorney Mel. Maiksing interview lang. Siguro kukunan ko lang kayo ng mga takeaways po na ito sa day 4. At sa nakikita nyo ay kakayanin ba yung July 6 na magsimula ang trial proper po?
5: Kung mag-o-overtime sila, ital maaabot naman yan. Mm-hmm. At narinig nga natin, no, napakadaming testigo na ipepresent. Over 100 in both parties, no, mm-hmm, combining both parties. Kaya yung paglilista noon at pagmamarka, yun ang nakakapag-delay noon. Kasi mm-hmm, dapat markahan, hindi lang isang dokumento. Kung mm-hmm, halimbawa sa isang dokumento, may gusto silang i-emphasize, mm-hmm, let's say Exhibit A, pwede nilang ipamarka ng Exhibit A-2 yung page 55 para i-emphasize nila yon. So mm-hmm, talagang ang magpapahaba lang yung marking of documents. Pero kung overtime sila, palagay ko maaari namang maabot yan. Mm-hmm. Kasi hindi naman yan magtatagisa ng mga contentious mm-hmm issues. Kasi ang sasagot nun, yung impeachment trial court na.
4: And Attorney Mal, siguro ito na lang din. Kung sakali ba, ay, kasi hindi pa rin nagpapakita si Vice President Sara Duterte kahit sa pre-trial, kahit dati sa Kongreso, magkakaroon ba ito ng arraignment, yung tulad ng normal na court na criminal case, or hindi po?
5: Alam mo kung pagbabasihan natin yung nangyari kay Corona at yung nangyari kay Estrada, mm-hmm, kasi yun biglaan, nidon walang pre-trial eh. Mm-hmm. Diretso na sa trial at hindi na nagka-arraignment. Ang naging parang pag-deny eh yung answer nila. Mm-hmm. Pero sa ngayon, hindi natin alam kung iyon pa rin ang gagawin ng impeachment trial court, no? Mm-hmm. Kasi nga, hindi dumadating si VP Sara, ito na ang pagkakataon para siya ay dumating kahit isang beses man lamang para tanungin, mm-hmm, ikaw ba ay guilty or not guilty. Pero ang sinasabi ko, maaaring hindi, maaring oo, pero kung babaguhin nila yung resolution number 39 nila, yung kanilang rules of impeachment na dapat merong arraignment, eh hindi na makakapagtutol yan. Pero sa ngayon, ang base nila, ang basis nila, yung nangyari kay Corona at yung nangyari kay Estrada. Pero who knows, hindi natin alam kasi kung nababago nila ngayon yung mga alituntunin, maaring gawin rin nila yan.
4: Okay, sige. Nako, maraming salamat, Attorney Mel Santamaria, sa iyong insights tukol nga dito sa day 4 ng pre-trial conference. Magandang gabi po at mabuhay po kayo.
5: Maraming salamat sa iyo, Jack, at ninyo. Mm-hmm.
1: Natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho. Hi, Jai.
6: Hi, Miss Nins. Hi, Sir Jack. Hi sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Mainit ang pagtanggap ng mga batang 90s sa Home Along Dariles sa The Reunion Movie. Sa bawat sinihan na kanilang binisita at bawat mall show ay kitang-kita na miss talaga ng mga manunood ang pamilya Cosme at ang mga taga-Riles. Agad naman nating kinamusta ang Optimum Star na si Claudine Barreto. Heto na nga, panoorin natin now na.
7: Tagumpay at tinangkilik ang bawat mga theater tours and mall shows ng Home Along Dariles The Reunion. Agad nating nakapanayam ang Optimum Star na si Claudine Barreto sa kung ano ang masasabi niya sa success ng kanilang pelikula.
8: Hanggang ngayon, kami na mga kapatid ko, yung pamilyang Cosme, hindi pa rin makapaniwala sa sobrang dami ho sa inyo na sumuporta sa pelikula namin ang Home Along Dariles The Reunion. Maraming salamat po sa inyong lahat.
7: Kumita ng 35 million ticket sales in 5 days ang pelikula at patuloy pang tumatabo ito sa takilya. Nag-uumapaw din magpahanggang sa ngayon ang magagandang mga reaksyon ng mga nakapanood na.
8: Maraming salamat po sa lahat ng magagandang reviews, sa lahat ng nag-share, nag-spread ng word. Maraming salamat po sa inyo lahat talaga.
7: Samantala, kinamusta din natin at inalam kung ano naman ang sikreto ni Clau as a mom para magkaroon ng magandang relationship with her kids kahit na busy siya sa mga ganap niya bilang artista.
8: Alam mo, I'm just so thankful. Sabi ko nga, naku Lord, sa, lumaki yung mga anak ko mababait. Hindi nila ako pinipigyan ng problema. And siguro dahil naging mabuti akong anak.
7: Masasabi kaya niya na strict mother siya sa kanyang mga anak? Paano maging isang ina ang nag-iisang si Claudine Barreto?
8: Kinakol ko yung attention pag mali. Kinakol ko talaga yung attention. Hindi ako mapalong mami. I think mga bata sila, oo, nadidisiplina sila with a Christian rod. Pero nung lumaki na sila, hindi pala yun para sa lahat ng bata.
6: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusive. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
1: We're so happy na mukhang successful itong Home Along at bala ko manood with my family this weekend.
6: Yeah. Go, go, go!
1: Salamat, Jai Ho!
6: Salamat, Miss Nians!
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang susunod na
1: Arangkada Balita.
9: Kayo ay nanonood sa ERTV Prime.

0: Mabutihin niya ang pag-aaral niya, matupad niya yung pangarap niya.
1: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita,
4: ang may-ari, may-ari ng baril. Dapat siya yung managot. Bakit yung baril niya nasa bata?
5: Sana di ko na ikaw yung pasunod. Wala mo lang ang armasan. Kaagin lang siya ko pa rin yung uniform, ano yung sapatos, inlimpiwan ko pa tapos mauli ka sobrang.
3: Hustisya! Patuloy na panawagan ng pamilya ng mga biktima sa madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patong-patong na reklamong kriminal, isinampan na laban sa 15-anyos na estudyanteng sangkot umano sa pamamaril sa Tacloban. Basketbolistang si Rene Bobet Paterbonya na ilibing na. Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap umarap sa CITG. Magkahiwalay na investigasyon na mga pulis at NBI kaugnay ng trahedya sa Aurora patapos na. Kawatan, nag-ala Spider-Man ng tangayin ng cash at cellphone sa butika.
6: Gogo Martin, nag-uumapaw ang pasasalamat sa mainit na pagtangkilik sa Sigabo. Pero papunta pa lang tayo sa exciting part!
7: Tayo uuwi na kita sa

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa nangyaring pamaril sa Tacloban City. Walang salitang makapaglarawan sa pagdadalamhati ng tatlong pamilyang nawala ng anak matapos masawi sa pamamaril sa San Jose National High School. Para sa kanila, dapat mapanagot ang mga sangkot sa krimen kahit pa mga minor de edad ang mga salarin. Live mula sa Tacloban ng Papatrol, Rafael Posano. Rafi, kumusta na ang mga pamilya ng tatlong estudyanteng namatay sa pamamaril?
2: O Alvin, alam mo, pagkalito at galit ang nangingibabaw ngayon na emosyon sa pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa San Jose National High School nitong Lunes. Para sa kanila, wala nang masasakit pa sa pagmasdan ang labi ng kanilang mga kaanak at ang mapait na realidad na ilang araw na lang ay ihatid na nila ito sa kanilang huling hantungan. Kaya giit ng mga magulang, ang trahedyang ito ay pwede naman sanang naiwasan. Kaya ang patuloy nila talagang panawagan ay hustisya at pagpapanagot, lalong-lalo na sa mga nagpabaya.
3: Ang may-ari, may-ari ng baril, dapat siya yung managot. Bakit yung baril niya nasa bata? Tignan mo yung nangyari sa mga ano namin. Ikaw ang mananagot. Dapat ginamit mo yung baril na yun sa mga masasamang tao, pero nagamit yung baril sa walang malay-malay na bata.
4: Nagkikiusap po kami sa inyo, tulungan niyo po kami makamit ang justice ng mga batang...
2: Walang sino man ang makaiintindi sa lalim ng hinagpis ng pamilya ni Chris Lawrence Fabian, ang isa sa mga estudyanteng nasawi kasunod ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School noong Lunes. Siya ang nakunan sa video na sinubukang harangan ang pinto para hindi makapasok ang isang armadong estudyante. Pero ang kagustuang matulungan ng iba mula sa kapahamakan ang naging mitsa ng kanyang buhay. Di gaya ng ibang teenager, simple ang pangarap ni Lawrence. Mapangiti ang kapwa sa pamamagitan ng pagtulong lalo't siya'y isang Boy Scout. Pero ngayon, ang pagpapangiti ni Lawrence sa mga magulang, manggagaling na lang sa mga alaalang kanyang iniwan.
5: Tinitingnan na lang kita ngayon. Bukas makalawan din na kita na paano na. Paano na yung bukas namin? Kung namamasyal kompleto, laging ano. Ngayon, paano kami papasyal? Ikaw na lang papasyalan namin. Kung hindi ko na mayakap, sir eh. Ang kumot niya po, katabi ko sa pagtulog. Sabi ko hindi ko ito lalabaan. Kahit anong amoy nito.
2: Bahagyang gumagaan ang pagharap ng pamilya Fabian sa araw-araw dahil marami ang nakikidalamhati. Pero batid ni Erbea na magiging mas mahirap ang mga susunod na buwan.
5: Mahal na mahal kita, anak. Anong makakapantay?
2: Ilang di pa lang mula sa bahay ng mga Fabian, nakaburol din ang mga labi ng kaklase ni Lawrence sa si Joyan C. Separa. Tahimik pero masayahin at puno ng pangarap si Joyan C. Ang gusto lang sana niya ay makapagtapos ng computer course at makatulong sa pamilya. Gaano man kahirap ang pinagdaraanan, halatang pilit na nagpapakatatag ang inang si Jenilyn na aminadong may mabigat na pakiramdam noong umagang mangyari ang trahedya.
6: Mabigat sa pakiramdam, mabigat parang yung mabigat sa ano, paglakad.
7: Kakaiba na pala.
6: Oo, kakaiba. Yun na pala yung kung alam ko lang na mangyayari sa kanya, sana umabsent na hindi na lang siya pumasok.
2: Umabot din ang pagdadalamhati sa makikipot na eskinita ng barangay Tagiktik. Dito nakaburo lang pangatlong estudyanteng pumanaw, ang 14 na taong si Ayesa Dazo. Panganay na anak si Ayesa kaya mahirap para sa kanyang mga magulang na tanggapin ang maaga niyang pagkawala dahil katumbas nito ang katahimikan sa kanilang tahanan.
8: Bakit sila gaganon? 14 years sinalagaan mo. Ganun lang. Para lang pangalawang tahanan nila. Ganun lang mangyayari. Inaano ko lang sir na makulong talaga. May gawa sa kanya. At hindi pagbasihan yung minor di edad. Kasi hindi niya yung gagawin kung hindi niya alam
7: Sana di ko nalang ikaw gimpasunod. Wala mo lang anasunod ka. Gimplansya ko pa rin yung uniform, yung sapatos, ilimpiwan ko pa tapos mauli ka sukan.
2: Kanina, binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga pamilya ng mga namatayan at nasugatan. Bukod sa tulong, nilinaw niya at tiniyak sa mga naghihinagpis na mga magulang na nasa kustodiya na ng kagawaran ang dalawang bata na sangkot sa pamamaril.
9: Nasa isang facility na natin, and I assure them that. Pinaliwanag ko na doon sa current nating batas, may liability naman na nakasaad. The responsibility ng mga adults sa bahay na yon kung bakit may baril na nakakalat, bakit may access yung mga bata sa baril, kinius yung crime na nangyari. Na nakasaad naman sa batas na una, yung judge will do multiple meetings or consultation with a team of social workers, child psychologists. Yun lahat ng may humahawak sa kaso, pati yung mga police investigators. Kasi they have to determine nga, di ba? In this case, they have to determine dun sa 15-year-old yung discernment.
2: Dagdag ni Gatchalian, bagamat nasa kanilang pasilidad ang dalawang minor de edad, hindi sila magkasama sa iisang lugar. Nakahiwalay din sila sa iba pang kabataan na tinutulungan ng DSWD. Giit ng kalihim, sa mga bahay dapat nagsisimula ang paghubog sa kamalayan ng mga bata na maging mabuti sa kapwa.
9: We have to strengthen yung pamilya. Part ng mandato ng DSWD is patatagin ang pamilyang Pilipino. And kasama dyan, malaki ang gampanin yan, obviously, yung pang mga magulang. So that's our contribution, fixing it at the source sa bahay pa lang.
2: Dama sa mga lansangan ng Tacloban ang bigat na dulot ng insidenteng ito, na kahit may pasok ang ibang eskwelahan, hindi kasing sigla ang paligid. At ang mismong paaralan na sentro ngayon ng atensyon, nababalot ng katahimikan, tanging hangin at ang bangungot na iniwan ng insidente ang mararamdaman sa mga bakanting pasilyo.
10: Alvin, alam mo, bukod sa pagbisita sa pamilya ng tatlong nasawi sa San Jose National High School, ay nagpunta rin at binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, maging yung ilang mga estudyanteng nasugatan sa iba-ibang ospital dito sa Tacloban City. At bukod nga sa tulong pinansyal, ay sinabi niya ang pangunahing prioridad din talaga ay magbigay ng psychological first aid para doon sa mga apektado nitong insidenteng ito. At nakita rin natin no, na nag-assign ang DSWD ng dalawang social worker sa kada pamilya para nga yun ang kanilang lalapitan sa kahit anumang kanilang pangangailangan. Samantala dito naman sa burol ni Chris Lawrence Fabian ay tuloy-tuloy yung pakikidalamhati ng kanyang mga kaklase. Nandito sila at yung ibang mga kaanak ay nandito din at sinabi nga nila, no, sinariwa nila yung pagiging mabuting tao at pagiging bayani ni Chris Lawrence nung araw nga na yun. At ang sabi nila ay ito ang mga bagay na hinding-hindi nila malilimutan at patuloy din sila nakikiramay maging sa iba pa nilang mga kaeskwela na pumanaw dahil sa insidenteng ito. Alvin.
1: Rafi, nabanggit ni Secretary Gatchalian ang salitang pamilya. Lumutang na ba ang pamilya o guardian ng dalawang suspect o di kaya yung tsahing pulis na nagmamay-ari ng isa sa mga baril?
10: Oh, so far, Alvin, sa ating pakikipag-usap kay Secretary Gatchalian kanina, ay sinabi niya na pinapaubaya na niya itong bahaging ito sa mga pulis dahil nga yung mandato ng DSWD ay siguraduhin na magiging okay yung pamilya at mag-provide nga ng assistance. Kaya yung pagdating sa pag-iimbestiga ay pinapaubaya na niya sa mga pulis. Maging tayo nga ay hindi rin nakatanggap ng impormasyon dahil nga sinundan natin yung kanyang pagpunta at pagbisita sa iba-ibang mga pamilya. At doon sa pagbisita na yon, may mga pulis din naman, pero walang nakakarating na impormasyon sa mga pamilya hanggang sa ngayon kung lumutang na nga sila, lalong-lalo na no, yung mga yung tsahe na may-ari ng baril. Kaya ganun din, paulit-ulit talaga at very consistent yung panawagan ng pamilya, lalong-lalo na nitong pamilya Fabian na panagutin hindi lang naman yung mga mga minor de edad, kundi lalong higit yung mga may-ari ng baril dahil hindi naman magkakaroon ng access sa baril itong mga minor de edad kung hindi naman siya pinabayaan in the first place. Alvin.
1: Raffy, isa na lang, may nabanggit ba si Gatsalian kung hanggang kailan magtatagal sa kusudiyan nila ang 14 anyos na suspect at yung 15 anyos na suspect?
10: Oo. Wala siyang specific timeline na binigay, Alvin, pero natanong natin yan kanina kung meron ba silang nakikita kung kailan matatapos, no, yung mga kailangan tapusin para nga sa umusad itong kasong ito. Wala siyang binigay na timeline, pero tiniyak niya na yung mga ganitong klaseng kaso ay mabilis naman ang usad, kaya tuloy-tuloy din, no, yung kanilang pakikipag-usap sa mga piskal at iba pang mga involved na tao para nga patuloy na gumulong, ma-assess, mapag-aralan at mapag-desisyonan, no, kung ano man yung kailangan, lalong-lalo na pagdating doon sa age of discernment ng mga involved, lalong-lalo na ng 15-year-old na involved dito sa pangyayaring ito. Alvin.
1: Maraming salamat, Rafael Busano.
11: Natuklasan ng mga pulis na taliwas sa paunang investigasyon. May target pala ang dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Samantala, nahaharap na sa patong-patong na kaso ang isa sa mga suspect dahil sa pamamaril. At live mula Tacloban City, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, may detalye na ba ang otoridad sa motibo ng mga suspect?
12: Karen, nandito pa rin tayo sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Itong nakikita ninyong gusali sa likuran ko na kulay asul, ito yung pinakanapuruhan ng putok ng baril ng dalawang menor de edad na suspect. At ayon nga sa Police Regional Office 8, mayroon talagang gustong punteryahin itong dalawang menor de edad na suspect, kaya sila nagbitbit ng baril sa loob mismo ng eskwelahan. Pero ang inaalam pa nila ngayon kung sino ba talaga yung kanilang target at kung ano ba talaga yung rason nila sa pamamaril. Isa rin sa tinitingnan ng pulisya kung meron ba talagang impluensya din yung sa 14 anyos na suspect, hindi lang itong online game, kundi pati na rin yung iba pang insidente ng pamamaril sa ibang bansa. Naghain na ng mga reklamong kriminal ang Police Regional Office 8 laban sa 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes. Ito'y matapos mapag-alaman ng mga social worker na kumilos umano ang menor de edad nang may discernment o sapat na kakayahang intindihin ang kanilang gagawin. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamong murder, physical frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ng 14 anyos na suspect dahil alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law ay walang criminal liability ang mga nasa edad 15 pababa, maliban na lang kung may sapat siyang pangunawa o alam niya ang kanyang ginawa. Sa halip, sasailalim siya sa intervention program na pangakasiwaan ng City Social Welfare and Development Office. Samantala, matapos lumabas sa paunang investigasyon na walang partikular na target ang mga suspect, natuklasan ng mga investigador na posibleng may hinahanap na tao ang dalawang suspect bago ang pamamaril. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila matukoy kung sino ito. Batay sa mga pahayag sa pulisya ng mga nakakita ng insidente, hindi agad nagpaputok ang dalawang menor de edad pagkapasok sa loob ng paaralan.
13: That day, pumunta sila sa last classroom to check for someone na parang may hinahanap silang target. And then upon knowing na wala doon yung target, naglakad sila sa corridor, passing through several classrooms.
12: Doon na sila nagpaulan ng bala sa mga silid-aralang na daraanan. Isa tong classroom na ito sa mga pinunterya nila, makikita dito ngayon na merong kandilang nakatirik dahil isang estudyante ang namatay po dyan. At makikita pa dito yung marking na iniwan ng soko dahil yung baso ng bala ng baril ay dito nahulog. Inisa-isa nila ito, mga bintana, mga pinto, at nagpaputok pa sila. Halimbawa dito, merong galos itong pinto dahil tumama din yung bala ng baril na pinaputok nung 14-year-old na suspect. At saka siya nagtuloy-tuloy maglakad hanggang sa makarating doon sa dulong bahagi. Nasa pinakadulong silid-aralan ang mga estudyanteng sina Chris Lorenz Fabian at Gian Sibadoria Separa, ang dalawa sa tatlong estudyanteng namatay sa insidente. Ayon sa advisor at guro ng mga biktima, pati ng sospek, magkaklase sina Chris Lorenz, Giancy at ang 14 anyos na sospek sa pamamaril.
14: Ang ano ko sa kanya is loner siya kasi wala siyang gaanong mga katabi. Mm-hmm. Wala siyang mga nakakausap masyado. 4 days ko pa lang siya nakita na araw-araw.
15: Mm-hmm.
14: Kasi nung Thursday na yun, nagpaalam siya na nagbigay nga ng excuse letter kasi daw may family gathering sila sa Maynila. So, sabi ko, okay sige, basta may excuse letter lang.
12: Nagpakita pa ang suspect nitong Lunes sa ilang kaklase at dumalo sa flag ceremony na hindi alam ng kanyang advisor. Ayon kay Sayong, wala siyang natatanggap na ulat na mayroong pagtatalo ang suspect at ang dalawang na baril na kaklase nito. Iniimbestigahan na ng polis kung posibleng naimpluwensyahan ng mga nagdaang school shooting sa ibang bansa ang isa sa dalawang suspect. Napansin din nilang parehas ng damit ang isa sa mga suspect sa isa sa mga sangkot sa mga school shooting sa ibang bansa.
13: Nakita namin yun and yun nga, kinukonsider din namin yun sa investigation. If those previous shooting incidents involving those persons na naka-shirt na parehas ng isang CICL would have influenced him of committing that. Pero that's for confirmation.
12: Na pwede naming mapakita. Gayunman, nilinaw ng mga otoridad na wala pa rin napapatunayang motibo at hindi pa maaaring iugnay ang obserbasyong ito sa pangyayari. Sinusuri din ng mga investigador ang mga maaaring naka-impluensya sa isa sa mga menor de edad na sospek, gaya ng sinalihan itong online groups o online games. Hawak na rin ng Regional Anti-Cybercrime Unit ang mobile phone ng mga sospek para sa digital forensic examination. May napag-alaman din ang pulisya tungkol sa estado ng tahanan ng 14 anyos na sospek.
13: During the investigation, it was found out na hindi broken family itong dalawang CICL. Mm-hmm. However, sa isang CICL, there is an information na may hinding magandang samahan within the family.
12: Maging ang mga magulang ng mga suspect, sasalang din sa investigasyon at pag-aaralan ng kanilang posibleng civil o criminal liabilities.
13: That will be part of the investigation pa na gagawin namin to determine kung there is direct participation or influence of the parents sa commission of the crime ng kanilang anak.
12: Karen, bahagi rin ng investigasyon ang naunang record ng 14 anyos na suspect sa guidance office ng paaralan. Matapos umano siyang mabugbog noong nasa mababang baitang pa lamang siya dito rin sa eskwelahan. Karen.
11: Francis, una lumalabas na may target umano itong dalawang suspect. So itong target umano, ano to, kaklase rin ba? Nakaaway nila? Anong impormasyon na ang lumalabas tungkol sa umano'y target na ito?
12: Karen, yan yung iniimbestigahan pa rin ngayon ng mga otoridad kung sino ba talaga yung target nitong dalawang menor de edad. Kasi kanina tinanong natin ang Police Regional Office 8 at sila ay sinabing hindi pa nila nalalaman o natutukoy kung sino yung gustong punteryahin ng dalawang menor de edad na suspect. At yan yung aalamin natin dahil nga hanggang ngayon kahit yung teacher tinanong natin kung meron bang nakakaaway itong 14-year-old na kanyang estudyanteng suspect, nabanggit ng teacher na wala naman daw siyang nakakaaway doon or nakakapagtalo doon. Kaya yun yung inaalam natin kung meron nga ba talaga siyang totoong kaaway dito sa loob ng eskwelahan, Karen.
11: Okay, Francis, saan nang galing ang impormasyon na may target umano? Kasi doon sa walkthrough na ginawa mo ay parang napaka-random. Nung mga naging biktima, inisa-isa nila yung mga classroom at doon sila nagpaputok. Kung may target ka, pupuntahan mo lang yung lugar kung nandun ang target mo. Saan nang galing yung impormasyon na may target?
12: Karen, isinagawa kasi kagabi yung inquest proceedings at sinabi ng Police Regional Office 8 sa pakikipag-usap nila doon sa isa sa mga suspect na sinabi nga nung 14-year-old na suspect may gusto talaga silang targetin or punteriyahin dito sa loob ng eskwelahan. At ang kwento, nung nalaman ng estudyanteng suspect na wala dito sa eskwelahan yung kanilang target, doon na sila nag-random shooting o kumbaga inisa-isa nila yung classroom at kung sino-sino na lang yung kanilang pinagbabaril at kung saan-saan nila pinagpuputok yung baril na gamit nila, Karen.
15: Okay, Francis, isang tanong na lang. Ilang araw na ang nakakaraan? Meron bang inilabas na paliwanag, Francis, ang mga magulang o ang guardian ng dalawang suspect na ito?
12: Karen, hanggang ngayon hindi pa rin sila humaharap sa media. Tinanong natin ang Police Regional Office 8 kung nagpasa din ba sila ng kanilang pahayag, sworn statements, pero wala pa rin silang ipinapasa na sa ayon sa PRO 8 makatutulong din sana kung halimbawa meron ba talagang negligence itong magulang doon sa pagbibitbit ng baril at yung pamamaril mismo ng dalawang estudyanteng suspect nga. Pero hanggang ngayon, wala tayong naririnig sa mga magulang, pati maski ang pulis ay walang nakukuhang pahayag. Although humarap sila doon sa inquest proceedings dahil sila yung mga guardian, pero walang pahayag na nakuha ang pulis, pati tayo rin sa media, Karen.
15: Oo. Kasi Francis, dapat yung mga magulang at guardian ay iniimbestigahan din. Pero maraming salamat sa iyo, Francis Orsio, nag-uulat ng live mula sa Tacloban.
16: Inihatid na sa buling hantungan ang labi ng student-athlete na si Rene Baterbonia. Bumuhos po ang emosyon ng pamilya, dating teammates, mga kaibigan at maging ng mga nakikiramay sa pamilya. Live mula sa Talacogon, Agusan del Sur, nagpapatrol si Hernel Tokmo. Hernel, paano binigyang pugay si Bobet sa huling pagkakataon?
17: Bernadette, bukod sa mga kababayan niya rito sa Talacogon ay may mga nanggaling pa sa malalayong lugar. At kanina nag-abang ang maraming tao sa tabi ng mga kalsada upang salubungin at makita ang karo ng mga labi ni Bobet. Bumuhos rin ang emosyon ng ihimlay na si Bobet. Halos higit 2 linggo na mula nang siya'y bumanaw.
18: Puno ng pagdadalamhati ang Talacogon Gym. Para sa binatang itinuturing na sports hero ng kanilang bayan, si Rene Clert Baterbonia. Suot ng kanyang ina na si Ginang Roveline ang isa sa mga medalya ng minamahal niyang anak. Habang suot naman ang buong pamilya ang Davao Regional Athletic Meet jersey na may kani-kanilang numero bilang pagpupugay sa Mr. MVP ng Palarong Pambansa 2025. Sa kabistahan ng San Juan de Bautista, luha ang bumuhos sa Talacogon. Hindi napigilan ng ina at lola ni Bobet ang kanilang emosyon.
19: Ako nakapasalamat sa inyo naman. Kapalo po. Awag mo na rin ako sa inyong gugma sa akong anak.
18: Bandang 9:00 ng umaga, tumulak ang karo na sakay ang labi ni Bobet. Sinalubong siya ng mga kababayang nag-abang sa tabi ng mga kalsada bilang pasasalamat na rin sa karangalan na inihatid nito sa kanilang bayan. Kaya naman idineklara ng pamahalang bayan ng Talacogon ng 8 ng Hunyo kada taon bilang Rene Clert Baterbonia Day. Pagdating sa bagong sementeryo ng Talacogon, nakaabang na rin ang maraming tao na nais makita ang libing ng kanilang minamahal na kababayan. Labis ang hinagpis ng ina at lola ni Bobet. Iyaka naman ang mga kapatid, kaanak, mga dating coach at teammates, maging ang mga kakilala man o hindi. Tagos sa puso ang mensahe ni Ginang Roveline para sa anak, kasabay ang paghingi ng hustisya sa sinapit nito.
20: Salamat sa mananak! Salamat sa kaayong
18: Hindi makalimutan ni Judah ang kanyang best friend sa junior high na si Bobet. Nakita niya ang hirap na dinanas ni Bobet sa paglipat noon sa Davao, kaya lagi niya itong nililibre ng pagkain dahil anya, napakabait nitong kaibigan.
20: Sobrang bigat. Kung feel na feel talaga yung bigat eh, kasi di pa kasi din nakakamit kung ano yung dahilan bakit siya namatay din. Ang known pa talaga po. Yun yung masakit na part doon. Wala kang peace kasi di mo alam kung ano yung cause of death.
18: Habang buhay namang alalahanin ni Coach Jess Evangelio si Bobet na bukod sa tumulong makamit ang kampyonato sa ilang basketball games, ay itinuturing niya na rin kapatid si Bobet.
21: We will continue the dream of Bobet. Araw-araw namin ikwento yung kanyang mga mabubuting kwento. Araw-araw namin ikwento yung kanyang greatness. So yun yung for me na para sa akin how to handle grief.
17: Bernalette, mula dyan sa Quezon City, sa Davao City hanggang dito sa Talacogon ay tuloy-tuloy ang buhos ng pakikiramay kay Bobet. At sa mga nakausap nating dumalaw sa burol ni Bobet, at sinabi nila na naantig sila sa kwento ng batang nangarap at nakipagsapalaran upang makatulong sa pamilya na maiahon ito sa hirap. Bernalette?
16: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Gretchen, ano ang latest kay Gen Z Total Performer Alexa Ilacan?
22: At ibinaging bukas si Alexa Ilacan tungkol sa kanyang pinagdaanan mula sa body image issues at pagiging people pleaser. Paano nga ba niya ito nalampasan at natutunang unahin ang sariling happiness? Nagpapatrol, Ganiel Krishna.
23: Lumaki sa harap ng publiko ang aktres si Alexa Ilacan, kaya hindi rin niya naiwasang makaranas ng matinding pressure pagdating sa looks at pamantayan ng kagandahan sa showbiz. Sa panayam sa vodcast na Oh My God, inamin ang aktres na dumating siya sa punto na gusto niyang baguhin ang maraming bagay tungkol sa kanyang sarili dahil sa mga comments ng ibang tao.
24: I wanted to change a lot about myself, for myself, na lagi kasi people would call me names or give me backhanded compliments, yes. And it always had something to do with my weight, and it's also something I struggled with then here sa showbiz.
23: Ibinahagi rin ni Alexa na nakaranas siya ng body dysmorphia.
24: I guess yun nga yung isa sa pinakakailangan ko rin i-heal. Nahihiling naman, ano naman. On the way naman tayo doon.
23: Nagbalik tanaw din si Alexa sa panahon madalas niyang ipagtanggol ang sarili sa mga basher at kritiko. Pero ngayon, mas pinili na niyang protektahan ang kanyang peace of mind.
24: Umabot na ngayon sa point na, Ma, I don't need to give you an answer. I don't need to explain myself ever to anyone.
23: Pag-aamin pa ng aktres, dati siyang people pleaser.
24: I was so scared to lose supporters, na yeah. Yung mundo ko was just, I need to please all. I was a people pleaser there!
25: Yes.
24: I was the biggest, fattest people pleaser ever.
23: Mapapanood ang buong episode ng Oh My God kasama si Alexa Ilacan, kung saan ibinahagi niya ang kanyang buhay sa industriya mula noon hanggang ngayon. Mamayang gabi pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, usapin kung dapat bang babaan ang edad ng criminal liability. Umiinit! Kung may biglang insidente ng pamaril sa paaralan, ano ang dapat gagawin ng mga estudyante? At Coco Martin, nag-uumapaw ang pasasalamat sa mainit na pagtangkilik sa Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
26: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay.
5: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: DZMM. Numero uno sa aksyon.
27: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
28: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: DZMM. Numero uno sa aksyon.
29: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
30: Tuloy lang sa activities. On the go!
29: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
31: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
29: Let's go!
30: Make your move, baby.
31: Arthrisin, get going!
32: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Lalo kayo matraffic sa talsada, hindi ka mainit, magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
34: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
35: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
36: Ano mga concerns? Ano mga issues?
35: Pagkakampi ng masang Pilipino.
36: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
35: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
36: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
35: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: ang alaga ng DCMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
35: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council na mananatiling banned sa Pilipinas ang online game na Gorebox. Ito mano ang video game na sinasabing naka-impluwensya sa mga menor de edad na namaril sa eskwelahan sa Tacloban City noong Lunes. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
6: Pagkatapos ng eskwela, dito sa computer shop na ito sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, ang diretso ng 13-anyos na si Alias Lon. Isa siya sa tatlong anak ni Sally na suki ng mga online games. Ang 20-anyos na panganay niyang anak na humaling din sa mga laro online kaya para mailayo ito sa tinawag na niyang bisyo, pinauwi na lang niya ang anak sa Masbate.
9: Alas 12 ng gabi na siya umuwi. Sabi ng asawa ko, dalhin mo na yung sa probinsya doon kasi walang ano doon. Lang computer.
6: Nitong Miyerkules, pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang gaming app na Gorebox, kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ang naturang gaming app ayon sa CICC, nagpapakita ng karahasan at target ang mga batang manlalaro.
10: So Gorebox is extremely violent, extremely visual na shooter game sa na nadadownload nyo sa Android lang, and it's a web-based application. Pag tinatama yung mga tao, very gory, hence the name Gorebox.
6: Sabi ni Paraiso, walang age restriction sa larong ito at maaring i-download ng kahit sino. Kasama ito sa mga iniimbestigahan ng CICC at iba pang ahensya ng pamahalaan na pinaniniwala ang naka-impluwensya sa mga minor de edad na namaril sa Tacloban.
10: They were radicalized using the game. Parang dito sila nagpa-practice on how, kasi for example, nasasanay ka na masanay doon sa goriness, doon sa pagiging masyadong violent, nasasanay ka doon. So there's definitely a correlation between the game and the actions put out by these children.
6: Nire-repaso na rin ng CICC ang ilan pang sikat na online games.
11: Sabi ng mga eksperto at ng CICC, gaano man tayo kaabala sa trabaho, bilang mga magulang at mga mas nakatatanda, hindi dapat hinahayaang ang gadget o anumang uri ng online games ang mistulang nagiging tagapag-alaga ng bata o ng sinumang minor de edad.
6: Giit ng mga eksperto, mahalagang magabayan at laging nakakausap ng mga magulang ang kanilang mga anak.
12: It's like speaking to kids about pornography, no? Hindi yan pinag-uusapan masyado. And yan din yung nagiging results, for example, sa mga teenage pregnancies. It's the same banana. Dapat alam mo yung mga games na lalaro ng anak mo.
10: May pagbabago do sa attitude ng mga nagiging irritable, nagiging pasaway yung mga bata to. Second is mas pinaprioritize nila yung games kung hindi na sumasama sa mga family meals, mga family outings, mga lakad ng pamilya, at pinaprioritize itong mga games na to. And third is tumatakas na sa atin, nagiging secretive.
13: So kung napapansin ninyo, nagiging withdrawn, no? Mapag-isa yung bata, hindi nagkikwento, hindi nakikipag-usap, no? Isa yon sa mga kailangan pagtuunan ng pansin.
6: Ayon sa CICC, mananatiling banned sa Pilipinas ang Gorebox hanggang hindi nakapaglalatag ng mga safety measures bilang proteksyon sa mga maglalaro nito. Ayon sa Malacanang, pabor si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iba ng mga violenting online games sa bansa. Maraming mga bansa na ang nagbawal sa mga minors na magkaroon ng access sa social media at iba pang online apps gaya ng Australia, United Kingdom at Indonesia. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
27: Pinaigting na ng mga eskwelahan ang kanilang security protocols kasunod ng mga insidente na karahasan sa paaralan. Pero ano nga ba ang dapat gawin ng mga estudyante sakaling maganap ang pamamaril sa loob mismo ng kanilang eskwelahan? Alamin sa pagpapatrol ni Daniza Fernandez.
1: nabalot ng pangamba ang ilang magulang sa magkakasunod na insidente ng pananaksak at pamamaril sa magkakaibang eskwelahan sa bansa. Nababahala sila dahil dapat sana'y ligtas na lugar ang paaralan para sa kanilang mga anak.
3: Talagang hindi lang po doble, triple po talagang pangamba namin. Imagine po, nasa loob na po ng paaralan, nangyayari po yung ganun.
5: Bilang isang ina, hindi naman mawawala yung kaba, diba? Lalo't yung anak mo, hindi mo alam kung anong ginagawa sa school. Ang sabi ko sa kanya, tuwing uuwi, magkwento siya kung ano nangyayari sa school.
1: Ayon sa Philippine National Police, Police Security and Protection Group, sakaling may sumalakay na masamang loob sa eskwelahan, mainam na manatiling kalmado. Kung may nakikitang ligtas na lugar, tumakbo papunta rito at hikayatin din ang iba na sumama. At kapag nasa ligtas na lugar na, saka tumawag sa emergency services. Pero kung hindi ligtas na tumakas, pinapayo ng pulisya na magtago. I-lock at barikadahan ang pinto. Patayin ang ilaw, i-silent ang gadgets, huwag magingay at lumayo sa pinto at bintana. Kung marami kayong nagtatago sa isang kwarto, huwag magkumpulan. Maghanda rin ng gamit na pwedeng pangdepensa. Kung hindi makatakbo o makapagtago, lumaban. Pero mas mabuting gawin ito ng may kasama o bilang grupo. Gumamit din ng improvised weapon at i-target ang mahihinang bahagi ng katawan ng suspect para makatakas. Ayon sa Department of Education ng Amerika, na isa sa madalas makaranas ng school shooting, kailangang may kaalaman at handa ang staff ng eskwelahan, mga estudyante at pamilya sakaling may insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Dapat na rin isama ang first responders at school resource officers sa tinatawag na active shooter drills. Dito sa Pilipinas, ipinag-utos na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drills sa mga eskwelahan para maihanda ang mga mag-aaral sa mga dapat gawin sakaling may shooter.
7: Yung mga bata, napapansin natin kapag may nangyari insidente, parang hindi nila alam gagawin nila. Yung iba, shock na lang. Yung iba, sumisigaw, tumatakbo.
1: Napagdesisyonan din ng lokal na pamahalaan na ipasuri ang mga posibleng pasukan at labasan ng mga masasamang elemento sa mga paaralan. Paiigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ang police visibility sa mga eskwelahan.
8: Dito sa President Corazon Aquino Elementary School, ang pangalawang pinakamalaking elementary school sa Quezon City, pati ibag ng mga school personnel ay i-inspeksyonin na rin.
1: Kwento ng principal, noong nakaraang taon, may nahuling nagdala ng kutsilyo na nakatago sa tumbler, kaya plano na rin nilang bumili ng detectors.
14: Panakot lang siguro, pero hindi naman niya dinilabas kasi that time, nagkaroon ng parang may nagbanggit na bata sa kapwa niya bata at pinarating sa teacher. Hindi alam ang security guard kasi tumbler ang ginamit.
1: Ayon sa isang psychologist, mahalagang bantayan ang mga bata kung may ipinapakitang senyales na may pinagdaraanan sila para maiwasan ang posibleng violenting aksyon. Ilan dito ay ang pagbabago ng kanilang mood na nakaaapekto sa kanilang pagkain at pagtulog, maging ang pag-iwas sa mga kaibigan.
15: Children do not always verbalize that they are struggling. Often, they communicate yung kanilang distress through behavior.
1: Pero pinakamainam ang bukas na komunikasyon ng mga magulang maging ng mga guro sa mga bata upang makuha ang kanilang tiwala na maibahagi ang pinagdaraanan nilang problema. Denise Fernandez, ABS-CBN News.
16: Alamin na po natin ang update sa mga bagyo sa palibot ng bansa mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Francisco at hanggang kailan pa magpapaulan ang hapagat?
17: Alvin, unti-unti nang kumikilos palayo sa bansa ang Typhoon Francisco na huling namataan 320 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon ay patuloy ang paghina nito, may lakas ng hangin na 130 kilometers per hour at pagbugsong umabot ng 160 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo Pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. At kahit lumalayo na ito ay nakikita pa rin natin na humahampas pa ang kaulapan mismo ng bagyo.

0: Luzon. Kikilos po ito pan-northwest at pwedeng pumasok ng Philippine Area of Responsibility Webes ng gabi kung kailan nga palabas naman ng PAR ang Bagyong Francisco. At tawagin po sa local name na Gardo ang Bagyong Higos at di dito magtatagal sa loob ng PAR, pwede makalabas na ito sa araw ng Biyernes sa umaga o hapon. Wala po itong inaasahang magiging epekto sa panahon sa bansa at ang habagat ang maiiwang iiral sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Magdadala po yan ng mga pag-ulan kaya posible pa rin yung mga pagbaha at paghuhun ng lupa, kaya patuloy pang mag-ingat, magplano at maghanda. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 25, Webes sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi sa umaga, pero may kaunting ulan dito po sa bahagi ng Davao Oriental. Hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan sa maraming lugar, pero malalakas ang boost ng ulan bago lumubog yung araw dito po sa bandang Bukidnon, Agusan del Sur at Davao del Norte. May aasahan pang mga pag-ulan pag lumalim ang gabi, lalo po sa may Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Soccsergen. Sa Visayas naman, uulan sa umaga dito po sa ilang bahagi ng Panay dahil sa habagat at sa tanghali, mas malakas yung aasang ulan dyan po sa bahagi ng Panay. Pero maghapon na, may adaraan pang mga kalat-kalat na mga pag-ulan lalo dito sa may northeastern part ng Panay at pagsapit po ng oras ng hapunan, meron din kaunting ulan sa may central Cebu at pag lumalim ang gabi, may kaunting ulan pa dito sa bahagi ng Bohol at sa may southern Negros Island. Dako naman tayo sa Palawan, may aasahan pong kalat-kalat na mga pag-ulan dahil pa yan sa habagat, lalo bandang tanghali hanggang hapon at sa gabi, halos wala ng mga pag-ulan. Dito naman po sa Luzon, magdadala pa ng kalat-kalat na paulan ang habagat sa umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi po ng Central Luzon at sa kanlurang bahagi ng Calabarzon. Pagsapit naman po ng hapon hanggang gabi ay meron pang kaunting ulan sa ilang lugar bagamat mawawala na yan pag lumalim ang gabi. At tayo naman sa Metro Manila, aasahan po na maulap buong araw at may kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo ba ng alas 9 ng umaga, alas 3 ng hapon at alas 9 ng gabi. Kaya job you, just always bring your umbrella. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
1: At susunod, butikan ni Looban sa Quezon City. At sinigang sa strawberry, sabaw sa maulang panahon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon!
10: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at bagcore.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. umaapaw sa inspirasyon ang usapan.

0: Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Ang oras alas 7:21 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magpinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Sapol sa CCTV ang pag-atake ng magnanakaw sa isang butika sa Quezon City. Natangay ng suspect ang mahigit 100,000 pisong cash at cellphone. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Walang kahirap-hirap ang lalaking ito na inakyat ang bubong ng butika sa Barangay Talipapa, Quezon City, madaling araw nitong Martes. Sa isa pang kuha ng CCTV, ay nakitang nakapasok na siya sa loob ng butika mula sa kisame. Dumiretso ang lalaki sa kaha kung saan natangay niya ang mahigit 100,000 pisong cash at isang cellphone. Mabilis din siyang tumakas papaakyat muli sa kisame.
2: Sa investigasyon, binaklas ng suspect ang bubong at sinira yung kisame para makapasok sa loob ng drugstore.
1: Agad na humingi ng tulong sa PNP ang pharmacist na nakadiskubre sa panloloob sa butika kinaumagahan. Sa follow-up operation ng Talipapa Police, natunto ng suspect sa tinutuluyang bahay sa katabing barangay.
2: Kasi po sa profiling, sa face profiling na isinagawa, ay nakilala itong suspect na dati na rin nasisita sa kalsada na pakalat-kalat. Natandaan ng mga operatiba yung sa kilay, yung palatandaan sa kilay, at yung mapapansin sa CCTV ay ito ay blandi.
1: Nabawi sa kanya ang tinangay na cellphone at cash na 20,000 piso na lang. Aminado ang suspect sa pagnanakaw at sinabing nagastos na niya ang mahigit 80,000 cash. Na-recover din ang suot niyang t-shirt sa krimen.
3: Ginawa ko.
4: Kasi?
3: Pero sa hirap ng buhay.
2: Sa mga establishment natin, malaking tulong talaga yung CCTV footage na naging gamit natin para makilala yung suspect.
1: Maharap sa reklamong robbery ang suspect na napag-alamang dati ng may kaso na may kaugnayan sa illegal na droga, pagsusugal, pagnanakaw at illegal possession of firearms. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Parehong patapos na magkahiwalay na investigasyon ng pulisya at ng NBI kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Humarap na rin sa CIDG si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap ngayong Miyerkules, habang ipinatatawag na rin sa investigasyon si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan, nagpapatrol Karen De Guzman.
6: Malapit nang makumpleto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang investigasyon sa nangyaring team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Aurora na ikinasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, tinatapos na lamang ng mga investigador ang pagkuha ng mga salaysay sa natitira pang Ateneo basketball players at ilang opisyal ng universidad. Kabilang dito si Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap at si Father Nemesio Ke na humarap na sa CIDG nitong Miyerkules ng umaga. Pareho silang tumangging magbigay ng pahayag.
7: This investigation has been going on for the last 2 weeks. We've interviewed over almost 100 people. May siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nando doon. At halos kumpleto na kami. Conclusive na at very confident sa case build-up na ang CIDG at nakikita nyo.
6: Nauna nang nilinaw ng CIDG na itinuturing na resource person sa mga naimbitahan sa investigasyon para makapagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa insidente.
8: Nabanggit daw po sa isang podcast na sikreto raw po yung isinasagawa nyo pong team building activity or may waiver naman po.
9: Actually, you know, let's leave it na lang to the investigator. Anyway, you guys,
8: attorney, sorry, dito po.
9: You guys will see the results naman.
8: Yes, attorney.
9: Pag lumabas na.
6: Ipinatatawag naman ng CIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan sa Webes. Iniuugnay ang nasabing foundation sa umano'y pagpaplano at pagpopondo ng mga programa ng Ateneo Basketball Team. Nauna na itong itinanggi ng foundation at sinabing limitado lamang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa koponan.
7: Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Itin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigation na to.
6: Kinumpirma naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sinibak na sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Police.
10: Kailangan yung investigation natin ay complete and thorough.
4: That's why the provincial director of Aurora province was relieved. Because salita siya ng salita, and then sinabi niya is the there's no foul play. Of course there's no foul play, no? If there is an incident, investigated thoroughly. Of course the death is caused by drowning, but we doesn't stop there.
6: Samantala, patapos na rin ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Nagsumite na rin sa NBI na sinumpaang salaysay ang ilang student managers at utility workers ng Ateneo basketball team ngayong Miyerkules.
10: Pinoprocess yung mga testimony. When we're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition.
6: Inaasahan namang haharap sa NBI si Father Yap sa Biyernes para magsumite ng ilang hinihinging dokumento at record ng universidad. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
11: Wins!
12: Ay!
11: Ngayong nag-uulan, masarap ang ulam na may sabaw.
12: Oo.
11: Namiss ko tuloy yung kansi.
12: Ay,
11: sarap.
12: Wailongo.
11: Ano ba yung recommendation mo, Tawins?
12: Ay, naku, syempre, blockbuster pa rin, Alvin, yung pagka maulan, maghigop tayo ng sabaw ng sinigang. Pero, kung nasubukan nyo na yung sinigang sa sampalok, sinigang sa bayabas, o sa pinya, para maiba, try nyo naman yung sinigang sa strawberry. Ha? Dating chef sa ibang bansa si Cleothilda Clemente. Kwento niya, ang kanyang hilig sa pagluluto ay namana niya sa kanyang tatay.
13: Na-employ ako sa restaurant din, sa mga Filipino restaurants doon. Kaya kineri ko lahat yung parang Ilocano dishes.
12: Noong 2013, bumalik siya sa Pilipinas at nagtayo ng sariling kainan sa La Trinidad, Benguet. Dito niya napansin ang mga strawberry na hindi nabebenta sa farm.
13: Nangihinayang ako kasi tinitignan ko good pa naman yung iba. Kinukuha ko tapos linilinis ko. Tapos nag-try ako, sabi ko, try ko nga iluto ito.
12: Bit-bit ang kaalaman sa pagluluto, ginamit ni Cleothilda ang strawberries para bigyan ng kakaibang lasa ang karaniwang sinigang. Una, pakuluan ng mga strawberry. Winning discarded tip number 1 ni Cleothilda, mas maigi na gamitin ay overripe strawberries para lumabas ang bango. Ang nalutong strawberry soup ang magsisilbing base ng sinigang. Dadagdagan ng kaunting tubig, tsaka lahukan ng pampaasim, siling panigang at sibuyas.
13: Yan ang gagamitin natin na pang-asim. And the salt, i-boil lang natin muna.
12: Pwedeng lagyan ng mga buo-buong prutas na strawberry. Huwag kalimutan tikman para malaman kung kailangan pang i-adjust ang lasa. Habang hinihintay kumulo ang sabaw ng sinigang, gawin na ang plating ng iba pang sangkap gaya ng lettuce, onion leeks at bagnet. Sa dish na ito, mas magandang gumamit ng baboy o hipon dahil nagko-complement ang lasa ng mga ito sa strawberry. Yan ang winning discarded tip number 2. Pag kumulo, ilagay na ang soup at ready to serve na ang sinigang sa strawberry. Ay, diba? Tiyak na masusurpresa ang pamilya kapag iyan ang inihain nyo sa kanila. Kakaiba! Muli ako po inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Susunod, malaki-laking rollback sa presyo ng LPG aasahan sa susunod na linggo. Atapatang gabo at Django aabangan sa Sigabo. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
15: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
16: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
17: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
15: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
15: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
17: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
15: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
15: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Patuloy ang diskusyon kung dapat bang amyendahan ang Juvenile Justice Law at babaan ang edad ng criminal liability dahil sa insidente sa Tacloban City. May mga sang-ayon na baguhin ang batas habang ang iba naman ay nagsasabing epektibo na ito. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
3: Base sa Juvenile Justice and Welfare Act, pwedeng dalhin sa bahay pag-asa ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang menor de edad na namaril umano sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na ang bahay pag-asa sa kanila sa Valenzuela City ay epektibo para sa rehabilitasyon ng mga batang nagkasala. Kaya ayon kay Gatchalian, hindi na kailangang babaan ang minimum age of criminal liability.
4: Yung mga bata, yung CICL, Children in Conflict with the Law, magbinigyan ng tamang edukasyon, tamang gabay, at even spiritual guidance, eh nare-reforma sila at bumabalik sila sa lipunan na kapakinaban.
3: Para hindi maulit ang nangyari sa Tacloban, ang mas kailangan para kay Gatchalian ay paghihigpit sa internet access sa mga edad 16 pababa. Naniniwala naman si House Deputy Speaker J.J. Suarez na dapat pagtuunan din ng pansin ang pagpasa sa panukala niyang Digital Safety of Minors Act. Ayon kay Suarez, hindi dapat baliwalain ang mga delikadong content sa internet. Hindi rin pabor si Kabataan Representative Rene Co sa pag-amyenda sa Juvenile Justice Law at pagpapababa ng Age of Criminal Responsibility.
5: Hindi po solusyon ang karahasan sa karahasan. Na ang solusyon po dito ay pagtigil ng kultura ng impunity. Meron pong nakikita tayong standards ng iilan dapat yung mga youth rehabilitation centers na naitatayo.
3: Ganito rin ang pananaw ni Council for Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales.
6: The difficulty now is really to establish bahay pag-asa in all those areas dahil hindi pa nga makumpleto sa buong Pilipinas. Ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region.
3: Idiniindi ni Tapales na dapat pagtuunan ng pansin ng lahat ang iba pang nag-uudyok sa kabataan na maging marahas tulad ng kahirapan, kawalan ng edukasyon at problema sa pamilya. Pero para sa isang child advocate, pabor siya na ibalik ang itinakda ng revised penal code noon pang 1930. Sa 9 na taong gulang pababa ang exempted sa criminal liability.
7: Nakita mo naman may mga nangyayari na ng rape ang offender is 12 years old, 13 years old. You see? So I will, personally, dapat let us lower or go back to the revised penal code provisions.
3: Si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, suportado ang pag-amyenda sa Juvenile Justice Law.
8: Sa aming pag-aaral, ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review with Congress kung pwede i-review yung gano'n.
3: Sabi pa ni Remulla, dapat repasuhin din ang mga polisiya ng pamahalaan laban sa bullying at paghihigpit ng mga seguridad sa mga paaralan para hindi maulit ang nangyari sa Tacloban. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
9: Sinagot ni Senador Francis Escudero ang mga puna na ang mga naging problema sa liderato ng Senado ang indikasyon kung paano boboto ang mga senador sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinabubuksan naman ng prosekusyon ang kahon ng ebidensya mula sa Bureau of Internal Revenue kaugnay ng tax records ng bise. Nagpapatrol, RG Cruz.
10: Iniyak ngayon ni Senador Francis Escudero na hindi indikasyon ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang katatapos lang na sigalot sa liderato ng Senado. Anya, nais lang nila maayos ang gusot bago ang paglilitis.
11: Yung sigalot sa Senado, wala rin ako nakikitang kinalaman sa impeachment dahil yung mga kilala, sinasabi lang, sigurado, acquittal na yan, sigurado, conviction na yan. Naghalo-halo eh. Diba, nagkaganda halo-halo na eh. So hindi mo masasabing galaw ito, pabor o kontra kay VP Sara.
10: Giniit ni Escudero, tuloy pa rin ang mga kaso laban sa mga senador kahit judge sila sa impeachment trial ng bise. Ang pinagkaiba lang, pwedeng hindi makalahok sa trial ang mga nakakulong.
11: Walang immunity ang binibigay sa senator judges ang pagkakaroon ng impeachment trial. Ngayon, kung ikaw ay kinasuhan na, depende sa kaso, tulad ng sa kaso ni Senator Jinggoy, may kaakibat yon na suspension agad.
10: Ani Escudero, wala pa rin pa siya kung siya ang magiging presiding officer ng paglilitis. Sa day 4 ng pre-trial conference kanina, inihirit ng prosekusyon ang pagbubukas sa kahon ng dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue ukol sa tax records ng vice-presidente. Mainam na ani lang mamarkahan ito bilang ebidensya dahil nga hindi rin nila nakita ang laman ng kahon.
12: Para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga contents, yung mga documents na nandyan sa box na yan ng BIR. That is in relation to unexplained wealth, Article 2.
10: Maghahain ang sagot ang depensa sa manifestation ng prosekusyon. Pero niliwanag din nila sa media na hindi dapat sa klauso impeachment ang mga issue bago na upo si Duterte bilang vice-presidente.
13: So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as vice president does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
14: Pero katulad ng sabi ko, hindi ka naman magiging multimillionaire in a single day, in a single year.
15: I would need to discuss with the Senate President and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box.
10: Bukod sa pagpapabukas ng kahon ng BIR, hirit rin ang prosekusyon na sa wikang Ingles at Filipino ang paglalahad ng mga testimonya para mas maintindihan ng publiko. Nais rin nila na makapagsalita pareho ang mga congressman prosecutor at private prosecutor sa pagharap ng testigo. Pabor din sila sa hiling ng depensa na 3-day notice sa kabilang panig bago sumalang ang isang witness sa pagdinig. Mas mabilis naman ang pagmamarka ng ebidensya ngayon dahil nagdagdag na ng mga marking teams. Umaasa ang lahat na matatapos ito ngayon Linggo para makapaglabas ng pre-trial order. Wala pa rin pagbabago sa takdang pag-umpisa ng paglilitis sa July 6. RG Cruz, ABS-CBN News.
16: Mahigit 20 electric cooperatives na sa Luzon at Visayas ang pinayagan ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang dagdag singil sa kuryente simula ngayong buwan. Pero may good news naman sa mga consumer dahil malaki-laki ang inaasahang rollback sa LPG sa susunod na Linggo.
17: Isang tangke ng LPG ang nauubo sa maliit na karinderya ni Leslie kada Linggo. Mula 1,600 pesos, bumaba na sa 1,200 pesos ang bili nila sa LPG. Pero hindi sila nagtaas ng presyo ng ulam.
18: Nung 1,600 ang tinaas lang namin rice. Kasi yung rice din naman, pagkataas ng LPG, yung rice din nagtaas ng bigas.
16: Pero may good news kay Leslie at sa milyon-milyong consumer na gumagamit ng LPG dahil malaki-laki ang inaasahang rollback sa LPG sa susunod na Linggo, July 1. Dahil pa rin ito sa paghupa ng tensyon sa Middle East na nagpapabagsak sa presyo ng krudo.
17: Galing din kasi sa crude ang LPG. Kaya kapag bumaba pa ang presyo ng krudo, dahil sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at US, damay din ang presyo ng LPG.
19: As of last night, ang naging forecast at yun ang tingin namin na nagiging trend ngayon, it's around $200 per metric ton ang ibinababa. So that will be an equivalent of 12 pesos per kilo.
20: Pero ang mas mangingibabaw ay ang contract price sa June 30 pa na ire-reflect naman sa presyuhan ng LPG sa Pilipinas pagdating ng July 1.
19: Abiso nga namin sa mga consumer, kung meron pa naman produkto, huwag na munang bumili at hintayin na lang ang July 1 dahil sigurado ang July 1, malaki ang ibababa ng presyo.
20: Bagay na ikinatuwa ni Leslie.
18: Dapat bumalik sa dati. Dati pa nga ang presyo, mas 760 lang eh.
20: Sa ikalawang araw naman ng trading sa world market, may increase pa rin sa gasolina pero bumaba na ang presyo ng diesel at kerosene. Pero hindi pa sigurado kung magtutuloy-tuloy ang bawas sa presyo sa susunod na tatlong araw ng kalakalan sa world market dahil sa gusot kaugnay naman sa nuclear inspection sa Iran. Samantala, mahigit 20 electric cooperatives sa Luzon at Visayas ang pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang dagdag singil dahil sa pagnipis at pagkapos ng supply ng kuryente noong Mayo. Ang pinakamalaking dagdag singil batay sa listahan ng ERC ay ang Visayan Electric o VECO na mahigit 4 pesos per kilowatt hour ang itinaas sa generation charge na sinundan ng Anteco sa Antique at sa Melco 2 sa Samar na nasa lagpas 4 pesos din ang isinirit sa generation charge. Nilinaw ng ERC na hindi naman pantay-pantay ang hati ng staggered increase sa mga consumer.
21: Sa initial na pag-iimplementa nila ngayong buwan, malaki na kaagad yung kanilang ipapatong. Halimbawa, 50% na.
20: Sa Kabisayaan, aminado si Juan na mukhang mananatiling mataas pa rin ang presyo ng kuryente pagdating ng July dahil sa ika-44 na araw, yellow alert pa rin hanggang ngayon ang Visayas dulot ng pagpalya ng 25 planta habang 15 planta pa ang derated o bawas ang produksyon ng kuryente.
21: Meron pa rin na magiging sustained na increases or kaya naman at that level na medyo elevated na yung presyo. So hindi na tataas pa dyan.
20: Sa gitnang July hanggang Agosto pa inaasahang makakabalik ang mga malalaking planta sa Visayas, kaya ilang linggo pang inaasahang tatagal ang manipis na reserbang kuryente sa Kabisayaan.
16: Susunod, Coco Martin at Julia Montes nag-uumapaw ang pasasalamat sa mainit na pagtangkilik sa Sigabo. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Gago, umapa ang pasasalamatin na Coco Martin, Julia Montes at buong team ng Sigabo sa mainit na pagtangkilik ng mga manonood sa kanilang unang dalawang episodes. Pero papunta pa lang tayo sa exciting part. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Parami ng parami ang mga tumututok sa Sigabo gabi-gabi. Mula sa mga telebisyon sa kanilang mga tahanan hanggang sa mga nanonood online. Ang ikalawang episode ng Sigabo, pumalo sa mahigit 415,000 ang peak concurrent viewers o yung sabay-sabay na nanonood sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Bagay na nagpasaya sa buong produksyon, lalo na sa mga bidang sina Coco Martin at Julia Montes.
2: Sobrang saya, sobrang fulfilled kasi hirap na hirap talaga kami sa proyektong to. Pero yung ibinigay naman sa amin ng mga tao, yung pinakita nilang pagmamahal sa amin, ramdam namin to kasi sabi ko nga, walang ibang sasarap sa pakiramdam kundi yung ma-appreciate nila yung pinaghirapan namin.
3: So happy ako na maganda yung reception ng mga tao at ang daming nag-message na parang na-excite sila kung ano yung tatakboy na kwento namin ni Gabo.
1: Di rin makapaniwala si Coco na na-break ng Sigabo ang online viewership record ng Batang Quiapo pagdating sa pilot episode sa Kapamilya Online Live.
2: Unexpected kasi dati nung natapos ko yung probinsyano, sabi ko sa sarili ko talaga, dahil 7 years siya, sabi ko, yun ay pinaka-peak ng karir ko. Sabi ko, I'm sure hindi ko na mauulit yun. Sabi ko, chamba. Pero nung nagawa ko yung Batang Quiapo, at naging 3 years siya, at tinangkilik ulit ng mga Pilipino, sabi ko, piling ko nagsisimula pa lang pala ako.
1: At ang panimulang kwento ng Sigabo, papunta na sa exciting part. Dahil ang episode ngayong gabi, kaabang-abang ayon kay Coco.
2: Nako! Isang matinding aksyon, matinding laban namin ni Django, yung pagbabalik ko. Talaga matutuwa ang lahat ng mga Pilipino na nanonood. Saka yung drama namin magtatay ni Tito Joey, napakahusay ni Tito Joey, ni Tita Irma. Actually lahat ng cast, nakaka-proud.
1: Mapapanood ang Sigabo pagkatapos ng TV Patrol sa All TV 2, A to Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: At talaga si Alvin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
5: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Yung isa natin si Kabayan, tinitingnan ka lagi pag extra. Napapanood, di ba? Napapanood po TV Patrol at iba pang programa sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Miyerkules.
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Maulang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, June 24, 2026. Ay ito na po ang inyong 8 o'clock habit, Spot Report na po, kung saan bawat kaso ay may istorya, ay bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin, partner.
2: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan, aming susuyurin bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Spot Report!
1: Ay bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ito nga po ang
2: Spot Report!
0: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
1: Ay nakikita ko na kagad, ang dami nag-a-attendance. Maya-maya ho, babasahin namin yan ha. Eh bukod ho dyan sa live stream sa DZMM Facebook channel at cross stream din ho kami sa ABS-CBN News YouTube channel ha. Ay kami po ay patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30. At sabayan nga pong napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel sa Channel 26, partner, kung saan tayo
2: Number one.
1: At saka po, syempre, sa mga social media account po ng DZMM dyan sa Facebook at sa YouTube channel nga po, gaya ng nabanggit, partner. Eh, saan ba tayo pwedeng, buko ko sila, wala silang YouTube account. Sila manonood doon. Eh, anong numerong pwede?
2: Ay, well, pwede po kayo mag-text, mag-message sa ating Viber line at 0919-278-3000. Uulitin ko, 0919-278-3000. Pwede po kayong mamahagi dyan ng inyong mga magpadala ng inyong mga mensahe. At kung ano ang mga nangyayari dyan, uulan po ba dyan sa inyong lugar? Nag-dinner na po ba kayo? Traffic po ba sa mga kalsada? Kung nasan kayo ngayon? Pwede nyo po ipadala dyan sa ating Viber line na 0919-278-3000.
1: Ayun, no? Eh, syempre, yung mga nagmamaneho ho ngayon, mapa public utility vehicle man ho yan, private cars, kayo man ho pedestrian, ay mag-iingat ho kayo, ha? Kung kayo pa-uwi pa lang ho sa mga oras sa ito, mag-iingat po. Maulan.
2: At of course, bukod sa pag-iingat, maging malawak po ang pag-iisip. Huwag magpapadala sa inis. Dahil ma-traffic partner kanya, nasa biyahe ko, medyo mabigat ang dali ng traffic ko. At ang dami ko naririnig kaliwat ka ng busina. Traffic po na yan, ganyan talaga pag umuulan dito sa EDSA, di ba? Kaya tiis-tiis po muna at huwag mo tayo papadala sa init ng ulo. Babay, mauwi na naman tayo sa road rage.
1: Basta pagpasensahan lang isa't isa.
2: Love lang.
1: Anyway, partner, ano pa hinihintay natin? Di pasadahan na ang mga balita sa nakalipas sa oras.
0: Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Sa unang bugso ng balitaan, mga kapamilya, sinampahan na ng patong-patong na reklamong kriminal ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 at ikinasugat ng 20. Ayon po sa Regional Police Office Eastern Visayas, kabilang sa reklamong inihain sa Tacloban City Prosecutor's Office ang 3 bilang ng reklamong murder o 3 counts of murder. 3 counts ng frustrated murder. At multiple counts ng serious physical injuries.
2: Ayan na.
1: At hindi naman kasama sa sinampahan ng reklamo ang 14 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL na lusot sa kriminal na pananagutan sa ilalim po yan ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at nasa kustodiya na po siya ng City Social Welfare and Development Office, yung 14 anyos na binatilyo na yan, ha? Nasasailalim po sa intervention program. Una nang lumabas na nagpositibo sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante.
0: Spot Report!
2: Samantala, kabilang naman ang age of criminal liability sa inaasahang tatalakayin sa pagdinig ng Senado sa Aprimero ng Hulyo kaugnayan sa nang pamamaril ng 2 estudyante sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na tutol siyang ibaba ang edad sa kriminal na pananugutan ng mga bata. Katwira naman mabatas, epektibo pa rin ang mga Child Reform Center tulad ng Bahay Pag-asa, kung saan maraming kabataang nasangkot sa krimen ang maayos na nakabalik sa lipunan matapos sumailalim sa rehabilitasyon. Sa halip na Pagbababa ng age of criminal liability, isinulong ng senador ang ban sa paggamit ng lahat ng uri ng social media sa mga edad 16 pababa, kabilang ang online games sa mga nagpapakita ng karahasan. Una nang isinulong ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 years old o 10 taong gulang ang age of criminal liability. Para naman sa litigation lawyer at child advocate na si Attorney Arnel Magcalas, dapat ibalik ang dating nakasaad sa revised penal code na mga batang 9 na taong gulang pababa ang exempted sa criminal liability.
0: Spot Report!
1: Sa ibang balita, naghain ng manifestation ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nalalapit na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa kanilang hiling ang pagpapahintulot na gamitin ang Filipino at English sa proceedings. Gayon din ang pag-obliga sa magkabilang panig na maglatag na agad ng kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis. Hiniling din ng prosecution na payagan ang parehong public at private prosecutors na makapagtanong sa mga testigo. Bahagi rin ng mosyon ang pagbubukas ng kahon ng tax records ng vicepresidente na isa umanong mahalagang ebidensya sa kaso. Inaasahang magsisilbing gabay ang mga kahilingang ito sa magiging takbo ng impeachment trial.
0: Spot Report!
2: Pinaniniwalaan namang nag-ugat sa 2,000 pisong utang ang motibo sa pagpatay sa negosyanteng Koreano sa Nueva Ecija. June 17, natagpuan na bangkay ng biktimang may tama ng bala sa ulo sa abandonadong sasakyan sa bayan ng General Tino sa pamagitan niya ng backtracking sa mga kuha ng CCTV. Natuntun at naaresto naman ang mga suspect na sinasabing may utang sa biktimang nagbebenta ng beauty products. Ayon sa Central Luzon Police, posibleng front lang ang negosyong pag-ibenta ng beauty products ng naturang biktima at iniimbestigahan na rin ang posibleng kaugnayan nito sa mga suspect at pagbebenta ng illegal na droga.
0: Spot Report!
1: 2,000 piso lang, partner?
2: 200,000 piso, partner, dapat. 200,000 piso.
1: 200,000. Kasi 2,000, napakaliit naman. It's either $2,000 or
2: $200,000.
1: So, utang pala.
2: Utang. Kasi, partner, ang initial na sinabi dyan ng pro-trinia, General Mendez, na itong mga biktima raw, hindi nakapag-remit doon sa... itong suspect, itong mastermind at yung suspect, hindi nakapag-remit doon sa biktima. At ang pinag-uusapan ngayon ay posibleng koneksyon sa illegal na droga. Ngayon, hindi sila nakapag-remit...
1: Teka, partner, sorry to cut you. So, ang may utang yung biktima?
2: Yung suspect. May utang yung suspect.
1: Ayun. So, parang ang dapat pala ito.
2: Medyo magulo kasi ngayon
1: dapat
2: lang sa tayo nakita ng gantong kaso.
1: Pinaniniwala ang nag-ugat sa 200,000 pisong utang ng mga suspect sa biktima. Ayun, para mas maliwanag. Ayun pala, akala ko may utang.
2: Sino bang nagsulat? Pero ayun na nga, partner, yung initial na informasyon
1: dyan ng National
2: Police. Ang may utang po, yung mga suspect doon sa biktima.
1: Ayun.
2: At nung sinisingil sila ni biktima, tsaka nila pinagplanuhan yung kanilang
1: galit pa, no? Ganyan talaga. May mga utang ho dyan. Kayo pa ang galit. Kayo correct. Na nga ang may utang. Anyway.
0: Spot! Report!
1: Ay bumagsak naman po ang bahagi ng Center Island habang ipinagdiriwang ang tao ng Wata Wata Festival sa San Juan City kaninang umaga. Ayon po sa ulat, tatlo ang nasugatan sa insidente. Anila, nakikisaya lang sila sa basaan nang biglang bumigay ang sementong bahagi ng Center Island sa pinaglabanan street. Isa ang nagalusan sa bukong-bukong habang nasugatan at namaga ang paa ng dalawa.
2: Naku.
1: Pero sa kabila nito, pangkalahatang naging mapayapa ang kapistahan. Mabuti ang partner, meron na silang designated ngayon. Ha? Maraming napeperwisyo yun eh.
2: Correct. At
1: taon-taon na lang.
2: At saka partner, medyo nakalibre rin sila sa tubig dahil umulan kanina kasagsagan ng Wata Wata Festival.
1: Pero maganda ho yan, Mayor, na meron akong designated. Kasi dati, partner, yung mga taon-taon, may mga dala partner na mga ano ha, na kahit nagmamakaawa na, ay teka po, may laptop ho akong dala-dala. Hindi, bakit ka, parang ganun ba?
2: Yeah.
1: Minsan na nag-o-over the, ano na yung mga
2: participants. Nalala ko dati partner, may nakover ako nung last year. Nabasa ako, pero partner, ang nakover ko ang sama ng loob nung isang mag-a-apply sana ng trabaho dahil yung kanyang resume ay nabasa. Nabura lahat ng
1: kita mo,
2: detalye.
1: Kita mong perwisyo, hindi ba? Oh, anyway, partner, next item.
2: Samantalang malaki-laking uy, bawas presyo po report sa LPG ang inaasahan sa susunod na linggo dahil sa pagbaba ng presyo ng krudo sa world market matapos humupa ang tensyon sa pagitan ng Iran at US. Pero nakasalalay po rin ang aktual na galaw ng presyo sa contract price na ilalabas naman sa June 30 at ipatutupad sa July 1. Samantala, pinayagan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mahigit 20 electric cooperatives sa Luzon at Visayas na utay-utaying ipataw ang dagdag singil sa kuryente dahil sa mataas na generation charge noong Mayo. Pinakamalaki ang itinaas na generation charge ng Visayan Electric o VECO na lampas 4 piso kada kilowatt hour. Kabilang din sa may malalaking dagdag singil ang Anteco na sa Antique at Samelco naman, Samelco 2 sa Samar. Ayon naman sa ERC, magkakaiba ang hati ng staggered increase. Depende po yan sa electric cooperative.
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Tambay mga Radyo Patrol, balita sa labas ng impilan. Dating Congressman Mike Defensor bumuelta sa plano ng NBI, nakasuhan siya ng human trafficking. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid po ni Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert, take it away.
3: Jeff, Marlene, bumuelta si dating Congressman Mike Defensor sa pagsasampa ng kasong human trafficking ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Nagugat ito sa ginawang raid ng NBI noong April 21 sa Chicago KTV Bar at Blue Hotel sa Pasig City kung saan nagaganap umano ang human trafficking activity at mahigit 50 babae ang nailigtas mula sa sexual exploitation. Isa si Defensor sa itinuturong pag nagmamay-ari kasama ang kanyang anak at asawa. Ayon kay Defensor, ginagamit umano ang NBI sa politika para maipakulong umano ang lahat na nagsasalita laban sa flood control scandal at korupsyon. Gate Defensor na wala umanong katotohanan ng aligasyon at binigyan diin na dapat ginagamit ang NBI para habulin ang mga dawit sa korupsyon at hindi para patahimikin sila. Pinabulaan din ni Defensor ang naunang presentasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ngayong araw kung saan ipinakita nito ang pagbago sa floor plan ng commercial complex para i-accommodate ang KTV bar bilang o kabilang ang paggawa ng secret passage patungo sa

0: ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
1: Thank you, Bertizon!
2: Samantala, ang viral naman na birthday holiday prank ng ilang kilalang content creators pinuna ng Land Transportation Office. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Marlene, Jeff, naglabas ng sabi ng Land Transportation Office laban sa driver at restradong may-ari ng isang taxi na sangkot sa viral na birthday hulidap prank ng ilang kilalang content creators. Ayon sa LTO, agad na iniutos ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang investigasyon matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakita ng umano'y panghuhold-up sa loob ng taxi na prank lamang pala. Sa isinabuang verifikasyon na tukoy ng Intelligence and Investigation Division ang sasakyang ginamit at ang mga taong sangkot sa paggawa ng content. Ipinatatawag ng LTO ang driver at may-ari ng taxi upang personal na magpaliwanag at magsumite ng mga dokumentong may kaugnayan sa insidente. Binigyan din ni Lacanilaw na hindi dapat gawing libangan ng social media content ang mga sitwasyon may kinalaman sa krimen dahil maaari itong magdulot ng takot, kalituhan at pangamba sa publiko. Piniyak naman ng LTO na pananagutin ng sino ang gagamit ng sasakyan at papublikong lansangan para sa mga irresponsibleng prank o content na maaaring makasama sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Kelly, yung mga gandong klaseng prank ba na banggit mo, sinabi nga ng LTO na nagdudulot ng takot at sa publiko, may mga criminal liability rin ba pwedeng isampa dito sa mga nagpa-prank ng ganito?
3: Unlike Marlene, sa mga pinapadalhan ng show cause order ng LTO kung saan tinutukoy na nila kung ano yung mga possibility na pwedeng kaharapin ng mga driver o may-ari ng sasakyan na sangkot sa mga paglabag sa batas trapiko. Dito sa mga ganito, Marlene, sa inilabas na pahayag ng LTO, hindi pa nila tinukoy yung eksaktong paglabag dahil sabi ng LTO, nasa ilalim pa ng investigasyon ang kaso. Gayun pa man, posible pa rin maharap itong driver at ang taxi driver kung mapapatunayan yung pakikilahok niya sa prank ay nagdulot ng panganib sa mga pasahero at ibang motorista o sa publiko.
2: Ibig sabihin, Kelly, yung content creators parang inupahan, kinausap yung driver or yung may-ari ng taxi para isagawa yung hulidap prank.
3: Tama ka dyan, Marlene. May kilalang content creator na ipaprank niya dapat yung kapwa niya content creator na may birthday. So yung may birthday, nagbook siya ng taxi. Hindi niya alam na itong taxi driver ay kakunsyaba ng mga kaibigan niya para iprank siya. So habang nasa biyahe, may papasok na dalawa pang lalaki na may dalang fake plastic gun at hold upin siya at para dalhin dun sa venue kung saan siya iso-surprise. Though yung video naman na in-upload nila, yung vlog, may disclaimer naman, Marlene, Jeff, na walang nasaktan at ang ginamit doon na baril ay laruan lamang.
2: No, kahit na. Sige, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Alam mo, partner, ilang beses na may nahuling mga content creators, partner, na nang paprank. Tapos, nagkaroon sila ng panic doon sa publiko. May isa ako naalala, partner, na panood ko to, nahuli din siya. Kilala tong kambal tong content creator sa to. Tapos, nang prank siya ng hold up sa isang lugar, hindi niya alam yung pinrank niya, police.
1: Hindi yun na hold up, partner, kidnap yun.
2: Kidnap prank pala.
1: Sa QC yan.
2: Yung pala, police, ayun lang. Nadali siya.
1: Hulidap birthday prank, partner pa sila, ha? Ito, partner, hindi to hulidap birthday prank.
2: Ano yan?
1: Talagang nagdidiwang ng ika-40th birthday.
2: Aba?
1: Si Rochelle Valderrama, partner.
2: Wow! Happy birthday! Ilang taon na si...
1: 48!
2: Lagi kong mali.
1: Partner, Jeff Caparas, ha? birthday ni Rochelle Valderrama, 40th birthday, partner.
2: Yan!
1: Birthday ni Ma'am Rochelle Valderrama.
2: Happy
1: yan ay kabuyak ni Angelo Valderrama, partner. Ng cameraman ko.
2: Wow.
1: Si Angelo.
2: Ang lagay
1: Si Angelo, 41. Isang taon lang ang tanda ni Angelo kay Ma'am Rochelle.
2: Happy birthday po, Ma'am Rochelle.
1: Tapos kasabay niya rin, partner, si Carwin Bumanat. Nagbe-birthday din ngayon si Carwin. Happy birthday! Ang lagay, partner.
2: Ang lagay Kami naman po dito sa Spot Report hanggang alas 9 ng gabi.
1: Ganon-ganon lang yun.
2: Ganon-ganon, bate-bate
1: lang. Lagi natin lang. Pero talagang hindi natin makakalimutan si Jom pag gawin natin mo. Tinawanan ka lang talaga ni Jom. Akala mo, Jom, ha? Talagang...
2: Next birthday mo, Jom. Kung hindi ka na mababati, tatawanan ka lang namin.
1: Tatawanan ka lang namin. Sabi ko sa

0: Anyway, partner, ito may mayroon ding nagmensahe sa akin mula mismo sa Lipa, Batangas, partner. Oh. Abay, si Danny at saka si Lynn Piedad. Dating cameraman ko naman yan, si Danny Piedad.
1: Mm-hmm.
0: Mga matitikas yan eh.
1: Aba.
0: Eh ngayon na si Danny at Lynn Piedad, partner. Abay, may copyhan na yan sa, ano, sa Lipa, Batangas. Napakasarap.
1: Grabe, masarap yan.
0: Matapang ang kape, partner. Kaya ka ipaglaban.
1: Talaga? Oh. Alam, gusto ko yun. Yung kaya kong ipaglaban.
0: Oh. Kaya, matapang. Ay, siyempre, Batangas eh. Kaping Batangas yun. Oh, eh, matapang ang kape ron.
1: Kumbaga, partner, isang linggo nagising ka pa sa sobrang tapang.
0: Next shift na. Gising ka pa. Oh, hindi mo namamalayan.
1: Eh, hindi ako maniniwala hanggat wala akong natitikman, partner.
0: Eh, yan, sabihin mo kay Danny tsaka kay Lynn Piedad. Yan. Mula sa Lipa, Batangas yan.
1: Alam niyo na ho.
0: Oh.
1: Dito po sa Spot Report.
0: Eh, sinasabi eh, no?
1: Una ang kaligtasan.
0: Ay, partner, diyan ka na eh. Sinabi natin na yung dami nag-attendance check bago tayo magbigay dahil sa ilang pala. Okay. Sino nandyan?
1: Bago muna yung partner, may nabanggit siyang ating kaibigan mula sa BJMP. Abay, nakalikom raw sila ng 80 bag ng dugo, ha?
0: Uy!
1: Para doon sa kanilang bloodletting activity ng BJMP NCR ngayon dyan po sa Veterans Memorial Center. At maraming salamat po doon sa mga nakibahagi dyan po sa ginawang aktibidad na
0: mabuhay
1: yan.
0: Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Yan. Marami yan, partner.
1: Ay, dumako naman tayo doon, partner, sa ating mga live streamers, mga ka-classmate. Ayan na, nandito na, partner, si Louie Basco, ayun, nasa Valenzuela City.
0: Matik yan, laging present.
1: Si Madam Beth Kamaing, nasa Marikina naman. Si Nona Damian, ayan. Si Precious Wisdom. At si Eric Araulio, watching sa atin.
0: Yun. Sino pa? Si Eric Araulio, nabanggit mo si Eric.
1: Si Yureka.
0: Yan, si Yura lang daw yan. Yura. Sabi niya, Yura lang daw yan.
1: Si Yura. Diyan, watching sa atin. Si Cherish. Ayan,
0: si Doc Mario Festine, of course, nandito. Si Sergeant Putik. Mahabdi raw sa kamay ang parafin. Oo, pakakandila yan. Eh. Pero luma na yan, sabi ng isang partner eh.
1: Ano?
0: Luma na daw yung pamamaraan na yan.
1: Ay, may bago ancient, na ba ngayon?
0: Oo, partner. Kasi nga, hindi na siya ganun ka-accurate dahil hindi siya conclusive. Kasi nga, di ba? Kung walang CCTV, partner, meron akong na-cover yung basketballista sa Laguna, di ba? Kitang-kita sa CCTV na nagpapotok siya ng barrel, pero nag-negatibo siya sa paraffin. Kasi nga, nakadepende sa elemento yan, partner. Eh. Kung ang hangin ay against papalayo sa iyo, hindi ka magkakaroon ng
1: gunpowder.
0: So, yan ang sinasabi, parang sinauna na yan, na sinasabi.
1: Ito, partner, may reaction naman si... Nawala. May reaction ang partner si Precious. Ito na may patungkol sa Ghost Projects, partner. Yung mga big fishes daw, hindi na daw nahanap. Natabunan na raw.
0: Inanod
1: lang
0: ba?
1: Ay, inanod na. Yun lang. Sabi naman na Cherish, partner, sometimes some content creators take things too far without thinking consequences.
0: Totoo yan. Ang responsibilidad nyo rin ho ninyo sa inyong mga followers.
1: Correct.
0: Dapat to iniisip nyo rin ho yung mga responsibilidad na yan. May nanonood ho sa inyong bata, may nanonood sa inyo, di ba? So,
1: hindi lang dapat, hindi sapat yung nakakatawa lang, nakakaalo lang. Hindi po sapat yun. Dapat po kung kayo may gagawing mga content, yung may matututunan po.
0: Maging responsable.
1: Maganda magiging consumption ng publiko.
0: Yung maging responsable.
1: Kasi kapag content creator ka, partner, nagiging social media influencer ka.
0: Okay, ang influencer, partner, di ba? So, maging responsable ka. Anyway, partner, pinaparapap na tayo ni Hannah. Marami po kaming pag-uusapan dito. Ang kabilang na ho dyan, yung hong isang, meron na naman palang kaso ito sa San Carlos, partner, sa Negros Occidental. Isang estudyante na naman po ang involved ng pananaksak ho sa grade 9 ay nanaksak ho ng grade 10. Yan ho, isa sa mga pag-uusapan. Tsaka ho yung allegation na meron hong pang-aabuso sa mga trainee, partner, di ba? Ng Philippine Army ba ito?
1: Second Infantry Division,
0: Second
1: partner.
0: Infantry. Yan ho, ang mga bibigyan linaw ho sa pagbabalik ko ng Spot Report. Makalipas ho ilang paalala. Ang oras, 8:25.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Alamin at tutukan ang anggulo ng mga kasong isasalang sa Crime Lab! Crime Lab! Spot Report! Spot Report sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at bagcore.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
13: Ang husay!
14: So easy to use. Everest washing machine.
15: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
14: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kitang-kita ang ebidensya. Spot report sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Spot report! DZMM, numero uno sa aksyon! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
1: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Hi, partner. Nasa linya na natin si Police Lieutenant Colonel Nazer Canha.
1: Mm-hmm.
0: Ang hepe po ng San Carlos Component City Police Station dyan sa Negros Occidental. Kaugnay nga, partner, itong grade 9 student na abay. Pasintabi, sinaksak naman ho yung isang grade 10 student ho. Ay para ho was malinawan, nandito na nga po sa linya si Lieutenant Colonel Nazer Canha. Magandang gabi po, Lieutenant Colonel Jeff Caparas po at Marlene Padiernos.
16: Yes, sir. Magandang gabi. Magandang gabi.
0: Okay. Colonel, kayo na nga ho magkwento. Ano ho ang nangyari dito, sir? Paano ho na ipasok? Tsaka ano ho ang motibo ho nitong CICL? Go ahead po.
16: Una po, may nangyari pong kaguluhan sa Center Mall, especially malapit sa May Acacia.
0: Aha.
16: And then, yung isang kasama ng suspect ay dinagbog. At dahil sa daming ng kalaban nila, tumakbo po sila. Yung suspect po natin ay tumakbo papuntang TV Street.
0: Oo.
16: Sa Revisa Division, passing through sa ilang street hanggang makarating po doon sa Teachers Village.
0: So nagpang-abot so, at saan?
16: Along the way, sa pampatakas niya, may nakita po niya yung isang kasama niya at doon po binigyan po siya ng patalib. So this is to make clear yung report that the incident is approximately 1.3 kilometers away from the school.
0: Ah, okay.
16: Mm-hmm. So, yung una po is doon sa sinabi ko kanina na dapat siya is around approximately 200 meters away from the school.
0: Mm-hmm.
16: So yung incident po nangyari po yun factor ng class
0: after
16: at malayo po sa paasa.
0: Ah, okay. So, I stand corrected po. So, hindi pala na ipasok sa eskwelahan. So, kumbaga, ay nagpang-abot ho muna sila doon sa location na 200 meters away from school. Tapos, nagkahabulan ho. 400. So, tapos nagkahabulan ho doon sa 1.3 kilometers na layo po. Tama po, Colonel?
16: Oh, tama po siya, tama.
0: Hmm, partner, go ahead.
1: Oh, Colonel, ano ho ang pinagmulan nung away? Kasi I understand, para nabagay nyo kanina, sa isang mall, mayroon ng gulo eh. Ano ro ho ang dahilan? Bakit nagkaroon ng gulo? Anong pinag-away nila?
16: Dali po sa investigation namin, napagalaman po namin na mayroon po palitan yung suspect at kata yung biktima. Eh, nagkaroon po dati ng gulo. Involving yung mga kasama nila. At yun po, at napakabot sila
0: Oo. Bali, ting ilan hong, kumbaga yung grupo ho ng suspect, ilan ho sila, at saka yung biktima, ilan po?
16: Yung sa, marami po sila, sir.
0: Yung side po ng?
16: Tapos yung, sa biktima, sir. Marami po. Tapos yung sa,
0: Grabe.
1: Ano to, Colonel? Tinitinan naman natin yung angulo na possible gang war. Itong alitan ito sa pagitan ng dalawang grupo?
16: Posible po. Kasi itong victim suspect natin ay main grupo ng magkakaibang grupo. Lupat ng grupo ng mga kabataan po dito.
1: Pero isa isang school lang sila, sir, pumapasok?
16: Yes po, ma'am. Most the victim and the suspect were in the same school.
0: Grabe, no? Mga edad, ano lang ito, Colonel Kanha, no? Mga 15 to 16 lang itong mga ito, no? Grabe ho. Nakausap niya na ho yung magulang nung may patalim?
16: Nakausap ko namin kung sabi kung nangyari.
0: Oo, anong sabi?
16: Nakausap ko kanina. Kaya po, andan po yung ayusin natin sa WCPD at yung taga-WCPD. So, as of now, sir, patuloy po yung pag-handa ng mga papilit o documentary requirements for the filing of the criminal complaint ng ating ayusin.
0: So hinihahanda niyo na ho yung pagsasampa ho ng reklamo po, ano. Ano, kamusta naman ho yung biktima? Ilan po pala ang biktima nito? Ilan ang nasaksak?
16: Bali, yung isa lang po yung nasaksak at ngayon po ay nasa stable condition naman po sa isang hospital dito sa May Central City.
1: Sir, pa-clarify lang po. Isa ang nasaksak, isa din po ang nansaksak. Mula doon sa dalawang grupo. Okay. Ano ho magiging treatment doon po sa nakasaksak po na grade 9 student? Grade 10.
16: Sa ngayon po, ma'am, nasa pangangalaga po ng CSWBO dito sa San Carlos. Habang ginagawa po yung case study.
1: Okay.
16: Para malaman po kung activity sharing po yung the part of the suspect.
1: How old po yung mga kasama nila, sir, na doon sa unang rambulan, may magiging intervention din po ba sa kanila? Since, though hindi sila kasama doon sa nagkasaksakan, pero kasama sila sa, ano eh, sa unang kaguluhan, sir, eh. Anong plan, sir?
16: Yes, mga, actually, nag-abot din po yung parents mong nabumbong that they will file a criminal complaint. Doon po sa mga nambubog sa kanila. Kasi nangyari po parang continuing trend po nung nangyari.
0: Oo.
16: Dito sa ganitong dito.
0: Oo.
1: May criminal complaint pero ito yung mga minor de edad din, sir, no? Partner, so ito ay...
0: Depende yan sa ano? Depende sa prosecutor ito, Colonel, ano?
16: Meron pa tayong sinisulad na teso. Na kung yung isang suspect ay minor, kung kailangan ko talaga ng case study, nagdodawin ng disability.
0: Yun.
16: Mm-hmm. Isa po yung mga requirements para sa panapunan.
0: Ay, ito ho, Colonel, kung talaga ho sila may dati ng pag-aaway, you know, talaga lang hong... sana pinag-ayos sa lang muna, no? Pinag-uusap, ano?
1: Talaga kung... O tinry na before siya na pag-usapin, pero walang nangyari. Ano ho ang nakita sa investigasyon?
16: Mali po sa no, unang nangyari doon, at wala pong pag-ayos doon sa victim sa dalawang grupo. At under-reported po. Kaya na lang po natin kanila yung naganda po tayo ng further investigation.
0: Ayun. Eh sana nga ho eh, ang ibig kong sabihin talaga, Colonel, kung may mga ganito hong mga alita ng mga anak-anak ho ninyo, mga apo, pamangkin ng Colonel, mas mainam na ho na alamin, tapos eh, kung sakasakali, eh, pag-ayusin na kaagad, ano, kaysa umabot sa ganito pa. Eh, kito nyo yung kinabukasan ng batang isa, hindi ba, Colonel, ano?
16: Yes, po, sir. Yan po yung mga akbang na gagawin namin. Ipapatawag po namin yung mga leader. Kaya naman, kausapin
0: po namin
16: para matulog
0: yung
16: mapo
0: yung alita ng dalawang po. Oo, yan ay kapusukan eh. Kapusukan ng kabataan
1: yan. Nakakatakot yung ganyan. Pwede tama makakapusukan yan. Eh kung ngayon sa ganyang edad pa lamang eh, nagpapadala na sila sa galit at numaabot na nga sa saksakan, what more pag tumanda itong mga ito at nagkaroon sila, naka-encounter sila ng mas matinding problema o diba sa kung saan man, eh mas delikado.
0: Dapat maturuan ng pagpapasensya, pagpapatawad, ano, Colonel?
16: Yan sa ang gagawin sir ng mga kagawa na yung mga parents, mga magulang at alam na rin po nila yung mga gumagawa na kandagang mga anak kasi yun ano yung mapangakala nila sa mga dapat gagawin.
1: Eh, Colonel, eh, since ngayon po, eh, nung dito ang karakalat, sunod-sunod po yung mga insidente ng karahasan dyan sa mga paaralan na kinakasungkutan din ng mga estudyante. Dyan po sa inyong lugar, kamusta po ang pagbabantay sa mga paaralan po na sakop ng inyong AOR? Eh, I understand may utos si Chief, di ba?
0: Chief, tsaka, ano yan, partner, eh? Chief, pababa ng mga RD. General Cardinio, meron ng ano sa NIR. Mm-hmm. Meron na din, eh.
1: Eh, dyan po, sir, sa inyong pong AOR, sir, kamusta po ang inyong pa-deploy?
16: Yeah, yes po, mama. During umaga po, pagpasok ng mga estudyante, meron pa tayong dinidiplo ng mga uniform personnel doon sa iba't ibang mga paaralan at tuwing nabasan po naman po meron po tayo na nakadeploy ng mga personnel at yun in-engage na po natin yung mga school administration school authorities para pag-usapan at magagawa po ng plano para maiwasan po yung direct planning na
0: ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang hepe po ng San Carlos Component City Police Station. Maraming salamat po, Colonel. Mag-iingat po kayo palagi.
1: Thank you, Colonel.
16: Maraming salamat din po,
17: Jason. TTZMM, numero uno sa aksyon. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: Pay partner, dahil nga sunod-sunod na itong nangyayari sa mga estudyante natin, mga kabataan natin, ano, 'di ba may mga tyrant kahit kagabi napansin natin, meron din mga nagsasabi na bakit hindi maging proactive ang mga teacher, mga parents, lahat eh. Even the government, sinasabi nga natin, lagi tayong reactive eh, di ba?
1: Yes.
0: Bakit walang nakakapag-anticipate dito?
1: Correct.
0: May mga umuusbong na mga violenting games. Mm-hmm. Eh, bakit na...
1: Bakit na pabayaang magamit pa?
0: Oh, meron pa nga ang sinasabi, partner, di ba, na mga, yung mga psychiatrist, mga child psychiatrist, mga child psychologist, wag nating hayaan yung mga gadget ang magbabantay sa mga anak.
1: Correct.
0: Halimbawa kayo busy.
1: Oo.
0: Alam natin mahirap ho ang panahon sa ngayon eh. Mm. Eh syempre ang panahon ngayon, partner, 'di ba? Kailangan kayod ka talaga ng kayod. Mm-hmm. Hindi ka mukha nung panahon ng mga lolo-lola natin. Magaan pa ang buhay.
1: Yeah.
0: Ang binabayaran lang bill ng lola ko noon, kuryente, tubig.
1: Ngayon, May internet.
0: Dami, may internet
1: ka. May landline.
0: May mga subscription ka pa nung kung ano-anong mga music platform na yan.
1: May ano, may mga Netflix.
0: Tapos eh, kung ayaw mong mapapahiya na nanonood ka ng YouTube, susubscribe ka sa premium. Kasi kalagitnaan, mami, may papanood ka sa kaibigan mo, biglang may commercial. Hindi naka-premium. O, diba? Ang dami ng gastusin ngayon. Na kung ano-ano.
1: Correct.
0: Tapos eh, yung memory pa ng telepono mo, hindi na sapat. So, wag susubscribe ka ngayon sa kung ano-anong mga... Hindi ba? Maraming gastos in short. Kaya nga ngayon, ang mahirap, eh, syempre, ang mga modern family, mga modern parents ngayon, eh, talagang kayod na kayod.
1: Triple kayod.
0: Eh, sabi nga nung mga child psychologists, eh, wag naman nating hayaan na walang bantay ang anak ko, eh, makulit. Tawahimik. Oh,
1: may mga paraan po para libangin ng mga anak. Kung kayo po ay busy, may mga paraan
0: screen
1: po.
0: Screen time, ilimitahan.
1: Ilimitahan. Pwede kaya, bukod sa maglaro ng online, eh, palaroin nyo sa labas.
0: Tsaka yung mga lumang board games.
1: At least
0: makakapag-develop
1: siya ng social, ano, di ba,
0: lumang board games, partner, yung mga, ano, gawin yung habit, halimbawa, every weekend, off muna ang screen time, mag-movie night kayo. Tapos singit-singitan mo ngayon doon, hindi ba? Bilang ano.
1: Hindi kaya partner, baka naman kasi kaya nabababad sa cellphone yung mga bata. Eh kasi nakikita ng mga bata, nakababad din kayo sa cellphone. Pwede rin kasi
0: dapat
1: ganun,
0: example ka pala.
1: Dapat example ka bilang magulang. Kasi kagaya po ng paulit-ulit namin sinasabi, ang edukasyon po ay una nagsisimula sa tahanan.
0: Di ba?
1: At yan po mga batang yan, kung ano po yung nakikita nila sa kanilang environment, yun yung kanilang kadalasan saan ginagaya, ginagawa. Kaya nga ho, minsan nga, hindi natin masisi na may mga ganitong mga paglago ng technology. Pero syempre, andyan yung limitasyon. Diba?
0: Yan ang mga challenge natin. Challenge sa lahat yan. Yung pag-usbong ng teknolohiya. Diba? Isa pa nga sa challenge partner eh, paano mo madidistinguish ngayon ng mga AI na yan?
1: Tama,
0: ang hirap na talaga eh. Napakahirap partner. Kumbaga tayong mga nasa media industry, kahit paano tayo swerte, pwede natin i-verify ka agad. Ito ba'y totoo? Naku, peki yan. Hindi ba? Paano sina lolo, lola? Di ba? Makikita nila yung nagsisimula pa lang silang magkaroon ng Facebook account na ganyan, hindi ba? Di si Lola, totoo ba ito? Yun ang mahirap eh.
1: Isa pa yan.
0: Anyway, partner, dito ulit tayo sa ating mga kabisyo alas 8. Si Tita Maria Dulce Orate, nalungkot tuloy eh. Bakit nagkakaganito ang mga kabataan natin? Malita percent lang naman huyan kung titignan mo na larger scale sa bird's
1: pero
0: eye view.
1: Pero magkagayon pa man, kahit kaano kakonti po yung mga insidente ng ganyan na kinasasangkot ng mga kabataan, meron pa rin. Yun yung fact na nakakalungkot, partner.
0: At ito yung nagsisilbi, partner, na wake-up call sa lahat. Sa ating mga taga-gobyerno, sa atin sa loob ng bahay, sa atin sa eskwelahan, sa ating mga kaibigan. Lahat ho yan. Nagsasakay. Ito hong nangyaring ito, though very tragic, nagbukas ho ng kumbaga kamalayan, partner, di ba? Ikaw, asya tito, tita, di ba? Ako, di ba?
1: Oo nga, pwede naman kung magregalo ko, nabanggit yung tito, tita. Alam mo ako, partner, never ako nagregalo sa mga pamangkin ko. Nagregalo sa mga pamangkin ko, partner, ng mga gadgets. Hindi po dahil sa mahal, kundi dahil feeling ko yung mas kailangan nila yung mga bagay na yung binibili ko para sa kanila.
0: Ano ba yun? Diba? Baka akala mo lang kailangan nila.
1: Tapos ako lang pala yung nag-assume.
0: Sasabihin lang nung ano, thank you tita, mag-thank you kay tita Marlene. Kaya na lang magawa.
1: Kaya pala parte pagkukuha yung muko. Hindi, pero kidding aside po, kung magbibigay po kayo ng regalo po doon para sa inyong mga chikiting, make sure na yung kanilang mapapakinabangan in a good way, diba?
0: Yun. Oy, teka muna partner. Bagong pangalan ito, ngayon ko lang nakita si Marla Vergara 2989. Hello from Vegan City. Oy, vegan.
1: Aba.
0: Layo sa norte yan, partner.
1: Oy, ito partner, ito ay parang not so bagong pangalan, pero ito ay ating regular classmate dito sa Spot Report, partner. Aba? Si Madam Tina Villanueva. Importante raw ang reporting nating dalawa.
0: Yun.
1: Good job!
0: Yan,
1: go lang ng go. Basta fan niyo ako.
0: Ayun, gap daw. Teka muna, baka mapagalitan ako ng nanay ko. Ito binili niya kagabi. Buti na alala ko.
1: Ano?
0: Baka mapalo ako ng nanay ko.
1: Naku, yari ka na naman.
0: Ma'am Evelyn Pasete Caparas ng Biga, Silang Cavite.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka yung Dabar Cuts Forever ng Infant Jesus Academy, Batch 80. Yan ang nanonood sa atin, partner.
1: Hello po!
0: Yan, hello po kay Ma'am Evelyn Pasete Caparas at sa Dabar Cuts Forever IJA Batch 80. Ha? Dyan lamang po kayo. Ha? Magbabalik pa po ang Spot Report. Magbibigitaan lamang kami sa ilang paalala.
18: Totohan
3: kasalanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
17: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
0: Ay, sa oras na 8:48 ay makakasama po natin si Colonel Michael Aquino, ang tagapagsalita po ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Partner, anong pag-uusapan natin
1: patungkol
0: kay Colonel?
1: Patungkol ito, partner, doon sa napaulat na insidente umano ng panalakit ng isang training instructor sa mga graduating trainee sana ng CAFGU partner. Eh, patungkol dyan, hingin tayo ng update kay Colonel Aquino. Good evening po, Colonel. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
19: Colonel? Jeff at Marlene at pag-gabi rin sa inyong mga tagapakinig.
0: Salamat po, Colonel.
1: Colonel, mga ngamusta po kami. Ayan, understand, parang kahapon sinabi po ninyo na nasinimula na yung investigasyon dito sa insidenteng ito. Ano ho ang update po dito sa inyong ginagawang investigasyon?
19: Yeah, so actually kanina nag-graduate na yung na yung mga trainees natin. But mayroon tayong na-segregate or na yung 12 na presently under investigation na nabanggit doon sa incident natin. At in-isolate din natin yung alleged person involved para magkaroon tayo ng fair and just investigation of the case.
0: Tama naman yun.
1: Oo, Colonel, sabi po dito sa initial report na nakuha namin, physically assaulted daw ho itong 12 trainees ng dyan po sa Camp Kapimpin. Ano ho ang nangyari? Anong pinagmulan? Bakit po umabot sa ganitong sitwasyon?
0: Ang sabi Colonel, dahil hindi lang nakompleto ang formation.
1: Bakit ho?
0: Totoo ho ba yun? Totoo?
19: Actually, mayroon silang activity kasi they're supposed to graduate the next day. So, meron silang sanction activity.
0: Okay.
19: Meron silang so of course, parang ano kasi yun eh, parang it's a time of kumbaga unwinding. Tapos, and then, yun nga, authorized kasi na magkaroon ng konting para you have to test this group of people.
0: Uh-oh.
19: Para how do they will fare in the future when exposed to those things. Unfortunately, so medyo nung mga 1:21 na ng umaga, so pinormation sila ng kadre.
1: Okay.
0: Mm.
19: And then unfortunately kasi nga mayroong hindi daw sila na form, no?
0: Uh-oh.
19: So kasi alam mo naman kasi pag military formation is basic yan eh. So every time you start an activity, there is formation. Every time at the end of the activity, there is formation. So kasama talaga sa it's basic. Basic sa military mong formation na yan. So allegedly medyo hindi na kumpleto itong grupo na to, itong mga trainees natin. Na hindi at po sa pero sabi pa medyo hindi sila masyadong nagre-react doon sa sinasabi ng ating trainer. So yun ang inimisig natin kasi doon kasi ang umpisa ng report natin.
0: So yun hong inaakusahan, Colonel, ay matagal na ho siyang ano siya, trainer?
1: Oo, ganun siya katagal, sir, sa service. Bilang trainer.
19: Sargento na to eh. So so actually matagal na rin siguro ang exposure nito.
1: Okay.
19: Sa mga pag-handle ng mga tao.
1: Oo, sir, kung matagal na ho ang exposure po nitong trainer po na pinag-uusapan natin, is this kasama sa investigasyon kung ito ba yung first time na siya ay nanakit ng mga trainee na hindi agad-agad nakakasunod sa kanya, sa mga command niya, sir? May ganun po bang investigasyon?
19: Of course, one thing for sure, we want to give the public or the people involved a fair chance of justice.
1: Mm-hmm. No?
19: So, titingnan natin yung mga bagay na yan para makakuha tayo ng mga facts. At this time, makapagbigay tayo ng magandang judgment dito sa case, sa isolated case na to.
1: Oh, sir, sabi sir, physically assaulted. Ano yung mga tinang mo? Ano po yung ginawa doon sa mga training?
0: Sinipa.
19: Allegedly, opo. Yan nga, nasipa daw yung nag-report na civilian volunteer ang tawag natin.
0: Opo.
19: So allegedly, nasipa raw sila kasi nga parang hindi nga daw sila nakapag-form ng maayos.
0: Ayun.
19: So titingnan yan mga angle na yan. So usually kasi nagkakaroon ng mga medical observation pag mga ganyan ka.
1: Na-undergo na sa medical examination, assessment?
0: Yung inaakusahan?
19: For sure.
1: Yung biktima, sir.
0: Mga biktima.
19: For sure, titingnan niya mga yan. Kasi hindi lang naman siya eh. So, actually, 12 nga yung inibisigan natin.
0: Oo. Yung ibang araw ho, Colonel, eh, totoo ho ito. Mayroong injury sa ribs. Aba, ito, baliho ba ito?
19: Wala pa tayong findings dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng medical practitioner to determine those things.
0: Eh, Colonel, paano pag napatunayan ho itong mga umano'y pang-aabuso nitong sarhento, ano ho ang pwede niyang kaharapin ho rito?
19: Hindi, again, sabi ko naman natin is we are investigating everybody. No? So we'll give them a fair chance of justice. And then titingnan natin and if found out na mayroon talagang breach of discipline na nangyari, both sides, no, kasi syempre titingnan natin yan eh, bakit, ano ba yung mga mitigating circumstances, ano ba yung mga aggravating circumstances, di ba? So titingnan natin lahat yan. And then if found out na talagang mayroong breach of discipline to both sides, eh magkaroon talaga tayo ng corresponding action. Based on the articles of war, kasi mga sundalo to mga to, so under sila ng Articles of War.
1: Ibig sabihin, Colonel, sabagit nyo nga po, magiging patas itong investigasyon. So walang magiging, asahan namin na walang magiging whitewash po or wala naman dapat sigurong maging panggigipit po doon sa mga complainant kung sakali man po na since nagpapatuloy itong investigasyon. Tama po, Colonel?
19: Tama yun, Marlene. So the Army has been observing these things. No? And then lahat kasi ng actions ng Army has been in accordance with the established protocols. And these protocols are working.
1: Mm-hmm.
19: No?
1: Opo.
19: So anything that is in a connection with discipline, anything that is against discipline, the Army will not tolerate those things.
1: Ayun.
19: And one thing for sure, walang mag, hindi magkakaroon tayo ng mga whitewash because
1: yung kasi
19: alam mo kasi yung mga barbaric practices, those are things of the past.
1: Mm-hmm.
19: We don't need those things in a future army.
1: Mm-hmm. At dapat walang yung puwang sir no, sa ngayon dahil hindi na ito natolerate mga ganyang gawain.
19: Yeah, hindi na talaga natin tinotolerate. Mm-hmm. At the same time, sabi ko naman sa inyo, kasi nga, di ba, titingnan natin lahat yan kung sino ba talaga ang may sala dito.
1: Ayun. O, sige. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Michael Aquino, ang tagapagsalita po ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Thank you so much, Colonel!
0: Good evening po.
19: Maraming salamat po sa inyo.
17: TZMM, numero uno sa aksyon! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ay, sana nga partner ay maging patas, hindi ba?
1: Dapat lang maging patas,
0: lalong-lalo na yung mga trainee.
1: Correct. O tsaka partner, yung kasi kadalasan yung magiging pangamba ng family. Nung mga biktima na baka since may posisyon itong kanilang inireklamo, baka magkaroon ng hindi balanseng pag-iimbestiga. Pero tiniyak naman po ng Philippine Army, kagaya po nabagat ni Colonel Aquino kanina, na walang makakalusot at hindi nila ito tolerate
0: kailangan,
1: yung mga gantong incident.
0: Kailangan imbestigahan. Good luck po sa 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Kahit ito yung nangyari, ha, sana ho i-okay ang mga moral niyo ho dyan.
1: Correct.
0: Ha. Anyway, partner, meron na lang tayong 3 minutes, less than 3 minutes. Si bagong pangalan din ito, bagong classmate, si Ricky Richard 2069.
1: Okay.
0: Hello po, watching from Zamboanga del Norte. Hello sa'yo, Ricky Richard. Si Julius Bangalando, nandito na, partner.
1: Mm-hmm. Si Sergeant Putik Porter, nandito, watching na sa atin.
0: Classmate natin yan.
1: Sino pa nandito?
0: Ronaldi. Nandito na rin si Ronaldi. Si Farah Robles.
1: Joy Chris Salang, watching sa atin, partner. Sino pa nandito? Si Eric Araulio, si Madam Nona Damian. At si Ann Lim, nanonood sa atin, partner, dyan sa ating Facebook.
0: Ayun. Si Tita Maria Dulce Orate, partner. Responsible gun ownership ang sinasabi niya. Maging huwaran kung may posisyon ka sa pamahal. Totoo ho yan. Ito ang nangyari yung ito. Ayun nga. Sabi ko nga kanina, partner, yung nangyari ho dyan sa Tacloban City ay eye-opener ho ito sa lahat.
1: Correct.
0: Sa gobyerno, sa atin mismo, partner.
1: Uh-huh.
0: Kasi bago ho ito sa atin sa Pilipinas. Tapos napapag-usapan ulit yung pagiging responsible gun owner, partner.
1: Correct.
0: Una nga ho, yun ang pag-usapan natin kahapon kay Colonel ko, hindi ba?
1: Oh.
0: Ang sabi niya, kay Colonel Allen Ray ko, ang PIO ng PNP.
1: Yes.
0: Di ba sabi natin kailangan talaga yan. It's either minsan hihiwalay mo yung magazine, hindi magkasama, meron na kayong vault 2 dyan.
1: Totoo.
0: Na hindi, kayo lang ang nakakaalam dapat ng ng code noon, partner.
1: Tama.
0: Baka mamaya meron ka nga vault, alam naman ng buong barangay.
1: Alam naman ang lahat, di ba?
0: Wala din, di ba? It defeats the purpose, ika nga.
1: Correct. Ay, partner, meron palang additional investigation na ginagawa ang PNP ngayon kasi yung palang revolver na ginamit ng 15-year-old may kaparehong serial number sa buhol.
0: Sos Mario Sep.
1: Aba. Parang may panibago po tayo mga redevelopment pag ganyan.
0: Yun lang. Confirm
1: paano
0: na yan?
1: Paano nangyari? Sabi ni PNP chief kanina, partner, nung kanilang biniverify, and diba, initial information, nakita sa Cebu na nakaregistered sa isang security agency. Tapos, sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon, nakita na may kaparehong serial number sa Bohol. Why is that?
0: Ayun. Diba? Anyway, partner, 30 seconds na lang. Nakita ko na.
1: Puto kayo dyan.
0: Niluluto mo. Okay na niluluto.
1: Table number 7.
0: Ay, nakalipas na naman po. Isang oras dito sa Spot Report kung saan una ang kaligtasan mo. Muli po ako po, Jeff Caparas.
1: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierna.
0: Ay, sa Spot Report!
1: Una ang kaligtasan mo!
0: Ay, susunod na programa po, alam na this, kasama si DJ Jaiho at si Ganiel Krishnan. Oh my God! Ingat kayo, kapamilya, saan mo kayo naroon?
1: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 9:01 na po.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaan kamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na! Itong-ito na talaga ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli. Ako po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Grabe naman yun. At sa ngalan ng inyong ever-lovable, ever-laughable, Papa Owl Pads, ako po si Gino Krishnet.
0: Naku, ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng kapartner ko ngayon. Pero syempre, Papa Owl, ingat ka dyan kung nasaan ka man. Alam ko meron kang pang malakasang event na naman.
1: Yes.
0: Kaya naman kami na muna ang bahala ni Ganiel Krishnan. Dito lang syempre sa ating programa na sumasabay ang lahat ng mga kapamilya. Mapa nasa sasakyan, kumakain, tapos ng kumain, yung mga nasa tindahan, kahit nasaan man kayo, sabay-sabay po tayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: Balitang Mabilis.
1: Balitang Mabilis.
0: Walang bitis.
2: Alam na bitis.
1: Alam na bitis.
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
4: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz, sa oras na 9:04, unahin natin. Chris Aquino nagpasalamat sa papuri ng netizens sa hosting ni Bimby. Inigo Pascual nagbigay naman ng update matapos ang minor accident sa kasagsagan ng film Mall Show.
5: Ito naman tayo, Mama Jai. BTS member na si Jungkook umukit ng panibagong kasaysayan bilang kauna-unahang Asian artist na may 3 billion streams sa Spotify.
0: Alam na this!
5: At ikalawang trailer ng animated film na Forgotten Island ni Liza Soberano at film artist na si Her ipinasilip na.
0: Alam na this!
4: Ito na, sa ating unang showbiz chika, maagang binisita ni Queen of All Media Chris Aquino at anak na si Bimby ang puntod ng kapatid na si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III bilang pag-alala sa kanyang 5th death anniversary. Sa caption ng kanyang Instagram post, sinabi nga ng Queen of All Media na si Chris Aquino na tiniyak nilang makarating sa Manila Memorial Park bago sumikat ang araw dahil delikado sa kanyang kalusugan ang sun exposure. Kalakip ng nasabing post, ang pasasalamat ni Chris sa magandang feedback sa hosting skills ng anak na si Bimby. Gayun din ang papuri na humble at marunong makisama ang bunsong anak na natutunan niya mula sa kanyang Tito Noy.
0: In
4: fairness yan, alam mo talaga, every time na nakikita ko, Ginyel, yung mga post ni Ms. Chris Aquino, actually, that specific post, kanina nadaanan ko na siya. Tapos hindi ako pwedeng hindi mag-scroll down at balikan yung iba pang mga photos ni Ms. Chris kasabay ng may pag-asa bilang lumaki sa panunod ng telebisyon, kasabay yung pag-asa na I really wanna see her be back on television,
5: yes,
4: doing yung pag-host talaga. Kasi parang hanggang ngayon, maraming mga magagaling, mga talagang pangmalakasan din ang talento sa hosting. Pero right, diba, yung pag Chris Aquino, siya mismo eh. Hindi mo kailangan bigyan ng segments or whatsoever.
5: Tama.
4: Because she is the show, diba?
5: Yes, yung and idol lang lahat talaga.
4: True.
5: No? So, kamis-tamisa natin na makita
4: Totoo.
5: Sa TV, no? Tayo, yung mga age bracket
4: yes.
5: ng ano mga millennials, naalala talaga natin si Ms. Chris Aquino. But also, since we're also talking about si Bimby,
4: yes,
5: we also have to give credit kay Bimby, ah.
4: Yes.
5: I mean, grabe. Cool kid si Bimby.
4: True.
5: Alam mo, yung fact lang na he's also taking care of his mom.
4: Yes.
5: Tapos hindi naman ilang taon pa lang si Bimby, no? Super bata at
4: eh,
5: very young
4: diba?
5: Age also. Talagang tinulungan niya ni mama niya.
4: As in.
5: Oo, di ba? Yung pero cool kid.
4: Natin, yes, yun ang cool kid talaga, di ba? Na hanggang sa mga oras na ito, di ba, mas pinipili niya to spend time with his mom, di ba? At kahit papaano, ang maganda dito, di ba, yung napanood natin si Bimby na nag-hosting sa Itbulaga.
5: Yes.
4: Marami akong nababasa sa X, sa Twitter, sa X at saka sa Facebook, sinasabi nila na parang huwag niyong saya. Hangin.
5: Oo.
4: Ibigay niyo yung ano, yung nararapat na clout,
5: ika
4: nga, sa magandang feedback ng mga manonood kasi nag-enjoy sa tambalan nila ni Ryza Madison, bilang sila nga ay magkababata, ganyan. Siyempre, no, yung sa hosting skills, kung singer yung mga magulang, di ba, parang partida, agad-agad naging singer din yung anak.
5: Mm-hmm.
4: Ito naman, nanay mo nga naman ng Queen of All Media, 4 years old ka pa lang, kasama ka na sa mga show sa Chris TV, kumoko-host ka na, di ba?
5: Ang galing ni Bimby. Nakita ko yon, ang dami kasing spliced also on TikTok.
4: Mm-hmm.
5: Ang dami niyang mga videos na nakasplice na.
4: True.
5: And talagang galing. Ang galing niyang magbitaw ng mga punchline,
4: yes,
5: di ba?
4: Sanay na sanay. Sana, Bim, no, magtuloy-tuloy yung hosting skills para kahit na hindi nagagawa ng mom niya na si Chris Aquino, si Bimby yung magkapatuloy ng legasya.
5: Tama.
4: Oo, di ba?
5: Haantayin namin yan, Bimby.
4: Truly.
5: Oh, hello, Bimby.
4: Yes, malay mo, di ba? Siya yung masumunod na mga ano, sa yapak ng napaka-usay ding host na si Luis Manzano.
5: Oo naman, Robbie Domingo.
4: Yan.
5: Edward Barbers.
4: Edward Barbers, yes. Yes. O syempre si Bimby.
5: Bimby Aquino.
4: Taray no, Bimby na talaga, no? Kasi parang yun yung tawag sa kanya ng baguette siya.
5: Oh,
4: di ba ang tamang pangalan
5: pero
4: niya talaga?
5: Pero wala rin naman, ano? Wala rin namang may pangalan na Bimby sa
4: wala
5: industry, di ba? Kasi marami. Oo, di ba?
4: True.
5: Marami kasi iba-iba pa, paulit-ulit
4: parehas,
5: na rin
4: parehas yung mga pangalan. Correct.
5: Oh, ito naman. Samantala, ika-ikang dumalo sa premiere night ng kanilang pelikulang Drags to Riches ang singer-actor na si Inigo Pascual nitong Martes ng gabi matapos ang minor accident sa kasagsagan ng mall show. Namalinang bagsak si Inigo matapos tumalon sa stage ng kanilang mall show. Naitapak niya ang paa kung saan may problema na siya sa tuhod. Itinuloy pa rin ni Inigo ang performance ngunit hindi niya kinaya ang sakit at inakalang nabalian na siya. Kaya agad niyang dinala o kaya agad siyang dinala sa ospital. Sa paunang x-ray, nakitang hindi naman siya nabalian. Pero inaalam pa kung kailangan pa niyang sumalang sa operasyon para tugunan ang ilang obserbasyon ng mga doktor. Kaya tuloy pa rin siya sa pagsuporta sa kanilang comedy film kasama si Christian Bables at Elijah Canlas na palabas na simula ngayong araw.
0: Uy, nakikita ko this!
5: Grabe yung tumalon siya sa stage.
4: Ayan, pero kinaya naman niya.
5: Oo, kinaya naman.
4: Gano'ng kataas yung tinalo
5: hindi
4: niya?
5: Naman ganun kataas yung stage, but maybe because yung pagbagsak niya yung landing ng tuhod, dahil nga may problema na yung tuhod niya na very sporty din kasi si Inigo eh, diba? Like his dad. So, lagi naman silang ano, maybe nag-workout. Minsan, diba, mas prone sa injury yung mga ganyan, yung mga mahihirap.
4: Mga hindi talaga inaasahan minsan, no? Kala mo okay lang yung talon mo, pero syempre, kaya nga tinawag na aksidente.
5: Yeah,
4: diba?
5: So, pero the show must go on, ah.
4: True.
5: Talaga kumanta pa rin siya.
4: Yes.
5: In fairness.
4: At inilaban niya ang premiere night.
5: Yes.
4: O, trying tayo, chinat ko na yung handler ni Inig sa Cornerstone. Trying tayo na, sabi ko, baka pwedeng magbigay ng update, ganyan, makapag-phone patch. Let's see hanggang mamaya sa programa natin, bongga. So,
5: umupo pala si Inigo. So, oh my God!
4: Talaga?
5: Oo,
4: napalabas na?
5: Hindi pa.
4: Ay, abangan.
5: Pero ang dami namin napagkwentuhan dyan tungkol sa dad niya, kay Piolo.
4: Sa mga naging ex niya?
5: Ay, hindi, wala.
4: Oh.
5: Pero, alam ko, single siya ngayon.
4: Totoo.
5: Sinabi niya naman yun sa podcast.
4: Tama. Very happy siya sa kanyang career. At saka ito yung longest na stay niya sa Pilipinas.
5: Yes.
4: At uwi niya ng Pinas na napakarami niyang mga schedules and projects na tinanggap talaga.
5: Sabi nga niya, parang grabe jam-pack na yung schedule.
4: True.
5: Niya. Lalo na ngayon dahil nga
4: The Good
5: Drags
4: Doctor.
5: Yes.
4: Drags to Riches. May, yung may bago siyang single na Ikaw at Ikaw sa Star Music.
5: Oo. Sorry, nakalimutan ko anong title, pero oo. Meron siyang bagong kanta.
4: Yes. Parang ito yung karugtong ng Dahil Sa'yo.
5: Oo.
4: Diba yan? Dahil sa'yo ako'y... Ganon. Hin! Whistle, diba? I mean, hindi mo naman. Then,
5: ito na naman. Ito na naman.
4: Tama. Uy, pero alam mo ba, Genial, nagpakita. Yun lang. Hindi. Nagpakita nga po ng suporta ang Nation's Girl Group na Beanie sa matagal ng kaibigan at performance group na Besties matapos sa personal na dumalo ang ilang member ng grupo sa senior high school graduation ng Bestie member na si Kenshin Tabion o mas kilala bilang Bestie Gandara. Dumalo sa graduation sina Beanie Maloy, Beanie Gwen at Beanie Mika kasama ang dance coach ng Beanie na si Jan Matthew Almodovar para naman samahan si Gandara sa mahalagang tagumpay. Bukod nga sa pagdalo sa seremonya, nagbigay din ng mga regalo ang Beanie at kanilang coach bilang pagbati sa kanyang pagtatapos. Ang Besties ay grupo ng mga dancer at performer na matagal lang nakatrabaho at nakasama ng Beanie sa iba't ibang proyekto at performances. Naging bahagi rin sila ng makasaysayang Coachella debut ng Nation's Girl Group ngayong taon. Samantala, matapos ang matagumpay na kick-off ng Signals World Tour sa Maynila, naghahanda na ang Beanie para sa kanilang susunod na concert sa Cebu bago simula ng international leg ng kanilang world tour.
5: Talagang ganyan sila. Pag friends sila, friends talaga nila.
4: Totoo. Oh. Meron nga si Beanie Joanna, no, may share ko lang, nadadaanan ko lang ito, na parang meron siyang isang coffee shop.
5: Mm-hmm.
4: Nakita mo yun? May isa siyang coffee shop na binisita. tas parang sabi ng staff doon, tinawagan yung boss na parang, "Ma'am, nandito si ano, si Bini Joanna, ganyan ganyan." So akala nung may-ari, "Ha, wala naman akong schedule with ano, Bini ganyan ganyan." O sige, sige ganyan. Yung pala parang nasarapan ata si Joanna doon sa isang sa coffee shop na yun. To the point na umabot na sa nag-franchise siya, na nagbayad siya talaga, ha. Ganyan na nagbayad talaga siya. So parang sinasabi nga doon nung may-ari na parang we need to give credit kasi baka iniisip ng mga tao na binigay yung coffee shop without the franchising fee or everything, ganyan ganyan. Kumbaga dumaan daw talaga sa tamang proseso kung paano yung pagkuha ng negosyo. May magan I don't know if that's true or parang imbe-imbento, pero parang feeling ko naman totoo kasi nakita ko na nag-opening siya ng business niya. Uh-oh. Ganyan. Oo.
5: Pero ang galing, no, kasi even ano, even yung mga dancers nila, mga besties,
4: yes,
5: super
4: binabalikan,
5: family talaga. True. Family ang tingin nila.
4: Totoo.
5: Alam mo, isa talagang Bini sa pinaka ano,
4: mga mabubuti. Hanggang ngayon, di ba, nakikita natin sila pag kunyari ganito, may rehearsal sila, dito sila lumalabas, yes, dyan sila sinusundo sa tapat nitong mismong studio natin. So makikita mo na kahit pagod na pagod sila, still kapag
5: yun
4: may nagpa-picture,
5: parang kahit pagod na pagod, wala silang ano, walang arte ba, diba?
4: Eh kasi maganda yung naging training talaga nila. Kumbaga parang panahon ng pandemya nung sila ay mga star hunt girls pa lang,
5: yes, sa loob ng isang bahay,
4: sa loob ng isang bahay, kumbaga wala namang nagsabi na gawin nyo to, sisikat kayo ng todo todo, mararating nyo kung ano man yung narating ninyo ngayon, pero parang ginagawa nyo to because of your passion. Tama. Fire sa inyong mga puso, di ba, yung kagustuhan nyo na mag-perform talaga.
5: Saka patunay yung Bini na pag mabait ka, more blessings.
4: Tama.
5: Diba?
4: Yes.
5: Parang ikaw.
4: Oo, tayong lahat, di ba?
5: Hindi, yes. Ikaw talaga.
4: Hindi. Ako hindi ko masyado mabait eh. Medyo may pagkamaldita talaga ako. Pero,
5: talaga.
4: Oh, totoo talaga. May
5: kontrabida ka. In real
4: kasi
5: life.
4: Parang feeling ko na invive ko yung role ko as Coring sa pangako sa'yo. As bilang sidekick ako ni Claudia Benavista.
5: Ayun.
4: Yes. Alam mo, in all fairness dyan sa... May share lang, ha. In all fairness dyan sa pagganap ko bilang si Coring, ang sidekick ni Claudia Benavista. Mm-hmm. Alam mo, hanggang last Sunday na nag-host ako ng Home Along, merong dalaga na. Tapos parang sabi nung nanay, "DJ Jai, pa-picture naman yung anak ko." Siguro kasi yung anak niya that time, fan na fan ng Katniel, Bagets Pals, kaya nagdalaga. Sabi niya, idol ka niya as Coring, dahil nga, maldita, maldita. Ayan, tingnan mo yung anak ko, maldita rin talaga. Sabi nga nung nanay talaga. O, sabi ko, ha, bongga.
5: Pero ibig sabihin, effective yung
4: effective
5: role
4: nga,
5: sa'yo.
4: Effective nga, oo. I remember nung time na yun, pag lumalabas ako, parang, imbes na magka-picture sila, sinasakal ako ng mga nan.

0: At saka sobrang loud nung mga pilik mata, outfit, etc., lipstick, ganyan. Nung pinalabas na kami sa iba't ibang lugar, parang nagkaroon ng ano, ng eksena na kunyari, nagpa-tone down si Kuring, naging blue yung hair ko. Kaya naging blue or green yung hair, tinone down from blonde. Even yung outfit, di ba, na doble-doble, na colored outfit. Pinalitan ng sweatshirt na mga medyo toned down. Tsaka si Takong din, hindi na siya yung parang naka-short, ganyan. Kasi may mga Muslim country kung saan pinapalabas ang pangako sa'yo na bawal yung mga ganong scenes. Yes, so dapat pala kinukonsider yun ang bongga.
1: Pero in fairness, naka-adjust.
0: Naka-adjust. Kasi aminin naman natin, di ba, parang isa ang pangako sa'yo, even the original version ni Christine and Jericho, yes, sa mga naunang teleserye ng ABS-CBN na ipinalabas sa iba't ibang bansa.
1: Yes, tama.
0: Tapos
1: tama.
0: Yung sa Katniel, yung Saving Grace nila Julia and Megastar.
1: Yes, so,
0: ano pa ba yung mga pinalabas na natatandaan mo, na binalita mo?
1: Wala na pinalabas. Wala akong tandaan. Marami, pero marami.
0: Oo, pero ang talagang tatak-natatak, pangako sa'yo.
1: Pangako sa'yo.
0: Yes.
1: Oh. Saka, hindi, may kailan ba to? Parang lately lang eh. Sa I Want eh. Parang nilabas sila Sir Jolly Astar. He's actually the head of I Want. May mga, ano eh, may mga series na nga na trinanslate din to other language. Pero madami tayong ano, contents mga kapamilya.
0: Correct.
1: Ito naman, ipanalawanag ni kapamilya actor John Arcilia kung bakit ginawa niya ng kanta ang kanyang sikat na linya sa pelikulang General Luna. Ayon kay John, dala ito ng pagkadismaya sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kailangan anyang mailabas ang sama ng loob para mabawasan man lang ang galit na nararamdaman. Naging inspirasyon din anya niya ang mga kanta ni na Juan Carlos Nabuan at Regine Velasquez Alcacid na Ulit-Ulit, kung saan may halong mura ang ilang linya. Para kay John, ang salitang gamit nila ay hindi basta mura, kundi naging expression na ng mga taong dismayado o naiinis. Sinulat ni John ang ano ba yan? Wait, leap! Kasama si Jonathan Manalo na ilalabas na sa mga streaming platforms ngayong Miyerkules ng gabi, sakto sa karawan ni Sir John Arcilia. Happy birthday, Sir John!
2: Ako
1: nandun ako.
0: Sa birthday? Sa press con?
1: Sa press con, media con lang. Nasa Zoom kami kahapon eh. Ayan yung title. Kaya hindi natin pwedeng sabihin.
0: Totoo.
1: Ano ba yan?
0: Yung pon!
1: Oo,
0: yes.
1: Pero nakakatuwa.
0: Eh, di ba yan yung sumikat niyang expression nga sa General Luna talaga? Luna. Na, di ba, sabi nga namin ni Papa Awel, may time na for the promo, akala ng mga tao, yung Star Music and ABS-CBN page posted yung term na yon.
1: Yes.
0: So akala, hala, nagkamali ba yung admin? Pero syempre, din matatalino naman na ngayon.
1: Oo.
0: Alam na na it's for the promotional paandar.
1: Tapos alam mo, kahapon actually, during the media conference for itong ang kanta ni Sir John, nakwento niya nga na grabe, sobrang iconic. Hindi niya inakala na ganun ka-iconic itong linya niya dito sa General Luna, to the point na may mga nagpapapicture daw sa kanya kasama mga bata. Sasabihin daw ng magulang, ay, Sir John, pa-picture naman yung anak ko kasi idol kanya. Tapos pag nakita niya kung ilang taon yung bata, makita niya, bata pa. Like, wow, ito pala yung impact ng General Luna.
0: Iba naman kasi talaga yun. Hindi yun, di ba, mainstream pinalabas.
1: Yes.
0: Pero grabe, naging blockbuster film na kung saan nasundan pa nung iba't ibang mga pa-sequel, di ba?
1: Oo. Grabe, ang galing ni Sir John. And congratulations, Sir John. Napakinggan ko rin yung kanta. Ang ganda.
0: Talaga. Oo. Nakakanta naman ata talaga. Ay, yes, kumakanta talaga si John
1: Arcilia.
0: Kumakanta
1: talaga. Oo. Theater. Nag-theater din si Sir John.
0: Taray ha. Recording artist ha.
1: Yes.
0: I love it. Isa rin yan sa mga ano, isa sa mga pinakamabait at matandain.
1: Yes.
0: Diba? Yung pag nagkasalubong kayo, kakamustahin ka talaga. How are you?
1: Mm-hmm.
0: Dati I remember I guested sa show niya, Spin Go sa TV5.
1: Okay.
0: Yeah, nag-guest ako sa show niya. Tapos parang sabi ko, galing no, mahusay kang aktor, kaya mo tong hosting, ngayon may singing ka, diba?
1: Mm.
0: Ano pang hindi mo kayang gawin? Ikaw na talaga yan, John Arcilia. Ikaw na! Hindi.
1: Happy birthday, Sir John.
0: Happy birthday, Sir John. Ibang show na. Ikaw na! Oo, diba?
1: Hindi na alam na.
0: Nalito na. Ano ba itong show na pinapakinggan na? Charing. Hindi. Sa oras na 9:21, mga kapamilya, sa iba naman nating showbiz chika, dismayado.
1: Ayun. Bakit?
0: Yun lang.
1: Dismayado.
0: Dismayado nga po ang OPM legend na si Jose Marie Chana dahil wala siyang natatanggap na royalty para sa mga isinulat na kanta. Oh my.

0: on. Oh, wait. Promote pa, diba? Na-promote pa, diba? Ano ba, ti?
1: Nagugulat ako, eh.
0: Hindi totoo, dismayado si Jose Marichan dahil wala siyang natatanggap na royalty para sa mga isinulat na kanta. At sinabi nga ni Jose Marichan na frustrated siya para sa mga batang songwriter, yeah, lalo na kung walang matatanggap na royalty. Sa kabila nga nito, masaya pa rin ang OPM legend na makitang nagiging parte ng buhay ng mga Pilipino ang kanyang mga kanta. Masaya rin si Jose Marichan na makasamang magtanghal sa entablado ang mga young at fresh talent sa industriya. Kabilang na dito sina Mariel Monteliano at JM De La Serna na makakasama sa concert ng OPM Legend sa Pasay City sa July 11.
2: I love that piece!
1: Ito naman si, ano, si JMC. Si Jose Marichan, of course, si Sir JMC. Actually, I don't think na hinahabol niya naman talaga yung royalty for the money, eh. Kasi alam, kilala naman natin si JMC. But more of, pinaglalaban niya yung mga batang, ano, batang mga musician ngayon na hindi nakakakuha ng royalty. Can you imagine, sa'yo, ikaw gumawa ng kanta, and every time your music get played, on whatever radio or kung
0: kahit
1: saan
0: sa man, any establishment,
1: tapos hindi sila
0: TV
1: nakakakuha ng ano, ng royalty ng something.
0: Eh kaya, di ba, it's very very important if you are a songwriter or a composer ganyan, na dapat magpa-register ka at maging member ka ng PhilsCap.
1: Yes.
0: Baka kasi dahil hindi ko alam, ha, baka sabihin, uy, dunung-dunungan ka member si Sir ng PhilsCap, di ba? Pero di ba, yun ang pagkakaalam ko, ang mga nakakuha ng royalty is yung mga nagpamiyembro talaga sa PhilsCap, sa party.
1: Pero correct me if I'm wrong, madami talagang artista, maraming musicians ngayon na wala talagang royalty sa mga kanta nila. Di ba naging issue yan?
0: Yes. O kaya nga kailangan, di ba?
1: So, sino may-ari ng music niya ngayon?
0: Depende. Yung record label ata, siguro.
1: Sino to?
0: Hindi, kung sino yung record label head na, nung nirelease nila yun. Hindi, kung sino yung nag-release nung mga kanta nila. Sa label talaga yun.
1: Pero grabe, no? Ang daming kanta ni Sir JMC na mga Christmas songs.
0: Day.
1: Ano natin yun, eh.
0: Correct. Ay, teka lang. Oras natin, 9:23. Nako, bago tayo magpatuloy, Ganyal, no? Ipasok muna natin ang balita sa labas ng ating himpilan.
1: LG! Balita, LGU ng Maynila bubuo ng task force kontra karahasan at mass casualty attacks sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Daniel Jaiho, sa ilalim ng Executive Order No. 29 o ang Manila School Safety Initiative ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, bubuo ang Manila ng Manila School and Community Safety Task Force. Kasunod ito ng malagim na mass shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, layo ng task force na maiwasan ang mga insidente ng karahasan at mass casualty attack sa mga paaralan at pampublikong lugar. Sa ilalim ng kautusan, inatasa ng Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa mga illegal na baril, gun for hire groups at iba pang armadong kriminal sa lungsod. Bubuo rin ang MPD ng Threat Monitoring and Assessment Desk at magtatalaga ng School and Youth Safety Coordinator. Samantala, inatasa naman ng School Division Office ng Maynila na magtatag ng School Safety and Threat Assessment Teams sa bawat distrito ng paaralan at paigtingin ng mga Counseling at Behavioral Intervention Program. Nakasaad din sa kautusan na magsasagawa ang MPD at DepEd Manila ng komprehensibong school safety audit sa lahat ng pampublikong paaralan sa loob ng 90 araw. Inatasan din ng mga barangay na makipagtulungan sa mga paaralan at pulis sa pagpigil sa karahasan at pag-uulat ng mga banta at ilegal na baril sa kanilang nasasakupan. Target ng Manila LGU, sa loob ng 180 araw ay may napapanoong emergency response plan ng lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East.

0: Alam na this. 9:26 ang oras natin, pero dapat araw-araw masiglang ating mga araw dahil para magkaroon ng mas masiglakas na araw. Katuwa nga po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Nako, eto naman. Ano yung eksena naman ng hiwalayan? Diyos ko, parang yung mga hiwalayan sa'yo natatapat.
1: Bakit kaya?
0: Ewan ko din.
1: Usap-usapan ngayon ang hiwalayan ng content creators na sina Gavin Kapinpin at Elma Asagra na mas kilala online bilang Sir Gabin at Ma'am Elma. Matapos nilang kumpirmahin ang pagtatapos ng kanilang 7 taong relasyon. Sa magkahiwalayan na pahayag sa social media, sinabi ng dalawa na mutual ang kanilang naging desisyon at nilinaw na walang kinalaman ang anumang third party sa kanilang paghihiwalay. Ayon kay Elma, matagal na nilang sinusubukang ayusin ang kanilang relasyon sa kabila ng mga problemang hindi nakikita ng publiko. Iginit din niya na hindi dahilan ng kanilang hiwalayan ang mga kumakalat na larawan ni Gavin, kasama ang isang babaeng kaibigan na si Ira. Ganito rin ang pahayag ni Gavin na nagsabing ginawa nila ang lahat para maisalba ang kanilang pagsasama. Pero dumating sa puntong mas makabubuti ang magkahiwalay na lang ng landas. Nagpasalamat naman ang dating magkasintahan sa kanilang mga taga-suporta at humiling ng pag-unawa at respeto habang tinatahak nila ang panibagong yugto ng kanilang mga buhay.
2: Alam na this!
1: Sad talaga pagka, especially pag super public talaga yung relationship ng magkarelasyon.
0: Di ba parang bago itong mga balitang ito, parang naging usap-usapan yung post kung saan parang, I don't know if that, na-hospital siya, di ba?
1: Oo, parang mental, ano ba to, mental issues ata.
0: Or anxiety, ganyan. Oo, di ba? Pero syempre, di ba?
1: Most probably because of that. Hindi natin alam.
0: Hindi natin alam kung ano talaga yung pinakapunot dulo, kung tungkol ba dahil sa relasyon. Oo. Kasi di ba yun dun sa mga naglabasan, it's hard na ang kinin mo lahat ng yung ikaw yung gumawa ng lahat para sa iyong buong pamilya. So, parang pag nagpatong-patong na, parang sasabog ka talaga. At darating yung punto na mauubos ka talaga. Diba? Pero syempre, diba, we cannot speak for their behalf. Kasi nga, syempre, hindi naman talaga natin nakapanayam si Ma'am Elma or si Sir Gavin. Diba? So, we're praying na lang po instead. Yun na lang. Pagdadasal namin kay ni Ganiel.
1: Saka ang hirap pa to actually go through a breakup. Alam mo yan,
0: Ganiel. Para mapunta tayo doon, di ba? Totoo, kahit sino aminin natin, pagka sa breakup talaga, di ba darating yung...
1: Life-changing.
0: Super!
1: To be honest, life-changing
0: super
1: siya. And nasa iyo na lang talaga kung paano mo yun dadalhin. If it's gonna be like a positive outlook na lang in life.
0: Maswerte yung lahat ng mga ano, yung mga lahat ng nalagpasan nila yon ng matagumpay.
1: Mm-mm.
0: Pero syempre, marami yung mga hindi kinakaya talaga.
1: Yes.
0: At humahantong sa pagkaka lihis ng kanilang mga buhay, di ba? Syempre yung iba, it's very, very important to have friends na makikinig sa'yo, mag-absorb talaga ng mga kwento mo. And if kung wala kang ganun, di ba, meron tayong mga pwedeng tawagan dyan, di ba, sa ating mental health issues. Kasi parte yan, hindi dahil sa puso yung about love life, about breakup. Kung tayo, maswerte tayo na meron tayong one call away na mga friends, di ba, may iba na hindi nila alam kung saan tatawag kasi maaaring nahiya sila.
1: Pero ano, or pinaka-okay na tawagan. Si God.
0: Yun, actually, yes. Oh,
1: alam mo, feeling ko, ako kasi, di ba, I have to be really open about it.
0: Oh, oh.
1: I went through a breakup. Talagang wala naman akong ibang kinapitan.
0: Si Lord.
1: May mga friends, of course. Your friends are gonna be there. Your family's gonna be there. Pero iba yung si God talaga. Kakapitan mo talaga.
0: Toto. Ako din eh. Di ba?
1: And super okay ka na, di ba?
0: Oh,
1: eventually, you're gonna be okay.
0: Sabi ko sa'yo, di ba, before, kahit na sinong pagkwentuhan mo, sinong pagsabihan mo, di ba? Pero ikaw lang din ang makapagsasabi sa self mo that you're okay now.
1: Yes.
0: Ay, pero sa mga kapamilya po nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, meron po kayong mga numero na pwedeng tawagan. Tuma tumawag lamang po sa National Mental Health Crisis o NCMH hotline 1553 o kaya naman sa 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline o kaya naman sa mga Globe and TM subscribers 0917-899-8727 o kaya sa mga Smart subscribers naman 0919-057-1553. Nakuputulin muna natin ang ating mga showbiz chika dahil marami nang excited sa ating special na bisitang makakasama ngayon. Siya lang naman po ang itinanghal na tawag ng tanghalan Season 10 Grand Champion. Kamakailan, siya po ay si
1: Yanny Paul Basikal ng tawag ng tanghalan Season 10 Grand Champion.
0: Makakasama live na live. Totoo. Kaya walang aalis, walang bibitaw, lakasan ng radyo, tutok lang dito sa Alam Ko Na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Pagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na this! Live!
0: Oras natin 9:35 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagbabalik po ang inyong kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po nag-iisang besh ng bayan at ang diyos ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: At syempre, sa ngalan ng ever lovable, ever laughable, Papa Owl Paz, ako po si Gino Krishnan.
0: Nako, ganyan. Yes. Diba? 24 years old, yes. Grand Champion of Tawag ng Tanghalan Season 10 ng It's Showtime. Huwag nating patagalin pa, pabatiin na po natin, live na live kasama natin sa programa, si Yanny po Basikal. Hello, we!
1: Hi, Yanny!
0: Hi, Yanny!
1: Uy, grabe, alam mo, ang taas ng tingin ko talaga sa mga nananalo sa Tawag ng Tanghalan. Iba talaga, pag nanalo ka sa Tawag ng Tanghalan, para talagang dumaan ka sa butas ng karayom.
0: True!
1: Can you imagine yung mga judges doon? Tapos, plus pa yon sa sa mga madlang people na nanonood. And plus pa ng mga Pinoy, diba? Parang lahat ng Pilipino marunong kumanta. So pag nanalo ka doon, parang the best of the best talaga. So congratulations, Yanni.
0: Thank you po.
1: Pero Yanni, kamusta ka naman after mo manalo sa Tawag ng Tanghalan Season 10?
9: Ano, okay naman po. Unang-una po sa lahat, ano po, hindi po siya nagsisick in. Pero masaya na po ako dahil unti-unti naman po natutupad ang pangarap ko po.
1: Oo, grabe, 24 years old ka lang, di ba yan?
9: Yes po.
1: Grabe, ang balita namin, 2 to 3 years old ka pa lang, mahilig ka ng kumanta. Kwento mo naman sa amin, paano ka nagsimula?
9: At at times nung, ano, nung tennis group, tennis kubre po nila mama ko na kumanta po ako sa video, kaya mga ganun. Tapos, hindi ko po alam kung tama po ba yung pinakakanta ko po noon kasi hindi po ako marunong magsalita noon pero marunong na po ako kumanta.
1: Oh.
9: Like humming lang po pero kinagamay ko lang po sa tono dati.
1: Oo, pero talent talaga yun, Jai, ha? Yung yes, ganun, yung parang humming. Maraming ano ngayon, maraming singers na malalaman mo magaling sila kumanta dahil pag nag-hum pa lang, maririnig mo na agad may vibrato, 'di ba? Even the humming.
0: Na nakakatono sila,
1: yes,
0: talaga.
1: So,
0: pero syempre, 'di ba? Ito po ano, ika nga, 'di ba? Ito ang isa sa mga grand finale ng It's Showtime sa Tawag ng Tanghalan na very makasaysayan. Makasaysayan in a sense dahil si Yanni Paul Basical po from Balanga, Bataan ay ang kauna-unahang grand champion na itinanghal po sa kompetisyon na meron pong autism spectrum.
9: Yes po.
0: Yes, oo, diba? Pero syempre, grabe, hindi hadlang. Sabi nga natin, no?
1: Superpower yan.
0: Superpower, yes, talaga, hindi hadlang. Kasi syempre, yung, diba, yung bawat mga kanta, ang lagi nga sinasabi ng mga nai-interview natin, you deliver a message to your listener.
9: Mm-mm. Yes po.
0: Diba? Pero ikaw, nung nag-choir ka muna, at ang sabi nga, eh, parang rejection that leads you to redemption.
9: Yes.
0: Ibig sabihin, bago ang Tawag ng Tanghalan, marami ka ng mga sinalihan pa ng mga singing competition before?
9: Opo. Meron po akong pinalat, tsaka hindi po pinalat na manalo. Hindi naman po nawawalan ng pag-asa.
0: Mm-hmm.
9: May opportunity naman po para ma-invite po ako sa mga events, sumali po ako sa iba't ibang competition, sumali din po ako sa choirs. Hindi lang po kumakanta din po ako sa simbahan na minsan kasama ko po sila.
0: Mm-hmm. So noon dati, kapag ka hindi ka nanalo or kunyari hindi ikaw yung itinatanghal na grand winner, ganyan, may mga natatanggap ka pa. Diba, syempre sabi nga natin, pasintabi po, a lack of words siguro, pero the world is so cruel, diba? Sabi nga natin, diba, yung mga normal na sumasali sa mga contest or kahit na hindi sa singing contest, diba, napakadami ng mga pang-o-cry at mga natatanggap na mga negatibong mga bashing.
9: Oo. Yes po, exactly.
0: Diba, lalo pa, syempre pagka ikaw ay diagnosed with the autism spectrum, parang, is it a different one ba? Or mas matindi kapag ka may nabasa ka or may nakita ka na hindi magandang mga sinasabi sa'yo?
9: Opo, lalo na po kapag parang naaapekto po ako sa mga
0: comments,
9: sinasabi nila.
1: Mm-hmm. Like, nagbabasa ka ba ng comments?
9: Yes po.
0: Talaga. Kasi normal naman, di ba? Syempre ngayon sa panahon na may mga cellphone talaga, parang one click na lang lahat. Oo.
9: Yes po.
0: Kwento mo naman sa amin, how's the journey and how was it being sa ganyang sitwasyon? Para at least baka maka-inspire sa mga nakikinig, baka feeling nila, I need to hear your story.
1: Oh, siguro, ano, ask din natin, kailan ka na-diagnose ng autism?
9: Di ko po alam, pero masyadong matagal na po.
0: Bata pa po. Yes.
1: Mm-hmm. And then, so nagbabasa ka for sure ng mga comments, bashing. Kwento mo naman kami, paano
9: yes
1: ka, how do you go through that?
9: Yes po. Ang sinasabi na lang po sa akin, kahit basahin ko po yung mga negative comments nila, may nababasa naman po kung
1: positive
9: in a positive way. Kasi,
1: for sure madami yan.
9: Yes po.
1: Oh.
9: Kasi like, for example, sinasabi po nila na ano, na proud po sila sa akin, lalo na po sa mga taga-Bataenyo po.
0: Mm-hmm.
9: Kasi po, nabibilib din po sila kahit may
0: autism
9: po or condition. Ayoko lang pong sabihin about sa condition ko po. Pero naniniwala po kasi ako sa sinasabi po nila na hindi lang po disability yung autism for me.
0: Mm-hmm.
9: it's a different ability po talaga.
1: Oo, sabi nga ni Gail, superpower. Actually, superpower talaga. You know, I know a lot of people na nasa spectrum. They're very bright, very talented. Ang dami talagang sobrang gagaling. Kaya hindi mo talaga masasabi na disability siya. Oh, diba? Talagang masasabi mo na parang, wow, actually, these people, talagang superpower nila yan. Yes, superpowers talaga nila yan. But I also wanted to ask this kasi naalala ko, ang kinanta niya doon sa May Finals is yung Smoky Mountain Medley.
9: Yes, yes. Po.
1: Bakit mo naisip kantahin yun?
9: Actually, habang nagka-come up po kami for ng meeting, pag-usapan po namin about sa pyesa po namin tsaka sa medley. Kaya napili ko po yung Smoky Mountain. Gusto ko pong buhayin ulit. Mm-hmm. Lalo na po sa mga kinompose po ni Mr. C or si Sir, yeah, Mr. Yeah. Ryan Kayabya po kasi national artist po siya.
1: Mm-hmm.
9: Kailangan po natin buhayin ng OPM.
1: Oo, ang galing. Ang galing mo doon na. At saka alam mo, every time na nakausap ko si Mr. C, na-interview ko siya, yan din talaga ang gusto niya, buhayin ng OPM.
9: Yes.
1: But I also wanted to ask this, Yanni, no? Paano nabuksan yung pagkapanalo mo? Yan. Yung maraming oportunidad para sa mga taong may autism.
9: Yes.
1: Kasi parang nag-inspiration ka na din ng marami ngayon, no? Na kaya pala, kayang manalo.
9: Opo. For me po kasi, kahit anumang pagsubok po sa buhay, kakayanin at kakayanin pa naman po lahat ng mga naranasan ko po.
1: Mm-hmm.
9: Tsaka hindi lang po sa pagko-compete po, kundi po, yun nga po, makaroon po ako ng mga kaibigan, tsaka ang mas importante po ng palagi pong pinapayo sa akin ng magulang ko, syempre kailangan maging mabuti po ako sa, or maging halimbawa po ako sa lahat, kasi yan po yung pinaka-importante. Kahit artista ka lang, or kahit artista man lang po, kailangan po maging humble po sa bawat isa po.
1: Oo, totoo. Kindness, no? Sabi nga ni Elmo, Elmo, kindness.
0: Elmo?
1: Si Elmo talaga.
0: Elmo Magdalena.
1: Hindi, Elmo. Ito naman. May tanong ka ba sa kanya dyan?
0: Hindi, isegue ko na. Siyempre, as the, bilang gumawa ka nga ng kasaysayan na ikaw ang kauna-unahang may na-diagnose with autism spectrum, sa tawag ng tanghalan, di ba? Anong nafe-feel mo nung nalaman mo na ito ay isang history sa national television?
9: Masaya po ako.
0: Ano sabi ng mga malalapit mong kaibigan ng family mo?
9: Ano po?
0: Lalo na alam ko, nakauwi ka kagad ng Balanga, Bataan.
9: Opo.
0: Napakasarap ng mga seafood dyan, te. Oo.
9: Ano po?
0: Sarap, te. Mga crabs, bongga dyan, malalaki talaga ang crabs dyan. Pag pupunta ako ng Bataan, kasi marami akong friends sa Orani, at saka sa Orion.
1: Friends lang?
0: Friends, oo, totoo.
1: Friends lang?
0: Oo, friends, family sila. Wala akong, hindi ko alam, wala akong kalandian sa Bataan. Wala akong kalandian talaga.
9: Masasarap po talaga. Oh.
0: Masarap talaga mga seafood. Lagi kami pag umuwi doon, naka-ready ang malalaking mga crabs. Yes, alimango, po. Yes.
1: Wow, gusto ko din.
0: Oh, uy, dala mo naman ako. Kami yan. Hindi, chari. Kami kay Yanni. Order kami kay Yanni. Order kami, ayan.
1: Ito oh. Yanni.
0: Sandali, di ba niya nasasagot? Anong sabi ng kanyang mga pamilya?
9: Ano po, simpleng celebration lang po.
0: Nag-celebrate kayo kaagad.
9: Opo, like, kumakain po kami, family gatherings, mga ganun, kami-kami lang po. And then, nung after po kami umuwi, kinabukasan may pasok po nun.
0: Mm-hmm.
9: After ko pong mag-enroll, marami pong marami pong pipicture sa akin.
1: Wow, opo. Artista na talaga, no?
9: Opo, hindi ko po na-imagine na magiging artista ako.
1: Talaga?
0: Totoo.
9: Yes.
1: Kakatuwa, no?
0: At dahil sa sinabi niyang hindi niya na-imagine na maging artista siya, part of his contract, bukod sa 1 million pesos, di ba? Yes. You're already part of Star Magic. Yeah. And meron, di ba tama? And meron, di ba tama? Tama. Or and meron kang exclusive contract sa Star Music.
9: Opo.
0: Ayun.
1: Ibig sabihin, more music.
0: Oo, more music. Ganyan.
1: Oo, ibig sabihin ba nila gagawa ka na ng mga maraming kanta? May concert ba kami nga abangan sa'yo, Yanni?
9: Opo, sa ngayon po, pag-uusapan pa lang po namin about sa mga projects like yung ano po, bagong single, bagong albums po. Basta abangan na lang po sa susunod po sa social media po.
1: Mm-hmm.
9: If pwede nyo pong i-follow po sa aking social media, TikTok, IG, YouTube, tsaka Facebook po.
0: Makapanood ka ba namin sa ASAP Dance?
9: Yes po, hopefully.
0: Yes, oh, for sure. Diba? Kasi ang mga champions natin ay talagang sinoshowcase ng bonggang-bongga ang husay nila sa kanilang craft sa pamamagitan ng ASAP. Ano? And gusto naming malaman, syempre, I'm sure ito sa single na ilalabas. Ako, I'm praying ha, as a, as a listener and as a audience, na yung Smoky Mountain medley niya, sana talaga magawa niya ng ano,
1: rendition
0: niya. Kasi, syempre, I'm sure matutuwa si na Jeffrey Hidalgo, diba?
1: Si Mr.
0: Kaya Biab, diba?
9: Opo. Gusto ko, hopefully, gusto ko po siyang ma-meet sila Mr. C.
0: Talaga?
9: Yes po.
0: Walang imposible. Syempre, diba, sabi nga natin, artista ka na ngayon. So, may mga posibilidad na at maraming pintuan ang magbubukas para sa'yo, Yanni.
1: Excited ako for Yanni pagdating doon sa mga songs na ilalabas niya.
0: Yes.
1: Lalo na sa mga makaka-collab mo. Sino mga gusto mo makaka-collab ng mga artist natin?
0: Alam, wag na ako ah.
1: Ang talaga tinawanan ka lang niya.
9: Ha, di masaya po ako.
0: Yes, masaya siya.
9: Kasi, sabihin ko na ba?
0: Yes.
9: Ano po, unang-una po sa lahat ng ano, na hindi
0: pangarap.
9: Opo, na hindi ko po na-imagine na kaduwit ko po si Sir Eric Santos.
1: Yeah.
9: Pumisita po sila sa Bataan.
1: Wow.
9: At nagpapasalamat po ako dahil po sa tawag ng tanghalan. At sinabi niya po na one of those days na makikita po ako. And then, nandito na po ako.
1: Oh! Grabe.
0: Di ba nagmarka talaga?
1: Mm-hmm.
0: Pero ang sangsigaw ng mga nanonood sa atin at mga kapamilya natin all over the world bilang hindi lang tayo sa radyo, sa 630 kHz sa AM band na pakikinggan, nakatutok din ang buong mundo sa atin ngayon sa pamamagitan ng ating YouTube channel, sa ating 1.5 million subscribers sa YouTube, sa ating mga nanonood na kapamilya at kaserbisyo sa atin pong Sky Cable Channel 26 at 183 cable na cable channels nationwide, pati sa The Filipino Channel sa TFC, gusto nilang ano, marinig ang pasample-sample ng iyong winning piece. Ayan.
1: Ako din, gusto ko marinig yan. Live na live.
0: Live na live. Wala nang maglilipad. Lakasan ang inyong mga radyo, ang inyong mga telebisyon, dahil magabalik ko po ang Alam Ko Na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na this.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities, on the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas
16: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM.
0: At syempre, nagbabalik po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, si Jaihel.
1: At syempre, sa ngalan ng inyong ever-lovable, ever-laughable Papa Owl Paz, ako po, si Gino Krishnan.
0: Ito na po, mga kapamilya. Magkita-kita po tayo sa July 18 Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 pong katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths. Mayroon po tayong libreng merienda, libreng gupit, payong legal, hour reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating partners.
0: At may livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nina Brian Song, Anne Rain, Ian Manibales, 1621 at Adja.
1: Pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM.
0: Mga kapamilya, first come, first serve po ang mga serbisyo. Kaya, maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo. Naku, Ganyel ha, aabangan ka namin dyan. Mamara, si Ganyel daw po ay may ihahandang dalawang song number. Kaya ano, ilaan na po ninyo, may dalawa po siyang song number dyan. Dalawa na kagad para kasi expectin mo na parang we want more. Ganyan.
1: Oo nga no. Paano pag wala magsabi ng we want more?
0: Kami ang magsasabi kasi host naman kami ni Papa Awil. Host naman kami ni Papa Awil. We will not let you down.
1: Mamara, hello. Good evening.
0: Yes. Diba Mamara, two songs ka ha? Mag-ready ka ng three songs.
1: The dance number na lang.
0: Ate, wag nasa song ka na lang, hindi ka dancer. Wag ka nang parang ano-ano pa sa amin. Ano? Oo, baka ipaglaban ng kami ni Papa Awil ang dancer ng DZMM. No?
1: Sama ako.
0: Hindi, kami ng dalawa ni Papa Awil. Dami namin sinayote sa mga content. Speaking of, pagiging isang singer, naku, eto na, bilang grand champion na makakasama po natin, ngayon, agad-agad, magpapasample-sample na po ang ating Tawag ng Tanghalan Season 10 Grand Champion, Yani po, basikal sa awiting Paraiso. Take it away!
18: Return to your land home.

0: and expect some truth and hope and respect from the rest of the world.
1: Kaya mo yun, Jai?
0: Para
1: Sa'yo, Wisela.
0: Para iso.
2: Diba, Wisel? Bakit?
1: Diba?
2: Ang ganda, diba? Kaya mo ba yun yung Wisel? Kaya mo yun.
3: Pang-opa.
2: Hinamon pa talaga yung grand champion. Talaga ang kapal ng pes ko. Kaya mo yun, Yani?
0: Para iso.
2: Wala ko. Ano mo ba?
3: Kaya, ang kaya ko lang po.
2: Ah, Carmel! Carmel! Paano yun? Ikaw nga, ganyan. Kaya mo yun.
1: Kaya
2: mo yan, singer ka. Isa pa. 1, 2, 3, and go.
1: Hindi ko kaya. Nakita ko si Carmel gawin yan live.
2: Ah, tingin yun sa mga puto ko chinta.
1: Nakakatawa si Carmel. Ayun,
2: saan kasi yung kaya ko lang naipit na aso. Wala na talaga. Ayun, gabi na kasi, 9:56 na. Pero grabe, palakpakan po natin.
1: Yay!
2: Siguro, ako, while watching you, nung nasa competition ka, it all started dun sa yung version ng wakas ng SB19 talaga. And then, nagtuloy-tuloy na talaga na parang sabi ko, ah, wala na.
1: Para kay
2: Yani Paul na talaga to, in fairness. Diba?
3: Yes,
2: so, kami ni Ganiel, we wish you more success sa iyong singing career. Mm-hmm. Diba? Sa magiging isa sa mga nakahilera na sa mga champions ng It's Showtime sa tawag ng tanghalan, syempre, diba? And enjoy the journey, enjoy the ride.
1: We wish thank more opportunities for you, Yani. But of course, thank you so much also, no, for coming here sa may alam na this. Talagang, ano, we're very grateful to actually have you here and makausap ka namin. And again, congratulations.
2: True. Yes, bongga. Ay, may segue ko lang. Meron pa tayong, ano, 3 minutes, no? Gusto ko malaman, syempre, pagdating sa ganyan, ano ba, the 24 years old ka na, ikaw ba ay nandun na rin sa ano, focus muna sa pag-aaral, sa career, wala mo ng love life din, mga ganyan?
3: Yes po. Nag-focus,
2: bawal?
3: Ano po, nag-focus po muna ako sa mga goals ko po before po ako magkaroon ng love life. Kasi, syempre, kailangan ko po munang sundin, hindi lang sa magulang ko, kundi sa sarili ko rin po. Kasi,
2: totoo.
3: Sa totoo lang po, kahit makaroon po ako ng love life, mahihirapan din po ako.
2: Talaga, ma-stress siya.
1: Bakit?
2: Di ba kasi alam mo nakakainis yung mga love life na yan, sa una ka lang pasasayahin.
1: O yan, o. Basta
2: tapos
1: ako.
2: Ending, pupuyatin ka lang yan nilang mga yan. Di ba?
1: Grabe naman grabe yan! Naman talaga grabe naman yan!
3: Pero in God's will naman po.
1: Oo, naman.
2: You'll find the person na talagang deserve mo, no?
1: Perfect timing.
3: Yes po.
1: Oo. Communication graduate ka, no?
3: Actually, 4th year na po.
2: Graduating.
3: Hindi po.
2: Hindi pa?
3: Isang taon na lang po.
2: Oo nga.
1: So, graduating?
2: Pag-graduating pa lang.
1: Pag-graduate pa lang.
2: Oo, pag-graduate pa lang.
1: No, major in creative and performing arts.
3: Yes po.
1: Grabe, no? Ang galing talaga.
2: Alam mo na kung saan ka mag-OJT.
3: Opo.
2: Sa Showtime.
1: Ay, sa Showtime nga.
2: Di ba pwede? Di ba pwede? Kasi entertainment sa pag-com ka, di ba pwede? Dito sa news.
1: Dito rin sa news. Sa ABS-CBN News. Oo. Ang dami mga nag-i-intern sa atin.
2: Totoo. We will end our Hump Day Wednesday with a bang. Sino ang mga gusto mong pasalamatan sa iyong tagumpay, sa iyong pagkapanalo na mula noon, magpahanggang sa ngayon, ay hindi nawala ang pagtitiwala sa iyo, Yani?
3: Yan po. Excuse me. Gusto ko pong mapas...
2: Halagang with a bang, no? May ubo eh.
3: Gusto ko pong mapas... actually, gusto ko pong mapasalamatan po sa mga nanonood po. Especially po sa mga taga-Bataan po, Region 3, at sa lahat buong Pilipinas, sa buong mundo rin po.
1: Mm-mm.
3: Maraming salamat po sa lahat ng mga dasal, walang sawang pagsuporta po, tsaka sa... walang sawang pagmamahal niyo po sa akin, lalo na po sa mga magulang, sa mga kaibigan at lahat po. Di ko lang po masabi pero I'm so grateful pa po, lalo na po kay Lord.
1: Yun, si God talaga yan lahat.
2: No?
1: Again, congratulations, Yani.
2: Thank you, Yani.
1: Makita pa namin yung mga iba mong pang songs, for sure. Malapit na malapit na yan.
2: Totoo yan. Sakto na po, alas 10 na nga po ng gabi. Susunod na po ang programang Love Connect. Kasama si Coach V. Vanessa Antonio. Nako, papa, papaawal na miss ka na
1: papa,
2: namin.
1: Papa,
2: Bukas ha, samahan mo si Ganyal kasi ako naman ang wala bukas.
1: Ako naman ang sasamahan ni Papa tomorrow.
2: Hindi, kasi meron akong outside ano.
1: Hindi, okay lang.
2: Eksena, kasi diba gala night tomorrow ng ang babae sa septic tank.
1: Congratulations.
2: Kay Miss Eugene Domingo, para naman ma-update ko kayo kung ano yung mga kaganapan doon.
1: At magkikita pa tayo next week.
2: Yes, sa Friday, diba?
1: At sa Friday, magkikita pa tayo.
2: Yes, and next week, kaya naman mga kapamilya at mga kaservisyo, dyan na po nagtatapos ang isang gabi ng mga showbiz balita na walang mintis.
1: Kami ang inyong ultimate source na may init na balita sa mundo ng mga artista.
2: Kaya naman, sabay-sabay po tayong lahat mga kapamilya, isigaw, alam ko na.
1: Alam nyo na.
3: Alam na this.
2: Yes!

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Posible ba? Posible bang ma-in love sa nag-iisang tao all throughout your life? Mga kapamilya kaserbisyo, sabi nga nila, no? Masaya daw ma-in love kapag bago. Pero sa mga matagal nang may asawa dyan, in love pa ba kayo o parang magkaibigan na lang kayo? Is it possible to fall in love with the same person twice? Yan po ang ating malalaman ngayong gabi sa Love Connect. Kapamilya, this is your UA Certified Matchmaker and Science-Based Love Coach na si Coach V. Nakakasama niyo po kami gabi-gabi dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ngayong gabi, ito talaga yung mga ano, no? Mga gustong malaman ng ating mga kaserbisyo. Is love sweeter the second time around? Or totoo yung sinasabi nila na love-love na yan, para lang yan sa una, para lang yan sa mga bata. Masarap lang yan kapag nagsisimula pa lang. Ikaw ah, ano sa paningin mo kapamilya? Kailan ka huling na in love? Pumipitik pa ba yung pusong yan? O matagal nang ibinaon at tinapon sa dagat? Ayun siguro, Coach B, nakain na siguro ng pating. Kayo naman, masyado kayo. Alin na nga kayo dito sa Love Connect nang maramdaman nyo namang ma-in love ulit. Sabahan niyo po kami hanggang 12 midnight dito po sa ating programa. Tanong ni Coach V ngayon, ha, when was the last time you fell in love? Yung talagang in love, hindi lang yung mahal ko siya. Hindi talaga masabi mong in love ako sa kanya, Coach V. Kailan yun? When was the last time? Or have you ever experienced being in love? Magkaiba kasi yun eh, yung mahal mo sa talagang in love ka. Oh, 'di ba, kapamilya, gusto niyo malalaman yung pagkakaiba? Abay, tutok lang kayo. Diyan lang kayo. But for those who wants to share their experience, at ipadala ang kanilang mga mensahe, whether when was the last time they were in love? Yan po ang ating katanungan. I-share nyo lang po sa ating text line at Viber line na 0919-278-3000. At ang hotline naman natin ay 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool na to connect. Sa Love Connect.
0: Hoy, alam mo ba kaserbisyo? May mga kasabihan na you can never step into the same river twice. Narinig niyo na ba yon? Ganito rin kaya ang pag-ibig, kapamilya, na kapag naghiwalay daw ang dalawang tao at muling nagbabalikan, pareho pa rin ba talaga nga magmamahalan yan o baka naman may bago na? May bago ng bersyon ng kanilang relasyon. Totoo bang hindi mo na maaaring mahalin muli ang parehong tao sa parehong paraan dahil pareho na kayong nagbago ng karanasan, pananaw at pagkatao? Mga kapamilya, dito natin malalaman, no, na posible bang mahalin ang tao kahit na marami nang lumipas. You have may mga istorya nga na high school sweetheart, tapos nagkahiwalay, nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Pero yung nag-asawa sila, after 10, 20, 30 years, no, nabalo. O kaya naman, naging single uli. Tapos by the end of the day, pagtanda nila, sila pa din ang magkasama. Nagkaroon man sila ng anak sa iba't ibang tao, abay, by the end of the day, parang tinatawag nila na, yun ba yung soulmate? Kasi parang kayo yung nagsimula, nagkahiwalay man kayo sa gitna, pero kayo pa din sa pagtatapos. Ay! Ay, kapamilya, posible yan. Kasi naalala ko nga yung tatay ko, no? Talaga ang nakatuluyan niya is yung high school. Yes, kapamilya, yung high school love niya. Kung nagkaanak sa ibang tao, yung high school love niya, siya din, nagkaroon din siya ng pamilya, di ba? Pinanganak ako. Pero by the end of the day, even after 30, 40 years, abay, magkikita pa din naman pala sila. At sila pala pa din hanggang dulo. And that makes you ask, no, na kapag minsan mo bang minahal ang isang tao, eh hindi nawawala yun. Sabi nila nananahimik lang, pero hindi talaga nafa-flash out. Nandun lang talaga yan, parang vulkan na dormant. At minsan, naghihintay ng tamang timing para umirap ulit. Hindi kumura pa, umirap. Kaya ikaw kapamilya, kailan ang huling time na in love ka? At hanggang ngayon ba, ikaw ba, eh, iniisip-isip mo pa din yung first love mo? Ay. Oh, since pinag-uusapan natin yung mga first love dyan, yung mga kaservisyo natin, napuyat na naman ngayong gabi. Hello, hello po sa inyo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, yung mga nakikinig dyan. Gising pa ba kayo? Abay, dapat lang dahil kasama nyo na ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Love Guru na si Coach V. Abay,

0: yung lalaki na. Nawala na yung lambing, nawala na yung landi dahil sa demand sa buhay. Kailangan magtrabaho, kailangan buhayin yung mga kamag-anak, kailangan na sila yung kumarga ng mga responsibilidad ng mga tao. Abay, kaya nga, ang babae naging lalaki na. Pero binabalik namin sila sa baby girl version nila kasi nakakapagod naman yun kung ikaw na nag-alaga ng pamilya, pati ba naman sa love life mo, ikaw din kailangan magplano at ikaw din kailangan magbayad. Kaya kapamilya, nandito si Coach V. Love life man ang kailangan mo, kailangan mo lang ng clarity sa takbo ng iyong buhay pag-ibig, tawag ka lang dito po sa ating programa. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe via Viber 0919-278-3000.
1: Cool na to connect sa Love Connect.
0: Share nyo lang dito kay Coach V, you know, when was the last time that you were really in love? Hindi lang love, ha? Kasi naalala ko, no, meron nga pong kwento, no, na sinasabi daw sa kanya ng lalaki na, oo, minahal ko ang mga ex ko, pero hindi talaga ako in love sa kanila. Oy, may pagkakaiba pala yun, kapamilya. Ikaw, sa paningin mo, yung relasyon mo ngayon, mahal ka ba niya o in love siya sa'yo? Marami nga dyan, no? Di mo aakalain, nagpakasal, nagkaroon ng maraming anak, pero pag tinanong mo yung lalaki, sasabihin, oo, mahal ko yung misis ko, pero hindi ako in love sa misis ko. Abay, nakakakilabot, pakinggan. Pero nangyayari talaga. Katulad lang din sa mga babaeng nagsasabi na, you know what? I love him. I love my husband. But I'm in love with you. Yay! Nako! Nakakapangilabot, pero nangyayari nga kapamilya. Kaya ikaw, paningin mo ha, in love ba sa'yo yung mister mo? O baka naman nag-grow na lang ang pag-ibig dahil lagi kayong magkasama? Kaya ngayong gabi, ready ka bang mag-share ng confession? Sa plinag ko na yung number natin, mga kapamilya. I look forward to your messages. I look forward to your call. At higit sa lahat, I look forward, kapamilya, to learning together para maging smarter and stronger sa pag-ibig. Kaya wag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect.
2: Love Connect
1: sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Piyolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol Troll 630 at DZMM Teleradio. balitang

0: Love versus in love. Ano nga ba ang pagkakaiba? Mga kapamilya, you can be, you know, in love without truly loving someone. And you can love someone after you're no longer in love. May mga naalala ba kayong tao nung binasa ko ang linyang ito? Kapamilya, this is so interesting. Dahil pagdating nga sa pag-ibig, akala natin alam na natin lahat. Alam na natin lahat ng bagay about this. But the truth is, nako, meron pa rin talagang pagkakaiba ng pagmamahal at pagiging in love sa isang tao. Just imagine an ex. An ex that you have loved for so many years, no? Siguro na in love ka pa, kaya nga naging kayo. But after a while, when you figured out that your future is not aligned, when you realize na hindi pala kayo pareho ng takbo ng gustong gawin sa buhay, maghihiwalay. But at the end of the day, masasabi mo na kahit hiwalay na kami, Coach V, mahal ko pa rin siya, pero hindi na ako in love sa kanya. Oh, narinig nyo na yung mga ganyan. Ikaw ka, pamilya. Ikaw na may jowa ngayon. Anong nakaramdaman mo? In love ka ba? O mahal mo? Pero hindi ka talaga in love. Ay, nakakatakot. Nakakatakot tanungin ang ating mga sarili kasi baka magsabi ng totoo ang ating mga sarili. You know what, kapamilya? Before natin na isa-isahin kung anong pagkakaiba ng in love sa love, hayaan niyong batiin ko muna ang mga nanonood at nakikinig ngayong gabi sa lahat ng mga single dyan na nakikinig sa Love Connect gabi-gabi. Umaasa na sana, Coach V, ito na yung episode na magdadala ng love life ko. Abay, who knows? Keep on tuning with us kasi one day may mag-click lang dyan sa isip mo at masabi mo, ah, yun pala. Ito pala ang kulang. Ito pala ang nagiging sagabal kung bakit hindi pa dumadating ang the one. Meron niyang isang napakaganda, no? There's one very good quote from Rumi that says, our job is not to find love. Our job is to remove the barrier that stops us from love. Oy! Uy, kasirwisyo, ang daming quotable quotes today. Today, June 24, Wednesday. Kasi naman, totoo naman yun eh. Ang ilan naman kasi talaga sa inyong mga single, eh, hindi naman nyo kailangan hanapin ang love. Kailangan nyo lang i-figure out na ano sa sarili ko ang nagpapastop ng pag-ibig. Baka yung takot ko. Yung takot kong magmahal. O baka naman yung sobrang pagkamarupo ko na lahat na lang ng tao, kahit hindi deserving, binibigay ko ang puso ko. Kaya ang tanong, kapamilya, ano ang barrier sa puso mo ngayon kung bakit hindi pa dumadating ang dawan mo? O nabati ko na yung mga single, batiin naman natin yung may mga jowa. Sigurado ka pa dyan sa kasama mo ngayon o gusto mo na palitan? Biro lang. Naniniguro lang. Si Coach B na talagang ginusto mo to be in that relationship. Hindi yung nandyan ka sa relasyon na yan dahil gusto mo lang nang may maipost sa Facebook. Nandyan ka sa relationship na yan kasi nakikipag-unahan. Gusto mo lang ipakita mo sa ex mo na okay ka na kahit hindi pa naman talaga. O kaya naman yung pinakamapait na rason kung bakit nagjowa. Kailangan ng pera. Kaya nagjowa. Huwag naman sana kaservisyo. Sana mahal mo talaga yung taong yan. Kasi yung taong yan, minamahal ka naman ng totoo. Imagine, yung taong minamahal ka ng totoo, kung anong mararamdaman yan. Kapag nalaman yan, na ang mahal mo, na mahal mo lang ang pera niya. Parang di fair. Diba? To be fair in love. Kung hindi mo siya kayang mahalin for her or his face, eh, bigay mo na lang sa iba. At syempre, para naman po sa mga matagal nang may asawa dyan, matagal nang in a relationship, Like sabihin natin 10 years, 20 years, 30 years, no? May nag-aano pa ba kayo? Nag-aano? I mean, naglalampungan pa ba kayo? O parang neighbors na lang? Pa? Kapamilya, anong nararamdaman mo sa partner mo ngayon? Mahal mo pa? In love ka pa? O parang yung nararamdaman mo sa kanyang pagmamahal, yung parang pagmamahal mo na meron ka sa iyong mga kapatid, adoy. Hindi na pala romantic, no? Friendship na lang. Kaya nakakatuwa talagang pag-usapan tong love and in love ngayong gabi. Kaya tanongin natin ang ating mga kaservisyo. Ikaw, yung kasama mo ngayon, yung ex mo, o kaya naman yung magiging jowa mo, would you rather love them or would you rather be in love with them? Coach B, sabihin mo kasi muna yung pagkakaiba ng in love sa love para malaman namin kung ano yung gusto namin. O sige, wait lang ha, sasabihin ko. Pero bago ang lahat, batiin ko muna ang aking lola na si Raquel at si Mami na si Uyi na nanonood dyan kasama na nila si Manang. Hello po! Thank you po for watching Coach B tonight. Alam nyo ba? Yung dalawa yung dahilan kung bakit ako naging love guru. Kasi yung lola ko, nag-first and last yan. Kung sino yung first boyfriend niya, yun din yung pinakasalan niya hanggang dulo. She only experienced one flavor all throughout her life. Sinubukan ko din yun eh. Kaso hindi nag-last. Hindi na kasi kaya ng panahon natin yung ganun, yung mga first and last. Yung mga kapanahonan nila, madali lang gawin ngayon eh. First and last nga, eh, sakit naman sa ulo yung first and last mo, eh, di wag na lang. At syempre, yung mommy ko is also an inspiration. That's why I became a matchmaker and a dating coach. Bakit? Nalala niyo yung kinento ko sa inyo kanina na pwede kasing may first love ka. Tapos, nagkaroon kayo ng pamilya sa iba. Pero one day, punta ka sa Manila, makasalubong mo yung first love mo sa bookstore. Oh, yan talaga, true story, nangyari yan sa mami ko. Nung nahiwalay na nga siya dun sa dati niyang asawa, abay pumunta siya dito sa Maynila para maka, ano, ng mas magandang buhay. Abay, akalain mo naman sa pagdami-dami ng bookstore na mapuntahan niya, nakasalubong niya pa yung first love niya. Ay. Hi, ma'am, baka maalala mo yung first love mo, baka umiyak na lang. Kasi yung first love niya kinuha na ni Lord. Minsan kasi kung sino pa yung mababait, yun yung kinukuha ni Lord. Itong mga ano irresponsible, nandito pa rin, nagkakalat sa ano mundo. Biro-biro lang. O yan yung QOTD na yan. Kaya gusto niyo bang itanong ko yan dito sa Love Connect? Parang hindi bagay sa Love Connect yan ah. Pero sige ka, pamilya. Ito muna yung ano ni Coach V ha. Would you rather love somebody or be in love with somebody? Anong difference? Kapag in love ka, yan yung feeling na may excitement, may butterflies, may obsession kang nararamdaman. At ito yung nagbibigay sa'yo ng dopamine or yung feel-good hormone. Talaga, ang sarap, sarap, sarap. Pakiramdam, diba? Sa pakiramdam. In love ka, buhay na buhay yung dugo mo. Kahit wala kang tulog, fight. Para kang naka 8 hours of sleep, no? Kasi you're so inspired to wake up in the morning and see that person. Tsaka you'll know kapag if it's in love, kapag nasasabi mo yung mga katagang, I can't stop thinking about her. Hindi paulit-ulit siyang tumatakbo sa isip ko. Pagod na ako. Kakahabol. Yan po yung in love. Ito naman po yung love. Ha? Ang love naman kapamilya, eh, ito yung care. Yung pakiramdam mo, may malasakit ka sa tao. Ito yung parang gusto mo silang protektahan. Ito yung nire-respeto mo sila kasi love mo sila. At kapag love mo ang isang tao, binibigay mo ang commitment mo. At syempre, hindi nyo ibibigay mo yung commitment mo sa isa, bibigay mo din sa lahat. Diba? Usually, you just give it to one person because you love them. And hindi ito yung parang feeling lang. Kasi when you love somebody, ideally, sila ang pinipili mo araw-araw kahit minsan nakakabwisit na sila. That's when you know when you love somebody. It is a conscious choice to choose them even if they're not in their best versions. Sabi nga nila, in love is a feeling and love is a decision. Desisyon na paulit-ulit pinipili kahit minsan mahirap. So ang tanong ko sa iyo, ano ang meron sa iyo, no? At meron kayo ng partner mo. Love ba or in love? Coach B, pwede both? Pwedeng both. Pero meron talagang mas nauuna dyan, no? That feeling of, oh, I feel so in love with her. I feel so in love with him. Or kahit anong mangyari, mahal ko yan. Kahit makalbo pa yan, kahit mawalan pa ng paa yan, mahal ko yan. Ano po ang sagot nyo, kaserbisyo? Message lang po kayo sa 0919-278-3000. That is po our Viber line and text line. Alam nyo ba, kapamilya, fun facts lang, trivia lang pagdating sa mga in love dyan. Kung feeling mo in love ka ngayon, eh ang tawag mo sa'yo, addict. Oo, kapamilya. Dahil napag-alaman nga sa syensya na yung brain scan ng mga taong in love, eh halos pareho yung part ng brain na umiilaw sa kanila sa mga taong addict sa mga illegal substance. Kaya, di ba, parang pang in love ka, nakakabuwang. Parang wala ka sa sarili mong animo. Parang ganun din, no? When you're doing mga illegal substance, wala ka din sa sarili. Kaya masasabi mo bang dapat gawing illegal ang pagmamahal? Ay! Oy, wag naman, oy! Kasi pag ginawa niyong illegal ang pagmamahal, lahat kami kulong. Una ako sa pila. O, di ba ka, pamilya? O, ikaw na nakikinig, kaya ka nga nandito sa Love Connect kasi alam mong marupok ka din. Alam mong nandito ka sa Love Connect kasi alam mong hopeful ka din. So, imagine kung ginawang crime yung ano, pagmamahal. Yay! Di labas-pasok ka sa kulungan. Sama tayo doon, girl. Sama tayo doon, kuya. Tapos yung ano, no, nakakatawa kasi magkakaroon tayo ng separate jail. At yung jail na yun, eh, hindi dahil sa ano, dahil sa crimes. Pero nakakulong ka dahil sa pagmamahal. Yay! Nakakaloka. Sana, buti na lang talaga hindi illegal ang magmahal. Kung hindi, ubos ang pera natin, kakapyan sa sarili natin. Pero alam nyo ba, kapamilya, sa mga taong in love ngayon, eh meron akong bad news at good news. Biochemically, kung in love ka ngayon, sabi ng syensya, aba yung in love feeling na yan, eh naglalast lang yan between 6 months to 2 years. Kaya nga, ito yung sinatawag nilang honeymoon period. Oh. Kayong mga bago pa lang, akala nyo, dawan nyo na yan. Kung makapaglampungan kayo, intense. Hintayin nyo after ng 2 years kung ganyan pa din kayo kadikit sa isa't isa. Kung ganyan pa din kayo kadikit sa isa't isa, ibig sabihin, good. Masusustain nyo talaga yan. Pero yung iba, eh, wala pa ngang 3 months, wala na. Tapos na ang honeymoon period, away na ng away. O, anong tinitingin-tingin mo, ate? Nakarelate ka. Wala na. Sabi niya, ay, Coach B, yun nga yung nangyari sa amin. Akala ko, kami na eh. Akala ko, dawan ko na eh. Kaso, nung naging kami na, parang nawala yung, ano, nawala yung spark. Ah, masaya naman daw. Masaya naman po ako, Coach B. Single ka ba o taken? Ah, anong sabi niya? Tingnan natin kung masaya siya dahil single siya or masaya. Oh, sabi ko sa inyo, kapamilya. Yung mga nagsasabi na masaya naman ako, Coach B. Usually, mga single yan. Tama yan, my love. Dapat talaga masaya bang single kasi kapag ikaw nagka-jowa at nagka-jowa ka ng maling tao, hindi ka na magiging masaya. Kaya nga may love connect para i-make sure natin na kung i-sacrifice mo natin ang personal happiness natin to somebody, sana yung worth it, no? Sana yung ano naman, Yung hindi yung nakakatanggal ng saya sa buhay, nakakadagdag ng saya sa buhay. Kaya ikaw kung gusto mong lalong sumaya sa pag-ibig, lalong sumaya sa buhay, abay tutok lang po dito sa Love Connect. Gabi-gabi po kami kasama ang iyong Love Guru on air na si Coach V. Before tayo magpatugtog ng mga love songs, nang ma-relax ang ating mga kaservisyo na stress dahil sa mga kaganapan sa mundo, abay, tanong muna kayo ni Coach V, would you rather feel in love, no, with your partner right now? Or would you rather na wala kang maramdaman na butterfly, pero alam mong mahal ko to. Kahit hindi na ako kinikilig. Ay, maraming ganyan ha. Yung matagal ng ina relationship, wala na daw kilig. Sabi nila, yung kilig sa mga bago lang yan. Pero ang pinakamaswerteng couple, kapamilya, naniniwala ako, yung may love, mahal nila ang isa't isa, pero may kilig pa din once in a while. Meron ka ba neto? Ano ang sikreto nyo? Tawag lang po kayo sa 0919-278-3000. Text line din po yan na pwede nyong padalhan ng inyong request o kaya naman mga komento. You may also call us at... ano ng telephone number? Local number lang yung binigay nyo, mga kapamilya. Pwede dyan po kaming tawagan. Ito po ang telephone number. You may also call us sa ating landline na 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Mga kapamilya, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang Love Connect for now. Ito po muna ang magandang kanta mapapakinggan dito lang po sa Love Connect. Here is Maybe This Time.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosyn, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Hello, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:57 p.m.
1: Love connect. Sa DZMM. Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio Sa. Love connect.
0: Nagbabalik mga kapamilya, mga kasirpisyo ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Oy, kapamilya, abay sneak peek muna sa buhay ni Coach V. Nanonood nga yung nanay ko tapos biglang nag-text kapamilya. Sabi ni Mami, mingaw ang music mo sa mga walang love life. Hehehehe. Anong ibig sabihin nun? Nakakamiss daw yung mga pinapatugtog na kanta namin dito sa Love Connect para sa mga taong walang love life. Sorry mother, in-announce ko sa buong DZMM ang message mo sa akin. Well, kapamilya, it's okay. For sure, hindi lang si mami ang nakakamiss sa kanyang love life. Siguro ikaw din. So, for you, kapamilya, if you are missing somebody tonight, lalo na kapag nakikinig mo, I will love you so for always. Well, ito po ang gagawin nyo. Hug a pillow kasirbisyo. Yumakap ka ng unan. Oo, nakakatawa pakinggan. But you know what? Science have shown that physical touch releases oxytocin. At kahit unan pa yan, kahit hindi pa tao, nakakatulong din yan. Dahil nararamdaman ng katawan mo na yung hug, eh parang ano din yan, no? It's a comfort. At nararamdaman ng nervous system mo na yung nararamdaman mong, kumbaga, warmth, eh hindi naman niya sasabihin na, ay, unan yan, ay, kumot yan, ay, tao yan. Basta ang alam ng katawan mo, you feel that there's hug. You feel na parang may something na warm. So, pwede siyang ma-misinterpret ng katawan mo as, ay, somebody loves me, somebody's hugging me. So, okay lang yan, kapamilya. Nakakatulong yan kung wala ka mang kasama ngayong gabi, ha? Hug a pillow. It will help comfort you. Kung ikaw naman na may mga tanim, nakakatulong din pala ang paghawak sa mga tanim kung ikaw ay namimiss mo ang iyong mga ex. Kochi, ano yung mga tips mo? Totoo nga. Nakakatawa lang pakinggan. O maghug ng pillow, humawak sa tanim. Yeah, research shows that spending time outdoors nakakapababa yan ng mga rumination. Ibig sabihin, yung mga time na bigla-bigla mo na lang naaalala yung mga ex mo at mga sad moments sa iyong buhay, nababawasan yan kapag ikaw ay nasa outdoor at humahawak ng mga tanim-tanim. Kaya naalala nyo, nung pandemic, nagsidamihan, nagsiusbungan yung mga plantita-plantito. Kasi nakakatulong siya sa mental health, kapamilya. Ang mga ano kasi ang mga halaman mo eh hindi na nanakit 'yan, hindi katulad ng ex mo. Hindi din ang iiwan 'yan basta didiligan mo at papakainin mo. Yung ex mo diniligan mo na, pinakain mo na, nanloko pa din. Magplantita, plantita na lang kayo kapamilya. At syempre since nabanggit natin kapamilya yung pagsistay sa outdoors. Importanteng-importante din ang meron kang masustansyang pagkain para hindi ka malungkot. Kasi kapamilya, ano lang to eh, ito natutunan ko to sa isang eksperto. Kapag siya daw ay nalulungkot, tinatanong niya yung sarili niya neto. Ako ba ay nakatulog ng 8 hours? Ako ba ay nag-ehersisyo? At higit sa lahat, no, ako ba ay naarawan? Kasi kapag yung tatlo nga nagawa niya at malungkot pa rin siya, ibig sabihin, totoong lungkot yun. Pero most of the time, nalulungkot tayo kasi kulang tayo sa sustansya sa katawan, kulang sa tulog, kulang sa ehersisyo. Kaya make sure na nakompleto nyo muna yung tatlo yan, yung tulog, yung ehersisyo, tsaka yung araw or masustansyang pagkain. Hindi yung parang bigla-bigla ka na, hindi, nalulungkot talaga ako kasi dawan ko siya, hindi mo siya dawan. Puyat ka lang, o kaya gutom. Kaya kung ano-anong nararamdaman mo, kumain ka. Huwag mong i-text yung crush mo, ay yung ex mo. At para mga kapamilya, no, para naman sa masiglakas na araw, kapamilya, katuwang din ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Kumain ka na lang ng gardenia kaysa nag-reminis ka na naman sa ex mo. Alam mo, hindi talaga magandang idea ang bumalik sa ex. Alam niyo kung bakit? Kaya nga ex eh. Kasi meron kayong hindi na pagkasunduan na hindi na ayos. For sure, tinry nyo na lahat ng posibleng solusyon nung kayo. Hindi talaga maayos eh. Tapos ngayon, minsan, komo na mimiss mo, feeling mo, yung solusyon, bigla-bigla na lang dadating. Nako, sipin mo na lang kapag nalulungkot ka. Merong 8 billion people in the world that if you give your heart a chance to have that connection again, hindi mo na mamimiss yung mga wala na. Sometimes, hindi naman talaga yung tao ay namimiss mo eh. Yung pakiramdam na may love light ka. Tama, kapamilya? Hindi naman exactly yung tao. The feeling of you being romantic again. The feeling of you being safe again. The feeling of you being marupok again. Yan, namiss mo na yan. Ikaw ba, kapamilya, ha? Ano, sa totoo lang, ha? Mahal mo pa ba yung ex mo? O baka naman, eh, namimiss mo lang yung may kasamuan. I-share nyo nga ang inyong mga opinion dito sa ating Viberland na text line, kwento-kwento, 0919-278-3000. O kaya naman po ay tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sun Love Connect.
0: Si Prince nga ng Mindoro, sabi niya, actually coach, nandoon pa rin naman talaga yung love. Pero yung feeling, eh parang nothing special na po. Na para bang nag-i-exist na lang po siya sa akin for the sake na committed kami sa isa't isa. Ah, ito yung sagot ni Prince dun sa tanong natin kanina. Kung in love pa ba siya sa jowa niya. Ang sagot niya, eh hindi na, pero love niya pa din daw. Pero hindi na in love. Aba, hindi ko alam kung matutuwa ako sa'yo, Prince, o hindi. Si Lara naman ng Cotabato, sabi niya, hi coach, good evening po. Sa totoo lang, masaya naman talaga ako nang wala siya eh. Pero kapag may mga couple akong nakikita sa public, lalo na kapag naghahalikan, parang bumabalik lahat. Ay, hindi mo namimiss yung ex mo, namimiss mo lang ang may kakiss. Namimiss mo lang yung feeling na may ka-connection. Kaya huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay binuksan mo ang puso mo, magkaka-connection ka ulit. Hindi lang yung ex mo yung kaya kang pakiligin, okay? Si Maria naman ng Quezon City, sabi niya, Coach B, mahal ko pa siya. At in love pa rin ako. Kahit may mga away kami, siya pa rin ang gusto kong makasama araw-araw. Yung nasa tamang tao. Galing. Ang mga taga Quezon City talaga magagaling. No? Oh, si Jo naman ng Tarlac City. Sabi niya, Coach B, mahal ko pa rin naman. Pero parang kasing iba na. Ayan tayo, yung mga iba na. Wala na yung kilig. Parang friend na lang ang tingin ko sa kanya. Shucks, kung ako ang jowa mo, masasaktan ako, Kuya Jun. Friend na lang ang tingin mo sa akin. Aduy, eh bakit hindi na lang tayo maging magkaibigan para makahanap ako ng bagong jowa? Sayang naman kung paningin ko sa'yo jowa, tapos paningin mo sa akin friend. Parang hindi pantay. Anong kapamilya, anong gagawin mo kapag nalaman mo na yung kinakasama mo ngayon, yung asawa mo ngayon, yung boyfriend or girlfriend mo ngayon, eh, ang paningin na lang sa'yo, kaibigan. Yung pinipilit niya na lang pala. Yung wala na pala talaga siyang nararamdaman na romance. Kaya lang pala siya nandyan sa relasyon niyo kasi nasanay na siya. Ano ang gagawin mo? A. Magpapatay mali siya. B. Makikipaghiwalay. Or C. If a friend zone mo din siya, para quits. Para kayong magkaibigan. Sa loob ng isang bubong. May maraming gumagawa niya na mag-asawa, hindi niyo lang alam. Kala niyo mommy and daddy, they love each other. As partners, yun pala, love each other na lang as friends. Hinihintay lang na graduate kayo para maka-out na din sila. Isn't it? The realities of love. But you know what? We're just mentioning this, pero marami pa din namang relationship ang masaya at thriving. Yung tipong 60 years old na sila, together, okay, hot na hot pa sila sa isa't isa. Ay, mga ganun tayong color sa pamilya. Sige nga, yung mga ilan sa inyo dyan, tawag nga kayo para maalala ng mga kaserbisyo na may mga ganung relasyon pa. Meron tayo, kausap natin yan sa ano, so, nung isang araw, no? Okay, our hotline kapamilya, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Mga kapamilya, our Viber naman, a text line na maaari niyo pong padalhan ng inyong mga kasagutan ay 0919-278-3000. Eto kapamilya. Eto, tingnan natin kung kumusta ang love life nito. Si Kuya Marlon from Marinduque. Kuya Marlon, how have you been? Ayan. Tawagan natin maya-maya kapamilya. Pero bago ang lahat, bago natin makausap si Kuya Marlon. Sige. Basahin muna natin ang ilan pang mga mensahe ng ating kapamilya. Sabi niya, sabi naman ni Rico ng Baguio City, Coach V, in love pa rin ako. Hanggang ngayon nga, kapag may mga mahalagang nangyayari sa akin, parang sa kanya ko pa rin gusto ikwento. Actually, that's also a sign nga naman that you are very attuned to your partner. Kasi meron mang good news or bad news, sila ang gusto mong puntahan. Kaya mapapansin mo ang mga tao kapag hindi na konektado, no? Nagbababad na sa mga kaibigan. Doon na kwento ng buhay nila at kung ano nangyari sa busa araw nila. Kapag hindi na in love or hindi na konektado ang tao sa'yo, nagbababad na sa opisina. They'd rather be productive than feel connected to you. Kaya pay attention mga kaserbisyo, lalo na dyan yung may mga asawa, ha? Most of the oras of your partner, saan napupunta ito? Sa trabaho dahil kailangan talagang kumayod o baka naman, nagpapaubos na lang siya ng oras sa labas kasi ayaw niya na ang hininga mo. Ay, hindi joke yun, ha? When you're not in love with somebody, kahit mag-toothbrush ka pa tintay, hindi niya na talaga gusto ang breath mo. Pero kapag in love yan sa'yo, ay, kahit kakakain mo lang ng garlic rice, kiss tayo, game. Kasi nga, in love ka pa. Nakakaloka talaga ang love, no? Nakakabudol minsan. Garlic, imagine mo, amoy garlic, lasang garlic, pero enjoy na enjoy ka. Because love can be, ano, no? love can be deceiving sometimes. Pero dahil dyan, mga kapamilya, ha? Kumustahin muna natin yung mga kaserbisyo natin who's going through a heartbreak tonight. If you're going through a heartbreak tonight, tingnan nyo lang yung mga matatanda sa paligid nyo. Buhay naman sila. Ibig sabihin, nalagpasan nila ang mga heartbreak sa kanilang buhay, malalagpasan mo din yan. Here is Broken Hearted Me by Anne Marie.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Anuman ang issue, anuman ang

usapan. Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

pumipili ng isa sa mga pinadalang liham sa atin galing sa ating mga listeners. At ngayong gabi, Kauserbisyo, mapapakinggan natin ang kwento ng isang kapamilya. Itago na lang natin siya sa pangalang si Lynn, na nagpadala ng liham at naghihingi ng advice sa kanyang pinagdadaanan sa buhay pag-ibig. Titingnan natin kung matutulungan natin siya. Kaya mga kaserbisyo kapamilya, if ready ka nang malaman ang kwento ni Celine, eto na po ang kanyang Love Confessions. Dear Coach B, tungkol sa nararamdaman ko, gusto ko sanang magalit dahil sa paraan ng pagtrato sa akin. Pero I'd like to see it na hindi niya naman ginusto nasaktan o masaktan ako. Kasi one thing I'm sure of is he loved me deeply. Hello Coach B, I'm Celine. Hindi ko po tunay na pangalan. I'm 23 years old and currently studying. Malayo po ako sa parents ko and mas pinili kong ituloy ang kolehiyo. Malayo po ito ngayon sa aming probinsya. Mas pinili ko po na lumayo para maka-experience ng new environments, pati na rin mga bagong tao. Nagsosolo apartment po ako malapit sa school. Sanay na ako mag-isa at mas gusto ko na rin naman ng ganitong setup. Nais ko pong humingi ng help at advices na rin dahil pakiramdam ko naliligaw na naman ako sa emosyon at sitwasyong matagal ko nang sinusubukang takasan. Kung matatanong niyo po coach, tatlo na po ang ex ko at lately po, nare-realize ko na sa tatlong karelasyon na yon, parang pare-parehas ang sitwasyon at dahilan ng breakups. Si Ellie, siya po ang huli kong minahal. Siya po ang last ex ko. Nakilala ko siya on a random day because I've met him po when I was not looking for love. Ewan ko ba, coach? Dahil na rin sa siguro may attachment issues po ako, kaya sa sobrang bilis lang po ng pangyayari, hindi ko na po napansin na araw-araw kami nagkikita at nag-uusap. At dahil dyan ay nahulog na po ang loob ko sa kanya nang hindi ko namamalayan. Fast forward po, coach. Nagkatuluyan kami at nagdesisyon na magsama sa iisang bubong. Sa kanila ako tumira for almost a year. And so far, maayos naman po ang trato ng pamilya niya sa akin. Ang problema ko sa relasyon namin, coach, sa tuwing nakainom siya ay hindi niya na-control or alam ang mga sinasabi niya. At nakakapanakit na siya. At yun ang pinagsimulan ng gulo at away namin. Ilang beses kong sinubukang pagbigyan ang lahat at palampasin na lang. Pero mas lalo lang lumalala ang sitwasyon, coach. Hindi ko na kaya mapanatili or manatili sa relasyon na para bang anytime ay hinihintay ko na lamang na masaktan ako at sasabihin niyang pasensya na. Lasing lang ako. Hindi ko naman ginusto na matapos ang meron kami. At mas lalong hindi ko ginusto na maging perfect ang relasyon namin. Gusto ko lang ay matuto siyang ayusin ang relasyon namin ang hindi nagkakasakitan at nagsisigawan. I don't want our story to end just because things became hard for us. Tungkol sa nararamdaman ko, Coach B, gusto ko sanang magalit dahil sa paraan ng pagtrato niya sa akin. Pero I'd like to see it na hindi niya naman ginusto nasaktan o masaktan ako.
Kasi one thing I'm sure, he loved me deeply. Nasaktan ako. At alam kong hindi tama ang pananakit. Pero sa kabila ng lahat, sinusubukan kong tingnan ang sitwasyon sa ibang anggulo. I know in my heart na hindi niya pinili akong saktan dahil sigurado ako na mas malalim pa doon ang pagmamahalan namin. Kaya coach, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, bakit nagagawa niya akong saktan ngayon? Pakiramdam ko po eh, pagod at ubos na ako, Coach B. And this is not the life I want to live forever. Aminado naman po ako na may bahagi pa rin o may bahagi rin akong pagkukulang kung bakit ako napunta sa sitwasyong ito. Pero minsan naiisip ko rin kung deserve ko ba talaga ang lahat ng ito. Pakiramdam ko kasi coach, paulit-ulit lang ang takbo ng buhay ko. Na para bang hindi po ako umuusad at nasa parehong problema. At sugat pa rin ako na paulit-ulit kong hinaharap. Nakakahiya na rin po sa sarili ko na sa ilang beses ko nang sinasabing ayaw ko na at huling beses na ito, pero nandito pa rin ako. Nakakulong sa same cycle. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto ko na pong panindigan ang mga salita ko, Coach B. Alam ko po na hindi matatapos ang takbo ng buhay ko dahil dito. Sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang pag-asa sa puso ko. Sana ay matutunan ko rin ipagtanggol ang sarili ko at piliin ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Coach, sana po ay matulungan niyo po akong makita ng mas malinaw ang sitwasyon ko at matulungan akong mahanap ang lakas na kailangan ko para tuluyan ng makawala sa mga bagay na paulit-ulit kong tinatakasan. Nagmamahal, Celine.

0: si Lynn. Mahal ka niya, pero sinasaktan ka niya. Confused ka kasi siguro sa isip mo, kung mahal niya ako, bakit niya ako nagagawang saktan? You know what, Celine? People like you who are having a hard time leaving abusive relationships, nagdadalawang isip na iwan ito. Alam mo kung bakit? Kasi ang mga abusive na tao, hindi naman sila 24 hours abusive eh. There are times in the day that they're good, they're sweet, they're very ideal partners. But when the dark comes, when the alcohol goes into their system, ayan na. Diyan mo na nakikita ang totoong tao. You know what? Hindi sapat ang pagmamahal, Celine, kung paulit-ulit ka din namang nasasaktan. And sa psychology nga, may tinatawag na cycle of abuse. Ito yung mapapansin mo nga, ito yung sa relasyon, mapapansin mo na okay sila, tapos maya-maya, sasabog siya o mananakit. After kang saktan, hihingi ng tawad, magiging sweet ulit. Aasa ka na naman na magbabago siya. Paulit-ulit lang ang cycle. Dahil the next time na magkaroon na naman kayo ng problema at siya'y nakainom, abay hulaan mo kung ano mangyayari. Abay hindi magiging anghel yan. Gagawin at gagawin niya kung anong ginawa niya sa'yo. Kaya posibleng mahal ka niya, oo, Celine. Pero posible rin nananakit talaga siya. Pwedeng totoo ang pareho. So what are you gonna do, Celine, if you wanna go out the cycle of abuse? And this is not just for you. This is for the kaservisyos and the kapamilyas who are with partners, with lovers, with husbands or wife. Na mahal nila, mahal din sila. Pero abusive na. Number one, abay, importante. Natingnan mo ang pattern, wag lang pakinggan mo ang pangako. Ang mga abusive partners, ang galing-galing mag-promise. At syempre, kapag hindi lasing, o kaya nasa mood sila, abay, best partner sometimes. Pero kapag lasing na, nasaktan ka, tapos na nahimasmasan, ayan na yung sorry, hindi na mauulit. Pero tanungin mo yung sarili mo, ilang beses mo na bang narinig yan? Na hindi niya nagagawin yan? Suko, hindi mong trabaho ang magtiwala sa kanila ulit, Celine. Lalo na kung napansin mo na paulit-ulit na lang. Ito bilang matchmaker in dating ko, siya naniniwala talaga ako dito. Kaya nga ini-interview namin ng tao kung ano nangyari sa mga past niya. Dahil past behavior is the best predictor of future behavior. Kung abusive siya sa mga previous partners niya, hindi ikaw ang exemption, Celine. Number two, dapat malakas ang boundary mo or boundaries mo. Abay, sabihin mo ng malinaw na, you know what? Love kita kasi partner kita. Pero hindi ako pwedeng punching bag. Hindi ako pwedeng ako yung pagpapraktisan mo ng boxing pag nakainom ka. No? You're not necessarily giving them an ultimatum. You're just telling your boundary. Kung ano ang iyong tatanggapin at ano ang hindi mo tatanggapin. Ang ultimatum kasi, parang ganito yun. Parang, sige, magbago ka. Pag hindi ka nagbago, iwan kita. Ang boundary, ito yung sasabihin mo sa kanya. You know? I'm here to stay if you act, you know, like a partner. But I don't have a problem in leaving if you're going to act like my enemy. Bakit sino lang ba ang susuntok sa'yo? Sino lang ba ang bubugbog sa'yo? Gagawin ba yan sa'yo ng taong mahal ka? Gagawin ba yan ng taong nagki-care sa'yo? Hindi. Ang mananakit sa'yo, kaaway mo. So kapag sinaktan ka, hindi mo asawa yan, kaaway mo yan. Dapat hindi ka tumatabi dyan sa gabi. Nakakatakot. Number three, Celine, ha? You have to ask for help you have to have an exit plan. Kasi ang mga taong may addiction, no? And alcoholism is a form of addiction, no? Kailangan mayroon kang pamilya o kaya naman kaibigan na nasasabihan. Kailangan mayroon kang backup fund na pwede kang mamasahe, sumakay ng taxi para makaalis ka at pwede kang magtago sa isang, you know, maliit na hotel o kaya may kaibigan kang magbubukas ng pinto sa'yo kahit alas 4 ng madaling araw kapag ikaw ay binubumbog. Alamin mo kung saan ka pwedeng pumunta for emergency, no? Hindi pwedeng asa-asa lang. Dapat may plano ka, may exit plan ka. Kasi hindi mo alam, no? If they have done it before, they can do it again. Pero mahal ka naman talaga niya. Pero hindi ibig sabihin, safe ka sa kanya. Ang dami-daming taong pinatay ang mga taong mahal nila. Because sometimes, too much trust is also dangerous, no? Mahal ka nila kung nasa tamang katinuan sila. Eh, with the influence of alcohol or influence of drugs, that's no longer your partner. And you should not allow them. You should not give them the smallest chance of cutting your life just because you love them. It's not good and it's not fair. Ang tunay na pagmamahal, you know what, Celine? Eh, dapat hindi na pinag-uusapan yung physical abuse. Dapat siya pa ang nagpro-protekta sa'yo. Kung mahal ka niya, pro-protektahan ka. At kasama na doon sa pagpaprotekta sa'yo, eh hindi lang physically, but pati yung puso mo. Saan ka naman nakahanap na nag-I love you tapos sinuntok kapag katapos? It does not sound right and it is not right. So Celine, how do you plan your exit plan? Before anything, start with a mindset, no? If you love the man more than you love yourself, posibleng one day, eh, pipick upin na lang yung katawan mo ng mga kamag-anak mo sa bahay na yan. That's why the correct way to go about this is, lalo na kapag hindi nako-control ng tao ang sarili nila, you have to love yourself more than you love them. Choose your safety over your feelings. Kasi my love, swerte ka nga, wala pa kayong anak eh. E paano kung hindi lang ikaw ang gawing punching bag? Paano kung pati yung mga anak nyo din? And that is a message not just to Celine, but to our kapamilya kaserbisyo who are in abusive relationships. It will not get better if you have already given them so many chances at hindi talaga sila nagbago. Huwag mong ialay ang buhay mo sa taong hindi naman pinaprioritize ang safety mo. Okay? There is hope, but there is hope outside of that person. Mga kapamilya, if you have friends or family na alam yung going through an abuse, you gotta help them to get out. And you gotta empower them, and you gotta give them options. Kasi minsan akala ng mga to, eh, wala nang ibang kukup-kup sa kanila. Wala nang better na magiging partner sa kanila, magiging partner nila. You have to empower them na, you know what? It may feel that you are alone right now, pero kapag nakahanap ka ng partner na pinapakain ka ng masarap na pagkain kesa binubugbog ka, ayan. Doon mo marirealize na tama ang desisyon mo na umalis ka sa toxic na relationship na meron ka. Alright? So, Celine at sa mga kapamilya na kailangan ng tulong, kayang-kaya niyong umalis kapag safety na ang nakocompromise sa love life niyo. Mga kapamilya kaserbisyo, if you have stories, if you have confessions that you'd like to share, we are also opening Love Connect to listen to you and to share your story. Help you make sense of what you're going through. You can just send your message, your story, sa 0919-278-3000 or call us at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Mga kapamilya, magbabalik po ang Love Connect.
1: Love Connect. Love Connect. Sa DZMM. balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect. Good, good news muna tayo. Hoy kapamilya, alam nyo ba? Sa July 18, magkikita-kita tayo? Ayan na nga po kapamilya, tayo po ay magkikita-kita sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City, para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga, hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate sa ating medical mission at libreng gamutan. Pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth. Kasama dyan sa mga public service booth yung libreng gupit, libreng payong legal, libreng aura reading, libreng merienda. Ay, masarap yan. At iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. Ay, meron din po tayong mga livelihood programs at workshop dyan, ha, na pwede pong makatulong sa inyo para karagdagang kabuhayan din. At performances, syempre, mula sa mga kapamilya artist tulad nila Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621, at Aja. At hindi lang yan, marami pang mga surprises, surprise performances. Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, eto, masaya to, 4 p.m. Makikipag-bonding na po tayo sa ating mga paboritong anchors at reporters. Siyempre, nandyan din si Coach B, makakasama nyo din po. At sama-sama nating balikan ang makasaysayang kuwento ng DZMM. Bukod dyan, mayroon pa pong pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. Kaya kapamilya, punta-punta na po kayo, ha? Pero wait lang. First come, first serve po ang mga ito kaserbisyo. Kaya maging bahagi na po ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo. Yehey! See you mga kapamilya. Oy, ilang kembot na lang, ha? Mga 3 weeks na lang. Makikita-kita na po tayo dyan. Tandaan niyo po, July 18 sa Caloocan Sports Complex. Kapamilya, ay sus, halos 2 oras na naman tayong nagsama-sama dito sa Love Connect. Ano ang mga topics, usapin, o kaya naman issue sa pag-ibig ang gusto nyong pag-usapan natin dito? Anong klaseng love problems o dating problems o relationship problems ang pinagdadaanan nyo ngayon na gusto nyo ng tulong para masolusyonan? I-message nyo lang po yan sa 0919-278-3000 o kaya naman po sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. I-share nyo po kung ano yung mga issue na makakatulong kami sa inyo, and we are happy to do that here in Love Connect. At syempre kapamilya, sa mga pinag-usapan natin kanina, no, there was this one last question na, Coach B, common ba na ma-inlove ako sa ex ko kahit ang tagal na naming hindi nagkita? Common ba na ma-inlove sa ex mo kahit ang dami nyo nang pinagdaanan? Common ba na ganun pa din ang pakiramdam mo sa ex mo kahit nag-asawa ka na at nagkapamilya ng iba? You know what? Yes, it's more common than you think, mga kapamilya. But usually, dahil ito sa mga ilang mga rason. Number one, siguro, talagang in love ka, no? You've been in love with them, pero hindi lang tama ang timing. Number two, no? You probably fell in love with who they've become. Siguro dati, hindi mo sila masyado gusto. Ngayon, uy, okay na yung buhay niya. Mas okay na siya ngayon, mas catch na siya. O kaya naman, baka naman nabubudol ka lang ng memories nyo. Ito ang delikado, kapamilya. Namimiss mo yung feeling, hindi talaga yung tao. Yung feeling mo na, siya talaga ang gusto kong makasama sa dulo ng walang hanggan. Pero ang totoo, naalala mo lang yung mga kissing-kissing, lambing-lambing nyo. Pero nakalimutan mo kung bakit kayo naghiwalay.
yung importanteng rason kung bakit hindi talaga kayo mag-work. So, kapamilya, kung bumalik ba ang ex mo tonight, tatanggapin mo pa? No? And hanggang ngayon, let me ask you, do you still feel in love with your ex? O baka naman you just feel love? Ibig sabihin, mahal mo sila hanggang ngayon, but you know what? The biggest realization pagdating sa pag-ibig is you can love a person from a distance. You don't have to be with them para lang mahalin sila. Lalo na kung may pamilya ka na. Lalo na kung may bago na. Lalo na kung ang pagbalik sa kanila eh mas makakasira sa'yo kesa sa magpapaganda ng buhay mo. So kapamilya, kaserbisyo, kung namimiss mo pa ang ex mo, sorry sa iyo. Pero sana, no? You will find somebody better na lahat ng mga ex mo na hindi maganda ang naging storyline with you, eh makalimutan mo. Dahil sobrang worth it yung taong pinalit ni Lord sa kanya. And for those who are still, you know, finding their partner, abay, kapit lang, kaserbisyo. Meron pa pong mga episodes ang Love Connect. Kita-kita ulit tayo bukas po from 10 p.m. to 12 midnight. Abay, huwag tayong susuko habang hindi natin nakikita si the one. Dahil sabi nga ng isang eksperto sa pag-ibig, those people who are positive about love, they are the ones who will find love. Good night, kasi official.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Paano ka disiplinahin noong bata ka pa?

Swabbing Umaga, June 25, 2026, araw po ng Thursday. It's a throwback Thursday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Dala-dala sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Siyempre may OPM din tayo. Siyempre may 90s din. Nakaka-naka lang pero meron at meron yan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? Ang yung favorite, no? Na mga ang daming nakaka-relate. And of course, ang topic natin na pag-uusapan ngayong umagang ito ng June 25, alamin natin mamaya yan. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok nanonood kay Kuya Dan sa mga sandaling

0: Ito. Kung nasan man kayo sa inyong mga bahay, sa inyong mga trabaho, sa ospital, sa parking lot, saan pa ba madalas may mga tibing nakabukas ng ganito? Sa mga sari-sari store, sa mga convenience store na 24/7 open. Kung kayo po ay nanonood sa atin sa mga sandaling ito, hello, hello. Sa mga nakatutok sa DZMM Teleradyo, kaway-kaway, hi! At syempre pa, ganun din, batiin natin ang mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo. Oo, kung nasa bahay, nasa opisina, o nasa kalsada ka sa mga sandaling ito, at nakapihit sa DZMM Radio Patrol sa East 30, magandang umaga. O batiin din natin kasi may kakilala ako sa DZMM app na nakikinig sa mga sandaling ito. Oo, good morning din po sa lahat ng mga nakatambay dyan sa kanilang mga DZMM app. O sa mga hindi pa nakakaalam, meron tayong meron tayong application. No? Kung wala kayong radio, wala kayong TV, pero may cellphone. Ay, syempre, kahit sino ngayon, may cellphone. Kahit yung mga sabihin mong nasa kalsada lang, aba, hindi sila nasa kalsada lang dahil nag-YouTube sila. Magulat ka, baka naka-YouTube premium pa yan, ha? Oo, so batiin din natin lahat ng mga nakikinig sa atin gamit-gamit ang ating DZMM app. Kinaganda niyan, oo, kinaganda niyan kahit nasa ang panig kayo ng hindi nga lang Pilipinas . 'Di ba yung mga nasa ibang bansa yan din ang ginagamit sa atin para mapakinggan tayo dito. Lalo na at dito ay umaga at dyan ay gabi. Oo, kahit na malayo ang agwat, kayo po ay makakasama natin sa kwentuhang ito. Kaya good morning sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Ganun din, batiin din natin ang mga kasabayan natin nagpupuyat sa mga sandaling ito. Oo, dahil na, syempre, ba't sila nagpupuyat? Sila ay nagtatrabaho din, parang si Kuya Dan. Ako yung nagtatrabaho ang inyong napakikinggan. Kaya good morning sa lahat ng mga kasabayan natin, mga naka-graveyard shift dyan. Oo, yung mga work from home, mga VA, hello, hello. Mga virtual assistants na padami na ng padami ng padami ng padami na talaga. Oo, kasi naman di ba? Okay ang kitaan. Tapos nasa bahay ka lang. Yun nga lang, ang talagang sakripisyo dun ay yung oras. Pero may mga accounts, bilang sabi ko nga sa inyo, marami akong alam dyan sa VA-VA na yan dahil si Mrs. IVA. May mga accounts na yung pang-umaga. Oo, hindi ka mapupuyat. Parang early morning, like 5 a.m. hanggang siguro alas 2, alas 3 ng hapon. Yan, naka-duty na sila. Mga Australian accounts yata yun. Baka may mga nakikinig sa atin, hello po sa inyo. Siyempre, pagka ganitong oras, yan, yung mga the usual, no? Yung as in kabaliktaran ng oras natin, yung oras nila dun sa ibang bansa. Kaya gising na gising sila. Hello, hello po sa inyo. Thursday na mga kapamilya at mga kaservisyo. Ilang tumbling na lang ulit at ang bilis naman. Magwi-weekend na naman, para natatandaan ko pa nung last weekend. Nung nagyuyugyugan time tayo, tapos ngayon, magwi-weekend na naman. Teka, wala na naman ako sa internet. Di ko mababasa yung mga, comments din nyo. Wait a minute. Okay na. Kumunik na ulit. Ay, nako. Excited na ba kayo sa ating kwentuhan? Bilang Thursday nga, bilang throwback Thursday nga tayo ngayon. Yan ang ating pagkukwentuhan, ha? Alalahanin ninyo, isipin ninyo. Dahil ang tanong ni Kuya Dan sa umagang ito, paano ka disiplinahin noong bata ka pa? Napapanahon. Oo, no, magandang balikan at kahit papano mag-reflect tayo ng konti-konti, di ba? Ano ba yung mga disiplinang ginagawa sa atin noon? Ano ba naging bunga nitong mga pagdidisiplinang ito? Sa tingin mo ba yung mga ginawa sa yung pagdidisiplina kaangkop-angkop? Kaangkop, parang ganun dati pag may mga pamilyan. Alin ang naaangkop yan? Sa tingin mo ba kaangkop-angkop yung mga pagdidisiplinang ginawa sa iyo nung bata ka pa? Kung ano naalala mo, no? Hindi naman kailangan yung nakakalungkot lahat. Siyempre, may mga pagdidisiplina din na nakakatawa lang din. Yung parang Pag-iisipin mo ngayon, parang umiyak na ako doon. Yan na yun, parang mapapaganon ka. Pero nung bata ka, di ba, sobrang big deal, no? Ang madalas gawin sa akin pagdidisiplina ng nanay ko, yung tinitiis ako. Oo, yung hinahayaan niya ako. Naalala ko one time. One time, parang nagtatantrums ako, no? Tatandaan ko to, eh. Nagtatantrums ako. Hindi ko na matandaan kung anong bagay yung kinatatantrums ko. Basta sobrang nagwawala ako nung... Tapos, naabutan ako ng pagtatantrums doon sa labas, sa likod ng bahay namin. Yung likod ng bahay namin, ano pa siya parang may konting semento pero may halo din ng putik. O, kasi hindi pa tapos yung flooring. Sabi ko, magwawala ako dito. Tapos yun yan, kung walang pakialam, hinayaan lang ako magtantrums doon sa putik. Nung panahong yun, parang galit na galit ako. The more na hindi ako pinapansin, lalo ako naglalangoy dun sa putik dun sa likod ng bahay namin. Pero hindi talaga niya ako. Talagang tinitiis talaga niya ako. Oo, yung parang pinapakita niya na, wala. Hindi ako magbe-bend sa'yo, ha? So yun ang natutunan ko. Ang natutunan ko, kahit anong gawin ko, wala. Waipik sa nanay ko, ganun. Yun yung isang style niya, no? Ganun-ganun siya yung titiisin ka talaga. Kahit sabi ko, "Meo, mamamatay na ako dito sa labas." Siyempre, dramatic ako nung mga panahon na yun. Wala talaga. Hindi talaga niya papansinin. Talagang matigas pa sa pusong bato yung nanay ko. Kayo, anong naaalala ninyong paraan ng pagdidisiplina sa inyo? Lalo na ng mga kabataan kayo, ano, dahil tayo ay Throwback Thursday ngayong umagang ito. Kung may naiisip ka, i-viber mo sa 0919-278-3000. That same number, pwede ka mag-text dyan at sabihin mong, pwede po bang tawagan nyo ako para makausap ko si Kuya Dan? Gagawin namin yun, okay? Pag wala kang hotline. Ngayon, kung meron ka namang hotline number, pwede kang tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Sa Facebook, hanapin nyo lamang ako, Dan Capucion, ng spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. O, baka yung iba nagtataka bakit lagi ko ini-spell. Kasi may isang Dan Capucion na letter S. At nakikita ko, yung mga nagsasabi sa akin na, "Kuya Dan, di ka naman sumasagot ganyan." Doon sila nagme-message sa Dan Capucion na letter S, hindi nga ako yung taga-Canada siya. Kahit ulit-ulitin yung comment sa kanya, hindi ko alam kung papansinin kayo, pero hindi siya ako. Kaya sinasabi ko yung spelling, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Hindi S-I-O-N, kasi siya ay C-A-P-U-S-I-O-N siya. Tapos tuwing kiniklear ko to, laging may mga bagong nagme-message sa akin na, ito pala yung totoong page mo. Ang tagal ko na nagme-message, di ka nagre-reply. Makasalanan ko pa, di ba? So, kailangan kong i-spell out, okay? Sa mga naliligaw ho dyan, ha? Alam nyo na kung saan pupunta. Si Berna ay nag-good morning. Tsaka si Marvin, sabi ni Marvin, "Good morning, Kuya Dan. Nakachempo rin ng RYM." Ay, Marvin, pahuli-huli ka. Hindi mo narinig si Lavi. Nag-voice reveal siya kahapon. We are caught off guard kaming lahat. Pati ako, parang napaganon ako. Napaganon ako. Sabi ko, ha, ito na ba si Labi? Tapos parang lahat ng mga gusto kong itanong sa kanya, hindi ko natanong. Angelo, pwede ba kami makarequest ng isa pa? Kasi nandito na si Marvin, no? Isa pa tong nag-aabang ng Labi voice reveal, eh. Oo, kasi nagkagulatan kami kahapon, pati nga si Sir Noel ang balita, sabi niya. Hindi nga daw niya ina-expect. Oo, sino bang, di ba, talagang maganda yung pagkakagulat ni Angelo sa amin kahapon. Yan ang highlight kahapon, Marvin. Yan ka lang kasi nakinig ng RYM. Saka ba nakikinig? Dito ka lang. Nagagalitan. Sabi ni Angelo, wala na, isang free trial lang. Ay, boring. Grabe naman yun, isa lang. Napakadabot naman ito ni Angel. Isa pa nga lang ulit, eh. Parang gusto nga namin, siya na lang yung mag-caller dito. Para. O kayo, sagot na kayo, ha, Angelo, kung sino man dyan. na naaalala kung paano sila disiplinahin ng kanilang mga magulang. Yan natin pagkukwentuhan ngayong umaga ng June 25, 2026. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan sa Sama Ka Na Lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin, Evergreen ni Barbra Streisand, This Guy's in Love with You ni Herb Alpert, Never My Love ng The Association, and ang ganda ng awitin na yung last na tumugtog, napakinggan nyo ba? What's in a Kiss ni Gilbert O'Sullivan. Sa oras po natin, 9 minutes bago mag-alauna ng umaga, kayo po ay nakikinig, nakikitambay, at nag-e-enjoy sa ating kwentuhan at tugtugan dito sa Remember Your Music. Ngayong umaga, ang katanungan natin, paano ka disiplinahin noong bata ka pa? Dahil tayo ay throwback kwentuhan. Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000 o kaya tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Pwede kayo mag-comment sa aking Facebook page. Sabi ni Kenneth Vincent Martires, Kuya Dan, good morning. Pinapadapa ni tatay tapos palo hampas ng sinturon sa puwet. Pag may ginawang kabulastugan. God bless everyone. Well, kung ikaw kaedaran ni Kuya Dan o mas higit pa doon, talagang yun ang kinagis na natin, yung tough love kung tawagin, di ba? May palo talaga tayong naranasan ng mga bata pa tayo. Pero ngayon kasi, syempre as time goes by, nagbabago ang estilo ng parenting. Ngayon, nai-introduce na ang gentle parenting. Ibig sabihin nun, parang, kumbaga dinadaan mo sa usapan. hindi mo agad pinaplying kick. Ganun ang style, no? Pero syempre, to each their own. No? Hindi naman e-effect din talaga ang isang formula lang sa lahat ng mga pamilya. Iba-iba, no? Merong gentle parenting na may halong konting tapik. Diba? Merong namang talagang parang boses pa lang, makita mo pa lang. Lalo pang may ginawa kang kasalanan, mananakbo ka agad. Iba-iba ng iba-iba ng style. Pero ang gusto ko malaman, ikaw, paano ka ba dinidisiplina noong bata ka pa? At saka, anong kakulitan mo? Bakit ka dinidisiplina? Siyempre, pagka dinidisiplina ka, ibig sabihin may nagawa kang kakulitan sa buhay. Diba? Gusto ko rin malaman yan. 7 minutes bago mag-alauna, kausapin natin ang ating first caller from Bulacan. Sa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Maganda na ba ang linya mo? Kailan ka ba yung hindi maganda ang linya? Hindi, maganda na yung linya mo last
2: 2 weeks ago.
1: Hindi man 2 weeks, last week lang siguro. Two calls ago.
2: Two calls ago.
1: Ito, ikaw Aljon, ano ba ang natatandaan mo na pagdidisiplina sa'yo nung bata ka? Kaya bata ka pa kasi. So, naabutan ka ba ng gentle parenting o old school
2: hindi.
1: Din? Hindi ka naabutan.
2: Old school. Naabutan ko yun.
1: Paano?
2: Ang disiplina sa amin, palo.
1: Palo?
2: Palo lang, hanger, sinturon.
1: Sakit.
2: Anything na blunt.
1: Kung anong maabutan blunt, ng kamay, di ba?
2: Oo.
1: Paano? Bakit ka pinapalo? Anong kakulitan mo dati?
2: Hindi ko na maalala eh. Basta pasaway ako nun.
1: Di maalala ayaw sabihin kung ano.
2: May seryoso ko yan. Hindi ko na maalala.
1: Anong nararamdaman mo ng mga... Kasi ako dati parang... Hindi ko alam, may konting galit. Siyempre, di ba? Pagka nasasaktan ka eh, di ba? Initial na mararamdaman. Anong ikaw, nagtatanda ka nga ba talaga nung napapalo ka o parang nakakalimutan mo tapos mangungulit ka na lang ulit next time?
2: It depends. Minsan, nadadala. Minsan, hindi.
1: Depende sa hagupit. Gano'n.
2: Oo.
1: Depende sa tindi ng hagupit. So may mga times din na parang hindi ka na umuulit. Pero kasi natural kasi sa bata yung makulit eh, di ba?
2: Natural naman sa mga bata ang maging makulit eh. Di mo rin maaalis yan sa mga bata. Ang magagawa mo lang is palakihin sila ng maayos.
1: Correct.
2: Diba?
1: Ngayong malaki ka na at nais mo'y maging malaki. Ngayong malaki ka na. At nakikita mo na yung, yun nga, yung syempre meron ka ng sariling pananaw tungkol dito sa ganitong mga ano, mga style ng pagdisiplina. Ano masasabi mo sa ano, sa naging style ng disiplina sa'yo noon?
2: Nagpapasalamat ako.
1: Oo, no.
2: Na nag-work sa akin, hindi kasi hindi, sabi mo nga kanina, hindi mag-work ang formula sa isang problem lang. Ako naman, sabi ko, ano, ang parenting, it's like a mathematical problem.
1: Ay, mas mahirap naman yun sa'yo. Formula lang ako kanina yun. Sa'yo, mathematical problem na. O bakit?
2: Kasi, hindi naman mag-work, like sinabi mo kanina, hindi mag-work ang formula sa isang bagay. Like, ang problem mo is, ano, trigonometry. Mag-work ba ang quantum mechanics dun? Di ba hindi?
1: Ay, hindi ko alam lalo. Bakit ako tinatanong mo na mga ganyang ba?
2: Hindi. Ano, like, ano, mag-work ba ang arithmetic sa algebra or anything? Basta may contradicting...
1: May kanya-kanyang style, kumbaga.
2: May kanya-kanya silang gampanin.
1: May kanya-kanya silang role kung saan silang branch of mathematics. Bihira ka naman eh. Napunta tayo sa mathematics, pareho tayong mascom dito eh. Ano mo ko dyan eh. So parang gano'n. Sige.
2: It's a metaphor ko yan. Yun lang yung naisip ko eh.
1: So yun ang... So sa'yo, masasabi mo na ito ay nakatulong?
2: Nakatulong siya sa akin. Pero... it doesn't mean na mag-work siya sa iba.
1: Tama. Sa tingin mo, sino ang pinaka makakaalam kung ito ay mag-work o hindi mag-work? Parang ang tricky ng tanong na yun. Kasi sabihin mo, syempre,
2: parents. Magulang din.
1: Pero syempre, ang parents, minsan ano lang din naman sila, nagtatry din sila ng mga bagay-bagay at hindi rin sila minsan sigurado sa ginagawa nila. Kasi parang kumbaga ako, anytime pwede ako maging magulang. So, kung mag-decide din ako na ganito kita, ano ko pa lang yun? Initial test ko pa lang yun kung mag-work nga ba o hindi. So, di ba? Parang ang tricky, di ba? Kung paano nga ba malalaman kung ito eh mas makakatulong o hindi?
2: May expert din naman sa ano, parenting.
1: Na
2: pwede naman humingi ng tulong, di ba?
1: Tama, tama. Correct ka naman.
2: Like si Teacher Tina Zamora.
1: Yan, programang tama ba? Safe space nga.
2: Safe space. Makinig kayo sa kanila.
1: Inaan ko yung boses ko kasi baka hindi tama yung ano. Safe space, correct.
2: Safe space.
1: Kay Chang Ami, kung gusto mo, araw-araw. Di ba? May mga experts doon na pwede kang mapagtanungan, di ba? Hindi pa nga ako nakapagtanong kay Chang Ami.
2: Kasi kapag sinosolo mo lang yan, lalo lang lalaki yan.
1: Pag sinosolo, kumbaga, hindi ka nagtatanong kung ano nga ba ang
2: pwede. Hindi ka nagtatanong kung anong tamang approach ng pag-aalaga ng batang tama.
1: Correct. At... siyempre, ang hinohope naman nating lahat ay maging maganda ang kinalabasan ng pagdisiplina.
2: Tsaka, hindi lang parents ang may malaking gampanin sa pagpapalaki ng bata. Tayo rin, buong community, institution, paaralan, simbahan, gobyerno, all of us.
1: Lahat.
2: Diba nga, sabi, may kasabihan, it takes a village to raise a child.
1: At saka sabi, it takes a man and a woman.
2: Hindi naman question.
1: Ay, di ba?
2: Iniiba naman ni Kuya Del.
1: Ay, di kasi. Sige, tuloy mo.
2: It takes a child. Ano ba yan, Malina? It takes a village to raise a child.
1: Yeah.
2: Sabi ko nga sa pinost ko sa FB, pananagutan natin na mapalaki ng maayos at matino ang mga bata.
1: Yan, tama. Sinabi mo sa Facebook, hindi ko nakita yun, ha? Tingnan ang Facebook mo.
2: Naka-private
1: mo,
2: yun eh.
1: Naka-private. Pero totoo naman.
2: Kasi ngayon, alam mo ba kaya dyan? Diyos ko po. Ano? Nanlulumo ako sa mga kapwa ko matatanda din.
1: Bakit?
2: Na ang daling ibaling ng sisi sa mga bata kapag nakakagawa sila ng mali. Sila rin naman yung may kasalanan din, pero hindi nila tinitig yung accountability nila.
1: Nagtuturo na. Iwas siya sa sarili.
2: Lalo na yung mga baka may masagasaan. na
1: dahan-dahan ka lang
2: na para gusto ang gusto ibaba ang age of criminal responsibility. I think ano dapat tanungin niyo rin yung sarili niyo na may nagawa ba ako para sa mga batang to?
1: Mm-hmm. Diba? May naiambag ka ba para maging maayos?
2: Kasi hindi naman matututo ang bata na maging criminal eh. Kasi ng sarili lang nila, di ba?
1: At saka yung babalik ako doon sa sinabi mo na it takes a village to raise a child. It's literally, kasi nakikita ng bata ang literal, nasa paligid. Nasa paligid.
2: Tapos niya. May kasabihan pa na kung ano nakikita ng bata, siya yung tama.
1: Yeah, daming baon na kasabihan ni Aldon, no? Dahil lagot kayo
2: diba?
1: Sa bata. Oh, tama, tama.
2: Hindi, ano lang, pa it's a reminder lang sa ating mga nakakatanda. Kahit ako yung adult pa lang, na nakikita ko na grabe yung pagbaba ng morality natin as a person.
1: Correct.
2: Hindi siya maganda para sa mga bata. Lalo na sa mga bata na lumaki sa pandemic. Kailangan nila ng tulong mapalaki sila ng maayos.
1: Alam mo na, banggit mo yan. Totoo ka din dyan. Ibang-ibang level din yung nadulot sa mga kabataan nung sila yung nakulong ng
2: kasi
1: pandemic.
2: Kasi diba ano, sabi sa studies din na na-delayed din yung
1: pagkatuto.
2: Ano, social development
1: yan,
2: nila.
1: Correct. Kasi di talaga lumabas eh, di ba? Sa normal na paglaki natin.
2: Isang taon silang hindi lumabas,
1: di ba? Sa normal na paglaki natin, kailangan natin yun.
2: Instead of being punitive, you should help them. Kasi kailangan din nila ng tulong. Hindi naman nila kaya na mag-isa lang ng lumaki dito sa mundo. Saka hindi rin naman nila ginusto ng na silang sila dito sa mundo, di ba?
1: Tama.
2: Correct. So, pananagutan natin yun na bilang mga matatanda na palaki ang mga bata ng maayos kahit hindi ka magulang.
1: Tama. O, di ba? Tumawag si Anton. Nagtatanong ako. Patatapos ang tawag namin, may pananagutan tuloy ako. Sinasabi ko sa inyo. Pero maraming salamat sa very insightful na kasagutan ni Aldrin. Oy, alam mo, very very good ka talaga diyan. Ganyan ka ba sumagot pag nasa klase ka, ha? Talagang nilalahad mo yung mga saloobin, ha? Ganyan ka ba pag nasa school?
2: Tahimik lang ako, Kuya Dan, pero pag dito
1: ang galing mag-recite, ha? Ayos, ha? Okay, sige. Akin ang index card mo, gigradean kita dito. Alam mo nga dyan. Maraming sala. Pero maraming mga points doon sa mga sinabi mo na kailangan nating maging, kumbaga, refresher, di ba, sa isip nating mga
2: refresher lang. Matatanda. Diyos po, Kuya Dan. Grabe. Hindi ako, basta.
1: Sabi na lang niya, Sige, okay na ma-stress doon, nagkukwentuhan lang, na-stress ka na dyan. Pero maraming salamat. No? Though ang reality ay nakaka-stress talaga.
2: Pero at least na sa ibahagi ko yung insights ko.
1: Sige.
2: Na matagal ko na rin tinatago.
1: Ay, tinatago lang. Maraming salamat at dito mo yan binulat lang sa remember yung music. Bumati ka muna. May babatingin ka ba?
2: Ayan. Good morning, Kuya Dan. Di kasi ako nanonood ngayon eh. Kasi baka mawili tayo sa kagwapuhan mo.
1: Ay, salamat. Ikaw, layo-layo ka sa TV.
2: Hindi ako nanonood ngayon. Nasa radyo tayo ngayon. Ayan.
1: Okay.
2: Nasa talapihitan tayo.
1: Talapihitan.
2: Ayan, sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM, Radyo Patrol sa Isprenta, at mga nanonood sa DZMM Cella Radio, mga balitang kumpirmado, sigurado. And of course, kay Angelo, alam mo ba, Kuya Dan, naalimpungatan ako nung nag-shoutout siya.
1: Di ba?
2: Natutulog na ako nun.
1: Naalimpungatan ang buong Remember Your Music nang magsalita si Labi kahapon eh.
2: Di ko nga narinig ng buo eh.
1: Na nakatulog ka
2: nung
1: na?
2: Nung narinig ko lang yung name ko, dun lang ako nagkising.
1: Pero narinig mo.
2: Oo, narinig ko.
1: Ano masasabi mo kay Labi?
2: Parang tunay ba siya? Joke lang.
1: Nagsalita na nga eh.
2: Ang ano ng boses, calming. Swerte natin dyan, Angelo, no?
1: Yan.
2: Ang masasabi ko lang is, pahalagahan mo ang relationship mo. Ayun lang.
1: Para bang nagnininong ka na ngayon, ha? Iba na yung mga payo mo, Aldon, ha? O, sige. Anong kantang ipi-play natin? Iba to, back-to-back ng Carpenters?
2: Back-to-back. Back-to-back request ko yan, nandiyan na.
1: Back-to-back ka pa ha. O sige, ganda naman, ang payo mo sa'yo ang back-to-back music ng Carpenters mamaya. Maraming thank you, Aljon. Good morning sa'yo dyan sa Bulacan. Salamat sa pagtawag.
2: Good morning sa'yo. Happy Thursday.
1: Happy Thursday. Napakinggan natin si Aljon ng Bulacan. Nalilito na ako sa mga pangalan ninyo. Pareho pa kayong A. Ang oras po natin, 106. Tuloy-tuloy tayo sa kwentuhan ha. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, paano ka ba disiplinahin noon? Throwback tayo ngayon, kaya sagot ka na. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1:07.

0: kasama si Kuya Dan.
1: Back-to-back music from The Carpenters ang ating napakinggan. A song request sa atin ni Angelo ng Quezon City. Hindi pala siya. Si Aljun pala yun. Papagbaliktad ko na kayo. I Need to Be in Love and Top of the World. Ganun din napakinggan natin. Ang Welcome to My World ni Jim Reeves and A Summer Place ni Andy Williams. Oras natin, 1:19. Sabi dito ni Romy ng Bulacan, Kuya Dan, nung bata ako, hindi naman ako pinapalo agad. Ang pinakamabigat na parusa sa akin noon ay yung hindi ako papayagang lumabas ng bahay. Habang nakikita ko naglalaro yung mga kaibigan ko sa labas, para akong nakakulong. Totoo din naman yung feeling, no? Ang sama-sama kaya sa pakiramdam na naglalaro na lahat ng mga kapitbahay mo, ng mga tropa mo, tapos ikaw na lang inasa loob ng bahay. Nakakalungkot kaya yung ganun. At saka may isa pa yung ano, yung hindi ka pinapayagan kapag ka may outing sa school, di ba? May nakita akong video sa TikTok. Yung anlaki na nung bata pero naiiyak pa din siya kapag ka hindi siya pinapayagan na. Nakakaiyak talaga yun kasi syempre yung mga klase mo, ine-expect mo na, ano mo yun, mag-happy-happy kayo doon, tapos mamamasyal kayo. Syempre pag mga field trip, may mga side trip yan, di ba? Tapos ikaw kailangan mo, minsan kailangan mo pa ng kaklase para lang para lang payagan ka ng magulang. Magandang umaga sa mga nagtawag pa ng kaklase para lang payagan sila ng mga magulang nila na sumama sa field trip. Yung sasabihin mo, uy, sumama ka nga sa bahay. Ikaw na yung pagsabi mo kay mama. Hindi nga ako papayagan nun pag ako nga lang. Mini, nangyari na sa inyo yan. Oo, yung hindi pinapayagan. Tapos, ang masama nun, yung kung todo may kasama ka ng mga classmate, tas ang ending, hindi ka pa rin papayagan. Oo, yung talagang slightly ipapahiya ka pa nung nanay mo. Sabi ba, hindi. Umuwi na kayo. Wala. Hindi pa pwede yan si Dadan. Hindi nilalabas. Tapos sabihin ng nanay mo, ang pinakahuli nun, sabihin sa'yo, magsabi ka sa tatay mo. Sunta ka sa tatay mo. Sabi ng tatay mo, hindi. Tapos ang usapan. Wala na. O, di ba? Tapos na. Wala nang bargaining na mangyayari. Hindi ka na talaga makakasama. Nakakalungkot. Nakakasad yung ganun. No? Pero syempre, again, isipin natin, yun nga, no? Papasok doon sa parang sagot ni Aljun kanina na, pagbata kasi tayo, akala lang natin matured na tayong mag-isip. Pero ang katotohanan, hindi pa natin fully nare-realize kung ano ba talaga ang nangyayari sa paligid natin. Ano ba yung inaasal natin, 'di ba? Kasi pagkabata tayo, 'di ba? Ako, kahit ako, dati akala ko tama yung mga desisyon ko sa buhay nung bata pa ako. Hanggang sa ma-realize mo na, alam, pa nagka-edad-edad ka na ng konti. Tapos nakakakita ka na rin ng mga mas bata sa'yo, di ba? Na, naku, itong mga batang to, hindi nito alam ang mga ginagawa nila. Doon ka lang magkakaroon ng realization kung dapat nga ba pagkaganyang bata pa lang feeling mo tama na yung mga desisyon mo or kailangan mo talaga ng patnubay at gabay ng mga nakatatanda. Para doon talaga yun, no? 1:23. Ang kwentuhan again, paano ka disiplinahin ng bata kapag kausapin natin. Next caller naman from Pangasinan, nasa linya natin si Kuya Jing. Kuya Jing, good morning. Kuya Jing, andyan ka na ba, Kuya Jing? Kuya Jing, hello? Parang wala pa si Kuya Jing. Balikan natin mamaya. Balik tayo ng Manila, from Pangasinan. Sabi dito, basa muna tayo ng mga comments habang hinihintay natin si Kuya Jing. Sabi ni Boyet ng Cavite, Kuya Dan, disiplinado kami sa tingin lang ng tatay ko. Sa tingin pa lang ng tatay niya. Isang tingin pa lang, alam mo nang may mali akong ginawa. Ayun. For some reason, di ba, napag-usapan niya ni Chipops dun sa isang podcast na ang mga tatay, no, pagka sila na ang nagsalita sa pamilya, lalo sa mga anak, parang for some reason, di ba, lalo na kung ang pagpapalaki ng tatay,

0: nakita niya yung ano na, yung kung sino siya talaga dun sa pamilya. Parang hindi nila kailangang magalit ng husto. Isang sabi mo lang sa isang seryosong tono, yung mga anak, wala na, titiklop na agad. Ito parang si Boye to. Wala na agad. Ano na agad siya? Hindi na agad lalaban. Hindi na agad ipagpipilitan kung ano man yung hinihiling niya. No? Sabi ni Linda ng Laguna, kapag may kasalanan ako noon, pinapatayo ako ni nanay sa sulok. Ang problema, habang nakatayo ako, kung ano-ano ang naiisip kong laro. Ako din, ganyan din ako. Pero mamaya, sabi, balikan muna natin mula Pangasinan. Okay na daw ang linya. Hello, Kuya Jane. Good morning.
1: Hello po.
0: Ayun.
1: Magandang umaga na po, Kuya Dan.
0: Oh, nawala ka kanina, Kuya Jane. Kumusta ka naman?
1: Ayos lang po. Kasi signal po eh. Nawala yung signal eh.
0: Nakala ko nalobat ka ulit, Kuya Jing. Hindi ko
1: hindi
0: na...
1: Po, hindi. Okay
0: na.
1: Signal po, nawala.
0: Signal. Ah, sige. Oh, ito, Kuya Jing. Ano ba ang masasabi mo rito? Ha? Paano ka ba disiplinahin ng bata ka pa?
1: Eh, sa akin po, sa totoo lang po, hindi ko po naranasan yung madisiplina. Pero ang nasasaksihan ko po sa mga kapatid ko kapag may nagkamali, eh, kasi kadalasan po, wala dito yung nanay at tatay namin noon, yun nasa Maynila.
0: Ah, hindi nyo kasama?
1: Kasama namin dito, lola.
0: Okay.
1: At tiyahin namin. Pero, yung mga ginagawa nila kasi, ano rin, para ka rin natatakot dahil, nako, pamalo nila, bayabas, sanga.
0: Akala ko yung mismong bunga, yung sanga ng bayabas, oh, yung patpat.
1: Upo, isang kagupit nyo.
0: Matigas yun, ha? Oh, pagka, oh, ano pa, pagka... Kaya, bata pa yung sanga, matigas yun, Kuya Jing, ha?
1: Oo po. Kaya yung ano, nako, kaya na yung mga alaga ko.
0: Hindi ko na nga papansinin, pero andyan na nga.
1: Kaya nga okay. Po yun, nga. Pero takot na ko kasi kaming mga kapatid, nasasakyan namin sa mga kapitbahay na yung parusa, yun, kapag magkamali, yun nga, kamali.
0: Pinadata
1: pa sa bangko.
0: Mm-mm. Bakit? May tanong ako, Kuya Jing, bakit hindi ka napapalo dati? Ba't di ka nadidisiplina? Ano, mabait na bata ka ba noon?
1: Eh, takot po ako kasi sinasaano ako yung mga parusang ginagawa nila sa mga kapitbahay namin po kasi. Kahit ganun, siyempre, lola namin yung nandito, tiyahin namin, siyempre, kahit sila po, eh, ano, siyempre, sumusunod ka naman kung ano yung sinasabi nila. Yung ganun yun.
0: Alam mo, may isa pa akong didisiplinahin dyan, yung mga manok mo dyan, Kuya Jing. Nagpapalitan ng sagot sa'yo, parang nilalakasan yung sagot nila kaysa sa sagot mo, Kuya Jing.
1: Marami po kasi sila, dalawang po.
0: Dalawang po? Ah, ano ba yan, mga panabong ba yan o inahin ba yan? Ha?
1: Kaya, opo, panabong.
0: Ah, panabong, mga tandaan, kaya pala talagang ano, no, ang lalakas. O sa bagay, sige, mabalik tayo, sorry, kasi na-overpower ka ng mga manok mo dyan.
1: Yung naano ko sa mga kakilala, sinisinto nila yung nararanasan nilang parusa pag sila yung nagkamali, disiplina. Kaya sabi nila, huwag mong anuhin yun, sabi nyo, para hindi mo naman maranasan yung mga ganun dahil... Basta kung ano yung mabuti, yun ang gabin mo na lang, sabi. Correct. Para.
0: Kumbaga...
1: Sa isang huwag lang, takto.
0: Oo, kumbaga... Tumatak sa'yo, Kuya Jing, na pwede ko naman maiwasan to, basta magpapakabait ako, parang ganun.
1: Oo nga po, wala kang paso, wala kang ano. Basta sinasabi lang nila, gawin ninyo mabuti, alam naman ninyo na yun ang hindi dapat mangyaring kayo ay... masyadong bulakbul, sabi. Kaya, huwag niiwasan ninyo para hindi kayo magkaroon ng
0: kumbaga,
1: matikman yung amalo.
0: Alam nyo naman ang mali sa tama, parang gano'n, so huwag nyo na lang gawin.
1: Alam
0: nyo
1: na, sabi, dahil kahit paano, mayroon na kayong isip, sabi niya, kahit kanyan ng edad, alam po, mayroon na rin yan, sabi. Kaya, yun na lang ginagawa para hindi nyo hindi kayo masaktan kapag siyempre, kahit ganun, sigurado, masasaktan kayo dahil masakit.
0: Pero kahit isang beses, Kuya Jing, hindi ka talaga, ano, like, hindi ka napagalitan ka siguro, or?
1: Ako eh.
0: Ah, oo, talagang...
1: Takot ako sa ganun.
0: Yun ang magandang bata talagang susunod kapag sinabing huwag gagawin ang mga bagay.
1: Sinisipuro ko na hindi ako nagsasamali. Kasi ang gawa nila noong kalabitin ka lang kapag may tao, huwag ka nang iimik. Kalabit ka, tahimik ka na lang hanggang sila'y makaalis.
0: So talagang kumbaga inaaral mo yung mga bagay na magpapahamak sa iyo para alam mo nang mga gagawin.
1: Titignan ka lang. Tumabi ka na. Yun ang ano nila doon. Kahit kapag nagtawali ka doon, mayroon kang hindi nila magandang ginawa, ang alis nila, ayun na, gando na.
0: Pag alis nila, hataw na. May mahahataw na, no?
1: Ang ginagawa nga nila, sintrong. Tsaka yung iba, latigo pa yung iba. Eh.
0: Ako, napakasakit ng latigo, Kuya Jing. Oh, para kang hinagupit ni Zoro nung pagkaganon.
1: Kaya yan lang, tandaan mo, sabi ng mga kaibigan ko, eh, huwag mong masyadong ano, para mong maranasan yung mga naranasan namin, sabi dahil masakit. Lumalati sa binti.
0: Sa binti, no? Talagang lumalatay talaga, no?
1: Buti na lang, yung iba nga, nahuhulog pa sa bangko, eh, pag hinahampas, eh.
0: Napakalakas naman yung hampas na yun, Kuya Jing, para nalalaglag sa bangko.
1: Oo, kasakit po, eh.
0: Bagay, no?
1: Kasi mamipinipit.
0: Oh, alam mo, dahil hindi mo naranasan, ako naranasan ko yan yung, kasi pagka nahataw ka, halimbawa, hanger, no? Halimbawa, naputol na yung hanger. So, ano na yan, yung patpat na lang yan, yung pahaba na lang. Umiinit yun, Kuya Jing. Talagang mapapapilipit ka talaga pagka talagang mainit-init yung hataw sa'yo. Eh.
1: Mamipilipit daw sila, kaya, naku, kaya nang ano, iwasan mo, sabi, dahil
0: correct.
1: Masakit. Sabi nila. Kaya ako naman, takot na takot naman ako magkaroon ng ganun. Ma-encounter yung ganun po kasi dahil sinasabi nila, sigurado naramdaman nila kaya alam nila kung masakit nga ba.
0: Tsaka iba-iba ang mga bata, no? Ikaw yung bata na pag pinagsabihan, talagang tatatak sa'yo. Yung iba kasi, kahit pagsabihan mo nang paulit-ulit, wala lang, no? Lalabas sa kabilang tenga lang. Oo, correct. Sila yung mga umiinit ang pigi pagka nahahataw.
1: Kaya nga po, pinapano pa yung latay sa binti. Nako.
0: Masakit nga
1: yun. Latay na latay, yung tanga ng bayabas.
0: Pero nakakatuwa naman ding malaman na may batang katulad ni Kuya Jing na talagang tinatandaan talaga yung mga sinasabi sa kanya.
1: Ayaw kong maranasan yung ganun. Masakit daw yun eh.
0: Totoo, masakit.
1: Sabi ng nakakaihig daw sila. Kasakit eh. Naminilipit kaya nagulog sa bangko.
0: Umiinit nga talaga, Kuya Jing. Oh, lalo pang gigil na gigil sa'yo.
1: Huwag mong gawin yung mga hindi tama, sabi ka, para hindi mo maranasan yung ganun.
0: Sabi. Tama. Alright. Okay. Maraming thank you, Kuya Jing. At sa magandang example na iyong kwento na, yun nga, no, hindi ka naman masasaktan, basta susunod ka lang. Parang ganun, di ba? Kumbaga, kung alam mong wala ka namang maling ginawa, hindi ka naman dapat matakot.
1: Alam nga naman na, basta yung paalala lang, dapat sundin mo yung paalala para hindi ka
0: Lalo pag nagpaalala na sila, 'di ba? Kasi yung kumbaga warning, okay? Yun na nga yung sign mo kung anong gagawin at hindi mo dapat gawin, eh, 'di ba? Parang ganoon.
1: Kasi bago sila umalis papuntang Maynila, dahil buwan na silang uuwi, yung kasi alam niyo, kasama niyo dito lola, tita ninyo. Ang madalang na nagkabali kayo, ang dating namin dito, yun.
0: Ganun na nga abutan niya.
1: Lagi kong iniisip yun. Ako, mahirap na yun, sabi ko. Sabi ng mga kaibigan ko, masakit. Dadapak ka sa bangko, nahagupit ka ng isa, dalawa. Nako, pag nahulog ka, may dagdag.
0: Alright. Sige, maraming salamat Kuya Jing ha. Salamat sa iyong pagtawag at pagkukwento ng iyong mga experiences. Bumati ka muna, baka may gusto kang batiin. Go ahead.
1: Unang-una sa inyo po, Pwedan, at sa lahat ng mga kasama po ninyo dyan sa istasyon, at kay Rose ng Taytay Rizal, kay Nena Araneta ng Laguna, kay Inda Cruz ng Pasig, kay Rodi Ubaldo ng Villasis, Pangasinan, Karin Jen ng La Union, at saka Sa lahat lang na po, pwede.
0: Alright. Ang awitin mo, ano yan?
1: Now and Forever po, by Air Supply.
0: Air Supply with the song Now and Forever, ang request ni Kuya Jing. Sige, maraming salamat Kuya Jing at mag-iingat palagi din sa Pangasinan. Salamat sa pagtawag. Oras po natin, 1:34 sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo dito sa ating programa. Kaya dyan lamang po kayo. We'll be right back.
2: Remember your music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Remember your music.
1: Oras po natin, 1:39 na ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Ngayong umaga, gusto kong kumustahin ang mga taong tahimik na nagtatanong sa kanilang sarili ng isang tanong na marahil ay minsan mo na ring nasambit. Para dito ba talaga ako? Para dito ba talaga ako sa trabahong ginagawa ko araw-araw? Yung passion mo o yung gusto mo talaga na minsan gusto mo lang pero ayaw mo nang tumanda sa hindi mo inaasahang pangyayari. O baka tinitiis mo na lang kasi kailangan mo mag-survive para mamuhay ng mag-isa. Para dito ba talaga ako sa buhay na meron ako ngayon? Para dito ba talaga ako sa landas na tinataha ko? Kung ikaw ay nakikinig ngayon at minsan nang napaisip ng mga tanong na yan, dear, hindi ka nag-iisa. Marami sa inyo ang dumating sa isang punto ng buhay kung saan tila nawawala ang dating sigla. Gigising ka para pumasok sa trabaho. Uuwi ka ng pagod, matutulog. Gigising ulit kinabukasan para gawin ang parehong bagay. Paulit-ulit. Parang may kulang. Pag wala ka naman trabaho, sasabihang tamad ka. Pag nagtrabaho ka o may ginagawa ka, stress ka pa rin. Napapaisip kung para dito ka ba talaga sa ginagawa mo. Parang may hinahanap ang puso mo na hindi mo maipaliwanag. Yun talagang ikaw na malaya, walang deadlines, bosses, and criteria na pagbabasehan para ikaw ay maging stable o magtagal sa isang organization. At minsan, habang nakaupo ka sa opisina, habang nakatingin sa computer, habang nagbabiyahe pa uwi, bigla mo na lang maitatanong sa sarili mo, ito na ba talaga yon? Ito na ba talaga yung buhay na pinangarap ko noon? Dear, normal lang naman yon. Hindi ka walang utang na loob dahil may trabaho ka pero napapagod ka. Hindi ka masamang tao dahil may pagkakataong hindi ka masaya sa ginagawa mo. At hindi ka nagiging mahina dahil may mga araw na gusto mong humanap ng ibang direksyon. Kasi ang totoo, may mga trabaho tayong pinapasukan hindi dahil mahal natin, kundi dahil kailangan natin. May mga pangarap tayong pansamantalang isinasantabi para unahin ang responsibilidad. May mga pagkakataong pinipili nating maging praktikal kahit may bahagi ng puso nating gustong sumubok ng iba. At wala namang masama doon. Ang masama ay kapag kinukumbinsi mo ang sarili mong wala kang karapatang mapagod. Dahil tao ka rin. May mga araw na okay ka, masaya ka sa trabaho, nakakaramdam ka ng fulfillment. May natatapos kang proyekto, may natutulungan kang tao. May mga tagumpay kang ipinagmamalaki at sa mga araw na yon, pakiramdam mo tama ang direksyong tinatahak mo. Pero meron ding mga araw na kabaligtaran. Yung kahit anong sipag mo, parang walang nakakakita, walang asenso. Yung kahit anong effort mo, parang kulang pa rin. Pakiramdam mo na uubos ka na habang sinusubukan mong ibigay ang lahat. Nakisama ka. Napaikot ka dahil kailangan at doon nagsisimula ang pagdududa. Baka hindi ito para sa akin. Baka may iba pa akong dapat gawin. Baka naman naliligaw lang ako. Pero dear, gusto ko sabihin sa iyo ngayon na hindi lahat ng pagod ay senyales na nasa maling lugar ka. Minsan, pagod ka lang talaga. Minsan, hindi mo kailangang baguhin agad ang direksyon ng buhay mo. Naririndig ka lang sa ingay, sa mga pasaring. Minsan, kailangan mo lang huminto sandali para makahinga dahil may malaking pagkakaiba ang pagiging pagod sa pagiging nawawala. At napagkakamalan mo silang pareho. Kapag napapagod ka, akala mo maling landas na agad ang tinatahak mo. Kapag nahihirapan tayo, iniisip nating baka hindi tayo para rito. Pag sa tuwing sumasahod ka, napapaisip ka. Ito na ba yun? Matapos kang igisa sa sariling mantika, tapos ito lang ang sinasahod mo? Paano mo pagkakasyahin pa yung mga obligasyon mo sa araw-araw? Pero itong isipin mo ha, Lahat ng bagay na mahalaga ay may kasamang hirap. Lahat ng tagumpay ay may kasamang sakripisyo. At lahat ng taong hinahangaan natin ngayon ay minsan ding nagtanong sa kanilang sarili kung tama ba ang kanilang ginagawa. Hindi mo kailangang malaman agad ang lahat ng sagot. Hindi mo kailangang mahanap agad ang purpose mo. Hindi mo kailangang maunawaan agad kung bakit ka nga ba naririto. Minsan, sapat nang gawin mo ng maayos ang kasalukuyang nasa harap mo habang unti-unti mong hinahanap ang susunod mong hakbang. At kung sakaling pakiramdam mo ay nahuhuli ka na sa buhay, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi karera ang paglalakbay ng bawat tao. May mga taong maagang nakahanap ng direksyon. May mga taong matagal bago natuklasan kung saan sila tunay na nababagay. At pareho lang silang may halaga. Hindi nasusukat ang tagumpay sa bilis, nasusukat ito sa tapang na magpatuloy kahit hindi mo pa nakikita ang buong daan. Dear, kung pagod ka man sa trabaho mo ngayon, magpahinga ka. Kung pagod ka kakaisip sa ibang bagay, ihinto mo muna. Kung nalilito ka, bigyan mo ng panahon ang sarili mo. Kung may pangarap kang gustong subukan, huwag mo itong kalimutang panghawakan. Pero huwag mo ring maliitin ang mga tagumpay na meron ka ngayon. Dahil maaaring ang trabahong kinaiinipan mo ngayon ay minsang ipinagdasal mo rin noon. At maaaring ang lugar na gusto mong takasan ngayon ay siyang naghahanda sa'yo para sa mas magandang bukas. Kaya sa halip na tanungin lamang ang sarili mo ng, para dito ba talaga ako? Subukan mo rin itanong, ano pa ang maaari kong matutuhan habang narito ako? Ano pa ang maaari kong maging hakbang? O maaari kong gawin habang nagpapatuloy ako? Dahil baka hindi pa tapos ang kwento mo. Baka nasa kalagitnaan ka pa lamang ng kabanata ang magdadala sa'yo sa lugar na para talaga sa'yo. Nalilito ka ba? Nagdududa ka ba sa sarili mo? Sa kakayahan mo na pinarana sa'yo ngayon? Kung oo, ayos lang yan. Hindi mo kailangan maging sigurado sa lahat. Hindi mo kailangan maging matatag sa lahat ng oras at pagkakataon. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Patuloy kang lumalaban. Patuloy kang umaasa at patuloy kang sumusubok. Dahil balang araw, kapag nilingon mo ang mga panahong ito, maintindihan mo rin kung bakit kinailangan mong magtanong ng, para dito ba talaga ako? At kung sakaling naliligaw ka man ngayon, dear, ito tatandaan mo ah, hindi ibig sabihin na wala kang patutunguhan. Minsan, ang pagkalito ay bahagi rin ng paghanap sa lugar kung saan ka tunay na nabibilang.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Ang ating dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Neo Colors with the song Tuloy Pa Rin. Yan ang ating napakinggan. Oras po natin, 7 minuto bago mag alas 2 ng umaga. At kayo po ay nakatutok. Nandito pa rin, nakikinig at nagkakwentuhan tayo sa ating programang Remember Your Music. Magandang umaga sa aking kaibigang si Idol Frank na nakabagong tsikot. Grabe! Oo, bago ang sasakyan. Pasakay naman dyan. Nakikinig sa sasakyan niyang puting-puti ngayon, no? Grabe naman yun. Hello, hello. Oy, ingat Idol pag-uwi sa bahay. Ha? Naghatid yan ng kanyang, ano, ng kanyang fiancé dito din sa ABS-CBN. Dito rin nagtatrabaho. Magandang morning sa lahat ng mga kasama din natin dyan sa kalsada o yung mga manong nating drivers dyan. O inaantok, alam nyo nang gagawin, magkape-kape-kape. At syempre, masarap yung kape na yan kapag ka may tinapay. At para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Alam nyo na ha. Mag-midnight snack na kayo kung nagugutom kayo sa mga sandaling ito. Tuloy tayo sa ating kwentuhan, paano ka ba disiplinahin nung ikaw ay bata pa? Basa tayo ng comments. Sabi dito ni, walang pangalan, sabi niya, Kuya Dan, ang paruso sa akin noon, bawal manood ng TV at bawal maglaro sa labas. Kaya minsan, mas masakit pa yung parusa kaysa sa pagkakamali. Oo, no? Those were the days na ang panonood ng TV sa atin ay talagang, ano siya, luxury talaga siya sa atin, no? Yung kumbaga, trophy natin yan, yung mapanood natin kung anong gusto nating mapanood na walang kaagaw sa remote, di ba? So, kapag ikaw ay pinagbawalang manood, lalo pag may inaabangan ka mga cartoons, di ba? Magandang umaga sa mga batang 90s, yung mga nag-iintay ng mga Tagalog dub ng mga anime, ganyan. Nakakasama ng loob pagka meron kang inaabangan, tapos sabihin, huwag kang manood. Bawal kang manood ngayon. Ulit mo kanina ka pa pinapapasok ng bahay. Kaginanon ka na, naku, lagot ka na. Kakalungkot. Sabi ni Benji ng Rizal, kapag may kasalanan ako, pinagbubunot ako ng damo sa bakuran. Hindi ko alam kung parusa ba yun o gardening lesson. anong ginawa mo para pagbunutin ka ng... Uy, pero ginawa din sa akin yun. Ay, naalala ko na. Nakwento ko na ba sa inyo yun dati? Nung high school ako, pero hindi ko kasalanan. Unang-una hindi ko kasalanan. Nung high school ako, nagmagandang loob ako na kumuha ng mga props. Kasi, ay hindi pala props yun, yung ano, yung costume namin. Kasi lalaban kami ng street dancing competition. So ngayon, ako yung nakita nung ano, nung leader namin sa grupo na ako yung pinapakiusapan na kunin ko daw sa labas. Kasi di ba syempre, kapag ka oras ng klase, bawal lumabas yung mga estudyante, di ba? Nakasarado yung mga gate eh. So ako yung pinalabas. No? Sabi niya, Dan, kunin mo nga yung mga costume natin. Ngayon, pagpasok ko ulit dun sa, nakuha ko na, pagpasok ulit sa school, naglabasan yung mga pasaway. Nanggigigil ako dun sa mga pasaway na yun eh. Di ba yung gate, pagka, alam mo yun, yung dahan-dahan kang pumapasok kasi nga bawal, nakabante kasi yung mga gusto na magbulakbul na mga estudyante. Nakabantay doon sa paligid ng gate. So, paglabas ko, nag-anuhan sila, naglabasan sila. So, parang, ako, parang, oy, anong gagawin ko? Dapat yung guard ang pumipigil sa kanila, di ba? Hindi ko naman sila mapipigil. Ang dami nila, isa lang ako, no? So, nagdire-diretso ako ng lakad. Tsaka isa pa, bit-bit ko yung mga costume kasi nga ako yung nautusan. Eto na. Nung palang naglabasan yung mga estudyante, nakita ng principal namin. At nung mga pagkakataon na yun, yung principal namin may kasamang guest speaker. So nakita ng principal na may mga lumalabas, tapos nakita din ng guest speaker na, oh, anong ginagawa ng mga estudyante dyan? Eh, principal nagalit sa amin ngayon. Yung principal namin dati, vice mayor na ng bayan namin. Hindi ko pwedeng i-name drop. Nagalit yung principal, pinahanap kung sino daw yung mga estudyanteng, kasi dalawa kami noon eh. Sino daw yung mga estudyanteng pumasok at nakalabas yung mga iba pang estudyante? Pinahanap kami. So ako na nagmagandang loob, ako ang nagdala ng mga costume sa loob ng school. Ako pa yung napagalitan. Ang ginawa sa akin, pinagbunot din ako ng damo. Parang si Rinek sabi noon, si Boyet na ay si Benji ng Rizal. Pinaglinis ako ng mga damo dun sa paligid ng office nila. Tapos alam niyo, naiyak ako noon. Naiyak ako sa sama ng loob kasi sobrang sama ng loob ko na nagmabuting loob lang naman ako na kunin yung mga costume. Bakit parang pinaparusahan nila ako? At saka wala nga akong record ng masama sa school. Ngani, mabuting bata ngani. Tapos dahil ng mabuting loob ako, pinagdungkal ako dun sa ano. Alam niyo ba yung dungkal? Pinagbunot ako ng mga damo sa paligid ng principal's office. Tapos yung mga kaklase ko na si Sulsol, bumubulong-bulong pa sila. Alam mo yung pag naiiyak ka na, tapos sinasabihan ka pa, uy, wag kang umiyak, wag kang... Lalo nakakaiyak yun, di ba? Yung pag pinipigil mo yung luha mo, tapos sabihin, oh, okay lang yan, wag kang umiyak. Sabi ko, guys, hindi na nga ako naiiyak eh. Ginaganyan niyo pa ako, lalo ako naiiyak eh. Tandang-tanda ako yung mga panahon na yun. Kaya kung sino man yung mga nagsilabas ng... Kung sino man sila mga lumabas habang papasok kami dun sa school, kasalanan nyo kung bakit ako napag-bunot ng damo dati nung principal na. Okay? Sumasama talaga ng loob ko. Hanggang ngayon nga, daladala ko na, 31 years old pa lang ako. Masama talaga ang loob. Yun ang ginawa sa akin pagdidisiplina kahit hindi naman nga ako ang may kasalanan. The end. Yan ang isa pa sa aking mga natatandaang pagdisiplina na naranasan ko. Ikaw, baka meron kang gustong ikwento, i-viber mo sa 0919-278-3000. Maganda, tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Magkwentuhan tayo sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 2 ng umaga.

0: Remember your music.
1: Okay.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Sabi dito ni Angelo Canyasares, Kuya Dan, good morning. Nung bata pa ako, hindi kalala ang pagdidisiplina sa akin noon dahil may alam na ang parents ko sa gentle parenting. Pero if ever gumawa ako ng misbehaving act, tinatago ang tablet ko noon o kaya hindi pinapalabas ng bahay. Madalang lang akong napapalo ng sinturon kapag medyo salbahe talaga ako. Kinaya naman ng parents ko na pagdisiplinahin ako kahit papano, pero naobserbahan ko sa ugali ko, sa sarili ko na lang ang nagbabago habang pagtanda ako. Currently, hindi na ako ganun kakulit like in the past nung bata pa ako. Pero napapansin ko sa panahon ngayon, ang mga matatanda na ata ang kailangan ng disiplina. In fairness, yung mga matatanda na ang cellphone ng cellphone, ha? Maghapon nagsisilpon. Especially yung mga kamote sa kalye, laging sanhi ng road rage. Hindi pagtatapon ng basura sa tamang lugar at ang pambabasto sa social media. Kawawa sila kung sakaling magkaanak o may anak na sila dahil posibleng maipasa nila yan sa kanila sa pamamagitan ng bad parenting values. Bad parenting values. Pabati po pala ng happy 20th birthday sa kaibigan naming si Angela. Happy birthday sa iyong friend. Uy, pero totoo, no? Yung sa kabilang banda, ang dami ding mga pasaway ng mga may edad na. Oo, dapat sila din yung ano eh, dinidisiplina paminsan-minsan. Pasaway, sinabi na nga huwag magkiklik ng mga kung ano-ano. Ay, nako, nakiklik pa din. Pero sa bagay, nahihirapan kasi silang i-dissect yung mga information. Kasi grabe namang very nakakaloko naman talaga yung mga information na lumalabas ngayon. Pero yan, tama. No? Karamihan eh, yung mga sa kalsada, yung nagagalit, di ba? Yung mga may mga dala pang ano. Makita ko may isang video na naman ako napanood, yung naglalabas ng baril, no? Ba't ganun? Ba't kailang manindak, di ba? Eh, kung may hindi pa kakaunawaan, iba, palampasin na lang muna. Kasi at the end of the day, gusto lang nyo naman parehong makauwi, no, lalo yung mga nasa kalsada ngayon. Gusto lang nyo naman parehong makauwi sa kanilang mga bahay. So, umuwi na lang ng ligtas, okay? O, ito muna, kausapin muna natin ang ating next caller from Batangas. Nasa linya natin si Kuya Joseph. Kuya Joseph, good morning.
2: Morning.
1: Hello, hello. Kumusta ikaw?
2: Okay naman. Maganda na lang pa rin para
1: sa ikaw. Yan, yan. Tama. Ganyan nga. Ganyan nga. Ipagpatuloy yan, Kuya Joseph. Oh, ito. Ano? Ano ba balita mo?
2: Sabi mo ipagpatuloy. Ano? Ayosin mo ipagpatuloy.

0: Patuloy, y Talaga.
1: Ano?
0: Sabi ko nga,
1: ipagpatuloy mo yung kagandahan ng pagkalalaki nating dalawa. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Kung ano-ano ka na naman diyan, ha? Alam mo ka diyan, ha? Ito na, ang tanong, ano ba ang natatandaan mong pagdidisiplina sa'yo dati nung bata ka pa?
0: Ang magulang ko talaga, no? May pagka, lumaki kasi din ako sa, medyo may pagka-strict.
1: May pagka?
0: Hindi naman siya, may pagka-strict ng bahagi, ha?
1: Okay.
0: Talagang pagkahapon, kailangan na umuwi mo ng bahay. Yung ano mo talaga, may oras ang umuwi talaga.
1: Mm-hmm.
0: At pagka kami naglalaro.
1: So talagang, ano ka, kumbaga, sunod ka lagi talaga sa mga sinasabi. Oh. Paano ka na, paano ang ginagawa sa'yo? Anong mga sinusuway mong mga utos?
0: Ang isa sa masasaway ko talaga ng utos na yan, yung pagtangali, di ba tayo Kuya Dan, ayaw ko lang umabot ka pa dyan sa ira nyo, kasi dito sa amin kasi, ano, pinapatulog kami po yung tangali.
1: O ganun naman nga, pagkabata ka pa.
0: Okay, pinapatulog po yung tangali, yun ang ginagawa ko. Nanay ko, para makasiguradong na ano po, hindi ako makakalabas. Doon tumutulog. Katabi ng pinto ng kwarto.
1: Nakabantay.
0: Oo, nakabantay.
1: Hinaharangan.
0: Ang pagkakamali naman niya, sinasara niya yung pinto. So, nakakiluwa ko ng paraan. Doon sa may, ano, sa kwarto namin, may bintana. Ay, abot ko yung antena ng TV dati. Yung tubo ng antena dati ng TV. Doon ako nagpapadaos-doos para makababa ako, para makalipat ako pupunta sa labo.
1: Doon ka kumakapit sa antena para sa, may gabay ka.
0: Doon ako magpapadaos-doos kasi may taas ng kaunti ang bahay namin.
1: Makulit ka talaga, no? Pagka ikaw, paano?
0: Okay. Tapos, pag medyo tansyado ko yung oras, babalik ulit ako doon sa kwarto na kaya-kayaan ako noon nakatulog.
1: Hindi ka na uhuli?
0: Hindi. Pero may isang pangyayari nag-gisto sa akin.
1: Ayan, paano yan?
0: Kasi yung palang tatay ko, gumawa pala ng tayo ng damit doon sa may antena.
1: Ginamit
0: ng tatay ko, kawan. Ay, pag-dustos ko ba sa may antena, sumabit ako.
1: Laglag ang kawan, patid ang kawan, laglag ang mga damit. Patay ka.
0: Hindi laglag ang damit.
1: Nako.
0: Nasugatan ako ng kawad.
1: Tsaka pagka mga puting damit, imagine mo, laglag sa lupa. Nako, sinasabi ko sa'yo, Joseph talaga.
0: Yan, napapalo ka talaga dyan.
1: Anong sabi?
0: Nung time na yun, hindi ako napalo. Sana, mapapalo ko, nasugatan ako.
1: Parang dinaan mo sa paawa para hindi ka na mapalo.
0: Hindi, naawa sila sa akin talaga, pero... Kasi nakita nila medyo malaki ang naging sugat ko.
1: Naawa, nagpaawa ako eh.
0: Tumabit kasi ako sa kawad, pabi kasi isipisip ko, parang nakarumayata ako. Nakalusot ako ng dalawang magkasunod na araw, pero yung pangatlo, hindi na.
1: Kasi, yan. Pero masakit yun ha, pag nakawad ka,
0: masakit talaga ko yun.
1: Malalim-lalim yun ha. Ano pa ba isang term sa kawad? Kasi baka hindi nila alam yung kawad dito eh. Yung wire.
0: Wire.
1: Yun. No? Kasi yung kawad sa anini, sa Quezon ko din madalas naririnig yun dito. Alambre. Yun, alambre. Correct.
0: Alambre.
1: Sabi ko na may isa pang term dun eh.
0: Alam ko yung kawad, yung pag tinatawagan ng hari. Kawad!
1: Hindi, mali. Ang kawad, pagka namimili ka, uy, manong kawad naman, oh. ganun yun, kala mo, ha, bibis. Ano yung kawad, Jirbo? Ha? Kawad daw yung sa barangay. Kagawad yun. Mali ka na. Ikaw, ano, Carlo? Ay, ang tagal ng entry ni Carlo. Walang entry. Time's up. Okay. Tuloy kay Joseph. Tuloy. So, ano nangyari? Di hindi ka pinagalitan, di lusot ka. Ano yung moment na may ginawa sa yung di mo malilimutan na pagdidisiplina?
0: Ako, dati ang kalokohan ko dati. Alam mo, kuya din yung bread knife.
1: Bread knife? Dahan-dahan ka. Ano yung bread knife?
0: Bread knife, yun yung kutsilyo. Panghiwa ng sinabay pa.
1: Mm-hmm. Anong meron ang ginawa sa iyo?
0: Kala ko ang dati, kung ano ba ang pumasok sa isip ko, yung panang pusa, yung pusa namin, pinaga ko noon, nakakitaling pala, nakakataga pala, nakakasugot pala talaga.
1: Bay, wala ka talaga sa bait, ano? Talagang...
0: makulit ako kuya ng bata.
1: Ano nangyari?
0: Tumakbo yung pusa namin, talagang bagayan yung pusa namin. Nakita ng tatay ko, pati yung ginawa ko, ano palo ako na sintron.
1: Sintron. Yun ang pinaka... Kumbaga may latay na naramdaman mong pagdisiplina sa iyo.
0: May latay.
1: Oh, sakit.
0: Pero pasalamat talaga ako sa magulang ko na lumaki talaga ako na maayos. Although makulit talaga ako ng bata ko. Minado ko.
1: Halataan naman. Parang pagka naman makulit bata, nararamdaman mo pa rin pagka matanda na. Parang di naman nawawala ang mga kakulitan ninyong yan.
0: Yan.
1: At talagang kayo lang makulit. Hindi ako kasali doon. Ay, wala akong kakulitan nga ni, ako ay isang mabait na bata. Yun lang.
0: Oh, yeah.
1: Wala. Absent yung ano natin dito. Pamihira. Alin ba yun? Wala nga, hindi nga. Parang yung entry ni Carlo, bukas na lang daw siya, entry pa ulit na lang daw natin yun. Hindi umabot ngayon eh. Oo, bukas na lang. May babatiin ka ba kay Joseph? Bumani ka muna.
0: Sige. Pinamabi itong mga bago kong mga kaibigan ko sa pangunan ni Kuya Gani, ni Ati Sosarang Rizal, Kuya Richard ng Pasig, ni Ati Sosa ng Quezon, at yung mga bagong kaibigan na palagi ang nakikinig din sa iyo, si Ati Karen, at ito si Kuya Ray. Si Kuya Ray na nung isang gabi ay tumawag, nahuli ko.
1: Si Kuya Ray ng Pagbilaw. Oo.
0: Oo, si Kuya Ray ng Pagbilaw. Kasama ko yan. Tumutugtog yan. Magkakamagaling yan.
1: Anong... nga pala tumutugtog. Nasa banda nga rin pala. Musician nga din pala ito si Kuya Ray.
0: Musician.
1: Alright. Sino pa?
0: At saka si Mika, si Sergey. Yung mga kasama namin sa paglalaro. Ayan. Manalo na naman kami kahapon. Sinuwerte talaga.
1: Congratulations. All right.
0: Yan. Okay. Yan lang, Kuya Dan. At more power. Basta sa mga nakakalimutan ko pa yung mga kaibigan ko sina Kuya Ron. At yan. Wala na nakakakilala sa akin.
1: Okay.
0: Saka kayo, sa akin mo rin kung nakikinig ka mo rin.
1: Morin ka dyan ha. Sige. Salamat kay Joseph at good morning. Itong Cascades, The Last Leaf. Ito ba ang song request mo?
0: Yeah. Okay, oo, sasayaw ng konti.
1: Alright. I-play natin sa ating pagbabalik. Maraming thank you. Good morning dyan kay Joseph. Sa
0: likewise, Batangas. God bless you more power.
1: Alright. Bye-bye. Si kay Joseph ng Batangas ang ating nakakwentuhan. Oras po natin, 2:33. Abay, pwede pang tumawag. O, mamaya, babalik tayo. Tuloy natin yan. Mga paraan ng pagdidisiplina sa'yo nung ikaw ay bata. Paano bang natatandaan mo? In the meantime, mag-commercial muna tayo. Huwag po nga alis. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 15 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Napahinga natin. Awiting Against All Odds ni Phil Collins and Sorry Na, Pwede Ba? Ni Rico J. Puno. Bakit sa akin nung tinitingin-tingin mo dyan? Magandang morning sa mga gising-nagising pa sa mga sandaling ito. Oo, lalong-lalo na. Ay, sabihin ko ba yan? Sabihin ko? Huwag na muna. Next week na lang. Hindi dito sa on-air. Oo, next week na lang. Kasi may announcement. Si Zach. May gagraduate na naman. May gagraduate na naman sa RYM for good. Oo. Ay, nako. Ay, nako. Pero bago yan, may babatiin muna ako kasi akala ko nasa hotel. Sabi ko, saan hotel kayo? Sa kwarto lang pala sila. Susya. Ang ganda ng kwarto ni DJ Jai Ho. Nakikinig sa atin ngayon kasama si Aviona Star. Social ng pangalan, Aviona Star with lots of R. Aviona Star. That's eh. Si JP at saka si Kimmy Fierce. Oy, good morning. Sabi ko kay Jai, nasaan sila? Kala ko nasa hotel sila. Kasi yung lighting ng bahay, yung ano ninyo, Jai, parang ano ito, panoorin mo. Panoorin mo, ang ganda nung, oh, di ba mo ang hotel? Oh, yung layout. Hindi ko alam, pinapanood kay Zach. Good morning, Jai. Maraming salamat ha. At dito ka tumatambay habang nagpapaanto kayo. O, tulog ka na, 2:47 na, Jai. Oh, mapupuyat ka niyan, ang beauty, i-rest. Habang kami dito ay tuloy-tuloy. Ay, hindi dapat pala nahingan ko ng ano, ng... Ikaw, Jai, paano ka ba dinisiplina dati? Gusto kong malaman. Oo. Ha? Magko-caller daw si Jai. Paano ka ba dinidisiplina dati, Jai? Kasi yun ang topic namin today eh. Paano ka dinidisiplina, no? Growing up, ano bang mga ginagawa sa'yo? Sabi ni Elisa Tapan, good morning, Kuya Dan, sa amin. Kahit isa lang, may kasalanan, lahat nakadapa. Isang pinapalo, ganyan ang nanay ko, mas malupit ang tatay ko. Talagang, ano? Lanubo? Ano yung lanubo? Yung mismong ano ng bayabas, yung kahoy? Inihahaplit. At kahit saan katamaan, ang sakit mo, sakit talaga yun. Lalo yung panghataw, no? Yung malambot, yung mga walis-tingting, minsan yun ang pinangaano eh. Ang sakit kaya no? Talagang karamihan sa atin, lalo yung mga batang 90s, yan ang ano eh. Growing up, no? Diyan tayo nasanay may konting palo, no? Kasi nga ngayon, uso na gentle parenting eh. Pero, again, sabi nga namin kanina ni Aljon, iba-iba ng formula, no? Maganda kung naging positive yung epekto ng ganong formula, yung may pagpalo-palo. Eh ngayon kasi ayaw na nila ng palo-palo, gentle parenting. Pero kahit sabihin mo gentle parenting, hindi rin naman 100%. Marami tayong nakikita sa internet, di ba? Yung talagang halos maiyak-iyak na yung magulang kaka-gentle parenting. Tapos, tigas pa rin ng ulo. Naku, pag sa akin. Paano yung ano, konya? May ganyan. Malito di ako nalapit doon. Ako mapapalo dito. Bira ka. Ayoko na. Kausapin ko na lang next caller natin from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning. Akong mapapalo dito eh. Hello, Ate Mel.
2: Oo nga. Parang saya-saya mo ah. Hindi. Parang maganda yung announcement.
1: Ay, hindi ko alam kung magagandahan ka dun sa announcement. Oo, pero gagraduate sila ng lampas-lampas eh. Lampas yung graduation na gagawin eh.
2: So, oo, nakakainis sila. Hindi hinihintay ang ano.
1: Oo, diba? Ang saya ko, diba?
2: Uunahan ko naman silang gagraduate.
1: Saan ka naman gagraduate? Anong gagraduate? Saan ka graduate ha? Ano, mababawasan pa ako dito ng mga tumatawag. Pambihira ka naman, no?
2: Hindi naman.
1: Oh, kumusta Ate Mel? Anong ganap-ganap?
2: Boring.
1: Nasa ka pa rin? Nandiyan ka pa rin sa probinsya?
2: Mm-hmm. Sabi ko sa'yo eh. Mm-hmm. Talagang ano eh.
1: Talagang
2: boring.
1: Talagang boring. Boring. Okay.
2: Pero pumunta naman sila dito ng weekend, siyempre Father's Day.
1: Anong Father's Day? Oh, yes. Binisita ka dyan.
2: Marami bilang, silang hakot.
1: Sinong hakot nila?
2: Kamag-anak.
1: Mga kamag-anak.
2: Relative ng manunggang ko.
1: Diyan kayo,
2: diyan
1: kayo nag-celebrate lahat sa probinsya.
2: Oh, dito sila.
1: Nung Father's Day. Alright.
2: Siyempre, para libre swimming, di ba?
1: Tapos, uy, baka naman pwede makalibre kami na swimming. Dumiretso.
2: Sabi ko nga kay, kinikwento ko kay Gear po nga. Hindi pa na-improve. Parang yung landscaping.
1: Ah, inaayos pa.
2: Pangit pa, dadalawa pa lang yung
1: okay
2: villa.
1: Lang. Okay lang yan.
2: Pangit pa.
1: Okay lang mga, yung mga dadaling ko din naman, medyo ano din eh.
2: Graduate na.
1: Mapangit din.
2: Ikaw talaga.
1: Bihira. Oh, hindi. Hindi kasi itong mga to, nangungulit eh. Kasi, ano nga eh, mga yung pag-graduate. Yung graduation nila lampas, no? hindi lang sa RYM. Ako nasasanay na ako kasi, imagine mo, dito sa programang ito, ilan na yung nang iwan sa akin dito sa programang ito,
2: Ate Mel? Kaya nga. Mas mahirap yung pag-yan, nang nag-graduate.
1: Basta ako, kailangan hindi ako makagraduate dito. Okay na ako dito.
2: Talagang hindi.
1: Pero kasi, ganun pala, no, masasanay ka. Kasi dati, syempre, pagka, halimbawa, itong mga, ilang buwan mo rin kasama, yung iba, taon na binibilang. Oh, ito, actually, taon itong mga to.
2: Oo, tignan mo, mag-second year na yung RYM, di ba?
1: Oo, dati ano ko, yung hirap ako dyan pagka may biglang magbabago, ganyan. Pero, dahil dito sa... sa Remember Your Music. Na-practice yung pag-detach ko sa mga tao na, ay, ganun talaga, di ba? Kailangan nilang...
2: Come and go.
1: It's either lilipat sila ng time slot kasi nga dito.
2: Pero dati, parang ano lang, lilipat, babalik dito.
1: Correct. Oo, katulad ni...
2: Sila Don, di ba?
1: Oo, sila Don. Nalilipat lang sila ng time slot. Oo, pero ngayon
2: pero
1: kasi...
2: mahirap.
1: Lilipat ng bakod eh.
2: Boy.
1: Oo, lilipat ng bakod. Kaya, wala. Ganun ang gagawin natin. Hindi ko naman mapapasweldo itong mga to. Ang gagawin natin dyan. Wait lang, Ate Mel. Babasahin ko na yung sagot ni Jai. Sabi ni Jai, ako, takot ako sa sit-sit ng nanay ko. Pag madilim na at maghahapunan na, pag naglalaro pa at sumisit-sit na, dapat nakauwi na. Sa tatay ko naman, sinturon hangin rin talaga yung ano dati. Uso dati yun eh.
2: Oo nga.
1: Yung mga ganun pa. Ikaw, ano ba sa'yo, Ate Mel? San ka ba?
2: Alam mo naman dati na.
1: Eh, mas dati ka pa eh. So, paano yan?
2: Wala eh. Hindi kayang disiplinahin eh.
1: Ayo. Hindi, pero kahit nung bata ka. Pero kasi bunso ka, di ba?
2: O kaya nga, hindi nila ako kasi mabait ako.
1: Oo, yan ang ano naman, ang privilege ng mga bunso. Eh, maboy ka nung dati. Naalala ko dati, di ba, nagtatago ka ng mga comics, sabi mo.
2: Yun lang yun.
1: Mga pero ganun lang.
2: Hindi, kasi nga, hindi ako pwede lumabas ng bahay, di ba?
1: Mm-mm. So, yun na yung parang pinakapasaway moments mo, dati?
2: Minsan lang, yung ate ko, medyo stricto siya. Napakialaman ko yung cutex niya. Ayun, pinitpit na ruler yung mga...
1: Ilan taon ka nung nakialam ka ng cutex ng may cutex?
2: Ay, ano pa lang, bata pa lang. Kasi ang pagitan namin ni ate is 13 years. Kaya
1: layo.
2: Siya, batang-bata pa ako. Eh, alam mo naman, curious ako sa cutex, di ba?
1: Paano, napitpit ka sa kamay?
2: Pinitpit na ruler yung mga daliri kong kinyotex ko.
1: Pero okay lang yung ganun, pagka ganun, cute-cute lang eh. No? Iba pa rin kasi pagka yung pasaway, di ba? Yung tipong talagang paulit-ulit sinasabihan pero hindi nagtatanda. Yung ganun ng mga ano eh, mga inaabo talaga ng mga ano eh, ng mga hataw eh.
2: Eh wala naman kasing chance makagawa ng ganun. Gordyado, hindi ka naman makalabas.
1: Kasi nga, rich kid. Paano mo?
2: Ganun yun. Ito naman, sobra.
1: Nakikipaglaro ka ba sa labas? Sa mga, ano?
2: Wala. Hindi ba, sabi ko sa'yo, wala akong kaibigan hanggang nag-graduate ng high school. Kasi.
1: Hanggang high school? Tapos, nung nag-asawa ka, parang ano din, di ba?
2: Hindi. Nung namatay si dad, first year college na ako, dun ako umarik.
1: Kaya college days, nagpapalit ka ng damit sa, ano...
2: Matakas na kami. Nanonood na kami ng basketball ni BFF. Yun na yung takas-takas ko. Hindi naman ako kaya ni Mami.
1: Okay, kaso, kasi nga dahil yung...
2: Pero minsan sabi niya, kakalbuhin daw niya ako yung mahabang buhok ko. kung tingin daw niya pag di ako tumigil.
1: Ginawa ba? Hindi naman, siyempre. Mga pananakot lang yun.
2: Alam saka ano, hindi naman ako ganun kasalbahe. Umuwi na lang ako sa oras yung kunyari hindi hindi naglakwatsa.
1: Sa bagay, may thin line din kasi yung salbahe tsaka yung pakit na pasaway lang, di ba? Yung...
2: Tsaka siyempre naman, dadaan ka naman sa age na ganun. Hindi correct. Mo man ako experience. Oh. Tama. Parang kulang naman.
1: Correct, di ba? Yan din yung, kumbaga, pagka nalampasan mo naman yung edad na ganun, tapos wala ka talagang ginawa. Ang masama, pag matanda ka, tsaka ka dun magsasalbahe, yun ang pangit.
2: Kaya
1: nga,
2: di ba, sabi ko nga sa'yo, huli na nang nagdalaga. Kasi...
1: Ay, ikaw naman... Ikaw naman, nahuli yung pagdadalaga mo. Ngayon ka nagdadalaga.
2: Lana.
1: Wala na. Tumigil na.
2: Lana eh.
1: Hindi na umabot. Sorry. Okay lang kasi maraming nagdadalaga naman dito sa RYM. Naririnig mo naman ng mga nagdadalaga dito.
2: Ay, oo. Diba? Grabe, nakakatuwa.
1: Magandang pero, umaga sa mga nagdadalaga natin dyan.
2: Oo nga. Kaya lang, yan. May mga, kaya... Imbis na makabalik na ako sa Facebook, hindi pa rin. Kaya yun yung sabi ko sa yung pamangkin nung...
1: Alin?
2: Sabi sa akin nila, nung pumunta sila rito, tawag daw ng tawag yung pamangkin nga ni ano.
1: Ay, ni ano, ni FL. Ang sabi.
2: Ay, ang kulit. Sinungitan na nung anak ko.
1: Kinukulit ka? Oo.
2: Tawag pa rin daw ng tawag. Ay. Tapos inaalam ko anong contact number ko rito.
1: Ay, di ba, ang huling usap ninyo, eh, ano na, kumbaga...
2: Wala nga, akong time, ganun, busy, ganun. Eh, tinarayan ko na nga dito.
1: Tinarayan? Paano yung taray? Tinarayan?
2: Hindi nga, sabi ko, basta wala akong time, ganun.
1: Sa bagay. Eh, siyempre, lalo sa panahon ngayon, di pipiliin mo na lang din kung anong ikakasaya mo. Ikakatahimik ng mundo mo. So, kung yan ang para sa'yo, eh, ano, magagawa naman, di ba? Pero, ayaw mo na talaga.
2: Ay, wala nang para sa akin.
1: Wala na talaga? As in? As in? Wala na talaga?
2: Wala na. Bukas na lang.
1: Bukas na lang. Sige. Oh, eh, kung ganyan, hintay na lang natin yung mga, ano, medyo, mga...
2: Ano ba magandang song ngayon para sa mga... Para sa mga...
1: Alin? Para sa mga...
2: Umaalis.
1: Sa mga umaalis, sabihin ko, living on a jet literal na umalis. Umaalis sa buhay natin. Hindi, ikaw magaling mag-ano eh. Mag-suggest. Actually, yung mga nire-request mo nga dito, mga bago sa pandinig ko yun.
2: Pandinig
1: mo? Ano ang umalis saan? Saan? I-picture out mo kung saan umalis. Sa buhay mo? Sa ano?
2: Ay, ganyan. Yung mga nawawala sa ano natin, sa paligid natin, sa buhay natin.
1: Ang hina ako sa ganyan. Alam mo, nakakahanap lang ako ng song, pag-artist yung iniisip ko. Kung sinong artist. Oo.
2: Pag-artist. Ito nga ang pamangkin nitong artist na to eh. Nulukohin ko nga saan minsan, sabi mo, gawa niya ako ng kanta in 2 minutes. Ano ba yung sabi mo na?
1: Sino? Sino?
2: I-test mo yan, sabi mo sa akin. Ah, sabi mo, gawa ka ng kanta in 2 minutes.
1: Dati, nung una mga kwentuhan natin.
2: Nulukohin ko saan eh. At siya na nga, si Ron, nagpalit na nga ng ibang words nung mga... kinompose ng kanyang uncle eh.
1: Alam mo, ang favorite ko kasi si Odette Quezada eh. Yung babagay ba?
2: Alam mo, favorite ko yan. Nung napanood ko yan,
1: alin?
2: Siya mismo nagpiano yung Man of Mine na yan.
1: Diba? Ang ganda sa USA yan, diba? Yan yung performance sa USA, diba?
2: Hindi. Ako dito lang sa Araneta.
1: Akala ko yung... Hindi nakita ko kasi yung sa bus, yung... yung sa...
2: Hindi. Dito sila. Marami sila.
1: Concert. Okay.
2: Bagito pa lang sila, Gary.
1: Ah, live. Pinanood mo ng live.
2: Live. Sa Araneta. Nung nakaano ko talaga siya, tapos siya yung nagpiano, yung kantang yan. Ay, favorite ko talaga yan.
1: Ang ganda talaga. Tsaka ang ganda nung, na ano kasi yun, napanood ko yung interview niya about yun sa awitin na yan, yung friend of mine. Parang na-fascinate ako kung paano niya nabuo yung kantang yun. So,
2: kaya,
1: favorite ko na siya. Ano, yun na lang.
2: Pwede.
1: Ah, sige.
2: Kasi yung time na yun, sila Joey Albert, talagang isang song lang sila.
1: Correct. Pero
2: yung pinaka-ano nila, yun yung pinaka-kinompose nilang kanta na kuhan siguro or para sa kanila lang.
1: Hindi nakaka-umay ulit-ulitin, no? Sarap pakinggan, no?
2: Inaano ko lang, ayaw ko lang pakinggan yan kasi, di pa sinabi ko nga sa'yo yung itong may gusto sa aking friend namin.
1: A friend of yours. Oh, a friend of yours.
2: Wala na ako narinig sa sakya niya. Pagsampa ko yan na lang nang yan.
1: Parang ano ka.
2: Sige, ngayon. Pakinggan natin.
1: Sige, yung pakinggan natin. Alright, ayun ang request ni Ate Mel. Friend of mine ni Odette Quesada. Ilagay natin. Alright, maraming thank you Ate Mel.
2: Okay, thank you din.
1: Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Si Ate Mel ng Quezon City. I love you for so long, you were a friend of mine. Ang ganda niya, idol na idol ko yan, si Odette Quesada. Sabi ni tropa kong si Frank Reyes, listener ni Kuya Dan ng sa istrenta na 40 years. Anong 40 years? Hoy, kayo, niloloko niyo yung picture ko dun sa 40 years, sa apat na po ha. Hindi ako yung 40 years old. Hindi si MM yun. Ugali ninyo dyan ha, niloloko niyo yung picture ko dun na may nakabalot sa katawan ko na ano, may nakabalot na 40. Ay naku, oras po natin isang minuto na makalipas ang alas 3 ng umaga. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at tugtugan. Sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 3:02. Sandali lang.

sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ng public service booth. Meron po dyang libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partner. May livelihood workshop din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad nina Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 1621 at Aja. Pagpatakbo ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve po ito mga kaserbisyo at mga kapamilya, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo! Oy, kita-kits tayo dyan ha. Sa ano na yan. July 18, araw po ng Sabado. So, kung bakante ang oras ninyo sa mga pagkakataong yun, punta kayo dyan kasi, yun nga, may mga surprise. Siyempre, di ko masasabi. Surprise nga ni. Basta, ang masasabi ko lang pagka pumunta kayo doon, mapapaano kayo. Wow! Wow! Mapapaganan kayo, okay? Kita-kits tayo dyan ha, yung mga listeners natin na malapit dyan sa may Caloocan Sports Complex o kaya kahit malayo pero may time kayo. Magkakita-kita po tayo dyan eyes to eyes, okay? O ito naman, comments naman ninyo sa ating pinag-uusapan ngayong Thursday morning tungkol sa katanungan ni Kuya Dan, paano ka disiplinahin noong bata ka pa? Sabi ni Diane Perez, good morning Kuya Dan, pa-shoutout ulit kay Nanay Bibiana Perez, tsaka kay Phoenix po ulit. Ako, palo-palo yung panghampas ng, ay yung palo-palo, yung panghampas sa labahin. Oo, tsaka kung ano pang pwedeng ipalo, yun ang ipapalo sa, puro palo nung naranasan ni Diane. Sabi ni Marimar Caridad, salamat Kuya Dan, pinadidipa po ako ng mother ko na may nakalagay na libro sa palad. O yung classic, ano? Yung may nakalagay na libro. Pag bumababa yung isang kamay, itataas niya hawak ang pamalo. At pag may kasalanan ng isa sa aming magkakapatid, lahat kami pinadadapa at papaluin isa-isa. Toka-toka kami sa paghuhugas ng plato, may pang-umaga, may pang-tanghali at may pang-gabi. Pag may maling nakita ang mother ko, sinasabi sa amang ko at pagdating ng Linggo, mini-meeting kami ng amang ko. Ah, may ano, may evaluation na nangyayari. Masarap mabuhay nung araw kaysa ngayon. Ingat Kuya Dan, pa-shout out sa mga taga Aramco Daran KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Cory Alejandro, sabi niya, kay tatay, hindi kami nakatikim ng parusa. Mabait si tatay. Hindi siya namamalo. Si nanay ko ang malupit. Namamalo siya at nangungurot. Ay, na masakit yung may kurot. Oo, minsan pagka nakukurot ka, tapos napatodo. May ano eh, no? May dudugo yung kurot eh. Masakit yun pag nakukurot ng todo-todo. Sabi ni Marilyn De Leon, Kuya Dan at sa lahat na nakikinig, good morning, padadapain at papaluin, ganyan kami disiplinahin noon. Si Vanya naman, sabi niya, yung pinapalo ng hanger, chinelas, walis-ting-ting, tambo, basta kahit anong pwedeng ipalo, napalo na sa akin. Yun lang po and happy Thursday sa inyo. Sabi ni Simon Wright, dinidisiplina ako ng mga magulang ko sa paraang sa tingin nila ay makatuwiran noon. May mga nagawa ko masasamang bagay tulad ng pagsusulat sa dingding at pagbasag ng mga pinggan at wala akong ipinipinta sa kanila. Some have to teach while trying to navigate their own lives. They never cross any lines, got the message across, and I feel I'm better for them. May mga masasamang sitwasyon dyan pero isa itong karanasan sa pagkatuto para sa lahat. Erlinda San Andres, noon sobra po magdisiplina ang magulang ko. Naalala ko isang beses pinaghugas ako ng mga pinagkainan namin. Sa hindi ko inaasahan na bitawan ko ang isang baso. Pinadapa agad ako, naku lagot, ng tatay ko sa bangko at pinalo pa ako ng sinturon. May bilang pa ng palo, 5 palo. Noon po kahit maliit lang ang nagawa mong kasalanan, papaluin ka na. Hindi ka papakainin ng isang beses.
So, dalawang beses

0: ka na lang kakain. Pag bubunutin ka ng puting buhok, gusto ko yun. Masarap sa pakiramdam yun. Hindi ka pwede maglaro, paluluhorin ka sa munggo. As in, halos hindi makaya ng isang bata ang ganitong parusa. Pero, napansin ko noon, walang nagre-rebelding bata. Hindi kagaya ngayon, mapagalitan mo lang, naglalayas na. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, mabatas ang nanay ko. Pag may gala kami ng barkada ko, need ka magsabi ng... magsisilbi ka ng isang linggo. May ano muna, may duty muna bago ka makaalis. Bawal sa amin kung kailan ka aalis saka ka magpapaalam. Dapat pag lunch at dinner time, sabay-sabay, walang busy. Pag hindi ka sasabay, lagot ka. Pag 6 p.m. mag-oorasyon, bawal ang gagala. Ika nga, may curfew. May division of labor ako, tagalinis ng second floor namin at sa gabi, tagahugas ng pinagkainan. Papaluin sa puwet ng sinturon ni tatay, sabi ni Joe Bueno. Good morning, Kuya Dan. Pa-request naman, if ever I see you again. Patingin nga ako ng if ever I see you again. Meron ba tayo niyan? Di mo nabanggit, Miss Joe, kung sino yung singer nito. Tingnan natin. If ever I see you again. Oh, meron. Roberta Flack, I think. Sige, ilagay natin. Maraming thank you. Comments, mga PM naman sa atin. Punta tayo sa inyong mga messages. Sabi dito ni Yayi Talents, umabagal na naman yung internet ko. Ang entry ko, napapalo ako ng sinturon kapag may ginawa akong kasalanan. Dapat ibalik sa kabataan yan dahil wala na silang disiplina. Kapag meron nang bubuli sa akin, sinasabihan ako ng tatay ko na lumaban at ipagtanggol ang sarili ko. Ginawan ko ng paraan para manalo ako, nag-train ako ng martial arts. Ayun, bulagta ang kalaban. Grabe naman yung bulagta. Pero actually, yun ang turo din talaga. No? Huwag ka magpapaapi. Baga, huwag kang magsisimula ng gulo, pero huwag ka ding magpapaapi. Kahit ako eh, kapag ka, kunyari may anak na ako, hindi na sasabihin ko, huwag kang magsistart ng gulo kasi akong makamalalagot ka sa akin. Pero kapag ka naaapi ka na at nakakawawa na ang sarili mo, pwede mo ipaglaban, depensahan mo, lumayo ka, kung kinakailangan, gumanti ka. O para maramdaman ng mga bullies na hindi sila ang nagtatapang-tapangan dito. Masama yung nabubuli, no? No to bullying, okay? O siya, mamaya mga pahabol ninyo babasahin natin. Pero ang oras natin, 3:28 na po ng umaga sa ating pagbabalik. Mga headlines naman, ngayong umaga ng June 25, 2026 ang ating aalamin. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta init, DZMM!
3: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, June 25, 2026. Malakihang rollback sa LPG nakaamba sa Hulyo. Dagdag bawas sa presyo ng langis nagbabadya sa susunod na linggo. 15 anyos na suspect sa pamamaril sa Tacloban City, sinampahan ng patong-patong na reklamo. Kahon na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at mister nito, pinabubuksan ng House Prosecutors. Bagyong Francisco patuloy na kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Seguridad sa mga paaralan sa Quezon City, hinigpitan. Balita sa lalawigan, kaso ng dengue sa Tuba, Benguet, tumaas ng 50%. Sa showbiz, P-pop groups SB19 at Beanie kabilang sa official soundtrack ng animated movie na Forgotten Island. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala at katandem na si Venus Williams panalo sa first round ng Bad Homburg Open doubles. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
2: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Blue Magic with his song I Just Don't Wanna Be Lonely ang ating napakinggan. At ang song request ni Miss Jo, nagte-thank you. Maraming salamat din po sa laging pag-tune in. Pahabol na mga mensahe o kasagutan sa ating pinagkwentuhan ngayong umagang ito. Sabi ni Martina Mana, ay Kuya Dan, sa lolo at lola po ako lumaki. Maaga po kaming nangulila sa ama kaya nagtrabaho abroad ng aming nanay. Sa pagdidisiplina naman po, puro salita at paalala lang po ang paraan nila. Pag sinabing matulog, matulog na dapat. Pag sinabing kain na ng gulay, dapat kakain na ng gulay. Pero pag pasaway talaga kami, kukuha ng kahoy ang tito ko, kunwari ipapalo, pero sa mesa o sa sahig ihahampas. Sabay bilang ng isa. At susunod na po kami. Maraming salamat po. Nananakot lang, dinatakot lang kayo kasi nga mga pasaway kayo. Lalo na yung mga hindi natutulog ng tanghali. Actually, lumalakas ang loob pagka andyan na yung mga kalaro, di ba? Lalo pag ako dati, sinusundo ako lagi ng mga kalaro ko. Yun ang problema. Ayoko sanang maglaro, guys. Pero dahil nandyan na kayo, sige, maglaro na tayo. Pero masaya. Masaya ang childhood na, syempre, yung nakapaglaro ka pa rin. Pero syempre, dapat sumusunod ka pa rin sa magulang. Yun naman ang importante. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan, no? Again, iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng style sa pagdidisiplina. Ako, wala pa naman akong dinidisiplina. Kung hindi si Doming pa lang yung dinidisiplina ko. Siya pa lang. Kasi napakakulit nung, ako, alam niyo, ngayon ko lang nalaman ng pusa pala pagka ganyan pa lang ang edad, yung mga bagets pa, no, yung mga 3 to 4 months, pakakulit. As in, nagzusumis, hindi ba? Hindi ko alam kung anong gagawin ko na sa sobrang kulit ni Doming. So siya yung dinidisiplina ko. Dinidisiplina ko siya sa pamamagitan ng treats. yun lang ang panlaban ko sa kanila. Sabihin ko, Doming, dito ka lang. Tapos bibigyan ko ng treat. So, alam na niya. Pag sinabi ko dito ka lang, pumupunta na siya doon. Walang universal na pagdidisiplina na na paraan. Kasi, syempre, ibabagay mo. Kapag kayong anak mo, tingin mo, naniniwala sa isang salita lang, okay na yun. Huwag mo nang paluin. Hindi na kailangan paluin pa kung ano mang pagalit pa. Diba? Ibabagay mo. Hahanapin mo. Aalamin mo kung paano sila. Tapos tsaka mo titingnan kung paano mo sila ididisiplina. Maraming salamat sa inyong mga komento. Batiin muna natin lahat ng mga nasa kalsada pa sa mga sandaling ito. Bumabiyahe, namamasada at naghahanap buhay. Hello, hello po sa inyo sa ating mga manong dyan. Manong at manang. O, syempre may mga driver din namang mga babae. Diba? Taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNBS, motor taxi, truck driver, pati mga pahinante. Magandang morning! Maraming thank you at sa mga sandaling ito, dito ka pa rin nakatutok sa ating programa. Maraming salamat po. Batiin din natin lahat ng mga nagbe-birthday sa umagang ito ng June 25, 2026. Oy, ano ngayon? Sweldo day ngayon. ng mga 10:25 sumisweldo. Oy, good morning po sa inyo. Happy sweldo day. Nawa ay may matira sa ating mga ating mga pinaghirapan ng ilang araw. Batiin din natin lahat ng mga nagtatrabaho din sa mga sandaling ito, no? Hindi lamang yung mga virtual assistants, kundi pati yung mga nagbabantay ng mga tindahan 24/7, mga nasa ospital, ano pa ba, yung mga graphic designer, video editors, audio editors, na hanggang ngayon nagre-revise ng kanilang mga proyekto. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa pagsama lagi. No, kung dito man kayo tumatambay. Thank you. Ang oras natin sa buong Pilipinas, 3:47 na po. At syempre, pagka ganitong oras na, alam nyo na yan. No? Gigisingin ko na kayo lalo sa saloy ng ating mga tugtugan. Unahin na natin ang awitin mula sa The Archies. Here's the song, Sugar Sugar. Gising na ba ako na? Yugi-yuga na.

Rewind your memories on Remember Your Music.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksakto in punto, alas 4 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama si na Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Huwebes, June 25, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. 15 anyos na suspek sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinampahan ang mga reklamong kriminal. Pananagutan ng mga magulang at guardian ng mga menor de edad na suspek sa school shooting inaalam. Resulta ng investigasyon ng BNP sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete. Isusumite sa DOJ. Rene Baterbonia inilibing na sa Agusan del Sur. Bagyong Francisco patuloy na humihina habang palabas ng Philippine Area of Responsibility. Bagong bagyo na tatawaging Gardo. Papasok sa PAR mamayang gabi. Malaki ang rollback sa LPG asahan sa Hulyo. Dagdag bawas sa presyo naman ng langis na kaamba sa susunod na linggo. Sa lalawigan, presyo ng baboy sa Bacolod City bumagsak. Temporary ban sa baboy at pork products ipinapatupad sa Dumarao, Capiz. At sa ating balitang sports, tabbala ni na Pinay tennis star Alex Ayala at tennis legend Venus Williams umabante sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles. Good morning! Magandang araw mga kapamilya. It's Thursday. Makakasama niyo po ang Team Pogi hanggang alas 5 na madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning! Good morning! Kapamilya, ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Umpisa po natin ang balitaan sa good news. Nakaba malaki ang rollback sa presyo ng LPG sa Hulyo 1. Bunso dito ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market dulot ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Ayon kay Regasco President Arnel T., bumaba sa halos $200 per metric ton ang presyo ng LPG katumbas ng 12 pesos kada litro na rollback. Pinayuhan ng Regasco mga consumer na huwag munang bumili ng LPG kung kakayanin at hintayin ang malakihang rollback sa July. Sa presyo naman ng langis, posible ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene habang may pagtaas sa presyo ng gasolina base sa ikalawang araw ng trading sa world market.
2: Basta AM, DZMM!
1: Oras po natin, 4:04 ng madaling araw. Update po muna tayo sa Bagyong Francisco. Patuloy ang paghina ng bagyo habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR patungo ng Japan. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layo 325 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour at pagbugso na 150 kilometers per hour. Mabagal na kumikilos ng pahilagang kanluran ng Bagyong Francisco na inaasang lalabas ng PAR mamayang hapon o gabi. Hihilain ng bagyo ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao. Nakataas sa kasalukuyang signal number 1 sa Batanes. Samantala, inaasa ang papasok naman mamayang gabi sa PAR ang isa pang bagyong natatawaging Gardo. Lalabas dito bukas sa umaga at walang magiging epekto sa bansa.
0: Tumaas ang 6% mga kaso ng leptospirosis ngayon taon. Sa tala ng Department of Health, tumabot sa 2,177 ang mga kaso ng leptospirosis mula Enero hanggang Hunyo kumpara sa 2,046 noong 2025. Karamihan sa mga dinapuan ng leptospirosis ay mga magsasaka o iba pang pasyente na lumulusong sa putik o baha. Pinayuhan ng DOH ang publiko na umiwas sa paglusong sa putik o baha at magsuot ng bota, lalo na po ngayon tag-ulan. Kagad-an nila magpakonsulta sa doktor sakaling makaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat at pananakit ng katawan. Nakukuha ang leptospirosis sa paglusong sa baha o putik na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang hayop.
1: Sa ibang balita naman, lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis na may hinahanap na target ang dalawang minor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tatlong estudyante ang patay at 20 ang sugatan sa pamamaril ng mga minor de edad na suspect. Ayon sa Police Regional Office 8, inisa-isa na mga suspect ang mga classroom sa paaralan na mistulang hinahanap ang kanilang target pero hindi ito nakita. Dito na nagsimula mamaril ang mga suspect sa bawat silid-aralan na kanilang dinadaanan. Iniimbestigahan din ang mga otoridad kung naimpluwensya ng dalawang suspect ng mga insidente ng school shooting sa ibang bansa. Hindi pa matukoy ng mga pulis ang motibo sa pamamaril. Samantala, iimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang pamamaril sa San Jose National High School. Inadasa ni NBI Director Melvin Matibag ang tanggapan ng ahensya sa Tacloban City ang pangunahan o paunahan ang pag-iimbestiga.
2: Basta AM DZMM.
0: 6 minuto makalipas ay ikaapat na madaling araw, sinampahan ang patong-pato na reklamong kriminal ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Police Regional Office 8, mga reklamo 3 counts of murder, 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang inihain sa Tacloban Prosecutor's Office. Lumabas sa assessment ang social worker na kumilos ng may discernment o nauunawaan ng 15 anyos na mali ang kanyang ginawa at naiintindihan ang magiging resulta ng kanyang aksyon. Hindi naman kasama sa sinampahan ng reklamo ang 14 anyos na child in conflict with the law sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nakasalukuyang nasa custody ng City Social Welfare and Development Office. Pinag-aaralan ng DILG ang posibleng pananagutan ng mga magulang at guardian ng 2 minor de edad na sa Larina. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na posibleng may pananagutan ito dahil nakuha ng mga suspect ang kanilang baril. Inaalam din anya ng mga investigador kung maaari ring sampahan ng mga kasong kriminal ang mga magulang at guardian ng 2.
2: Basta AMMM!
1: Inihahanda na ang isasampang reklamo laban sa grade 10 student na nanaksak ng grade 9 student sa San Carlos City, Negros Occidental. Sugatan ang grade 9 student na nagtamo ng saksak sa kanang bahagi ng tiyan at nagpapagaling pa sa ospital habang nasa pangalaga ng DSWD ang 17 taong gulang na estudyante na nanaksak dahil sa sinasabing alitan sa biktima. Pauwi na ang ilang mag-aaral ng isang eskwelahan nang nagkaroon umano ng pagkatalo ang grupo ng suspect at biktima na nauwi sa rampol at pananaksak. Sinabi ni San Carlos City Police Chief Lieutenant Colonel Nazer Canha na plano rin ang mga magulang ng mga nambugbog na estudyante na magsampan ng reklamo labat sa mga nambugbog sa kanilang anak. Sa ngayon, pinaigting na ng pulisya ang pagpapatrolya sa mga eskwelahan sa lungsod bago ang insidente. Nagsagawa ng seminar sa mga estudyante ng paaralan kaugnay ng bullying kasunod ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa Leyte.
2: Basta AMMM!
0: Kontra, ang ilang mambabatas na ibaba ang age of criminal liability kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Base sa Juvenile Justice and Welfare Act, sasailalim sa intervention at rehabilitation ang mga kabataan edad 15 pababa na sangkot sa krimen habang mapapanagot sa batas ang edad 15 pataas na mapatutunayang gumawa ng krimen nang may discernment o nauunawaan niya ang kanyang ginawa. Naniniwala si Gabriela Partidis Representative Zara Elago na hindi sagot ang paghabla at pagparusa sa mga bata para masolusyunan ang ugat ng problema. Inikayat ni Elago ang gobyerno na dagdagan ang suporta para sa mga kabataan kabilang ang pagpopondo at pagpapabuti sa kalagayan ng mga estudyante at school-based mental health programs para kay Manila Congressman Joel Chua na sapat ang mekanismo na nilalaman ng batas para mapanagot ang mga kabataan na sasangkot sa krimen. Gayun din ang pagpapanagot sa kanilang mga guardian at magulang na nagpabaya. Git pa ni Chua, may iwasan ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng patnubay ng mga magulang at guro, abot-kayang mental health services at tamang role model ng mga kabataan. Naghain naman ang resolusyon sa Kamara si Manila 2nd District Congressman Roland Valeriano para maimbestigan ang pamamaril sa Tacloban City.
2: Basta AM DZMM!
1: Alas 4.11 ng madaling araw, pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Kasunod ito ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa Leyte kung saan 3 ang namatay at 20 ang sugatan. Sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na nakipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga pulis at barangay para maigtingin ang pagbabantay sa paligid ng mga paaralan kabilang sa tinututukan ng lokal na pamahalaan ng engineering interventions para suriin ang entry point sa mga paaralan. Magsasagawa rin ng regular emergency drill sa mga paaralan at dadagdagan ng mga ipoposting pulis na magbabantay. Pinag-aaralan din ang pagtatalaga ng student safety officer tulad ng mga Boy Scout na nagagabay sa mga kapwa estudyante tuwing emergency. Gayun din ang paglalagay sa notebook ng mga estudyante ng hotline number na may numerong 122 na maaari tawagan sakaling kailangan ng agarang tulong.
2: Basta AMDZM! TMM.
0: Sa ibang balita naman, pinabubuksan ng House Prosecutors ang selyado kahon na isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Man Scarpio bago simula ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Kabilang ito sa manifestation na inihain ng mga taga-usig ng Senate Impeachment Court sa ikaapat na araw ng pre-trial conference ayon kay ML Partners Representative Laila De Lima, miyembro ng House Prosecution Panel. Ito'y upang maimbentaryo at mamarkahan bilang ebidensya ang mga laman ng selyadong kahon. Makatutulong din anya ang pagbubukas ng kahon sa pre-trial conference pa lamang para makatipid ng oras at mapabilis ang paglilitis. Maghahain ng tugo ng mga abogado ni VP Duterte sa manifestation ng mga taga-usig. Giit ng isa sa mga abogado ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa, walang kinalaman sa impeachment trial ng kanilang kliyente ang anumang bagay na labas sa kanyang termino bilang vice-presidente. Isinumite ng BIR ang kahon na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at Carpio sa pagdinig ng House Justice Committee pero sinelyuhan at hindi binuksan dahil sa posibleng paglabag sa National Internal Revenue Code. Pero para sa ilang kongresista, exempted ang impeachment trial sa naturang batas.
2: Basta DZMM!
1: Walang kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang naging sigalot sa liderato ng Senado. Sinabi ni dating Senate President Francis Escudero na nais nilang ayusin ang gusot sa Senado bago simulan ang paglilitis na magsisimula sa July 6. Tuluyan niya ang mga kasong kinasasangkutan ng ilang senator judge sa impeachment pero hindi makakalawok sa paglilitis. Dagdag pa ni Escudero na wala pang desisyon na mayorya na siya ang aktong presiding officer sa impeachment trial. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na napipisil nila si Escudero na maging presiding officer sa paglitis sa vice-presidente.
2: Basta AM DZMM.
0: Oras natin, 14 minutes makalipas ang ikaapat na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po mga balita. Tatapusin na ng National Bureau of Investigation bukas ang investigasyon sa pagkamatay ng mga manlalaro ng Ateneo na sina Rene Batarbonia at Divine Adini sa team building activity sa Aurora noong June 8. Tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na magbigay ng iba pang detalye pero iginiit na inihahanda na ang final report sa nasabing insidente. Ay sa NBI, humarap na rin sa NBI ang mayorya ng mga manlalaro at coach na ipinasampina para magbigay ng salaysay sa nasabing trahedya. Kahapon, umarap din sa NBI ang dalawang student manager at dalawang utility worker para magsumite ng sworn statement. Nakatakda rin humarap sa ahensya bukas si Ateneo President Father Robert o Roberto Yapa para magsumite ng dokumento at sworn affidavit. Nailibing na sa Talacogon, Agusan del Sur, si Batarbonia kahapon habang nasa United Arab Emirates na ang labi ni Adili na nakatakdang ibiyahe pa uwi sa Nigeria. Samantala, beach resort sa Aurora kung saan namatay ang dalawang student athlete ng Ateneo na kitaan ng paglabag sa safety protocols. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
3: Ayon kay Labor Acting Secretary Francis Tolentino, lumabas sa kanilang initial inspection na nakitaan ng mga pagkukulang sa safety protocol ang resort kung saan nasawi sina Ateneo student athlete Rene Batarbonia at Divine Adili noong June 8. Dagdag ni Tolentino, bukod sa kakulangan sa mga safety signages kung saan lamang pwede pumunta mga bisita, nakita rin sa inspeksyon na may kalayuan na ang pinangyarihan ng pagkalunod. Kaya nagpapatuloy ang investigasyon na isinasagawa ng Dole Central Luzon upang tignan kung may kapabayaan ng pamunuan ng resort. Tinitignan rin ng Dole kung may certificate ang mga lifeguard ng resort at kung may sapat na pagsasanay at kaalaman sa pagsasalba ng mga malulunod. Hindi naman nakausap ng mga tauhan ng Dole ang safety officer ng resort dahil nasa Manila umano ito. Posibleng pagmultahin o tuluyang maipasara ang resort kung bigo itong magsumite ng mga hinihin dokumento ngayong weekend at kung mapatunayang nagpabaya. Samantala, Inaasahan naman na ngayong araw ay sisipot si resign Ateneo coach Tab Baldwin Sadole para isumite ang kanyang verified answer. Kasunod nito ay gagawin ang pagdinig sa June 29. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol!
1: Bert Dizon!
0: Samantala, resulta ng investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Baterboni at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora, isusumite ng DILG sa DOJ bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Marlene Badiaros, Mars. Mars!
1: Marlene! Marlene!
0: Going once!
1: Going twice!
0: Babalikan po natin ang balitang yan, hatid ni Marlene Padiernos, maya-maya po lamang. Samantala, anong oras na ba?
1: Hoy, oras po natin ha, alas 4:17 na po ng madaling araw.
0: Oras na para ipadala niyong shoutout sa ating Viber number na 0919-278-3000. Magpa-shoutout, magpagising ha. Ayan, nasa ang turo mo. Yan, ang tinuturo ng partner ko sa screen. Ayan, kayo magpadala ha. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. Dengue cases sa Tuba, Benguet, tumaas ngayong taon.
1: At mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu at baril nasabat sa Naga City. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, balita alas 4.
1: Alas 4.
0: Kape-kape.
1: Kape-kape.
0: Aba, may ganyan na.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol, balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio

0: armado, sigurado. DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: 4:21 na po, gising.
2: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol. Balita, alas 4. 15 anyos sa sospek sa pamaril sa paaralan sa Tacloban City. Sinampahan ng mga reklamong kriminal. Pananagutan ng mga magulang at guardian ng mga menor de edad na sospek sa school shooting, inaalam.
1: Resulta ng imbestigasyon ng PNP sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athlete, isusumite sa DOJ, Rene Baterbonya, inilibing na sa Agusan del Sur.
2: Bagyong Francisco patuloy na umihina habang palabas ang Philippine Area of Responsibility. Bagong bagyo na tatawaging Gardo, papasok sa par mamayang gabi.
1: At malaki ang rollback sa LPG, asahan sa Hulyo. Dagdag bawas naman sa presyo ng langis, nakaamba sa susunod na linggo.
0: Ulat, ulat, panahon, panahon.
2: Alamin na po natin ang latest sa Bagyong Francisco mula sa PAGASA DOST. Makakausap po natin si Binibining Lian Loreto. Good morning, ma'am.
3: Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Mas humina nga at nag-downgrade na bilang isang severe tropical storm itong Bagyong Francisco. At ito po'y huling namataan sa layong 400 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na hangin na abot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na abot sa 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga po, kumikilos po ito pa north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour at ito nga po ay patungo na sa may Ryukyu Island sa may Japan. Inaasahan po natin no, na lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility either po ngayong hapon o ngayong gabi. Mm-hmm. Samantala yung habagat naman po natin patuloy pong umiiral at nakakapekto sa may Luzon and Visayas. Expect po natin meron pa rin pong mga pag-ulan o yung mga panakanakang pag-ulan dulot ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon maging dito rin po sa may Western Visayas. Especially po dito sa mga kababayan natin sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, mag-ingat po tayo dahil yung mga pag-ulan natin maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagunang lupa. At aside po doon, ito nga pong ating Bagyong Francisco no, ay may nakataas pa rin po tayo na wind signal number 1 sa may Batanes ngayong araw dahil umaabot pa rin ng hanggang 61 kilometers per hour yung kanilang mga winds na na-observe. At aside nga po doon, binabantayan din po natin itong bagyo na nasa labas pa ng ating PAR, itong tropical storm na may international name na Higos, at ito po ay nasa layong 1,750 kilometers silangan ng Central Zone. Hindi po ito nakakaapekto sa ating bansa at sa nakikita natin, maaari lamang po itong pumasok ng ating PAR, sisilip lamang po no, mamayang gabi at posible bukas naman po ay makalabas na din po ito nating Philippine Area of Responsibility. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Magandang umaga po, Binibining Lian Loreto mula sa PAGASA.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Sa ating pong Ulat Kalusugan kawamilya, nakarotulong ang chia seeds.
2: Ay, oo,
1: alam mo ba yung partner? Mas sarap yung pag hinahalo sa tubig.
2: Correct. Minum ako nun.
1: Everyday.
2: Yeah.
1: Kailan bang the best time to drink?
2: Nakaraan ang hinga ko kay Camille, may halong fruits.
1: Ah,
2: may...
1: Oh. Bukod sa chia seeds.
2: Oo, nilalagyan niya ng fruits. Banana, merong mango. Sarap.
1: Parang nagpapakalba ng tiyan yan, di ba?
2: Oo.
1: Nakatutulong po ang chia seeds sa pagkapanatili ng normal na blood pressure. Ayos ito. Ayon po sa mga eksperto, mayaman ang chia seeds sa fiber, omega-3 fatty acids, potassium, magnesium at antioxidants kaya ang regular na pagkain nito ay maaaring makatulong sa bahagyang pagbaba ng presyo ng dugo lalo na sa mga may alta presyon, diabetes o sobrang timbang. Paalala ng mga eksperto, hindi ito dapat ituring na kapalit ng gamot. Kailangan pa rin ang masustansyang pagkain, regular na exercise at syempre payo ng doktor.
2: Minsan, partner yung hindi sanay dyan, pag nakita nila nakahalo sa tubig, ano yan?
1: Sa una, kala medyo
2: itlog ng palaka.
1: Oo, pero nung inunom ko siya sa noong una.
2: Slimy, di ba? Pero slimy. Okay naman siya.
1: Pero nung hamot, ang hinahalo ko niya, partner, oatmeal. Cucumber.
2: Ha?
1: Cucumber.

0: Ah, pwede, pwede.
1: Ang sarap.
0: Dala ka bukas, ha?
1: Oo. Pagka sobrang lamig ng tubig, may ganyan, chia seeds, cucumber, sarap. Try nyo po yun, ano? Yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid! Good morning! At kaserbisyong banging isda na nasa laot! Good morning! Ingat po kayo ha! Good morning! Napitpit daw silang transistor radio eh, kapag bumapalaot eh, para alam nila yung
1: nangyayari.
0: Lagay ng panahon eh. Kaya binabantayan nila yung weather na yun eh. Good morning! Para po sa ating agribalita, naglaan ng Department of Agriculture ng halos 3 milyong pisong pondo para sa pagpapalakas ng produksyon ng ube sa Kabisayaan. So, nakaraan, US, di ba, nagpondo. At priority ang Pilipinas. So, ang DA meron na din para sa pagpapalakas ng ube. Ito'y upang matugunan ang lumalakas na demand ng purple yam o ube sa world market. Kabilang dito, pamumudmod na mahigit 60,000 planting materials at 900 magsasaka ng ube sa Leyte at Bohol na largest producer ng purple yam sa bansa. Mag-shift kaya tayo, ito yung negosyo natin, total pausbong.
1: Purple yam. Ngayon ko lang nalaman yung English niya na purple yam.
0: Ano ba yan, partner?
1: Ube, kasi mapagkasi namin ube. Parang, pwede siyang international name eh, kasi magka-Filipino.
0: Kaysa mag-purple yam, nilalagay mo pa rin siguro ube, tapos purple yam,
1: ube,
0: no?
1: Ube or purple yam.
0: Correct, para mas makilala. Gate po ng DA, importante pala kasi ng produksyon ng ube. Dahil sa bumababang supply nito sa bansa, lumakas ang demand ng ube mula sa Pilipinas na ginagamit na sangkap sa ice cream, beverages, at mga pastries sa North America, Europe, at ilang bahagi ng Asia. Kaya mo yun, buti pa yung ube natin. Nakarating na ng Europe. Nakarating na kung saan pang Amerika. Matatanda pong inihayag din ng US Department of Agriculture na tutulong din ito sa pagpapalakas ng ube production ng Pilipinas sa pamamagitan ng Foreign Agricultural Service. Ayan na. Punta kayong DA. Paturo kayo. Magpaparami. Magtatalim ng ube at production din ito, ha? At yan po ang ating ulat. Agribalita. Wala akong sinabi kalusugan. Ulat. Ulat agrikultura.
1: Tama naman. Walang mali.
0: Kaya't muli, magandang madaling araw. Good morning. Ating mga kapamilya magbubukid at banging isda. Good morning. Kakang Archie, Maya Pabak. Good morning. Sa oras naman po ng 4:29, tara na po. Libutin na po natin. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada probinsya. Probinsya.
0: Tumaas na 50% mga kaso ng dengue sa Tuba Benguet ngayong taon base sa datos ng Municipal Epidemiology and Surveillance Unit. 54 na dengue cases ang naitala mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon kumpara sa 36 noong 2025. Mas pinaigti ng lokal na pamahalaan ang kampanya kontra dengue dahil sa madalas na ang pag-ulan.
3: Presyo ng baboy sa Bacolod City bumagsak kasunod ng kumpirmadong kaso ng ASF sa Negros Occidental.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balita ng kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental. Hatid ni Romeo Subal. Romeo.
4: Wala pa mang naiulat na kumpirmadong kaso ng African Swine Fever sa Bacolod City. May ilang tindahan na nagbagsak presyo ng karneng baboy sa ilang bahagi ng lungsod. Kung dati na sa 290 hanggang 300 pesos ang presyo ng kada kilo ng baboy, ngayon may mga nagtitinda na nitig 240 hanggang 260 pesos sa ilang mga barangay. Ayon sa mga negosyante, mura na rin kasi ngayon ang bentahan ng live weight ng baboy, kaya mura na ang bentahan ng karne nito sa merkado. May isa namang tindahan na bumaba sa 220 pesos ang kilo ng baboy dahil matumal ang bentahan. Habang nasa 290 hanggang 300 pesos pa rin ang kilo ng baboy sa malalaking merkado sa Bacolod City. Inanunsyo nitong Martes ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson na may mga baboy na nagpositibo sa ASF sa Southern Negros Occidental. Pero ayon kay Bacolod City Administrator Attorney Mark Stephen Mayo, wala pa namang naiulat na kaso ng ASF sa syudad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Subaldo.
3: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Hindi muna pinapayagang makapasok ang mga karneng baboy sa Dumaraw sa Capiz dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Sakop nito mga buhay na baboy, fresh at frozen pork. Gayun din ang mga produkto may halong sangkap ng baboy. Iginit na lokal na pamahalaan ng Dumaraw na layon ang temporary ban na protektahan ang local hog industry at mapigilan ang pagkalat ng ASF na napaulat sa ibang bayan. Inatasan na ang mga otoridad na inspeksyonin ang mga cargo at shipment na dadaan sa entry points ng Dumaraw. Sakaling may lumabag, kukumpiskahin ang mga masisirtang karneng baboy at posible ring maharap sa reklamo ang mga individual o negosyong sangkot sa pagpupuslit ng baboy.
3: Higit 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang droga at baril na sabat sa Naga City.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Naga City at ni Vince Villar. Vince!
5: Arestado ang dalawang kalalakian habang nakumpiska naman ang mahigit 1.2 million pesos na laga ng hininalang shabu, marijuana at baril sa isinigawang bypass operation ng Naga City Police Office at PDEA sa Barangay del Rosario, Martes ng gabi, Hunyo 23. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala mga suspect na sina Jaime, 38 anyos, binata, isang high-value individual, residente sa lugar, at Romeo, 38 anyos, binata, street-level individual, residente ng Mindanao Market, Tandang Sora, Quezon City. Nakuha sa kanila ang 180 gramo ng hininalang shabu na nagkakahalagang 1,224,000 pesos, 1 gramo ng hininalang marijuana, isang 9mm revolver na may 5 bala, bypass money at mga drug paraphernalia. Base sa verifikasyon ng PNP sa pamamagitan ng Investigation Solution System, napag-alaman na may dati ng kaso sa droga ang suspect na si Jaime noong 2024 at ongoing pa ito ngayon. Habang si Romeo naman ay nagkakaso rin kaugnay sa violence against women and their children, subalit na-resolve na umano. Sasampahan ang mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar.
3: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Punta naman tayo ng Sulu. Arestado ang isang magsasaka matapos naman magbenta ng hinihinalang shabu sa undercover agent sa Barangay Lianutan sa Bayan ng Luok. Kinilalang suspect na si alias Aldi na natakim sa operasyon ng PDEA Sulu at Law Enforcement Agency. Narecover sa kanya 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos kasama ang baril, bala, tactical vest, handheld radio at bypass money. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act.
3: Sa Angeles City, Pampanga naman, LGU, nangako ang pananagutin ang mga responsable sa balibago building collapse.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga, hatid ni Gracie Rotel. Gracie.
6: Tiniyak ng pamahalang lungsod ng Angeles na walang sinuman ang makaliligtas sa pananagutan sakaling mapatunayan na kapabayaan ang naging sanhi ng pagbagsak ng isang ginagawang gusali sa Barangay Balibago na ikinasawi at ikinasugat ng ilang individual. Sa isang press briefing, iginiit ng mga opisyal ng lungsod na patuloy ang masusing investigasyon ng fact-finding task force upang matukoy ang mga responsable sa trahedya. Ayon sa kanila, walang magiging espesyal na pagtrato sa sinumang individual o opisyal na mapatutunayang may kaugnayan sa insidente. Inaasahang maisusumite ang final report sa investigasyon sa loob ng itinakdang 60 araw mula nang mabuo ang task force noong Hunyo 1. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, dalawa pa rin ang mga opisyal na nasa ilalim ng preventive suspension. Naisumite na rin sa mga investigador ang mga orihinal na dokumentong may kaugnayan sa proyekto. Batay sa mga record na sinusuri, ang aprobadong disenyo ng estruktura ay para sa isang 9 na palapag na gusali na may 2 roof deck. Sa bahagi ng rescue at identification efforts, 3 sa kabuuang 30 biktima ang hindi pa formal na nakikilala. Patuloy na hinihintay ng mga otoridad ang resulta ng DNA testing upang makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, umabot na sa 5 ang kasong isinampal laban sa may-ari at kontraktor ng gusali kabilang ang multiple homicide at pinsala sa ari-arian. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Rutao.
3: Maraming salamat, Grace Rutao.
0: Arestado naman ang isang high-value drug suspect sa bypass operation sa barangay Balulang, Cagayan de Oro. Nahulihan ng mga pulis ng PIT at PDEA ang suspect ng halos 65 gramo ng shabu na nagkakalaga ng halos 500,000 piso. Na-recover din sa suspect ang bypass money, cellphone at motorsiklo. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dati na rin umano nasangkot sa kaparehong kaso.
3: Sa Cavite, patay ang isang 17-anyos na estudyante matapos pagsaksakin sa sagadang Regada Festival sa nabesabing lungsod. Dead on arrival sa pagamutan ng binatilyo na nagtamo ng mga saksak sa leeg at ulo. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy ang suspect at motibo sa krimen.
0: Sa Ilocos Sur, senior citizen patay sa pamamaril.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Sur at TD April Rafales. April.
7: Patay ang isang 70-anyos na babae matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Puerta Real, Santo Domingo, Ilocos Sur bago magtanghali nitong Miyerkules. Batay sa inisyal na imbestigasyon ng Santo Domingo Municipal Police Station, nakatayo ang biktima sa gilid ng highway at naghihintay ng taong dapat na makikipagkita sa kanya nang dumaan ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Huminto ang motorsiklo at bumaba ang backrider na armado umano ng baril. Lumapit ito sa biktima at saka binaril sa ulo. Matapos ang pamamaril, agad na tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo. Isinugod pa ng mga rumesponding pulis ang biktima sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival dahil sa tama sa ulo. Narecover sa pinangyarihan ng insidente ang isang basyo ng bala na pinaniniwala ang mula sa caliber 45 na baril. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM. April Rafales.
0: Thank you, April!
3: Anim na sasakyan, nagkarambola naman sa Cebu City.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
3: Darito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu at Indiani Perezani.
8: Nagkapangga ng 6 na coastal road. Ayon sa imbestigasyon, isang kotse ang dumiretso kahit naka-stop signal. Dahil dito, nabangga niya ang isang SUV na bumangga naman sa tatlo pang sasakyan. Huling nabangga ang isang dump truck. Dalawang sugatan na kaagad namang nabigyan ng dunas. Paliwanag ng driver ng unang kotse, nagkamali siya at naapakan niya ang accelerator at hindi ang brake, kaya ito napadiretso. Yuping-yuping naman ang mga sasakyan. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at minor injury ang driver. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Dalawang pellet gun na kumpiska sa estudyante sa isang public school sa Zamboanga City.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga City at TD Queenie Casimiro. Queenie.
9: Nakuhanan ng video ng isang residente ang estudyante habang ipinupuslit ang baril sa bakuran ng paaralan. Agad namang rumesponde ang pulisya at barangay at natukoy ang mag-aaral na may dalang dalawang pellet gun. Ayon sa estudyante, ginagamit lang nila ang pellet gun sa kanilang laro. Inabisuhan ng otoridad ang paaralan na higpitan ang seguridad at inspeksyonin ng maigi ang mga bag ng lahat ng pumapasok sa paaralan. Naalarma naman ang mga magulang ng mga mag-aaral matapos ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie!
3: Sa Quezon naman, arestado ang isang membro ng CAFGU na umano'y gunman sa dalawang kaso ng pamaril sa San Andres at Lopez noong Abril. Kinilalang suspect na si alias Jerome na itinuturing na most wanted sa Calabar Zone at naharap sa 2 counts of murder. Ayon sa pulisya, nadakip ang suspect matapos sumuko ang umano'y rider ng motorsiklo na ginamit sa krimen at itinuro siya bilang gunman. Na-recover din ng mga otoridad ang motorsiklo, kalibre 45 baril, granada, mga magazine at bala na umano'y ginamit sa dalawang pag-atake. Oras po natin, 4:41 na po ng madaling araw.
0: Abangan niyo po sa aming pagbabalik, dating Congressman Mike Defensor kakasuhan ng NBI.
3: At mahigit 7 milyong pisong halaga ng shabu na samsam naman sa Maynila. Ang detalye sa magbabalik ng Radyo Patrol, balita alas 4. Kape, kape, kape, kape.
0: Taho!
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East Canada. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Basta AM, MM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Oy, 4:45 na po, na madaling araw. Tuloy po tayo sa mga balita!
0: Resulta ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Isusumite ng DILG sa DOJ bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. At hindi Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, good morning.
10: Kailan ni DILG Secretary John Vic Remulyan na nasa huling yugto na ng investigasyon ng PNP-CIDG hinggil sa insidente ng pagkamatay ng mga Ateneo student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Remulyan na bukas ay nakatakdang isumita sa DOJ ang resulta ng investigasyon para sa kaukulang pag-asampa ng kaso laban sa mga matutukoy na responsable sa naturang trahedya. Nagkakaroon na kasi anya ng kalinawan at direksyon ng kanilang investigasyon matapos ang huling dalawang linggong pagsiyasat at pakikipagpanayam sa halos 100 katao na nagresulta naman sa humigit kumulang 1,200 pages ng mga testimonya mula sa mga sangkot at testigo. Samantala, ngayong araw ay nakatakdang humarap sa sagpina ng CIDG ang kilalang negosyanteng si Manny V. Pangilinan at si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap para naman sa huling araw ng fact-finding investigation sa naturang kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM!
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
3: Marlene Padyeros.
0: Dating Congressman Mike Defensor sa sampahan ng reklamo qualified human trafficking ng NBI kaugnay ng nireid na KTV bar. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
11: Inanunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matipag na sasampahan ng reklamong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng raid ng NBI sa isang KTV bar sa Pasig City noong April 21 kung saan mahigit 50 babae ang nasagip sa umano'y sex trafficking ayon kay Matibag. Ihahain ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office. Nauna nang kinasuhan ng NBI ang asawa ni Defensor na si Julie Rose at ang kanilang anak na si Miguel Gabriel kaugnay ng parehong operasyon. Sinabi ni Matibag na sampahan ng reklamo si Defensor dahil sa mga ebidensyang hawak ng NBI na umano'y nag-uugnay sa kanya sa operasyon at pamamalakad ng naturang establishmento. Natagalan niya ang pagsampa ng reklamo laban kay Defensor dahil masusi nilang pinag-aralan at sinuri ang mga nakalap na ebidensya para matiyak na may sapat na batayan ang kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto.
3: Dating Congressman Mike Defensor, pumalag naman sa planong pagsampa ng NBI ng reklamong qualified human trafficking. Nagbabalik, Radyo Patrol, Bert Disenbert.
12: Bumuelta si dating Congressman Mike Defensor sa pagkasampa ng kasong human trafficking ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Kaugnay ito sa ni-raid ng NBI na Chicago KTV Bar at Blue Hotel sa Pasig City noong April 21 kung saan mahigit 50 babae ang nailigtas mula sa sexual exploitation. Isa si Defensor sa itinuturong may-ari kasama ang kanyang asawa at anak. Ayon kay Defensor, ginagamit umano ang NBI sa politika para maipakulong ang lahat na nagsasalita laban sa flood control scandal at korupsyon. Iginiit ni Defensor na wala umanong katotohanan ng mga aligasyon at binigyan diin na dapat ginagamit ng NBI para habulin ang mga dawit sa korupsyon at hindi para patahimikin sila. Pinabulaanan din ni Defensor ang naunang presentation ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na binago umano ang floor plan ng establishment complex para ma-accommodate ang KTV bar at hotel. Dagdag pa ni Defensor na ang itinuturong establishment complex kung saan nakatayo ang ni-raid na KTV bar at hotel at ang iba pang establishment ay may iba't ibang investors kabilang umano ang mga kasalukuyang cabinet secretary at isang senador na hindi niya pinangalanan. Wala pang pahayag si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa buwelta ni Defensor. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 4:49. Muling binuksan ng DPWH ang pumping station sa Padre Faura sa Maynila na inaasa makatutulong para maibsan ang pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na problema sa kuryente at kawalan ng permit kaya't nahinto ang operasyon ng pumping station. Inaayos na rin ng DPWH ang dalawa pang pumping station sa Remedios at Abad Santos na inaasa magpapabili sa paghupa ng baha. Kinuha ang pondo para sa pagsasaayos ng mga pumping station mula sa DPWH Maintenance Funds dahil walang inila ang pondo sa 2026 National Budget para sa Flood Control Projects.
3: Inaasahan umano ang personal na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference sa September kaugnay ng kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sa status conference noong Martes, sinabi ni ICC Trial Chamber Presiding Judge Joanna Kerner na pinayagang hindi dumalo ang dating Pangulo dahil hindi naman inaasang tatagal ang status conference. Pero git ni Kerner na dapat dumalo si Duterte sa status conference sa September 7. Ilang araw yan matapos maisumite ang trial brief ng prosecution team at report hinggil sa kalusugan ng 81 taong gulang na dating Pangulo. Bago magtapos ang status conference noong Martes, itinakda ng trial chamber ang July 14, September 7, October 13 at November 2 bilang tentative dates ng iba pang status conference. Sa nagdaang confirmation of charges noong Pebrero, jurisdiction ruling noong Abril, gayon din ang status conference noong Mayo at Martes, hindi sumipot si Duterte. Dumalo lang ang dating Pangulo sa initial appearance ng pre-trial chamber noon noon pang Marso ng nakarang taon sa pamamagitan ng video conferencing.
0: Arasado ang isang hinihinalang drug suspect matapos maulihan ng halos 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa National Capital Region Police Office, nasamsam sa suspect ang mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu, bypass money at pekeng pera na umano'y ginamit sa operasyon. Maharap ang suspect sa kasong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Sa Maynila naman, arestado ang 43 anyos na lalaki na suspect sa magdarakaw ng mga kutsara at tinidor. Grabe ito, sa isang hotel sa Ermita. Hinarang ng mga gwardiyang suspect na palabas ang suspect at nabisto sa loob ng bag nito mga kubyertos na nagkakahalaga ng 12,000 piso. Nakakulong na sa Ermita Police Station ang suspect na naharap sa reklamong theft.
0: Arestado naman ang isang lalaki matapos looban ng isang butika sa barangay Talipapa sa Quezon City. Ayon sa pulisya, umakyat ang suspect sa bubong at dumaan sa kisame upang makapasok sa establishmento bago tangayin ang mahigit 100,000 pisong cash at isang cellphone mula sa kaha. Sa isinagawa follow-up operation, ang pulisya na aresto siya sa kanyang bahay sa kalapit na barangay. Nabawi rin ang autoridad ang cellphone pero 20,000 piso na lamang ang na-recover sa ninakaw na kasya. Maharap ang suspect sa kasong robbery.
3: Naging mapayapa ang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City para ipagdiwang kapista ni San Juan Bautista. Mahigpit na pinatupad ng lokal na pamahalaan ng responsableng basaan sa loob lamang ng mga itinalagang basaan zones para maiwasan ang abala sa publiko. Nagpakalat din ang halos 500 pulis para mamanatili ang kayusan. Ibinagbabawal na rin ang pambabasa sa labas ng mga itinakdang lugar. Bahagi rin ng pagdiriwang ang Santong Tao Float Parade na tampok ang pagbibinyag ni San Juan Bautista kay Jesucristo. Very good.
0: Sure ka ba?
3: So far wala tayong...
0: Bigla na may mag-trending dyan after a few days.
3: So far wala namang kahapon na parang nagre-reklamo mga nagba-viral video.
0: Eh, kasi tama nga naman, may isang area lang sila na pwedeng magbasa. Eh, umulan lang napakalakas.
3: Perfect.
2: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
0: Balita sa labas ng bansa, halos 70,000 bahay ang nawalan ng kuryente sa Brittany, France, dulot ng nararanasang heat wave dyan po sa Europa. Malaking bahagi po ng France ang inilagay sa red heat alert kung saan umabot sa 43 degrees Celsius ang temperatura. 4 na po na ang nalunod sa France. Karamihan sa mga biktima ay nalunod sa ilog at ibang delikadong lugar habang umiiwas sa matinding init. Samantala, ililikas ng United Nations International Maritime Organization ang 11,000 sailor na stranded sa Strait of Hormuz. Makikipagtulungan ang UNIMO sa Iran, Oman, Amerika at iba pang coastal state para sa large-scale operation at mailikas ang mga stranded na marino. Nakakuha ang UNIMO ng garantiya para sa ligtas na paglilikas ng mga stranded na marino. Stranded na mga marino mula ng isarang Strait of Hormuz, bunsod ng gera ng Iran at Amerika.
2: Showbiz Balita! Balita!
3: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating Kachika sa umaga. Abay, nagbabalik, Erica Balmes. Erica! Anong latest?
0: Anong latest?
13: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagpakita ng suporta ang Nations Girl Group Bini sa matagal ng kaibigan at performance group na besties matapos personal na dumalo ang ilang miyembro ng grupo sa senior high school graduation ng bestie member na si Kenshin Tabion o mas kilala bilang si Bestie Gandara. Dumalo sa graduation sina Bini Maloy, Bini Gwen at Bini Mika kasama ang dance coach ng Bini para samahan si Gandara sa kanyang academic milestone. Bukod sa pagdalo sa seremonya, nagbigay rin ng regalo ang Bini at kanilang coach bilang pagbati party sa kanyang pagtatapos. Ang Besties ay grupo ng mga dancers at performers na matagal nang nakatrabaho at nakasama ng Beanie sa iba't ibang proyekto at performances. Naging bahagi rin sila ng makasaysayang Coachella debut ng Nation's Girl Group ngayong taon. Samantala, matapos ang matagumpay na kick-off ng Signal World Tour sa Maynila, naghahanda na ang Beanie para sa kanilang susunod na concert sa Cebu bago simulan ang international leg ng kanilang world tour. Sa iba pa nating chika sa umaga, bukod sa ilang Pinoy artist na voice cast ng upcoming DreamWorks animated film na Forgotten Island, inanunsyo rin ang pagiging bahagi ng P-Pop Kings SB19 bilang boses naman ng soundtrack ng mga kababayan na kilalang original hit ni Francis Magalona. Kinumpirma rin ang pagiging bahagi ng Beanie at ni Cats Eye Filipino member Sofia La Forteza sa mga kumanta ng iba pang soundtrack ng pelikula. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
3: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
0: Ating alamin ang balita sa mundo ng sports. Yati ng big man ng DZMM, si Alfred Zalde. Alfred, go!
14: Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Umapante sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles ang tambalan ni na Pinay tennis star Alex Ayala at tennis legend Venus Williams. Tinalo ng Ayala Williams pair si Alexandra Osborne at Catherine Harrison sa straight set sa unang round ng torneo. Makakalaban ni na Ayala at Williams sa quarterfinals ang tandem ng mga tennis player mula Slovakia at United Kingdom.
3: At yan!
14: Kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Alfred Dalde!
3: Hoy, good morning kay Kuyang JRS. Mag-iingat sa inyong biyahe, siyempre sa aking Nanay Ineng dyan sa Kabuyaw City, Laguna, nanonood live.
0: Good morning, Nanay Ineng!
3: Nanay Ineng, good morning sa aking Papa, kay Marshall. Good morning, good morning!
0: Good morning! Papa Marshall, good morning! At siyempre kay Raymond Ferraren, magandang morning din po sa inyo, ha? Lorena Pascual ng Gulod, Novaliche sa Quezon City. Yung Gabriel ng Taguig, sabi niya, happy 25th wedding anniversary sa amin ng asawa kong si Joel Gabriel. Congratulations po from Valiente Gabriel of Taguig.
3: Congrats po, congrats.
0: Thank you.
3: Stay strong. Good morning kay Tita Nona Damian, kay Rolly Lagan Dingasan. Good morning kay Sir Josimo Gasmin, Romeo Guion, Romeo Valderrama, kay Gerald Ariel Roas Pakulgin. Good morning po.
0: Yes, Rosario ng Urbistondo, Pangasinan. Good morning, shoutout sa Beatriz Rosario and family sa Urbistondo, Pangasinan. Good morning. Magandang ina ho, magandang morning. Magising Mansara na Makati City. Good morning daw sa Team Pogi at always present from Makati FC, Valle Florentine. Magandang morning.
3: Good morning kay Darwin Tavaran Floor, Rising Star Studio, kay Romaric Rojas, kay Sara, kay Paz Diaz, kay Pichi Tayo. Magandang morning po sa inyo lahat.
0: At syempre, magandang umaga po, magandang madaling araw sa lahat ng papasok.
3: Hoy, mag-iingat
0: sa kanilang paaralan, kids. Mag-iingat ha. Huwag makikipag-away. Kapag may mga away sa inyo, isumbong nyo kay teacher, ha? Tsaka kay guidance counselor, ha? Punta kayo agad doon, ha, kids? At syempre, sa mga nanay, gabayan sa mga tatay, gabayan natin ang ating mga anak. Pabaunan natin ng wisdom bago umalis ng tahanan at yung mga reminder natin sa kanila.
3: Tsaka pag nagsumbong sa kanila, partner, huwag baliwalain.
0: Correct. Bigyan agad ng attention the moment na nag-confine o may sinabi yung anak ko sa inyo, ha? Kagaya nito, pag sinabi, alas 5 na. Bye-bye time na! Susunod na, ha?
3: Masada balita kasama si Danny Johnson. Manabat!
0: At Christian, your source!
3: Your source! Bye-bye!
0: Thank you!
3: Ingat, ingat! See you tomorrow!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

sikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalab ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 25, 2026. Sabahan niyo po kami sa isang oras ng balita. Dito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusore.
1: Magandang umaga, bangon, gising na sa mga naglilinis. Ako po si Johnson Malabat.
0: At sa oras na 5:02, narito ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Bagyong Francisco inaasahang lalabas ng bansa mamayang hapon. Pero panibagong bagyo, posibleng pumasok ng PAR mamayang gabi.
1: Presyo ng LPG namumurong bumaba. Dagdag bawas naman sa presyo ng produktong petrolyo, posible ring ipatupad sa susunod na linggo.
0: 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo.
1: Selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte pinabubuksan sa Senate Impeachment Court.
0: At sa ating Pasada probinsya, ginang patay matapos saksakin ng anak nalulong sa droga sa Cotabato. Magandang umaga mga kapamilya, samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay muna ng panahon mga kapamilya, patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco habang mabagal na kumikilos sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 325 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbugsong 150 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco mamayang hapon o gabi. Pero posible namang pumasok ng PAR ang isa pang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng PAR ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon sa bansa ngayong Huwebes kasama si Ma'am Chanel Dominguez, ang ating Pag-asa weather forecaster. Good morning, Ma'am Chanel!
3: Umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, lalo na dito sa binabantayan natin bagyong si Francisco, humina na ito bilang isang ganap na severe tropical storm at ito'y huling namataan sa 415 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Isa na lang po yung ating lugar na under tropical cyclone wind signal, which is Batanes po, at inaasahan din po natin habang palayo na rin po tayo itong ating bansa ay mawawala na rin po ang ating pagtaas ng tropical cyclone wind signal. Samantala, inaasahan po natin lalabas ito ng ating PAR mamaya pong ngayong araw din po, at papasok naman po yung isa po nating binabantayan na si Higos na tatawagin nating Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical storm category to at ito'y huling namataan sa layong 1,855 kilometers east ng Central Luzon. May taglay na lakas na hangin 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi po natin inaasahan na magkakaroon po ito ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at dadaptis lamang po ito dito sa corner ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, meron pa rin tayong habagat na inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. At yun po muna latest po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Ma'am Chanel, nabanggit mo lang na ang Batanes ay nananatili sa signal number 1. So, mga gaanong kalakas na ulan pa po ang maaari nilang asahan ngayong araw?
3: In terms of paulan po, inaasahan pa rin po natin ang mga moderate to heavy na pag-ulan dito po sa may Batanes po. Pero habang papalayo po ito si Francisco, possible po mabawasan na rin po yung ulan na maranasan nila.
0: At dito po ba sa Metro Manila, makakaranas pa rin po ng mga panakanakang ulan gaya po kahapon?
3: Yes po, dahil po palayo po itong si Bagyong si Francisco ay humihila pa rin naman po ito ng habagat na nakaka-apekto po sa buong Luzon at Visayas sa ngayon.
0: Alright, Ma'am Chanel, maraming salamat.
3: Maraming salamat din po.
0: Si Ma'am Chanel Dominguez ang ating pag-asa weather forecaster.
2: Pasada balita. Panahon. Pasada balita.
1: Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hunyo. Kahapon, bumaba sa 163.51 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Sinabi ni Pag-asa Hydrologist Jofren Habaluyas na nanggagaling sa Angat Dam ang tubig sa Metro Manila, kaya posibleng makaranas ng kakulangan ng supply. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Amboklao, Binga Dam, San Roque, Pantabangan, Kaliraya at maging Samagat Dam. Nauna nang sinuspende ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba rin sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second.
0: Tumaas ang mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Sa tala ng Department of Health simula Enero, 2,177 ang kaso ng leptospirosis na mas mataas ng 6% kumpara sa 2,046 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa nagkakasakit ang mga magsasakang babad sa palayan na posibleng kontaminado ng virus na galing sa ihi ng hayop tulad ng daga. Paalala ng DOH magpunta sa health center at ospital sakaling makaranas ng sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng ulo at paninilaw ng mata. Tiniyak din ang kagawaran na sapat ang supply ng doxycycline na libreng makukuha sa mga health center.
1: Huling isinailalim sa yellow alerts ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 9 oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Bunso dito ng force outage ng mahigit sa 20 planta, habang 14 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ng produksyon. Pinayagan naman ng Energy Regulatory Commission na gawing utay-utay ang dagdag singil sa kuryente ng mahigit 20 kooperatiba sa Luzon at Visayas dahil sa serye ng yellow at ng red alert noong Mayo. Sa listahan ng ERC, pinakamalaki ang dagdag singil ng Visayan Electric Company o VECO na aabot ng mahigit 4 pesos kada kilowatt hour. Aminado rin ang komisyon na mananatiling mataas ang singil sa kuryente sa Visayas hanggang sa Hulyo.
2: Pasada balita.
0: 5:10 ang ating oras. Makinig po mga mamang tsuper at mga motorista na mumurong magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 60 centavos ang diesel at 40 centavos sa kerosene, habang tumaas ng 20 centavos ang gasolina. Nasa makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, gayon din ang kasunduan ng Amerika at Iran para sa pagtatapos ng gyera. Samantala, posibleng bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa July 1. Aabot ng 12 pesos kada kilo ang rollback na katumbas ng 132 pesos sa kada regular na tangke. Budsod pa rin ito ng pagbaba ng contract price ng LPG.
1: Naghain ang Eastern Visayas Police Regional Office ng patong-patong na reklamong kriminal laban sa 15-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Kabilang sa mga isinampang reklamo sa Tacloban Prosecutor's Office ang murder, frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ng 14-anyos na salarin alinsunod na lins sa Juvenile Justice and Welfare Law kung saan walang criminal liability ang mga 15-anyos pababa, pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Lunes, 3 estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa Jose o San Jose National High School. Mananatili sa DSWD ang 14-anyos na salarin na sinasabing dumalupa sa flag ceremony ng paaralan saka nagtago sa palikuran bago puntahan ng kasamahan at gawin ng krimen. Sinabi ni Eastern Visayas Police Regional Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza na natuklasang may target sa pamamaril ang 2 suspect. Sinasabing nagsimula ang pagpapaputok ng baril sa mga nadaan ng classroom nang hindi makita ang target. Iniimbestigahan pa kung may koneksyon ang hindi pa matukoy na target sa posibleng nambuli umano sa mga suspect. Inaalam rin kung naimpluwensyahan ng dalawang estudyante ng mga dating school shooting sa ibang bansa. Pinag-aaralan naman ng mga pulis kung magsasampa ng kaso laban sa magulang ng dalawang suspect.
0: Nananatili sa ospital ang ilang estudyanteng biktima ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kabilang dito ang grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo at grade 9 student na tinamaan ng bala sa tiyan. Desidido ring magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima, kabilang na ang ama ng 14 anyos na biktimang si Ayesa Dazo. Patuloy din ang pagluluksa ng mga kaanak ng pumalaw na estudyanteng si Joyan C. Separa. Ngayon din kay Chris Lawrence Fabian na nagtangka pang isara ang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala. Inihain na sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ang pamamaril sa Tacloban City. Gayun din ang insidente ng pananaksak sa paaralan sa Cavite para palakasin ang seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan.
1: Pinaiting ng seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga eskwelahan. Sa Quezon City, iniutos ni Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill para maging handa mga estudyante sakaling mangyari ang kaparehas na insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Paiigtingin din ng inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ng police visibility sa mga eskwelahan. Pinayuhan naman ng Philippine National Police sa mga guro at estudyanteng manatiling kalmado at tumawag sa emergency services sakaling may individual na magdudulot ng gulo sa loob ng paaralan. Sakaling hindi paligtas na tumakas, pinapayuhan ng mga estudyante at gurong magtago at ilak at barikadahan ng pinto, patayin ang ilaw, i-silent na inyong mga gadget, huwag gumawa ng ingay at lumayo sa mga pinto at bintana. Maaari ring pigilan bilang grupo ang sinumang umaatake at gumamit ng improvised weapon para makatakas.
0: Nakakalungkot lang na sa ibang bansa lang natin ay kita yung mga ganong...
1: Napapanood lang natin dati yan sa iba't ibang states ng Amerika.
0: Yung mga ganong pag-iingat, pero pinag-uusapan na rin natin dito sa Pilipinas yung ganong mga measures.
1: Mag-iingat po at laging paalalahanan ng mga bata at kausapin din ng regular. Hindi ho yung ika nga ay magkakaharap na parang nag-uusap, pero kanya-kanya naman ang gadget sa harap ng pagkain.
0: Pero sa bagay, I think it's a high time din na magturo din ng mga ganong safety measures lang sa mga paaralan. Whether ina-anticipate natin na may violence o wala, para lang din sa kaligtasan ng mga bata at alam nila kung paano sila re-responde sa gitna ng iganong
1: klase. Dapat din talagang pinag-uusapan ng mga magulang at ng mga bata yung mga ganyang klase ng sitwasyon na wag naman sanang darating sa realidad, pero at least may ideya sila kung anong po pwedeng gawin.
0: Nakakalungkot na talaga na umaabot po tayo sa gantong sitwasyon, pero sana may matutunan po ang ating mga otoridad at ang ating mga eskwelahan para sa kaligtasan po ng ating mga bata. Nire-repaso na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang iba pang sikat na online games. Ito'y matapos pansamantalang ipagbawal ang Gorebox na gumagamit ng iba't ibang armas at sinasabing nilalaro ng 14 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City. Ayon sa CICC, mananatili ang temporary ban hanggat hindi naikipag-ugnayan ang pamunuan ng Gorebox. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Sa ngayon, nagpatupad na ng social media ban para sa mga bata ang Australia, United Kingdom at Indonesia. Sinusulong ding pagbawalan ang mga 13 anyos pababa na magkaroon ng access sa social media sa Germany.
1: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 5:16, posibleng isang panabuka sa mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. June 8, namatay si Narine Baterbonia at ang Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa kanilang team building activity sa Dipakulaw Aurora. Sa ngayon, tinatapos na lang ng PNP-CIDG ang pangongolekta ng mga testimonya na iba pang mga manlalaro at opisyal ng koponan. Kabilang dito ang testimonya ni Ateneo de Manila President Father Roberto Yap at Vice President for Administration Father Nemesio Ke na humarap sa PNP-CIDG pero tumangging magbigay ng pahayag sa media. Ngayong araw, pinaharap din sa PNPCIDGC MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan dahil sa sinasabing pagpaplano at pagpupondo ng kanyang foundation sa mga programa ng Ateneo Basketball Team. Nauna nang nilinaw ng foundation na limitado lang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa koponan. Sinibak naman na sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Police habang gumugulong pa ang investigasyon.
0: Gising, bangon, Pilipinas! May pasok po ngayong Huwebes. Habang gumayak na po kayo ha, at maganda po sa isang panibagong araw. Ang oras po natin...
1: Oras po natin sa mga nanay na naghahanda na ng baon ni Utoy.
0: Longganisa na naman. Itlog. Hotdog.
1: Yun. Eh, kasi madali mga i-prepare, no?
0: Oo, pambaon talaga.
1: Tsaka yun ang kinakain ng bata, eh, no?
0: Correct.
1: Ay, mahirap naman pabaunan ng kare-kare sa umaga.
0: O kaya samgyup.
1: Oras po natin, mga nanay at mga tatay, 5:18.
2: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
7: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol. At DZMM Teleradio.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Sa oras na 5:20, balik po tayo sa mga balita. Hiniling sa Senate Impeachment Court na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Unang dinala ang kahon sa pagdinig ng House Justice Committee pero nagdesisyon ang mga kongresistang huwag buksan para hindi malabag ang non-disclosure provision sa

0: Makapagpalabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order at magsimula ang impeachment trial sa July 6.
1: Inaasahan ng ICC Trial Chamber na personal na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng kasong Crimes Against Humanity sa September 7. Pinayagan ng dating Pangulo na huwag dumalo sa ikalawang status conference noong Martes dahil inaasahang magiging maigsi lamang ang naturang conference. Nakatakdang isumiteng ng mga medical expert ang report sa fitness check ng dating Pangulo sa August 18 habang maghahain ng report ang ICC Registry sa August 24. Pinayagan naman ng trial chamber ang hiling ng prosecution na palawigin pa na isang linggo ang deadline sa paghahain ng obserbasyon sa August 31. Nakatakdang susunod na status conference sa July 14 pero maaari ipagpaliban kung walang mahalagang issue na dapat talakayin.
0: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver at may-ari ng taxi na ginamit sa irresponsibleng content sa social media. Nag-viral ang birthday hulidap prank kung saan kunwaring hinold up ang content creator ng sumakay ng taxi at kasabwat ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Hinaharap ang rehistradong may-ari at driver ng taxi sa LTO para magpaliwanag.
1: Ipinasabi na naman ng Land Transportation Office o LTO ang e-bike rider na nagsagawa ng delikadong pagmamaneho para din sa content. Kumalat ang video ng rider habang nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA nang walang helmet at binividyohan pa ang kanyang sarili. Natuklasan ding wala palang plaka at side mirror ang e-bike. Natukoy ang pagkakakilanlan ng rider na pinaharap sa LTO para magpaliwanag.
0: Wala kayong kadala-dala, ah.
1: Safety first.
0: Sa Paranaque City, naaresto ang limang dayuhang nagpapatakbo ng hinihinalang scam hub. Sinalakay ang condominium unit kung saan natimbog ang isang Chinese, isang Malaysian at tatlong Burmese national na sangkot sa love at cryptocurrency scam. Nasagip sa operasyon ang ilang empleyadong hindi pinapayagang makalabas ng unit. Nakakulong na mga dayuhang posibleng ipatapon sa kani-kanilang mga bansa.
1: Sa Maynila, arestado ang lalaking nagnakaw ng kutsara at tinidor.
0: Ha?
1: Talaga? Sa Maynila, arestado ro po ang lalaking nagnakaw ng kutsara at tinidor sa isang hotel sa Ermita. Hinarang ng security guard ang suspect dahil sa kahina-hinalang kilos habang palabas na ng hotel. Nang inspeksyonin ang bag.
0: Gano ba karaming kutsara at tinidor?
1: Tingnan natin, baka naman 3 kilong kutsara at tinidor. Nang inspeksyonin po ang bag, ay nakita po ang mga kubiertos na nagkakahalaga ng... may presyo pala. Nagkakahalaga daw po ang mga kutsara at tinidor ng 12,000 piso.
0: Hanip.
1: Mahal naman. Aminado po ang suspect na wala siyang trabaho at plano niyang ibenta ang mga ninakaw na gamit sa bagay. May mga ganyan nga talaga na mahal.
0: May value yung mga inalo na kapag nasabi mong galing sa gantong kilalang establishment, di ba? May mga kolektor ng ganyan eh.
1: Minsan eh, pasimpleng nilalagay sa bag.
0: Huwag naman yung kutsara tinidor. Huwag kahit ano huwag. Bawal. Sa oras na 5:25, pasada naman po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita, probinsya.
0: Patay ang 59 na taong gulang na ginang matapos saksakin ng anak sa Kabakan, Cotabato. Sa investigasyon, nilapitan ng suspect ang ina sa kusina para manghingi ng pera. Walang naibigay ang biktima kaya sinaksak ng kutsilyo, ice pick at itak ng suspect. Tinangkapan ng suspect na tumakas pero naaresto ng mga pulis at barangay Tanod. Sinampahan na ng kasong parricide ang suspect na nahulihan din ng ilegal na droga.
1: Sa Ilocos Sur, patay ang 70 taong gulang na lola sa pamamaril ng ride in tandem sa bayan ng Santo Domingo. Hinihintay ng biktima ang katagpo sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ng angkas sa motorsiklo. Bumaba pa ng motorsiklo ang gunman at malapit ang binaril ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang mga suspect.
0: Sa Laguna, natimbog ang lalaking paulit-ulit na gumahasa sa 11 anyos na anak ng dating live-in partner sa Santa Rosa City. Sa bisa ng warrant of arrest, dinampot ang suspect na nahaharap sa 10 kaso ng rape. 2023, ilang

0: beses na inabuso ng suspect ang biktima habang wala ang ina nito na sa kanilang bahay sa Cabuyao City.
1: Sa Cebu City, dalawang sugatan sa karambole ng anim na sasakyan sa Cebu South Coastal Road. Sa investigasyon, dumiretso ang isang kotse kahit na nakapula ang traffic light. Kaya nabangga ang isa pang SUV, dump truck at tatlo pang sasakyan. Aminado ang driver ng kotse na accelerator ang naapakan sa halip na preno, kaya nabangga ang mga sasakyan. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng kotse pero hinihintay pa kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima.
0: Sa Zamboanga del Sur, arestado ang isang guro dahil sa pagbebenta ng illegal na droga sa bahay ng Josefina. Sa bisa ng search warrant, dinampot ang suspect na kabilang sa high-value target sa probinsya. Nakumpiska sa suspect ang 5 sachet ng shabu, drug paraphernalia at cellphone na ginagamit sa transaksyon.
1: Sa Rizal, tinutugis na ang suspect na sangkot sa pang-hold up sa Antipolo City. Sa investigasyon, tinutukan ng baril ng suspect na nakasuot ng helmet at uniforme ng motorcycle taxi ang customer ng tindahan ng prutas sa Marcos Highway. Tinangay ng suspect ang mga alahas ng biktima na nagkakahalaga ng halos 500,000 piso.
0: Sa oras na 5:28, narito na ang balita ng ating mga Radyo Patrol! Seguridad sa mga eskwelahan sa Bataan, Hinigpitan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
2: Good morning, Christian Johnson. Higit pang pinaigting ng Bataan Police ang implementasyon ng heightened vigilance at strict accountability sa custody, safekeeping at security ng mga issued firearms sa kapulisan ng Bataan. Kasunod ito ng firearms-related incident na kinasasangkutan ng mga estudyante. Sa direktiba ni Bataan Police Director Colonel Marites Salvadora, inatasan ng lahat ng police officer sa Bataan na dapat yakin na ang kanilang firearms ay properly secured, safety stored at hindi dapat mahawakan ng sinumang unauthorized individual sa lahat ng sandali. Lalo rin nga hinigpitan ang pagpapatupad ng security measures sa mga paralan sa probinsya sa magkasanib na puwersa ng pulisya maging ng mga guro, magulang at mga watchmen ng mga eskwelahan upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Layo din itong maiwasang makapasok ang anumang mapanganib na kagamitan at mapanatili ang kayusan sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga agar ang nagpatupad nito, ang bayan ng Limay Bataan, kabilang ang Limay National High School, St. Francis National High School, at Lamaw National High School. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DCMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
3: Pasada Balita Metro Pasada.
0: Alas 5:30 ng umaga, gising na Pilipinas. Gising, bangon. Sa ating Metro Pasada, 4 arestado sa bypass operation sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
4: Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng Quezon City Police District ang 4 na umano'y mga tulak ng ilegal na droga. Batay sa ulat ng QCPD, naaresto sila alias Gilbert, 47 anyos, at alias Doris, 53 anyos, sa ikinasambay bus sa Barangay Santo Niño. Nakuha mula sa kanila ang 25 gramo ng hininala shabu na nagkakahalaga ng nasa 170,000 pesos. Kuha rin mula mga suspek ang motorsiklo, cellphone at wallet na gamit sa ilegal na transaksyon. Sa Barangay Masambong naman, naaresto sina alias Jolliver, 34 anyos, at alias John, 27 anyos. 25 gramo rin ang hininalang shabu ang nakumpiska mula mga suspek na nakakalaga ng 170,000 pesos. Naharap ang 4 na suspek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DCMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Samantala, babae timbog sa pagbebenta ng peking ginto sa Pasay City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
5: Good morning, Joshua at Christian. Batay sa investigasyon ng Pasay City Police, inalokomano ng suspect ang complainant ng gintong kwintas na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. nang ipa-assess ito sa isang jewelry appraiser na pagalamang peke ang alahas at hindi gawa sa tunay na ginto. Dahil dito, agad isinagawa ng complainant ang citizen arrest at humingi ng tulong sa Villamor Police Substation 9. Agad nilang inaresto ang suspect na kinilala sa alias Divine, 42 years old at residente ng Pampanga. Na-recover ng police ang peking ginto, gintong kwinta sa suspect. Sinalalim na sa inquest proceeding sa Pasay Prosecutor's Office ang suspect na naharap sa kasong estafa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ro Encueto, DZMM.
0: Ito lang nagbebenta ng abortion pills sa Maynila na aresto. Balita wala kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning.
6: Good morning, Christian at Johnson. Dinampot sa operasyon ang 65-anyos na babae na nahuling nagbebenta ng abortive pills o gamot pampalaglag sa Quiapo, Maynila. Nagpanggap na buyer ang isang pulis ng lapitan ng babae at pabulong na nag-alok ng kompletong set ng nasabing gamot sa halagang 3,500 pesos. Nakuha sa tindera suspect ang 18 tableta ng Cytotec Misoprostol at 2 plastic pa ng tableta na walang label. Nakapit ng babae na naharap sa reklamong o patong-patong na reklamong paglabag sa Food and Pharmacy Law, FDA Law at Food and Drug Cosmetics Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.
0: .533 ang ating oras at 5.33 na. Buwabati po kami ng magandang umaga sa ating lahat. Good morning, Pilipinas. Good morning po sa mga kababayan natin sa anumang pumpanig ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Thursday po sa inyo. Bago mayak na po kayo dahil meron pong pasok ngayong Webes. Bawal ang tatamad-tamad dahil Biyernes na buwan.

0: hindi tayo sahod. Wala tayong sahod kapag
1: ito. O kaya pagka-late, may bawas po yan ha, sa sahod ha.
0: Hindi tayo ano, tulad nila.
1: Ba't yan ano, pagka-late ka sa trabaho, may bawas. Pero pag maaga ka, walang dagdag.
2: Oo nga. Parang dapat isip, ano na, pag-aralan yung ganun ano.
0: Yung iba, 30 minutes na advance sa pagpasok.
1: Maganda naman yun, kaysa naman 30 minutes kang late.
2: Oo. Kahit nga minsan, kahit maaga kang pumasok, mag-OT ka pa eh.
1: Tawagay, in fairness, sabi ho nila eh, hindi ka naman pinapapasok ng more than, ng mas maaga sa duty mo, di ba? Kung alas 9, hindi naman sinabing pumasok ka ng 8:30.
2: Eh kahit na, syempre yun ang mas maganda.
1: Oh.
2: Para at least andun ka na, may pangyari man o wala. Nandun ka na sa opisina, kaya gayak na po, gayak na po. Sa mga may pasok po ngayong Webes, lalo na po sa mga estudyante na meron pong pasok, malayo mo'y wala pa palang isang buwan, wala nang mag-back to school.
1: Pero parang napakarami nang nangyari, ano?
2: Oh, at involve ang mga paaralan. Kaya makinig po kayo mamaya sa ating diskusyon, ano? Dahil may pag-uusapan po tayo tungkol po dyan sa magkakasunod po ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kaya nababati po tayo ng good morning sa ating mahigit 23 million viewers.
1: Hey, thank you!
2: Webes ng umaga sa ating online. Maraming maraming salamat kina Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. At si Ma'am Elsie Balian Florentine, good morning po sa inyo.
1: Si Darwin Cabalan ay nanigurong mababatit ang kanyang message, mga parang 35 na ulit eh. Julius, magandang morning, pati kay Darwin Cabalan. Julius Bangalando pala yan, yung isang taga North Caloocan.
2: Good morning po, pati kay Elmer Monterola at si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Sabatin na natin ang good morning ang mga tagalipa, Batangas, Melissa Malabanan and family, good morning. Tandi Maano, get well soon.
1: Ay, isang maulang umaga raw dyan sa Subic Bay sa Zambales. Sabi ni Vina Hermohino, maganda umaga po mga taga Subic.
2: Good morning po at pati na rin kay Arnie Dorise at kay Sheila Rivera. Pa-shout out daw, good morning.
1: Tita Christy Galvez, maganda umaga rin. Gising na, bangon at sa mga magsisimbang umaga, magandang morning.
2: Good morning po at pinabati na natin ng good morning ang mga taga Davao Occidental. Dahil po sa oras na 5:36.
3: Balita.
4: Kakaibang balita.
2: May usap-usapan daw po yung nabuong artificial lake sa Davao Occidental. Matapos nga pong yumanig yung magnitude 7.8 na lindol kamakailan. Sinasabing bigla na lang lumitaw ang lawa sa bayan ng Jose Abad Santos. Ayan po, sa mga nanonood po sa teleradyo, may video po tayo dyan sa gitna ng parang ano to, mga puno ng nyug eh.
1: Mga nyugan, ano? Tapos bigla nagkaroon ng tubig.
2: Oo, bigla daw itong lumitaw sa bayan ng Jose Abad Santos na nakaapekto sa mga nyug at lupain. Apektado rin ng nabuong artificial lake ang ilang kalsada habang isang bahay ang halos malubog at bubong na lamang ang kita. Pinaniniwala ang nabuo ang lawa matapos ang pagguho ng mga lupa dahil sa lindol at kumarang sa daanan ng ilog. Sa ngayon, pinalilikas na ang mga residente sa lugar para maiwasan ang anumang insidente.
1: So, paano yung mga buko ngayon na yan? Yung mga nyug na yan na nakababag sa tubig?
2: Mukhang ano pa naman to, yung nyugan, ano, yung parang
1: koprahan,
2: plantation.
1: Ganun, no?
2: Yan po ang ating kakaibalita ngayong Webes ng umaga.
3: Kakaibalita!
4: Kakaibang balita!
2: Dahil nga po mainit ang usapin doon sa mga nangyaring karahasan sa mga eskwelahan, masintabi po, no, dahil paulit-ulit natin itong pinag-uusapan. Itong nakaraang Lunes, yung nagkabarilan ho dyan sa Tacloban. Nung nakaraan naman po ay may estudyanteng nanaksak sa Cavite. At marami pong nangangamba para po sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Lalo na po sa loob ng eskwelahan. Nabuksan rin naman kasi yung usapin ng dapat bang ibaba yung edad ng criminal responsibility dahil may mga minor de edad nang nasasangkot sa mga krimen.
1: Kasi may mga kwento-kwento na allegedly, yun daw yung mga binatilyong namaril ay parang inaral pa ang juvenile justice law na sa kanilang pagkaintindi ay pagka minor de edad, walang criminal liability. Mali ang pagkaintindi ng dalawa, lalo yung 15 anyos dahil depende yon kung mapatutunayan na merong discernment yung bata. Ibig sabihin ay naintindihan niya yung kanyang ginawa na kahit siya ay 15 years old, pwede siyang merong maging pananagutan. Kaya nga kinasuhan eh.
2: Oo. At haharap pa rin sa paglilitis.
1: Oo.
2: Indi-determine pa rin kung matutuloy ba na isampa sa kanya yung mga reklamong isinampa na laban sa kanya o maaaring mabasura din. Pero ang ibig sabihin lang dun, partner, may mga kabataan na aware sila na merong ganong batas.
1: Mm-mm.
2: Pero sa pagkakaintindi nila ay dahil minor de edad sila,
0: kahit anong gawin nila, maaari silang maabswelto o hindi maparusahan.
1: Mm-mm.
0: Walang takot po para doon sa ilang mga kabataan nakakaalam po noong batas. Pero dahil nga po sa mga sunod-sunod na insidenteng ganito, ay kabi-kabi lang panig po ang nagsusulong na ibaba nga po yung age of criminal responsibility. May mga pabor, may mga tutor, syempre, pero paano nga ba tayo lulugar kung sa gantong sitwasyon ngayon ay may mga ganito ng pangyayari at paano kung maulit pa? Ano ang magiging hakbang natin para sa mga minor de edad na masasangkot?
1: Di ba yung isang senador, ang panukala niya ibaba pa rin sa 10 years old ang criminal liability na mga gagawa ng krimen?
0: Ang sinasabi naman ng iba, kung ang mga minor de edad ay nasangkot sa mga paglabag sa batas, ay hindi ba dapat responsibilidad ng mga magulang?
1: Mm-mm.
0: Hindi ba dapat mga magulang ang parurusahan? Pero paano nga ba natin ito inanavigate kung ito ay very extreme na yung nangyari, partner, namaril at may namatay. So ano pa ang pwedeng gawin ng mga kabataan?
1: Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa Volunteers Against Crime and Corruption of VACC. Ano bang posisyon nila sa isyung yan? Sa panukalang ibaba ang age of criminal liability ng mga masasangkot sa krimen, tama nga ho ba? Napapanahon na nga ho ba? O sa tingin po ninyo ay hindi, dapat ay nasa 15 anyos pataas pa rin yan.
0: Ang suggestion ng PNP, 12 years old, nasuportado rin ng Malacanang, basta makita lang ng Pangulo yung versyon ng mga panukala. Ang oras po natin ay 5:40. Magbabalik po kami para sa talakayan na yan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po naman si Johnson Manabat. Ingat po sa mga nasa biyahen. Nga pala, yung mga trackers po nating ang biyahe ay kalimitan sa gabi. Pinababati po nila ang mga miyembro raw ng TTMD ng Quezon City. Yung traffic sector ng barangay Sikatuna, dahil alas 11 na raw ng gabi, ay ansisipa pang manita ng mga truck, pero truck lang ang pinipiling si Tahil.
0: Ba! Selective!
1: Alas 11 na yan, ha?
0: Oo.
1: Hindi naman daw tinikitan.
0: Ano lang ginawa? Alam na this.
1: Sabi ni Kaka G at saka ni Ubel, maganda umaga ho mga taga-traffic sector ng Sikatuna.
0: Good morning po sa inyo. Ang oras po natin.
1: Oras po natin, mga traffic sector, mga traffic enforcer na iba't ibang LGUs. Abay, 5:41 na pala.
3: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex de Gunduel is the
7: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
8: Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Ang galing! Pangmatagalan!
10: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
3: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at bagcore.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Tatamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 5:44 po ang oras. Gising bango na po Pilipinas. Nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin po Christian Yosores.
1: Magandang morning po. Ako po naman si Johnson Malaba at mga nanay, mga tatay. Kumusta ho kayo kabay? Nag-uusapan na inyong mga anak.
0: At kamusta po ang pang-araw-araw po ninyong paghahatid sa inyong mga anak sa eskwelahan? Ano po ang napapansin ninyo sa mga paaralan? Meron bang pagbabago sa kung paano nagpapatupad ng seguridad?
1: Tsaka sabi ng mga eksperto, ng mga psychologists, sabagay, ang mga magulang naman, alam naman nila ang behavior ng anak nila, yung natural, yung halimbawa kung makulit, makwento, yung normal na behavior niya yon, tapos biglang magbabago, dapat alam ng magulang. Baka may something na nangyayari doon sa bata. Ay tanongin ninyo, kamustahin ninyo ng mabuti nung seryosong tanungan at usapan.
0: Di ba nakausap natin nung isang araw, isang expert si Dr. Lillian Nanggi na nagbigay din ng mga payo na pwedeng i-apply ng mga magulang sa kanilang mga anak kung sakaling meron po kayo napapansing pagbabago sa kanilang behavior.
1: Kasi kung minsan daw, or sa madalas, sa ngayon ng mga bata, halimbawa ang mas malimit na kasama ay gadget. Kung halimbawa ay busy sa trabaho ang mga magulang at hindi na nagkakaroon ng time na mag-usap ng masinsinan, eh hinahayaan na lang mag-gadget ang bata para tumahimik at na hindi mangulit.
0: Mahalagang makuha pa rin po natin ang tiwala at loob ng ating mga anak at hindi ma-divert ang kanilang atensyon at magtitiwala doon sa mga gadget na parang nagiging bagong best friend na nila. Pag-usapan po natin yung nangyaring mga nangyaring karahasan po sa mga paaralan na mga pagsusulong po na ibaba yung edad ng pananagutan sa mga batang masasangkot sa mga krimen o paglabag sa batas. Kasama po natin ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC, si Sir Arsenio Boy Evangelista. Sir Boy, magandang umaga po sa inyo. Christian at Johnson sa DZMM.
1: Good morning po ka, Boy.
2: Magandang umaga sa inyo, Christian, Johnson. Unang-una, taos-pusong nakikiramay sa mga pamilya na nasawi at doon sa mga heavily injured, no, na numbering 220. At anyway, ang grupo, ang VACC po, we fully support, sinusuportahan namin yung threshold ng 10 to 12 years old ang accountability, no? Criminal accountability at the age of 10 to 12. Ang naging basis po namin dyan, alam po nyo, ang Australia, New Zealand, one of the safest country in the world. Ang threshold po nila is 10 to 12. At ang Japan is 14 years old, ang threshold sa criminal accountability. So, it's about time, ano, na baguhin natin ang yung batas na yan na patupad noong 2003 at na-revise noong 2023, no? So, more or less, nasa 20 years na yan. Kumbaga sa talagang pasay na siya, hindi na siya tailored fit sa panahon natin po ngayon dahil sa pag-usbong ng technology, social media, kung saan very accessible ang information, yung lahat na napapanood nila. So, yun ang basically, kami naniniwala at the age of 10 and 12, na dyan na yung age of discernment. Alam nila ang tama at mali, at alam nila malinaw na pag ginawa nila ito, merong consequences na katapat, no? So kami kasi sa VACC, we are pro victims, no? We assist victims of injustice, mga heinous crime. Kaya kami talaga nandoon kami, no? Ano ba ang nararamdaman ng mga magulang na ano yung mga mahal nila sa buhay, mga inosente just like that napatay. So until walang retribution, kung ano ang ginawa mo, pagbayaran mo, at especially kung alam naman nila yung consequences, no, ng actions nila, dapat lang na maibaba na, no? Yung batas itself is passe, kasi ka, 20 years na yon, ano? Wala pa nun talagang artificial intelligence, opo, wala pa yung different platforms sa social media.
1: Kaboy, sabi nyo yung grupo ninyo, yung VACC pabor or pro-victims kayo, pero may mga pananaw din na ang sabi ho nila, halimbawa, yung namaril na yon sa Tacloban na 14 years old and 15 years old, baka biktima rin sila dahil maaring may nag-udyok lang din sa kanila. Paano po naman yun?
2: ang pananaw ng nakakarami kahit even sa social media, ito ay well planned, alam nila ang consequences at yung discernment is there, alam nila ang tama't mali at no justification eh, kasi yung ginawa po nila is severe, no? Imagine more than 30 rounds nag-reload. Pinagbabaril niya just like that, random. So pag yon ang inisip mo, mas magiging babaw. Even makita nyo sa comments, binabasa ko rin, ang gusto nila ay justisya. Hindi namin kailangan ang tulong nyo ng LGU, pero ang mas we go for justice with finality, yung jail term. Kasi pag ito, hindi nakulong talaga to, no? Well, kasi ngayon yung batas is restoration at reformation. But pag walang certainty of jail term at walang kulong, eh baka ang kinakatakot po namin dito, tularan ng tularan. At ang yung batas nga, actually hindi pa masyadong malinaw sa iba, lalo na sa kabataan, na akala ata nila pag ganun ang edad nila, walang accountability.
1: Opo.
2: Walang criminal accountability or criminal responsibility.
1: Opo.
2: So it's about time na ibaba na sa 10 to 12.
1: Apo.
2: Ang criminal liability para sa amin, sa amin, no.
0: Apo, paano kaya natin ito ibabangga doon, Sir Boy, sa yung kinagis ng value nating mga Pilipino na pinoprotektahan ang mga kabataan, ang pananaw ng ilang nakatatanda ay basta bata ay wala pa sa hustong pag-iisip o pag-intindi sa mga bagay-bagay, considering na may mga nangyari ng ganito at hindi to first time, 'di ba? Nitong nakaraang mga linggo may mga insidente rin po ng karahasan na involve ang mga kabataan. Paano natin ibabangga po 'yun para masabi natin talagang napapanahon na po na ibaba yung age of criminal responsibility?
2: Ito ay hindi isolated cases. Nakita natin ang pagtaas ng mga ganitong similar cases. So again, we go back to yung passé na to, no? Itong batas hindi na siya masyadong effective. We fully understand na ang Pilipinas it is basically a Catholic country, no? Kabe ako sa UST, Meteorology 1 ako, Teo 2, Teo 3, Teo 4. Apat na SEMS na kung saan yan, pinag-aaralan po namin yan, from salvation, sacraments, and so on, no? So, siguro ang Filipino should understand, dahil hindi nga isolated to, ang batas, yung evolution, no? Yung evolution ng kabataan ngayon, easily they can acquire information, yung maturity nila, they start at the age of 8, 9, 10, because of yung pagsibol ng internet, no? At very accessible without the guidance ng parents. Ito pa nga, panawagan sa magulang, dapat nakatutok din sila, no? They are equally responsible and liable sa mga kanilang anak mismo, no? Mm-hmm. Makita natin sa mga restaurants, may hawak ng mga iPad lahat para patahimikin lang at yun ang problema.
1: Oh,
2: at again, dapat bisitahin din natin gaano ba ka-perfecto ang rehabilitation centers natin. Katulad ng bahay Kalinga, DSWD, yung mga human resources ba nila, human personnel, equipments, kaya ba, perfect ba yon for rehabilitation and reformation? Siguro it's about time mabisita sila, no? Mabisita ito. Kung kulang sa budget, lagyan ng pondohan ng national government na para somehow mas ma-reform po sila. Apo.
1: Kaboy, sa bagay yan po naman ay dadaan pa siyempre sa panukalang batas hanggang sa maging ganap na batas kung magkakaroon ng pagre-review dun sa existing juvenile justice law. Pero meantime na yan po ang setup natin ngayon, so kayo naniniwala na kung halimbawa minors ang mga offenders, dapat may liability din talaga yung mga magulang, hindi man mapanagot yung bata, ay di yung magulang ang panagutin. Ganun po ba?
2: Tama po yun. We fully agree with that. No? Kaya nga dapat magkaroon talaga ito ng isang malawakang public consultation involving different sectors. No? Na dyan yung media, NGO, yung five pillars ng criminal justice, yung especially yung law enforcement, prosecutor, yung mga piskal, all levels ng court, RTC, Court of Appeals, lahat, no? At yung importante yung penology, no? Yung penology as the fourth pillar, at yung panlima, tayo yon, yung community itself. Kailangan talaga public consultation, mga members ng simbahan, different religion, para magkaroon ng public dissemination at consultation. Yun ang sinasuggest po natin. Baka makatulong sa mambabatas for their guidelines to create or revise this existing law.
0: Ano po ang maaaring maging worst case scenario or ano po ang maging malalagay at risk kung hindi pa rin po maa-actionan sa ngayon ito pong mga panukala na ibaba po yung age of criminal responsibility?
2: It is very dangerous and risky simply because it is sending a very strong message dito sa minors 15 years old na pwede pala natin gawin to eh. Diba? Wala namang accountability. Hindi naman tayo makukulong. Kasi nga, yun ang akala nila. Pero actually, pag sinuri mo yung batas, meron din jail term eh. Pero under different circumstances. So, sending a wrong message will definitely not stop itong not isolated cases of pagpatay, indiscriminate. So ito eh yung dapat tamang mensahe sa kabataan, at ang maadagdag ko lang, dapat masama nga ito sa curriculum, no, ng all colleges, elementary, lahat yung may subject sila regarding this. Parang sa yung anti-hazing law. Yun din ang suggestion namin sa hazing sa colleges, dapat ma-add sa curriculum, parang yung theology 1, teo, no, religion, dapat lagi yung messaging, reminder na ano ba ang tama at mali for their guidance habang nag-ano po sila.
1: Kaboy, nung araw halimbawa nung 80s and 90s, hindi naman natin pinag-uusapan yung mga ganito. Kumbaga simple lang ng buhay, kalmado lang ang mga bata, mangulit man yung normal na kulit lang ng bata. Ano ba nangyari sa tingin ninyo?
2: Ang nangyari nga kasi, masyadong mabilis ang pangyayari na yung pagsibol ng social media, no? Kung saan napakadali ma-access yung information from YouTube, from TikTok. So, minsan ang pattern doon na yung influence doon yun ang mabigat, na kahit na yung parents, yung responsibility nila, syempre, naghahanap buhay din yan, busy, so napapabayaan din. So, malaking problema nga po talaga to, no? Actually, hindi nga lang yung batas will help, no? Lowering the age of criminal liability or responsibility. But then, yun nga, lahat ng five pillars ng criminal justice should work, no? Magtulungan dito. Malaking problema po to pag hindi na-address, kasi nga, baka this will be a precedent, lalo na ngayon, napaka-viral dito. Yung mga iba, minors, baka tularan. Yun ang nakakatakot. Hindi naman natin makontrol yung mga lumalabas, no? Outside of the mainstream media, nakikita po natin yung mga ibang bloggers, lahat. Yun po ang danger po dito.
1: Panghuli na lang, Kaboy, meron bang ginagawa or support na ibibigay at na ipapaabot ng VACC dun sa mga biktima halimbawa at pati sa mga natromang estudyante at guro dun sa nangyaring shooting incident sa Tacloban?
2: Basta ang VECC po, bukas ang pintuan for any legal assistance or kahit na umabot yan sa korte, yung court watching, nandun po kami. At kung may magre-reach out, so far malayo siguro at Tacloban, saka marami namang LGU na there present, tumutulong kayo, media, napaka-importante ng role nyo dito sa ganitong mga insidente.
0: Alright po. Sir Boy, maraming salamat po sa oras at sa talakayan. Mag-iingat po kayo at sabay-sabay po natin tututukan ito.
1: Thank you po, Kaboy. Ingat po kayo.
2: Maraming salamat, Christian, for having us. Maraming salamat, Johnson.
0: Thank you. Si Sir Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC.
1: Doon sa interview namin kahapon sa CICC at dahil base na rin daw sa investigasyon ng PNP, parang malaki ang paniniwala nila na kaya ganun ang naging aksyon ng mga bata ay dahil sa kung ano yung napapanood, ano yung nilalaro. Merong isang laro na akala mo ay pambata pero yung... Yung graphics na ginagamit, yung paraan ng paglalaro ay masyadong brutal.
0: Nag-transform na rin ang mga online games kasi dati, di ba, ang mga laro lang online, yung mga luto-luto.
1: Oo, dati ang laro lang ni Kuya Fred, Pac-Man.
0: Ngayon, ano na, di ba, may mga laro na rin na nagbabarilan, nagsasaksakan, nagkakaroon ng impluensya para doon sa mga... Walang
1: ikaw ba yung mga laro mo nung araw eh? Ano ba? Sabi ni Christian eh, nung araw daw ang laro halimbawa ni Kuya Fred eh, Pac-Man lang, Pico.
0: Anong naabutan?
1: Shato. Bahay-bahayan. Eh. Nanay-tatay, gano'n.
0: Oo.
1: Siyempre yung nanay at tatay, may anak yun. Siyempre sa pamilya, ala ka namang nanay at tatay lang. Bagay mo mga nanay at tatay lang talaga.
2: Ayan,
1: taguan.
0: Ayan ang nakakamiss laruin. Dapat maibalik.
1: Patintero. Wala na ngayon. Walang physical activity ang bata. Tumbang preso.
0: Mas nagkakaroon ng...
1: Luksong baka, luksong tinik.
0: Connection ng mga bata doon sa mga larong ganun.
1: Kaya bagamat sabi nila luma na yung kasabihan na it takes sa community to raise a child, totoo po yun eh.
0: Mm-mm.
1: Hindi lang naman magulang ngayon ang may responsibilidad para palakihin ng tama yung bata eh. Nandyan ang magulang, ang kamag-anak, ang community mismo, pati simbahan.
0: Mm-mm. Kaso pati... ngayon, mga gadget na eh. Gadget na humuhubog sa kaisipan ng mga bata.
1: Pero syempre, iba naman yung mag-isa na nag-iisa ka lang dahil gusto mong mapag-isa kesa dun sa hindi ka sanay na makasama ibang tao dahil ang kasama mo lagi ay gadget.
0: At ayaw mo na dahil dun ka na.
1: Kailangan ko ng kausap, kailangan ko ng kalaro.
0: After school, may kalaro ka, di ba?
1: Gadget na lang.
0: 601 na po mga kapamilya. Maraming salamat sa pagsama.
3: Sa pelikulang.
1: Sa kanyang mapangahas na pagganap, ipinakikilala.
3: Kalaro.
0: Laro-laruan. 602, ako po si Christian Yusores.
1: At ako po naman si Johnson Malabat. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat. Walang BBT, walang dalawang minuto na raw, sabi ni Kuya Fred. Walang BBT, walang maglilipad ng channel. Susunod ng inyong kalaro. Alvin El Chico.
3: Kalaro.
1: Ayan, kalaro.
0: Playmates.
1: Abangan.

0: sarap pumindot. So mag gising na bago na 6:03. Wakey wakey.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na!
3: Bango na!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
4: Good morning! Good morning!
0: Good morning! Let's do this, Mr. Gising, reporting in the morning. Narito na may init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Lagay ng Eastern Visayas Police Regional Office ng patong-patong na reklamong kriminal laban sa 15 anyos na estudyanteng sangkot sa Pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Kabilang sa isinampang reklamo sa Tacloban Prosecutor's Office, ang murder, frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ng 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law kung saan walang criminal liability ang mga 15 anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Noong Lunes, tatlong estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa Pamaril sa San Jose National High School. Mananatili sa DSWD ang 14 anyos na salarin na sinasabing dumalupa sa flag ceremony ng paralan saka nagtago sa palikuran bago puntahan ang kasamahan at gawin ang krimen. Ayon sa Eastern Visayas Police Regional Office, natuklasang may target sa Pamaril ang dalawang suspect. Nagsimulang magpaputok ng baril ang mga suspect sa mga nadaan ng classroom nang hindi makita ang target. Iniimbestigahan pa kung may koneksyon ang hindi pa natutukoy na target sa posibleng ng bully sa mga suspect. Inaalam na rin kung naimpluwensyahan ang dalawang estudyante ng mga dating school shooting sa ibang bansa. Pinag-aaralan naman ang mga pulis kung magsasampa ng kaso laban sa magulang ng dalawang suspect. 6 minuto makalipas sa 6 ng umaga, nananatili sa ospital ang ilang estudyanteng biktima ng pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Kabilang dito ang grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo at grade 9 student na tinamaan ng bala sa tiyan. Desidido ring magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima. Kabilang lang ama ng 14 anyos na biktimang si Ayesa Dazo. Patuloy din ang pagluluksa ng mga kaanak ng bumanaw na estudyanteng si Joyancy Separa. Ganon din si Chris Lawrence Fabian na nagtangkap ang isang pinto ng classroom pero tinaman ang bala. Inihain na sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ng Pamaril sa Tacloban City. Gayon din ang insidente ng pananaksak sa paaralan sa Cavite para palakasin ang seguridad at kalitasan sa mga eskwelahan. Nire-repaso na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang iba pang sikat na online games. Ito'y matapos pansamantalang ipinagbawal ang Gore Box na gumagamit ng iba't ibang armas at tinasabing nilalaro ng 14 anyos na estudyanteng sangkot sa Pamaril sa Tacloban City. Ayon sa CICC, mananatili ang temporary ban hanggat hindi nakikipag-ugnayan ang pamunuan ng game o Gore Box. Para kay Philippine AI Business Association Director Dominic Ligot, mahalagang gabayan ng mga magulang mga anak lalo na sa paggamit ng social media para hindi malantad sa sensitibong content. Doon ang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Sa ngayon, nagpatupad na ng social media ban para sa mga bata sa Australia, United Kingdom at Indonesia. Isinisulong ding pagbawalan ang mga 13 anyos pababa na magkaroon ng access sa social media sa Germany. Alas 6:07.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Pinaigding ng seguridad sa mga paralan matapos ang insidente ng Pamaril at pananaksak sa mga eskwelahan. Sa Quezon City, iniutos ni Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill para maging handa mga estudyante sakaling mangyari ang kaparehas na insidente ng Pamaril sa Tacloban City. Pipaigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ang police visibility sa mga paaralan. Pinayuhan naman ang Philippine National Police sa mga teacher at estudyante ang manatiling kalmado at tumawag sa emergency services sakaling may individual na magdudulot ng gulo sa loob ng paralan. Sakaling hindi paligtas na tumakas, pinayuhan ang mga estudyante at gurong magtago, ilak at barikadahan ng ang pinto at patayin po yung ilaw at isilent ang mga gadgets. Huwag gumawa ng ingay at lumayo sa mga pinto at bintana. Maaari ring pigilan bilang grupo ang sinumang umaatake at gumamit ng improvised weapon para makatakas. 609, posibleng isang pabuka sa mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. June 8, namatay si Narine Batarbonia at Nigeria na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa ngayon, tinatapos na lang ng PNP-CIDG ang pamumulakta ng testimonya ng iba pang manlalaro at opisyal ng kupunan. Kabilang dito ang testimonya ni Ateneo de Manila President Father Roberto Yap at Vice President for Administration Father Nimesio Ke na humarap sa PNP-CIDG pero tumanging magbigay ng pahayag sa media. Ngayong araw, pinaharap sa PNP-CIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan dahil sa sinasabing pagpaplano at pagpupondo ng kanyang foundation sa mga programa ng Ateneo Basketball Team. Nauna lang nilinaw ng foundation na limitado lang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa kupunan. Sinibak naman sa pwesto ang Provincial Director ng Aurora Police habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, piit po tayo sa lagay ng panahon. Humina bilang severe tropical storm ang bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 415 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay lakas na hangin umaabot sa 100 kilometro per ora at pagbugsong 125 kilometro per ora. Pero nakatas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco mamayang hapon o gabi. Posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga at tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa. Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hunyo. Kahapon, buwaba po sa 163.51 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Ayon sa PAGASA, nang gagaling sa Angat Dam ang tubig ng Metro Manila, 90% po. Kaya posibleng nakaranas o makaranas ng kakulangan ng supply. Bagyaring buwaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Pinga, San Roque, Pantabangan, Caliraya at Magat. Nauna na sinuspindi ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba rin po sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Kumusta kayo? Nakaligo ba kayo? Naku, maraming areas po sa Maynila, Caloocan, yung Camanava area, ang walang tubig. Ayan na, nagsimula na ang water service interruption. Miya-miya kakausapin natin ang mga taga Maynila. Ano nangyari at papanong diskarte ang gagawin? Ang alam ko yung oras ay yung natutulog naman eh. Yan ay babalik dapat mga alas 6 ba? Advisory. Nakita ko yung advisory ng Maynilad. Mamaya po kakausapin natin ang Maynilad at alamin natin ano bang mga paghahanda ang dapat gawin ng mga consumer. Ang hirap po kayo mga tubig. Puntahan muna natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na 6:12 ng umaga. Magandang umaga sa iyo, Paulo Obadden ng Viraca Tantuanes at Boss Ted Kuwa. Gising-gising na. Ganon din si Rex Hinlo. Nauna sa pila si Trish Salindo. Go, Trish!
5: Good morning, Alvin. Isang gas tank ang nagliab sa gilid ng isang bangko sa Ermita, Maynila kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon sa mga nakausap na Radyo Patrol na construction worker ng bangko, nang buksan nilang tangke ay bumalik ang apoy sa hose nito kaya biglang sumiklab. Ang nasabing tangke ay isang acetylene gas tank na gagamitin nila sana panghati ng mga bakal na ilalagay para sa mga vault, flooring at dingding ng bangko. Nagkumahog na lamang kumuha ng fire extinguisher ang mga trabahador kaya nakontrol agad ang apoy. Mag-aalas 3 ng tuluyang maapula rin ng Bureau of Fire Protection ang nagliyab na tangke. Sa ngayon, Alvin, nakakordon na yung lugar at hindi naman nadamay sa insidente ng mismong bangko. Wala rin napaulat na sugat ng trabahador sa pangyayari. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Trish Salindo. Isunod natin si Rowan Cueto. Rowan, anong lagay ng traffic dyan sa EDSA? Nasa EDSA pala si Rowan. Go, Rowan.
6: Good morning, Alvin. Sa EDSA Guadalupe, 20 southbound, tuloy-tuloy ang biyahe at wala pang naitatalang mabigat na traffic. Pagsapit sa Pasay Ayala Tunnel, may kaunting build-up na ng mga sasakyan, ngunit nananatiling light to moderate ang daloy. Maluwag pa rin ang biyahe sa EDSA Magallanes southbound hanggang sa Magallanes flyover. Ngunit sa EDSA Tramo southbound hanggang EDSA Top, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, nagkaroon ng bahagyang pagsisikip ng traffic sa Shaw Underpass southbound matapos bumangga ang isang sedan sa barrier ng EDSA busway sa may EDSA Greenfield bandang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa driver, nakaidlip umano siya habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol sa manibela at bumangga sa barrier. Wasak ang kaliwang bahagi ng sasakyan dahil sa lakas ng impact. Galing umano silang Montalban Rizal papunta sana sa airport para maghatid ng pasahero ng mangyari ang insidente. Wala naman nasaktan sa insidente at naialis na rin agad ang sasakyan kaya normal na muli ang daloy ng traffic. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Rowan Cueto. Isunod po natin si Zuz Legaspi na nandiyan naman sa palengke sa Pasig. Diyan ka ba? Nasa Mutya ng Pasig ba ito? Di ba ang pangalan ng market, Mutya ng Pasig? Go, Zuz!
7: Tama ka dyan, Alvin. Mutya ng Pasig Mega Market. At dito nga ay bumaba na ng 5 piso yung presyo ng sariwang karne ng baboy, partikular ang liempo, na 400 pesos ang kilo at kasimpige na 350 pesos naman ang kilo. Ayon kay Nelson Tan, board member ng Pasig Mega Market Meat Section, hihirit pa sila sa mga hog farmer at bihero na ibaba pa ang presyo ng karne, lalo't malaki naman ang rollback sa diesel ngayong Linggo. Posible anyang 5 piso ulit ang ibaba sa presyo ng karneng baboy kung magpapatuloy sa susunod na Linggo ang pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Tumaas naman ang presyo ng ilang gulay, partikular ang repolyo na 100 pesos na ang kilo mula dating 90 pesos, labanos na 90 pesos na ang kilo mula dating 80 pesos, at pechay bagyo na 60 pesos na mula dating 55 pesos. Paliwanag naman nagtitinda, karaniwang tumataas ang presyo ng gulay kapag madalas ang malakas na pag-uulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Manong Arnelo Zaita dyan sa Batangas. Manong Arnel, good morning.
8: Yes, good morning, Alvin. Nasawi ang isang 53 anyos na negosyanteng babae matapos pagbabarilin ang riding tandem sa harap ng kanyang meat shop sa Barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas. Kinilala ng pulisya ang biktima na alias na Evelyn, isang byuda at residente ng Barangay San Pedro, Santo Tomas City, sa Batangas. Batay sa ulat ng pulisya, alas 4 ng madaling araw, nang huminto sa harap ng kanilang establishmento ang dalawang lalaking suspect na magkaangka sa isang motorsiklo at walang habas sa pinagbabaril ang biktima. Ayon sa salaysay ng live-in partner ng biktima, agad na tumakas sa mga suspect patungong Barangay San Miguel matapos isagawa ang pamamarila. Nagsagawa ng drug net operation ang mga intelligence operative at investigador kabilang pagsusuri ng mga kuha ng CCTV sa lugar at mga karatig lugar upang matukoy ang pagkakilan na ng mga suspect at ang motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Arnelo Zaita. Magandang umaga kay Alfred Estilan. Meron din, kasama mo pala si Ma'am Del, palagi sa sasakyan. Ma'am Del! Namiss ka na namin, ha? Namiss na natin si Ma'am Del, di ba? Oh, si Ma'am Rodela Romero na hindi na po nagpapa-interview. Kasi nandiyan naman yung boss niya. Oo, na willing naman magpa-interview si Secretary Sharon Garin. Yan, magandang umaga. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin at si Mark Hernandez na ang bati ay Happy Jueves. O, tama po, Jueves na po yung bigas dyan. Ano? Espanyol ba ito? Ganon din si Vic Vinarao na pinapabati naman si Arvin Mercado ng Mitsubishi Motors Philippines. Isunod po na natin si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
9: Good morning, Alvin. Umabot na sa 15 mga overstaying reefer container na naglalaman ng mga nabulok ng mga agricultural products. Ang tuloy yan ang na-dispatcha ng Bureau of Customs, Port of Subic mula sa Subic Bay Freeport. Paliwanag ni Port of Subic District Collector Attorney Jennifer Lagmay, hindi kayang madaliin ang disposal ng may 118 reefer container na naglalaman ng mga bulok ng mga agri-products dahil may mga proseso pa sa dokumentasyon para sa proper condemnation at waste disposal nito sa waste facility sa Bulacan at Pampanga. Ang 118 reefer container ay naglalaman ng mga nabulok na agricultural products tulad ng sibuyas at iba pang klase ng gulay. Malaking bahagi rin ng mga kargamento ay may mga nasirang mga imported meat products na lumikha na ng mabahong amoy sa paligid ng container terminal ng Subic Bay Freeport. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga kay Ma'am Ellie Trinidad at kay Ma'am Elsie Balion Florentine na taga Tacloban pala. Oo, sabi niya, happy news naman about my beloved Tacloban City. Eh, wala po tayong magawa. Yan talaga yung storya ngayon. Namumuro po magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, buwaba po ng 60 centavos ang diesel at 40 centavos ang kerosene habang tumaas naman ang 20 centimos ang gasolina sa first two trading days. Pero meron po tayong 3 trading days at nabura po lahat yan, ay lahat ng positive dyan yung gasolina, wala na. Negative na po lahat sa first 3 trading days. Inaasahang makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz, gayon din ang kasunduan ng Amerika at Iran para sa pagtatapos ng giyera. Samantala, posibleng bumaba po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Hulyo. O ito na yung gusto natin. Sa mga nanay at mga tatay at mga karinderya, mga restaurants na gumagamit ng LPG, may good news po ako, kaya pang tipirin. Sa July 1 na kayo bumili dahil aabot po ng 12 pesos. Yes, 12 pesos per kilo ang rollback, sabi ni Arnel T. ng Regasco. Katumpas po yan ng 132 pesos sa kada regular na tangke. Tama lang po yan, may 1,600 pa rin na ano na LPG. Sobrang mahal naman po, although marami na pong 1,213, ano po. Ay, pero pag nabawasan pa ng 132, o di, ano na lang, may git 1,000 na lang. Bundod pa rin po ito ng pagbaba ng contract price ng LPG dahil sa pagbagsak naman ng presyo ng krudo, dahil ang LPG po ay bahagi po pinoproseso, ano, galing sa krudo ang LPG. Ano po? Teka muna, bago ituloy ang balita, eh, nasa linya po natin si Dr. Teresito Toto Bacolcol ng FIVOLX.
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Meron po kasing sunod-sunod na hindi naman kalakasan lindol, ay puro sunod-sunod po dyan sa Pangasinan. Hingi tayo ng konting paliwanag. Dr. Toto, maganda umaga po sa inyo.
10: Magandang umaga din po sa inyo.
0: Opo, anong paliwanag, sir? Bakit tuloy-tuloy? Although sabi ko nga kay Camille, Director Toto, talagang normal naman na araw-araw ay nalindol sa buong Pilipinas. Ano po? Pero is there something unusual sa nangyayari po sa Pangasinan?
10: Well, wala naman po. Kasi may source din naman tayo ng earthquake generator dito sa Pangasinan. So actually, since last May pa to, May 27, nag-start yung lindol natin. And as of 5 a.m. kanina, we already nakapagtala na tayo ng 152 earthquakes. And ang pinakamataas is 4.8. And all of these are plotted sa Manila Trench.

0: sa paglindol, yung iba naman maliliit lang, depende kasi yan sa length ng fault natin. So we have 185 active faults that are capable of generating light to moderate or even major earthquakes.
1: Apo.
0: Like, for instance, yung Gabaldon Fault, Gabaldon segment ng Philippine Fault, it's capable of generating magnitude 7.9 event.
1: Apo.
0: So lahat yan yung mga nabanggit kong trenches, tsaka yung more than 180 active faults natin, anytime pwedeng magkaroon ng paglindol.
1: Opo, kasi yung sa Pangasinan, yung pinag-usapan natin nung una, Director Toto, sunod-sunod po kasi di huma, alas 7, alas 8, alas 9, ala 1, isang araw lang to, June 24, kahapon, ano po, although 2.9, 4.5, 3.5, hindi naman siya kalakasan, ano po, anong pinaka-destructive na nangyari dito sa Manila Trench?
0: Ang pinaka-destructive happened, meron tayong magnitude 7.4 dati, but that was in 1930.
1: Opo.
0: And nagkaroon ng tsunami sa may Ilocos area.
1: Opo. So paghandaan na lang, ganun na lang siguro ang attitude ng lahat, ano, kaya ikaw ay malapit sa Manila Trench, West Valley Fault, sa Cotabato, basta kung saan mang fault yan, mag-ready ka dahil wala pong warning paglindol ang pag-usapan.
0: Yes po, tama po kayo. We really have to be prepared because again, earthquakes are random events and it can happen anytime. So yung, again, for the Manila Trench, yung nabanggit ko kanina, it's magnitude 7.18 pala. Nangyari ito noong February 14, Valentine's Day, 1934.
1: Opo.
0: Nagkaroon tayo ng, that's the highest magnitude historical tsunami-genic earthquake. And it affected Ilocos Sur. And then, meron pa rin tayong dalawang tsunami events positively identified as having affected Metro Manila. Ito yung, in 1828, meron tayong magnitude 6.6 earthquake, and yung 1863, magnitude 6.5 naman.
1: Opo. Pero sa mga taga-Pangasinan, pag nakita nila yung datos, Director Toto, anong gusto mong sabihin sa mga taga-Pangasinan, kagaya nitong sunod-sunod po, sa isang araw lamang, ang dami pong lindol?
0: Okay, so para sa ating mga kababayan sa Pangasinan, especially itong nakatira living in coastal communities, dapat alam nila yung natural signs of an impending local tsunami. Kapag may malakas na paglindol, na halos hindi na sila makatayo, kapag napansin nila na nag-recede na yung dagat, and kapag may roaring sound or dubanagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito, sa kanila, isa man lang dito ang kanila ma-observe, then they have to move away and go to a higher place kasi baka pwedeng magkaroon ng tsunami. Ang napansin kasi natin, like what happened dun sa Cotabato earthquake noong June 8, instead na tumakbo yung mga tao, kumuha pa ng cellphone and nag-Facebook live pa or video pa nila yung sarili nila habang nag-visit yung dagat. So, mali po yun kasi po, pwede pong bumalik yun as tsunami wave at baka mataas. Buti na lang, nangyayari sa Cotabato, hindi naman ganun kataas.
1: Opo.
0: In some places, na measure natin 2 meters lamang. So, kapag mangyari ito sa Pangasinan din, again, yun yung paala sa ating mga kababay. Kapag napansin nila, kahit isa man lang sa tatlo, yung sa nabanggit ko, biglang nag-visit yung dagat, there's a strong shaking na halos hindi na sila makatayo. And kapag may dumadagundong na sound coming from the sea, then they have to move right away to a higher place.
1: Tama. Thank you, Dr. Toto. Ama, buhay po kayo dyan sa FIVOS. Thank you po.
0: Yes, maraming salamat din po.
1: Si Director Atarashito Toto Bacolcol, ang director po ng FIVOS. Magmamadali kang mag-time check, ha? Itong sayo, 6:31!
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Tayo muna bago mag-commercial, isang item lang to, importante to Camille. Simula ngayong araw, makapupunta na po ang mga Pilipino sa United Arab Emirates o sa ilalim ng Visa on Arrival Scheme. Halika na Camille, pumunta tayo, United Arab Emirates, Dubai to. Maaari pong makakuha ng visa on arrival ang mga Pilipino may hawak ng valid visa, residence permit o green card mula sa Amerika. Uy, pasok ako. Australia. Japan, o may Japanese visa din ako, Singapore, Korea, Canada, New Zealand at bansang miyembro ng European Union. Akin na yung leave form, Gamil. Makakakuha po ng 14-day visa on arrival ang mga kwalipikadong Pilipinong turista kapalit ng ng 100 UAE dirham o may git 1,600 pesos at maring palawigin ng 14 na araw sa halagang mahigit 4,000 pesos. Di na, okay na ako sa 14 days, pwede na yan. Mari rin pong kumuha ng 60-day visa on arrival sa halagang mahigit 4,000 pesos pero hindi na maaring palawigin. Ang taga Department of Social Welfare and Development na si ASEC Irene Dumlao sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy. Good
3: morning. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities, on the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
13: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Responsible gaming at Pagcor.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: Ang husay!
17: So easy to use. Everest Washing Machine.
18: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: DZMM. Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas!
21: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
21: Good morning!
1: Good morning! Magandang umaga, Luzon, Visayas, at Mindanao. Gising na ba kayo? Ano almusal natin dyan? Meron ba kasi wala kaming palmusal dito eh? Puro lang kami trabaho. Walang almusal. Sabi kasi doon, ano, di ba, kasama niyo rin ako sa almusal. Eh, wala kaming almusal, ha? Babatiin ko muna na isang happy birthday si Mami Imelda Tolentino.
21: Happy
1: Mami
21: birthday!
1: Imelda Tolentino, yung manager po dyan ng Shell. Yung Shell, paano ba yun? Timog. Ano yung street yung isa doon? Yung may traffic light, yung katapat Camille ng Kenny Rogers. Ano nga yun? Timog. Tuason ata yun. O tama, Tuason. Timog Tuason. Kasi pag dinire-diretso mo yun, makikita mo rin yung ano eh, yung Dean and DeLuca doon. O kaya happy birthday, Mami! Ito ang nagbibigay sa akin ng discount sa diesel dyan eh. Kasi mga taga ABS-CBN, may discount po dyan sa Shell, Timog, Corner, Tuason. Yan, happy birthday, Mami! Sana masarap yung almusal mo dyan, ha? At may handaan. O, i-ano nyo, ha? Huwag nyong patrabawin si Mami dahil birthday niya, ha? Happy birthday po, Mi. At si Leo Humangit kanina may patanong din kay Director. Thank you, Leo. Ang headphone ng digital namin. Ganon din si Ann Bustamante Calomar. Digising-digising na rin. At si Grace San Mateo. Wiki-wiki na rin. O tama yan, ha? Maaga kayong gumising. Ganon din si Happy Boyle. At si Josh Kyle Edip. At si Eli Trinidad. At si Ann BC. Nagpapa-good morning. Cloudy Thursday morning. Ann Calomar de po. Ah, ikaw pala yun, Ann. Nasa ex ka rin, ha? Teka muna, nasa linya na po natin. O, tuwaso na, no? So, tama nga ako. Magandang umaga sa iyo, Asek Irene Dumlao. Ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Alamin nga po natin, magkalinawan tayo. Paano bang mangyayari dun sa dalawang minor de edad na suspect sa Tacloban shooting? Asek, good morning.
0: Good morning!
9: Good morning, Alvin. Magandang umaga din po sa lahatong sumusubaybay ng iyong programa.
1: Opo, na-miss ko tuloy yung servisyong DSWD for everyone. Di ba, Asek? Yung programa natin kada Sabado dati.
9: Tama.
1: Anyway, ano po ang anong status ngayon ng dalawang bata, no? Kasi yung isa kinasuhan pala ng murder, frustrated murder, ano po? Iyan ba siya ba ihiniwalay na hindi na siya under the custody of DSWD o both of them are under the custody of DSWD dahil minor sila pareho?
9: At present, Alvin, pareho po silang nasa kustodiya ng DSWD. Nandun po sila sa ating Regional Rehabilitation Center for Youth. Batay po doon sa ating pong ulat ano, ng ating pong field office, magkahiwalay po sila, separate rooms, at hindi po sila nag-uusap at hindi po sila nagkikita. Nagpumirma po yung mga magulang o yung mga guardian nitong dalawang CICL ng voluntary commitment, kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to, Alvin, magpupulong yung pong multidisciplinary team, magkakaroon ng conference at buuin yung specific interventions para po sa dalawang CICL na to. At mananatili yung pong 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung investigasyon, yung proceedings, ano, yung court proceedings hindi nga dun sa mga kasong naisampas kanya.
1: So habang gumugulong yung kaso, habang nililitis yung kaso, the more than 15-year-old suspect will be detained, will be under the custody of DSWD.
9: That's correct. Tama. Pero depende yan sa magiging decision din ng court, Alvin. Maari kasing ipalipat siya, ano? Kung meron pang ibang facility, like yung bahay pag-asa, pero kung wala, maaaring dito nga muna sa Regional Rehabilitation Center for Youth at mag-undergo ng intervention.
1: Ah, so iba pa yung bahay pag-asa, iba pa itong sinasabi mong facility ngayon?
9: That's correct. Nakasad kasi sa Juvenile Justice and Welfare Act na kung 12 to 15 years old yan, exempt po siya from criminal liability. So dapat itong CICL na to dalhin sa bahay pag-asa. But kung wala naman pong available, of course, other facilities that would provide the necessary intervention ay maaari din po. Ngayon, para doon sa 15 to 18, ina-assess kasi yan, Alvin, di ba, if that individual acted with discernment. Sabihin, alam ba niya yung kanyang ginawa? Alam ba niya ang tama at mali? Alam ba niya yung consequences ng mga naging actions niya? Dinedetermine yan ng mga social workers and other members of the multidisciplinary team at isinusumite yan sa korte, yun din pong kanilang recommendation and then the court will render judgment on that. So kapag kasi napatunayan na he or she acted with discernment, well, of course, Alvin, we don't want to preempt ano the ongoing case proceedings. Pero kung halimbawa lang po na napatunayan na he acted with discernment, magkakaroon ng diversion program and the court will commit the individual to a rehabilitation center for youth.
1: Ako naman parang narinig ko kagabi, parang kaya daw kinasuhan ng murder at frustrated murder dahil nadiskubre ng DSWD na meron siyang discernment sa kanyang ginawa. So you're saying now hindi pa tapos, wala pang sinasabi ang DSWD na may discernment siya sa ginawang krimen.
9: Yes, Alvin, ongoing pa yung assessment ano na ginagawa. And let us take note na hindi ito ano lang, hindi ito overnight process or hindi nagagawa at single day. Meron din pong mga tools kasi na ginagamit ano, yung ating pong mga social workers and other members of the multidisciplinary team. kung halimbawa po no sa sa DSWD I could mention some of the tools na ginagamit natin. Halimbawa yung level of moral development tool. Meron din tayo yung index of moral judgment or index. Meron din po ginagamit yung ating mga social workers na yung child functioning checklist, pati yung family functioning checklist. And pati yung community profile inaalam din. So no, to provide the context kung paano ba napalaki yung child doon sa kanyang pamilya, ano ba yung klase ng komunidad o yung immediate environment na kinabilangan niya. So yun po yung magiging basehan ng ating po mga social workers in preparing also the social case study report.
1: So confirm pala, Irene, na merong magulang. Akala ko nung una walang magulang yung mga suspect. So meron, kinumit ka mo ng magulang, nagkapirmahan na voluntarily kinukumit nila yung dalawa sa inyo sa DSWD.
9: Tama po, nagkaroon ng ano no ng pagkukulong din at yun po siya yung basehan Alvin na is either nagkaroon ng court issued involuntary commitment or pumirma po ng voluntary commitment yung immediate family members.
1: Opo, pero ito magkakahiwalay pala sila ng hindi direksyon ano kung hindi dahil magkaiba yung edad nila, magkakaiba yung proseso na gagawin sa kanila. Yung 15 anyos, kinasuhan na nga po. Yung 14 anyos, ASEC, gaano katagal pwedeng i-custody ng DSWD yan? Kasi yun yung nire-reklamo ng iba na, dahil wala pang 15 yan, pakakawalan lang ng DSWD yan. Parang wala lang nangyari. Ano po? Gaano kahaba ang custody ng DSWD sa 14-year-old na suspect?
9: Batay yan doon sa bubuin na intervention plan. Usually, 6 to 12 months yan based on our practice. 6 to 12 months, but depende again doon sa assessment. Kaya, binabantayan talaga. Intensive kasi yung intervention plan na binubuo. And then, again, hindi lamang po DSWD social workers ang bubuo nitong intervention plan. Kasama din po ang ibang mga stakeholders, mga eksperto. And, magkakaroon ng iba't isang-usaring mga activities. Meron counseling, briefing, education, skills enhancement, pati na yung moral values formation, pati na yung spiritual enlightenment. Ano? Lahat po yan kasama doon sa intervention plan. But yeah, yung kanyang pananatili doon po sa ating RRCY ay depende po dun sa bubuin na yung intervention plan. But titignan din, Alvin, is magiging community-based ba yung intervention plan or magiging center-based. Magsabing center-based doon mismo doon sa RRDY siya mananatili for a specific period of time. Or yung community-based, dadaling na siya doon sa community pero under the supervision of the case manager.
1: Pero dahil wala nga po siyang criminal liability, Irene, hanggang isang taon lang ang todo na pwede siyang under the custody of DSWD. After that, wala na.
9: Yes, tama, no? Based on the intervention plan, pwedeng 6 to 12 months. Pero again, it could stay long, he could stay longer, depende doon sa kanyang progress din, yung pagbabago din. Kasi diba, re-reform natin yung individual, tinitiyak natin na nagagabayan siya, magkaroon ng pagbabago sa kanyang behavior, sa kanyang pag-iisip, nang sa gayon, mas maging maayos yung kanyang reintegration eventually doon sa community. Yeah. Pero Alvin, mahalaga din na banggitin natin na hindi lamang po yung individual ang ating hinahanda. Hinahanda din po natin yung community doon sa kanyang eventual reintegration. At ina-assess din niya ng multidisciplinary team. Handa na ba? Meron bang pagpapatawad? Meron bang, di ba, yung mga ganong factors are considered bago pakawalan yung isang individual or sabihin natin na i-reintegrate. Yeah.
1: Isa na lang, ASEC, I think that is where the problem lies. Ano po? Kasi sa mata po ng pamilya ng biktima, yung 14 anyos, yun pala ang may hawak nung Glock, yung naka-reload pa, ano po? Apparently, lumilitaw, although hindi pa naman sure, hindi pa confirmed na isa sa mga nagplano ay siya yung 14, kaya lang wala nga siya pananagutan. Dahil sa batas, wala siyang criminal liability. I wonder how you deal with that. Ano? Paano yun? Parang ang sinasabi, ang kritisismo is, ganun-ganun lang, tatlong napatay mo, dalawang poong nasugatan mo, tapos ganun-ganun lang, isang taon lang. Parang ganun. Ano po, ASEC? How do you answer that?
9: Well, yes, oo. Alvin, totoo yan. Ako mismo, magulang ako. hindi rin katanggap-tanggap at napakasakit talaga yung naging incident. Kaya naunawaan natin yung mga magulang and other members of the community na naka-witness na po nitong very tragic incident na ito. And alam niyo po, hindi naman nangangahulugan na exempt from criminal liability yung pong 14 years old, wala na po tayong gagawin. Actually, makukonfine siya sa isang center, mababantayan at tuturuan at gagabayan hanggang sa tuluyan nga natin na ma-reform. Kasi diba, the objective of the Juvenile Justice Welfare Act is to pursue restorative justice. So, kinakailangan na talaga natin na magabayan at matulungan ito pong bata. Kaya siya nandun sa ating pong center. So, kung titingnan mo, Alvin, parang ano rin siya, na-deprive rin siya ng kanyang kalayaan because nandun lang siya, no? Wala siyang interaction with other members of the community. Hindi niya magagawa yung dati na rin niyang mga activities. Hindi niya mapaperform yung mga iba pa niyang mga regular tasks or regular activities dahil nasa center lang po siya. But dun sa center, tinitiyak po natin na siya ay mababago, siya ay mas mapapalaki ng maayos so that eventually he will become a member, contributing member of our society na nagbago at yung siya mismo ay nagsisisi o may remorse ano doon sa kanya pong mga nato.
1: Tama, kasi ganun po ang tungo, ano, rehabilitative. Kung kaya pang i-save yung batang yan, imbis na mapariwara, kailangan siyang i-save patawarin yes. sa kanyang nagawa. Ano po, ganun ang sistema. Sa ibang bansa may ganyan din, Irene, di ba? Hindi punitive, kung hindi rehabilitative ang approach.
9: Yes, that's the reason why doon sa ating pong mga centers, we have therapeutic and rehabilitative interventions. And Alvin, di ba sa DSWD ito lagi nating sinasabi, ang ating din po kasing mandato is to always ensure that the best interest of the child is upheld at all times. So kaya tinitingnan natin, bagamat nagkaroon, sabi natin na nagkaroon ng maling aksyon, nagkaroon ng pagkakasala, kinakailangan hubugin natin siya. Itama natin, ilagay natin siya sa tamang daan para lumaki siya sa tamang environment, in a nurturing environment, and he will be able to perform ano and do activities that are not detrimental to his growth and development.
1: Sige. Ang dyan muna tayo, Asek, ano po, tuloy-tuloy natin yung discussion sa mga susunod pang episodes. Asek, thank you. Mabuhay po kayo. Regards kay Secretary Rex, ha?
9: Maraming salamat, Alvin.
1: Mabuhay ka. Thank you. Si Asek Irene Dumlao, tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Teka muna si Ma'am Corito Season, may pinapabati. Nasa na ba yun? Belated happy birthday daw kay Bong Pineda ng Pampanga.
0: Happy birthday!
1: O, sino yung Bong Pineda ito? Di ba mga ano to, Vice Governor at Governor, mga Pineda, di ba? Ganun din po, pa-shoutout din kay Tony Ocampo, Nora Villa, Bel Sinense at Dave Kua. Sabi po yan ni Ma'am Corito Season. Of course, si Richard Merck, gising na rin si Richard Merck at ganun din si Kagawad Marlon Nason. Magko-commercial po tayo dahil may Maynilad pa po tayo. Ang kinatawan ng Maynilad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Thursday na!
5: Boses na gigising sa umaga.
22: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
24: Ilong Ranger?
25: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
24: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
25: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
24: Sipon agad?
25: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nilzeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nilzeb C Plus 14 with zinc agad.
26: Unilab quality yan.
27: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nilzeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
23: DZMM, numero uno sa aksyon.
28: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol!
0: serbisyong sigurado. Tata DZMM.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
22: Gising! Gising! Pilipinas!
21: Good morning!
1: Magandang magandang umaga po kay Engineer Ian Robert Abiera III, yan ang assistant manager po ng water supply operations ng Maynilad Water Services Inc. Magandang umaga po sa inyo, engineer.
21: Good morning.
12: Yes, magandang umaga po, Sir Alvin.
1: Opo, kumusta na po kayo?
12: Magandang umaga po sa lahat na nakikinig ng Gising Pilipinas ngayong umaga.
1: Opo. Eh natapos na po ba ang water service interruption sa ilang lugar sa Maynila at Camanava o nagtutuloy-tuloy pa rin hanggang ganitong oras?
12: Sa ngayon po sir, no, yung mga nighttime interruptions po na tinutukoy po natin, no, tuloy-tuloy po ito hanggang sa katapusan po at July 1 po manunumbalik yung ating normal na operation sa mga area po na ito.
1: Hindi, pero hanggang ano oras yan? Di ba hanggang alas 5 lang ba?
12: Ay, ano po yan sir? Yan po ay mula 10 a.m. hanggang 6 a.m. po.
1: 6 a.m.
12: From June 26. From June 23 po yan to June 30, 2026. Tulad po yan ng, ano po, yes po sir. So ito pong mga night time natin na mga interruptions na ito, no, kung mapapansin nyo po, medyo off-peak tuwing gabi po siya. Bahagi po yan ng mga proactive po natin na hakapang bilang kahandaan po natin sa inaasahan natin na El Nino phenomenon at sa current na condition po ng ating angandang. Gayun pa man, kahit po mayroon tayong mga ganito interruptions, kahandaan lang po ito, eh, no? Inaanda po natin yung network natin at yung distribution pipes po natin. Kung sakali man po na kailangan din natin magawa ng adjustment sa ating system kapag nagkaroon po tayo ng concern sa ating supply dulot ng El Nino.
1: David, ko po sabihin, dahil alas 6:55 na, dapat nag-resume na po ang tubig. So at as we speak, bumalik na ang supply ng tubig sa mga areas na ito. Kasi ang dami pong areas, hindi ho ba Maynila at saka Camanova?
12: Opo, opo. Yes sir, tama po. 6 a.m. po ang ano, ang resumption po ng ating tubig at pagbabalik ng supply po ngayong umaga.
1: Sure ka na nakabalik na? Kasi mamaya magrereklamo na naman ang mga yan. Hindi totoo po yan. Hindi pa nakakabalik yung tubig sa amin.
12: Sa may mga areas lang din po, no, halimbawa, kapag nagbubukas po kasi tayo ng linya natin, ine-energize na po natin yung mga linya. Meron lang din po, halimbawa, sa mga dulo po na bahagi ng ating mga lugar, sa dulo ng ating mga pipes. Hihintayin lang din po natin na mag-normalize po yung tubig po doon. Pero 6 a.m. po ang end ng ating interruption. Okay. At kung sakali man po na magkaroon tayo ng concerns po, no, regarding this, yung pag-normalize po ng ating water pressure at water supply sa ating mga areas, ayun po, maaari nyo po yan i-report din po sa amin, sa aming hotline sa 1626.
1: So ang ibig sabihin ba nito, Engineer Ian, ay lalala pa ang sitwasyon dahil pababa ng pababa ang level ng Angat Dam.
12: Uh-huh.
1: Kumbaga, it's going to get worse before it gets better.
12: Kung actually na nababalitaan naman po natin lahat, nakikita rin natin sa balita na yung Angat Dam nga po ay patuloy yung pagbaba ng tubig. Gayun pa man, sa punto po na ito, wala naman pong reduction o pagbawas sa alokasyon ni Maynilad. Kaya naman po ang kami sa Maynilad, no, bilang kahandaan lang din po natin, inuunahan na po natin yan At may mga nakalatag po kaming measures para po in case na umabot man tayo sa mas malala, tulad nga po na nabanggit ninyo na mas malalang sitwasyon, ay naka-ready yung ating water supply system. Tuloy-tuloy po natin na minomonitor yung supply situation po natin with MWSS at iba't ibang ahensya. Also, sa atin naman po, sa mga facilities po natin, minamaximize natin yung production po ng ating mga treatment plants. Pinapabilis na rin natin yung recovery po ng ating mga NRW o yung mga losses po natin sa ating system. And of course, lakas din po natin yung storage capacity sa ating mga planta. So kahit na ganun man po, no, Sir Alvin, na nakikita po natin na pababa po yung level ng Angat Dam, no, mas handa po tayo ngayong taon. Mas nakalatag po ang ating mga measures mula source, mula treatment at distribution. Kaya naman po, sa ngayon, kung may maranasan po, halimbawa yung interruptions po kanina, no, yun po ay bahagi lang po na paghahanda natin para sa mga iba't ibang scenarios na inaasahan natin for El Nino.
1: Okay. Ian, what is the likelihood na magiging malawakan ang water interruption sa mga customers ng Maynilad kapag hindi pa rin nagbago ang sitwasyon ng Angat Dam in the next few days?
12: Yes po, sa katunayan naman po, no, yung interruption naman po or yung concern sa kabuoang water supply, marami po kasing factors yan. Kumbaga ay may ka-factor dyan ang ulan natin, ang allocation po ng tubig natin. Sa ngayon po, wala pa naman pong reduction sa ating allocation. So, kumbaga nakalatag po yung mga measures natin para i-address po yung mga, kung mayroon mga localized na interruptions dahil po yan sa ating mga maintenance activities. So, sa ngayon naman po, Sir Alvin, nandun pa lang tayo sa ating paghahanda. Wala pa tayong inaasahan, no, na reduction ng ating tubig. Kung may maranasan man po kayo na interruption sa inyong mga area, bunsod po yan ng ating mga maintenance activities and optimization po bilang kahandaan sa El Nino.
1: Apo, pero itong urgent advisory po ninyo, ito ay paghahanda lang ikamo. Yan ang urgent service advisory. Marahil mag-iisip din po yung mga taga-Maynila, taga-Camanaba, bakit kami for 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8 days? Bakit kami?
12: Mm-hmm. Yan po kasi, Sir Alvin, nakadepende rin po yan dun sa mga assets and facilities natin, no? May mga certain areas po kasi tayo na kailangan mas i-assess, mas i-optimize yung mga tubo po natin. Dahil na rin po sa, halimbawa, sa layo, sa latag po ng mga tubo natin. Pero ang mahalaga po kasi sa mga ganitong mga activities po natin, kapag mas napaghahandaan po natin, mas magiging handa din po yung area po ninyo kung sakali man po na magkaroon ng concern sa water supply kapag lumala po yung sitwasyon sa El Nino. So, humingi po kami ng paumanhin, no, kung naabala po tayo, pero we'll just make sure po na magkaroon tayo ng mga timely advisories at support systems po sa ating mga customers kung sakali man po na mga ilangan po tayo ng supply sa panahon ng ganitong mga temporary interruptions po natin.
1: At ano ang mensahe ninyo, Ian, sa lahat ng Maynilad customers? May gitsang milyon yan. Ano po, yung customers ninyo, may ilan ang customers ng Maynilad lahat?
12: 1.6 million, sir.
1: 1.6 million, times 5 pa po yan. Dahil on the average, merong 4 o 5 tao sa loob ng isang household. Kaya marami-rami po.
12: To be exact, ayan, 1.58 million service connections actually,
1: opo,
12: Sir Alvin. So, i-multiply nyo pa po yan. Di ba, bawat connection naman natin sa ating mga tahanan, marami pang sinusupplyan ng tubig yan. Siguro po ang mensahe na lang namin mula sa Maynilad, gayon pa man, no, na kung nakikita nyo po, o baka naaalarma kayo, nakikita nyo na patuloy yung pagbaba ng level ng Angat Dam, sinisigurado po namin na nakalatag po yung mga measures namin para po ma-reduce yung risk, mabawasan po natin yung impact kung sakali man po na lumala ang sitwasyon ng El Nino. At patuloy po yan na coordination natin kay MWSS, kay MWRB, kay Pag-asa para po i-monitor yung ating supply ng tubig. At kami naman po sa Maynilad, patuloy po yung ating network optimization, pag-improve ng ating mga planta, at pag-diversify o pagpaparami ng mga water sources natin para mas handa po tayo kung sakali mang pumagkaroon ng problema or concern sa Angat Dam. At para sa mga customers po natin, malaking bagay po na ang responsabling paggamit ng tubig. gumamit lang po tayo ng naayon sa ating pangangailangan at dagdag po dyan. Kung meron po kayo makita na mga leaks o mga tagas sa daan at mga illegal tappings po, pwede niyo po yan i-report kay Maynila dahil isa, Sir Alvin, sa tinuturing natin na additional water source actually ay yung kapag nakaka-recover tayo ng mga losses mula sa mga ganitong tagas at mga illegal tappings. So, kumbaga ang crisis or kung may crisis man po ng tubig, isa itong malaking complex na issue na, na pwedeng pagtulungan natin as a community. Kaya yun po ang mensahe namin sa ating mga customers.
1: Sige, thank you. Ano ka mo? Bilisan mo. Ano sabi mo kay Ian? Kasi taga Paranaque ito. Pero hindi ka pasok. Maynila at Camanaba eh.
2: Pasok ang Paranaque.
1: Wala nga.
2: May barangay BF.
1: Wala. Ang nakalagay lang, Caloocan City, Valenzuela, Quezon City, Manila. Kasali ba yung Paranaque, Ian?
12: Ay, Cavite po yung iba pang area.
1: Sa kabilang.
12: Sir. Baka po may iba pang, kung sakali man po, yes, kasama ang
1: Paranaque. Sa kabilang page pala, Ian. No? Isang page lang pala ito.
12: Oo, nandito po.
2: Pero
12: yun, salamat po sa pag-unawaan. Salamat po sa pag-unawaan.
2: Hindi ko maunawaan. Hindi ko talaga maunawaan, Ian. At sabi mo nga, humihingi kayo ng tulong sa publiko na apektado. Bakit kami makikipagtulungan? Nagbabayad kami.
12: Yun naman, ma'am. Itong mga interruptions po natin, para din po yan sa ating lahat, sa ating mga customers. So in the long run, itong kahandaan po na ito, magpipay off po to sa ating lahat. Magiging masanda tayo sa El Nino this time. Lalo na kung, di ba po, sinuforecast pa nga po na baka kung sakali may potential na mag-full-blown El Nino siya. Kaya sa ngayon pa lang, itong mga maliliit po na abala natin or yung mga inconveniences po natin at mga interruptions po natin, so makakatulong po sa atin yan kung sakali man po umabot tayo dun sa pinakamalalang scenario po natin.
1: Sige.
12: So, yun po.
1: Ang ganyan muna tayo, engineer, na ubusan kami oras 7:04 na eh. Thank you, ha. Maraming salamat sa oras mo, ha.
2: Salamat,
12: Sir Alvin.
1: Thank you. Si Engineer Ian Robert Abiera III, ang Assistant Manager po ng Water Supply Operations ng Maynila Water Services Inc. Bakit nasaan si Padua? Ba't hindi na nagpapa-interview si Padua sa atin, partner? Si Ronald,
2: ha? Pagka ganyang malaki hanga walang supply, nagtatago na sa kanyang kuweba si Padua.
1: Kasi naaway mo eh. Engineer Ronald, good morning po. Good morning din kina Madel.
2: Yan, sa good Maynila, morning, ha? Engineer Ronald.
1: Oh, si Madel, di ba? Si Ronald, Ronald din. May Ronald, Ronald din sa pala, no? At saka si, yung si Jen, yung pinaka-boss.
2: Ah. Yan,
1: magandang umaga, Ronald.
2: Anong address ni Ma'am Jen?
1: Jen Rufo. Radyo Patrol, Balita Alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising, Pilipinas!
1: Energy, energy!
22: Gising! Gising, Pilipinas!
23: Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: Bagyong Francisco inaasahang lalabas ng bansa mamayang hapon, tubig sa Angatnam, posibleng bumagsak sa critical level sa katapusan ng Hunyo.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba sa susunod na linggo. Presyo ng LPG posible ring bumaba sa July 1.
1: 15 anyos na estudyanteng namaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Sinampahan ang patong-patong na reklamo. 14 anyos na suspect. Mananatili naman sa kustudiya ng DSWD.
2: Estudyante nagtangkang magpuslit ng pellet gun sa pampublikong paaralan sa Zamboanga City.
1: Ano ba yan? Mga kaso may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, posibleng isang pabukas.
2: Seguridad sa ilang paaralan pinaigting matapos ang insidente ng pamamaril at pananaksak. Iba pang sikat na online games, nire-repaso din.
1: One-time password na malalaking transaksyon sa banko at e-wallet hindi na matatanggap sa text at email simula ngayong araw.
2: Sa Showbiz Spotlight, Lea Salonga magiging boses ng manananggal sa animated movie na Forgotten Island.
1: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Huwebes, June 25, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Weather report po muna tayo. Humina bilang severe tropical storm ang bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 415 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay lakas na hangin maabot na 100 km per hora at pagbugsong 125 km per hora. Pero nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Inaasahang lalakas pa o lalabas na ng Pilipinas ang bagyong Francisco mamayang hapon o gabi. Posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa.
2: Posibleng bumagsak sa critical level ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hunyo. Kahapon, bumaba sa 163.51 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Sinabi ni Pag-asa hydrologist Joffrey Habaluyas na nagagaling sa Angat Dam ang tubig sa Metro Manila kaya posibleng makaranas ng kakulangan ng supply. Bahagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipon, La Mesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Caliraya, at Magat Dam.
3: Expected na umabot tayo sa critical level ng Angat by the end of the June. By the end of June. So nagkaroon tayo ng zero allocation for irrigation since I think the last few weeks of May para makonsentrate yung tubig ng Angat sa domestic supply.
2: Nagpatupad naman ang Maynilad ng water service interruption sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite. Tatagal hanggang sa June 30 ang water interruption simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga.
4: So ito pong mga night time natin na mga interruptions na ito, no, kung mapapansin nyo po, medyo off-peak tuwing gabi po siya. Bahagi po yan ng mga proactive po natin na kapang bilang kahandaan po natin sa inaasahan natin na El Nino phenomenon at sa current na condition po ng ating Angat Dam.
2: Si Maynilad Water Supply Operations Assistant Manager, Engineer Ian Abiera III.
1: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, pinawi ng FIVOLS ang pangambakaugnay ng earthquake swarm o sunod-sunod na lindol sa Pangasinan. Sinasabing walang kakaiba sa serye ng lindol na nagsimula noong Mayo bunsod ng pagalaw ng Manila Trench. Ayon sa FIVOLS, walang katiyak ang pahiwatig ng paparating na malakas na lindol ang sunod-sunod na pagyanig. Posibleng maapektuhan ng pagalaw ng Manila Trench ang Ilocos hanggang Mindoro, depende kung saan ang sentro ng lindol.
13: Ang earthquakes per se, hindi mo natin mapipredict yan. Again, these are random events. So, kapag sabihin natin, hindi ito magkakaroon ng malaking paglindol, well, hindi naman talaga natin masasabi yan. Kasi dito sa may Cotabato Trench, meron tayong series of swarms, earthquakes. May swarm din tayo last January.
1: Si Vivo's Director Teresito Bakulkol.
2: Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 60 centavos ang diesel, habang 25 centavos sa gasolina at 50 centavos sa kerosene. Inaasahang makaaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara sa Strait of Hormuz, gayon din ang kasunduan ng Amerika at Iran para sa pagtatapos ng giyera. Samantala, posible rin bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa July 1. Aabot ng 12 pesos kada kilo ang rollback, nakatumbas ng 132 pesos sa kada regular na tangke. Bunsod pa rin ito ng pagbaba ng contract price ng LPG.
1: Alas 7:11. Naghain ang Eastern Visayas Police Regional Office ng patong-patong na reklamong kriminal laban sa 15-anyos na estudyanteng sangkot sa Paamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Kabilang sa isinampang reklamo sa Tacloban Prosecutor's Office, ang murder, frustrated murder at serious physical injuries. Hindi naman kinasuhan ang 14-anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law kung saan walang criminal liability ang mga 15-anyos pababa pero nakatakdang sumailalim sa intervention program. Lunes, 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa Paamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni Eastern Visayas Police Regional Office Spokesperson Lieutenant Colonel Analisa Armeza na may target sa Paamaril ang 2 suspect. Nagsimulang magpaputok ng baril ang mga suspect sa mga nagdaang classroom na o nadaan ang classroom nang hindi makita yung target. Pinag-aaralan din kung kakasuhan ng magulang ng dalawang suspect.
5: That day, pumunta sila sa last classroom to check for someone na parang may hinahanap silang target. And then upon knowing na wala doon yung target, naglakad sila sa corridor, passing through several classrooms.
1: Ngayong araw, o mananatili muna sa DSWD ang 14 anyos na salarin na sinasabing dumalupa sa flag ceremony ng paralan saka nagtago sa palikuran bago puntahan ng kasamahan at gawin ng krimen. Ngayong araw, magpupulong ang DSWD Multidisciplinary Team at iba pang stakeholders para balangkasin ang intervention plan para sa suspect.
9: Pumirma po yung mga magulang o yung mga guardian nitong dalawang CICL ng voluntary commitment, kaya napunta po sa ating RRCY. Ngayong araw na to, magpupulong yung pong multidisciplinary team at UN yung specific intervention. Mananatili yung pong 15-year-old CICL sa ating RRCY hanggat gumugulong nga po yung court proceedings hindi nga din sa mga kasong na isampas kanya.
1: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Nananatili sa ospital ang ilang estudyanteng biktima ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Kabilang dito ang grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo at grade 9 student na tinamaan ng bala sa tiyan. Desidido ring magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima, kabilang na ang ama ng 14 anyos na biktimang si Ayesa Dazo.
14: Bakit sila gaganon? 14 years sinalagaan mo. Ganun lang. Paralan, pangalawang tahanan nila. Ganun lang mangyayari. Inaano ko lang sir na makulong talaga. May gawa sa kanya. Hindi pagbasihan yung minor di edad. Kasi hindi niya yung gagawin kung hindi niya alam.
2: Patuloy din ang pagluluksa ng mga kaanak ng pumanaw na estudyanteng si Joyancy Separa, gayon din kay Chris Lawrence Fabian na nagtangkapang isara ang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala.
15: Tinitingnan na lang kita ngayon. Bukas makalawan din na kita na paano na yung bukas namin. Kung namamasyal kompleto, laging ano. Ngayon, paano kami papasyal? Ikaw na lang papasyalan namin. Hindi ko na mayakap.
16: Mabigat sa pakiramdam, mabigat parang yung mabigat sa ano, paglakad.
17: Kakaiba na pala.
16: Oo, kakaiba. Yun na pala yung kung alam ko lang na mangyayari sa kanya, sana umabsent na hindi na lang siya pumasok.
2: Inihain na sa kamera ang panukalang layong imbestigahan ang pamamaril sa Tacloban City, gayon din ang insidente ng pananaksak sa paralan sa Cavite para palakasin ang seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan.
1: Alas 7:15, nakumpiska ang pellet gun na tinangkang ipuslit sa loob ng pampublikong paralan sa Zamboanga City. Naharang ang estudyante matapos mahulihan ang dalawang pellet gun na idinaan sa bakuran ng eskwelahan. Depensa ng estudyante, ginagamit lang nila ang pellet gun para maglaro. Pero nabahala ang magulang ng ilang estudyante dahil sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Naghigpit na ng seguridad at iniinspeksyon ang lahat ng mga bag na mga pumapasok sa paaralan.
2: Pinaigting na ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga eskwelahan. Sa Quezon City, iniutos ni Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng drill para maging handa ang mga estudyante sa iba't ibang insidente. Paiigtingin din ang inspeksyon sa mga papasok na estudyante at palalakasin ang police visibility sa mga paaralan.
18: Yung mga bata na papatsin natin kapag may nangyari insidente, parang hindi nila alam gagawin nila. Yung iba shock na lang. Yung iba sumisigaw, tumatakbo.
2: Pinayuhan naman ng Philippine National Police ang mga guro at estudyanteng manatiling kalmado at tumawag sa emergency services sakaling may individual na magdudulot ng gulo sa loob ng paaralan. Sakaling hindi paligtas na tumakas, pinayuhan ang mga estudyante at gurong magtago, ilak at barikadahan ang pinto, patayin ang ilaw at isilent ang mga gadget, huwag gumawa ng ingay at lumayo sa mga pinto at bintana. Maaari rin pigilan bilang grupo ang sino mang umaatake at gumamit ng improvised weapon para makatakas.
1: Alas 7:16, nire-repaso na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang iba pang sikat na online games. Ito'y matapos pansamantala'y pagbawal ang Gore Box na gumagamit ng iba't ibang armas at sinasabing nilalaro ng 14 anyos na estudyanteng sangkot sa Pamaril sa Tacloban City. Ayon sa CICC, mananatili ang temporary ban hanggang hindi na ikipag-ugnay ng pamunuan ng Gore Box. Para naman kay Philippine AI Business Association Director Dominic Ligot, mahalagang gabayan ng mga magulang anak lalo na sa paggamit ng social media para hindi malantad sa sensitibong content.
6: It's like speaking to kids about pornography, no? Hindi yan pinag-uusapan masyado. And yan din yung nagiging result, for example, sa mga teenage pregnancies. It's the same banana. Dapat alam mo yung mga games na lalaro ng anak mo.
1: Nauna na sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ng panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media. Na ngayon, nagpatupad na ng social media ban para sa mga bata sa Australia, United Kingdom at Indonesia. Isinusulong ding pagbawalan ng mga 13 anyos pababa na magkaroon ng access sa social media sa Germany.
2: Posibleng isang pabukas ang mga kasong may kaugnayan sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. June 8 namatay sina Rene Baterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa ngayon, tinatapos na lang ng PNP-CIDG ang pangungulekta ng testimonya ng iba pang manlalaro at opisyal ng koponan. Kabilang dito ang testimonya ni Ateneo de Manila President Father Roberto Yap at Vice President for Administration Father Nemeshoke na humarap sa PNP-CIDG pero tumanggig magbigay ng pahayag sa media. Ngayong araw, pinahaharap sa PNP-CIDG si MVP Sports Foundation Chairman Manny Pangilinan dahil sa sinasabing pagpaplano at pagpopondo ng kanyang foundation sa mga programa ng Ateneo basketball team. Nauna nang nilinaw ng foundation na limitado lang sa pagbibigay ng financial support ang kanilang papel sa koponan. Sinibak naman sa pwesto ang provincial director ng Aurora Police habang gumugulong ang investigasyon.
17: Kailangan yung investigation natin ay complete and thorough. That's why the provincial director of Aurora province was relieved. Because salita siya ng salita and then sinabi niya is the there's no foul play. Of course there's no foul play, no? If there is an incident, investigated thoroughly. Of course the death is caused by drowning, but we doesn't stop there.
2: Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: 7:20 na po ng umaga.
1: Maraming pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
22: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
22: DZMM, numero uno sa aksyon. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
1: Pasensya na ho. Pasensya na sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng pagkakataong pinahiya ko ho kayo. Hindi ko po nakita kung

0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Kiniling sa Senate Impeachment Court na buksan ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Unang dinala ang kahon sa pagdinig ng House Justice Committee, pero nagdesisyon ng mga kongresistang huwag buksan para hindi malabag ang non-disclosure provision ng National Internal Revenue Code. Kiniling ni House Prosecutor Laila De Lima na buksan ang kahon sa pre-trial conference para markahan ang mga dokumento sakaling gamiting ebidensya sa ikalawang articles of impeachment na may kaugnayan sa hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente.
1: Para makita na, para tapos na, para malaman na rin ng both parties kung gagamitin nila yung mga contents, yung mga documents na nandyan sa box na yan ng BIR. That is in relation to Unexplained Wealth, Article 2.
0: Inaasa maghahain ang sagot ng defense team ni VP Sara hinggil sa manifestation ng prosekusyon. Pero ayon kay Defense Counsel Michael Poa, hindi dapat isama sa impeachment ang mga issue o ebidensya bago pa naupong Vice Presidente si Duterte noong 2022.
2: So, ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as Vice President does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings.
0: Umaasa naman ang magkabilang panig na matatapos na ang pagmamarka ng ebidensya ngayon linggo para makapagpalabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order at magsimula ang impeachment trial sa July 6.
3: Inaasahan ng ICC Trial Chamber na personal na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng kasong Crimes Against Humanity sa September 7. Pinayagan ng dating Pangulong huwag dumalo sa ikalawang status conference noong Martes dahil inaasahang magiging maigsi lang ang conference. Nakatakdang isumite ng mga medical expert ang report sa fitness check sa dating Pangulo sa August 18 habang maghahain ng report ang ICC Registry sa August 24. Pinayagan naman ng trial chamber ang hiling ng prosekusyong palawigin ang isang linggo na deadline sa paghahain ng obserbasyon sa August 31. Nakatakda ang susunod na status conference sa July 14 pero maaaring ipagpaliban kung walang mahalagang issue na dapat talakayin.
0: Alas 7.25, magsasampang NBI ng reklamong human trafficking sa Pasig Prosecutor's Office bukas laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng sinasabing pagkakadawit ng dating kongresista sa human trafficking activity sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City. April 21, mahigit 50 babaeng nasagip sa KTV na sinasabing sangkot sa prostitusyon, human trafficking at illegal na droga. Matatagpuan ng KTV sa hotel na pinamumunuan ng Zerin Development kung saan chairperson ang misis ni Defensor. Chairman naman si Defensor ng Cliff Point Development na operator ng compound kung saan matatagpuan ang KTV bar at hotel. Ayon sa NBI, inapurahan ni Defensor ang structural modification sa loob ng gusali tulad ng paglalagay ng nakatagong pinto, sikretong hagdan at pribadong kwarto. Sa asampahan din ng reklamo ang negosyanteng si Lawrence Tan na inabutan sa raid sa bar, gayon din ang anak ni Defensor na Corporate Secretary ng Cliff Point Development. Noon na itinanggi ni Defensor ang aligasyon na diginiit na may kinalaman sa politika ang reklamo.
3: Iginit ng DPWH na lumala ang pagbaha sa Bulacan dahil sa mga dating opisyal ng DPWH sa probinsya. Kabilang dito sila dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, binaboy ang flood control projects kaya walang maayos na proteksyon laban sa baha. Bagamat sinampahan na ng kaso ang mga dating opisyal, iginit ng kalihim na dapat solusyonan ang problema sa pagbaha sa Bulacan.
0: Alas 7.27, simula ngayong araw, hindi na matatanggap sa text at email ang one-time password sa malalaking transaksyon sa banko at e-wallet. O saan na? Sa circular, iniutos po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paggamit ng ibang authentication method tulad ng biometrics sa mga banko at e-wallet na may average online transaction na mahigit 75 million pesos. Obligado rin ang mga banko at e-wallet na magpatupad ng mas mahigpit na authentication

0: method sa high-risk transactions na nakabatay sa halaga ng transaksyon at profile na magbabayad. Layo ng mas mahigpit na authentication method na pigilan ang mga insidente ng scam o panluloko.
1: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver at may-ari ng taxi na ginamit sa irresponsibleng content sa social media. Nag-viral ang birthday hulidap prank kung saan kunwaring hinoldap ang content creator nang sumakay ng taxi at kasabwat ang driver. Piniringan ang creator sa kadinala sa bar para sa surprise birthday party. Pinahaharap ang rehistradong may-ari at driver ng taxi sa LTO para magpaliwanag.
0: Ipinasabihan ng Land Transportation Office ang e-bike rider na nagsagawa ng delikadong pagmamaneho para din sa content. Kumalat ang video ng rider habang nagmamaneho sa kabanang EDSA nang walang helmet at binividyoan ang sarili. Natuklasan ding walang plaka at side mirror ang e-bike. Natukoy na ang pagkakakilanlan ng rider na pinaharap sa LTO para magpaliwanag.
1: Sa Caloocan City, sugatan ang isang grade 6 student matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa Barangay 5. Papasok na ang biktima sa paaralan at tumawid sa pedestrian lane nang masalpok ng motorsiklo. Nakunan pa ng video ang paglingon ng rider sa biktima pero mabilis na pagnatumakas.
0: Libro pedestrian lane yan eh. Dapat ang rerespetuhin mo dyan yung pedestrian. Oo. Kasi may lane na siya eh.
1: Kahit ano pang mangyari, dapat i-stop ka. Asan ako?
0: Tuloy mo.
1: Nire-repaso na ang mga kuha ng CCTV para matukoy ang plaka ng motorsiklo at pagkakakilanlan ng rider.
0: Maraming driver ang ganyan, hindi nire-respeto ang pedestrian lane. Sa Cavite City, patay ang 17 anyos na binatilyo matapos masaksak sa liig habang dumadalo sa Regada Festival. Sa investigasyon, nagkasagian ang dalawang grupo kasamang tsuhin ng biktima na nauwi sa Rambol. Umawat ang binatilyo pero sinaksak ng suspect. Namatay sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang tumakas na suspect.
1: Sa Maynila, arestado ang lalaking nagnakaw ng kutsara at tinidor.
0: Eh baka naman
1: sa hotel gold. Sa Ermita.
0: Baka naman gold, hindi naman.
1: Baka naman wala silang kutsara at tinidor sa bahay. Ba't hindi kayo magkamay? Ha? Hinarang ng security guard ang suspect dahil sa kahina-hinalang kilos habang palabas ng hotel. Nang inspeksyonin ang bag, nakita ang mga kubyertos na nagkakahalaga ng 12,000 piso. Aminado ang suspect na wala siyang trabaho at plano niyang ibenta ang mga ninakaw na
0: set gamit. Pala, akala ko naman yung pagkain mo tapos iuwi mo yung kutsara at hindi. Ayan, may picture, oh. Set.
1: Oo. Meron akong kakilala sa malaking hotel pa talaga. Nakabuo siya ng isang buong set.
0: Pariyoset. Yan ang kamay ni Hilda, partner. Ang tawag dyan, kamay ni Hilda.
1: Ba't hindi yun? May mga pichel pa, partner.
0: Alala ko dati si Ina Andulong at si Mitch Rosa, mga kagrupo ko.
1: Uh-oh.
0: Pag may press con sa Meralco, inilalagay namin yung mga kutsara sa bag.
1: Pinipitik?
0: Kaya pag-uwi niya, ang bigat ng bag, andun yung mga kutsara. Pero ordinaryo lang naman. Hindi naman itong mamahali. Ganiel Krishnan! Ano ang latest sa Showbiz Spotlight? Go, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Avin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, bibida si Leia Salonga bilang boses ng karakter na manananggal sa animated movie na Forgotten Island. Makakasama ni Leia sa pelikula ang mga kapwa Pinoy celebrities sa sina Liza Soberano, Dolly De Leon at Jokoy. Parte naman ang official soundtrack ang King of P-Pop na SB19, Nation's Girl Group na Binnie at si Sophia ng Cat's Eye. Kabilang dito ang original song ng Binnie na Parallel World at cover ng SB19 na kanta ni Francis Magalona na Mga Kababayan. Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas sa September 23. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: Ano yung musical ba yan, Ganiel?
2: No, animated movie siya.
0: Pero may kantahan.
2: Oo, may kantahan din.
0: Kasi nandun si Leia.
2: Or kasi itong P-pop, itong SB19, Benisa, kasi Sophia ng Cat's Eye, so official soundtrack. So most probably nandun yun.
0: Ba't may manananggal dun? Sa ang setting ba sa Pilipinas?
2: Oo, actually, tungkol sa Filipino folklore, itong DreamWorks production na movie na to, kaya madami mga Pilipino. Yung director kasi nito, si Joel Crawford, na pangasawa niya, Pilipina.
0: So kung Filipino folklore yan, hindi lang manananggal ang nandyan.
1: Oo,
0: ang daming karakter sa Filipino folklore.
2: Actually, yung story, ano eh.
1: Tikbalang.
2: Actually, yung story revolves around dalawang high school students. Tapos, may makikita silang parang sun portal. Merong isang portal na most probably baka mapasukan nila at makikita nila another world. Hindi ko lang ganun. Sure. Nangungula lang ako. Excited lang din ako.
0: So, kung ikaw ay character sa Philippine folklore, anong gusto mong karakter? Gusto mo rin manananggal din? Parang pangit yung manananggal. Parang kalahati ka lang pag manananggal ka. Parang may kulang eh.
1: Pero makakapag-multitask ka.
0: Bakit?
1: Eh, yung kalahati ng katawan mo, nasa opisina. Yung kalahati naman, nag-aasikaso ng anak mo.
0: Lalagyan kitang asin. Ano sagot? Anong gusto mong creature sa Philippine folklore na pwedeng ikaw?
2: Sino ako ba to, Alvin?
0: Den. Si Bea. ikaw nga tinatanong ko.
2: Sorry. Siguro duwende, di ba? Mga duwende. Kasi mga maliliit. Parang kayang lumusot kung saan-saan.
0: Okay. Pwede din. Ikaw pa na, anong gusto mo?
1: Tik-tik.
0: Mahaba ng dila, no?
1: Mahaba ang dila, oo.
0: Ang binibiktima ng mga buntis.
1: Buntis. At yan, kasi yung folklore natin, patakutan eh. Di ba? Yung tintik, tik-tik at saka yung, ano yung kabayo? Yung sinabi ko kanina.
0: Kabaong. Sigbin sa amin yan eh. Sigbin, ano nga ba? Tikbalang.
1: Tikbalang.
2: Nakakatakot.
0: Ako, tiyanak na lang ako, partner.
1: Ano ba ito? Anak ni Janice?
0: Pangit. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuo ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero ito po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas
0: Energy on a Thursday.
4: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanin. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
4: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod. DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising P. Pilipinas.
14: Good morning.
0: Si Vian Avellanosa, naka-monitor ang aga mag-monitor sa atin, partner. Yung minsan hindi natin nababanggit ang mga yan. Wala nang oras po kasi. At saka lumilipat ako sa kabilang messenger. O kagaya nitong si Chris Abrine Casiano, o pinapabati asawa niyang si Ogie. O yan ang gagawin natin pag hindi ko nabuksan. Si Bonbon Ramos nanonood from Riyadh. Oh, meron ka ba? At si Jenna Peñaranda na nasa Pilar, Abra. Ano ikaw?
1: Si Sara Concepcion, nabasa mo na ba? Nasa ex naman ito.
0: Ikaw sa ex, sa lahat ng ex, basahin mo.
1: Oh, sige, happy Thursday daw sa atin at sumauyo rin. Sara. Ellie Trinidad, happy Thursday din sa'yo. Kaya lang, parang walang pumapasok sa akin.
0: Meron niya, i-refresh mo. Ma'am Lina Ho. Ma'am Lina Ho muna, maganda umaga.
1: Ay, ma'am.
0: At si Cecil Lopez, nanonood sa atin from San Diego, California. Kumusta na po kayo? Happy ako palagi sa tandem niyo. Ang lakas po ng tawa. Ay, thank you, thank you. Maraming salamat po. Ano ka mo?
1: Ingat-ingat lang po sa pagtatawa na mag-isa, ha?
0: At nagkukulot.
1: Nagkukulot. Ay, happy birthday, belated man ka. Kahit belated kay aking Kuya Louie Nunez na taga Bicol.
14: Happy birthday!
0: Si Minerva Bandian, nanonood sa atin. At si Flordalisa Oledan, ganun din. Palagi yan, partner. Ruel Panganiban. Hello po kay Miss Doris at Miss Ganiel daw.
1: Hello!
0: Sir Alvin, nood ka na ng septic tank. We still have tickets for July 19, 2 p.m. Camille, may ano ba tayo? Manonood ba tayo nitong septic tank?
1: Ang babae sa septic tank. Oo.
0: May hindi ako manood ng mga ganyan, partner. Kaya wala lang oras
1: Kaya lang wala. At saka hindi ako pwedeng lumabas-labas ng ganyan.
0: Oo nga. Just want to voice out. Ano daw? May recognition. Ang ganda ng baseball cap mo, brother man. Have a nice day to you. Thank you. Maraming salamat, Yoj.
1: Wala daw bang kapatid yan?
0: Luma na to, yung White House. Sino nga ba? Hindi ko malalas yung nagbigay nito . Sino nga bang alam ko galing Amerika, hindi. Pia ba?
1: Pia.
0: Pia, thank you, P. Nasa SSS na ngayon, partner.
1: Yeah.
0: June Villa, araw-araw bago pumasok, tinatapos ko talaga yung programa nyo. Ayan, mag-ingat ka dyan sa Thailand, June. Iba na go.
1: Pari tuloy, sabi ko. Sorry, partner. Parang si Katrina Domingo.
0: Sikat nga.
1: Sorry naman.
0: Panaus mo nga yan, kaya mong basahin? Basahin mo nga, partner.
1: Hindi, nasa likod ko .
0: Niyanig po ng magnitude 6.9. 6.9, partner.
1: Ang lakas niyan, ha?
0: Nalindol ang Japan. Ngayong umaga, sa banda sa Japan, Camille? Mahaba yung Japan. Ang dami, ang haba niyan. Mula Hokkaido hanggang Okinawa yan. Aling banda ng Japan, ha? Niyanig po ng magnitude 6.9 ang isang bahagi ng Japan ngayong umaga. At niyanig din ang magnitude 7.1 ang Venezuela naman. Yan, malaking bansa din. Iwate. Malapit sa north. Northern niya. Northern Japan bago mag-Hokkaido. Ano po? Yung Venezuela naman, magnitude 7.1. Sa mga kapamilya po nating nandyan sa Japan at Venezuela, naku, mag-ingat po kayo, ha?
1: Correct.
0: Sa Montalban, Venezuela, partner. So, sunod-sunod yung yanig. Diba, sa Pilipinas nga lang. Malakas din, 7.1.
1: 7.8.
0: Sige pa, sige
4: ba. Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Si Edwin Galvez, nanonood din sa atin at nakikinig sa San Ildefonso, Bulacan. Yun na lang po, no? Kasi hindi masabi kung kailan lilindol. Dapat alerto po tayo anytime.
1: Wala tayong malaman na regular na paghahanda. Kasi hindi naman natin malaman kung kailan.
0: Pati nga yung word na hinog, sabi ni Toto Bacolcol kanina, hindi dapat gamitin. Sabi ko, parang yun ang pinaka mas magigets ng tao. Meaning, it is ripe. Ibig sabihin, anytime, pwede nang mangyari.
1: Correct.
0: Pwede nang mapitas, pwede nang mahulog.
1: Ang basehan kasi, ang pinakahuling paglindol ng malakas, tama ba, partner? Yun, kaya sinasabi nila, after ilang years, ito na ulit siya dapat.
0: That is some sort of a pattern.
1: Yun, pattern.
0: Pero hindi naman siya rigid na talagang mangyayari na after 100 years. So, hindi sakto. Kumbaga, kaya sinasabi natin, pas madaling maintindihan pag sinabi mo, hinog na
1: kaya
0: para
1: nga,
0: sa...
1: Kaya nga, kailangan natin ding pakinggan ang advice ni Alma Moreno. Dasal lang talaga.
0: Tama naman. Congresswoman Laila De Lima, ang ginatawan po ng mamayang liberal. party list at prosecutor po sa Vice President Sara Duterte impeachment trial at House Senior Deputy Minority Leader at syempre po dating senador at dating Justice Secretary.
1: Yan.
0: At ang pinakamasarap gumawa ng laing. If I may Yan. Add, kung okay lang sa'yo, na dinagdag ko yung masarap gumawa ng laing.
1: Yung iba mga title niya, wala na akong Yung laing, talagang tumatak sa akin.
0: Maganda man umaga sa'yo, Congresswoman. Good morning po.
15: Magandang umaga, Alvin and Doris, sa kastamang nanonood sa inyo sa Gising Pilipinas program. At magandang rinig sa inyo na naalala nyo pa yung laing.
0: Kasi mamala mo kung bakit. Madalang ka na kasing magpa-interview sa Gising Pilipinas.
1: Kaya nga.
0: Kaya pa, tuwing nagpapa-interview po kayo, naalala ni Doris ang napakasarap na laing. Kaya lang, parang nag-fade din daw po ang memory niya. Kasi medyo matagal na sa kita ay konge.
15: Nagpaparinig na naman ba kayo?
1: hindi po, ma'am. Wala po. Far from it.
0: alam ni Congress.
15: really, thank you for appreciating yung laing ko.
0: Apo, thank you.
1: Pero ako, mas na-appreciate ko kasi siya mismo ang nagluto. Charing!
0: Busy
15: talaga
0: si ma'am.
15: Naman, at to think, ha, matagal-tagal na akong hindi nagluluto. Alam nyo naman, ako nakakaluto dun sa loob ng custodial center.
1: Apo.
15: Pero noon na nga, nung sa isang interview nyo, nagdala nga ako noon, luto ko yon. So that was, I think, the first time uli. Pag-luto ko. Laing na yan, nung nag-guest nyo po ako dyan, so, na-interview nyo ako
0: so
15: dyan live.
0: So ganado ka ba? Ganado ka magluto ulit, ma'am? Naloko lang. Ayan na po natin yan. Niloloko ka lang namin, Congresswoman. Namimiss ka lang namin kasi madalang na tayo mag-interview. Ano po? Pero pakipaliwanag nyo nga po muna ang gusto ninyong may... Kahit ako parang nalilito ako, bakit kailangang buksan ngayon yung box na yun ng BIR? Paano ba yung wish yun? Ba't kailangan at this point? Hindi ba pwedeng sa trial na lang buksan yan kung kinakailangan?
15: Okay, wala naman talagang matinding legal issue or what, di ba? Kaya lang, pre-trial nga. Ang pre-trial kasi, hindi naman limited lang sa, you know, stipulations of facts, mga admissions, denials, and then yung mga paglista ng mga documentary evidence, paglista ng mga witnesses, saka kung ano yung mga purposes nito. Yung sa listahan nga, meron din listahan ng mga reserve the so-called reserve evidence. Kaya ang naisip po ng prosecution nung nag-file kami ng manifestation, kasi yung sa pre-trial nga, pwedeng both parties mag-agree on other matters na makakatulong para sa orderly, efficient, fair, and expeditious trial. So, since nandyan yung naisip po namin, kasi apat nga po yung naging request namin for consideration by the respondent and ultimately by the impeachment court. Kasi pag mag-agree na yung dalawang panig, yung prosecution tsaka defense, ay okay, no problem. Kasi ilalagay yan dun sa pre-trial order.
0: Opo. Pong?
15: Now, yes? Hello?
0: Napuputol ka. Sige, go ahead.
15: Yeah, mobile.
0: Sige lang,
15: okay.
0: Sige lang, ma'am. Tuloy nyo.
15: So, gaya ng sinasabi ko, makakatulong talaga yan dahil ngayon, marking of exhibits, and then yung mga listahan ng mga ebidensya. Now, ano namang masama kung ngayon pa lang, buksan na at magkaroon na ng inventory ng mga laman. Kasi remember, hindi pa nakita yung laman yan. Nung prinudus yan ng BIR Commissioner doon sa Committee on Justice Proceedings na via subpoena. Kaya majority vote ay didesisyonan ng Committee on Justice na wag munang buksan, sa Senate na lang buksan, ipadala na lang yan na sealed. Now, pwede namang sa trial yan na buksan. Pero sana ngayong pre-trial, makonsidera nila yung pagbukas na ngayon para nandyan na yung inventory and an impeachment court supervised inventory. And through the secretary, the clerk of court, Attorney Bantug. Kasi si Attorney Bantug naman ang naatasan na mag-supervise din at mag-handle ng pre-trial conference.
0: Opo.
15: So kung bubuksan na yan, at least yung both parties will now see the exact contents at magdidesisyon ang both parties kung talagang papamarkahan na nila yung mga ebidensya na yan. Hindi pa ibig sabihin ay ina-admit na yung mga ebidensya. Hindi ibig sabihin ay ina-admit na yung relevance, yung admissibility, yung evidentiary weight or probative value ng mga laman yan, kung ano man yung mga laman. But of course, we expected that to be BIR-related documents.
0: Opo.
15: And kasama rin pati yung mga BIR-related submissions or documents sa reserve evidence of both parties. So iniisip lang na mas mapapadali imbis na sakalang mag-inventory during the trial at sakalang magdi-desisyon both parties kung isasama talaga nila yan na ipipresenta so, pero, as evidence.
0: Congresswoman, pag hindi pumayag ang depensa, ano magiging impact? Madidelay bang proseso? Sabi ng depensa, hindi, ayaw namin yan.
15: Hindi naman siguro. Kasi sa katunayan, actually, I must say also na yung based on the update kahapon o kagabi nung natapos yung fourth day of the pre-trial conference of the marking of exhibits, ang update po namin is that mukhang pwede nang matapos within today, which is actually the last day doon sa kalendaryo ng impeachment court tungkol sa pre-trial conference. So this is, today is June 25. So even if marami-rami pa rin yung mamarkahan na ebidensya doon sa Article 1, yun yung confidential funds, ay ang update po namin is pwede nang matapos today. Now, kailangan talakayin yan kung mag-a-agree ba yung defense. Para kung hindi kung mag-a-agree, fine, well and good. So isasama yan sa pre-trial order. Kung hindi, at tatapusin na talaga ngayon yung pre-trial conference, kung magkakaroon na ng so-called closing or conclusion or completion of the pre-trial conference, then saka na lang sa trial yan, i-re-raise uli ng either or both prosecution and the defense.
1: Kung ano ba yung talagang gusto ko lang malaman, mayroon ba kayong particular na hinahanap sa inyong layunin na mabuksan po itong mahiwagang box na to? Kasi ang tanong ng tao,
0: ano meron dyan?
15: Well, BIR-related documents, yung mga ITRs yung ng mag-asawa, si Sara Duterte and the husband Maneses Carpio, and then yung mga yung mga companies din, yung mga business interests nila, kung ano ba yung mga nilalaman ng mga ITRs, ano ba yung kanilang mga declared taxable income. Related po yan sa usapin ng unexplained wealth. But more than that, I cannot really disclose specifically yung exact purpose na yung gusto talaga naming malaman, because that would be going now into the merits of our position.
0: Opo, pero
15: so ang masasabi ko lang po ngayon, kasama po yan sa issue ng unexplained wealth. Katulad din po ng mga SAL-ENS, yan din po ang tinitingnan namin.
0: Pero
15: yung mga BIR submissions.
0: Ang sinabi nga po ng depensa, Congresswoman, is hindi dapat kasali yung bago pa naging Vice President, si Vice President Sara. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, Vice President po siya, which is from 2022 until now.
1: Okay.
0: Hindi na dapat naungkat yung mayor siya.
1: Dapat walang rewind.
0: Oo, walang rewind hanggang from 2022 lang. What do you say?
15: What I can say at this point is that, ang unexplained wealth kasi, isa sa mga sinasabi ng prosecution is the amassing of unexplained wealth or wealth which is grossly disproportionate or manifestly disproportionate dun sa kanyang salaries, dun sa kanyang lawful earnings or lawful income. Saka yung hindi rin pagdideklara sa SAL-EN ng mga union, yung mga sa mga nakita natin noon sa Justice Committee hearing, yung tungkol dun sa mga suspicious transactions, ganyan, no? So, paano natin malalaman yung paglolobo nung kanyang wealth na kasi kailangan merong baseline, kailangan ito bang current na ano niya, current assets niya, declared assets ay makatarungan o tumutugma doon sa kanyang salaries and lawful income at as a public official during the incumbency as a public official. Yes, ang vice president ng impeachable officer.
1: Opo.
15: Yes, hindi impeachable officer yung vice mayor or or mayor.
1: Mm.
15: Pero kailangan po sa usapin ng unexplained wealth, yung pagtaas ng kanyang kayamanan ay meron basehan o merong baseline.
1: Oo.
15: Ano ba yung sa una? Ano ba yung dineclare niya sa SALN nung una siyang official? At paano yan tumaas? At bakit tumaas? At ano pa ba yung mga dati niya na mga nakamkam na mga kayamanan na hindi niya dinideclare sa SALN mula nga po nung umupo siya bilang isang public official? So yun po ang posisyon ng prosecution. Kaya importante rin na maalungkat yung mga ganon noong siya ay vice mayor pa and mayor pa. Paano nga, paano natin madi-determine yung paglobo ng kanyang kayamanan at declared in the SALN, at ano pa yung mga hindi niya mga dineclare sa SALN. Yun po ang punto ng prosecution. Yun po ang posisyon ng prosecution.
0: So, Congresswoman, ano ang tansya po ninyo? Itong proseso ngayon, nasa ano pa lang tayo, pre-trial, yung markings, ano po, matatapos ba within Saturday? Kaya naman? O kailangan pala talaga ng dagdag na panahon pa?
15: Katulad po ng nasabi ko, yung latest update po, mukhang pwede nang matapos today.
0: Today?
15: Yeah, yes. The marking is up to 7 o'clock. So, kung talagang best effort, ang kasi meron ngayong anim na teams, apat doon sa, kasi dinagdagan na, apat doon sa confidential funds, Article 1, and then dalawa doon sa Article 2, unexplained wealth.
1: Opo.
15: At ang update nga po is that konti na lang yung natitira for marking doon sa Article 2, unexplained wealth. So actually, yung dalawang teams na yan na dedicated to Article 2, ay pwede naman pag natapos nila kaagad anumang oras today, ay pwede naman silang tumulong na doon sa marking, doon sa Article 1, confidential confidential fund. So inaasahan po na pwede nang matapos yung marking ngayong araw.
1: Ngayong araw. Pero bakit po kayo nagmamadali?
0: Hindi nagmamadali. Tinan mo yung pahayag ni Attorney Mark Vinluan.
1: Yun nga, oo.
0: Sabi niya, meaning referring to the public prosecutors, Congresswoman, just appear in the morning.
1: Yun na nga.
0: And then they leave the rest of the task to the private prosecutors.
1: Totoo ba yun, ma'am?
15: Hindi po totoo yun. Sinisiguro naman po ng prosecution team, na meron laging nandyan na public prosecutor. For example, kahapon nga po, nasa umaga po ako. Ako po yung nandoon, nag-supervise, nag-observe nung marking yung proceedings kahapon. At nung hapon naman po, sila Congressman Chel Jocno and Congressman Terry Ridon. The other day, nung umaga, kami naman po nila Lead Prosecutor Jinky Luistro and Congresswoman Belle Zamora ang nandoon. Nung hapon po is si Congressman Terry Ridon. So, hindi naman po totoo yan na sa umaga lang kami nag-a-appear, tapos wala nang sumisipot, wala nang present na public prosecutor sa hapon. Mali pong impormasyon yan.
0: Okay.
1: Singit ko lang, partner. Parang sa ordinaryong tao, ma'am, merong malaking katanungan. Anong gagawin nyo sa sanlaksang mga dokumento na yan? Tayo nga, maharap ka lang sa anim na pages na dokumento. Nawawalan ka na ng gana eh. Pero yan, laksa-laksa talaga.
0: 4,000 may.
1: O, kita mo na. Una-una, mababasa ba lahat yan? Maiintindihan ba lahat yan? At mabubusig siya lahat. Ang dami po eh.
15: Kasi yung mga dokumento na yan, talagang related talaga yan dun sa mga issues. Related talaga yan dun sa 4 articles.
1: Apo.
15: At hindi po maiiwasan na kailangan pamarkahan na at this point, pre-marking. Now, hindi ibig sabihin lahat yan ay ipipresenta in the course of the trial proper. Depende po yan sa developments, the progress of the trial. And maski nga po yung 4 articles, apat na articles, ay hindi naman ibig sabihin nun ay lahat na articles na yan ay kailangan namin i-prove lahat. Magdi-decision po yung prosecution team kung at what point na hihinto na kami. Depende kung ano na yung mga na-prove namin ng mga articles at sa tingin namin okay na, sa tingin namin malakas na, then we can dispense with the other articles. But of course, ang pinaka-target at this point is to prove the four articles kasi yan po ang nakalagay sa articles of impeachment. Pero wala naman pong rule, lalo na sa Senate Rules of Procedure for Impeachment, na kailangan pagpresenta kayo ng evidence sa lahat na yan. Okay. Kahit pwede na kayong huminto. You know, so kaya lahat na ebidensya except for certain reserved evidence ay lahat na mga pwede nang ipresenta namin, linilista na namin yan at tinalagay na sa pretrial order. Because later, hindi na kami pwedeng magsabi, ay meron kami yung mga nakalimutan. So pwede ba ngayon namin ipamarkahan, ngayon namin i-present? Baka hindi na po kami payagan. Pero hindi, kahit ganun na ka-voluminous, it doesn't mean lahat po yun ay kailangan i-presenta. Depende po.
0: Kung nalula Congresswoman si Doris, si Attorney Romy Mack, naalala mo pa si Attorney Romy Makalintal, Congresswoman, sabi niya, since more than 4,000 documents ang mamarked by prosecution, edi ilang libong documents din po ang mamarkahan ng defense. San katerba? In other words, ilang libong pages ang magiging pre-trial order.
1: Yun, oo.
15: Well, sa pre-trial order, lilinista naman talaga dyan. Lilinista yung stipulations of fact, yung listahan ng mga witnesses at listahan ng mga dokumento. Now, depende yan kung paano magiging presentasyon dyan sa pre-trial order. Talaga bang isa-isa lang o yung series? You know, kung puro pareho mga document, baka series. You know, so depende po kung ano magiging format ng pre-trial order.
0: Okay. Anyway, partner, bago natin pahawalan si Congresswoman, hingi din tayo ng update sa kanyang panukala about sa non-expiration ng prepaid. Importante ito sa ating mga masang kababayan, partner. Sa totoo lang, binili mo na yan. Dapat hindi nga nag-i-expire yan. Anong usad ng panukala ninyo, Congresswoman?
15: Talaga namang para sa akin, unfair po yung ganun kasi nabayaran na. Bakit magsaset ka ng expiry whether or not magamit mo? So this is to the interest of the consuming public, the welfare of the people. Yung lahat na mahalos lahat naman ng Pilipino ngayon na nasa tamang edad ay meron talagang meron talagang
1: prepaid
15: cellphone, meron mga electronic devices, etc. So yung mga subscription na yan, yung mga prepaid na yan ay bakit maglalagay ng expiry? So I just felt na this would be at the interest of the consuming public. Na wala dapat ganun, dapat forever yung load. Kailangan magamit talaga fully at hindi mag-expire.
0: So anong chance nitong maipasa? Umuusad naman sa komite?
15: Well, kaka-file ko lang kasi, pero sa ang alam ko po, meron na rin mga iba na nag-file ng similar bill. So tingnan natin kung uusad dito ng mabilisan at the committee level bago ma-take up sa plenary.
0: Okay, sige Kong. Kong, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa pagpapaunlak po sa amin. Dalas-dalasan niyo naman po. Dahil namimiss namin kayo sa Gising Pilipinas, Congressman.
1: Punta ka dito sa studio, ma'am.
0: Ayan na naman, inojokan mo na naman. Tapos pagpunta dito, hindi mo papapasukin pag walang laing.
15: Alam ko na ibig sabihin yan. Okay,
0: so have a good day. Thank you. Bye-bye, ma'am. Bye-bye, ingat ka. Si Senador tuloy. Nalilito ako kasi secretary. Nagsisekretary siya, di ba?
1: O,
0: nagsenador. Ngayon, congresswoman.
1: Yan na nga.
0: Ano ba, babalik ba sa Senado ito si Dilima?
1: Hindi ko lang alam.
0: Why not?
1: Siguro kung may dala siya na sanlaksang laing. Ay!
0: Maganda umaga sa iyo, Ricky Sobre Vega. Ganon din si Maritoni Angara Rogers from Anjo, Japan. Hi! Pwede ng Japan, nagtaas na ng visa fee.
1: Ohayo gozaimasu!
0: Ganon din si Michael Ortega. Ayan. At si North Star. At si Happy Boy. At si Swirl Plushy. Ang dami. Ay, Camille, may NGCP na naman. Ang gagawin ko. Pipindutin ko.
16: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Wala, tila walang katapusan nito, partner, ha? May panunsyo po ang National Grid Corporation of the Philippines. Attention po sa mga taga Visayas.
1: Again?
0: Yellow alert na naman po kayo dyan mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Dahil po sisinghap-singhap ang reserbang kuryente ninyo dyan, dulot nga po ng pagpalya ng 10 planta ngayong June. At marami pa pong iba na pumalya, May, March, at marami pa partners ang katerbayan. At marami din po ang derated ang capacity o bawas ang produksyon ng kuryente. Kaya ang resulta, yellow alert sa Visayas Grid today.
4: DZM